0: Maganda pa na marami kang makukuha kay Robert. Wow. Andun yun. Wala si Robert. Ay, naku, wala.
1: Bakit wala si Robert?
0: Oh, wag mo akong pagalitan. Sinasabi ko lang sa'yo, nagre-report lang ako na wala kang partner.
1: Magwo-walk out ako.
0: Alam mo, Senator Tulfo. Susunod na, tandem ng bayan with the one and only Rob. Ayan nga si Rob. Nilaloko ka lang.
1: Oh, pinapakaban niyo ako eh.
0: Tangalin mo na ibang guest, magpakwento ka na lang sa'yo. Kasi maganda yun. Maganda yung kwento.
1: Ayan na.
0: Wala nang guest. Susunod na po, tandem ng bayan. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy! On a holiday!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin Alchico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: lang magwa-walkout ah, dahil 2 times lang ang hihingin ko, Miss Beautiful.
1: Ayan nga, magkaliwanagan tayo. Akala ko wala akong kasama ngayong araw.
0: Hindi kita pwedeng iwan.
1: Hindi talaga pwede dahil ikaw ang eksperto dito sa topic natin ngayon. Buong programa ikaw ang interviewing ko. Dahil dyan, oras nga pala, 8:06 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antematos. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: ba?
1: Nag-walk out yata.
0: Umalis pa si Doggy Wawaw?
1: Eh, ang mayorya ngayon, si Horsey Horsey.
0: Ayan! Sabi niya, bumalik. Present ako.
1: Oh, bumalik dahil magandang umaga po sa ating
2: lahat. Love, love, love.
0: Love daw.
1: Pero alam niyo ba na holiday pala ngayon?
0: Ay, totoo.
1: Oh, ha? Kaya maganda ang pasok ng ating Wednesday dahil hindi naman kailangan gumising ng maagang maaga. Kaya naman meron kayong sapat na oras para makinig at manood sa amin ni Robert Mano.
0: Dahil habang nakikinig sila, partner, magkuya-kuya-kuya lang sila dyan, yes, nung nakahiga,
1: oo,
0: or nakaupo at nagkakape-kape-kape.
1: Correct.
0: At makinig sa'yo.
1: Sa atin. Dahil kagaya kagabi, ano na, tama ako eh, partner.
0: Anong sabi ko sa'yo?
1: Kaya nga,
0: everyday is Bantay Day.
1: Pasabog Day. Oo, do?
3: Pinagpigay pala, hindi ko
0: na. Wow. Ano
3: ito? Sampalok.
0: Sampalok.
3: Ano ba yan?
1: Oo.
0: Di ba yan yung ano? Sampal alok.
1: Gusto niya
3: ang mga taga Petron Quezon Avenue.
0: Ay, thank you.
3: Maraming ipakiin mo, ah.
1: Oo, pa.
0: Pwede yung i-convert sa gas.
1: Yun na nga. Dadaan ako kamo doon mamaya.
0: Ipapapalit.
3: Sila nga walang libro.
1: Thank you.
0: Wow, may alhang. Thank you.
1: Salamat
2: love,
1: po,
2: Petron. Love.
1: Din namin kayo dahil merong ganito.
0: At thank you sa pakikinig ninyo every day.
1: Yan. Lalo na yung mga ano nga, yung nadadaanan ko partner ng mga gasoline stations. At talagang nakatutok sa atin.
0: Correct.
1: At ganoon din ang mga ospital. Gaya na lang ng Our Lady of Peace dyan sa May Parañaque.
0: Uh-huh.
1: Christel Ekat, sorry na wala ni Eden yung papel na mga pinagpamati mo. Sorry.
0: Sa susunod ka mo.
1: Susunod na lang. Pero yung mga taga Arlene Lady of Peace Hospital.
0: Uh-huh.
1: Pag nagpunta ka ng
0: siyempre,
1: hospital.
0: Siyempre, pasok ka sa lobby.
1: Oo, sa lobby. May makikita ka napakalaking TV.
0: Mga TV. Oh.
1: Yan. Nakatutok sa DJ.
0: Yan naman. Thank you. Tapos ang ginagawa nila, partner, kasi dahil lagi natin sinasabi, ay, abang lang kayo dahil everyday is Bantay Day sa Senado.
1: Yun na nga.
0: Mga nag-chichil lang sila. Oh, di ba?
1: Oh, God.
0: Ganyan, habang may walkout na nangyayari, habang may mga diskurso nangyayari, mag-chill-chill lang sila.
1: Ano nga ba, partner? Anong
0: ito
1: yan?
0: Na nga. Kasi
1: paano ba?
0: Siguro naman, napanood at napakinggan na, ano?
1: Oo, ang ating kaibigan at dating kasamahan na si Erwin Tulfo, abay, partner?
0: Mm.
1: Bumubula ang bibig eh. Ha? Nagkakatumbling-tumbling yung English niya eh. Sa galit eh. Di ba?
0: Eh kasi partner, nasa loob ako ng session hall noon eh. Hindi naman namin ini-expect na magkakaroon ng walkout. Ang hinihingi ng minority, eh hindi pa ito pwedeng pagbotohan dahil under the rules nila, dahil panibago motion yun, dapat another one day bago ito pag-usapan.
1: Ano
0: yung tanong mo? Sana naka-open yung mic mo.
1: Ay, sorry. Para kasi Alvin, maganda sana yan kung naka-open ang mic mo. Ano ba yung motion na gustong na pinagtatalunan kung pagbobotohan na ba o hindi?
0: Mm-mm. Actually, ito yung motion na inihain ni Senator Rodante Marcoleta noong May 11, paano dumating si Senator Bato. Madali lang naman yung motion kung susumahin. Sabi ka ng Senate President, napakasimple lang naman yung amyenda na gusto natin mangyari. Ang amyenda, payagan lang yung senador na dumalo online sa justifiable reasons kapag hindi makadalo physically sa session nila sa Senado o sa mga pagdinig.
1: So, kung mayroong kailangang justifiable reason, dapat mag-usap-usap kayo.
0: Mm.
1: Alam nga namang wala pa kayo nakikita ang justifiable reason kasi magbotohan na tayo.
0: Ayun. Yun ang sinasabi ng minority. Kailangan muna natin pagdebatehan.
1: Yun.
0: Kailangan ninyong ilatag at ipaliwanag kung bakit kailangan amyendahan ang panukal ay ang rules ng Senado. Bakit natin papayagan ang online, although nangyari naman before kasi pandemic, partner.
1: A pandemic iba naman.
0: Force majeure, di ba? May mga ganyang qualifications.
1: Tinatanong ko nga kanina sina Camille, anong pangalan ng ating
0: si Eli?
1: Ay, sino nga yun?
0: Si Sir Jay?
1: Si Jay! Kalimutan ko. Sorry naman. Tinatanong ko noon yung habang nakapiit si nakaditine si Laila De Lima, siya ba ay pinayagan na makaboto or meron ba naging pagkakataon na kailangan
0: important,
1: ng boto?
0: Pwede yun. Dapat may court order.
1: Ah.
0: Pag pinayagan ng korte, pwede.
1: Ah, ganyan ba?
0: Oo.
1: So, okay.
0: Magkakaibang circumstances.
1: Oo.
0: Pero kasi ito, ang sinasabi, partner, eh, narinig naman natin mula sa Bibig mismo ng minority. Oh. Ito ba pinipilit nyo dahil?
1: Yon. Oo.
0: Papabor kay bato.
1: Oo.
0: Ito kaya ba pinipilit nyo dahil may iba pa ang mga miyembro ninyo ang nakatakdang sa panang kaso at posibleng ipa-aresto?
1: Yan.
0: At para makuha pa rin ninyo yung majority, eh, papayagan ninyo yung online participation nila.
1: Yan parang tanong ano ng minority. Eh, parang sa naulinigan ko dun sa mga inuman ko dyan sa kanto, sa panay, parang santong paspasan ang gustong gawin.
0: Yun yung mga term ng minority. Bakit minamadali natin? Kaya dito, nagkasalusalungat na yung mga usapan. Merong nagpapaliwanag na ang sabi ng Senate President, huwag nyo kaming sinisigawan. Napaka-sensitive na. Alam mo, sabi sa social media, natawa ako, partner. Dapat daw pala kapag debate ngayon sa Senate, baby talk.
1: Pabebe.
0: Dapat daw baby talk na lang lagi. Baby, ibagbotohan na natin to.
1: Sige
0: para
1: na
0: sa atin to, please.
1: Sabi naman ng isa, say the magic word.
0: Please.
1: Pero nakita ko nga yan, napanood ko kahapon. Hindi naman lunos-lunos, kundi nakakalungkot lang na umabot sa ganung klaseng level. Kasi kagaya nun, ang unang, hindi naman siya napikon, di ba, partner? Kundi nasaktan siya dahil tumaas ang decibel ni Tulfo ba?
0: Senator Kiko muna.
1: Kiko muna, tumaas yung decibel ng kanyang boses. Kaya, huwag mo kong sigawan.
0: Huwag nyo kami sinisigawan. Nagpapaliwanagan tayo dito para magkaunawaan tayo dito.
1: Pero
0: let's divide the house.
1: Correct. Pero meron namang punto talaga na kasi lahat sila mataas ang emosyon. Lalo pa't gusto ng dalawang panig at talaga nag-uumpugan yung kanilang mga paniwala na ito dapat, ito hindi. So, i-expect mo na talaga. Natataas.

0: Gusto kong kumuha ng mic. Madam Chair, teka lang, I take exception to this. May mapangapaganyan ako. Kasi hindi naman din tama na parang nilahat mo. At hindi lang swipe yun eh. Doon sa mga kasamahan mo, sa colleagues mo. Banat talaga. Kaya
1: kaso, ang nangyari, partner, ipinagmamalaki mong abogado ka. Ayan, nadali ka ng hindi abogado. Winokoutan kayo. Nasaan ang nilalaban mong abogado ka? Wala. Akala ko bang master mo ang rule? Sabi ng Senate Minority Leader, wala. Kinwestiyon ang quorum? Bye-bye. Uwi tayo. Wala tayong numero.
0: Ayun lang nga. Ayun ang problema. Kasi nagka-mash up na yung mga circumstances. Si Alan Peter Cayetano, parang hindi na rin niya alam kung anong gagawin. Na dahil nagkataasan na nga ng emosyon, biglang nag-walk out. Nakita niya, teka lang, bakit wala na yata akong kasama dito?
1: Even during nung suspended yung session na magtalo si Senator, magsalita si Senator Erwin, partner, di ba? Dahil tumaas ang tensyon. Suspend pansamantala. Ang nangyari doon sa gitna ng plenary hall, nag-uusap pa rin, nagtatalo si Senator Marcolet at si Senator Risa Ontiveros. Talagang balitaktakan pa rin sila even on the floor. Maririnig mo na nagpapaliwanagan sila na hindi dapat ganito. Huwag nating ibinababasa ganito.
0: Tama. Ako naman okay lang na magbalitaktakan kayo dyan. Pero sana laging pakaisipin, sino ang talo dito sa nangyayari ito?
1: Correct. Ituturin natin yung usapan na yan, partner. Okay. Kukuha lang tayo ng isang nagmamadaling
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kuha po tayo ng Flash Report mula sa ating desk editor on duty na si Sir J. Don. Sir J, balita please.
3: Robert Torres, mag-recommend na ang Criminal Investigation and Detection Group sa National Prosecution Service ng Department of Justice na mahihinan o masampahan ng reklamong obstruction of justice itong si Senador Robin Hood Padilla at ilan pang personalidad dahil sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon po sa CIDG, lumilitaw sa kanilang investigasyon na hindi lamang nakihitch o nakisakay si de la Rosa sa sakyan ni Senador Padilla kung hindi ito ay planado at coordinated upang makalabas ng Senado si Senador de la Rosa. Antabayan nito ang dagdag na detalye sa balitang ito mula sa News and Information Center ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si J. Donis.
1: Maraming salamat, J. Donis!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Partner, babalik ko pa muna yung kumo.
1: Ay, di na. Ituloy-tuloy mo na yung gising na yan dahil marami pa akong ichi-chismis sa'yo.
0: Ay, ganyan ba?
1: Kore, nagising dahil chismis, oh.
0: 8:18 na po ng umaga.
4: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Bukod sa mainit na usapin ng Senado, partner, na definitely babantayan natin next week, ang session nila...
0: Teka. Kailan ba... Mamaya wala.
1: Holiday. So Monday ulit sila, 5 p.m. yung sinabing balik ng session nila, hapon na masyado.
0: Hapon.
1: 5 p.m.
0: Pero just in time para doon sa mga newscast.
1: Newscast, correct.
0: Oo, so magla-live na kayo. Kung
1: anong mga development.
0: Correct. Live na live kayo dyan. Wala lang takbuhan.
1: Tayo sigurado. Kahapon takbuhan eh. Nasa kabilang panig kami. Biglang nag-walk out, takbuhan kami sa kabilang.
0: Pero ano pa kaya susunod? Kasi nung una, tumakbo si Bato, running, di ba? Kahapon naman naglakad, walk out. Ang mga reporter, hello na.
1: Ay, nako. Ay, ito partner, kabig muna tayo. Ito, mainit, magpapainit din sa ulo natin.
0: Bakit?
1: Siyempre, yung taas singil. Sa kuryente sa Hunyo, posible daw. Itong kanina finlash nyo, yung Visayas grid. Di ba? Eto na naman, may problema na naman sa supply.
0: Problema na naman. So yan na naman. Kaba-kaba tayo na baka magkaroon ng
1: brownout. Pero ikaw, bayad ka. Di ba, binayaran mo lahat ng hinihingi nila, bayad ka.
0: Tama. Sobra pa nga binabayaran mo. Di ba?
1: Tingnan natin hanggang saan ito at kakayanin pa ba. Kausapin po natin ang lead convener ng P4 Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development, si Sir Jerry Arances. Sir Jerry, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
5: Good morning! Good morning, Doris at Robert. At maraming salamat

0: pulis sa pag-anyaya sa amin.
1: Sir,
2: Ander, ikaw yung maganda yung tanong mo. Kaya pa?
1: Kaya pa ba? Paulit-ulit na nagba-brown out, paulit-ulit na may banta na tataas yung singil. Ano, tatanggapin na lang ba nating mga consumer ito? Ganit, baw na lang ba tayo ng baw dahil wala tayong magagawa?
0: Iyan din po yung paulit-ulit natin tanong, ano? Tila pag hindi na siya mariso-resolba. Tapos, ang isang mas matindi ay panahon pa ng crisis. Diba? Parang kahit merong emergency powers na ang pamahalaan, ang presidente mismo, hindi na-address yung pinaka-ultimong problema natin, ano? At itong rotating brownouts, bago pa man, at sinabi din natin, kasi nagsalita si Department of Energy Secretary nung kasagsagan ng rotating brownouts, sabi niya, hindi magtataas ang presyo ng kuryente, kaya nagtaka din kami kaagad na sa in the past na experiences natin, kasi ito yung feature for the last 10 years talagang magtataas kasi pass on lahat yan, bulat-lat na sa taong bayan kung ano ang pinakadahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bayan natin. Pinapasa lahat ng responsibilidad sa taong bayan.
2: So, kagaya nga po ng tanong ni Robert, hanggang kailan natin kakayanin? At wala na ba talaga tayong magagawa? Oo, syempre, pagka hindi ka naman nagbayad, putol agad eh. So, pero ito pang ganitong klaseng sitwasyon, ay hanggang forever and ever na nating tatanggapin?
1: Correct.
0: Hindi po dapat natin tinatanggap yun, ano? Kasi meron pong mga pamamaraan at sinasabi na po natin sa kasaysayan. Una, marami pong mga reforma ang nabago, pero lahat po yan ang pinakamayor na dahilan kung bakit may mga pagbabago at reforma dahil po sa kumbaga pag-uusig ng mga electric consumers din to the point na naghahabla tayo ng mga kaso sa kanila, sa mga sa Energy Regulatory Commissioners, marami pong na-ombudsman. So dapat po talaga na mag-ingay ang taong bayan at kaya napaka-importante po na pinibigyan din yun ng pagkakataon na ma-air at mailinaw sa taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit may mga ganito. Dito po sa rotating brownouts na ito, ang masasabi ko po dyan, una, ay meron pong mga pagkakataon na walang nangyayaring rotating brownout sa peak season. Ibig sabihin, summer months. Panahon po ng eleksyon. Ibig sabihin, capable ang industriya at ang Department of Energy na pigilan yan. At maraming mga measures na matagal na nating isinasalang sa kanila na pwede naman nilang gawin. Pero ang pinaka-importanting elemento po dito dahil nasa crisis, na energy crisis mode pa rin po tayo, ay may emergency powers ang pamahalaan. Sa dulo po ng lahat, ito po ay pwedeng aksyonan ng pamahalaan dahil may police power ang gobyerno Pag nasa alang-alang ang kumbaga ang kalagayan ng kumbaga public good ang konsepto ay dapat pwedeng mag-intervene ang presidente mismo kasi may emergency powers na po siya.
1: Opo. Sir Jerry, pero hindi ba dapat may nananagot sa mga ganito na experience natin? They all have the time.
2: Tama.
1: Buong taon. Oo. Na pwede nila yung inasikaso. Alam naman nila magkakaroon ng peak kapag tag-init. Alam nila na magkakaroon ng peak dahil walang pasok. Pero laging ganito. Dapat tatarangin na sa sampulan para hindi na naulit. Trabaho nila yan. Responsibility nila na isecure yan.
0: At kaya ang ultimong, kumbaga kasi ang kakaiba dito sa sitwasyon natin, may emergency powers ang presidente mismo. At matagal na tayong sumusulat sa Office of the President mismo kung ano yung pwedeng mga maging hakbang. Kung in the past, ang dami-daming mga kaso ng corruption issues, di ba, sa flood control, meron ngang ipa-file na blunder case, so on and so forth. Sobrang dami ng kaso ng corruption sa power sector. At makikita natin to sa pamamagitan ng napakadaming mga ombudsman case sa mga electric kumbaga energy regulatory commissioners. Ganun din ang violation siyempre ng mga Department of Energy officials. So dapat lang talaga na merong patawan dito. Kasi merong, at the end of the day, responsibilidad ito ng mga regulators at ng departamento mismo eh. Kailangan yan, piniprepare talaga nila at inaayos nila ang mga polisiya, regulasyon para i-resolve ba ito. At kumbaga parang paulit-ulit na lang tayo. At lagi nilang sinasabi, iimbestigahan nila.
2: Oh.
0: Lagi nilang sinasabi, may pagbabago ng measure, pero paulit-ulit din pong nangyayari. So, ang kaya po, ang pinakapanawagan namin dito sa Office of the President, sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts na nararanasan natin. Pero ang pinaka, isang konkreto po talaga dito is, sa panahon ng ganitong mga brownouts, hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nag-shutdown. Pangalawa, hindi tayo ang may responsibilidad na nasisira yung mga transmission line. So yung mga korporasyon, yung binigyan ng kontrata, ang dapat pumasan noon. Kung itong bill shock, ang panawagan po natin ay equitable sharing ng burden kasi ang sabi ng Energy Regulatory Commission.
2: Opo.
0: Ang mga kontratang ito ay kumbaga napirmahan na so on and so forth at nasa batas yan. Pero ang sa panahon ng crisis, equitable sharing. Pero dito sa kalagayan nitong mga responsibilidad dito, so dapat lang napasanin yan ng mga kumbaga may sala.
2: Sige po. Sana nga maisaayos yan kasi piko na po ang karamihan sa atin dahil sobrang pasanin natin ang daigdig eh.
1: Oo. Tinaasan. Opo. Sige, babayaran natin. Dagdadagdag na ganito. Opo. Kasi kailangan gagawin natin. Kailangan ng ganito. Sige, ibabayaran natin. Pero at the end of the day, brownout ka.
2: Wala pa rin.
1: Diba?
0: Tama po.
1: We deserve better services.
0: Yung last point ko lang po siguro na panawagan, especially sa Senado. Tama na po na muna yung mga sirkus. Asikasuhin ninyo yung pinaka mabigat na problema ng taong bayan ngayon. Sinimulan nyo naman na nila eh. Bigyan nila ng pansin yung dagdag na pasanin ngayon ng rotating brownout.
1: Okay, tama yan. Sige, Sir Jerry, for the meantime, abangan natin kung meron ba talaga mapapanagot eh. Lagi namang wala. Mukhang dapat mas magalit ata tayo, ipapaluin natin itong mga ito eh, para...
2: Baka kailangan na natin pakawalan talaga si Doggy Wawaw.
1: Mali! Baka makagat sa kanila, mainis eh, naiinitan si Doggy Wawaw eh. Sir Jerry, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, sir.
0: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
1: Sana wag po mag-brownout sa inyo today. Si Sir Jerry Aranses, kaya nga lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development. Oras natin, 8:28, partner.
2: Tanong ako.
1: Ay, go.
2: Meron ka bang flash? Wala naman. Hindi, tanong ko lang. Doon sa Senado ba, nandoon ka kahapon, sila ba ay nag-o-observe ng pag-decrease ng paggamit ng kuryente?
1: Ay, oo. Even the time pa ng former Senate President Tito Soto, ginagawa na nila. Tipid, kami nga sa press office, walang aircon dun.
2: Baka naman, kasi naisip ko
1: may
2: lang
1: may time yun na mag-off na, iter-turn off na. Diba? Ganun talaga. Eh, bahagi yun ng programa eh.
2: Baka naman, yung pagkakataon na tinurn off yung power.
1: Baka kaya uminit ulo nila.
2: Yan, eksaktamundo. Diba? Eh, itong si Alan Peter, nainitan.
1: Oo.
2: Pero sabi naman ni Tulfo, mas nainitan ako, no? Sumama pa si Marculeta. Ano ba naman kayo? Tama yung sinabi ni Sir Jerry. Ang daming dapat pang asikasuhin ng mga mambabatas natin. Mm-mm. Sana naman ay mabigyan pansin.
1: Tama yan.
2: Huwag yun na pong pansinin yung pag-brown out. Hindi naman brown out. Pag-decrease lang ng gamit. Diba? Eh, pero lahat tayo kailangan mag-sacrifice.
1: Gawin natin
2: yung bahagi. Alam naman ako lang.
1: Correct!
2: God.
1: Oh, ayan na.
2: 8:30 na po ng umaga.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang mutya ng masa,

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan.
16: Kami po yun.
17: Doris Bigornia po at
16: Robert Mano.
17: Partner, siguro pa panahon na para pagsabihan mo si Doggy Wawa.
16: Anong sasabihin ko, Doggy Wawa?
17: Parang ang aga-aga naman, nagnonom-nom.
16: Sabi niya, partner, ang laman naman nung tinutungga niya na yun, cold water, yelo, at malamig na tubig dahil nga napakainit ng panahon.
17: Tama, tama. Talino na yan, Doggy Wawa, pagkasunod na nag-hearing sa Senado nang hindi umiinit ang ulo nila.
16: Oh.
17: Pero hindi naman natin tinatatwa, partner, yung kanilang pinaglalaban ng mga
16: stand. Ganun talaga.
17: Ganun talaga.
16: Magdebate tayo hanggang dulo. Huwag nating iratsyada. Huwag natin sabi, hindi, divide na natin. Hindi, butag-butohan na natin.
17: Oh, yun diba? Naman talaga ang trabaho nila.
16: Kaya naman. Ito naman, ang trabaho naman ng mga ito, magbalita.
17: Yan.
16: Kaya naman, uh-huh. Narito na ang ating mga radyo partner.
17: Oy.
16: May latest chika.
17: Ah, talaga?
16: Oo.
17: Ano?
16: Nagulantang daw.
17: Wow.
16: Patrol! Alamin po natin ang report. Unahin natin ito, partner. Oh. Clearing operation sa tumagilid na truck.
17: Okay.
16: Sa C5 Bonicerano Tunnel, nagpapatuloy ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, nag-build up naman traffic dyan.
6: Kapitan na Doris, ano, hindi nga madaanan ng mga motorista hanggang sa ngayon itong southbound lane itong C5 Bonicerano Tunnel. Pwede na daanan southbound ay itong daanan pataas dito sa tunnel papunta itong Marikina. Pero kanina nung pagsilip natin dito, meron lamang kaunting pagbagal sa usan ng mga sakyan. Pero yung volume ng mga sakyan sa ngayon, provocatoris, hindi naman gano'n kalakihan, ano, at hindi naman gano'ng kakapal. Siguro dahil na rin na holiday at kakaunti yung mga sakyan na nakikita natin buwabiyahe sa outbound sa ngayon. Kaya wala pa masyadong build-up ng traffic dito sa may ibabaw na ito ng tunnel. Pero dito mismo sa tunnel, provocatoris, bandang alas 8:00 kanina nang maalis yung trailer truck na tumagilid pasado mag-alas 6 kanina umaga. As of 7:45 a.m. naman, naitayo yung truck gamit yung boom truck at forklift na mabilis na gawa ng MMDA kahit na naging hamon sa kanila yung pagiging masikip nitong tunnel. Kakaunti lamang yung heavy equipment na makapasok dito pero mabilis naman nagawa ng MMDA yung naitayo nila yung truck gamit yung kanina sariling boom truck at forklift at nahila na rin paalis dito sa tunnel na ito. Ang nangyayari ngayon, Robert Torres, ikinakarga sa ibang truck itong bulto ng compacted na basura na natapon mula dun sa trailer truck matapos na itong kumagilid. Merong forklift dito, gamit yung forklift, binubuhat nila, kinakarga, sinasalin sa ibang truck para maalis nyo sa karsada. Habang yung iba naman na mga nagkalat na piraso ng basura, manong-manong winawalis pula rito ng mga tauhan ng MMDA. Naglagay na rin sila dito ng kusot o yung wood shavings para maalis sa kalsada yung langis na tumagas mula doon sa trailer truck. Nananatiling sarado nga itong southbound lane habang nagpapatuloy ang clearing operation. Pagka alas 7 kanina nang dumating nga yung mga equipment ng MMDA at kanina ayon na rin doon sa mga nakausap natin no, mula MMDA at sa pulisya dadalhin sa Traffic Bureau yung driver para magkaroon ng karagdagang investigasyon at malaman kung may pananagutan yung kumpanya o yung operator ng truck. Dahil ang kwento ng driver kanina, merong napuntong na piyesa ng truck kaya siya nawalan ng control. Parehan natin, proper top choice, yung driver na si Arniel. Narito, yung kanyang bayan.
7: Kanina, sir, sa kung kanina, bumulas na yung hulong ko kanina. Nung kinistrict ko na yung hulong dito para yung pag-preno ko kanyan, bumaliktan niya na isa na, bigla na lang bumaliktan siya.
13: Parang ano po ba? Kumagas ba yung gulong yun?
7: Yung sir na...
13: Putol yung tubol?
7: Yung punta sa yung
13: ah, may naputol na bahagi ng ano?
7: Oo, okay na yun. Nasa unang gulong. Okay. Kaya...
6: Paliwanag niya, Roberto Doris, merong U-boat o pyesa ng truck malapit sa gulong na napansin niyang kumalas. Kaya nawalan siya ng control at kumunan niya tumagilid kung kanyang minamariyang truck. Nagtamo siya ng ganos sa kanang braso habang yung kanya namang pasahero na misis niya rin ay nagtamo naman ng ganos sa ulo. Wala ibang sasakyan na nadamay sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
16: Marami salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi. Partner, punta ulit tayo ng Pampanga. Punta tayo sa Ground Zero, doon sa Gumuho. Ano? Tingnan natin yung development, kung anong meron doon. Naroon po nakatutok si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Good morning, Nico.
18: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Nalito pa rin tayo no, sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dahil nga patuloy pa rin yung kanilang operasyon para naman na ma-retrieve yung mga bangkay na natabunan dito sa Gumuhong Gusali. Alam mo, Robert at Doris, pansamantala muna nga sinuspinde ng Unified Command ang operasyon kagabi. Dahil sa pag-ulan, ito ay para maiwasang mailagay sa panganib ang mga rumirespunding tauhan dahil sa masamang panahon. Nananatili kasing maselan ang sitwasyon nitong gumuhong istruktura. Inaasahang ngayong araw ay magpapatuloy yung retrieval kung saan nakafocus ang mga responders sa Sector 1 o itong bahagi na mas kakaunti yung guho. Ibibigyan ko lang kayo ng live situation rin ngayon. Ito yung live shot natin. Ngayon medyo kapansin-pansin na mas maraming mga police forces, ano, mga hanay ng police na dumadating dito sa Ground Zero. Particular na kanina nakuna natin ilang mga hanay ng police mula sa Provincial Regional Office 3, yung Region 3. At bukod sa kanila ay ngayon nakikita natin dito sa ating vantage point na nagsimula na yung mga responders na asikasuhin itong pagtatanggal ng mga scaffolding na nasira dahil nga sa pagguho nitong gusaling ito noong linggo. So ayan ang nangyayari ngayon. Ito, iniisa-isa nila yung mga scaffolding at nilalagay nila doon sa isang malaking truck na ipinasok dito malapit sa gumuhong gusali. So ayan ang sitwasyon ngayon dito sa Barangay Balibago sa nagaganap na retrieval operation ng kanilang Unified Command. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
19: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Balik tayo dito sa Metro Manila, partner. Ito, nabigit nga tayo ng presyo ng ilang bilihin. Punta tayong Taguig.
17: Taguig? Sana mura kaya wala doon namang pagtaas ang presyo.
19: Oo. Alamin natin mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good morning.
20: Good morning, Adem. Nasa 370 hanggang 380 pesos kada kilo ang lempo, habang 360 pesos naman ang kasim at 300 pesos kada kilo ang pata. Ang presyo naman ng manok ay nasa 180 pesos kada kilo mula sa dating 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo ayon niya sa mga tindera. Sa isda naman, nasa 240 pesos kada kilo ang bangus, habang 150 pesos naman kada kilo ang tilapia mula Batangas. Ibinibenta naman ang galunggong sa halagang 100 pesos kada kalahating kilo, habang 200 pesos naman kada kilo ang tulingan. Samantala, nasa 150 pesos kada kilo ang karot mula sa dating 100 pesos lamang. 10 piso naman kada tali ang pechay at kangkong, habang 70 pesos kada kilo ang kamatis at 10 pesos kada plastic ang sili. Ayon kay Decel Juntilla, isang magtitinda ng gulay, maliit lamang ang umano ang kanilang ipinapatong sa presyo ng mga produkto kahit may binabayaran silang renta sa pwesto.
21: Ngayong season po natin, kasi lalo nang galing sa init at ulan, nagkakaroon ng damages yung mga gulay po kasi sa weather natin ngayon.
20: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
19: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Ito, partner, baka hindi alam ng iba natin mga kababayan kung bakit holiday today.
17: Bakit nga ba?
19: Malaking celebration ito at malaking event ito para sa mga kapatid nating Muslim sapagkat ngayon po'y Idil Adha. Ano bang meron dito? Ano ba ginagawa ng mga kapatid nating Muslim kapag Idil Adha? Abay, aalamin po natin at ang kanilang dinasal ngayong araw na to, ngayong special day sa kanila. Ha? Alamin po natin mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning!
22: Good morning, Robert at Doris. Kabilang sa mga ipinagdasal ng mga kapatid nating Muslim sa Luneta Park sa Maynila kanina, para sa pagdiriwang ng Idil Adha ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng kinakaharap na krisis. Ayon kay Suhaili Abangon, organizer ng pagtitipon sa Luneta, mahalaga rin umakso ng pamahalaan hindi lang sa epekto ng gusot sa Middle East, kundi sa pagpapanagot sa mga dapat na managot. Narito ang kanyang pahayag.
23: Ito Idil Adha, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo, magmahalan tayo, one love, one nation. Ipanalangin natin itong hinaharap natin ng krisis. Sana po ay makatawid tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
22: Kahit mainit ang panahon at terik na terik yung araw, Robert at Doris, marami yung nakiisa sa Idil Adha sa Luneta. Sa tala ng Manila Police District ay papalo sa 6,000 yung dumalo sa pagtitipon ngayong araw at naging mapayapa naman anila yung naging selebrasyon. Pasado na 7 kanina nang unti-unti nang umaalis yung mga nakiisa sa panalangin, habang may ilan ang nakikinig pa sa pagbabasa ng Quran sa entablado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
19: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Salindo. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll, roll!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
19: Partner,
17: yes.
19: Bukod sa mainit na usapin sa Senado, mainit na usapin sa kuryente,
17: yan.
19: Eh, ito na naman.
17: Mainit ang ulo ko sa kuryente sa totoo lang.
19: Ito pa, oil price hike na naman.
17: Ay, nako. Alam mo, hindi nakagulat-gulat para kung unggoy nagkakamot ang ulo.
19: Mali!
17: Mali! Sorry naman! Hindi nakagulat-gulat, partner, di ba? Ang magiging, magugulat tayo kapag sinabi ni Secretary Alvin Ansiko na may rollback.
19: Na tuloy-tuloy, no?
17: Tuloy-tuloy.
19: Na babalik. Kaya ano ba yun? 30 plus pesos na lang, ano? Sarap siguro.
17: At saka yung, ano, yung magbababa nga, magro-rollback, pero kakapranggot.
19: Ha?
17: Sasabihin ilang sentimo. Binibilang mo pa ba yung sentimo?
19: Hindi na, partner.
17: Kaya nga.
19: Diba?
17: Kaya nakakainit kayo ng...
19: Kaya naman, kakausapin...
17: Huwag niyo ako sinisigawan!
19: Kakausapin natin ang national president ng Pasang Basta, partner. Si Ka-Obet Batin. Ka-Obet, good morning! Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
17: Good morning, Ka-Obet.
3: Good morning!
4: Good morning, Ma'am Doris and Sir Robert at ang Tandem ng Bayan sa mga naikinig po tanonood.
19: Abo.
4: Magandang umaga po.
17: Eh, magandang umaga nga po ba, Ka-Obet?
19: Ayan ang tanong. Ayan ang tanong. Yan ang magic question.
4: Ma'am Doris, Sir Robert, lagi natin sasabing good morning, magandang umaga. Pero ito yung magandang umaga na pangit sa aming hanay ng transportasyon. Sapagkat, imagine, 2 pesos ang itinaas. Ano ba yan? Hindi na ba titigilan? Wala na bang dahilan? Wala naman akong makita ang dahilan para itaas ang presyo. Samantalang napakahirap na po ang hanay ng transportasyon, Ma'am Doris and Sir Robert.
17: Oo. Oh, ano po yung masasabi nyo na narating na na-level ng mga super at mga operator na talagang sobra-sobra na hindi na nga lang aray ang sinisigaw eh. Agoy!
19: Agoy-agoy!
17: Agoy-agoy lang.
4: Alam po ninyo, first time in the history ng transportation, Ma'am Doris, ako na pinakamatanda itong transport leader. Ngayon po, nung last week of March, inabot po tayo ng 160 pesos per liter na talagang hindi na ubungibiyahe halos ang hanay ng transportasyon. Kundi nag-aayos na lang po kami, nag-i-schedule kami para lamang hindi rumaputo ng service sa ating mga pasahero, Sir Robert and Ma'am Doris. At yung mga biyahe namin may ikse, ginawa na lang namin ni schedule, binati po namin yung paglabas. Kung 35 ngayon, ang lalabas 15 na lang po para ma-serve lang ang ating riding public at nang hindi po masyado malaki ang consumption.
17: Opo.
4: Ngayon po bumaba at nagkaroon naman ng tulong ang ating pamahalaan, yung pong ating sa pamamagitan ng ating ng Pangulo, yung 10 pisong diskwento kada litro. Nationwide na po ng ating butihing Chairman Bigor Mendoza. At ayon na rin po sa atas ng Kalinan ng Transportasyon, si Secretary ni Barney Lopez. At ini-enjoy ho namin yan, Sir Robert and Ma'am Lloyd. Pero, eto 2 piso kahapon. Magiging 8 na lang po aming namemenos.
19: Kanya,
4: sabi ko, ano ba ang dahilan ng ating pamala na yung gera naman na yan, bumaba na nga ho sa world market. Medyo nagiging kalmado na at mukhang magkakayos na sila talabat ng era na pang Israel. Pero bakit patuloy pa rin po ang pagtasa? Kung mismo yung nagtatanong din.
19: Pero with this situation, Ka-Obet, ano ngayon ang plano ng grupo ninyo? Eh, meron nga petition sa dagdag pasahe, pero hindi naman yan agad-agad.
17: Yun na nga,
19: series of hearings din naman yan. Kailangan din naman pakinggan yung mga different sides, di ba, dito bago mapagbigyan yan. Eh, paano ngayon ang gagawin ninyo ng grupo ninyo?
4: Actually, Sir Robert and Ma'am Doris, pag tayo magkakilala, yung pong aming petition ng Altudap at ng Busina at ng Pasang, inaprobaho na ho yan. I-effect na po yan prior to March na magtaasa na po ang krudo, pero pinigil po, sinaspindi po ito ng ating kagalanggarang na Pangulo. Piso lang po iyon, piso. Sa traditional jeepneys, piso unang 4 na kilometro. At doon po sa mga modern jeepneys, 2 piso lang po yan. Pero iyan po ay sinaspend ng ating kagalanggarang na Pangulo. Irirespeto ko po ang ating Pangulo sa pagkakasuspindi. At may mga nag-file nga ng petition sa 10 piso kada ang itataas. They are hitting the impossible dream. Talaga yung piso nga lang po yung pinigil. Eh kanya ho kami ngayon, nag-iisip po kami ngayon kung paano aming ano pa ang aming hihingin sa pamahalaan.
19: Opo,
4: para
19: may...
4: lamang po, para lamang po may sentong hirap ng ating mga sumasanap.
19: Opo, yung sabi nyo pong nabinbin na hindi ipinatuloy po kaobet, may balak ba kayo? Oo, na makiusap sa Pangulo na baka this time pwede na pong ibigay o ipatupad?
4: Tama po yan, Sir Robert and Ma'am Doris. Actually, meron na kami ginamang sulat yan at ipapatanggap pa rin sulat po sa Malacanang na talagang nakikiusap po sa ating Pangulo na aprubahan na kahit yung piso na yan sapagkat malaking tulong na po sa amin. Kesa po yung mga ayudang 5,000 ng AIS, dual subsiding 10,000 sa operator, nauubos po yan. Yung pong pamasahe, kahit paano, tuloy-tuloy yan at makatutulong sa amin ng napakalaki yan. Kanya nga, kinausap na rin po namin ng commuters group, si Ma'am Elvin Medina, they have no comment about the piso dagdag at 2 piso. Pagkat naiintindihan nila ang flight po ng ating mga
17: opo, opo. Mm. Pero kaobet, marami na rin ang nagsasabi, puro kayo reklamo, puro kayo reklamo. Buti nga kayo, nabibigyan pa ng kahit konting tulong, kahit papano, may inakakarating sa inyo. Ano ang reaction nyo doon, kaobet?
4: Well, yun nga po ang Ma'am Doris. Matagal tayong matagal muna ako ni-interview dyan. Sabi ko, this is a band-aid solution. Pero nakatulong po yan. Ang hinahanap ko namin, Ma'am Doris and Sir Robert, yung permanent solution. Na hindi na kami kahit wala na yung mga AX na yan, yung mga subsidy na yan, at least kahit paano meron nung kami pinahikinabangan araw-araw. Pagkat ako nagpapasalamat sa ating pamahalaan na pagkat yung mga panahon ng crisis andyan sila. At katunayan nga ma'am crisis sa Sir Robert, ina-divert ko lang ng konti. Ang DTI kahapon na the other day sa pumuno po ng ating kalihim Christina Roque. Ako ho, yung mga consolidated co-ops na member ko kami sa PMDP, inaprubahan po niya ng loan para mag-switch na kami sa electric vehicle. At kami po natutuwa, talagang seryoso ang ating kalihima Christina Roque ng DTI. Kanya, ito po isang indikasyon na ang ating pamahalaan ay hindi ho natutulog at yun din po ayon sa utos ng ating Pangulong PDBM sa DTI. First time in the history na isang kagawar ng ating pamahalaan ay lumahok po, sumuporta sa amin sa transportasyon. Although tagal na lang ginagawa ito, pero ito po yung parang pinaka-pilot project nila, ma'am. And Sir Robert, talagang pinakasalamatan po ang butihing kalihim at sana po ng DTI si Secretary Tina Roque, sana po ang ibang mga ehensya ay tumulo dito. Dahil talagang kailangan na ho natin ng mag-innovate, magbago. Huwag na ho talagang, Ma'am Doris, ako sinasabi ko nga sa aking mga grupo, Sir Robert, hindi nila inabot yung 25 sentimo sa isang litro ng diesel. Inabot ko po yun. Inabot ko po yun. Way back 1960. Ngayon, sentimos. Kasi ngayon, 170 pesos, 80 pesos, 160 pesos.
17: Ayun na nga.
4: Ano po po yan? Kanya nga po, lagi kong binubuksan lagi yan kay Senator Soto, kay Congressman Franz Pumari na revisahin ang oil deregulation to. Huwag na kung natin punin pa ibang mga taxi. Ito ang dahilan at punot-tulo na any given time pwede silang magtas ng presyo na walang nagre-regulate. Itong batas neto ay nagbigay kapangyarihan sa mga provider natin ng mga petroleum product para magtas anytime. Kaya kahit walang dahilan, ang taas eh. Sana, ito nga po Ma'am Doris Sir Robert, ano ang DOE? Magbigay sila ng report sa taong bayan sa kanilang transportasyon, sa mga privado, bakit tumaas? Ito ang dahilan. Bakit bumaba? Ito po ang dahilan. At dapat magkaroon ng complete accountability ang mga provider na yan para nalalaman po natin. Kagaya po ng tumaas na yan, meron tayong matter stock na 2 months. Kanyang bilyon ang kinita niyang mga iyanap. Pinag-uusapan pa rin namin sa mga hearing namin sa Congress, sa Senate, yung mga kinita ng mga provider na yan na dapat gumaganap ang ating pamahalaan dyan.
19: Okay.
17: Ay, nako, ang dama natin ang kalbaryo ng mga katsuperan at mga operator, ano, kaobet, kaya kasama nyo kami sa pag pag, anong pag-push? Pag-tulak?
19: Mm-hmm.
17: Pag-tulak doon sa inyong hinaing na makarating po sa Pangulong Marcos.
19: At masolusyonan itong hirap na nararanasan nila din.
17: Oo.
4: Mm-hmm. Kanya nga po, Ma'am Doris, Sir Robert, nagpapasalamat po sa inyo sapagkat kayo ang window, kayo ang bintana upang marating mga problema natin sa pamahalaan sa ating Pangulo. At ayan, nakarating naman po, ina-action na ng Pangulo. Kanya lang ang kailangan po natin immediate action para doon sa mga problema ng aming dinadanas sa araw-araw. Kanya, kayo po ang katulong namin. Kayo po okay. Nasa media.
19: Right. Okay, Kaobet, maraming salamat po. Ha? Maraming salamat po sa inyong oras.
17: Apo.
4: Sige po, maraming salamat. Kaibigan Robert and Ma'am Doris.
19: Good morning.
4: Sa iyong panahon, maraming salamat po.
19: Good morning po. Si Kaobet Martin, ang National President ng Pasang Mazda. Ay, nako.
17: Sakit hindi sa dibdib, eh, no? Tapos makikita mo yung ibang hindi naman pumapasok, pero yung nagsuspendo.
19: Gagawa ng paraan para makapasok.
17: Oo.
19: Kaya alam mo, partner, yung isa pang sinaskino-question dyan, naalala ko yung sa Senado, kaya yung iba ayaw nilang payagan yung online.
17: Oo.
19: Kasi di ba kapag nagdi-deliberation, nagbobotohan, may mga question, kita mo yung buong demeanor ng senador sa
17: correct,
19: floor. Kapag nakikipag-debate, siya ba mag-isa?
17: Mm-mm.
19: Eh kasi kung online, sino mga kasama niya? May magko-coach ba sa kanya?
17: Yan.
19: Paano kung makikipag-debate sa kanya, sabigla niya sabihin, ay, nawala na signal, I'm sorry.
17: Umagsak.
19: Pero nakaboto na ako, that's it. Diba? May mga ganyan eh, na parang hindi talaga siya acceptable. Not unless, mayroon nga kagaya ng COVID-19, wala tayong magagawa doon. Kailangan
17: talaga.
19: Naman
17: yun.
19: Force majeure naman yun. Ha?
17: Yung kausap namin kanina, si Dean Mel Santa Maria, sabi niya, iba pa rin kung makikita mo siya nasa plenaryo, makita mo yung mata niya.
19: Ayan, totoo.
17: Question ng kanyang, yung body language niya. Kasi doon nabubuo ang, hindi naman judgment, kundi perception ng tao. Ito ba'y binobola lang ako?
19: Ito ba'y
17: ginogoyo ako? O inaano lang ako? Diba? Iba pa rin yun. At saka, ang sa akin, umabsent ka nga eh.
19: Oo.
17: Di na nga kami kumibo eh. Mm. Umabsent ka. Tumusweldo ka. No easy. Work, no pay pa rin dapat lahat.
19: Oo, di ba? Kung hindi ka makakapunta sa session, absent ka. Tapos, nivine-wave lahat ng karapatan mo.
17: Oo.
19: Di ba?
17: Responsibility
19: mo yun na pumasok. Pwede mo, swerte mo naman porket ayaw mo pumasok. O sige, mag-online ka na lang.
17: Kaya nga, hindi ganun. Tayo nga, kahit may sakit, pumapasok para lang huwag mabawasan ng sahod. Ikaw na pakaswerteng nila lang mo naman. Aha. Bakit ganun ka?
19: Ay, naku. Ito pa, partner. May pero pag-uusapan pa tayong isa. Hindi, ito naman pasaya naman.
17: Ay,
19: medyo pampagaan. Ano? Pero bago yan, batiin ko lamang ng magandang morning. At syempre,
3: happy birthday!
19: Happy birthday po kay Tita Helen Lapus. Ang pagbati po na yan.
3: Happy birthday!
19: Syempre, mula kay Ma'am Charo Reyes Lapus Kabangangan at kay Sir Anthony at kay Carl. Magandang umaga rin kay Teacher Jerome Jairo Lumeda. High blood eh. Diyos na nangyayari sa Senado.
17: Easy lang po.
19: Libre serya muna tayo, partner. Punta tayo.
17: Tapos yung libre serya, baka makalimutan ko, makapaibusan tayo ng oras. Dahil napakaganda niya nga ngayong araw na ito, dahil birthday niya, wala pong iba yan kundi si Princess Jillian Pineda.
3: Happy birthday!
19: Happy birthday!
17: Happy
19: libre
17: birthday.
19: Serye tayo, partner. Libre ang chemotherapy sa San Juan City.
17: Wow.
19: Importante ito. Makakausap po natin ang chairman and CEO ng WeHope Medical Group. Medical Group.
17: Oh, asan na tayo?
19: Ayun. Ano yan? Nagdikit-dikit.
17: Okay.
19: Si Dr. John Paul Aklan. Doc, magandang umaga po.
17: Good morning.
5: Good morning po. Good morning po sa inyo.
17: Opo.
5: Magandang umaga po sa lahat.
17: Doc, kayo na po ang magkwento. Ano po itong libre chemotherapy? Libre na dyan sa Pasig?
5: Yes po.
19: San Juan.
5: Basically po, sa San Juan po.
17: San Juan.
5: Basically po, ang ating pong center ay nagbibigay po ng, in partnership with our LGUs, nagbibigay po ng free chemotherapy services po para sa ating mga residents, no po. Lahat po ng cancer po ay covered. This is in line po ng ating batas, RA 11215, the National Integrated Cancer Control Act. At lahat po ng programa po na under ng PhilHealth, ng DOH po, ito po ang ating tugon sa sakit na cancer, no, na napaka financially burden po, burdensome sa ating mga kababayan.
19: Opo, eh syempre kapag sinabi natin ganito, Dr. John, na libre chemotherapy, ang unang tanong syempre, sino pwedeng maka-access at paano po natin yan i-access?
17: Ano ang rekisito?
19: Aha.
5: Ang ano po natin dyan, sa San Juan po, ang kailangan lang po, valid ID at PhilHealth MDR po, yung kanilang member data record po. Yun lang po ang kailangan nila pong ipakita sa center, at lahat po ng kanilang treatments, buong sessions po nila, libre po sa atin.
19: Teka lang ha, narinig ko, buong sessions, hindi lang isang session nga. Ito, partner.
5: Hindi lang po, lahat po ng sessions nila po, libre at covered po.
17: Ayan, pero may pondo po ba para sa ganitong klaseng proyekto? Dahil hindi naman kaliitan ang klaseng sa chemo, di ba?
5: Meron po. Yun nga po yung kailangan malaman po ng ating mga kababayan, ng ating pong national government. Napakalaki at napakaganda po ng programa po pagdating sa cancer. So tayo po sa We Hope Medical Group, marami po tayong centers, hindi lang po sa San Juan. 16 po ang center natin sa NCR. Sa Laguna, meron din po tayo. Mm-hmm. Lahat po ng different regions po, nagtayo po tayo ng center at no cost to the LGU, at nakipag-partner po tayo upang i-deliver po ang ganitong serbisyo.
19: Ayan. And then, syempre, pag ganito, Dr. John, ang tanong, sa mga nauna, gano'n na nakarami naka-avail?
17: Yan.
19: Kasi baka sabihin, hindi, baka pa isa-isa lang ang binibigyan nila.
17: Correct.
5: Hindi po, napakadami po, Ma'am Doris po, and sir, no? Ano po, basically po, kagaya po sa IMUS, napakadami na po natin na-treat, nasa 1,000 na po ang ating mga natitreat. So hindi lang po paisa-isa, hindi po tayo namimili, wala pong discrimination dito. Hindi lang po ito para sa indigent, lahat po ng ating mga kababayan po na nangangailangan ng treatment sa cancer nandito na po. Hope is here po para sa kanila.
17: So walang pila-pila, Sir John.
5: Wala po. Ano po, hindi na po kailangan magpunta kung saan-saan. Sa amin na lang po at kami na po ang bahala kung paano po kami maniningil sa national government.
17: Kwitaw lang po, mamaya meron na lang mga mananamantala, tama ba?
19: Oo, baka sabihin, taga We Hope Medical Group kami, magpay lang kayo ng 5,000, kami na bahala sa buong session.
17: Paano yun?
19: Basta automatic, zero dapat.
5: Apo, zero balance billing po. Tayo po, ang ating po mga staff, no, ang from the oncologist, from all of our doctors, nurses, po at ang ating mga onco-pharmacist, lahat po very professional, at ang ating pong grupo, ang ating pong our private company is very very professional po. Wala pong mananamantala sa ating pong mga kababayan, lalo na po ito pong mga may sakit na cancer.
19: Ayan, sige.
17: Ay, naku, good
19: magandang
17: news po yan,
19: balita
17: ha?
19: Yun, partner, ha?
17: Kaya nga.
19: Pwede at makaka-access ang lahat. Mag-coordinate lang po tayo para mas mabilis yung pag-avail natin dyan.
17: At
19: sa
17: libre.
19: Libreng chemotherapy
5: libre
19: na yan.
5: Po.
19: Na pangungunahan, syempre, dyan sa San Juan, and then, of course, sa tulong din ng We Hope Medical Group. Dr. John, maraming salamat po sa inyong oras at sa magandang balita.
17: Thank you, Doc.
5: Thank you po. Maraming
19: thank you.
5: Salamat.
19: And good morning. Si Dr. John Paul Aklan, ang chairman and CEO ng We Hope Medical Group. O, paano, partner?
17: At least, nagtapos ang programa natin na may magandang balita.
19: Correct.
17: Hindi lang yung puro nakakaiyak,
19: nakaka-high blood.
17: Diba nga dito, birthday girl, pakita natin kung sino may birthday.
19: Jillian, happy birthday!
17: Happy birthday, princess!
19: Paano? Bye-bye time na!
17: Bye-bye!
19: Happy holiday! Happy day to day!
17: Oo nga pala!
19: Ingat!

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 9:04.
2: Oras atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, lusot na sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Bill sa Kamara na itinuturing na malaking hakbang sa pagpapalakas ng transparency at accountability sa pamahalaan. Sa deliberasyon ng Kamara, binigyang diin ng ilang mambabatas ang kahalagahan ng transparency o mas bukas na gobyerno para sa mas epektibong pamamahala at paglaban sa korupsyon. Layon din anila ng panukalang pagtibayin ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon sa ilalim ng konstitusyon. Mahigit 15,000 school counselors associates ang planong kunin bago matapos ang 2026 para tugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa bansa. Ito'y para mapababa ang kaso ng bullying at matugunan ang mental at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa Second Congressional Education Commission o EDCOM 2, marami pa rin paaralan ang kulang sa sapat na guidance personnel, kaya isinusulong ang pandaragdag ng mga frontline support staff sa mga paaralan. Sa entertainment, nagtipo na ang fans ng yumaong screen legends na sina superstar Nora Honor at Cocoy Laurel para sa espesyal na premiere ng kanilang documentary film. Dumalo sa event si Ian De Leon bilang suporta at pasasalamat sa organizers at fans na bumuo ng proyekto para patuloy na alalahanin ang Nora-Cocoy iconic tandem. Inihayag din ni Ian na bumubuo na rin sila ng documentary film, tampok ang buhay at legasya ng superstar.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: Sino bang dapat nating pag-usapan ngayong Wednesday, May 27, kahit na tayo po ay nag-celebrate ba ang tawag doon, partner, ng Idil Adha?
1: Yes, oh, happy oo. Holiday po.
0: Oo, sa ating mga kapatid na Muslim. Pero napakarami nangyari kagabi. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Ang alam ko lang, na-bad trip ako eh. Na-bad trip ako talaga eh. Di naman ako, alam mo yun, tayo naman sa trabaho natin, partner, di ba? We try to stay away from politics. Nahirap tayong mag-stay away dahil ginagawa talaga natin yan on a daily basis, di ba? Especially on social media. Ako talaga, I try not to post on social media para wala na lang tayong, alam mo na, girian o init ng samaan ng loob. Pero hindi pwedeng manahimik tayo sa mga nangyayari ngayon.
1: Oo. Sa panahon ngayon, Rica, tama ka. Napakahirap na hindi ka makialam.
0: Oo, na hindi ka magsalita.
1: Sa Gen Z, yung hindi ka mangialam.
0: Oo. Mali ba yun?
1: Walang mangialam, ano?
0: Hindi lang yung Gen Z. Sa amin din yan, mangialam. Ganun
1: hindi,
0: eh.
1: Makialam.
0: Oo, yun nga. So, mahirap na wala tayong pakialam sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Parang tatlong linggo na ako araw-araw na nagsasabi ng, ano ba ito nangyayari sa Senado natin? Diba?
1: Kahapon nga, diba? Ang pinutugtog natin eh, low down.
0: Tama.
1: Oo. Kala natin eh, it's a new low. Well, guess what?
0: We can go lower.
1: The low is the low.
0: Kaya nga, diba? Ewan ko po, hindi ko po alam bakit ganun ang nangyari. Nakita po natin, kung napanood po ninyo, o hindi nyo man napanood kagabi, eh may chance naman kayong mapanood ngayong umaga, di ba? Sa dami ng mga video na naglipa na, ang nangyari kagabi nga po.
1: Eh ako'y matutulog na eh. Nakakumot na ako eh.
0: Komportable ka na.
1: Nagpapaantok na lang ako.
0: So
1: may nakita ako, ay, teka, bakit? Bakit nagagalit si Erwin Tulpo?
0: Kaya
1: doon nagsimula.
0: Di ba?
1: So, if at all, mga kaserbisyo, mga kapamilya, marami po tayong natututunang terminolohiya.
0: Oo.
1: Yeah, dahil po sa nangyayaring kahihiyan.
0: Oo. Totoo.
1: Merong have you heard? I'm sure you've heard kasi sa mga in-interview kahapon at saka nung pag-walk out nila, sabi, it's a tyranny of the majority.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Oo.
1: Tiranya ng mas nakararami.
0: Tama. Meron pang a travesty of our rules.
1: Correct.
0: Oo.
1: Spell travesty.
0: Yun nga eh.
1: Travesty.
0: Napatingin ako dito. Nag-scrabble kami pagkatapos. Gusto ko gamitin yung travesty
1: exactly.
0: Eh.
1: Exactly. So, meron pa.
0: Oh.
1: It's a brazen power play.
0: Mm.
1: This is outright railroading.
0: Mm.
1: It's a shameless grab of legislative power.
0: Mm.
1: It's a mob rule.
0: Mm.
1: It's a democratic despotism.
0: Ayan. Ay, lupit despotism pala. Kala ko depotism. Iba pa pala yung pronunciation na nasa isip ko. Ano nga po bang pinag-uusapan namin kahapon, mga kapamilya? Ay, ngayon, kagabi po, nagkaroon ng, hindi nga nagkaroon ng diskusyon at all, no? Maayos na diskusyon dito sa isinusulong ni Senator Marcoleta na payagan via remote attendance ang mga senador sa pag-uusap sa kanilang trabaho at sa pagboto sa iba't ibang mga issue na kailangan pagdebatihan ng Senado. Wala pong nangyaring mahaba pag-uusap, maayos na pag-uusap tungkol dito, pero ang mayorya nga po, 'di ba partner, minamadali na pagdesisyonan ang issue na ito. Kahit na walang pag-uusap, kahit na wala pang rules, 'di ba? Committee of Rules na nabubuo talaga.
1: Tama.
0: So, hindi po umaabot sa maayos na proseso ang pag-uusap dito. Nire-railroad na o minamadali ng mayorya na magkaroon ng desisyon na magkaroon ng botohan ang Senado. Ang pinaka-nakakainis pa dito, partner, ay ang pagsabi ng isang Senador Marcoleta sa pahaging sa isang senador na kasi pagkatapos ni Senator Risa Ontiveros yung sinabi, eto ang hirap kapag hindi abogado.
1: Hindi naman.
0: Diba? Hindi naman niya sinabi si Senator Risa.
1: Eh, yan ang problema eh. Kasi wala tayong legal background.
0: Walang legal background. Ganun na nga, hindi abogado.
1: Oh.
0: Sir, Baka ayos naman ho yung piluka ninyo. Baka naman sobrang taas ng tingin ninyo dahil abogado ka po na nakakalimutan ninyo na lahat po tayo pantay-pantay na nakaapak pa rin sa lupa. At kung sasabihin niyo po yan, sir, ang dami rin naman po sa mayorya ang hindi naman po abogado at wala rin naman legal background.
1: Kaya nga tumayo diba? Si Erwin Tulfo at
0: yun nga.
1: Nagalit
0: na. Ano ad hominem, sinabi niya.
1: Alam mo, sabi nga nung iba, nung mga kongresista, now you know.
0: Oo.
1: Sabi sa mga senador.
0: Diba?
1: Kasi naalala po ninyo Marcoleta, no, si now Senator Marcoleta, once a congressman nawala po sa kanya ang membership ng napakaraming komite noong September 4 and September 25, 2024. I mean, that alone speaks volumes about bakit tinanggal siya doon. Mm-hmm. Ano yung, in other words, merong ano, terminolohiya dyan eh. And I'm not saying it applies to him, pero it sounds good. The master of disaster.
0: Diba? Ayoko naman ding, ayaw naman natin mag-point ng kahit anong blame to anybody, diba?
1: Ah, hindi! Mag-point tayo ng blame!
0: Oh, actually.
1: It's time to get angry! Dagdag ko lang,
0: sige,
1: partner.
0: Sige, go
1: kasi
0: ahead.
1: Ni-research ko to eh.
0: Bigyan kita ng gavel. Dapat gavel din tayo dito.
1: Sabi nga nila, what's the big deal? It's just a walkout. A walkout is a walkout is a walkout.

0: Eh, hindi namin gusto yung nangyayari. Maraming irregularidad.
1: Mm-hmm.
0: At mukhang minamanipula ang reporting ng election results.
1: Ayan.
0: From the February 7, 1986, snap elections.
1: Mm-hmm.
0: O mga katito, katita, alam ninyo to. February 7, 1986, snap elections between Ferdinand Marcos and Cory Aquino. At yung pag-walk out na yon, it became a very powerful public symbol that the election may have been rigged. And ultimately became one of the key sparks that led to the four-day EDSA People Power Revolution.
1: Ayan, ayan.
0: So a walkout is not just a walkout.
1: Tama.
0: It's not just a walkout.
1: Tama.
0: Who knows?
1: Tama.
0: What tomorrow brings.
1: Tama. Alam mo, may nag-comment nga rin sa akin eh. Sabi, hindi sa akin, no? Hindi sa akin, but towards what happened last night. Sabi, isa daw cowardice o kaduwagan. Karuwagan. Ano bang tamang term? O, kaduwagan.
0: Yan.
1: Yung pag-walk out ng minority. Hindi po ito cowardice o kaduwagan. Dahil ang isinusulong po ng minority kagabi ay ang magkaroon muna ng maayos na diskusyon. Ang proper discourse for something na pagdedesisyonan that will involve senators na boboto po para sa karapatan ng taong bayan. Diba? Sa kapakanan po natin yan. Hindi po nila minamadali ito. Kaya po sila nag-walk out. Yun po yun.
0: At base sa mga social media comments at mga analyst, ano po, ang pagsasabi namin na it's a new low, hindi dahil sa nag-walk out yung minority, kundi bakit nag-walk out yung minorya. Oo. And speaking of minorya, nung February 15, 16, 1986 din po, ang opposition legislators na nasa batasan nag-a-attend ng proclamation ng nanalo sa snap election ay nag-walk out din.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi sila naniniwala na ang nanalo noon na si FM o si Ferdinand Marcos ay siyang tunay na nanalo. Kaya nag-walk out.
1: Ayan.
0: Yan po ang history ng walk out.
1: Ayan. Ayan. Diba? O kasi sabi nila nag-walk out daw. Wala kaduwagan para daw hindi. Actually, yung pag-walk out, ginawa rin yun para wala silang quorum eh. Diba, partner? Para hindi mapilit yung pagboto on the matter.
0: But
1: no?
0: that is quite extreme. Ha? It's not every day that you see dapat 11 senators yun. Naiwan si Tito Sen.
1: Oh, kasi inargue pa niya yung punto nila.
0: Nasoplak?
1: Oo. Eh, mag-isa na lang siya eh. Siyempre, diba, mahihirapan
0: talaga siya. The move to adjourn takes precedence, Madam President.
1: Buti nga, nag-adjourn eh, kasi lahat ng tao talaga nun, maski mga nanonood sa bahay, eh, nag-walk out sa di nila alam kung saan sila pupunta kasi nasa bahay na sila. Diba, hirap na hirap po tayo.
0: Tapos, nag-class picture yung mga nag-walk out.
1: Oo.
0: Wala ka na naman, Senator Lito Lapid eh.
1: Wala nga
0: siya. Ayaw ka na naman eh.
1: Ayaw mo na, member naman daw siya ng may... Teka, mag-time check na nga lang muna tayo. That ends our privilege speech. Oras natin.
0: Alas 9:19.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Eto na.
1: Headlines
0: delayed is headlines denied.
1: Kaya i-headline na po natin.
0: Mayorya ng Senado, isinulong ang panukalang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing. Pero mga miyembro ng minority bloc nag-walk out sa gitna ng sesyon.
1: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
0: Ombudsman, sasampahan ng kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada.
1: Jinggoy.
0: Kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez inihahanda rin.
1: Metro Manila, 25 pang lugar nakararanas ng tagtuyot. Bagyo na tatawaging Domeng posibleng pumasok sa bansa bukas.
0: Ito na naman ang ating mahiwagang brownout.
1: Kaya nga.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert. Pagpalya ng transmission line ng NGCP, kinwestiyon ng ilang kongresista.
1: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila, bahagyang tumaas.
0: Sa labas ng bansa, apat ang patay matapos alpukin ng tren ng school bus sa Belgium.
3: Balita Pakan!
1: Hindi pa tayo natatapos dyan dahil kukuha tayo ng report mula kay Zeus Legaspi.
3: Radio Patrol!
1: Mga basurang karga ng tumagilid na trailer truck

0: Nagkalat pa rin sa southbound lane ng C5 Bonnie Serrano Tunnel. Clearing operation nagpapatuloy. Detalye, Zeus, go ahead.
1: Rikata, Peter, bagamat naalis na nga rin ito sa C5 Bonnie Serrano Tunnel ang trailer truck na tumagilid, kanina mag-alas sa 6 ng umaga na iwan sa kalsada ang karga nitong compacted na mga basura. Mano-manong winawalis, Peter at Rika, ng mga tauhan ng MMDA itong mga nagkalat na basura habang ikinakarga naman sa truck ang bulto ng basura gamit yung forklift. Nakaabang na rin yung truck ng bumero para sa flushing operation o pagbomba ng tubig sa kalsada. Ayon sa MMDA, kailangan malinis muna itong buong southbound lane ng tunnel bago ito tuluyang buksan sa mga motorista. At kung kanina naman ay hindi pa gaano mabigat yung trapiko sa kalsada sa ibabaw ng tunnel, ngayon may pagbagal na sa unsad ng masasakyan habang maluwag pa rin naman dito northbound. Dalawa, pitratrika yung nasugatan sa pagtagilid ng trap habang wala namang ibang sasakyang nadamay sa insidente. Sa ngayon, pitratrika, ito yung ginagawa ng mga tauhan ng MTA. May mga street sweepers sila. Winawalis nila yung mga loose particles, yung mga basura na nagpuna dito sa compacted na mga basura na nagkarga ng trailer truck kanina at natapon dahil nga tumagilid ito dito sa tunnel. Ang ginagawa ng mga tao ng MMDA, winawalis nila, nilalagay sa sako, tapos isinasakay sa dump truck. Kaya lang sa ngayon, medyo may pagkaroon ng medyo mayroong pagkabagal doon sa kanilang proseso dahil yung dump truck ng MMDA na pinaglalagyan ng mga basura, isa lang yung pasa dito sa tunnel, kaya labas-pasok ito kapag napuno na, lalabas, tapos sa kanila lang babalik ulit. Ayon doon sa nakausap natin mula sa MMDA Road Emergency Group, posibleng hanggang mamaya tanghali pa itong clearing operation na ito.
2: Yan, Zeus. Ulitin nga natin, ano yan? Is that northbound or southbound?
1: Southbound ito, Peter na Tita.
2: So lahat ba ng lahat ng lanes hindi madadaanan or meron ng bukas na lanes ngayon?
1: Yung southbound lane lang dito, yung dalawang linya ng tunnel na ito yung apektado, Peter. Okay. Pero yung northbound naman, mula dito sa may bahagi nito ng Libis, papuntang Marikina, papunta sa ibang bahagi ng Quezon City, maluwag naman. Ang nagkakaroon lamang talaga ng pagpagal dito ay yung naging alternative route dahil nga hindi ito padaanan. Doon na lamang sa ibabaw ng tunnel. Meron na pagbagal sa usan ng mga sasakyan doon. Peter.
2: Okay. Oo. Zeus, umuno ka na. Medyo sumifty ka na muna. Alam ko na medyo masama ang amoy dyan kagaya ng report mo kanina at baka may pagka-toxic pa yan. Basura nga, compacted. Okay, very good, very good. Extra please, Zeus.
1: Salamat, pinag-ika. Ilang balita, kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, GZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Oras!
5: 9:24.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Okay, hinga na tayo.
2: Marami okay, ano naman, ibang balita naman.
0: Oo, sige, ano naman. Iba
2: tumaas
0: naman.
2: Ang presyo ng pandaigdig ni Petronio.
0: Ano ba yan? Alam mo, 2 days ka na nagbigay ng good news, partner.
2: Well.
0: Bakit biglang binabawi mo ngayon?
2: Kasi merong binakbakan na itong US na isang Iranian ship daw. At saka meron yung hinihinalang mga mine ship, meaning naglalagay ng mga mina, mine, sa waterways.
0: Wait, mina na yung sumasabog na mina?
2: Oh, yes.
0: Yung delikado mina?
2: Correct.
0: Bakit naglalagay ng ganun?
2: Yan yung hindi mo imamine talaga.
0: Kaya nga.
2: Kasi, so nagalit na naman ang Iran ngayon.
0: Oh.
2: We reserve the right to retaliate, sabi ng Iran. Nako! Ay, nagkagulo na naman. Kaya, ang Brent crude po ngayon, kahapon po ay $97.49 dolares. Ngayon po, as of 30 minutes ago, $99 na po siya. Umangat na siya ng mga $1.50. At dahil 99, kumakatok na naman sa $100 per barrel ang Brent crude.
0: Diyos ko, hindi na ata tayo nakakita ng reprieve from everything going high.
2: Iyon diba? Nga, tapos sinabayan pa.
0: Oo. Kaya sinabayan pa nito high blood natin. Huminga na nga muna tayo at magpahinga. Magbabalik pa ang programa.
3: Balita Patan.
0: Oras muna ulit.
2: Eksakto in punto, 9:25.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Balitapatan.
5: Balitapatan.
3: Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Alam mo kung ano ang pinakamasakit para sa akin? Hindi yung nalaman kung may sakit ka. Ang pinakamasakit, yung iniisip mong kailangan mong sirain ang alaala mo sa puso ko para lang mapadali ang pag-move on ko. Oren, mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi kita maaalala bilang pabigat. Maaalala kita bilang lalaking araw-araw pinili akong mahalin kahit siya mismo unti-unti nang napapagod.
12: Private Confessions. Private Confessions.
14: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balitapatan.
2: Hello, 9:29.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, 9:28 na po na nagmamadaling morning. Ang bilis ng oras kapag talaga ang mga pinag-uusapan natin ay involved na involved tayo, 'di ba? Yung ito yung isa sa mga moment partner na hindi election ngayon, ha. Pero ang diskusyonan ng around the table, dining table ay tungkol sa politika.
2: Mm-hmm.
0: And this shows how much Filipinos are getting ano tawag dito?
2: Involved.
0: Involved talaga eh. Involved sa politika natin. Nagkakaroon tayo ng pakialam
2: sabi ng,
0: sa nangyayari sa bayan.
2: Oo, sabi ng maraming mga analysts, ano ha, yan naman yung mga pagpolitika eh, hindi naman talaga nai-involve dyan yung mga nasa laylayan ng lipunan.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga tinatawag nga natin na kahig ng kahig, wala nga matuka eh.
0: Mm-hmm.
2: So they're very busy with trying to live.
0: Make ano,
2: yung mabuhay.
0: Oh, totoo,
2: yeah. Wala na yung, i-analyze mo natin kung ano nangyari dyan sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: I don't believe that's correct. Ha?
0: Oo.
2: Kasi nga po sa tindi ng access ngayon ng lahat. Wala nang ano to, class A, lahat halos eh mayroong cellphone eh.
0: Mm-hmm.
2: Oo. At may radio sa cellphone,
0: mm-hmm,
2: at may TV sa cellphone.
0: Mm-hmm.
2: So na alam na nila na, oy, teka. Mukhang may nangyari na naman sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: At kayang balikan. And this is the game changer, no? Hindi yung napalabas na sa TV yan, hindi mo na mababalikan yan.
0: Mm-hmm.
2: Sorry, di ba? Ngayon, at any given time, you can go back to what you missed.
0: Yes. At ano naman po ito, no? Katulad na lang din ang sinasabi ni partner, walang economic class ito dahil kailangan po nating makita o tahiin din po natin sa sarili nating isipan, no? Kung ano ba yung mga pinagmumulan nitong mga nangyayari. There's always yung root ng lahat ng mga ito. Anong issue ba ang pinagmumulan niyan? At ang issue na pinagmumulan nito, yung pa rin pag-uusap natin sa transparency at accountability dahil yung pagboto ng mga senador ay maaring makaapekto sa magiging resulta ng impeachment case na ang pinagmulan nga ay transparency at accountability sa pera ng taong bayan na hindi nga po nagamit ng tama. Na tayo rin dapat ang nakikinabang. Di po ba? Ano yan eh? Dahan-dahan dapat nating kinokonek yan. Parang istasyon ng MRT lang yan hanggang makarating tayo sa destinasyon natin. Pero bago nga po natin na, bago pa tayo lumalim sa usaping yan, balikan natin ang nangyari kagabi kasama ang isang member ng Senate Minority Bloc, isang Senator Judge at Vice President sa Sara Duterte, Vice President sa Sara Duterte impeachment trial. A Senator Judge sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kasama natin si Senator Risa Hontiveros joining us on the line. Senator, good morning! Peter at Rica po sa programang Balita Patan.
16: Yes, good morning, Ms. Rica, Sir Peter, at lahat po ng ating mga tagapakinig.
2: When I say mabuhay po kayo, I really mean that, Sen. Risa.
16: Salamat po. Mabuhay din po kayo.
2: Opo, opo.
16: At mabuhay ang sambayanan.
2: Yan, oo. My goodness gracious. Pinag-uusapan pa lang
16: great
2: po namin.
16: Great
2: balls
16: of fire.
2: Great balls of fire.
0: Yan.
2: Pinag-uusapan pa lang namin and we were actually, kahapon ano po, we were echoing your statements na my goodness, how low can we go? Ano pa ba ang dapat gawin?
16: Parang gimborak lang, no?
2: Correct! Sabi ko kay Rica yun dahil hindi niya inabutan yun.
0: Oy, alam ko yun, gimborak. Alam ko yun, gimborak.
2: How low can you go, Senado? Parang ganon.
16: Oh, Diyos ko, tumutugma pa.
2: Apo, Sen. Risa. Here's ano po, no? Para sa mga nag-o-observe, nanonood lang, na parang Netflix lang, ganon. Ang tanong, ganito po ang tanong eh. Yung pinag-aawayan ba kagabi, was it really more about procedural matters? Or merong bang principles din na involved dito?
16: Opo. Definitely, it was also about procedural matters kasi ang rules ng Senate ay importante sa Senate and definitely it was also about principles. Kasi bukod sa pagtaguyod namin sa rules of the Senate, na pakiramdam namin ay nilalabag kagabi, meron din po kaming substantive problems dun sa proposed amendment to the rule ni Senator Marcoleta. E buti sana nung Senate Flix noon, nung investigasyon namin kay Alice Guo sa Pogo. Pero itong nangyayari na itong nakaraang tatlong linggo, masamang Senate Flix to kasi mas importante pa ba yung pagpilit, botohin yung voting by electronic means kaya yung mga issue talaga ng ating mga kababayan. Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So, dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
2: Opo. And the tragedy is it's being watched live.
16: Yes. Ang sakit.
2: Okay. So, let's again, let's dig deeper dito sa ano, no? Kasi nga, sabi nung iba po, teka, bakit nung panahon na nakapiit si Senator Laila de Lima, nag-propose din ang ilan na bakit hindi pwedeng makipag-join via Zoom si Senator de Lima? Hindi pa naman siya convicted at that time. What's different then and what's different now?
16: Ay, malaking difference. Kasi kung may senador na nagre-refuse mag-submit sa lawful arrest o sa judicial authority, pero magpapatuloy siya, mag-legislate, bumoto, mag-debate, mag-influence sa public policy, at patuloy na tanggapin din yung institutional benefits ng office niya, effectively mag-grant ang Senate ng procedural privilege na hindi abot kamay ng ordinaryong mamamayan. At all times, kailangan may mutual respect para sa legal authority. Si dating senator, ngayon Rep. Laila de Lima, meron siya nito noon. May respeto siya sa legal authority kasi kumarap siya sa authority noon. Unfortunately, yung kasama kong senador ngayon ay nagpapakita ng walang respeto sa legal authority. And alalahanin din po natin, panahon noon, panahon ng pandemic, na lahat po kami ay nagte-teleconferencing at consistent yun sa primary modality nung panahon na yun ng pandemic. Si then Senate President Tito Soto lang ang pumapasok pa rin araw-araw para personally buksan at i-adjourn yung session kahit kaming lahat ay naka-Zoom dahil sa pandemic. At yun din lang ang pwede naming hingiin noon at hiningi para kay then Senator Laila. Hindi rin naman pinagbigyan, pero ibang-iba noon sa ngayon.
0: Naririnig po namin paulit-ulit kagabi, Senator Risa, na hindi pa tayo nagkaroon ng usapan tungkol dito bakit natin pagbobotohan. Ngayon, yung tinatanong po ng taong bayan, para na lang din po sa kaalaman nating lahat, gaano po ba katagal dapat ang diskurso para masabing nahimay na natin ang maayos para pagbotohan ng isang issue?
16: As long as the debate takes, meron pa sa aming nakatayo sa floor, sa iba't ibang podium at may mga ilan pang mga kamay kasama sa minority na gustong mag-raise ng mga tanong kaugnay nga nung paglabag sa rule dito sa pag-amyenda nila ng rule. At wala pa nga kami doon, Ms. Rica, sa substantive na problems namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta. E nakita po natin yan sa nakaraang mga pagdedebate tungkol sa mga importanteng issue na pinayagan kahit ng majority na ma-exhaust yung debate bago i-put to a vote. And at that time, hindi humadlang ang mga minority dahil alam namin noon, nung most of the time nasa minority ako, alam namin noon na at least napagbigyan kaming lahat na tumayo at makipag-debate. Pero iba kagabi hindi pa namin tapos debatihin and hindi pa na-satisfactorily yung ng majority na talagang sinusunod nila yung sarili naming rules in the rules of the Senate tungkol sa pag-amyenda ng rules. No? Kasi importante ang rules.
2: Yeah.
0: Opo. One of the arguments na I forgot if it was Sir Erwin Tulfo na nagsabi po nito, no? Minamadali ba natin ito dahil merong ilan sa atin ang maaring maaresto this weekend? Dahil po ang ombudsman ay nagsabi po na magfa-file na sila ng case. At hindi lang po yan. Marami rin po sa mga senador natin ang may kinakaharap na mga kaso iniimbestigahan at kung ano-ano pang aligasyon na involved po sila. Ang tanong po, kung dumating po ang punto na sila po ay arestuhin o mawala sa Senate premises dahil nga po sa kanilang involvement, no? Ano po ang mangyayari? Magkakaroon pa ba ng impeachment trial kung may quorum pa rin po ba tayong mabubuo?
16: Iba naman po ang usapin ng impeachment trial, sabi nga sui generis, unique talaga siya to itself. Hiwalay po siya sa Senado bilang legislative body. So, iba po yung usapin doon. So, ang nangyari kagabi ay tungkol lamang sa rules of the Senate as a legislative body.
2: Yeah.
16: Wala pong kinalaman opo doon sa rules ng attendance or quorum sa impeachment trial court.
2: More to the point, Senrisa, halimbawa lang, and then we're referring to the impeachment trial itself. Ano?
16: Okay po.
2: Halimbawa nga po, may mga maaresto, may mga mag-run away, hindi walk out. At you don't have the 16 two-thirds number to convict or to acquit. Matutuloy pa rin ba yung impeachment trial?
16: Well, in effect, nasimulan na yung impeachment trial dahil nag-constitute na kami bilang impeachment trial court, nanumpa na nga kami bilang senator judges, sinisimulan na po naming pag-usapan at i-finalize yung schedule po para doon. Bilang minority sa Senado, bilang legislative body, hindi pa namin iniisip yung tungkol doon sa impeachment trial court dahil yung buong prosesong iyon ng trial ay tatakbo pa naman ng ilang buwan. Malamang. So kung ano po yung magiging decision o position ng impeachment trial court tungkol sa ganyang mga usapin ng attendance at saka quorum, there will be time to discuss that kung meron pong kailangang linawin doon. Basta para sa akin, ang prinsipyo ay nananatili. Kami po ay magiging impartial senator judge na kung anumang bilang ang dapat obserbahin, magdedesisyon lamang at boboto lamang batay sa ebidensya, sa witnesses na noon pa lamang naming maririnig at mahihimay.
2: Eh halimbawa nga pong magtanong, ang rule ay 2/3 ang kailangan ng 24, di ba? Kaya naging 16 or 16.
16: Opo.
2: Eh paano nga po kung less than 16 na 'yon, will you still be will you still stick to the 2/3 of the 24 or 2/3 of those who are physically present and able to vote?
16: Importanteng tanong 'yon dahil ano 'yan eh, mandato na inapataw ng konstitusyon. So siguradong kung maging mahirap or malabo po iyon given changing circumstances na hindi pa natin alam ano ang mga aktual na magiging kaganapan, kailangan naming pag-usapan panindigan bilang mga senator judges. I don't know yan, hindi pa namin na pag-iisipan yan sa minority ng Senado bilang legislative body at wala pa namang pag-uusap sa aming lahat ng mga senator judges. The proper time will come for that.
2: Okay. Shifting to a related topic, ano po? Eh, ang sabi ng iba, yung, lalo na yung mga political analysts, asan na? Ito, binanggit nyo rin ito eh. Or one of the senators said, nasan na ang mga rektos, ang mga manglapus, ang mga salonga of the Senate of yesteryears, and now even the discussion, the debate has deteriorated to a point where you will be the senator judges, but quite a number of the senators are facing charges, and possibly even arrest, no? Medyo awkward.
16: Awkward. Pero kailangan harapin eh, Sir Peter.
2: Opo.
16: Gusto talaga naming i-channel naming lahat yung diwa nung lahat nung mga nauna sa aming mga kagalang-galang na senador at ang diwa ng minamahal naming institusyon ng Senado in its best form, no, and spirit. At yun yung kaya ganun din yung diwa, halimbawa, nung privilege ko nung nakaraang linggo na let's call back the best in us Filipinos, the best in our institutions, lalo na ang Senado, and therefore the best in us senators bilang mga Pilipino at bilang mga miyembro ng institusyong ito. And ibalik natin full force yon, whether sa trabaho namin bilang mga mambabatas, and certainly that ongoing and probably months-long process ng impeachment trial. Kailangan talaga eh, the best of the past, the best of our present, para ang maibunga naman namin ay the best or at least something better for the future.
2: Opo. Siguro, you can also address yung disconnect nga po na ano bang ipinaglalaban ng mayorya? Is it really about the people? Or may mga vested interests in the same manner, in the same token, di po ba? Talaga bang ang mga minorya eh kontrabulati lang, basta't kontra lang ng kontra? What do you say about that?
16: Hindi lang kami kontrabulati eh. Ilang linggo na rin kaming araw-araw bumababa sa floor, dala-dala yung mga papeles namin para sa dumadaming nakabinbin na mga panukalang batas. Halimbawa, nasa agenda for the day dapat kahapon yung pag-aamyenda sa anti-hospital detention bill. Nandyan po yung pag-aamyenda ng Magna Carta of Barangay Health Workers. So ang dami-dami pa naming nakabinbin na trabaho, may mga investigasyon na gusto naming kumpletuhin. In a few months, magtatrabaho na naman kami para sa isang mas transparent at accountable pa na budget. And yun na nga, nagsimula na yung impeachment trial. So definitely, nagkokontrabulate kami kapag itlabag sa rule na nakikita namin. And at the same time, lagi kaming handang isulong yung mga trabahong minamandato sa amin.
0: Mm-hmm. Balikan ko lang, Senator Risa, no? Yun pong the off chance na kung ma-aresto man po yung bilang ng mga senador na involved nga po sa napakaraming mga kaso. Sabihin po natin, dahil marami po sila, no? Baka 9 to 10 yan or more than pa, mawala man po sila, maari pa po ba tayong mag-hold ng mga session? Maari pa po ba tayong magkaroon ng mga komite kung kukunti na lamang ang mga senador na nakaupo?
16: Well, napaka-importante nung tanong, Ms. Rica, tungkol sa mga komite, dahil yung committee system ang mismong parang skeleton ng pagtrabaho ng Senado. Ito yung nagbibigay ng frame sa aming pagtatrabaho. So definitely, ilan man kami, ay dapat responsibilidad namin tauhan yung mga komiteng iyon at syempre magpatuloy sa mga plenary work. It goes without saying, anuman ang bilang namin, if in the future dumami ang miyembro ng Senado, the basic principles will remain na yeah. Kailangan naming mag-deliver ng mas progressive na legislation, findings and recommendations sa mga investigasyon, budget taon-taon para gastusin ng gobyerno natin para sa mga kababayan natin at during mga seasons na mayroong mga impeachment trials. Hindi po magbabago yung mandato sa amin.
2: Hmm. Okay. One last thought on the matter, Apo. Senator Risa. Ano po? Kasi nga po, binanggit ko nga kanina na merong in our history, ano po, may mga walkouts na actually nag-produce ng historical deviation. The Comelec walkout, yung 35 technicians, may nag-walkout sa batasan nung proklamasyon, etc. In this particular case, na nag-walk out kayong mga minority senators, do you think this will lead to something that will probably be the sabi nga nila, the straw that broke the camel's back? Mm-hmm. Or, on the other side, would be baka ito rin yung maging dahilan upang finally makapag-usap-usap kayong lahat ng mga senador and to finally make a stand for the people.
16: Yes. Yun yung pinakamaganda, Sir Peter. In the same way na nangangarap pa rin ako at naniniwala ako na posibleng magbuo ng mas malawak na pagkakaisa pa sa ating mga Pilipino. Kasi sa ayaw natin na mas maraming nagkakaisa sa atin kesa naghihiwa-hiwalay sa amin. Mm-hmm. So I always pray for that also sa aming mga senador. Kung naman ang mag-materialize ay isang pagbabago, sana sa halip na kunyari another straw that breaks the camel's back, a straw that strengthens the camel's back in the sense na mabuhay ulit sa diwa naming lahat ang pagiging mga senador at isang senado na para sa bayan at para sa taong bayan. At itong pag-renew, no? Pagbanyuhay ng diwang iyon ay sana hindi lang kumakalat sa ating mga kababayan, kundi ma-share natin lahat. Kasi actually nanggagaling din sa mga kababayan natin yung hamon sa amin eh. Nararamdaman ko yung spirit na yan na bago pa kami nag-walk out kagabi, yung spirit na yan sa ating mga mamamayan na gusto nila na magwasto kami sa Senado. At kaya gusto ko na makuha namin ulit ang tiwala at ang pagtingin at pagtingala ng publiko sa Senado bilang institusyon. Okay. This is a moment for that.
0: Opo. Last question na lang ako, Senrisa, before we let you go po. Ano, after the walkout po, ano po ang napag-usapan ng minority regarding doon sa isinusulong ni Senator Marcoleta? Kasi hindi pa naman po tayo nakabuo ng House rules, no? Pero tayo po ba ay... paano po natin pag-uusapan ito? At pangalawa, isasama din po ba natin yung voting, yung attendance, in remote attendance sa usapin ng impeachment?
16: Oy, nako, Ms. Rica, handang-handa akong idebate kung bakit hindi dapat papayagan during these times yung voting by teleconference or kung talagang papasa iyon, handang-handa akong mag-propose ng mahigpit na amyenda sa amyendang iyon. Pero nung pagkatapos ng walkout namin kagabi, so napag-usapan namin na sa Lunes ang proper time para pagbotohan yung, di ba, yung bagong motion sa pananaw namin, bagong motion na pinresenta ni Senator Marcoleta kagabi sa floor. So we will be ready for that vote, and handang-handa rin po kami, kasama na po ako, debatihin yung substantive na problema dyan sa proposed amendment na yan.
17: And we will be watching closely.
0: Hanggang gabi. Hanggang madaling araw.
17: Senator Risa, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po.
16: Mabuhay po kayo.
0: Ingat
16: maraming
0: po, salamat po.
17: Ayan. Senator Risa Ontiveros. Ayan. Marami at, tayong aabangan sa Lunes.
0: Kaya nga.
17: Pero maybe, for now, usapan natin yung ano, bombastic revelations ni Ombudsman.
0: Yeah, yun nga. Dahil bukas daw, Sel, ang Ombudsman ay magsasampa na ng kaso laban kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva. No? Magkaiba naman yung kaso ng dalawa. Pero yun nga po, ang gagawin ng Ombudsman bukas, kausapin po natin si Chairperson ng bagong Alliance ng Makabayan o Bayan at member ng Bantayan, Bantay Budget Network, si Sir Teddy Casino joining us on the line. Sir Teddy, magandang umaga po.
18: Magandang umaga, Rica, Peter, at sa lahat po na nakikinig. Good morning po sa inyo.
17: Good morning. Ka Teddy, ito na naman tayo. So, it was quite bombastic, as I said earlier, no? Kasi, aba, unang-una, ang tagal na natin hinihintay ito, so meron ng development, pero ang iginigiit, to be fair, ano po, ang ginigiit ni Jinggoy Estrada, eh, wala naman daw siyang budget insertion sa flood control projects. So, it's a case of he says, she says. Ano po ang inyong pagtaya dito?
18: Well, precisely. Kaya kailangan dumandit sa due process yan. Ano? And we hope na, sabi mo nga, na much delayed na ito. Kasi last year pong pumutok yung mga pangalan nila. Eh. Si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, and Chief Escudero. Na supposedly ay meron ng mga insertion sa budget. So we hope na itong magiging hearings at investigation sa Ombudsman ay magkaklaro talaga. Ang isang problema kasi dyan sa budget process natin, hindi mo makikita on its face kung sino-sino ang mga nag-insert sa budget.
17: Uh-huh.
18: Because usually, lalo na pagdating sa bicameral conference committee, hindi naman nag-move ng individual amendments ang mga senador dyan. And usually, it is negotiated off the record. Pinag-uusapan na lang yan ng mga, usually, either yung chairs ng committee. So, maganda yan. At least, mas makikita natin kung ano ba talaga ang nangyari at which projects ang kanilang pinasok at ano yung mga anomalya. It's about time. Delayed na ito, but it's a welcome development.
17: Opo. Ang sabi nga nung iba, kung mapipiit si Jinggoy, kagaya ni Bong Revilla, at isusunod ba si Joel Villanueva, at medyo tagilid na rin si Marcoleta, abay, hindi po ba magiging ang pangit naman sa Senado noon, lalo pa na may impeachment trial tayong inaabangan?
18: Alam mo, the worst thing that can happen is lumabas na nagiging selective at politically motivated yung mga pagkakaso. We should recall na hindi lang naman sila ang may insertions. Yung insertions na yan, bahagi ng sistema ng budgeting yan for the longest time. Ang alam nga natin dyan, bawat senador was given mga 2 to 3 billion per senator worth of projects na silang mga proponents. So ang challenge din dito talaga at this point sa Ombudsman and sa Senate na rin, ilabas talaga nila yung listahan ng mga projects ng proponents ay mga senador. Last year may mga lumabas na rin mga ganyang listahan but they were not validated. At yun na nga, nauwi lang na mga miyembro ng nasa majority ngayon ang tinatamaan. But I hope na mas maging patas. No? At tingnan talaga natin ano-ano yung mga insertions ng lahat ng mga senador. Kasi may record naman yan.
0: Opo. Sir Teddy, yun nga po, no? May mga ilang senador ang involved sa mga kaso tungkol din po dito sa flood control issue. The same senators who make up the Blue Ribbon Committee who are supposed to discuss yung mga ganitong klase ng ganitong klase ng mga anomalya, di po ba, lalo na sa budget ng bayan. Dapat pa po bang sila ang komite na mag-uusap tungkol dito kung yung integridad pa lang mismo ng miyembro ay questionable na?
18: Tama yan. Yung credibility kasi ng kanilang mga deliberations ay magkakaroon ng malaking duda kasi nga may conflict of interest. Ethically, ang pwedeng gawin ng mga senador na yan, kung talagang sila ang nahalal na miyembro, they can, yung hindi sila magpa-participate sa mga deliberations.
2: Kasi inhibit, nga, sila mismo
18: ay inhibit. That's a proper term. Of course, the best is wag na silang maging part ng Blue Ribbon Committee.
0: Mm-hmm.
18: Kasi napakahalaga sa Blue Ribbon Committee yung, tulad ng sinabi nyo, yung integrity and yung credibility ng kanilang mga investigasyon. Mm-hmm. But the least that they can do is to inhibit themselves.
0: Opo.
18: Pero yun nga, wag naman sana na ang mangyari dahil ang may hawak ngayon ng Blue Ribbon ay yung mga, sabihin na natin, pro-Duterte senators, na ang imbestigahan naman nila yung kabilang side. Because ganun din ang mangyayari, tulad ng last year, ang akusasyon ng iba, inimbestigahan lang daw yung other side.
0: Mm-hmm.
18: The challenge really for the Blue Ribbon is to be fair sa lahat sa kanilang investigasyon.
0: Mm-hmm.
18: At talagang malaki ang inaasahan ng mamamayan dyan kasi we remember under Senator Lacson, nabitin din ang investigations ng Blue Ribbon.
2: Mm-hmm.
18: Hindi nga natapos yung Senate report. So ano yun? May malaking trabaho pa dapat nagagawin ang Blue Ribbon Committee. So ang tanong lang, under the new leadership, how credible will their investigation?
0: At parang ang hirap po kasi pag-usapan.
18: Kasi takipan ng takipin. Ang nangyayari kasi takipan ng takipan. Yan ang problema talaga dyan.
0: Opo. Mahirap din pong tignan kung paano nila gagawin ang investigasyon ngayon. No? Dahil yun pong naunang investigasyon, the majority block now did not even sign the Blue Ribbon Committee report on the previous flood control investigation. Ngayon po, paano nila gagawin ang kanilang investigasyon? Malayo ba doon sa nangyaring investigasyon ng unang ginawa ng previous committee? How are we supposed to look at or deliberate kung paano o assess kung paano nila gagawin yung usapin tungkol dito sa flood control mess na ito?
18: Ang problema kasi dyan, Rica, highly polarized na yung sitwasyon sa Senado.
0: Mm-hmm.
18: At I think magbabatuhan din lang uli ng kanya-kanyang akusasyon. But in the end, they will still be protecting their own.
0: Mm-hmm.
18: Kaya dito lumalabas yung ano yung suggestions last year pa na magkaroon talaga ng isang independent body to investigate.
0: Mm-hmm.
18: Yung ICC sabit din
0: Mm-hmm.
18: Clearly, yung ICC may pili lang. At saka hindi talaga lahat ng sangkot ang kanilang investigasyon.
0: ICI po ba yung tinutukoy
18: ICI,
0: niyo, sir?
18: Sorry.
0: Opo, marami ICI. Na po tayong iniisip na ano.
18: So, I think yung proposal na magkaroon ng isang totoong independent investigative body is still a valid option.
0: Mm-hmm.
18: Kasi I doubt, under the new leadership, I doubt kung magiging credible din itong gagawing investigasyon ng Senado.
0: Mm-hmm.
18: Ang House talagang wala. Maaga pa, nag-fold up na yung investigation sa House.
0: Mm-hmm.
18: Kasi lahat din sila sangkot doon.
2: Okay.
18: So again, an independent body is, I think, important.
2: Mm-hmm. Okay. Huling hirit, Kate D. Sa nangyayari ngayon sa Senado, no, na meron silang problema sa kanilang branding, equity, and so much more, no? And in terms of numbers, palagay ba ninyo sa inyong pagtaya, magkakaroon ng stalemate and therefore it will result in tinatawag nga nilang a state of legislative paralysis dahil nga hindi sila magkasundo at halos pareho na sila ng bilang ang mayorya at minorya?
18: Exactly. Ganyan ang nangyari noong kahapon. Kasi kung 12 lang ang kabila, dahil nga wala na si Senator Bato, the majority itself cannot master a quorum. And the minority itself cannot also master a quorum. Talagang pag hindi sila nagkaisa sa mga measures na nais nilang pag-usapan dyan, there will be a stalemate.
2: Yo.
18: It is objective yun eh. Talagang ganun ang hatian eh. So, siguro sa bahagi natin bilang mamamayan, ang challenge sa atin is how to challenge these two factions in the Senate na sa mga issue na mahalaga para sa atin, kaisa sila para sa mamamayan.
2: Eh.
18: At iwanan na muna nila yung mga pansarili nilang political agenda.
2: Opo.
18: Kumbaga, mas malaking challenge sa atin yan to pressure these senators na iwanan yung klase ng politikang hindi maganda at pumanik sila sa mamamayan.
2: Oo, sabi nga nila eh, naku, that's wishful thinking.
18: Kasi,
2: baka sakali, di ba?
18: Mga senador, they are always conscious of the public pulse compared to the congressmen.
0: Mm-hmm.
18: So in our experience, nung nakaraan naman, pag malakas ang pagkilos, malakas ang opinion publiko, nagbabago din naman ang isip ng mga yan. But it has to be a strong pressure from outside.
0: Ayan.
18: Kasi kung sila-sila lang,
2: naku!
18: Napaka-petty. Napaka-petty sa mga kawayan ka.
0: Totoo po yan. Pwede na kayo gumawa ng mga trophy sa best actor at best actress sa dami niyo.
18: Hindi lang kinumusta eh. Diba?
0: So, kaya panahon na po talaga no, na ang taong bayan ay magsimulang mag-isip para sa ating kapakanan. Opo.
2: Sabi nga ng marami, something's got to give.
0: Ayan. Sir Daddy, maraming salamat sa inyong panahon. Magandang umaga po.
2: Mabuhay po kayo.
18: Salamat din po. Buhay kayo. Magandang umaga.
0: Thank
2: si
0: you,
2: Teddy Casino, ang chairperson po ng bagong Alyansang Makabayan or Bayan, member ng Bantay Budget Network.
0: Ayan.
2: Dapat. Tayo naman ang ato, Bantay Senado.
0: Tayo naman, talaga yan. Ano naman natin yun kapangyarihan naman talaga yan ang mamamayan, di ba? O bago tayo magpaalam, happy birthday muna kay Princess Joy ang Pinara! Ating kasama dito, Bantay dito, ayan, birthday ni Jillian mo yan. At kabayan.
2: And love and prayers for Benji Gilab dahil pumanaw yung kanyang nanay.
0: Bonilong Benji, I did not know.
2: Kaya our sincerest condolences. At kami po ni Rica ay magpapahinga na muna para po sa ating mga kababayang Muslim. Eid Mubarak.
0: Ayan po. At kabayan, with Dani Benafe,
2: susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: The one and only Peter Muslim with resealable mouth.
0: God bless everyone. Ingat.
2: Good night.
19: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa

0: halos ang 6 na taong hindi pinagagana. Operational na ngayon ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila matapos muling inspeksyonin ni Mayor Isko Moreno at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Nakatakda ng sumailalim sa testing ang pasilidad 5 buwan matapos itong unang ma-inspeksyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ang pumping station sa pagbawas ng pagbaha sa mga bahaging madalas maipunan ng tubig sa lungsod tuwing malalakas ang ulan. Mga tricycle na mag-overload sa panahon ng pasukan, pananagutin ang Quezon City LGU Traffic Department. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
1: Balita ngayong papalapit na ang pasukan ng mga estudyante, nagpaalala ang Quezon City Traffic and Transport Management Department sa mga tricycle driver na mananagot sila kung mahuhuling labis ang sakay na pasahero. Sa panayam, sabi ni QC-TTMD Head Dexter Cardenas na partikular nila napapansin ang mga overloaded na tricycle tuwing pasukan at sa mga rutang malapit sa mga paaralan. Anya, sinusubukang pagkasyahin ng mga tricycle driver ang mga estudyante sa tricycle kahit pa dapat ay 4 lamang ang sakay nito kabilang na ang driver ayon yan sa Quezon City Tricycle Management Code. Ani Cardenas, nahaharap sa multa ang aabot sa 5,000 piso ang mga paulit-ulit na masisita dahil sa overloading. Siniguro rin niya na kahit pa hindi pasukan sa eskwela, nakabantay ang mga tauhan ng QCLGU sa tamang paggamit ng tricycle. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TVMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At abangan mamaya sa headline ngayon, pasang Mazda umapela kay Pangulong Marcos na ibalik ang pisong taas pasahe sa jeep. Senator Erwin Tulfo, inupaka ng tila pamemersonal ni Senator Rodante Marcoleta sa ilang kapwa senador na hindi abogado. At lalaking kumakain lang umano ng noodles, pinagbabaril sa Cebu. Again, ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: pinagpipilitan nila, naisip na siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas na warrant o pares. Para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makakaboto sila kung nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo. Diba?
1: Yes.
0: Common sense.
2: Mali yung proseso.
3: Wala pa ng debate sa substance.
4: Sa tingin nyo,
2: hindi sumusunod sa proseso.
4: Gusto mo lang mangyari ngayon
3: yun. Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules.
2: Teleconference, ginagawa lang yan kung may pandemya. Wala yes. Naman pandemya ngayon.
3: Wala. Walang
2: bakit
3: national
2: natin
3: emergency.
2: Bakit natin papaguhin?
5: Magandang umaga sa inyong lahat. Ha? Ako po si Danny Buenafe dito sa programang Kabayan. Nako, nasaksihan nyo ba kagabi ang sunod-sunod na mga nangyayari sa Senado? Nako, napuyat na naman kami ha? Dahil talaga namang drama. Senateflix nga ang tawag namin dyan. Ha? Dahil dun sa walkout ng mga minority senators kagabi, 11 ho sila at naiwan lang ho yung Senate Minority Leader na si Tito Sen, ha? Si former Senate President Tito Soto. At yun nga, ay ipinaglaban niya na motion to ano muna, para at least i-postpone muna at saka ipagpaliban yung deliberasyon doon sa electronic voting ng mga senador na sinusulong ni Senator Rodante Barcoleta. Nako talaga naman ha. Yun na naman . Alam niyo ho, matagal na ho akong journalist. Alam niyo nung nakita ko yung walkout ng mga minority, yung motion to adjourn kasi yun nga yung pinapaliwanag ni Tito Sen. Alam niyo matagal na ho akong journalist. Saksi ho ako dun sa unang mga walkout pa nung araw, 'di ba? Nung 1986 kung matatandaan niyo, nag-walkout din ang mga COMELEC tabulators noon dahil after this snap yung sa snap election to, yung resulta. Feeling nila may mga irregularidad. Nag-walkout sila. Ito yung snap election between Cory and Marcos Sr. Tapos, nag-lead yan sa EDSA Revolution 1. Yung breakaway ni Enrile at saka ni Ramos. Para ito, konting konteksto lang ha, dito sa mga bata ngayon, ng mga journalists o yung mga vloggers ngayon para maintindihan nyo ang historical context ito, mga walkout. Itong walkout naman ng mga prosecutors noong 2001, na ako rin ay journalist na rin, saksi din ako dyan. Nag-walkout dahil hindi binuksan yung second envelope. Supposedly, dahil pangalan daw ni Jose Velarde, yung may na yun din daw si former President Erap Estrada. Yung walkout na yon ng mga prosecutors led to EDSA 2. EDSA revolt din yun. So kagabi, medyo naantig yung puso ko nung nakita ko na naman yung walkout. Hindi pa nga tayo nagsisimula sa full trial ni VP Sara. Nag-convene pa lang sila kailan lang ng impeachment court. So, nako, tayo mag-abang-abang ha, sa mga future at saka ito mga political developments ahead. Kasi napaka-importante. Ako, binabahagi ko to dahil ako matagal na rin ho sa media. So, importante na ibinabahagi natin itong mga ganito para at least may tamang konteksto. Hindi ho kaduwagan kasi may mga iba na naman ako nakikita social media. Kaduwagan daw yung pag-walkout. Nako, malaking ito, issue na naman. Pinag-uusapan pa lang rules kung papayagan yung electronic voting para makapag... participate yung ibang walang senador unang-unang rito si Senator Bato na ngayon ay may outstanding arrest warrant pula sa ICC. Nako po, today is May 27, 2026. Nako, holiday pero talagang punong-puno ng aksyon ang ating Wednesday ngayon no dahil sa nangyari kagabi. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band, sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel I1TFC. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At gusto ko, ini-encourage ko kayo magpadala ng inyong mensahe. DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Marami pa tayong pag-uusapan sa ating programa. Unahin natin to mga Radio Patrol reporters. Pangulong Marcos Jr., nakiisa sa mga Muslims sa pagdiriwang ngayon ng Eid al-Adha para sa ating mga kapatid na Muslim. Ang balitang yan mula kay Christian Yosores. Christian, go!
1: Lahat ng Radyo Patrol!
6: Dani kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe sinabi ni Pangulong Marcos na ipinapaalala ng banal na okasyon ang kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa layuning higit sa sarili. Taglayan niya ng Eid al-Adha ang walang kupas na mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya at binigyan ang aral ng anumang isinusuko ng tao para sa katarungan at marangal na layunin at kailanman ay hindi kawalan. Dagdag ng Pangulo, ang okasyon ay nagsisilbing pagtawag sa bawat isa na lampasan ang mga pansariling hangarin at pairalin ang pagsunod, kababaang loob at debosyon. Bahagi din ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon ang banal na pagdiriwang para mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang mamamayan at iisang bansa. Samantala, Dani, siksik ang aktibidad ni Pangulong Marcos sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Japan ngayong araw. Kabilang sa nakalinyang aktibidad ng Pangulo, ang welcome ceremony sa Imperial Palace at state called na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako. Susundan niya ng pulong kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League at roundtable meeting kasama ang mga Japanese stakeholders. Nakatakda rin saksihan ng Pangulo ang pagpirma ng kasunduan ng pribadong sektor sa ilang Japanese companies at pagtatapos sa state banquet sa Imperial Palace mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Ang oras, 10:15 in the morning.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment.

0: sinabi ni APEC Party Representative Sergio Dagook sa joint hearing ng dalawang komite na ang hamon sa kuryente ay nagmumula sa kombinasyon ng generation, transmission, regulatory at market issues. Kinustyon din ni Dagook kung bakit patuloy na nagpapabigat sa mga mamimili ang transmission congestion at mga kaugnay na singila gaya ng ancillary service cost na ibinabayad sa mga planta para magbigay ng reserve capacity na kinakailangan para mapanatili ang grid reliability. Diin pa naman babatas na hindi dapat parang kabuti ang pagtatayo ng mga planta dahil kapag mali ang lokasyon ay kailangan magdagdag ng mga pasilidad na ipinapasa rin sa consumers. Para naman kay House Committee on Energy Chairperson Congressman Jose Alvarez na kailangan tumingin ng higit pa sa mga insidente at suriin ang mas malawak na mga issue sa patakaran na nakaapekto sa mga consumer. Sa halip-an niya na patuloy na sisihin ang mga ahensya na gaya ng NGCP ay maiging arali na lang kung ang umiira ng mga patakaran ay talagang tumutugon sa power supply issues, transmission planning, reserve procurement at pakanan ng mga consumer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Time check, 10:18 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan. Ay kuha tayo ng update dahil dito sa retrieval operations dyan sa Malibago, Angeles City sa Pampanga. Alam nyo na siguro yung nangyari noong Sunday early morning. Ay apat ang namatay as of this time yung nabibilang dyan sa gumuhong 9-story building. At isa doon sa mga nakaligtas ay makakasama natin ngayon sa linya ng telepono. Walang iba kundi si Brian Sitangko. Brian, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
4: Good morning po.
1: Oo, good morning Brian. So at least nakaligtas ka, no? At isa ka ba doon sa mga construction worker doon, Brian, sa building?
4: Opo. Kasurukan ko talaga sa ngayon, ako lang talaga ang buhay na nakalabas doon sa ilalim ng building.
1: Oh, ganun ba? So ibig sabihin, mga ilang kayong nasa natatandaan mo, di kasi nangyari ito between 2 and 3:30 ba in the morning nung Sunday?
4: Nung nabagsakan na po ako na ang bubong yung pagbunaw ng building, wala akong kumakita, ang inilawang ko talaga, giniwa kong ilaw, yung ilaw ng relo ko, nakita ko talaga sa oras at 2:33 ng madaling araw.
1: 2:33 nung nakita mo, yun yung mga oras na talagang gumuho na yung building, oo.
4: Opo.
1: Nasaan palapag ka?
4: Nasa ilalim mo, ang barracks ko ng building. Tatlo kami magkakadikit.
1: Oo.
4: Yung isa, yung mag-ama, yung pinsang ko, sinisigawan ko pa ho, bago ko tuluyang lumabas dun sa dinusutan kong butas. Wala na ho, talaga kung isang busi siya na narinig.
1: Wala ka lang narinig. So, ibig sabihin, ang umalalay sa'yo dahil may relo ka, no? Nakikita mo yung oras. Kaya, yun yung parang naging flashlight mo o makunting ilaw. Kaya,
4: Opo.
1: Oo. Diba?
4: Opo, dahil sa sobra pong dilim, wala ko talaga kung makita. Ang inilaw ko lang ko talaga yung ilaw ng relo ko. Nang mababanagan kung saan ako lulusot.
1: Yeah.
4: Sobra kong dilim. Kaya nakita ko tayo yung oras. Kung anong oras mo talaga yung pagbagsak ng dilim.
1: Ano yung, meron ka bang mga sugat na natabo, Brian?
4: Meron ho. Pero kunti lang ho. Kasi yung nadaganan ako nung nabagsakan ako ng kahoy. Yung sa balikat ko, yun ang pinakamasakit kasi yun ang nakadagan sa akin. Tapos mga gasgas lang yung kaiikot ko para makalabas lang.
1: Ay, lahat ba kayo ng mga nagtatrabaho doon, doon kayo natutulog, sabi mo, ground floor yan, di ba, sa pinakababa ba?
4: Opo.
1: Okay, and then lahat doon yung mga kasama mo, wala ka nang nakikita for now, ikaw lang masasabi ba nating survivor among the mga construction workers?
4: Opo, kasi yung katabi ko, nakuha na din ho, patay na din. Sinadagalan siya nung pader ko. Nung pader ko, napikirahan ko.
1: Yes.
4: So, sinadaganan. Wala pa ako na-declarang may labas ho doon na buhay talaga kasi nagkikipagbalikan din ho ako

0: doon sa mga...
1: Oo nga eh.
0: New Year.
1: Oo.
0: Wala pa daw talagang... Nisa man lang sa kasamahan ko doon na inilabas mo ng buhay.
1: Okay. So yung... ilan ba kayo, Brian, na nagtatrabaho doon na construction worker sa pagkakaalam mo? Tsaka gano'ng katagal ka na doon nagtatrabaho doon sa gusaling yun?
0: So may ditong isang buwan lang ako doon.
1: Mm-hmm.
0: Sa ditilong tinitirma namin umaga o tuwing umaga, may dito kami 70. That na ho yun.
1: Mm-hmm. Ang dami pa.
0: Ngayon ho.
1: Oo.
0: Sa dami yung iyon, may sa araw ho yun ang Sabado, nagsahod yung iba ho,
1: nag-inuman
0: sa labas, kaya medyo nakaligtas ho yung iba. Pero bago ko natulog, marami din ho ang natutulog dun sa ilalim.
1: Oo, kaya nga. So yung...
0: Marami din ho, nag-iinuman din ho dun sa malapit sa akin.
1: Oo.
0: Kaya alam ko kung mga ilan pa siguro ang tao nandoon.
1: Oo.
0: Kasi yung foreman ho, di nga ho nakauwi. Yung isang foreman na pinadala ho ng may-ari. Nakasali pa doon.
1: Oo.
0: Sa bumagsak na building.
1: Oo. So bali Brian, hindi mo na maalala kasi sabi mo iba lumabas dahil araw nga ng sweldo. Ano kasi, Sabado yun, tapos Linggo na madaling araw nangyari. So yung mga tansya mo, mga ilang kayong nandun sa ilalim na let's say nagpahinga, mga kasama mo na mga construction worker. Doon mismo sa...
0: Ay, hindi pa ako yun bababa sa 30 plus ang naiwan ko na taganan ho doon sa ilalim.
1: Okay.
0: Sabi ho, yung may mga asawa at may anak pa ho doon, yung isa nga po, di pa nakakalakad yung bata, yung kapatid niya, medyo malaki-laki na. Nandun din sila natutulong mag-asawa sa to, yung buong pamilya niya. Nandun din ho yung sa gitna. Pati yung nga ho yung gwardiya, hindi na ho nakalabas eh.
1: Oo. Pero may mga balita kami, nakakausap din namin yung mga Bureau of Fire Protection. Sabi nila, posible na meron din, meron ka bang napapansin, may mga vendors din ba malapit doon sa gusali na posibleng naapektuhan din ng pagbagsak ng gusali?
0: Ang pagkakaalam ko doon sa mga natirang nasa labas, yun daw isang tindahan doon sa kanto na may pwisto na mag-asawa din ho, nandaganan.
1: Okay.
0: Iwan ko lang ho kung nakuha na, yung nagbabarbecue ho, nabutan ko sa ospital nung dinala ko.
1: Oh.
0: Nakatakas po, nakatakbo.
1: Oh.
0: Pero tinamaan ho sila nung magputol yung mga kable, napitik ko sila. Kasama ko yung bumibiling mag-asawang Korean ho yung lalaki, Pilipina ho yung babae, tapos yung isang pamangkin niya ho yata yun na babae.
1: Oo. Oh.
0: May mga tama din ho. Nung ko na ho sila inabutan sa ospital.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, buti hindi ka nga napuruhan. So may mga sugat ka, bali ito, tumama, mga kahoy, mga debris. Hindi naman buti, hindi simento. Brian?
0: Opo.
1: Okay, pero ang bilang kasi huli, yung update sa amin, mga 16 pa yata ang nawawala or missing. For now, tingin mo, mas tama ba yung
0: madami
1: bilang?
0: Madami po yun.
1: Ha?
0: Dahil po, madami pa ho yun kasi alam ko ang tao doon kasi magkakasama kami doon balik-balik ko ako doon kasi dinadaanan ko sila bago ko pumunta po buhasok sa barak ko.
1: Okay. Pero nung let's say bago nangyari kasi alam ko noong Sabado nandoon din ako sa Porac, Pampanga eh. Naramdaman ko rin yung malakas na hangin at saka yung pagbuhos ng ulan nung hapon ng Saturday, di ba? 5:30, 6 o'clock p.m. Eh sabi
0: niyo pa nga po yung iba.
1: Oh.
0: Nagsisigaw pa nga po sa tuwa yung ibang nagiiinuman po doon sa harap ng barracks ko.
1: Oh.
0: Kasi nagiiinuman sila parang tuwa po sila sa ulan at may kasama pa ho yung ilo, malilit lang ho yung ilo, parang buti lang ho ng mait.
1: Oo. Oo, malakas. At saka yung hangin. Yung hangin, di ba?
0: Opo,
1: Brian?
0: Opo, nakabuti ho na nga ng hangin. Opo.
1: Tingin mo ba posible?
0: Nakabuti talaga ng hangin. Tapos sila nga po, nagiinuman, tuwa pa rin, sigaw pa sila tapos.
1: Oo.
0: Nagsarado na ho ng pinto kasi nagluluto ko ng ulam.
1: Oo.
0: Hindi na ho ko hindi naman ko nakikipag-inuman ho talaga sa kanila na ganun. Dahil na ko natagay-tagay po ako pero hindi ko
1: nakikipag-inuman
0: ho ng ganun katagal po kami.
1: Okay. Ano yung mga huli mong naalala nang biglang gumuho yung building? Siguro pwede mong maikli ikwento. Meron ka na bang mga nararamdaman na sinyales na... kasi noon pala may work stoppage yan dahil may mga issue ng in terms of kulang sa mga protective equipment, sabi nung na-interview na namin na Dole officer.
0: Opo. para sa akin po kasi nang dumating ako doon yung building sa Yuna, ngayon kami po nagkakabit yung scaffolding sa labas. Na malimit po kami nasa labas, wala ko kami sa loob. Kasi kung matatandaan mo yung mga tubong nakapaikot sa kanya, mga apakan po yun ang mga pipini sa labas. Kami po nagawa noon lahat.
1: I see. Pero meron ka na bang let's say ano, kamusta naman yung pamilya mo? Paano ano kasama mo ba sila o saan ka ba ano ba probinsya mo at nandiyan na ba sila kasama mo na pamilya mo ngayon?
0: Ang asawa ko nagtatrabaho din ho. Sa bayan, tapos ang anak lang po nandito kasi nag-eskwela din ho yung pangalawa kong anak. Nandito lang ho yung dalawa kasi medyo bakasyon yung sa college na ho. Napuwi lang ho dito yun Sabado Linggo.
1: So ito, retrieval na ang nangyayari ngayon. So hinahanap pa rin. At yung ginagawang retrieval operation, parang hindi pa yata sapat yung mga heavy equipment. So nakikita mo, kailangan pa bang manawagan? Although, nakikinig naman na maraming mga ahensya ng gobyerno sa atin. Pero, syempre, ang gusto ng mga kaanak, kahit papano, ma-recover kung patay man o buhay pa ang kanila mga kaanak.
0: Kahit naman ho ako, gusto ko rin sana makuha na ng madali.
1: Oo.
0: Kasi ho, marami ho talaga naghihintay din ng kamag-anak. Gusto rin makuha yung mahal nila sa buhay. Nung bumalik ako lang, tinuro ko na sa kanila kung saan makukuha yung mga tao. Kasi alam na alam ko kung saan sila natutulog. Sabi ko nga ho, yung dalawang pinsan ko malapit lang doon sa pinaglabasan ko mga, kasi hiyero lang pagitan ng tirahan namin. Yung isa isa hong katabi ko nakuha na ho. Yung dalawa na lang hong mag-ama, ang hindi pa ho nakukuha. Nasa gilid lang po yun. Tapos po talaga ang makukuha talaga nila halos lahat yun kung nasa may deposito po ng buong building. Nandun doon lahat yung ipon-ipon sa dugna. Nandun doon pinakamarami. Dahil nandun doon sila lahat. Ang nakaiwalay lang doon yung gwardiya. Katabi niya, alam ko katabi niya yung motor na yun bago ko natulog. Tumana ho ako sa kanya, nakaupo ko siya doon sa desk na binabantayan niya. Katabi niya yung motor. Ang alam ko din rin nakaligtas kasi yung asawa niya, hinahanap din ho yung gwardiya.
1: Ah, yung gwardiya. Pero ang bali...
0: Yun lang po, nakahiwalay mga 6 meters. So, galing ko sa gitna.
1: Kaya nga, kasi gusto ko nga malaman, kasi sabi mo, yung iba, lahat doon naman natulog. Mga 30 pa yun, no? Ibig sabihin, kaya ikaw, miraculously, talaga nakasurvive ka. So, ibig sabihin, hindi sila malapit sa'yo, no? 6 meters away din yung gwardiya. For now, hindi pa rin nakikita yung gwardiya, Cabo.
0: Opo. Yung ano po, basta po nasa pinakagilid po ako, mga 1 meter lang ho, yung magkama. Sa yung katabi ko, nakuha na. Yung magkama ho, 1 meter, galing doon sa lino sa tangko, nandun ho yun. So may malaki yung trakis na bumagsak. Nandun ho yung magkamang pinsan ko. Ang sumun, wala na yung iba doon na maano. Doon
1: nakatabi
0: na
1: mo?
0: Mga 3 meters naman.
1: Oo.
0: Nasa gitna ho yung pinakailalim.
1: Oo.
0: Wala ho sila makikita sa taas kasi wala akong tao talaga doon sa may...
1: Oo.
0: Pinakaano ng building ko din nasa ilalim mo talaga sa may basement.
1: Oo.
0: Nandoon na ang pinakamarami. Maliba naman o doon.
1: Malayo sa iyo yun. Malayo sa iyo yun. Ha? Malayo sa iyo, Brian. Oo. Yung kung saan yung bulto ng mga natutulog ng mga kasamahan mo. Malayo yun.
0: Pero kung naayos ba yung building, tayo magkakatanaw lang ko kami. Kasi parang paglabas ko sa pintuan ko, sila na ako nabubungadang ko.
1: Oo. Brian, bali nung ikaw ay gumagapang, no? Dahil ito, ginagamit mo lang yung relo mo, parang maliit na ilaw, no? Mga gaano katagal yun? Yung ibig sabihin, yung trying to survive yung ganitong napaka-tragic na sitwasyon, siguro pwede mo ibahagi sa atin, sa mga viewers?
0: Opo, kasi nung nahulog yung batong, mga malaki din, siguro kunti sa baso, tumagos na ulo sa bubong, ang naisip ko kaagad, naglilindon kasi gigiba nga yung building kasi humulog na nga yung bato tumagos na sa bubong. Pumiit na ako para tumakbo. O di ang nangyari ho, mga segundo lang ho, siguro mga 2 o 3 segundo lang binagsakan na ho ako. Hindi na ako nakalis dun sa duyan kong net.
1: Ano bumagsak? Kahoy? Kahoy or bato? May bumagsak?
0: Yung bubong na ho ng barak ho, yung lumang tindahan ho siya, dun ho ako nagbarak.
1: Okay.
0: Ang pinakagunting niya, mga kahoy, tapos yero na po yung bubong niya. Yun na ho ang nagdagan sa akin. Ngayon po, nababarato ko ng duyan ko. Ang nakakagalaw ko lang yung isang kamay ko, pati yung isang kamay ko naipit, natusok po ng pako.
1: Aha.
0: Ngayon, kumana po ako ng, kasi hindi ko makatras, hindi rin ako makabanti kasi nga ako, nababarato ko ng nitong duyan. Kumana po ako ng yung matalim na tipak ng siminto. Yun ang pinaginawa akong pampunit doon sa duyan ko para lang makalusot ako.
1: Hmm.
0: Kasi may naghihiyawan ako doon sa labas na aninag ko na doon sa may panan ko, may liwanag na gumagalaw. Doon din doon nagagaling yung mga boses galing ko sa labas.
1: Hmm.
0: Kaya so, nalaman ko may butas kasi yung nakita ko may banag ng ilaw.
1: Hmm.
0: Pinunit ko na ako yung duyan ko. Tapos pinilit ko kahit kung masakit. Pinilit ko talagang pumihit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala ibang paraan para makalabas ako.
1: Mm-hmm.
0: Naipit nga ako nakatagilid.
1: Mm-hmm.
0: Para makapito ako, makadapa o makatihaya para mas lalong lumuwang ho yung gagalawan ko. Kasi mm-hmm. pag nakatagilid ho, kaya pag naipit ako kung makakadapa o kung makakatihaya.
1: Mm-hmm.
0: Yululag ko kasi mas manipis yung katawan.
1: Mm-hmm.
0: Nung nakapit na ho ako, nakadapa ako, yun ho, nakadandaan ho akong umusdoso pa atras. Ang natitira na lang ho yung kamay ko na iipit ng kahoy.
1: Mm-hmm.
0: May pako ho. Mm-hmm. Wala na ho yung pamilyan kasi di ko maiangat. Di ko na nino ma...
1: Mm-hmm.
0: Iikot yung kamay ko kasi may tusok na pa ako. Ginawa ko, pinirsa akong hugutin kaya ho dinapunit ho yung palad ko. May pulso.
1: Mm-hmm.
0: Nakutuloy na ho ako nakalabas.
1: Mm-hmm.
0: Pero haba ho kung kumagapaw na ko palabas. Kasi alam ko malawag na kaya ko ng...
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Makalabas. Sinisigawan ko na ho yung dalawang pinsan kong mag-ama.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta kayo dyan? Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan nyo ng tulong.
1: Mm-hmm.
0: Pero talaga ni kahit mahinang buhis, wala ako talagang sumagot man lang
1: mm-hmm.
0: na sila buhay pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nung nakalabas na ho ako, matagal ako na ho kasi manido talaga yung katawan ko.
1: Oo.
0: Tagal pa ako na ho.
1: Oo. Mga ilang minuto
0: Mga ilang minuto na yun.
1: Mga ganun, yung tumisigaw ka, tapos sabi mo, yung katawan mo, kasi napulupot ka nung ano eh, nung duyan, di ba? So, ginamit mo pa yung parang tipak na bato para makakaalis ka dun sa duyan. Tapos, yung palad mo na, ano na, di ba, may pako. So, mga ilang minutes yun, yung ano.
0: Yung parang ko, naiipit ko. Kaya ang gumagalaw-law, yung isang kamay ko.
1: Wow, nako. Eh talaga mas swerte ka pa rin siguro yung mga oras na yun eh pinagdasal mo na talaga eh di ba eh kahit papaano di ba eh kasi wala ka na naririnig sa iba mong kasama na doon din natutulog eh di ba ano Ryan?
0: Opo kasi gusto ko man sana nga pong tulungan kasama ko kasi siyempre para parte yung naghihirap sa trabaho.
1: Oo.
0: Sa ganung kalagayan siyempre kung kaya ko pa man naman ho may lakas pa ako gusto ko sana silang tulungan or may turo man lang sana kung may mag tulungan man. Hindi, wala nang talaga sumasagot eh. Wala na lang yung magawa.
1: Okay.
0: Kaya umalis na ako kahit masakit. Iniwanan ko na ako kasi kailangan ko rin ulit sa sarili ko.
1: Oo nga.
0: Kasi inaano ko nga ako kung bumagsak ulit.
1: Oo. So sabi mo
0: yung... Hindi ko alam na meron na ako din palang tao dun sa unahan na hindi lumalapit. Kasi yung kable nagkaras ko talaga sa kalsada.
1: Oo.
0: May tubig ho. Siyempre takot din ho sila gumakurinti.
1: Oo.
0: Kaya hindi ho, wala akong lumapit sa akin. Kaya nung lumakad na ako papunto sa gilid, may sumalubong sa akin yung puliso ng station board.
1: Yeah. So, ibig sabihin...
0: Itinabi na ako doon sa may Cebuana.
1: Uh-huh.
0: Doon na ako tiginamot.
1: Okay.
0: So, ano, tinilalak sa hospital.
1: Oh, bali Brian, habang nangyayari nga ito, yung survival ano mo nga no, at least yung instinct mo, at least nandoon pa rin. Eh, ilang taong ka na mga pala? Ilang taong ka na ngayon?
0: 46 po.
1: Ah, okay. So medyo may edad ka na rin pero at least malakas pa yung ano mo ha. Ibig sabihin, yung oras ba na nangyari yung pagguho? Nawalan ka ba ng, let's say, conscious ka ba o na, walang ka ulirat or whatever, naging unconscious ka for a moment?
0: Ay, hindi yun. Talaga akong dinawala, tisik po talaga ako.
1: Ah, okay.
0: Yung, talaga, mag-alis talaga ako doon kasi dami yung nanghirap ng buhay na dinaanan ko din ako bago sa akin na.
1: Oo. At least, ano ka, conscious ka. Pero for now ba, meron naman kumumusta sa'yo, let's say, yung mga developer, yung may-ari ng building o LGU para tulungan yung kayo?
0: Wala po nga, wala po talagang tumulong sa amin.
1: Ah, ganun
0: talaga
1: ba?
0: Yung mga patalis namin ng Angeles.
1: Oo.
0: ang ano ho, unang-una ho ang DSWD na tumulong ho talaga. Maraming salamat ho talaga sa DSWD.
1: DSWD. Matit
0: silang tumulong sa amin.
1: Oo.
0: Tapos ho ang Red Cross, siya nakakontak ko sa pamilya ko.
1: Okay.
0: At yun talagang walang na ano sa akin, buhay ko lang ho talaga na nakalabas doon. Yung cellphone ko, na-recover ko lang ho. Pagbalik ko buti, ibinari ko ng mga nagre-rescue doon sa building.
1: Eh sila
0: may... Eh nakuha ko yung cellphone ko, naiwan ko lang ho yung bag, mga damit ho.
1: Eh sila, yung LGU, sila Mayor Lasatin, nag-reach out na ba? Or let's say, yung may-ari ng building o project engineer?
0: Wala ho. Kung ma... Yung unang-una ho, yung may-ari, ilala ko lang ho sa Johnson. Tapos ho, yung engineer ho, doon na natutulog yung isa, saka yung foreman.
1: Mm-hmm. Okay. O sige, nako, maraming salamat sa ano ah, naging ano yung kwento mo, at least marami sa mga viewers natin ah nakuha yung ano. So ano ngayon ang ano mo Brian, ano ang panawagan mo for now?
0: Sa akin ho talaga sa ang kailangan ho talaga namin sa ngayon trabaho, kasi talaga mahirap ang buhay ho dito sa probinsya. Trabaho lang po sana ang pwede nyo ang katrabaho uli.
1: Oo.
0: Yun lang ho.
1: Sige, Brian. At sana at least malagpasan natin yung pagsubok na yan. Thank you, Brian, ha, sa ibinahagi mong kwento ha, sa amin.
0: Okay.
1: Yan ho si Brian, si Tanko. Siya lang ho, ha, as far as he's concerned, siya lang ho yung feeling niya, nakasurvive na construction worker dyan ho sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ang oras, 10:38 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, bueno, kuha rin tayo ng update dyan sa ginagawang retrieval operation dyan sa Angeles City. Nandun ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, anong update?
3: Dani, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na magpapatuloy ang search and rescue operation dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, kung saan hindi bababa sa 20 individual ang naitalang nawawala magpahanga ngayon. Nauna nang inanunso ng Unified Command ng operasyon kahapon, natutungo na sila sa retrieval operation matapos wala ng signs of life na ma-detect ang gamit at canine dogs ng iba't ibang grupo na sumasaklolo sa mga natabunan dito sa Pagoho. Pero pinaliwanag ni Remulla at kinumpira din niya ang nangyari dito sa paghuli tong building na to, no, doon sa nangyari sa Baguio noong 1990s na umabot daw ng 2 linggo at may nakikita pang mga buhay, kaya naman hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi dapat aniya mawalan ng pag-asa ang mga rescuers na meron pang buhay na maisasalba dito. Dahil dito nga ay ayon kay Remulla, pagsasabayin na ang rescue, search at retrieval operations. Narito ang kanyang payag.
4: No signs of life.
5: We will always be in search and rescue until the last minute is taken out. Okay.
3: Yan na pa ay si John Vic Remulla, ang secretary ng DILG tungkol sa search, rescue at retrieval operation dito sa Gumuhong Building. Inanunso rin ng kalihim na magkakaroon na ng fact-finding committee katuwang ang CIDG na tututok sa investigasyon laban sa posibleng kapabayaan ng ilang kawaninang lokal na pamahalaan, may-ari nitong building at ng contractor. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ang oras, 10:40 in the morning.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: O, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Meron pa tayo mga pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
6: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
7: DDDZMM Numero 1 sa aksyon.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro!
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liberate Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liberate Pro.
12: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
13: Mocha Frap 4.
14: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
15: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
15: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
6: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Ang oras, 10:43 in the morning.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Babalik ko tayo sa programang Kabayan at kinukuha lang natin ang isa sa mga prosecutors dito sa impeachment trial ni Vice President Sara. Siyempre, nasa sideline sila, pinapanood din nila itong mga nangyayaring developments dyan, dyan sa Senado. Dahil nag-convene na ng impeachment court pero kagabi nagkaroon ng walkout yung mga minority senators. Dahil nga pinag-uusapan yung kung pwedeng payagan yung electronic voting. At malaki ang naging pagtutol dito dahil ayaw nila magkaroon ng voting sa plenaryo kagabi. So nag-walk out ang ating mga minority senators. Anyway, punta muna tayo. Ito, shout out lang muna ako sa mga 13,000 viewers sa YouTube ng DZMM Teleradio. Nako, maraming salamat po kahit na past almost 11 in the morning, marami pa rin na alam nyo sumusubaybay sa DZMM Teleradio. Kaya naman talaga nakukuha nyo ang talagang tunay na balita, walang fake news, ha? Okay, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa. Makakausap muna natin ang co-convener ng Artikulo 11, si Attorney Luke Spiritu. Kaugnay ito siguro at makuha tayo ng reaksyon dito sa pagkakatalaga sa bagong Labor Secretary na si Francis Tolentino. Attorney Luke, si Danny Buenafeule sa programang Kabayan.
21: Sir Danny, magandang umaga at maraming salamat at naimbitahan nyo uli ako sa inyong programa.
1: Oo, maraming salamat din sa oras ninyo. So, may bago na hong Labor Secretary at mabilis, may aksyon ka agad na. Sinuspindi ka agad na isang buwan itong Dole officer dito sa nangyaring pagguho ng itong building dyan sa Balibago sa Angeles City, Pampanga. Well, for now, how would you assess itong bagong appointment natin sa labor front, Attorney Luke?
21: Hindi pa natin masabi, Sir Danny, kasi wala namang ka-background-background si Secretary Tolentino sa labor. MMDA yan tapos senador. So basically it's a political appointment. Wala siyang at all na parang basihan. Bakit of all people he will be the labor secretary. And the thing is Sir Danny, he benefits from the fact na yung predecessor niya medyo malala.
1: Oh.
21: Malala kasi si Secretary Laguesme.
1: Oh.
21: So parang medyo sa amin, sa labor movement, medyo masaya na kami na hindi si Secretary Laguesme ang labor secretary. Kasi si Secretary Laguesme, yun talagang tahasan na pro-business in all issues. Pag-usapan natin, sahod, pro-business. Ang posisyon ng labor. Contractualization, never mind, hindi pinag-uusapan yan. You know, si Secretary Laguesme, I have never seen a labor secretary na never naming malalapitan. Kaming mga labor organizations, dahil sa kanya, namimiss ko tuloy si Secretary Bello. Kasi at least, kahit naglalabanan kami ni Secretary Bello, kaming mga labor groups, labor leaders, nakakausap namin yun eh.
1: Uh-oh.
21: Kahit papano, nakakapasok kami dun sa labor department. So itong si newly appointed Secretary of Labor Tolentino, he has that benefit na sobrang lala nung predecessor.
1: Mm-hmm.
21: So he has that chance to show na kahit wala siyang background, diba, at all, there is nothing to show na siya ay isang capable na labor department secretary na makakapag-tackle sa serious issues besetting the workers, including wage, contractualization. So he has that opportunity dahil sa sobrang lala ni Secretary Laguesme na medyo i-improve naman ang imahen ng Department of Labor and Employment.
1: Mm. So for now, syempre, it's too early to ano no, to tell no, or to judge, di ba? So ito. Ibig sabihin, kung given the chance na let's say magkaroon naman siya ng pagpupulong sa mga stakeholders sa labor at kasama ang grupo ninyo, what would be the priority? What would be the priority na let's say concerns na gusto niyo?
21: Nakabinbin dalawang issues 'yan.
1: Okay.
21: Sobrang matagal and long standing 'yan.
1: Oo.
21: Usapin sa sahod.
1: Oo.
21: Na alam naman natin ang sahod ay hindi nakabubuhay, starvation wages.
1: Oo.
21: Ang mga wages natin na iba-iba-iba pa sa iba't ibang mga regions.
1: Oo.
21: And then contractualization, which has been a long-standing problem of the workers.
1: Oo.
21: Na may power ang Secretary of Labor to prohibit the contracting out of labor. So those two issues, dapat magkaroon ng proactive na pagtindig ang Secretary of Labor. Hindi tulad nung panahon ni Laguesme na wala lang. In all these matters, he's really simply a pro-employer. So, between someone na wala man lang ka-background sa labor at simpleng political appointment, ang medyo rason kung bakit siya ay naging Secretary of Labor, and someone like Laguesme, na tahasang pro-employer, medyo, sige, bigyan na natin ng benefit of the doubt. Yung walang kabuang-muang muna sa labor dahil wala siyang ka-background. Yan natin ang benefit of the doubt. Ang pinakaunang gawin niya, dapat makipag-dialogue siya sa mga labor groups.
1: Okay. So ngayon, dahil nagkakagulo nga sa Senado, siguro nababantayan nyo rin yung mga developments. Eh syempre, naiipit din lahat yung mga posibleng legislated wage hike, di ba? For now. Eh ngayon, ang bagong chairman ng Senate Committee on Labor ay si Senator Chis. O ano ang reaksyon nyo doon, Attorney Luke?
21: Wala rin ka-background yan sa labor eh.
1: Mm-hmm.
21: So tingnan natin, again, dahil lahat yan ay mga in-appoint nang wala, nothing to show naman na meron silang kamuang-muang sa issues ng labor.
1: Mm-hmm.
21: So, di natin masasabi nila kasi it really depends on their actions in the next few months or the next few days.
1: Okay. So for now, if ever you're given the chance, let's say, or mag-appear man kayo sa Senate for some labor committee hearings, no, eh, ito ipapaabot nyo yung contractualization at saka yung wage hike, di ba? At somehow itong mga priority concerns ngayon, di ba, Attorney Luke?
21: Yes, that has already been long standing. So, tingnan natin, baka naman si Secretary Chis ay magpakitang gilas talagang magkaroon ng significant na mga hearings dyan sa Committee on Labor. Kasi never na nagkaroon ng significanting hearing dyan sa Committee on Labor.
1: Okay.
21: Right after the 19th Congress. Only the 19th Congress. Yan lang ang pumasa, nagpasa eh. Yan ang nagpasa ng wage increase na 100 pesos sa Senate.
1: Sa
21: House kasi 200 eh.
1: Oo.
21: After that, wala nang significanteng achievement yung Committee on Labor sa 20th Congress.
1: Okay.
21: So, umaabot na yan ng ilang mga chairmanships.
1: Okay.
21: Una na dyan, naging chairman si chairperson ay si Amy Marcos.
1: Si Joel dati, no?
21: Yes, dati. Tapos si pinalitan siya ni Senator Tulfo. Ngayon si Senator Chief.
1: Okay po.
21: Tingnan naman natin kung si kay Senator Chief ay merong magiging signifikanteng pag-usad ang mga issue ng mga manggagawa.
1: O, sige po. Basta nakaantabay ho kami, ha, Attorney Luke, sa mga developments dyan sa labor front. Salamat po sa oras.
21: Sige, thank you po, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Attorney Luke Spirito, ha, co-convener ng Artikulo 11. Siyempre, very particular sila dito sa mga labor concerns, lalo na sa contractualization at sa taas ng sahod. Ang oras, 10:52 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Oh, balik na tayo dito sa ating programa sa Kabayan at ngayon naman ay makakausap na ho natin. Okay, pero pinipilit ho natin ha, makausap ang syempre para balanse ang ating diskusyon si Senator Cheese, no, new chairman ng Senate Committee on Labor. Okay, for now ho makakausap na ho natin ang isa sa mga prosecutors dito sa impeachment ho ni Vice President Sara Duterte, walang iba kundi si Congressman Manila, Congressman Joel Chua. Congressman, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
0: Hi Danny, magandang umaga at sa lahat po ng iyong taga-subaybay.
1: Oo, maraming salamat. Ako, pasensya na po at alam ko abalang-abala kayo ngayon at lagi ho kayo nagpupulong, no? So for now, siguro bigyan nyo lang kami ng update. Nasusundan nyo ho yung nangyayari sa Senado. So yung isang concern siyempre na pinag-usapan doon yung rules tungkol sa pag-allow daw dapat ng electronic voting doon sa mga, let's say, pagboto ng mga senador, lalo na kung ito ay magsimula itong impeachment trial.
0: Well, sa amin po kasi ang numero naman kasi kailangan talagang ma-reach ay 16, no?
1: Okay.
0: So regardless kung sila ay boboto by electronic o hindi, ang numero, magic number pa rin, 16.
1: Mm-hmm.
0: But in any event, kasi tayo, siyempre, tinitignan natin sila bilang senator judge, mm-hmm. no?
1: Mm-hmm.
0: So, ang isa kasi sa mga mahalaga na maging tungkulin ng ating mga senator judge kasi, during the hearing, i-observe nila yung mga demeanor ng mga testigo o ng mga witness.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ganyan po mangyayari at hindi naman po sila present doon sa hearing, paano po sila makakapagbigay ng kanilang
1: impartial
0: tamang
1: judgment.
0: Paghuhusga.
1: Mm-hmm.
0: Tamang paghuhusga at ma-assess kung ito pong testigo ay nagsisinungaling o hindi, kung hindi naman nila nauobserbahan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa akin pong personal na opinion, mas maganda po sana kung ang voting po ay personal.
1: Mm-hmm. So for now, ano ho bang update sa inyong, alam ko, July 6, di ba? Magsisimula na, hopefully, ha, yung impeachment court. At yung paghahanda ninyo, ang naririnig ko kasi, mukhang uunahin nyo dun sa mga articles of impeachment, itong mga issue na mga COA disallowance nung dito sa mga confidential funds at saka itong sa AMLAC. Salin, tama ho ba?
0: Hindi pa po final kung ano po yung unahin at ito po ay talagang pinag-aaralan pa po namin na masusi kung ano talaga yung pinaka-uunahin namin.
1: Hmm.
0: But sa ngayon, ang ginagawa po naman ay tuloy-tuloy lamang po yung aming pag-a-assess at saka syempre yung pagbe-betting din ng mga testigo na uupo.
1: Okay, so wala pa ho tayong listahan na ipaprioritize na kung sino yung mga isasalang na mga witnesses sa ngayon?
0: Nasa proseso pa po kami ng pagbe-betting ng mga testigo. Bagamat yung mga testigo naman halos nandiyan dyan na eh, pero tinitingnan pa po namin kung lahat po ba ito ay kailangan pang ipresenta o hindi na.
1: Mm. Kung Joel, for now ba pwede na natin sabihin kung sinong nasa listahan nyo ng private prosecutors?
0: Well, wala pa po tayong final na wala pa po eh. Pero once na meron na po, sigurado naman po malalaman po ninyo.
1: Oh, pero definitely you will list down, kasi ang naririnig ko parang for each public prosecutor, kasi 11 kayo, parang meron isang shadow na private prosecutor. So mga 11 din ho yan? Mga ganun?
0: Hindi pa po natin alam, kasi po pwede naman yung private prosecutor dalawa po ang i-handle, no? So depende po yan pag naging final na talaga lahat.
1: Oo. So ang sinasabi nila mga lumulutang si Lorna Kapunan, si Dean Mel Santa Maria, si Tranquil Salvador, tama ho ba mga pangalan na yan?
0: May mga inaayos ko po kami.
1: Ah, okay. So talaga maingat kayo ngayon, ah. Anyway, naintindihan naman namin. Pero for now ho ba, kung tatandaan ho natin, kasi matagal na rin ho ako sa media di ba, Congressman, nasundan ko yung mga dating impeachment lalo na yung kay Renato Corona, di ba, nagsimula lang naman sa 7 yan na mga for conviction, pero eventually 20 ang nag-convict, di ba? Yung kay kay Erap Estrada noon, sal-in din na naging issue, hindi nabuksan yung second envelope. Ngayon, mas grabe ang paghahanda. Nakikita ko kasi noon, na fast track hindi na dumaan sa isang justice committee hearing. Ngayon, dumaan ho So, how would you compare in terms of, let's say, preparation ng House prosecutors para ho dito sa full trial sa July 6?
0: Siguro masasabi po natin, karamihan po sa amin, dahil member naman po kami ng Committee on Justice, ay mas kabisado po namin ito pong mga articles of impeachment ngayon. Kaya kung sa paghahanda po, masasabi naman po natin, medyo preparado naman po tayo.
1: Okay. Sige ho, basta nakaantabay ho kami, no? At from time to time, we will have to get you, no? At saka yung ilang mga prosecutors natin. Maraming salamat, Kong Joel.
0: Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
1: Okay, yan ho si Kong Joel Chua ng Manila 3rd District. Prosecutor din ho siya sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Meron pa ho tayo papasok ng mga reports. DOJ, tiwala sa ombudsman matapos ang batikos ni Senator Barcoleta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Steve Ras. Steve.
5: Dani, ipinahayag ng Department of Justice ang buong kumpiyansa nito sa mga hakbang ng Office of the Ombudsman para papanagot ang sino bang lumabag sa batas. Ito ang ginit ni DOJ Secretary Frederick Vida matapos ang pahayag ni Senador Dani Barcoleta na muna'y ginagamit ng administrasyon ang kapangyarihan nito laban sa mga kritiko. Ayon kay Vida, hindi pa niya nababasa ang buong detalye ng kasong inihain, pero nananatili ang kanyang tiwala sa trabaho ni Ombudsman Jesus Christian Remulla na dati rin niyang sinundan bilang pinuno ng Justice Department. Hindi rin nagbigay ng komento sa Vida kaugnay sa pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na umano'y tinatarget at pinatitihin kumano ang mga kritiko ng administrasyon. Gayunman, iginit ng kalihim na tungkulin ng DOJ na pananagutin ang mga lumalabag sa batas at ang kanilang mga hakbang ay nakabatay lamang sa pangatotohanan at ebidensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Meron pa tayong report, Senator Lacson na nindigan sa resulta ng flood control investigation ng Blue Ribbon na kanyang pinangunahan. Ang report mula naman kay Jom Garner. Jom.
11: Dali na nindigan si Senador Panfilo Lacson sa resulta ng investigasyon ng flood control scandal kung saan may mga inirekomendang kaso laban sa kanilang mga kasamahan sa Senado na dawit umano sa anomalya. Sa pahayag, sinabi ng dating chairperson ng komite na ang nakatakdang paghahain ng Office of the Ombudsman na mga kasong slander at iba pang mga kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal ay nagpapatunay umano sa kanilang mga natuklasan. Ayon kay Lacson, nakapangalap na mahalagang ebidensya ang investigasyon ng Blue Ribbon Panel sa ilalim ng kanyang pamumuno at naipasa na nila ito sa Ombudsman at Department of Justice. Matatanda ang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghahain sila ng kasong slander at iba pang related offenses laban kay Senador Jingkoy Estrada bukas sa Sandigan Bayan kaugnay na maanumalyang flood control project. Sinabi rin ni Remulla na maaari ring maisampa ang kaparehong mga kaso laban naman kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo kasama sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na imbisigahan at sampahan ng mga kaso sina Villanueva, Estrada, Senador Francis Escudero, dating Senador Ramon Revilla Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, at dating chairperson ng House Appropriations Committee na si Zaldico. Una nang itinanggi ng mga nabanggit ang mga paratang na sangkot sila sa anomalya.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Job Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Job Garner. Ah, batiin ko lang ha, mga nanonood sa atin ngayon, sila Susana Ning Velasco at ang kanyang asawa si Jose Salo Velasco, mula dyan sa Bacolod, si Aye Gonzalez, nanonood din sa atin ngayon, at si Sara Concepcion, Julius Bangalando, Ses M, LC Balyon Florentine, Tiger Lily, Nona Damian, at syempre si, si Dulce Orate, lagi nanonood, at si Lina Ho. Ayan, maraming salamat to sa panunood. Ako po ay magbabalik bukas dito sa programang Kabayan at susunod na po, nagseservisyo Maan Makapagal. At ako, babatiin ko pala, happy birthday ang aming kasama rito si Jillian Pineda. Naku,
7: happy nandito. Birthday!
1: Happy birthday, Jillian. Okay. Oh, susunod na po, nagseservisyo Maan Makapagal at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: DDDZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Migs Bustos Highland. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Today is Idil Adha, May 27, 2026, Wednesday. Idil Adha po para po sa ating mga kapatid na Muslim. And the regular holiday po dito po sa Pilipinas. Actually, sa buong mundo, sineselebrate din yan in other parts of the world. Highland, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po! Hello ate, good morning.
1: Good morning. Ako po si Maan Makapagal, humahalili kay Maring Ateng.
0: Ateng.
1: Yun yung corpus. Yun. Kumusta ba? Kumusta ba Mare?
0: Nasa Fuji.
1: Ang gaganda ng mga ano, mga litrato, mga pictures. Nasa likod ng Mount Fuji.
0: Binubunyag na natin yung whereabouts niya. Nina Corpus eh, no?
1: Eh yun na nga, ay holiday ngayon, apakaluwag ng kalsada. Pwede kang magpiko.
0: Pwede kang magpiko?
1: Oo, may drawing ka doon. Tapos may parating na truck.
0: Oo, buti nga yung ano, no? Buti nga yung Mount Fuji. Kasi dyan po sa Japan, marami din po tayong mga kababayan sa Japan. Kapag masama ang panahon, nagtatago ang Mount Fuji.
1: Para yung ating Mayon Volcano.
0: Ganun din.
1: May mood.
0: Oo.
1: Nasabi, kapag nagpakita siya sa'yo ng buong buo, ay, diba, mag-wish ka.
0: Mag-wish ka?
1: Kasi minsan nga daw may mood.
0: Yung sabi ng mga Bicolano? Baka iba sasabihin sa'yo ng mga Bicolano. Kapag magpakita sa'yo, mamaya na lang off-air. Off-air na lang.
1: Oo.
0: Pero at least kay Ate Nina, nagpakita yung Mount Fuji. Hindi nagtatago ang Mount Fuji, diba?
1: At ang swerte.
0: Oo.
1: Pero nasa Japan din, ang ating Pangulong Ferdinand and R. Marcos Jr. Sabi ko nga, mag-cover ka na din, niloko ko pa.
0: Oo nga. Oo. For a state visit.
1: Nasa Tokyo siya yata ngayon at kahapon ay una niyang hinarap ang ating mga Pinoy community doon. Siyempre, kinumusta yung ating mga OFW, marami rin.
0: Marami.
1: Sa Japan.
0: Marami.
1: Kulang alam kung ilan. Pero syempre, nasa sectors ng ano yan. Minsan, di ba, nagtuturo sila?
0: Oo, correct.
1: Sa teaching, oo.
0: Meron ako nga kaibigan. May kaibigan ako sa Tokyo, si Calvin Galgana. Mm-hmm. Si Boss Calvin Galgana, siya naman sa IT.
1: Oo.
0: Yan,
1: nasa
0: Boss Calvin, hello.
1: Nasa mga factories din.
0: Correct.
1: Oo, maraming mga sectors ng sa Japan ay nandoon ang ating mga kababayan.
0: Tama. Siyempre, sabi mo nga kanina, Maan, walang traffic today. Ako ay galing south of Manila. Sukat ko yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat yung oras.
1: Talaga ba?
0: Sukat to. Galing ako ng Alabang, Muntinlupa kanina. Kasi meron kaming takbo kanina ng aking running team. Batiin ko lang, shoutout ko lang ang The Run Collective, Coach Ken Mendola, Coach Precious Aguilar, Doc Nonon Cuadro, Coach Ann Aniaga. Siyempre, mga kasama ko kanina sila Joffrey, sila Joff, sila Doc Tommy, Mitch, at si Ed and si Justin. Kasi nagpapabati sila. Kasi kaninang breakfast namin, sabi ko, guys, I gotta go kasi babalik pa ako ng office.
1: Pero kasi
0: papashoutout
1: yun,
0: sila. Hello, guys.
1: Tansyado mo pag holiday, diba? Ay, 15 minutes lang yan.
0: Oo.
1: So, yun na, babagal-bagal ka.
0: Ako naman,
1: hanggang
0: 40
1: minutes.
0: Hanggang
1: sa ma-realize mo, ay, nakao.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. Late ka pa.
0: Ako naman, 40 minutes kanina. 40 minutes.
1: 40 minutes.
0: Sukat. West Service Road sa Sukat, tapos SLEX, tapos EDSA.
1: Yung sinakyan ko ng TNVS, ang sabi ko, ang luwag ngayon, manong, no? Walang traffic. Sabi niya, ay, opo, nakikita niyo yung mga nasa kalsada na yan. Mga nakapark na kotse. Mga TNVS yun.
0: Correct.
1: Kasi nga, bihira ang kanilang mga ano ngayon, piano.
0: Mga biyahe, pati mga motorcycle taxi, MC taxi.
1: Baka maraming tao ngayon sa mall.
0: Correct. Kanina, balita po kanina umaga, dyan po sa baybandang Libis Tunnel, may tumagalid na truck. Kaya nag-cause po siya ng traffic. Pero okay na eh, di ba? Nakita ko yung video na tinayo siya ulit eh. Pagkag eh. As in, wow. Pero we hope po.
1: Yun nga, kapag mas maluwag ang kalsada,
0: exactly.
1: Yun ang tendency na mas marami aksidente. Bakit? Magmamabilis ka eh. Kaya nga sa mga madaling araw yung mga aksidente. Kasi ang bilis mong magpatakbo. Di ba? Kaya mas ingat ka kapag maluwag
0: yung
1: kalsada. Pag traffic nga, hindi eh.
0: Correct.
1: Kiskisan lang ng inyong mga bumpers.
0: Kasi syempre, kapag maluwag, nag-average siguro ang speed mo ng minimum siguro 60 kilometers per hour. Pero usually kapag may traffic, mas mababa yan, 20 to 30. Mm-hmm. Eh yung 60, mabilis yun ha?
1: Oo.
0: Mabilis yun.
1: Eh kasi ang ating mga skyway, di ba? 60 lang ang minimum. Tama ba yun? Ang max na yun?
0: 80.
1: Max 80. Na yung 80. Pero so,
0: 80 sa skyway.
1: Minsan nga may 60.
0: Dati kasi sa NAIA-X, 60. Mm-hmm. Pero siguro na-notice nila na ay medyo mabagal ng konti. Mm-hmm. Pwede mo na, in-increase naman nila to 80 kilometers per hour.
1: Natatago mo pa ba yung mga kuha mo sa dashcam noong pandemic? Diba? Napaka-eerie. Yung walang-walang tao talaga. Diba?
0: Noong kasagsagan ng pandemic, ireremis din natin dahil kumbaga mababa nga ang supply for fuel, umabot yan, maan, 20 to 21 pesos per liter presyo ng petrolyo. Baka ngayon din, baka marami ding mga nag-long drive. Ito syempre, ang ating paalala, blow baguettes para sa ating mga automotive vehicles. Battery, check the battery, the lights, the oil, the water, the brakes, air, gas, engine, tires, and of course, ourselves. Importante si Dennis Trillo. Public naman yan pinost niya sa kanyang social media yung kanyang anak nga.
1: Nakatulog daw?
0: Pero wishing him well, sir. And importante tayo nasa maayos sa kondisyon always.
1: Ingat sa pagmamaneho.
0: Correct.
1: Yung mga kababayan naman natin mga nagko-commute lang, ingat din. Oo, tingnan natin, di ba? Kailangan medyo alert ka din. Pagbaba ng jeep, pagsakay ng jeep, isa kasi biglang arangkada, alam mo yun.
0: Bus.
1: So, ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating gagawin.
0: Ayan, so today po, makakusap po natin, actually, yung ating question of the day. Dahil mainit-init pa rin po, pero meron ng LPA, may bagyo na di ba?
1: Yes.
0: Pero still, sa mainit na panahon, ang ating question of the day, ilang baso ng tubig ang naiinom mo sa isang araw? Share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa YouTube natin, DZMM Teleradio, at syempre sa Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30. Kami po ay sabayang napapanood sa Signal Cable Channel 31, syempre po sa Prime TV. Shoutout ko lang yung magulang ko. Dumaan ako sa mga magulang ko kanina. Nanonood sila ng mga ibang episodes ng Arangkada Balita.
1: Ayan.
0: Guess sa bakapon si Attorney Barry.
1: Attorney
0: Barry Gutierrez.
1: Yes.
0: Sinong naabutan ko.
1: Dating senador, Richard Gordon.
0: Ayun. So, napanood ko kanina. Pinapanood nila yung episode ninyo kahapon with Attorney Barry Gutierrez. Sabi ko, uy, Prime TV. Teka, Arangkada. Nanonood pala sila ng mga past episodes.
1: Salamat naman. Pero sana, maganda din yung talagang araw-araw.
0: Actual araw-araw yan. Lagi silang nakaantabay sa news. Binabantay nilang yung mga galawan sa Senado.
1: Teka, itong tubig na tinatanong,
0: kapag
1: na mo-monitor mo yung iniinom mo?
0: Dapat per liter. So, papakita ko po.
1: Ilan ba talaga dapat?
0: Ang rekomendasyon ng mga doktor, 2 to 3 liters per day. Ito naman ang aking, di ko naman papakita yung brand. Ito ay nasa 946 ml.
1: Okay.
0: So, mag-almost 1 liter. 1,000 ml is 1 liter.
1: Oo, 1 liter.
0: So, at least sa isang araw, 2 to 3 liters sa isang araw.
1: Mm-mm.
0: Yan.
1: Mm-mm.
0: Nakakatatlong ganito na ako. Wala pa nga kalahating araw.
1: Ako nga nabigyan ng yung hydration bottle na may alarm.
0: Talaga?
1: Tapos meron pa mga app yan, di ba? Minsan, ito yung sa mga sa shala-shala.
0: Shala-shala.
1: Talagang i-alarm ka ng phone.
0: Uy.
1: Pwede ka rin naman sa phone, di ba?
0: Type
1: pwede
0: ka
1: mag-alarm.
0: I-link mo
1: i-alarm mo yan. Di ba? Mag sabihin, nakalimutan ko uminom Pwede mo namang i-set yung alarm na yun nga, yun yung time na mag-iinom ka ng tubig. Di ba? Gamitin mo yung phone mo fully. Maximize mo. Pwede sa ganun yun. Kaya hindi yung sabihin na parang, nakalimutan ko uminom. Ang hirap din yung mga nasa labas.
0: Yes.
1: Lalo yung ating mga kababayan. Yung iba, mga jeepney drivers, sila manong nagbabaon yan, nakikita ko galon.
0: Galon.
1: O, tricycle drivers dyan, nakikita ko, may mga bote sa gilid. Oo. Pero yun nga, mga construction workers, talagang ibabaon mo yon. Dahil kung hindi, bibili ka 'di ba? Di tulad sa mga opisina, libre ang ating tubig.
0: Innovation din 'yan sa technology ngayon, no? Kumbaga may mga Wi-Fi setting. So ibig sabihin baka yung water bottle mo may Wi-Fi setting,
1: yes,
0: 'yan.
1: Naka-Bluetooth. Yes.
0: Naka-Bluetooth siya. Oo.
1: So parang may app na i-remind ka. May iba kasi umiilaw eh.
0: Talaga,
1: no? Umiilaw. Yung alarm na sa phone ko, pero umiilaw yung bottle. Nasa na nga pala.
0: Nasa na nga pala. Baka merong ano 'yan, meron yung voice prompt, ah.
1: Uminom
0: man, uminom ka na. Oo, diba?
1: Eh, yun na nga. Eh, minsan kasi mga gadget na yan, una-una ko lang nakakatuwaan eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos diba, minsan may tatama rin ka.
0: Oo, tama.
1: Tatama rin mo na rin gamitin. Mm. Pero yun nga, inom-inom po tayo. Hindi lang dahil mainit ang panahon.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat yan, diba? Malamig, mainit, ay...
0: Iwas dehydration.
1: Oo.
0: Dahil sa Pilipinas, mainit talaga.
1: Out yung ay, mga toxin
0: importante
1: sa ating katawan, sa kidney.
0: Totoo yan. Diba? At maraming hindi mahilig uminom ng tubig.
1: Ayun.
0: Maraming hindi mahilig uminom ng tubig.
1: At ang iba, juice. Yung parang, hi, nag-juice na ako kanina. Nag-soft drink na ako kanina. Hindi po iyon counted. Tama ba? Hindi counted.
0: Hindi counted. Oo. Eh, diba? Sasabihin nila, eh, tubig naman gawa yan. Ay, hindi po. Kala
1: yung iba kasi, ewan ko ba, ayaw nila ng tubig dahil ang tabang. Hindi, di ba? Totoo yun. Yung mga tao na parang gusto
0: lasa.
1: Nila, may lasa yung iinumin.
0: Oo nga eh. Diba? Yun nga eh. Kaso sa lasa, syempre, samot sa aring mga contents yan eh. Mga ingredients. At syempre, sugar.
1: Mga sports drink. Hindi rin po counted yan. Mataas po sa sodium yan.
0: Yes. Oo.
1: Diba?
0: Or kung talagang kakailanganin, make sure na samahan ng tubig after.
1: Pero minsan kasi, kapag heavy yung sports activity mo,
0: kailangan talaga.
1: Kailangan talagang ma-replenish yan. Ano yung tawag doon?
0: Electrolytes.
1: Yung mga ganyan. Kailangan yan. Uh-oh. Pero, hindi po yan lang.
0: Correct. Uh-oh. Hindi naman yan lang.
1: Pinaka-healthy pa rin inumin ay tubig.
0: Oo. At dahil mamaya makakusap po natin ang isang nutritionist dietitian para pa rin na makakwentuhan natin, no? Tungkol po sa nutrition and hydration. Kahit summer pa rin, pero syempre sa Pilipinas, all year round, mainit. At mamaya po makakusap po natin ang kumbaga ang topic po natin mamaya is a water conservation campaign ng DENR. Yan po ang Wag Patak Saya.
1: Tubig!
0: Tubig pala ang ating theme ng ating episode today.
1: Swerte nga din yung mga hindi talaga, di ba dati nag-rotation pa yan, mawawalan ka ng tubig.
0: 90s.
1: Yung mga lugar
0: correct.
1: Na talagang walang patak ng tubig, talagang pila-pila balde. Mm-hmm.

0: все сервишу Линия Корпус са DZMM Radio Patrol се истренда. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din.
2: And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Baba!
1: Nakakabahong germs!
2: Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita, patuloy na magliligtas.
10: Donnie in here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda.

0: ay bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Para po talakayin ang Wag Patak Saya Water Conservation ng Campaign ng DENR, makasama po natin ang Chief ng Legal Affairs Office mula po sa kanilang hanay, ang DENR, si Attorney Casey Panopio Lofranco. Attorney Casey, good morning po and welcome to DZMM. Mix Busos and Maan Makapagal, good morning po.
2: Good morning po, Sir Mix. Mamaan, good morning po.
3: Wag Patak Saya.
1: Wag Patak Saya. Ano po ba ito, Attorney?

0: Itong Wag Pataksaya, ito yung campaign ngayon ng DNR which started nung March pa lang. Ang pinupursu nitong Wag Pataksaya ay yung mahikayat yung mga communities natin, mga households natin na maging mas responsable at matipid sa paggamit ng mga tubig natin. Kasi kada patak, talaga, every drop counts. Yun nga naman. Okay.
1: Doon mo lang naman ma-realize kapag nawala ng tulo yung tubig eh. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, eh, sakit natin yan, magsisipilyo, bukas yung gripo. Maghuhugas, all throughout ng paghuhugas ay bukas yung gripo. Ano pa ba? Anong maliligo, ganun din. Anong
2: usual. Opo.
1: Ganyan. Sa lahat ng gawaing bahay na gumagamit ng tubig.
0: So, maraming mga paggamit natin ng tubig, no? Mga potable water. Yung potable water na nanggagaling sa ating mga yung iba galing sa gripo, eh ginagamit natin for other means gaya ng pagdidilig, pagka-car wash, pagbabasa ng lupa, di ba kapag mainit at saka yung maalikabok, ginagamit natin siya. Eh, in fact, may mga means tayo to conserve water gaya ng pag gather ng rainwater. Ang dami natin ito. So, paggamit ng catch basins, pwede natin gamitin to sa pag gamit dun sa pagdidilig, di ba? Tapos yung meron pa yung
1: pangbuhos ng ating mga kubeta sa
2: imbis na magpa-flush ka, sabihin natin yung mga sobra mong tubig mula sa balde, ipang-flush mo na lang.
1: Yun na siguro yung habit lang, nakikita ko, kahit ako naman yun eh, maghuhugas ka, nagsasabon ka pa lang naman, open yung gripo.
0: Okay. Yes.
1: Yun ang hirap mong ano, ikaw, tayo, guilty tayo lahat.
2: Guilty ako sa paghuhugas ng pinggan.
1: Na kasi naka-open.
2: Naka-open. Kasi syempre, maghuhugas ka, punong-puno nung sabon yung kamay mo, on and off. So, hindi mo namamalayan, naka-open lang yung gripo, nag-aksaya ka na.
1: Kaya nga sa mall, di ba? Naka-ano yun? Bluetooth
2: dispenser.
1: Hindi, parang ano yun?
0: Automatic.
2: Sensor. Infrared. Di ba? Baga naka-Bluetooth, infrared.
1: Sensor yun.
2: Tama.
1: Diba, nakapag gagamitin mo lang, itatapat mo, doon pa lang.
2: Correct.
1: Siyempre, mahal naman yun kung yung gripo mo, may pa-sensor ka.
2: Oo nga. Masyala, pang-mall. Opo. So, ito po, ma'am, no? Ito po, Attorney Casey, ito po ang Wag Pataksaya. Ano po yung mga tinututukan po ninyong programs, activities, campaigns? Paano po ba ito, ma'am?
0: So, gusto nating magkaroon ng behavioral change doon sa ating communities. So, meron tayong mga, kung makikita nyo at naka-follow kayo sa mga social media page ng DNR, meron doon mga infographics na tinuturuan tayo ng mga tipid tips kung paano mas mapapaayos ang paggamit natin ng ating water resource. Tapos, meron siyang mga, para ipakalat talaga itong impormasyon, meron tayong Viber. Siyempre, lahat tayo may mga ganyan na, no? May Viber sticker tayo. Tapos, meron tayong hotline, no? Alam natin na yung tubig natin nasasayang din dahil sa may mga faulty, yung mga leaks, yung mga ganyan.
1: Tagas.
0: Meron tayong hotline, Viber, meron tayong QR code na nakapaskil din doon, which I can share with you para matulungan din sa campaign na ito. Para ma-report itong mga tagas na ito at ma-actionan. Kasi makikita doon, may location, ipipin mo yung location, saan nitong mga tagas, tapos may re-report siya sa...
1: Sa community, o sa barangay na lang, Attorney Karen, paano natin to... maipopromote itong Wag Pataksaya. Kasi minsan, di ba, may mga sunog. Walang available. Wala agad pambuhos. Kailangan ba may mga drum-drum? Kaya lang, sasabihin naman ng iba, kahit sa bahay, Attorney Karen, yung aesthetic naman ng bahay ko, puro drum. Tapos, puro balde, di ba? Parang papangit. Ganyan. So, paano may reconcile yun, Attorney Karen?
0: Napakalaking... partisipasyon ng ating mga magulang doon sa mga bahay, no? Kasi tayo yung mga kabataan, yung mga madalas gumagamit ng mga tubig pagka pumasok na yung mga magulang sa bahay sa office.
2: Opo.
0: Ano sila eh, tayong mga magulang, tayo yung parang educators.
2: Opo.
0: Lalo yung mga nanay. So pwede nating i-continue na i-inform sa ating mga anak kung na itong water kasi resource siya. Resource siya, so yung nauubos siya. Napaka ano lang natin, we take for granted itong lumalabas sa ating mga faucets.
2: Opo.
0: No? So parang maganda kung maipapakita natin sa ating mga households kung gaano ka-importante ito. Bahala na yung mga aesthetics na yan. Kasi alam nyo, may mga far-flung barangays, may mga small island barangays, at saka yung mga area sa matataas na lugar na El Nino o walang El Nino, nagkukulang sila ng water supply.
1: Oh, ah, ibig sabihin, inaakit pa yung mga tubig, galon-galon. Diba?
0: Yes.
1: Ayan, may ganun ha. At may mga kahit subdivision, diba? Hirap sila sa tubig.
0: Opo, yes, opo. May mga ganun.
1: Na nagrarasyon pa.
2: Diba, sabi nga, dibali ng, well, kasi ano lang naman to ha, conversation lang naman, diba? Dibali ng mag-brown out, wag lang mawala ng tubig. Of course, importante pa rin ang power and electricity, pero talagang hindi ka rin makasurvive
1: yung tubig talaga.
2: Nang walang tubig. Attorney Casey, sabi niyo po kanina, nagpo-provide po kayo ng mga tips.
0: Yes.
2: Ano po itong mga basic tips na ito?
0: Okay, yung mga tips na ito, yung mga nasabi niyo na rin kanina, no, habang nagsisipilyo, habang naguhugas ng plato, habang hindi pa ginagamit, patayin muna yung gripo. Maganda rin gumamit tayo ng mga basin, mga baso habang nagsisipilyo, no? Tapos yung mga tumutulong gripo, ayusin natin agad, at saka yung mga nasabi ko din kanina, i-report natin kung may mga tagas, no, yung ating mga tubo. At saka maging masinop tayo yung pagdidilig natin, gamitin natin as much as possible yung mga recycled water natin, no, yung mga pinang hugas natin. Tapos kapag ka, 'di ba naglalaba tayo, no, may washing machine, full load as much as possible. Kasi kung hindi full load, para mas efficient yung paggamit natin. Opo.
1: Diba may sinasabi sila na ano yung top load, front load, ano yung mas matipid. Kung bibili ka pa lang ha ng washing machine.
0: Mm-mm.
1: Ano pong
2: may ano po.
1: Diba sinasabi nila parang front load, mas konti ang ginagamit na tubig kumpara doon sa top load.
2: Mm-mm.
1: Yung nilalagyan mo. Yun.
2: Pero depende rin, no? Siguro sa setting ng
1: depende
2: ano.
1: Sa setting.
2: Ako rin man ang ginagawa ko dyan, kapag nakikita ko na, well, mostly pag full load talaga, yung tap water na level. Mm-hmm. Pero kapag mid lang, medyo tatantsahin mo rin eh. Kailangan ko ba ng full water level sa konting labahan?
1: Correct.
2: Sayang din sa labahan yun.
1: Kaya
2: sayang
1: nga,
2: din sa tubig yun.
1: Kaya nga may mga laundry station at the same time, katabi, water station.
2: Yes.
0: Yes.
1: Kasi yung, paano ba yun, Attorney Karen?
0: Ano, parang gray water management, no? Yung mga pag-recycle ng tubig na maaari namang gamitin for non-potable uses, no? Hindi naman
1: yun
0: pang-inom.
1: Yun sa laundry.
0: Opo. Kasi alam nyo, dapat, ngayon pa lang, dapat malaman ng mga kababayan natin itong importansya ng pagtitipid sa tubig dahil according to PAGASA, may looming na El Nino na magaganap. Hindi pa na-declare po, no?
2: Pero yun nga po, no? At least, ito nga, looming, di ba? Parang June, July, August yung inaasahan natin. So again, on ano po yung mga paghahandang ginagawa ng DNR?
1: So ibig sabihin ba nito ay konti ang ulan na mararanasan ng bansa sa mga buwan na to? Dapat kasi tag-ulan na yung time
2: yun
1: na
2: yun,
1: ha?
2: Eh.
1: Bumabaha-baha na sa atin.
2: Correct, yes. Opo. Ano po nga pinag-ginagawa ang paghahanda po at isang DNR, at is preparing for that?
0: For DNR, ito, nagsimula tayo nitong campaign na ito since March, no, para ipaalam sa publiko yung importansya ng patitipid. Kasi ang water supply ng Metro Manila comes from Angat Dam.
1: Mm-hmm.
0: No, bumababa siya ng bumababa. As of yesterday, ang pag-aalam ko, nasa 174.83 meters yung ano niya, yung taas niya. Pero usually, dapat nasa 180 siya. Nasa 180 meters. So, ang baba niya na.
2: Short lang na onte.
0: Short ng onte. Pero, ang sabi ng PAGASA, normal naman na bababa ito until the end of June. And then, supposedly, by July, aakyat na siya ulit. Kaso lang, because of the looming 79% chance na magkaroon ng El Nino, maaaring hindi yun mangyari because of drier season, lesser rainfall. So, kailangan tipirin natin yung ating reserve water sa Angat Dam.
2: Oo, tipirin natin natin reserve water kasi kung hindi rin tayo mindful sa paggamit ng tubig, lalo na kapag magkaroon ng demand at hindi umangat sa Angat Dam, mm-hmm. itataas din ang presyo ng tubig natin. Mm-hmm. Diba? Kapag mas marami ang consumption, tapos pag mas marami pa ang demand. So, nasa sa atin din yun. Babalik din sa atin. Diba? Kasi, baka masakit. Naramdaman ko nga, maan, eh, pagpasok ng February, tumaas yung water bill namin. Parang times three.
1: Times three? Bakit? Times three. Dahil yung consumption,
2: consumption
1: din.
2: Kasi siguro nagtaas din ang rate, tapos yung consumption tumaas mm-hmm. din. So, masakit siya sa bulsa.
1: Mm-mm.
2: Oh, yun.
1: Eh, right. Di ba, nung nagka-problema tayo, yung crisis sa oil.
2: Yun din.
1: O sa, sa gasolina, di ba? Yes. Eh, diba, ang Gatdam, gumagamit din ng kuryente yan.
2: Mm-hmm.
1: Di ba?
2: Nang,
1: ano din to? Parang domino effect yes. din to na baka mawalan din ang supply o kumunti ang supply ng tubig.
2: So at least naman, with that information na alam mo yung kapag nakikinig po tayo ng legit na balita, eh kapag i-confirm nga natin, at least yung El Nino, di ba? If that happens, quote-unquote, eh, at least we are better prepared. Mas alam natin. At alam natin yung mga tips na to, eh kasi hindi naman na rocket science yan eh. Basic lang yan eh. Di ba? And magandang paalala yan syempre sa DENR.
1: At sa mga nag-iipon ng tubig, ay takpan nyo rin naman yung mga drum at balde. Kasi baka pamugaran, no?
0: Mga
1: lamok.
2: Na
1: maraming kitikiti.
2: O baka mami, kapitbahay mo.
1: Problema naman natin ay ano, dengue.
2: Dengue. Okay, baka mami, kapitbahay mo, nakiligo. Yung drum mo puno tapos pagkita mo kalahati na.
1: Tanda ko naman ita ko, di ba? Yung pinapasok ko sa loob ng drum, naliligo.
2: Naliligo. Mga chikipi.
1: Ano ba yun? Experience mo yun? Yung sobrang liit ka pa nun.
2: Correct. Totoo yan.
1: So, nung sayang sa tubig yun, ha?
2: Sayang sa tubig. Oo nga, di ba pag yung mga bata, kapag nandun lang, oo nga, tama. Good reminder. So, at least, kung kailangan natin magtipid, eh, yung mga ganong klaseng mga fun-fun, eh, baka pwedeng paiwasan.
1: Tsaka sa sobrang init ngayon ng panahon, may mga nagpo-put up ng mini swimming pool.
2: Ayun din.
1: Diba? Nalagyan na lang ng tubig yun sa ating mga community, sa mga barangay. Kasi nga
2: pressure na.
1: Pero yun nga, tipid-tipid din.
2: Pero yun nga, eh, no?
1: Kailangan.
2: Kasi nga, usually this time, traditionally, pag mga third week, fourth week of May, paulan na eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi pa natin masyadong nararamdaman.
1: Ang kainit pa ngayon.
2: Ayan, pahuling paalala lang po, Attorney Casey, mula po sa DENR.
0: Okay, ang pahuling paalala po, para sa mga viewers ngayon, tandaan po natin, importante ang magtipid ng tubig, huwag pataksaya, every drop counts because of the looming El Nino. Habang meron pang water supply, tipirin natin ito dahil ang epekto natin pag pinagsama-sama ay malaki. Kung meron po tayong mga complaints about our water, kung may discoloration, may tagas, yung mga ganyan, maaari nyo po itong i-report sa, pwede po yung ibigay po ito, sa Viber.
2: Yes po, go ahead po.
0: Ayan, sa Viber number 0949-884-8927. Pwede rin po silang magpadala ng email sa wrmo@dnr.gov.ph. At meron din pong QR code sa aming social media page, which you can also access through this link, https://tinyurl.com/wrmo-hotline.
2: Ayan. Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney Casey Panopio Lofranco. Siya po ang Chief ng Legal Affairs Service mula po sa DENR. Thank you, ma'am.
1: Sige po, ma'am.
2: Go ahead, attorney.
0: Okay. Hello. Sana nakinig kayo sa mga anak ko, Phoenix, Coco. Sana nakinig kayo kay nanay, ha? At saka sa asawa ko, Attorney Butoy. Tandaan natin, tignan na natin ang ating mga tubo, kung may leaks, at magtipid sa tubig.
2: Para yung magtipid sa tubig, bilin sa mga anak, ha? Mga anak, ha? Tipid kayo sa tubig. Maraming salamat po, Attorney Casey Panopio Lofranco. Salamat muli, po. Chief Legal Affairs Service mula po sa DENR. Ang oras po, 11:36 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liverade Pro.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liverade Pro.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
10: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Alam mo kung ano ang pinakamasakit para sa akin? Hindi yung nalaman kung may sakit ka. Ang pinakamasakit, yung iniisip mong kailangan mong sirain ang alaala mo sa puso ko para lang mapadali ang pag-move on ko. Oren, mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi kita maaalala bilang pabigat. Maaalala kita bilang lalaking araw-araw pinili akong mahalin. Kahit siya mismo, unti-unti nang napapagod.
12: Private Confessions. Private Confessions.
4: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
2: Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos. Kasama po si Maan Makapagal. Bati lang po tayo ha. Bati lang po tayo sa YouTube. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mga suki natin dito. Sila, hello Paul Miranda. Binabati ko lang kayo kasi meron silang sariling diskusyon eh. Sila Doming Crisologo. Sarah C. from LACA. Magandang morning Miss Man and Sir Migs. Maraming mga Laker fans dito at sila ay kumbaga wapakels lang sa NBA Finals kasi wala daw ang kanilang Lakers. Tita Nona Damian, hello and good morning po. At syempre kay na Darwin Cabalan, Louis Basco, Wednesday po. Hello po, good morning Sir Migs and maganda and blooming mamaan. For me, minsan 8 glasses or lagpas na ang iniinom ko pong tubig. Listening po habang nasa biyahe. From Valenzuela City, mula kay Darwin Cabalan.
14: Buo ni araw ko.
2: Buo na daw. Buo na araw mo. Sabi niya, maganda at blooming. Totoo naman yun. At syempre,
14: pinasabi ko yun eh.
2: Ha?
14: Pinasabi ko.
2: Ah, pinasabi mo. Ikaw, meron ka pa ng ano ah. May rest ba ka pala? Syempre, kaya Darwin Cedillo, shoutout daw. Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City. Good morning. Samantala, meron na po tayong pasasalamatan.
15: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Maraming salamat po sa gardenia at syempre sa Umali family. Hi, hello and good morning po sa inyo. Thank you for your support, of course, to DZMM. Ngayon lang po, meron lang po tayong isang reports. Makausap po natin si Lestor Aler. Lestor.
16: Migs, Maan, tahimik at payapa sa mga oras na ito ang labas ng bahay.
8: kung saan ito yung sinalakay ng mga otoridad. Ito yan sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga, pasado alas 6 ng umaga kanina. Matapos ang sinagawang operasyon ng pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation, ito yung bahay na sinasabing tinitirahan umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan napag-alaman na pagmamay-ari ito ng tito ni Senator Robin Padilla na si Lakay Carino. May nakausap tayo noon na mula sa barangay at pati na rin doon sa mismong may-ari o yung nagre-rent doon sa bahay, kung saan ayon kay Maribel Gadong, puro leader ng subdivision, tinawag siya ng isa sa kanilang kagawad at XO na may gagawing operasyon nga doon sa naturang bahay. Sinabi niya rin na tumagal ng 30 minuto ang nangyaring operasyon kung saan sinuyod ng mga ito ang bawat sulok ng bahay. Kwento naman ni Vina Pahantoy na nakatira doon sa bahay kung saan ginawa ang operasyon, nagulat na lamang siya na may mga otoridad na sa tapat ng kanilang bahay. Pero paglilinaw niya, walang Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang bahay ng mga oras na yun. Kwento naman ng ilang mga nakatira malapit sa bahay kung saan isinagawa yung operasyon na wala silang nakita o naaninag na pickup truck na pumasok doon matapos ng tumakas sa Senado ito si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 13. Sa mga oras na ito, Migs, Maan, wala na ang mga tauhan ng NBI at CIDG sa lugar. Pero meron tayong mga nakitang ilang police mula sa Angeles City Police sa harap ng naturang bahay. At yan ang latest update para sa DZMM. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserpisyo para sa Pilipino.
2: Lestor, good morning, Migs and Maan. So actually, para at least sa mga unang nakakarinig pa lang ng balitang ito, kasi ako nasagap ko lang ito, kani-kanina lamang bago magprograma. So basically, wala sila nahanap.
8: Tama, Migs, no? Bigo itong CIDG at NBI na mahanap nga si Senator Ronald Bato de la Rosa doon nga no sa bahay na kanilang sinalakay dito yan sa isang subdivision sa Angeles City sa Pampanga kaninang umaga. Ayon nga doon sa nakausap natin na purok leader ay nagtagal no ng 30 minutes yung kanilang operasyon doon sa loob ng bahay. Hinalukot nila, hinanap nila kung meron bang traces nga ng Senator Ronald Bato de la Rosa, pero sa sadly, wala nga silang kahit nakita na Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon nga doon no, sa puro leader, ay may bit-bit nga itong yung sinasabing warrant of arrest nga no, laban nga dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
14: Lestor, ang kasi syempre kailangan merong representative from the barangay, no? So may tao din ba doon sa loob ng bahay?
8: Tama ka no, yung sa mga ganyang operasyon ay kinakailangan nga ng at least representative ng barangay na nakakasakop dun sa lugar. At nung time na magsasagawa sila ng operasyon, kwento nga nung nakatira dun mismo na nagre-rent nung bahay na pagmamayari nga nung tito ni Senator Robin Padilla, ay may tao ng mga oras na yun, kaya nagulat na lamang siya na may mga operatiba or may mga authority doon nga sa bahay. At nagpaalam naman daw itong mga authority na magsasagawa nga sila ng search doon sa loob ng bahay related nga dito nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa, Maan.
2: Tapos Lestor, kasi sabi mo nga nakausap mo yung purok leader, tapos mga kapitbahay. Meron bang at least days prior na meron ba silang parang nakitang mga unusual activity? Meron ba talagang nakatira sa bahay na yun? Kasi at the same time, merong tip na
14: may nagtimbre
2: na nandyan siya. Pero sila ba ati sa community, nakatunog ba sila?
14: Tsaka ang sinasabi ba, Lestor, nung umalis siya ng Senado, apparently, kasi di ba nakisabay daw siya kay Senator Robin Padilla, dyan talaga dumiretso, Lestor.
8: Nakausap natin yung mga nakatira noon, yung mga neighborhood doon sa mismong street na yon kung saan nakalagak nga yung bahay na pinaniniwalaang pinagstayan nga nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa, at ang ayon naman sa kanila ay wala silang naanin nagnunoo, nakita na kahit anong sasakyan o kahit na hinalang sasakyan na pumapasok nga doon sa naturang bahay, kahit yung sinasabing pick up na di umano na pinaglipatan nito ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nang lumabas doon sa Senado nitong May 13. Ito yung yung kasagsagan nung nangyaring putukan nga no sa loob ng Senado.
2: All right, maraming salamat, Lester Aler. Thank you, Lester. All right, so ngayon no, mahalagang mapag-usapan natin ang summer nutrition and hydration. Makausap po natin ngayon isang R&D, registered nutritionist and dietitian, Bianca Sanchez. Hello and good morning, Bianca.
16: Good morning po.
2: Yes, good morning. Good morning. Thank you. Thank you din. No? Kasi rare tayong nakakausap, nakakwentuhan ng isang registered nutritionist and dietitian. So pagdating sa hydration, okay, kahit paano na, siguro natapos na yung peak ng summer, mainit pa rin. So at least from your perspective, gano'ng ka-importante ang hydration?
14: Tsaka ano ba talaga? Ilang bang baso ng tubig ang kailangan? Kailangan ba malunod-lunod ka? Oo. Baka naman kasi di ba may effect din yung sa kidney. Pag right. So nalulunod na rin yung kidney. Mm. So ano ba talaga? Ilang baso ng tubig sa isang araw?
2: Yes.
16: Ang rekomendasyon po sa fluid intake o sa tubig na kailangan natin sa isang araw ay nakadepende po sa isang individual. Sa edad, sa gender, sa physical activity. Pero para po malaman natin kung gaano ba karami yung kailangan natin, pagising natin sa umaga, tignan natin ang kulay ng ating ihi.
14: Mm-hmm.
16: Kapag ito ay pale yellow o medyo maputlang dilaw, okay po kayo, hydrated kayo. Pero pag ito ay dark urine na or dark na yung ihi natin, ito ay pwedeng magsanhi ng dehydration na. Parang sign na siya na dehydrated na tayo. Kasama pa dito, pagka dry na yung labi natin,
14: mm-hmm.
16: o yung skin natin nagda-dry na din, o medyo nahihilo na tayo. Tapos lagi na tayong uhaw.
2: Oo, bakit Bianca, kapag dehydrated, baka isipin lang naman ng tao, pag dehydrated, uhaw lang naman yan. Pero kapag talagang dehydrated ang isang tao, maraming pwedeng maging effects yan, di ba?
16: Yes.
2: Katulad ng...
16: Pwede tayong mahimatay. Pwede tayong maging delusional.
14: Mm-hmm.
16: Yan. So, hindi lang siya sa pag-ibig nangyayari. Ay. Nangyayari din siya sa kapag nagkulang tayo
14: delulu.
16: Sa tubig. Magiging delulu tayo.
2: Correct.
14: So, kulang ka. Ang sasagot mo lagi, kulang ka lang sa tubig.
2: Kulang ka lang sa tubig.
14: Inom ka lang.
2: Siyempre, pag delusional, ang delusional, siyempre, English yan. Pag sabing delusional, in layman's terms, ano bang nangyayari kapag delusional ang isang tao, Bianca?
16: Parang minsan, nawawala tayo sa sarili. Parang na,
14: pag-ibig pa rin.
16: Oo nga, pwede pa rin natin siyang i-relay.
2: Ay, baka hukot ba kayo?
14: Oo, di ba?
2: Kapag wala sa sarili, okay, what happens?
14: May kasama Bianca? Siyang iba.
2: Oo.
14: Parang maglilulo na naman.
16: Pwede rin na parang sumakit yung ulo natin, lagi tayong nahihilo, yan, yung mga usual na nararamdaman natin pag dehydrated tayo. Yun, yung pinakamalala, yan, pwede na tayong mahimatay talaga sa sobrang dehydrated natin.
14: So, ilang baso ng tubig, ano ba yun, ano ba dapat ang interval? Pwede bang dalawa na ngayon para mamaya hindi na? Ano ba dapat?
16: Ayan, kapag pag-inom ng tubig, mas okay na ikalat natin siya sa isang buong araw. Hindi yung lulunurin natin yung katawan natin sa tubig. Kasi baka naman mahirapan yung katawan natin na i-process o ilabas yung mga sobrang tubig sa katawan natin. So, meron din tayong tinatawag na overhydration. So, kailangan din natin yung iwasan. Kasi kahalintulad po ng dehydration, ang overhydration, pwede rin siyang mag-cause ng laging masakit yung ulo natin. Then, tapos nahihilo na rin tayo. Halos pareho din sila ng sintomas. Yung isa kulang ka lang sa tubig, yung isa sobra ka sa tubig.
2: Mm-hmm. Pagdating sa pagkain, meron ba mga pagkain na nakakatulong sa ating hydration?
16: Ayan, so pwede tayong kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa tubig. So tulad yan ng pakwan, pinya. Tapos sa mga gulay natin, yung mga locally sourced natin na mga gulay tulad ng kangkong, pecha, yan, pwede tayong kumain, mga kamatis, para lang din ma-boost yung ating hydration.
14: Oo. Ito, Bianca, ang tanong kasi, may nagsasabi na first thing in the morning ay water dapat, preferably ay kumbaga yung medyo mainit-init, di ba? At wag daw muna kape. At sa gabi ba, dapat bang uminom talaga bago matulog?
2: Yes.
14: Diba may ganun eh? Kasi or else, parang nawiwiwi ka naman. Yeah. This oras ng gabi,
2: alam mo, same question. Oh, diba? Same question.
16: Ayan. Pagdating sa tubig sa umaga, okay naman siya para makatulong nga sa ating pag-hydrate. Ang kape, pwede masama lang siya kapag ininom natin siya ng walang laman yung chan kasi mm-hmm. pwedeng mag-acid tayo. Lalo na yung mga taong natitrigger, may mga GERD. Yan, mm-hmm. pwedeng matrigger ang acid reflux nila. Mm-hmm. So, medyo iwasan natin ang pag-inom ng kape. Pagkagising na pagkagising.
1: Water.
16: Pwede naman kung gusto mo agad mag-hydrate. Pero mm-hmm. hindi naman necessarily o hindi naman po sobrang kailangan na uminom ka agad ng tubig pagkadilat po ng mata.
2: Mm-hmm. Pagbago matulog.
16: Pagbago naman po matulog, nakadepende siya. Minsan po sa mga medyo may edad na, mas okay na wag na po munang uminom ng tubig kasi sila po yung mababaw lang ang tulog at laging umiihi sa gabi.
2: Oo.
16: So, napapadalas ang pag-ihi pag medyo may edad na po tayo. So, mas okay na wag po muna, pagising na lang.
2: Parang kaso, balance din, si, mabalance din maanin, di ba? Kapag ihi ka ng ihi sa gabi, nakocompromise naman yung sleep mo.
16: Oh, yes.
2: Tapos kapag di ka naman makarecover na maayos, hindi ka naman healthy yung feeling mo.
1: Dahil hindi ka nga uminom ng tubig sa gabi, pagising mo, yun yung sinasabi mo na medyo madilaw yung ihi.
16: Yes.
1: So, ibig sabihin, dehydrated ba ako
16: hindi
1: nun?
16: Hindi naman siya dehydrated agad. Pwede lang siyang maging sign. So, uminom ka na ng tubig pag medyo may medyo dark na po ang kulay ng ihi natin. So, parang, yan, pwede na tayo. Pwede siyang mag-lead sa dehydration.
1: Yung iba kasi, ay, replacement ang juice.
2: Yun
1: minsan,
2: na nga.
1: Minsan, sports drink.
16: Yes.
1: So, yun nga ang pinag-usapan namin kanina. Counted ba dapat dun sa fluid intake, yung mga ganun.
2: Yan din ang tanong ko. Mm-hmm. Oh.
16: So, fluid
2: intake. Tama. Yeah. Kumbaga, ESP tayo. Yes. ESP.
16: So, kapag,
1: same wavelength.
2: Same wavelength. Oo.
16: Kapag ka, sa pagdating sa juice, sa fluid recommendation, kasama mm-hmm. na siya. So, depende sa individual, may mga tao na may mga nirekomendahan na yung depende sa urine output, plus lang ng ilang ml ng tubig. Yung iba naman, may recommenda na parang 11 hanggang 13 glasses mm-hmm. of fluid. So, mm-hmm. pag doon, kasama na, accounted na po doon yung mga juices natin and yung mga coffee. Yan. Mm-hmm. Pero kapag ka po tubig lang, usually yan po yung recommended na 8 glasses of water per day. Pero nabanggit ko nga po kanina na nakadepende rin po siya sa isang individual.
1: Oo. Alam mo, isang problema natin, yung mga kababayan natin,
16: yes.
1: na nagtatrabaho sa labas. Ano yes. yan? Sila manong driver, jeep, TNBS.
2: Sila Aling Banang.
1: Oh, construction work. Yung mga nagtitinda sa labas,
2: sa
1: diba? Oo. Siyempre, kumbaga yung access mo sa public toilet, 'di ba? Minsan nga na hindi ka ayaw mag-CR dahil sa sobrang dumi. Yun na nga, kumbaga yung access talaga, tas, lalo kung namamasada. 'Di ba? Tipong kahit na iihi, nagkaka-UTI tuloy, kadalasan mga sakit nila, 'di ba? So ano maipapayo mo? Paano 'yon? Paano nila ma-observe na uminom nung ano eh? Kasi pag inom mo, mamaya mawiwi ka sa namamasada. Paano 'yon?
16: Kung ganun po, parang usually naman every 3 hours naman po tayo na mm-mm. nakakaramdam ng pag-ihi. So, paglalo na po pag well hydrated po tayo, mm-mm. parang every 3 hours tayo makakaramdam. So, mas okay po siguro na tumabi po muna sa isang tabi at umihi po tayo. Tapos ang pag-inom po ng tubig, magbaon lang tayo ng kahit 2 litro ng tubig, 1 galon ng tubig, naiinumin natin siya buong araw para mm-mm. naman po hindi oras-oras na nakakaramdam tayo ng pag-ihi.
2: So, at least, no, meron mga ganong mga signs. Wag din natin naman ignorin. Kasi naman baka mamaya, naihi na tayo. Tapos, sasantabi natin.
1: Pipigilan.
2: Baka naman magkaroon ng ibang issue. Yan, ayan. So ngayon, no, Bianca Atisa, nakikita mo Atisa iyong profession sa pagkain din ng tama, 'di ba?
16: Yes.
2: Ganun rin 'yun kahalaga, yung tamang pagkain kasi syempre hindi lang naman hydration ang issue natin. Marami ring may mga may comorbidities,
16: yes.
2: mataas ang cholesterol, 'di ba? High blood pressure at siguro sa mga kinakain natin, doon din siya kumbaga talagang nagma-manifest.
1: Teka. Si Kiko Cueto.
2: Boss Kiko.
1: Niya,
2: Boss Kiko.
1: Pagkumain ng matamis. Dadamihan ko lang na inom ng tubig.
2: Maka-flash
1: out din yan. Totoo ba yun? Ating ipin.
2: Nilaglag mo si Boss Kiko.
1: Kasi kailangan may case study.
2: May case study. Tama.
16: Pag ganyan po, yan. Maka-flash, pero mahihirapan po ang kidney natin. So, bibigyan natin siya ng extra work para ilabas po yung mga sobrang asukal sa katawan natin.
1: Oh.
16: So, mas mahihirapan po tayo.
1: So, hindi totoo yun.
2: Boss Kiko, ah.
1: Kasi, di ba, pag kumain ka ng, di ba, minsan gusto mo ng chips, is salty yes. yun, mataas sa sodium. Minsan, nag-crave ka lang naman.
2: Mayroon sa soda.
1: Ako, naisip ko, inom ako ng maraming tubig. Kasi para mabilis lumabas sa katawan.
2: So, kumbaga, it will defeat the purpose.
16: Yes.
2: Oo. Kasi kapag overworked ang kidney, hindi naman din yun maganda.
16: Hindi po siya maganda.
2: So, yun din. Tamang pagkain.
16: Tamang pagkain po talaga. So, bigyan ko po kayo ng tip. So, di ba po mayroon tayong pinggang Pinoy? Tinuturo po sa atin siya.
1: Liitan mo daw yung pinggan. Totoo. Liitan mo yung pinggan.
2: Oo, pero ano ba
1: kaso
2: dapat
1: ilang
2: naman?
1: Balik.
2: Tama.
1: Ilang balik.
2: Oo, yun nga lang. Pero ano naman ang pinggang Pinoy?
16: Ayun, yung pinggang Pinoy po, meron tayong tinatawag na go, grow, and glow. So parang alam ko po, elementary pa lang tayo tinuturo na sa atin yan. Yung go foods natin, yan yung mga carbohydrate rich sources o dyan nang gagaling ang enerhiya po natin. So ano ba yan? Yung mga kanin, tinapay, mga mais, kamote, yan. Tapos yung mga grow foods po natin, yan yung mga karne natin usually. So yung mga red meat natin, baboy, isda, manok, pwede rin yung tokwa, pwede rin manggaling dyan yung gatas. Tapos po yung mga grow foods natin, dito na papasok yung fruits and vegetables po natin. So yung mga spinach, ay yung mga kangkong, yan, yung mga kamatis, pwede rin yung mga talong, kung ano man. Sa mga prutas, saging, usual na nabibili po sa kahit saan lang, tapos pinya, ayan, papaya, pwede naman po.
1: Sabi nila uminom ka raw ng tubig bago kumain. Isang basong tubig. Para konting kainin. Busog ka na agad. Totoo ba yun?
16: Pwede naman po. Kung gusto nyo ma-boost po yung weight, pagbabawas po ng tinbang, isang baso ng tubig, pwede. Pero okay lang din po kung pagtapos na. Just make sure po na uminom tayo ng tubig, pag kumakain tayo.
2: Tsaka at the same time, pwede na nating mabawasan yung mga intake ng mga artificial sugar, refined sugar, through fruits.
1: Pero mataas din ang sugar ng fruits, ng mga juices.
2: Pero maganda ng fruits kaysa sa chocolate.
1: Pero yung mga naka-tetra. Di ba yung mga nakabote na
2: mga processed.
1: Titignan pa rin naman yung sugar content. Yung mga nag-intermittent fasting.
2: May kilala ako.
1: Yung iba kasi hindi talaga nainom ng tubig. Diba? Before kumain. So, ano ba dapat? Okay lang, tubig lang. Counted ba yun sa IF?
16: As a dietitian, hindi ko po kasi nare-recommenda ang intermittent diet. Intermittent fasting. So, hindi siya for general population. So, hindi po siya pang kalahatan. So, meron lang ilang sakit na pwede siyang i-recommenda pero hindi po siya para sa ating lahat.
1: Lalo kung matatanda na. Tapos si mga bata rin, kailangan ng nutrient.
16: Yes.
1: Taga-kompleto yun dapat.
16: At saka po, hindi siya sustainable na pagkain. Kasi po, kunyari, nasanay na tayo intermittent. Tapos bumalik tayo sa dati natin kain. So, minsan, yung katawan natin nararamdaman niya, may food na, finally.
2: Yes.
16: So, from survival mode, kakain po tayo ng kakain.
1: Madami
16: so,
1: rin.
16: So, maaaring, bumalik lang din po, dumoble pa po ang maging effect nito sa atin.
1: Pero kasi may iba kasi na hindi sanay mag-almusal.
16: Yes.
1: Hindi dahil sa sinadya nila. Pero totoo yun. Iba may mga taong sinay. Hindi nagka-almusal.
2: Ayan. Pahuli paalala na lang, Bianca. Last message.
1: Yes.
16: Stay hydrated po. Inom tayo ng tubig. Lalo na ngayong tag-init, lagi tayong pinagpapawisan. So, magbaon lang tayo lagi ng tubig para mapanatili nating healthy yung katawan natin. And always remember po yung MOBAVA. So, ano ba yon? Moderation, balance, variety. Moderation, wala naman pong masamang pagkain. Mag-limit lang tayo. Yan. Tapos, balance, wala pong nutrient na mas mahalaga. So, carbohydrates, protein, fats, pare-pareho po silang mahalaga sa katawan natin. And then variety, kumain po tayo ng iba't ibang pagkain, lalo na sa prutas at gulay, iba't ibang kulay, para po iba't ibang nutrients din yung makukuha natin sa kanila.
2: Alright, MOBAVA, moderation, MOBAVA, yes. Balance, and variety. Maraming salamat, ang gandang tip nun. Maraming salamat sa ating nutritionist, dietitian, Bianca Sanchez. Thank you, Bianca, for your service.
16: Thank you.
2: Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit.
2: Bye!

0: Ito ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mo na rin! 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, AM!
3: Ito ay nilalo, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo.
4: May mga na gusto kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino.
5: Manandamdamin kahit tagal namin tinatago.
4: Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilansad. Private Confessions sa DZMM. Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions. Private Confessions.
6: Isang simpleng tawag ang magbubukas ng lihim na matagal nang tinatago ni Oren. Sa una, iisipin ni Vera na may ibang babae ito. Pero habang nakikinig siya, malalaman niyang hindi pagtataksil ang kalaban nila, kundi isang bagay na maglalagay sa kanilang pagmamahalan sa pinakamabigat na pagsubok. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Vera na pinamagatang, "Akala ko may ibang babae ang asawa ko, pero ang totoong lihim niya ang mas masakit."
4: Private Confessions.
6: Mga gabing tahimik lang dapat. Yung tipong maghihintay ka lang ng tawag, magtatanong kung kumain na ba siya, tapos matutulog kang panatag dahil alam mong mahal ka pa rin ng taong nasa kabilang linya. Ganon ang akala ko nung gabing yon. Sa lock screen ng cellphone ko, nakalagay ang pangalan ko sa isang lumang reminder na ginawa ko noon para sa sarili ko. Vera, huwag kalimutang huminga. Noon, biro ko lang yon sa sarili ko. Pero nang gabing yon, halos hindi ko na alam kung paano huminga. 5 taon na kaming kasal ni Oren. Hindi kami perpekto. May mga tampuhan, may pagod, may araw na pareho kaming tahimik dahil sa trabaho. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala akong buo kami. Si Oren ang tipo ng lalaking hindi madaldal, pero ramdam mong nagmamahal. Hindi siya laging sweet sa salita, pero sa gawa, nandoon siya. Kapag malamig, inaabot niya ang kumot. Kapag puyat ako, siya ang gumagawa ng kape. Kapag masakit ang ulo ko, hindi na siya nagtatanong. Kumukuha na agad ng gamot. Kaya nang magsimula siyang maging malayo, hindi ko agad binigyan ng masamang kahulugan. Baka pagod lang. Baka stress lang sa trabaho. Baka may iniisip lang. Pero may mga gabing nagigising ako at nakikita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang dibdib, nakatingin sa bintana. Oren, tawag ko minsan. Lilingon siya, pilit ngumingiti. Wala, hindi lang ako makatulog. May problema ba? Umiling siya. Wala, matulog ka na. At dahil mahal ko siya, naniwala ako. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Nasa night shift siya sa opisina. Tumawag siya bandang 10:00. "Kumain ka na?" tanong niya. "Oo, ikaw?" "Oo," sagot niya. Narinig ko agad sa boses niya na pagod siya. "Sigurado ka?" tanong ko. "Oo, Vey, huwag ka nang mag-alala." Napangiti ako kahit di niya nakikita. Paano ko hindi mag-aalala? Asawa kita. Sandali siyang natahimik. Tapos mahina niyang sinabi, alam ko. May kakaibang bigat sa boses niya. Oren, may problema ba talaga? Wala, sagot niya. Miss lang kita. Doon ako napatigil. Hindi madalas magsabi ng ganoon si Oren. Miss din kita, sabi ko. Vay, kung sakaling, huminto siya. Kung sakaling ano? Wala siyang sagot. Oren, wala, kalimutan mo na. Matulog ka na. Mahal kita. Mahal din kita. Akala ko, doon na natapos ang tawag. Akala ko, ibinabanan niya. Pero hindi pala. Naiwan ang linya. Nasa tenga ko pa rin ang cellphone nang marinig ko ang mahina niyang paghinga. Akala ko, aksidente lang. Tatawagan ko na sana siya nang may ibang boses akong narinig. Oren, ready na si Doc sa line. Nanlamig ako. Doc? Doktor? Hindi ako nagsalita. Hindi ako gumalaw. Parang kahit paghinga ko, ayokong marinig niya. Ilang segundo pa, narinig ko ang boses ni Oren. Iba na. Hindi na yung boses ng asawang kausap ko. Ito yung boses ng lalaking pagod na. Dok, hindi ko na kaya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Masakit pa rin ba? Tanong ng doktor sa kabilang linya habang naka-speakerphone. Mas madalas na, sagot ni Oren. Minsan hindi ko na maitago. Natatakot ako na mapansin ni Vera. Napahawak ako sa dibdib ko. Ako ang pinag-uusapan nila. Dapat alam ng asawa mo, sabi ng doktor. Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi ko kaya. Oren, kailangan niyang malaman. Umiyak siya. Hindi ko pa narinig si Oren na umiyak ng ganon. Hindi iyak na malakas, kundi iyak na parang matagal nang pinipigilan. Pagod na pagod na ako, Doc, sabi niya. Pero mas natatakot akong makita niya akong nanghihina. Ayokong maalala niya ako na ganito. Doon nagsimulang gumuho ang mundo ko. Hindi babae, hindi relasyon, hindi pagtataksil. Sakit. May sakit ang asawa ko at hindi ko alam. Kinagat ko ang labi ko para hindi ako makagawa ng tunog. May options pa tayo, sabi ng doktor. Pero kailangan mong may kasama sa laban na ito. Siya na nga lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako, sagot ni Oren. Pero siya rin ang ayokong masaktan. Doon tuluyang tumulo ang luha ko. Ilang buwan na ba niyang pinapasan yon? Ilang gabi siyang nagkukunwaring okay? Ilang beses siyang umiti sa akin habang may sakit siyang itinatago? Naalala ko lahat ng sandaling sinasabi niyang pagod lang siya. Lahat ng gabing bigla siyang tatahimik. Lahat ng pagkakataong hinahawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit kesa dati. Hindi pala siya lumalayo. Nagpapaalam pala siya nang hindi ko alam. At sa gitna ng sakit, narinig ko pang sinabi niya. Kapag dumating ang oras, huminga siya ng malalim. Sabihin niyo na ako ang may kasalanan. Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng doktor. Sabihin niyo na pinili kong lumayo. Na nagsawa ako. Na naging masama akong asawa. Kahit ano, Basta wag niyang isipin na iniwang ko siya dahil wala akong choice. Oren, mas madali kong magagalit siya sa akin kesa mawasak dahil namatay ako sa harap niya. Napapikit ako. Hindi ko na kinaya. Hindi, bulong ko. Pero halos walang tunog. Hindi niya alam na naririnig ko. Hindi niya alam na habang sinusubukan niyang iligtas ako sa sakit, doon niya ako tuluyang dinuro.

ko pinatay ang tawag. Hindi ko rin siya kinausap. Hinayaan kong matapos ang usapan nila. Hinayaan kong marinig ang bawat salitang ayaw niyang sabihin sa akin. Mga test, gamutan, posibilidad, takot, oras. At nang tuluyan ng namatay ang linya, nakaupo lang ako sa kama. Hawak ang cellphone, nanginginig ang buong katawan. Gusto kong sumugod sa kanya. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin, alam ko na, hindi mo na kailangang mag-isa. Pero hindi ko nagawa. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung alin ang mas makakasakit sa kanya. Ang aminin kong narinig ko ang lahat o ang magpanggap na wala akong alam. Kinabukasan, umuwi siya bago mag-umaga. Nakita ko siyang pumasok ng dahan-dahan. Akala siguro tulog ako. Lumapit siya sa kama. Hinaplos niya ang buhok ko. At mahina niyang sinabi, "Patawad, Faye." Gusto kong imulat ang mata ko. Gusto kong hawakan siya. Pero nanatili akong nakapikit habang dumadaloy ang luha ko sa gilid ng mukha. Hindi niya napansin. O baka nagpanggap din siyang hindi napansin. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Hindi ko sinabi na alam ko, pero mas naging maingat ako. Mas madalas ko siyang lutuan. Mas madalas ko siyang yayaing magpahinga. Mas madalas kong hawakan ang kamay niya kahit simpleng nanonood lang kami ng TV. Minsan, nahuhuli niya akong nakatingin sa kanya. "Bakit?" tanong niya. "Wala," sagot ko. "Tinitingnan lang kita." Ngumingiti siya, pero may lungkot sa mata niya. At sa bawat ngiti niya, parang may kutsilyong dahan-dahang pumapasok sa dibdib ko. Isang gabi, habang magkatabi kami sa sala, bigla niyang sinabi, "Vay, kung sakaling may bagay akong hindi nasabi sa'yo, tumigil ang mundo ko." Tumingin ako sa kanya. "Anong bagay?" Umiwas siya ng tingin. "Wala. Hypothetical lang." Hinawakan ko ang kamay niya. "Oren, kahit ano pa yan, hindi mo kailangang harapin mag-isa." Napatingin siya sa akin. Matagal. Parang may gusto siyang sabihin. Parang nasa dulo na ng dila niya ang katotohanan. Pero sa huli, ngumiti lang siya ng pilit. Alam ko, at hindi niya pa rin sinabi. At ako, mas lalo akong natakot. Dahil alam kong darating ang araw na kailangan naming harapin ang katotohanan. Hindi bilang lihim, hindi bilang tawag na aksidenteng naiwan, kundi bilang mag-asawang parehong takot, pero parehong nagmamahal. Nung gabing yon, habang tulog siya sa tabi ko, hinawakan ko ang kamay niya at ibinulong ang pangakong hindi niya narinig. "Hindi mo ko kailangang protektahan sa sakit, Oren. Mas masasaktan ako kung haharapin mo ito nang wala ako." At doon ako

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.
14: May mga sakit pa lang hindi mo agad mararamdaman sa sarili mong katawan. May mga sakit na sa puso tumitira. At simula nung gabing narinig ko ang tawag ni Oren, pakiramdam ko, araw-araw akong may dalang mabigat na bato sa dibdib. Hindi ko sinabi na alam ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nakita ko kung gaano siya natatakot. At bilang taong mahal siya, hindi ko kayang dagdagan pa ang bigat na pasan niya.

Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid ako. Napansin ko ang mga bagay na dati hindi ko binibigyan ng kahulugan. Yung bigla siyang napapahawak sa gilid ng mesa kapag nahihilo. Yung minsang natutulala siya habang kumakain. Yung pilit niyang tinatapos ang pagkain kahit halatang wala na siyang gana. At ang pinakamasakit, yung pilit siyang ngumingiti para hindi ako mag-alala. Isang umaga, nadatnan ko siyang nagsusuka sa banyo. "Oren!" Halos patakbo kong lumapit. Mabilis siyang tumayo at naghilamos. "Ayos lang ako," sabi niya agad. Pero nanginginig ang kamay niya. Hinawakan ko siya sa braso. "Hindi ka okay." Ngumiti siya ng pilit. Pagod lang. Dati, maniniwala sana ako. Pero ngayon, bawat okay lang ako niya, parang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa dibdib ko. Hindi ko na siya kinontra. Sa halip, niyakap ko siya mula sa likod. Naramdaman ko ang pagbagal ng paghinga niya. Parang gusto niyang kumawala. Parang gusto niyang sumandal. At sa huli, sumandal siya. Mahina. Pagod. Tahimik. Salamat, bulong niya. Napapikit ako. Hindi niya alam na habang yakap ko siya, pilit kong pinipigilan ang sarili kong umiyak. Dahil kayang tumbasan ng walang katapusan ang aming pagmamahalan.

mas naging maingat ako pagkatapos noon. Kapag may lakad siya, gising ako hanggang makauwi siya. Kapag tulog siya, chinecheck ko kung maayos ang paghinga niya. Kapag nasa trabaho siya, lagi akong kinakabahan na baka may mangyari. Unti-unti akong nabuhay sa takot, pero pinili kong huwag iparamdam sa kanya dahil alam kong sapat na ang laban niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa veranda, nakatingin sa ulan, tahimik lang. Umupo ako sa tabi niya. Naalala mo yung first anniversary natin? Tanong niya bigla. Napangiti ako ng bahagya. Yung nasiraan tayo ng sasakyan? Tumawa siya ng mahina. Tapos umulan. At napunta tayo sa karinderya. Pinaka-romantic na anniversary, biro niya. Tumawa ako pero mabilis ding nawala ang ngiti ko nang makita kong hinihingal siya. Oren, ayos lang ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hanggang kailan mo sasabihin yan? Natigilan siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko nakita ang takot sa mata niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang kamay ko. Alam ko na. Tahimik. Parang tumigil ang mundo naming dalawa. Vay. Narinig ko yung tawag, sabi ko habang umiiyak na. Hindi mo napatay yung linya. Namutla siya. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya sa akin na parang unti-unting nawawala ang lahat ng tinatago niya. At alam mo, simula noon, tanong niya. Tumango ako. Napayuko siya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita kong tuluyan siyang nabasag. Galit ka ba? Mahina niyang tanong. Halos madurog ang puso ko sa tanong na yon. Bakit ako magagalit? Kasi nagsinungaling ako. Hindi mo ko niloko, sagot ko. Pinoprotektahan mo lang ako sa paraang alam mo. Umiling siya habang umiiyak. Hindi ko kaya, Vay, basag ang boses niya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Doon ko na siya niyakap. Mahigpit. Parang natatakot akong mawala siya kapag lumuwag ang pagkakayakap ko. At akala mo mas kakayanin kong mawala ka nang hindi ko alam? Umiiyak kong sabi. Tahimik siyang umiyak sa balikat ko. At sa gabing yon, unang beses naming hinarap ang katotohanan ng walang pagtatago. Mahaba ang usapan namin. Tungkol sa sakit niya, sa mga test, sa gamutan, sa posibilidad na gumaling, at sa posibilidad na hindi. Bawat salita parang may kasamang bigat. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-isa. Alam mo kung ano ang pinakamasakit para sa akin? Mahina kong sabi habang hawak ang kamay niya. Hindi yung nalaman kung may sakit ka. Ang pinakamasakit, yung iniisip mong kailangan mong sirain ang alaala mo sa puso ko para lang mapadali ang pag-move on ko. Oren, mahal kita. At kahit anong mangyari, hindi kita maaalala bilang pabigat. Maaalala kita bilang lalaking araw-araw pinili akong mahalin kahit siya mismo unti-unti nang napapagod. Umiyak siya lalo. Natakot ako. Natatakot din ako, amin ko. Sobra. Tapos bakit parang ikaw pa yung mas matatag? Napangiti ako habang umiiyak. Kasi may choice ba tayo? Tahimik kaming natawa pareho. Masakit, pero totoo. Mula noon, nagbago ang pagsasama namin. Mas naging totoo.
mas naging maingat. Hindi na namin sinayang ang oras sa maliliit na away. Hindi na namin pinalipas ang gabi na hindi nagsasabing mahal namin ang isa't isa. May mga araw na maayos siya. May mga araw na sobrang hina niya. At sa bawat araw na yon, mas lalo kong minahal ang mga simpleng bagay. Yung sabay kaming nagkakape sa umaga, yung panonood namin ng lumang pelikula habang nakasandal siya sa akin, yung simpleng paghawak niya sa kamay ko habang natutulog. Isang gabi habang magkatabi kami sa kama, mahina niya akong tinawag. Vay? Hmm? Kapag dumating yung araw, nawala na ako, huwag mong sabihin. Hinawakan niya ang mukha ko. Pangako mo sa akin, mabubuhay ka pa rin. Tuluyan na akong umiyak. At pangako mo sa akin, dagdag niya, hindi mo hahayaang ang sakit lang ang maalala mo sa akin. Hindi ako makasagot agad. Kasi paano ka mangangako ng ganoon sa taong hindi mo kayang mawala? Pero tumango pa rin ako dahil alam kong yun ang kailangan niyang marinig. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging milagro ang lahat. May gamutan, may pagod, may takot. Pero sa gitna ng lahat, may pagmamahal. At minsan, sapat na pala yun para kayanin ang isang araw. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako dahil hinanap niya ang kamay ko. Oren, mahina siyang ngumiti. Nandito ka pa? Napaluha ako agad. Palagi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. At sa pagitan ng katahimikan, takot at pagod, doon ko naintindihan ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang para sa masasayang araw. Hindi lang para sa mga panahong malakas kayo. Minsan, nagiging totoo ito kapag pareho na kayong takot. Pero pinipili nyo pa rin manatili. At kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, hindi lahat ng mahal kita nasasabi sa masayang paraan. Minsan, nasasabi ito sa pagpupuyat, sa paghawak ng kamay, sa pananatili kahit mahirap, at minsan, sa tahimik na pagpili na samahan ng taong mahal mo, kahit unti-unti nang nawawasak ang mundo ninyong dalawa.

0: número uno sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maala-ala mo kaya sa DZMM?
3: Hello?
4: Dave, si Emily to.
3: Alam ko. Nabalitaan ko lumaya ka ng anak.
4: Dave, pakiusap. Gusto ko makita ang anak ko. 6 na taon ako sa Saipan. Miss na miss ko na si Miko.
3: Emily, binabalaan kita. Wag na wag mong tatanggay manggulo dito sa pamamahay ko. Dating alkalde ang daddy ni Shane. At sa laki ng impluensya ko ngayon, kayang-kaya kitang ipapatay.
4: Dave!
3: Narinig mo yun?
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Isa sa mga pinakadakilang profesyon sa mundong ito ay ang pagiging ina. Inang handang mag-aruga hindi lang sa asawa, kundi lalo sa kanyang mga supling. Inang handang isakripisyo kahit ang sariling kapakanan. Maibigay lang ang alam niyang ikabubuti ng kanyang mga anak. Siya na handang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili. Sa linggong ito, mamamalas natin kung paano ibinigay ng isang ina ang lahat at lubos niyang makakaya para lamang sa kapakanan ng kanyang anak. Ang kasaysayang ating sisimulan ay buhat sa ipinadalang liham ni Emily, tubong San Pablo, Laguna. At ito ay pinamagatan nating Bola. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, ako po si Emily. Nagtuturo ako noon sa elementarya. Dahil na rin sa kakapusan at dahil walang permanenteng trabaho ang asawa ko, nagdesisyon akong magsaypan bilang isang domestic helper. Isa lang naman ang pangarap ko, Charo, na gaya rin ang pangarap ng kahit na sinong inang katulad ko. Ang mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya ko at mapag-aral sa isang maayos na paaralan ang nag-iisa naming anak. Ngunit nang tumungtong ako sa bansang Saipan, tila naging mapait sa akin ang kapalaran, Charo. 7 taon na ang lumipas. Bumalik din ako sa Pilipinas.
4: Marami kong dalang t-shirt para sa'yo, Leo. At saka chocolate. May nabili akong minsan na sale na sapatos. Hindi ko lang alam kung kasya sa'yo. Andiyan sa bagahe. I-check mo nga. Sige na.
6: Emily naman, nag-abala ka pa. Alam ko namang wala ka din naman. Sana itinabi mo na lang.
4: Naku, ano ka ba naman? Maliit na bagay lang yan sa laki ng utang na loob ko sa'yo. Sa inyo, dito. Noon ko pa nabili ang mga yan eh, pa isa-isa. Pag sale sa mga mall, dun sa Saipan. At saka, kayo na nga lang natitira kong mga kamag-anak dito.
6: Salamat, Emily, ha.
4: Kundi dahil sa'yo, wala akong malalaman sa mga nangyayari sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Ikaw na nga lang matino kong kausap sa telepono eh. Kahit nung una, hanggang sa...
6: Bakit naman kasi biglaan ang uwi mo? Sana tinawagan mo ko para kahit papano, nasundo man lang kita dito sa airport.
4: Ay, hindi ko na naisip, Leo. Basta nung okay ng lahat, ang goal ko makabalik kagad ng Pilipinas kasi nga, miss na miss ko na ang anak ko.
6: Emily, huwag kang mabibigla, ha?
4: Ha?
6: Kasi isang araw na lang nagulat kami. Nung minsang dumalaw ako sa bahay ninyo, wala na rin si Dave, pati si Nico.
4: Ano? Kaya pala hindi ko makontak ang cellphone ni Dave. Akala ko putol lang. May alam ka ba kung nasan sila ngayon?
6: Wala kang alam eh. Basta pagdating namin, nakapadlock na ng bahay. Wala na lahat ng gamit.
7: Masyadong mabigat yan, hindi hindi ko kaya. Oy, Lori, ikaw naman ha, huwag kang tumuha nga dyan. Ayan ang mga customer. Oh, asikasuhin mo. Kapag tayo nadukutan na kahit isang piraso ng tinda kong t-shirt, naku, eh, ikaw mag-aabo, no? Kala mo, wala kang inatukal kundi mag-make-up. Oy, aba! Oh, anong masamang hangin nagdala sa'yo dito, Emily? Hindi ba dapat nandun ka sa side pan? Nakakulong? Ay, dapat sa'yo binibitay eh. Nahihiya ka? Eh, dapat lang mahiya ka. Nakakarimarim yung mga pinagagawa mo sa saipan. Doon ka ba naghasik ng lagi? Ay, umalis ka lang at busy ako. Malas ang mga katulad mo dito sa tindahan ko.
8: Nay, alam niyo, wala akong kasalanan. Alam mo, nickname mo.
7: Ewan ko sa iya! Mira, wala naman niya pagiging sinungaling mo. Alam mo, Emily, kahit doon pa man, hindi na kita tayo. Alam niya ni Dave, yung mga tipo mo ang hindi gagawa ng maganda. Eh, kesyo, mahal ka nga daw niya. Eh, wala naman ako magawa. Mabuti na nga lang naisipan mo mag-abroad. At mabuti na lang nabuking nilang adik ka.
8: Alam ang Diyos, hindi ko kaya gawin ang mga bagay na yun. Hindi naman ako magtatagalin. Gusto ko lang yung malaman kung nasa yung mag-abroad.
7: Ay, hindi ko rin alam! Ay, naku, pwede ba umalis ka na? Umalis ka na na!
8: Nay!
7: Ay! Nay! Yung customer, ay sikasuhin mo nga dyan, chismosa!
8: Sara! Parang awa nyo na ako. Sige na po, maawa kayo.
7: Ay, naku naman, Emily! Ang kapal din naman na mukha mo, no? Huwag mo na silang hanapin. Dahil hindi ka na nila kaya tanggapin. Lalo na lang ako. Matagal ka ng burado sa buhay nila.
9: Oh, Emily. Puka. Teka, papabili ako ng merienda kay nanay. Saka soft drinks.
4: Hindi na. Hindi naman ako magtatagal, Simon.
9: Teka, kailan ka pa dumating mula sa Japan?
4: Nung isang araw lang.
9: Buti na, tsempuan mo ako. Bukas, pabalik na ako sa Maynila eh. Umuwi lang ako para magbakasyon. Birthday ko nung isang araw. Alam mo naman sa Marina, tulad ko, ginto ang bakasyon.
4: Simon, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong alam na ibang makakatulong sa akin, kundi ikaw lang.
9: Ano ba yun, Emily?
4: Alam kong malapit mong kaibigan si Dave. At sigurado kong alam mo kung nasan sila ngayon ang anak ko. Kahit ibigay mo lang sa akin ang address, ako na lang maghahanap.
9: Emily, wala akong alam eh. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Dave mula nung mali sila kasama ng anak
4: mo. Parang awa mo na, Simon. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi.
9: Maniwala ka sa akin. Wala akong alam. At saka, wala na rin naman silbi kahit mahanap mo sila eh. Kaya mabuti pa, huwag na lang sila malapin.
4: Simon, gusto ko makita si Miko. Gusto ko makuha ang anak ko.
9: Emily, ang huli kong balita kay Dave, may iba na siyang pamilya.
10: Magbabalik ang
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: MMK sa DZMM.
5: Charo, ipinigay sa akin ni Simon ang naitabi niyang address at telepono ni Dave sa Maynila. Kahit hindi ganon kalaki ang naipon ko, nagpursige akong makipanuluyan sa isang malayong kaibigan dito sa Maynila. Natuntun ko ang bahay ni Dave. Sa isang marangya at magarbong subdivision siya nakatira noon. Halos araw-araw ay nagmamatsyag ako sa mansyon nila. Sabik na sabik ako kay Miko. Isang tingin lang sa malayo ang kaya kong gawin dahil may sariling yaya si Miko.
16: Nay, natanggap niyo ba yung pinadala ko nung isang araw? Bakit hindi man lang kayo tumawag dito sa opisina ko?
7: Ay, naku Dave, anak. Oo, naku, pasesya ka na. Ay, natanggap ko, oo. Salamat sa padala mo, ha?
16: Mabuti naman, ho.
7: Eh, nabisi ako masyado. Dumating yung mga bagong paninda ko, mga t-shirt at blusa. Eh, kailangan ko mag-imbak ngayon at peak season. Eh,
16: magkano bang kakailanganin para sa pagre-renovate ng bahay dyan sa atin sa San Pablo?
7: Ay, kung papataasan mo itong bahay, kahit mga 300 hanggang 350,000. Ay, iba na yung may konting sobra. At saka maingi yung bibiling materyales. De klase.
16: Sige, ho. Didiskarte ako dito sa office. Hindi ko ipapaalam kay Shane to. Palalabasin kong gastos ng kumpanya. Next week ko, papadala ko. Kayo na akong umawak na lahat ng pera.
7: Ay, walang problema, anak. Ay, teka. Mabuti na alala ko. Ay, si Emily. Nakabalik na mula sa Saipan. Pinuntahan ako rito. Hinahanap ko.
16: Ha? Sabihin nyo, wala kayong alam, ha? At huwag na huwag nyong sasabihin kung nasan ako.
7: Ay, siyempre naman, anak. Manggugulo lang yung Emily na yun.
16: Kung sa bagay, sa laki nitong Maynila, imposibleng matuntun niya ako. Shane, Tama na yung paperwork mo. Pati ba naman dito sa bahay, dala mo pa yung trabaho mo sa office?
8: Oh, Dave, bukas kasi may mga big clients ako from London and Spain. Tinatapos ko lang yung proposal ko sa kanila. Gusto ko silang ma-impress.
16: Diba ang sabi ko, pag dito sa bahay, ako lang ang iintindihin mo. Yakap nga sa misis ko, super ganda.
8: Teka lang, ano ba? Anong kikiliti ako?
16: Stop it! Maligo ka na. Pahinga ay tayo, honey.
8: Okay. Just give me 10 minutes. Binabasa ko lang ito.
16: Teka. Bigla akong naalala. Yan ang suot mo nung unang magkita tayo sa San Pablo, di ba?
8: Ay, oo nga. Pink blouse? Kasi paborito ko ito.
16: Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kung di pa kayo nagkaroon ng special project ng papa mo sa San Pablo, at nagkataon naman nakilala kong barkada ng father mo.
8: At
4: kung ano-ano pang kinukulit-kulit mo ko nun para benta ng insurance plan. Wala na, hindi mo na ako tinantanan. Kaya ngayon, oh, ayan, meron na tayong baby. Kasal na tayo.
16: Ang bilis ng panahon, no? Ano? Mm. Maliligo ka ba? Ay! Ikaw ang paliliguan ko ng halik.
4: Oo! Sasabay ka ba sa kotse o yung van na lang gagamitin mo? Nagmamadali ako, sweetie.
16: Sige, 10 minutes. Shave na lang.
4: Okay, pakibilisan, please. Oh. Hello? Hello? Hello? Prank callers. Oh, Dave, bababa na ako. Mag-intay na lang ako sa car. Nakakahiya sa driver. Kanina pa naghihintayin si baba. Pakibilisan, ha?
16: Yes, dear. 5 minutes.
3: Hello?
4: Dave, si Emily to.
3: Alam ko. Nabalitaan ko lumaya ka ng anak.
4: Dave, pakiusap. Gusto ko makita ang anak ko. 6 na taon ako sa Saipan. Miss na miss ko na si Miko.
3: Emily, binabalaan kita. Huwag na huwag mong tatangkay manggulo dito sa pamamahay ko. Dating alkalde ang daddy ni Shane. At sa laki ng impluensya ko ngayon, kayang-kaya kitang ipapatay.
4: Dave!
3: Narinig mo yun? Tigilan mo na ang pagtawag dito.
4: Hello? Hello, Dave?

0: Malapit sa akin na makatanggap ng mga ganoong salita mula sa dati kong asawa. Walang gabi noon na hindi ako umiiyak. Iniisip kong palagi kung susuko ako. Ano na ang mangyayari sa akin? Hanggang sa isang araw, nakaisip ako ng isang paraan upang mabawi ang anak ko.
1: Pasensya ka na, Emily, ha? Late ako ng konti. Nakiusap lang ako sa commander namin na lumabas lang saglit. Sabi ko na lang, emergency.
2: Okay lang, Simon. Hindi naman tayo magtatagal, eh. Teka, ha? O-order muna ako ng kahit burger at fries. O, ano pa gusto mo?
1: Hindi na. Hindi ako nagugutom. Ano, eh? Nakontak mo na ba si Dave?
2: Tumawag ako kahapon sa binigay mong number. Nung una, babae ang sumagot. Nung tumawag ulit ako, si Dave na nakausap ko. Simon, pinagbantaan niya akong papatayin. Ibang-iba na siya.
1: Bakit hindi ka magdemanda? Emily, may karapatan ka dahil nanay ka ni Miko.
2: Alam mo naman, wala akong ganung kalaking ipon. Ang gusto ko lang naman, nakuha ang anak ko. Yun lang.
1: Mahirap ang binabalak mo, Emily. Base sa kwento ni Dave sa akin noon, gwardyado ang mansyon na tinitirhan ni Dave.
2: Kaya nga, hihingan kita ng tulong, Simon. Parang awa mo na. Ikaw lang ang pag-asa ko. Wala nang iba.
1: Wala akong ibang maisip na paraan, eh. Mahirap, eh.
2: Simon, ilang araw na rin ako nagmamatsyag sa bahay nila. Marami silang katulong. Iniisip ko, baka pwede ako mag-apply. Kunwari nakatulong. Yun lang ang naisip kong paraan.
1: Pero hindi pa mahirap yung binabalak mo? Emily Delicado, hindi naman pwedeng hindi ka mabibisto dun sa loob ng mansyon.
2: Alam kong delikado yon, pero bahala na. Bala kong magpanggap na Lloyda.
1: Bahala ka sa diskarte mo. Ano't ano man ang mangyari, alam mo na kung saan ako makukontak.
2: Gagawin ko ang lahat, Simon. Kahit na ano, mapasa akin lamang ang anak ko.

0: cute mo naman. Alaga mo siya?
1: Ay, oo. Babae itong alaga ko. Ay, doon kami sa malaking puting mansyon nakatira. Ayan o. Kaya nga akong hapon, pumapasyal kami rito sa park kasama ng ibang katulong. Ay, ikaw, sino nga palang amo mo? Saan kayo?
2: Sa kabilang street pa. Ang problema ko nga eh, bigla akong pinaalis eh. Kasi pupunta na raw sa abroad yung mga amo ko.
1: Nako, maraming ganyan. Yung bigla-bigla ka na lamang palalayasin. Ang turing kasi ng karamihan sa ating mga kasambahay eh, parang aso lang. Alam mo, maswerte ako. Mabait si na Ma'am Shin at Sir Dave.
2: Ah? Lagi bang nandyan ang mga amo mo?
1: Naku, gising mga yun eh. Aalis sa umaga. Darating yun, laging gabing-gabi na. Madalas na sa laki ng mansyon nila, di na kami nagkikita-kita pa eh.
0: Meron pas kaming sari-sariling quarter sa likod.
2: Ah, ilan ang bata sa bahay ninyo?
1: Dalawa yan. Itong baby na anak ni na Sir Dave at saka yung pamangkin ni Sir Dave, si Miko. Ang kwento nga sabi ni Sir, inampun niya yung bata dahil ulila na. Parang anak na rin ang turing ni Ma'am Shin dun sa bata.
0: Ay, ako nga pala si Lilay.
1: Ay, ikaw, anong pangalan mo?
2: Ako nga pala si, Loida.
1: Sige, Loida. Babalik na kami sa mansyon.
2: Lilay? Baka naman pwede mo akong tulungan. Ipasok mo naman ako dyan, no? All around ako. Pwede sa bata, laba, plancha, lahat, kaya ko.
1: Sige. Mukha ka namang mabait eh. Pwede kong sabihin na kamag-anak kita. Kaya lang sa ngayon kasi wala pang bakante.
2: Okay lang yun. Kung sakali lang naman. Teka, etong cellphone number ko.

0: A mother's heart is always selfless and sacrificial. Her love is genuine and she can do beyond our expectations. Maging matagumpay kaya ang plano ni Emily na mabawi ang anak. Huwag kaliligtaang sabaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Bola. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng 10 lalaki na mga kable ng telco sa Barangay 15 sa Caloocan City. Nakuha na ng pagbubukas ng takip ng manhole saka pinagtulungang hatakin ng mga sospek sa isang eskinita ang mga kable. Agad namang naaresto sa follow-up operation ng 3 sa mga sospek. Ayon sa pulisya, ito na ang ika-4 na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso. Sa ibang balita, Senator Panfilo Lacson na nindigang tagumpay ng minorya ang pag-walkout kagabi sa kalagitnaan ng sesyon sa Senado. Naritong kumpirmado, siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Trisha, sinite Senator Panfilo Lacson na isang tagumpay para sa minorya ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ng Senado kagabi. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na ipinakita ng minorya na hindi lamang sa dami ng bilang nasusukat ang laban sa Senado, kundi maging sa tamang paggamit ng mga umiiral na patakaran. Ayon pa kay Lacson na sa panig umano ng minorya ang rules ng Senado, kaya pinilit nilang umatra sa halip na sumabay sa nais ng majority bloc. Nag-walk out ang mga miyembro ng minorya kagabi sa gitna ng mainit na debate tungkol sa motion ni Senador Rodante Margoleta na magpapahintulot sa online participation sa mga pagdidiskusyon sa Senado. Iginiit ng mga minority bloc na hindi dumaan sa tamang proseso ang motion na talakayin ito sa plenaryo habang bagay na kinontra naman ng majority bloc. Samantala, binatikos din ni Lacson si Margoleta dahil sa umano'y mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros nang questionin ang kanyang legal background. Ayon kay Lacson, ang pinagtatalunan ay usapin sa rules ng Senado at hindi simpleng legal expertise lamang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Sa entertainment, bahagi na ang aktor na si Pepe Herrera sa nalalapit na comedy drama sequel na Home Along Dariles, The Reunion. Sinlabas sa poster ng talent agency na Star Magic, gagampanan ni Pepe ang karakter ni Baby Boy na ilarawan bilang bagong energy sa OG Real Squad na sina Nova Villa, Claudine Barreto, Vandal Quizon, Smokey Manaloto at marami pang iba. Una nang ipinasilip ang teaser trailer ng pelikula na umiikot sa pagpapatuloy ng buhay ng pamilya Cosme matapos ang pamamaalam ng kanang padre de pamilya na si Kevin Cosme na ginampanan ng yumaong comedy king Dolphy. Sa direksyon ni Boy 2 Quizon, mapapanood ang Home Along Dariles The Reunion sa June 17.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindong.

0: maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
3: In fairness sa ating ngayon, partner, napaka floral ng kulay natin.
2: Oo nga.
3: Both of us.
2: Hindi pa tayo nag-usap niyan,
3: partner, pero talaga namang parang bulaklak ang ating punggalawan for today's video. I like your pink color, partner.
2: Salamat, partner.
3: Ang ganda ng dating. Nakakabata.
2: Pink din yan ang tingin ko or ako ba ay color blind?
3: Tama ka. May konting, hindi naman, partner. Hindi pa tayo. Wala ka pa doon. Oo, love your eyes. Sabi nga lang. Sponsor natin kanina. Nasegway ko ba yun? But anyway, beke naman, free contact lens. Pa-expire na ang may grado kong contact lenses. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nakatutok po ngayon on a holiday Wednesday. Hello po sa lahat ng mga kasamahan po natin, kapatid natin, mga Muslim ngayon na nagdiriwang ng kanila end of Ramadan. Mm-hmm. Yun po. Hello po sa inyong lahat.
2: Or Feast of Sacrifice. Parang ganun yan.
3: Oh, okay. Mm-hmm. Ayun, hello po sa inyong lahat. Mm-hmm. And syempre, samahan niyo po kami ngayon. Yung mga hindi naman po Muslims, but of course, yung mga naka-holiday rin po ngayon.
2: Yes.
3: Wala pong holiday ang ating usaping legal. Ano? So, samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
2: Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At, syempre, yes. Last but definitely not the least, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, yung mga pinangakuan natin ng mga live callers this past few days. Pasensya na kasi nagkaroon ng press con si Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya kahapon. So medyo nabawasan
2: pero nakausap ko siya off the air. Natapos naman na namin. Oh, medyo mahaba nga yung aming usapan.
3: Ayun. Mm. Dapat pala off the air para walang time limit.
2: Pero actually, kung hindi siya tatawag ngayon, pwede kong bigay yung detalye ng amin na pag-usapan para makinabang din ang ating ibang kapamilya.
3: Oo, amen to that. So kung kayo po may mga katanungan po na pwede pong sagutin ni Attorney Noel ngayon, pwede nyo na po ipadala sa amin po mga hotline.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 1:05 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
0: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
0: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Mga kapamilya, ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po sa pag-ibig?
2: Aba,
3: wow!
2: Valentine's
3: yun ang bunga talaga natin ngayon. Mm-hmm. Pagdating po sa pag-ibig, kasi nagte-trending po yung Mamarites ko lang kamakailan ng isang napakagandang sports journalist partner, courtside reporter, dahil po siya ay ano bang tamang doon? Hindi pa sila in a relationship pero parang nasa getting to know stage or may nakakausap po siya ngayon na isa pong player, basketball player, na sinasabi po nilang halos kalahati na ng kanyang edad. Pero hindi naman halos to be honest. 33 ang napakagandang sports journalist at 18.
2: Yung
3: basketball player.
2: Okay.
3: So ang tanong ng lahat parang nagkaroon ng debate sa social media about this. Pero let's look at this from a legal perspective. Ano po ba ang sabi ng batas pagdating po sa relasyon ng magkaibang henerasyon? Ganon, partner, go ahead.
2: Okay. So kung tutuusin mo, partner, kung ang pag-ibig lang ang pinag-usapan natin, yung damdamin, wala pong bawal dyan.
3: Okay.
2: Pero kasi sa ating batas, ang pinagbabawalan ay yung pagkakaroon ng sexual relations sa isang minor de edad.
3: Okay.
2: So linawi lang natin, pag sinabi nating sexual relations, parental guidance lang po sa ating mga kung may nakikinig na bata, ibig sabihin ito po yung pakikipagtalik sa mga below 18. Kasi ang definition po ng child sa ating batas, hindi lang sa RA 7610, kundi sa lahat ng child protection law, ang isang tao bago siya mag-18th birthday o kahit na narating na niya ang edad na 18 pero siya ay mayroong physical or mental disability or condition na kumbaga nagresulta sa kumbaga kawalan niya ng kakayahan na pangalagaan ang kanyang sarili, unable to fully take care of themselves.
3: Okay.
2: So dito, pero dahil sexual relations ang pinag-uusapan natin, kailangan nating pag-usapan itong batas na nagbababa sa age of sexual consent. Ibig sabihin, kailan ba maituturing na ang bata below 18 ay nakapagbibigay ng pagpayag o permiso sa pakikipagtalik.
3: Okay. May ganyan palang batas.
2: Meron. Ang tawag dito, partner, ay RA 11648.
3: Okay, so...
2: Dati, ito yung, kumbaga, known as yung nagtataas sa age of sexual consent.
3: Okay.
2: Kasi dati, partner, matagal na panahon na ang age of sexual consent sa Pilipinas provided under the revised penal code ay 12. Napakababa.
3: What?
2: Oo, partner.
3: Ngayon.
2: Ngayon, itinaas na nitong March 4, 2022 lang. Ha? Medyo late siya. Wala pang...
3: Pagets pa.
2: Three years, mahigit lang.
3: Almost 4 years ago.
2: Oo, so dito, partner, four years pala. Mahina ako sa math.
3: I got you,
2: okay?
3: Partner.
2: So dito, partner, kasi nga, kapag nakipagtalik ka, dati, below 12 years old, o ngayon, below 16 years old,
3: 16.
2: Kahit na pumayag, kasi hindi mo siya pinwersa, walang physical force, o walang psychological force in the form of intimidation, pananakot, coercion, pamimilit, o kaya yung talagang may physical force na merong tinututukan ka ng baril, tinututukan ka ng patalim, etc. So ngayon, pinag-uusapan natin dito, kumbaga jump off point lang natin yung may karelasyon na 18 years old at 33. Dahil doon po, walang bawal. Dahil above 18 na, sabi ng ating batas, RA 11648, dapat yung below 16 ang maaari nating sabihin na kahit pumayag yun, rape yun. Kasi itong RA 11648, itong nag-aamyenda doon sa definition ng rape under the revised penal
3: Pero
2: code.
3: Pero para malinaw lang, partner, hindi naman po ito para lang may idea pong ating mga kapamilya. Mm-hmm. Hindi po ito para sa mas matandang lalaki at mas batang babae lang.
2: Any
3: it
2: partner.
3: Can be,
2: yes, partner.
3: LGBTQIA as
2: yes,
3: well.
2: Wala. Okay. Male, female, heterosexual, binary, non-binary. Sako po dito. Kasi ang definition po ng batas, at least for certain acts of rape, any person ang dinidefine. Of course, yung ating traditional, at nandyan pa rin yan, yung inserting a penis inside the vagina, kasama pa rin po dyan kapag merong physical force, psychological force, pananakot, pamimilit, etc. Rape pa rin yan.
3: Okay.
2: Pero kumbaga ngayon kasi, rape din. Halimbawa, pag-insert ng isang object sa kumbaga genitalia. Okay. Anal or alam na natin yung anal sa puwet.
3: Private parts
2: ng isang tao, regardless ng gender or sexual orientation. Pero balikan natin kasi as a general rule, so general rule po ito, pag nakipagtalik ka sa isang below 16, yan ay rape.
3: Okay.
2: Okay, ang exception dyan, partner, okay, may exception. Kung yung magkarelasyon, number one element, hindi hihigit sa tatlong taon
3: ang
2: age difference.
3: So, for example, 16 at 19 ang isa.
2: Yes, partner.
3: Okay lang yun.
2: Oo. Okay. Hindi hihigit. Ibig sabihin, kahit isang araw lang yan na lampas dun sa 3 years, hindi na yan pwede.
3: Matitinig ka pa sa batas na to.
2: Oo, partner.
3: Okay.
2: Kasi yun ang pero hindi lang yun. Kumbaga, ito kasi yung halimbawa, partner, nung mga relasyon Alam naman natin ngayon with K-12,
3: mm-mm,
2: pag umaabot halimbawa sa kolehiyo,
3: oo,
2: o kahit na minsan senior high school, umaabot na dyan yung edad, mm-mm, 18, 19. At karaniwan ito yung mga high school.
3: So be careful, ah, yung mga nanonood ng mga
2: college,
3: magulang ngayon. Oh, monitor nyo mga anak nyo.
2: College sweethearts. So ibig sabihin, hindi bawal. Dati bawal. Yung makipagtalik kapag automatic yan, na kumbaga pag below age of sexual consent, yan yung kumbaga itinaas na ngayon bilang dagdag na proteksyon sa mga bata. As a general rule, makipagtalik below 16, bawal. Exception, kung hindi hihigit sa 3 years ang difference, pero meron pang number 2 and number 3 requirement. So, okay, dapat itong tatlo ay present. Otherwise,
3: para hindi ka mahabla.
2: Para hindi ka mahabla,
3: okay,
2: sa rape.
3: Okay.
2: Okay. So, dapat hindi siya, dapat siya ay consensual. Yun, mas madaling intindihin. Ibig sabihin, partner, walang, with mutual consent, pumayag.
3: Mm-hmm.
2: At ito, kailangan mong patunayan. Ano ba yung pagpaya? Pagsasabi na, okay.
3: Pero ang weird naman, alam naman natin na wala namang written consent ng mga ganyan. Usually, when they're in the heat of the moment.
2: Correct.
3: So, ano po ang
2: ebidensya
3: na halimbawa, pwede ma-presenta?
2: Tama. Pamamwersa,
3: okay,
2: yung mayroong injuries.
3: Oh.
2: Okay, halimbawa, ano ba yung mga meron sila sinasabi na defensive injuries,
3: okay,
2: or kahit na yung makikita mo, eh, kung halimbawa yung alleged perpetrator, mm-hmm, may kalmot.
3: Okay.
2: Okay.
3: Pero,
2: so yung mga, kumbaga, mm-hmm, yung signs of resistance,
3: okay,
2: noong, so hindi siya kasi minsan hindi siya pabigkas. Kahit,
3: okay,
2: walang binibigkas yung kanyang actions ay kumbaga nagpapakita ng kawalan ng pagpayag or kawalan ng consent.
3: Paano po kung, for example, wala pa naman sila sa ganung punto ng kanilang relasyon na may sexual interaction?
2: Okay.
3: Pero sila po ay magkarelasyon. Nakakausap sila, may mga sexual words na pag-uusapan.
2: Again, hindi yun bawal.
3: Nagyayakapan.
2: Hindi yun bawal. Ang pinagbabawal ng batas,
3: so wala yun. Okay,
2: ay
3: yun.
2: Having sexual relations,
3: okay,
2: with a child below 16. Kung wala itong tatlong elemento.
3: Mm-hmm.
2: Okay, sabi natin, not more than 3 years. Dapat consensual.
3: Ano yung pangatlo?
2: Dapat non-exploitative.
3: Medyo gray area si exploitative.
2: Okay.
3: Paano mo masasabi
2: ang
3: kapag
2: ganun? Definition, partner, ng non-exploitative ay yung, kasi partner, lagi merong age difference.
3: Mm-hmm.
2: So, at doon sa age difference, makikita yung power differential. Halimbawa,
3: okay,
2: kagaya doon, ikaw ay isang opisyal.
3: Mm-hmm.
2: Kasi pinag-usapan natin mga bata, ilagay natin sa konteksto ng school, ikaw ay opisyal halimbawa ng ROTC, mas mataas.
3: Or a student council leader.
2: Student council.
3: Okay. Class president.
2: Or president, club, mm-hmm, president, etc.
3: Okay.
2: So merong power imbalance.
3: Okay.
2: Or even, kumbaga dun sa power imbalance, physical power, mas malaki yung katawan kesa doon sa mas batang karelasyon.
3: Okay.
2: Okay.
3: Ang dami ko kinukopy ng mga ganyan na mga story,
2: yes,
3: ng
2: partner,
3: mga rape cases. Tapos, yun nga, ang sinasabi ng lalaki, eh, karelasyon ko siya eh. Pero ayaw na,
2: yes,
3: mga magulang.
2: Partner.
3: So, nahabla siya. Dahil ayaw na magulang ng babae na karelasyon niya itong lalaki. So, ito po yung mga remedyo.
2: Correct.
3: Dapat yan yung mga nasa checklist nila. So, dapat alam po ito ng mga magulang po,
2: yes,
3: natin.
2: Partner.
3: And more than that, sex education really is key.
2: Yes, partner.
3: Hindi na dapat natin tinatago yan kasi ayaw yung pag-usapan sa bahay. Nakikita po nila yan sa mga social media, TikTok, YouTube, Facebook. Kahit anong gawin mo, mapapasadahan nila yung ganyang klase ng mga content.
2: Mas bukas silang pag-usapan nito sa kapwa nila bata.
3: Oo. Eh, pero, ano bang alam ng kapwa nila bata?
2: So, dapat,
3: diba,
2: may, kumbaga, reliable, tamang impormasyon na manggagaling sa may alam.
3: Oo.
2: At kung kayo po, magulang, eh, nahihiya kayo.
3: May mga ganyan,
2: ayaw
3: mga
2: ninyong pag-usapan yan.
3: Older conservative generations?
2: Yes, partner. Admittedly. Pero ganun din ang mga bata, di ba?
3: Okay.
2: You'd rather, mas gusto mong pag-usapan ito sa kapwa mo bata. Hindi mo to pag-uusapan kasama ang nanay, tatay mo, or lolo't lola. Pero, kumbaga, yan naman ay nakukuha sa, kumbaga, ano, gaano ba kalalim
3: ang
2: inyong relasyon nyo.
3: Yes,
2: sa, at doon din makikita yung, kasi nga, nag-invest ka, na yung mga anak mo, pag nagkwento sa iyo, safe space ka.
3: Yes,
2: hindi ka nagja-judge, hindi ka nagagalit,
3: oo,
2: hindi ka

0: walaan ng iyong mga anak.
1: Mga anak, oo.
0: Yan ay kumbaga kailangan mong bantayan. Dahil kapag nandun sila sa isang maituturing na batas na exploitative situation, pwede siyang magreklamo ng rape.
1: Dapat as early as you can, di ba?
0: Yes, partner.
1: Dapat pong matutunan na ng bata na maging secure sa sarili, hindi insecure sa sarili.
0: Yes, partner.
1: Para hindi sila mabilis. Kasi pag alam mo ang value mo, partner, mas magiging mapili ka sa kung sino ipapapasok mo sa personal space mo. Pag punong-puno ka ng pagmamahal sa bahay, pag alam mong nandyan ang magulang mo para pwede mong isangguni lahat sa kanila, they'll make better choices in life.
0: Yes.
1: So this is more than just a legal discussion, really.
0: Yes,
1: this
0: partner.
1: This is a reminder to all of us, parents, di ba, nasa atin din minsan ang bola kung ano pong magiging desisyon ng mga anak po natin,
0: yes,
1: in
0: partner.
1: The future, di ba?
0: At partner, dahil nga sinasabi natin sa mga magulang ngayon, kung katabi nyo yung mga anak, kailangan turuan din natin sila. Halimbawa, kagaya kung kayo sa pamilya ninyo ay, kumbaga, yung pagpapahayag ninyo ng inyong pagmamahal ay sa pamamagitan ng
1: acts of service ba yan?
0: Hindi, touching.
1: Oh,
0: diba?
1: I see.
0: Kissing. Beso-beso.
1: Uh-oh.
0: Kasi tandaan natin, kailangan natin ituro sa ating mga anak, "Uy, anak, hindi dapat ito ginagawa ng ibang tao."
1: Uh-oh.
0: Tayo, mga magulang sa anak, okay yan.
1: Uh-oh.
0: Kissing, mano, beso-beso, yakap. Diba? Pero tandaan natin, kung ibang tao yan, dapat may boundaries,
1: yes,
0: kaya na sinabi
1: tama.
0: Mo. Diba, merong appropriate touching at merong inappropriate touching. At dyan pumapasok, partner, yung tinatawag natin. Dapat din doon sa relasyon maipakita through evidence na ito ay non-abusive relationship. Ibig sabihin, walang undue influence. Undue influence, again, yung mas nakatatanda o kaya mas lamang sa ranggo kung ano man ang organisasyon. Intimidation, pananakot, coercion, pamimilit.
1: Oo.
0: So, pareho. Yung threat, so intimidation and threat, halos pareho. Pero kung tutuusin, minsan makikita natin yung kaibahan yan doon mismo sa konteksto kung ano ang ginagawa. Diba?
1: Meron pa part na ipapasok mo yung factor ng peer pressure.
0: Yan, partner.
1: Nakuha mga kabataan, baka may nanonood sa inyo dito, may iba kasi parang they think na it's cool kung ang karelasyon nila ay mas matanda sa kanila, lalo na sa school, kasi parang pwede nilang i-flaunt na
0: yes.
1: 3 grades higher sa kanilang karelasyon. But let's not use that as a reason para po mag-engage sa ganitong relationship kasi may batas tayo dito. So, mas mahirap po na mahabla kayo sa ganoong klase po ng mga
0: correct.
1: Circumstansya. Hindi
0: okay.
1: ba partner?
0: Pero kagaya niyan, halimbawa, lalabas ulit tayo sa batas. Yung anak mo, 18 years old na.
1: Ah, wala na ako mag...
0: Oo. Kung okay. legally...
1: Gagayin mo na lang yun, partner.
0: Okay, legally wala ka na magagawa. Pero bilang magulang, meron ka pa rin kapangyarihan.
1: Gagabayan mo pa rin, partner.
0: Correct. So kung halimbawa, yung sa inyong paniniwala, sa inyong relihiyon, kasalanan halimbawa yung makipagtalik bago yung makasal. So, ibig sabihin, hindi po bawal na yan ituro ninyo sa inyong mga anak. Pero yun nga, tandaan natin, kailangan malaman din nila itong batas na ito para, kumbaga, mulat sila at kaya din nilang, kumbaga, proteksyonan ang kanilang sarili gamit ang kaalaman sa batas.
1: Dapat, alam na nila as early as now, ano po ba yung mga actions that could be considered as manipulative.
0: Yan,
1: dapat
0: partner.
1: Dapat marunong umamoy ang mga bata, especially po sa panahon ngayon. No? So, isa rin yan sa dapat. Ang dami hamon as a parent, partner.
0: Oo.
1: Pero kailangan natin gampanan yan. Kasi isang mali dyan, isang disgrasya dyan, partner, mahirap na ibalik ang panahon.
0: Tama ka dyan. Halimbawa, so, isa, diba? Halimbawa, above 18 na yung anak mo. Legally, pwede na siyang uminom. Pero tatandaan natin, paalala, kung nagpapaalam, makikipag-inuman ng inyo na, lalaki man o babae, lagi natin palalahanan, sino ba yung kasama mo?
1: Yung circle niya.
0: Yes,
1: dapat
0: partner.
1: Alam mo yan.
0: Yung nagmi-mix ba ng iyong cocktail, nakikita mo ba? Hindi yung, kumbaga, iiwanan mo yun basta-basta, baka merong maghulog dyan ng kung anong droga na
1: careful,
0: hindi lang
1: careful.
0: Po yan, kumbaga paalala, pagiging vulnerable sa rape. Yung iba, partner, meron akong napanood na video na may nilagay doon na parang naapektuhan yung kanyang nerves.
1: Ay, ano ba at yan? Na-paralyze siya, partner?
0: Oo, para siyang na-paralyze. Nakakaawa. So, kumbaga, nakakaramdam siya, alam niya kung ano nangyayari.

0: pero hindi siya makagalaw. So isipin mo, yan yung tipong droga na kung mali ang kasama mo, pwede kang ma-rape or pwede kang mapatay. Worst case
1: number
0: scenario.
1: Number one rule namin ni Azilea dyan, kasi 10 years old din niya ng anak ko. Oh, tanda na ni Azzy. But anyway.
0: Bata pa, pardon.
1: parang kailan lang, maliit lang yung baby ko. No? 10 years old na yung anak ko niyan. So parang lagi ko sinasabi yan, never take any food from strangers,
0: yan.
1: Any drinks from strangers. Mm-hmm. As early as now talaga kailangan mapag-usapan ninyo niyan, mag-set kayo ng mga ground rules diyan. So anak ko mahilig sa play dates with the fellow classmates, mga babae. So sabi ko, itong rule ko diyan ha, and then ibibilin mo sa magulang. Maganda talaga na may open communication kayo para alam mo sino yung mga kaibigan.
0: Yes, partner.
1: Ka-close mo yung mga magulang ng mga kaibigan. Ganyan ang ginagawa ko, kinakaibigan ko ang mga mami para din in a way, hindi mo siya sobrang sinasakal, pero at least nakikita mo pa rin anong ginagawa niya, nasa supervise mo pa rin.
0: Ngayon, kanina pa natin pinag-uusapan, partner, yung side ng possible victim.
1: Mm-mm.
0: Kausapin naman natin yung nasa kabila. Kasi partner, nung nagvo-volunteer ako
1: sa DSWD.
0: DSWD, trabaho ko yung sa DSWD, sa Bantay-Bata yung volunteer work, meron kaming mga nakaka-encounter na mga adults.
1: Okay.
0: Na yun, ang kaso sa kanila ay rape, o kaya in relation to RA 7610,
1: pero
0: child abuse law. Ang kanilang
1: dito
0: sinasabi, partner, hindi ko naman alam. Nakilala ko siya sa bar, hindi ko alam na siya ay below 18.
1: Edad.
0: Sabi niya, 18 na siya, kaya nga siya nakakainom, kaya siya nakakabili ng alak. So, anong kasalanan ko? So, pinapaliwanag namin sa kanila, kahit nandun sila sa kabilang table, sa table ng akusado, ignorance of the law. Excuses no one. Yeah. Meron pang humirit, partner. Hindi naman to ignorance of the law. Alam ko naman yung batas. Ignorance of the age. So, sabi ko, ganun din po yun. So, hindi yan ibig sabihin na hindi mo alam, wala ka ng kasalanan. Dahil dapat, inalam mo.
1: Ayun. I like that. So, maging ano po tayo, vigilant, maging maingat, maging...
0: Mm-hmm.
1: O kung pwede, huwag na lang tayo pumunta sa mga ganun part. Hindi talaga ako social
0: partner.
1: Ma-socialize na mga... Mm-hmm. Alam mo yan, partner. After ito, umuwi ako, pahinga na. So, I mean, kung kaya nating iwasan na malagay tayo sa ganung alanganin, mga kapamilya, ano. So, yun lang. Tamang balanse lang po dito. As parents tayo,
0: yes,
1: mami mo din, daddy mo tayo.
0: Kinapaiwas na rin tayo sa pagpapatuloy dahil kailangan na natin.
1: Bigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mami and daddy, sa aming pong hotline na 0919-278-3000. So, huwag po kayo bibitiyo. Magbabalik ang hello,
0: attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit, nagpapasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa!
12: Yan ang Liver Aid Pro!
11: Tulong sa pangangalaga ng atay,
12: liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro!
2: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Iba't ibang civic groups naniniwalang humihina na ang dignidad at kredibilidad ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, magandang hapon!
14: Magandang hapon, Attorney. Nababahala ang iba't ibang mga bayang grupo sa unti-unti umanong pagkawala ng dignidad at kredibilidad ng Senado matapos maupo si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya at inupang civic groups, nakikita umano ito sa anin na political drama na nangyayari sa Senado. Tinukoy ng grupo ang reorganisasyon ng Blue Ribbon Committee kung saan itinilagay ang Senator Rodante Marculeta bilang vice chairman sa kabila ng mga reklamong plunder at bribery kaugnay umano ng campaign irregularities. Binanggit din ng grupo ang naging aksyon na mayorya kaugnay naman ng Ward of Vanessa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Baro de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa kabila umano ng naging desisyon ng Korte Suprema. Dinasyo din ng civic groups ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa aligasyong may plano umanong pagbuo ng Constitutional Assembly para hindi matuloy ang eleksyon sa 2028 at mapalawid pa ang termino ng mga hanal na opisyal. Iginit ng grupo na malayo umano ang kasunukuyang Senado sa panahon ni na Jose Jocno, Raul Rocco, Juan Flavier, Miriam Defensor Santiago at Franklin Trilon, mga leader na hindi lamang anin na kriyala sa talino, kundi maging sa disiplina at respeto sa institusyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pangulo Marcos Jr. makikipagkita sa Pangulo ng Vietnam sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
15: Liza, nakatakdang dumating sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa dalawang araw na state visit sa Linggo, May 31 hanggang Lunes, June 1. Ayon sa Malacanang, sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anniversary ng diplomatic relations sa Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Si Tho Lam ay nagsisilbi ring General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at ito ang kauna-unang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan may mahigit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target na buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Police Regional Office 11, natanggap na ang sulat mula sa PNP Firearms and Explosives Office na nagkakansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
16: Magandang hapon, Attorney at Liza. Natanggap na ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office hinggil sa desisyon sa kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Para yan sa implementasyon ng pasusuko o papapasuko sa lalong madaling panahon sa higit 100 armas De La Rosa na itinuturing na ngayong loose firearms. Una na sinabi ni FAO Legal Service Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo na hindi required si De La Rosa na siya mismo ang humarap sa kanilang mga tauhan para isuko ang kanyang mga armas dahil maaari niya siyang irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryong maisuko ang kanyang mga armas at saka mag-asagawa ng police action ng mga otoridad alinsunod sa umiral na batas at tamang proseso. Nabatid na nakitaan ng FEO ng ground si De La Rosa dahil sa inilabas na warrant of arrest ng ICC na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10591 na o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na hindi kwalipikado magmay-ari ng baril ang isang individual na nahatulan o may nakabimbing kasong kriminal na may kaparusahang higit 2 taon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, donasyong damit bumuhos para sa mga nasunugan sa Taguig. Naritong balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
15: Liza, tumambad ang tambak na damit at iba't ibang donasyon sa evacuation centers sa Taguig Integrated School para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ayon kay City Social Welfare Development Department Head Nikki Rose Operario, isa itong good problem. Pero kinakailangan pa nilang isa-isahin at isort ang mga donasyon bago ipamahagi sa mga evacuee. Aminado si Operario na ang ilang evacuee hindi na kumukuha ng mga damit dahil marami na rin umano silang natanggap mula sa kanilang mga kamag-anak. Kapag hindi nagamit ang ibang donasyon, dadalhin ito sa warehouse para muling isort at magamit sa mga susunod na hindi inaasahang trahedya. Maaari rin umano itong idonate sa isang charity group na gumagawa ng mga batahan. Ayon sa mga nasunugan, mas kailangan nila ngayon ng mga materyales at gamit pampatayo ng bahay para makipagsimula muli. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto. DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Partner, mayroon tanong si Henry Batara
1: dito. Go ahead, partner.
0: Sinasabi niya, sa nangyayaring, ask lang po, sa nangyayaring gulo ngayon sa Senado, meron ba sa batas natin na pwedeng manghimasok ang Supreme Court para mamagitan? Napakagandang tanong.
1: Mm-mm.
0: Pero ang mabilis na sagot po, hindi po pwede. Unang-una, under separation of powers na nakaukit po yan sa ating konstitusyon, hindi po maaaring manghimasok ang kahit na alin sa tatlo, executive, legislative, at judiciary. Yung judiciary, yan po ang Korte Suprema at iba pa nating korte. Sa kahit na anong mga gawain, mandato, kapangyarihan na nakalaan exclusively, kaya po yan exclusively, ay dahil sa kani-kaniya pong poder, sa kani-kaniya pong opisina, hindi pwedeng kumbaga manghimasok ang alinman doon sa dalawa. Pero sa rare cases po na halimbawa mayroong magsasampa ng kaso whether directly sa Supreme Court o sa isang lower court na magsasabi po or mag-a-allege. Mm-hmm. Siyempre, hindi lang basta allegation. Dapat mapatunayan pa rin nila yan sa ebidensya na mayroong tinatawag na grave abuse of discretion. Tandaan natin, ang executive halimbawa may discretion sila paano magpatupad ng batas.
1: Mm-mm.
0: Implementation, enforcement. Ang ating legislative, ang ating House of Representatives, House of Senate, meron silang exclusive jurisdiction sa paggawa ng batas. At ang ating judiciary naman ay may exclusive jurisdiction to hear and decide cases, mag-apply ng batas, mag-apply ng konstitusyon sa kahit anumang usapin, sa anumang sigalot na ihahain sa kanila. So, sa tanong po ni Mr. Henry Batara, pwede bang basta manghimasok ang Korte Suprema? Hindi po. Kailangan, unang-una, may maghain ng kaso. Pero hindi lang anumang kaso. Kailangan yung kaso na nagsasabi at may patunay na ang alinman sa dalawa, legislative or executive, ay mayroong silang ginawa na lampas sa kanilang exclusive na jurisdiction or kapangyarihan. Kasi yon, under the principle of separation of powers, yan ay un- constitutional. Dahil ayon sa constitution, dapat stay on your lane. Executive, yes, executive tama. Lane. Mm-mm. Legislative, legislative lane. Mm-mm. Judicial, judiciary, dyan ka lang. Wala pong pwedeng lumampas. Walang pwedeng umovertake.
1: Without valid reason.
0: Without valid reason. Mm-hmm. Kapag ginawa nila yan, mm-hmm. yan hindi lamang siya grave abuse of discretion, kung mm-hmm. hindi isa-strike down siya ng Korte Suprema bilang unconstitutional act o isang gawa na hindi naayon o paglabag sa mismong konstitusyon.
1: Ayun. Partner, balik lang po tayo ngayon dito po sa ating topic for today.
0: Yes, partner.
1: Yung pakikipagrelasyon mm-hmm. ng dalawang taong magkaibang henerasyon. Mm-hmm. So, meron po tayong question
0: nakatingin
1: dito.
0: Nakatingin ka talaga sa akin, partner.
1: Magkaiba. Pero ilang, ano ka ba? Kasi ako, millennial ako, partner.
0: Okay.
1: So, ikaw ay?
0: Gen X,
1: Gen partner. X. Mm-hmm. Hindi ka pa pala nag- Boomer, oo.
0: Hindi pa naman.
1: Hindi pa naman.
0: Kahit
1: oo.
0: Sa itsura ay mukhang
1: boomer. Joke. Gen X and Millennial. Ito nga may katanungan naman, paano po ang legal sexual consent may tuturing sa batas kapag sa same sex? Ito ay katanungan ni ML Bartolay.
0: Okay. Pareho lang, partner. Okay. Mm-hmm. At tandaan natin, ano yung resibo ko dyan, partner? Mm-hmm. Yung mismong batas, ang sinasabi dito, mm-hmm. when the offended party is under 16 years of age.
1: Mm-hmm.
0: So tandaan natin, ha? When the offended party, walang pinag-uusapan na male, female,
1: mm-hmm.
0: sako po dyan lahat, LGBT. Pero ang nakalimutan ko kanina, partner, ito mm-hmm. pala, yung general rule, di ba? Bawal ka makipagtalik sa 16.
1: And below,
0: mm-hmm. sorry, below 16, okay? Mm-hmm. Pero ang exception doon, partner, kung mm-hmm. below, yung hindi lalampas sa tatlong taon, ang difference, non-abusive,
1: mm-hmm.
0: non-exploitative, consensual.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang exception to the exception, kahit na merong 3-year difference, kahit na yan ay consensual, kahit yan ay non-exploitative, non-abusive,
1: mm-mm.
0: kung yung karelasyon mo ay below 13, hindi nag-a-apply yung exception na yun.
1: Oo.
0: Hindi pwedeng magbigay ng consent ang isang below 13 years of...
1: And I think mas mabigat ang kaso pwede mo kaharapin, statutory, kapag below?
0: Actually, ngayon, partner, itong tawag dito sa below 16 years, pakikipagtalik sa below 16, yan ang statutory rape.
1: Ah,
0: pero yung binabanggit mo,
1: yung mas
0: yung bata pa. Pag below 7 ang katalik mo, hindi below 13, ha? Below 7, automatic na reclusion perpetua. Sagad, 20 to 40 years.
1: Yun.
0: Kapag nakipagtalik ka sa below 7. Pero hindi
1: ano
0: lang
1: yun?
0: Yan
1: sinong ang... Ano ba gagawa nun sa tamang pag-iisip? Diba?
0: Correct,
1: my
0: partner.
1: God.
0: So talagang medyo kakaiba na, may sira na siguro sa pag-iisip.
1: Mm-hmm. Matik yan, partner.
0: Yes.
1: 100%. Meron po tayong katanungan po dito ngayon. Okay. Teka, nasa na nawawala. Ayan.
0: It's Miwi Lotsky ba? Or
1: si
0: iba pa?
1: Louis Basco.
0: Okay,
1: kaya,
0: Louis.
1: What about po yung relationship na magkaibang religion? I think wala tayong batas.
0: Oo.
1: Doon.
0: Pero tandaan mm-hmm. ninyo, bata man kayo, matanda kayo,
1: mm-hmm.
0: tandaan ninyo, kung makikipagrelasyon kayo, tiyakin ninyo na yan ay above 18.
1: Mm-hmm.
0: Para din sa inyong protection at para hindi rin po kayo maireklamo. Kasi
1: tama.
0: Yung... Di ba yung kanina, pinag-uusapan nila Migs at nila Maan.
1: Sabi talaga niya, ba? Pinag-uusapan mo kanina na, yun?
0: Tungkol sa pag-ibig ay nagiging, kumbaga, nawawala na sa tamang pag-iisip.
1: Okay.
0: Delusional na daw. So, dito rin, kailangan, mm-hmm. alam ninyo yung batas, hindi kayo mm-hmm. pwedeng maging delusional. Kahit hindi nyo alam, pwede kayong makasuhan, pwede kayong makulong panghabang buhay, partner.
1: Mm-hmm. And there's plenty of fish in the sea, partner.
0: Ayan, plenty of fish above 18
1: above
0: in the
1: 18.
0: Sea.
1: Plenty of legal fish, oo. Mm-hmm. Actually, totoo din naman yan, kahit mangingisda ka, di ba?
0: Oo. Oh,
1: dinidiscourage din naman galing. Yung mga bagets ng
0: ang
1: mga
0: galing,
1: isda.
0: Tama.
1: Eh. Mm-hmm. Hihintay muna natin sila na lumaki sila bago
0: tama.
1: Natin sila huhulihin. Ganun din po mm-hmm. sa pag-ibig yan. No? Piri po tayo ng mga tama po ng mga ano na, edad ng mga bangus, mm-hmm. tilapia, ganun, sa buhay po natin. Ano?
0: Huwag lang yung mga mukhang tilapia.
1: Hoy, grabe. Ano, may batas na yata laban doon sa mga ganun klase,
0: wala.
1: Mga verbal yun, ano part.
0: Partner, si It's Me Wilotsky, tama po kayo, Attorney and Miss Liza, sa panahon po ng teknolohiya,
1: yes.
0: parents should make the children trust them, trust the parents, para po matutunan ng mga bata kung paano sila magiging sila magiging totoong tao.
1: Yes,
0: ganda.
1: Character building starts at home.
0: Correct, partner.
1: And values forming starts at home. Yun ang ating trabaho bilang magulang. Sino pa nandito, partner? Sorry, partner. Okay. Sorry, excuse me lang po. Meron po tayo bago kay Aha! Audio-video creatives. Ganon ko siya bilas. Aha! Attorney, what if the Senate majority violates its own rules in a way that leads to a constitutional crisis? Can the Supreme Court intervene through judicial reviews?
0: Hindi ko maintindihan. Napaka-general po ng question ninyo. Ano kaya? Kasi tandaan po natin, kapag sinasabi nating grave abuse of discretion, ano yung specific? Kasi yan, in general yung sagot, partner. Yes, general yung sagot na, I mean, general yung tanong, general yung sagot natin. Pero hindi pa rin pwede manghimasok basta ang Korte Suprema. Dapat may maghahain. Halimbawa, dati may nakarating sa Korte Suprema sa pagitan ng dalawang, kumbaga, certain members of the Senate. Kung natatandaan mo, partner, dati merong question kung yun ating bang pag-urong sa Rome Statute ay kailangan ng Senate anong tawag doon? Senate confirmation. So doon pinag-usapan 'yon at sinabi nga ng Korte Suprema hindi kailangan ng Senate concurrence. Yung pagpasok natin sa isang treaty para maging epektibo kailangan ng concurrence ng Senado pero yung pagbawi natin o paglabas natin sa isang treaty, yan ay exclusive authority daw ng ating executive. At yan po ay batas na dahil yan ay na-desisyon na ng Korte Suprema. Doon sa puntong yon, partner, walang sinasabing paglabag or grave abuse of discretion. Kumbaga, merong justiciable issue kasi meron nagbabangga ang pananaw doon sa Senado. At kumbaga, whether minority or majority yon eh kinakailangan ng paglilinaw ng Korte Suprema. Pero tandaan natin, hindi laging nag-entertain ang Korte Suprema doon sa mga, bigyan nyo nga po kami ng legal opinion, hindi po. Kailangan, pag naghain po tayo sa Korte Suprema, lagi pong hinahanap, meron na bang justiciable issue? Meron na bang taong nawalan ng karapatan o nasa bingit ng mawawalan ng karapatan o mayuyurakan ng kanyang karapatan sa pag-exercise ng authority ng isang government agency dyan? Hinugnayan para magbigay ng desisyon ang ating Korte Suprema whether to delineate, kumbaga, lagyan ng linya yung exercise ng powers of different government agency o kaya sabihin na ang mananaig dito yung karapatan ng individual o ang mananaig dito yung authority ng Estado o ng gobyerno.
1: Pwede mo rin ihalintulad sa pagiging magulang ang Supreme Court eh.
0: Yan, partner.
1: Papantayan mo lang muna sila. Are they doing their jobs? Wala naman pong lumalagpas sa kanila pong mga dapat ginagawa. At kapag nakikita nyo o may nagreklamo na may mali, then,
0: may nagreklamo na argabyado ako dito. Ha? Mas maraming nakuha, nakuhang pizza si kuya. Yan, di ba? Lagi.
1: So yun po yung I think in gist na trabaho ng Korte Suprema, hindi sila pwedeng all the time manghihimasok.
0: Dapat merong maghain muna.
1: So yun po. Meron po tayong message mula kay Marlene Padieras. Mamaya, ito po. Let me just read it after our commercial break.
0: Okay,
1: so,
0: partner.
1: So mamimigdal po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung may mga katanungan po kayo, ang aming pong hotline, paulit-ulit, but please save it na 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan at mensahe sa pagbabalik na. Hello!
0: Attorney.
17: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
17: Liveraid Pro!
11: May Silimarin, may multivitamins pa!
17: Liver up na tayo!
11: With Liveraid Pro!
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
18: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: Pirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5.30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado para po sa inyong mga katanungan.
1: Partner si Cesar Baha, may katanungan po dito. Go. Attorney, in the event na mabawasan pambilang ng mga senators sakaling magkaroon ng arrests, paano po ang butuhan sa impeachment case ng ating pong vice-presidente?
0: Ah, magandang tanong.
1: We need 16 votes, right?
0: Yes, partner. Okay. Hindi ito nakadepende sa bilang ng present.
1: Okay.
0: Tandaan natin na ang boto or yung vote requirement ay itinakda ng konstitusyon. Hindi pwede ang baguhin ng Senado kahit gusto nila.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na magpasa sila ng resolusyon, binabago yung kanilang rules.
1: Hindi na override ang konstitusyon sa ganung
0: paraan. Yan yung pwede. Halimbawa, gawin nila yan at merong isang miyembro ng Senado, whether minority or majority, or even tayo, mga taxpayers, mga citizens, pwede natin niyang ihain sa Korte Suprema bilang kumbaga, grave abuse of discretion, hindi lang. Pwede pa natin sabihin, unconstitutional, kasi hindi pwedeng baguhin ng Senado ang itinatakda ng konstitusyon.
1: Hindi po kayong mga Diyos, sabi daw po ng ating konstitusyon.
0: Opo, iba po yung mga Diyos sa Padre Faura. Yan yung, pero kumbaga yan yung traditional. Na, pero pinagpaliwanag po dyan ng Korte Suprema, hindi naman sila ang pinakamataas, kundi pagkilala sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, kundi yung konstitusyon. Nagkataon lang na ang Korte Suprema ang inatasan na mag-interpret ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng batas sa buong Pilipinas.
1: Parang asarap niyang basahin, to be honest.
0: Tama
1: ka. Parang ang sarap i-review ng 1987 constitution at baka pwede rin magawa ng paraan to update our constitution when the
0: marami
1: time
0: nang tumututo.
1: Right.
0: In fact, partner, isa sa mga allegation ha, na mukhang fake news, di ba, yung pagkilos daw ng minority na palitan yung konstitusyon.
1: Pero hindi naman, wala sa kanilang kapangyarihan dyan eh.
0: Wala.
1: Oo, hindi ba nasa atin?
0: Pwede yan. Partner, pwede tayong yung tinatawag na People's Initiative.
1: Oo.
0: Pero nasa dalawang kapulungan. And traditionally, yung Senado nga ang humaharang. Nakailang hain na sila dyan sa House of Representatives. Hindi lang ngayon, partner, sa ibang mga panahon,
1: Congress,
0: ibang congresses, mga nauna. Pero lagi yung Senado ang nagsasabi, wait, teka muna, hindi kami payag dyan.
1: Okay. Ay, nako, abang na mga susunod na kabanata, mga kapamilya, maaksyon sa Netflix, sabi nila, partner. Meron tayong katanungan po dito. Follow-up ni AHA, audio-video creatives.
0: Okay.
1: Attorney, what if a Senate stalemate arises? Does the Supreme Court judicial review encroach on legislative power or safeguard separation of powers?
0: Okay. Ang iniisip ko kasi yung tanong niya kanina sa Senado, 'di ba? Pag sinabing Senate stalemate, ibig sabihin pareho ang boto.
1: Okay.
0: At the very least hindi na achieve, hindi na reach yung 2/3. So walang pwedeng walang pwedeng kaso na ihain sa Korte Suprema na magsasabi na uy, may violation ng Senado kasi yun ang boto nila, partner.
1: Okay.
0: So kung hindi na-reach yung 2/3, whether dahil absent yung mga senador o dahil na-aresto, nakulong yung iba, kasi physically present ka dapat para makakast ka ng vote mo doon sa impeachment.
1: Yun ngayon,
0: hindi pwedeng walang hindi pwede yung absentee voting. So walang ganun sa Senado. Yun nga yung pinag-awayan nila kahapon. Mm-hmm. Kaya may walk-out partner.
1: Oo nga eh. Ito, mayroon pong question dito.
0: Mm-hmm.
1: Si Rukayo-san, paano po kung halimbawa bumagsak sa 15 na lang ang mga senador? So automatic nun, wala na impeachment.
0: Correct. Kasi hindi na ma-achieve yung...
1: Isang sagot lang, correct.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailang we 16. Need those 16 votes.
0: Yes.
1: Opo. So, we'll see. Sa July pa naman natin makikita ano magiging takbo po dyan. Pagdasal natin ang ating pong bansa. Ano? Si Grace Pedregoa sa Happy Eid Adha sa mga kapatid po natin na Muslim. Si Aya and Jean. Ay, nandito na rin.
0: Hello, sa mga unang bumati yan. Kagaya ni Marvin Riabad from North Caloocan.
1: Si Sarah C. Partner.
0: Mm-hmm.
1: Si Slaw.
0: Jami Gendrano.
1: O, saan yan?
0: Sa
1: si
0: taas.
1: Diana Quirante, watching
0: yes.
1: from Winnipeg,
0: hello.
1: Canada. Meron tayong kasamaan po dito from Visayas na nanonood po sa atin, si Romeo Nonong.
0: Ayun, nabasa ko kanina.
1: Ay, ingat-ingat po. Mm-hmm.
0: Si Zach Tolentino from Austria, nandyan na rin.
1: Si Yoli Lu.
0: Hello, hello.
1: Nasa live stream na rin natin. Si Social Life Posting, ay sana mamit din kita soon. Ingat po kayo.
0: Sarah C. from Los Angeles, California. Islao from South Korea, nandyan na rin.
1: Si Andrew Princess Siptan. Yan. I think siya yung may katanungan kanina. Ayun po. Paano po yung mga nagprotekta kay Senator Bato? Pwede po ba sila makasuhan sa local court or sa ICC siya makakasuhan ng obstruction?
0: Dito po, pwede yan.
1: Oh, pero pwede rin ba sa ICC?
0: Tandaan natin, ang ICC crimes, yung genocide, crimes against humanity, hindi po obstruction of justice.
1: Masyadong mababa lang yung ano? Masyadong mababa lang ang parusa for obstruction of justice.
0: Correct.
1: Ano ito ba?
0: At tandaan natin, naka-withdraw na tayo ngayon sa Rome Statute. So, anuman ang gawin ng ating mga authorities, whether yan ay kumbaga crimes against humanity, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin.
1: Si Jovit Calvario nandito na partner. Si Manuel Hoson, present, ay nanonood po mula sa Candaba, Pampanga.
0: From Binangonan, si Elvie Edua, nandyan din.
1: Si Ryota Takashi Kabalan O'Hara, nagpapabati po sa kanyang mga pamilya, si Cedilio, Lirio, Ryota, Rosario, Cedilio Kabalan from Barangay Katmon, Malabon.
0: Hello, hello. Pero yung mga pangalan niya parang mga Hapon. Ha?
1: Yun na nga eh. Sabi ko, tasagulat ako from Katmon, Malabon.
0: Baka probinsya ng ano yan.
1: Oo.
0: Japan.
1: Oo.
0: Si Dran Rebamba nagbabalik din.
1: Si Dineth Kirihara at si Sean Matthew watching on a holiday. Maraming salamat po sa inyo. Dakal pong salamat. Si
0: Emil Bartolay nandiyan na rin.
1: Si pangalan nito, si Teresa Alianza nandito na rin.
0: Hello,
1: sa live stream po natin.
0: Si Abby din, karapatan ng mga batang uhugin na pansinin.
1: Ha? Si Akatolos may tanong, ang Senate ba ay may special election pang nagkaroon ng vacancies sa mga senator? Well, yun ang midterm elections natin. Hindi naman sila nababakante.
0: Ang special elections po, unang-una, kailangan ng batas. Okay? Pwede siyang magkaroon ng special election, pero hindi po Senado ang mag-co-conduct niyan. Tandaan natin kung batas yan for special election, dapat na ipasa yan both the House of Representatives and the Senate at mapipirmahan ng presidente.
1: And I remember we have instances where we have an incumbent senator na na-convict.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi naman tinanggal sa kanya yung posisyon niya sa senator eh.
0: Mm.
1: If I'm not mistaken, I think that's former Senator Laila De Lima. Nung na-convict siya, senador pa rin naman siya eh.
0: Correct. At tandaan natin, kasi siya. Nga, mayroong, kung walang special election para punuan yung bakante na yun, eh hihintayin. Kasi every 3 years, mayroong election. At kumbaga, halimbawa, na-aresto siya, doon sa kanyang unang term. So, hindi yun basta-basta mapupunuan. Kasi tandaan natin, hindi pa naman siya nakukonvict nun. At hindi naman kumilos yung kanyang mga kasamahan sa Senado para siya ay patalsikin. Dahil tanging ang Senado lang ang pwede magpatalsik sa kanilang membro.
1: Okay. Alright. Si Anthony De Ocampo, maya pa og tupo kay kayongan. Ay, dakal pong salamat. Mimingat kayo po. Mga di tamo po. King kay katamong kabalin, King Angeles City, Pampanga.
0: Siyempre, wala ko nang intindihan dahil French.
1: Dapat ba may subtitle tayo dito? Di ba, sabi ko po yung pagdasal po natin ating mga kababayan po dyan sa Angeles City, Pampanga. If I'm not mistaken, from search and rescue naging retrieval and clearing operations sa PON. Marami pa po ang pinaghahanap hanggang sa ngayon. So, abangan po natin yung update po doon. Mimingat kayo po. Sino nga nandito? Si Stockholm, Sweden, Raul de la Cruz. Ay, good day daw po.
0: Kain.
1: Kakain ka ba? Gutom ka na, no?
0: Gutom na, partner.
1: Kapit lang, partner. Last 2 minutes na lang dito. Sino pa pang nais mong batiin? Go ahead.
0: Jovit Calvario, nabati mo na ba?
1: Yes, oo.
0: Si Louis Basco, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, sina, ayan, nabati na natin iba. Si Raul de la Cruz, nabati mo na. Watching
1: yes,
0: from
1: but of course.
0: Stockholm, Sweden.
1: Oh, di ba? Ang dami natin mga
0: kasama. Josh Kyle Edith, nagbabalik loob. Matagal din na wala.
1: Parang hindi tayo naka-holiday mode. Ang dami nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero sa ngayon po, kailangan na po namin mag-goodbye. Nagpapaalala po kami, ha, yung ating topic ngayon, pinag-usapan natin, no? Pwede po ba magkarelasyon o magkaibang generasyon? If nasa legal age naman, katulad nung pinag-usapan sa social media, wala po tayong karapatan manghimasok. Wala tayong karapatan po mambash sa kanila. I've been reading the comments. There are those who are not happy with the relationship. Pero wala po tayong karapatan. Buhay po nila yun pag nasa legal age na po yun, unless kayo po'y anak nyo po yan. Kung hindi mo naman kaano-ano, let's all be kind to
0: higit
1: each other.
0: Walang paglabag sa batas.
1: Yun po eh. So wag na po tayong magsalita ng mga bagay na makakasakit po sa ating kapwa. Ano?
0: Be kind.
1: Be kind. Libreng, maging mabait, may biyaya pa yung kapalit. Aba? At syempre, pinapaalala po namin dito po sa Hello Attorney, hatid po namin ng mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, wag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
19: sagot ka ng batas.
1: Susunod, Tita Winnie Cordero at Tita
0: Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action ngayon! See you tomorrow. Bye!
20: Hello Attorney sa DZMM.

0: CMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipat na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya aabot sa 292 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umabot sa 43 kilo ng shabu na droga ang nakumpiska mula sa shipment na ngayon ay iniimbestigahan para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking. Sa ibang balita, Dole inatasang palawakin ang pagpapatupad ng tupad program para sa Brigada Eskwela. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Sa inatasan ng Malacanang ang Department of Labor and Employment na palawakin ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad program para makatulong sa paghahanda para sa Brigada Eskwela at makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino. Sa pulong nila Executive Secretary Ralph Recto at bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino, ibinaba ang direktibang pabilisin ang rollout ng programa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa paglikha ng trabaho. Sa ilalim ng tupad, paikilusin ang mga benepisyaryo sa pagkukumpuni, paglilinis at pagpapaganda ng mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase habang nabibigyan din ng pagkakakitaan ng mga nangangailangan Pilipino. Tiniyak naman ni Recto ang buong suporta ng Office of the Executive Secretary sa mga programa ng DOLE at nagpahayag ng kumpiyansa kay Tolentino bilang bagong kalihim ng ahensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
5: Pento ng mga nakakita kumakain ng noodles sa bangketa ang lalaki ng barilin ng mga di nakilalang suspect. Napag-alamang dati nang nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso. Inaalam din kung may kinalaman sa kanyang pagkakakulong dati ang motibo sa krimen. Patuloy ding tinutugis ang mga namaril. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon. Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon. Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello po! Hello! Mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na po ang programa, ang tambalang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis. Ako'y kumakanda ng Abay My! Hello! Mihiling yung aming executive producer na si Sheila Tobalinan. Ay, kasi nga po, may personal na mission si Doc Dennis. Wala po siyang ngayon hanggang sa susunod na linggo, isang sa Lunes. Ayan, ha? Kaya, pagtsatsagaan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, siksikliglig pa rin po ang ating programa hanggang umaksyon. Ngayon, ako, may blockbuster na nagbabalik na problema tungkol sa mga balikbayan box na hindi pa naibibigay at nagdi-deliver sa kanila. Naku, mangungumusta nga po tayo kaya sa Bureau of Customs later. Alamin po yan. Tsaka baka meron din po kayong mga ganyang mga kaso, itawag nyo po dito sa ating programa 0919-273-3000. Baka makatulong kami para maibalik na, katulad nga po yung mga natulungan na nating naibalik na. Actually, ang dami-dami nila at maraming naging problema dyan, tulad ng sabog-sabog na mga gamit, sira-sirang mga boxes. Abay, syempre, nagbayad ang ating mga dear OFWs para ma-deliver yan at maihatid sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. Pinag-ipunan, dugot pawis ng ilang buwan para mapuno ang balikbayan box. Tapos, hindi makakarating. Eh, naiintindihan naman yan ng Bureau of Customs sa ating pakikipag-usap sa kanila. Kaya ginagawa nila ng maganda at maayos at mabilis na pagtulong para dito. Abangan po yan later. Pero syempre, kahit wala nga po dito si Doc Dennis, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbubukas ng ating klinika sa East Trenton. Iinihabilin niya po tayo sa kanyang mga tropang espesyalista para tulungan tayong makapagtalakay ng mga usapang medikal. Eh, ito na nga. Ngayong araw na ito, para sa ating klinika sa East Trenton, burnout! Ano ba yung burnout? Hindi naman po ito yung literal na nakakapaso na may third degree, second degree, first degree burns. Pero nakaka-burn ng katawan, figuratively. Ano ba ang pwedeng maging epekto sa ating kalusugan ng pagkakaroon ng burnout? Hello, hello sa mga workaholic dyan. Hello, hello sa mga taong kahit sa bahay, iniuuwi ang kanilang trabaho. Kahit sa bahay, may text galing kay boss. Galing sa, kahit nasa bahay, kahit nasa bakasyon, may Zoom meeting. ayan. Naku, kuidaw po kayo at may mga paalala ang ating guest doctor later. Samantala, meron din naman po tayong kwentong aksyon. Ito po isang grupo ng mga travelers para ipromote ang turismo dito sa ating bansa. Ay, paano po tayo makakatulong sa kanila? Alamin sa ating talakayan. At meron din naman po mag-iimbita dahil meron silang programang mangyayari sa buwan ng Hunyo. Yan at marami pang iba mula lang po dito sa ating programang Aksyon Ngayon. Oh, dire-diretso na po tayo sa ating
2: litong-lito?
6: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
6: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!

0: aking nabanggit kanina, meron pong lumapit po sa ating dating OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Eh, kasi hanggang ngayon, hindi pa natatanggap yung balikbayan pa, package na ipinadala niya noon pang, wait, hold it, June 24, 2025. Ano ba, mag-iisang taon na nga, di ba? Anong petsa na? Sa tatlong drum, sa tatlong drum na pinadala niya, dalawa lamang ang kanilang natanggap. Aso may meron pang isa. O tinatawagan po natin ang ating OFW para matanong kung tawag dito, kamustahin. Ano ba ang update na ibinibigay sa kanya nung courier? Bakit hanggang ngayon wala pa yung isang box? At kasama ba ito sa listahan ng BOC yung talatalaksang mga balikbayan boxes na nakatenga sa ano, sa customs, 'di ba? Binuksan na nga nila 'yun. Pagkatapos kumuha na ng tulong, humingi na ng tulong sa presidente para maihatid na sa kani-kanilang mga paroroonan ang mga balikbayan boxes na ito. Kasama kaya siya sa lista? Malaman po natin pagka na-contact na natin silang lahat. Para hindi tayo mabitin habang kinokontakt natin, tayo muna magko-commercial. At syempre sa ating pagbabalik, maasahan din po naman ang mga pagbabalita. At syempre pa, ang ating klinika sa Estrenta, baka meron po kayong katanungan tungkol sa burnout. O sobrang, ako may tanong ako eh, paano tatawaging burnout, yung pagod ka lang? May mga sintomas ba na dapat bantayan para sabihing burnout na yun? O mamaya yan ha, baka may mga katanungan kayo, isend na po yung mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. At baka gusto nyo nang tumawag, bukas na bukas po ang aming landline, hotline. 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673. Tayo po magbabalik sa ilang sandali lamang. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Basta AM, DZMM!
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado!
12: Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Eto na, nakontak na natin ang ating OFW na si Jonna Mendoza. Hello, Jonna. Magandang hapon, Tita Winnie Cordero. Kasama mo.
13: Hello, ma. Good afternoon na po.
0: Ayan. Ako, ba't ang hina ng ano, na... okay. Eto. Hello, be.
13: Hello, ma.
0: Ayan. Naririnig ba siya? Naririnig? Ah, okay. Sige. Okay. Sige. Jonna, ano ba nangyari? Tawag dito, lakasan mo lang yung boses mo ha, kasi medyo mahina ang dating. Ano ba, ikwento mo sa amin, bali parang tatlong box yung pinadala mo ng June.
13: Tatlong drum ho, yun ang malalaki. Tapos, June 24 pa ho ako nagpadala, 2025.
0: Alam mo, Jonna, wait lang. Anong ibig mo sabihin ng tatlong drum? Kasi usually box yun eh, di ba?
13: Pero box drum ho yung aking pinadala na malalaki.
0: Drum?
13: May isend nga po akong picture kay sir eh, kaso hindi ko na-send na wasak nang dumating dito yung aking drum na isa.
0: Anong gawa ng drum? Plastic?
13: Oo, parang plastic po siya.
0: Yung ano, parang lalagyan ng tubig?
13: Oo, yun. Malalaki yung ganon.
0: Okay. Nasaan ang picture na pinadala mo? Hindi umabot?
13: Hindi, ito ho.
0: Isesend mo pa lang. Okay. Okay, so...
13: Gawa ng kahapon mo, may dumating na isang drum ako.
0: Okay.
13: Wasak na ho.
0: Pinicturan mo naman.
13: Pinicturan ko siya bago ko anahin.
0: Okay, very good. Pero yung isa, di ba tatlo yung yan?
13: Yung isa ho, okay naman ho siya. Pero okay. Maraming basag.
0: Maraming basag. Tapos, tawag dito, yung pangalawa, wasak-wasak na. Kompleto naman ang nasa loob kahit...
13: Ayun nga ang problema, hindi ko tanda kung ano yung naipadala ko nung aking pinadalaari. Bukas ho eh. Open ho siya talaga na sadyang parang binuksan ho na biak na binasak hong pag sa gitna.
0: Talaga ba? Bakit?
13: Gawa nang hanggayon ho, may isa pa akong drum na inaantay.
0: Jonna, paano mo ba sinelyuhan?
13: Senyo ho siya. Maganda ho pagka-senyo ko. Tapos nung aming pinapick up sa Makati Express, cargo, sinelyuhan pa rin ho nila ng isa pa. Kasi ang nangyari ho, may senyo ho siya na yung parang sa sealed ho na plastic siya na para sa pagkain. Ganun ho kasi doon din. Okay. Sealed yung ganun. Wasak ho siya eh. Nung dumating dito, kanya ang pinicturan.
0: Oo nga.
13: Sesend ko mamaya kay sir.
0: Sige. Pagka ganun, parang ang sinadya, gawa ng nasa loob na, bakit mawawasak pa, di ba?
13: Oo, kaya nga ho eh. Tapos parang parang halwat na ho ang aking gamit.
0: Tawag dito. Anong sinasabi sa iyo ng courier?
13: Laging ang send lang sa akin sa WhatsApp eh. For follow-up po on delivery. Lagi ko hong ginaganon, minemessage yung sa ibang

0: ganun ang nangyari. Eh ngayon, hoy, ngayon, 1 year na.
1: Oo nga. Ganito yan, Jonna. Kasi nagka-cast, ganito ha, hindi naman iba sa ating programa, Yaang Makati Express, na pinagpapadalhan ng mga balikbayan boxes or sa kaso mo, drum, papunta dito ng papunta dito sa Pilipinas ng mga OFWs natin. Nagkaroon sila ng kaso gawa ng may maraming mga balikbayan boxes ang naitenga dito sa port, sa Philippine ports, dahil hindi nakakabayad ang Makati Makati Express sa taon ng obligasyon ng mga taxes dito sa Pilipinas. Eh tatanungin nga natin sa BOC kung kasama yung drum mo, medyo nagugulat ako, gawa ng last year ka lang pala nagpadala. Last year pang umiikot ang kaso. O, intay ka lang, Jonna, ha? Nasa linya na natin ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Ay, naku, palati na po natin siyang nakakausap dito sa ating programa, si Attorney Chris Bendijo. Attorney Chris, magandang hapon po. Tita Winnie Cordero po ulit.
2: Hi, Tita Winnie. Magandang hapon po. Pagbasa mula kay Commissioner Rian sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
1: Thank you, sir, ha, sa pagtugon sa aming tawag. Nasa kabilang linya po namin, itong si dating OFW na si Jonna Mendoza. Taga Saudi Arabia po siya. Ngayon po, may tatlong drum. Hindi po balikbayan box Tatlong drum daw po, yung parang nilalagyan ng tubig, ang kanyang ipinadala mula sa Saudi papunta dito sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Yung isa dumating, okay. Yung pangalawa dumating kahapon, lasog-lasog daw po. Sira-sira yung drum, pati yung mga nasa sa loob. Warat-warat. Tapos meron pang isa na hindi pa dumarating. Kasi Makati Express din po ang kanyang pinadalhan last year, June 24, 2025. Kasama po ba siya sa lista doon sa na-hold?
2: Tama yan, Tita Winnie, no? Nung kausap ko po ang inyong producer kahapon,
1: yeah.
2: Hiningi ko yung mga detalye, no, yung tracking number.
1: Mm-mm.
2: At ito po ay agad kong pinadala doon sa ating balikbayan team upang i-locate po ito, no.
1: Opa.
2: Yung pong kahulihan niya po, ang update po sa atin, naka-out for delivery na po, no. Tatawagan po natin mamaya-maya yung ating delivery team. Humihingi lang po ako ng konting pag-intindi dahil holiday po today. Medyo limitado po yung aking mga matatawagang tao, pero yung isa po nating nakausap na tao po natin ay yun po yung update sa kanya ng ating logistics partner. Pero tama po kayo, Tita Winnie.
1: Opa.
2: Kasama po ito doon sa mga hindi binayaran ng pribadong kumpanyang ito. At ito nga po ay naipit din, no? Kasama po. Meron pa po tayong natitira pa pong, hindi po ako nagkakamali, mahigit 4,000 pa pong kahon, pati po yung mga drum na ginagamit po ng iba natin mga OFW, na yun na lang po yung natitira natin out of the 40,000 mahigit na ina-address po natin problema mula po nung nakaraang taon.
1: 4,000, pero kung ikukumpara po sa dating mahigit 40,000, malaking improvement na rin po yun. Kaya lang, parang perennial complaint, Attorney Chris, yung lasog-lasog na.
2: Tama yan, Tita Winnie, no? Yun po ay epekto na rin, no? Gaya po ng iba, halos magtatatlong taon po sa ating port, no? So, pagkakasalansan po nito sa loob ng mga container, problemado po yan. Kung yan din po yung dahilan, bakit iba po natin mga kababayan, pinipili po nilang drum yung lama, yung gagamitin, no?
1: Yes.
2: Medyo mas matibay-tibay. Pero, ganun din po, sa tagal po nung panahon, sa init po nung pinaglalagyan ng mga container, nagkakaroon din po ng epekto ito sa laman ng mga drum, no? Maipapayo po natin, kagaya po nung noon, Tita Winnie, i-document po nila yung kanilang mga na-sustain na damages, no, sa mga produkto sa loob. Isulat po nila nito, inventaryo, at ipadadala po natin ito doon sa pribadong kumpanyang ito, no?
1: Opo.
2: Pwede po naman po sabihin, nagre-reach out po yung kumpanya upang i-address yung mga damages ng mga OFWs, no? Ang sabi nga po namin, labas kami sa usapin yan dahil malinaw po ang binili ni Commissioner Ariel Pumoseno, ay talagang magsasampa po kami ng kaso laban sa kumpanyang ito. Bukod pa po doon sa tinulong po natin sa mga OFW na nilapit po natin sa NBI, kung di po ako nagkakamali ay baka po sa Friday,

0: lima, isang panipo namin nahiwalay po, no? Yung kaso sa Bureau of Customs.
1: Ah, okay.
0: Tama po.
1: Last question na lang po, Attorney Chris, ano? So ano ang paano tungkol doon sa mga nasirang mga gamit ng mga OFW? Babayaran po ba iyon ng Makati Express?
0: Well, dun sa mga kanilang binabanggit, no, nung sila ay nakikipagpulong sa amin,
1: opo,
0: ang sinasabi po nila ay meron po silang compensation doon po sa mga damages na sustained. Pero hindi ko alam kung ano po yung extent ng compensation na ito. Gaya po ng aking nabanggit, as far as the DOC is concerned, magsasampa po kami ng kaso.
1: Okay.
0: So meron po silang pag-reach out sa mga OFWs, ay labas po kami sa usaping
1: niya. Okay.
0: Dahil ayaw naman po namin sabihin na nagpapa-areglo kami, no?
1: Yes.
0: Namin malinaw.
1: Okay.
0: Pananagutan po nila yan sa kanilang mga kliyente.
1: Ayun, oo. Para legal ang prosesong pagdadaanan kung meron ba silang mga ayuda na ibibigay or bayad, danyos, perwisyos sa mga OFWs na nagpadala sa kanila. Ganon, ano, attorney?
0: Tama yun, so Winnie, kasi okay, sa amin pong pananaw, obligasyon po nila yan. Eh.
1: Yes,
0: bayad,
1: that's right.
0: Ating mga OFW at hindi po katanggap-tanggap na pagdating ng kargamento dito ay bigla nilang hindi ipoproseso,
1: right,
0: hindi nila babayaran yung mga demurahe, mga storage fee.
1: Opa.
0: At kung biglang naging problema pa po ng DOC ang mga alap ng pondo upang
1: opa,
0: mapadeliver ito.
1: Opa.
0: At syempre po, no, hindi naman po natin masisisi ang ating mga OFWs. Pagdating ng kanilang pinaghirapan, ganyan
1: mm-mm
0: po, sira, expired.
1: Mm-mm.
0: Syempre po talagang may emotion at may galit po yan. No? At hindi rin po namin tinatanggal na kami rin po yung nasisira at napagbibintangan, no? But again po, patuloy naman po yung aming pagmamonitor dyan. In the long run, magkakaroon na po tayo ng official accreditation ng mga ganitong kumpanya sa BOC.
1: Mm.
0: At nang sa ganun po, talaga pong makaiwas na yung ating mga OFW na mabiktima po ng ganitong pamamalakad ng mga deconsolidator at consolidator na napaka-irresponsable po.
1: Okay. Last na lang, attorney, no? Kailan ipa-file ang kaso against Makati Express and all the others? I guess hindi lang naman sila ang delinquent, tawag mo doon. Ano nga po yung tawag sa kanila, Doc? Attorney?
0: Consolidators. Kung di po ako nagkakamali, this Friday po, no?
1: This Friday.
0: Po commissioner ng kaso.
1: Okay.
0: Ito po yung first batch. Kasama po dyan yung babangit ninyong
1: kanya. Okay.
0: At mayroon pa po itong second batch, no? Yung mga iba pa pong deconsolidator upang mapanagot naman po natin ang mga kumpanyang ito.
1: Very good. Maraming salamat, Attorney Bendijo.
0: Ito,
1: thank you.
0: Sorry. Last na lang po. Again po, you can give my number dito po sa ating OFW.
1: Yes.
0: Personally update them, pero
1: opa,
0: yun po yung last na update sa atin ng logistics partners. As soon as I get more information, sana po tomorrow morning kapag may pasok na po,
1: yeah,
0: again po, no, i-update ko po yung ating OFW.
1: Right. Maraming salamat, Attorney Chris, ha. Palagi kayong sumasagot sa tawag namin. Thank you, sir.
0: You're welcome po. Anytime po. Thank you very much.
1: Sige. Thank you. Yan po si Attorney Chris Bendijo and Deputy Chief of Staff ng BOC. Jonah?
2: Hello, ma'am.
1: Oo, yun. Ganito. Ang na-follow up ni Attorney Bendijo yung drum mo. So, ang update sa kanya ay on the way to receiver. Yung on the way na. I-deliver na. Pakiintay lang. Ngayon, kung halimbawa, bibigay na may mga iba pang complaints ka, reklamo ka, bibigay namin ang number ni Attorney Bendijo sa iyo para direkta ka makipag-ugnayan sa kanya, ha?
2: Sige po.
1: Sige. So, intay-intay lang tayo dahil isa ka pala doon sa more than 40,000 na mga bagahe na hindi na i-deliver nitong Makati Express. At out of 40,000 plus na mga balikbayan boxes and drums, 4,000 na lang, sa kasamaang palad, yung isa mo, kasama doon. So, intay-intay na lang tayo, Jonah, ha?
2: Sige po.
1: Okay, sige. Maraming salamat.
2: Okay, salamat din po.
1: Sige, thank you. Yan po si Jonah Mendoza, ang dating OFW sa Saudi Arabia na isa sa mga kasama ang kanyang mga ipinadala sa kanyang pamilya doon sa nahimpil sa BOC na mga balikbayan boxes. Magfa-follow up po tayo sa mga susunod na araw. Samantalang oras po natin, alas 2:28, oras na para sa mga balita. ng Radyo Patrol, pinuna ng ilang mambabatas ang energy policy ng Department of Energy, maging ang kapalpakan umano nitong masolusyonan ang issue ng kuryente sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kamera ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Yes, ito si Miyatok Denny. Sa naging joint hearing ng House Committee on Energy at Legislative Franchises, binatikot si Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco ang DOE dahil wala umuno itong totoong solusyon para matugunan ang issue ng kuryente sa bansa. Pinangarin niya ang pagdepende ng kagawaran sa intermittent renewable energy sources gaya ng solar na papaano-anong magagamit sa gabi lalo kung malakas ang demanda. Punto pa ni Kuwangko na ang mga solar facility ay kadalasan nag-ooperate ng 15% capacity factor o katumbas ng halos 4 oras kada araw, ngunit kahit paano may backup ay ilang minuto lang ang itinatagala. Hindi rin pinalampas ng kongresista ang anayay panloloko at pagpapaasa sa taong bayan dahil sa pag-market umano sa wind at solar sa halip na pangmatagalang solusyon. Madali rin anyang ipasa ang CC at responsibilidad halimbawa sa NGCP kahit may pagpukulan din ang kagawaran. Dapat din anyang matugunan ang implementasyon ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA na bigong makapagpasok ng napapanong investments sa new generation capacity. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat sa iyo, Pamela Vasquez. Tuloy-tuloy mga balita, mas mahigit na inspeksyon kung nasusunod. Mas mahigpit na inspeksyon kung nasusunod ang labor code sa mga ginagawang gusali, ipapatupad ng DOLE. Now lang, narito ang balitang kumpirmado sigurado yatin sa atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ngayon lang, Nico, kung dahil doon sa gumuhong ginagawang building dyan sa Angeles, Pampanga, ngayon lang sila mag-i-implement ng strict inspection?
4: Oo nga, Tito Winnie, nais ipatupad ni bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino ang mas maigting na pagpapatupad ng labor code, partikular na sa paggawa ng mga gusali. Ito ay matapos mapag-alamang nakatira sa loob mismo nitong gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, ang mga construction workers kasama ang kanilang mga pamilya. Handa ring higpitan ng kagawaran ng proseso o protocol na magtutuloy-tuloy ang monitoring kapag napatawan ng stoppage order ang isang ginagawang gusali. Ang nangyari kasi dito sa gumuhong building, kahit pa may stoppage order, ay nabawi rin ito dahil tinanggal ito kahit na patunayang may mga muling paglabag. Narito ang kanyang pahayag.
5: Nabanggit ko kanina, ay hindi dapat tumira doon sa construction site. Marami tayong ongoing construction. Hindi lang dito. BGC, Pati, marami tayong ongoing construction. So, siguro paigtingin namin yung Labor Inspectorate Unit na DOLE.
4: Yan ang pahayag ni bagong talagang DOLE Secretary Francis Tolentino. Nauna nang sinabi ni Tolentino ng DOLE ang pagpapatira sa mga trabahador at construction workers sa loob ng ginagawang gusali dahil kailangan niya ng hiwalay na barracks ang mga construction worker para sa kanilang kaligtasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat, Nico Bagsik! Samantala, Department of Public Works and Highways, puspusan ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng EDSA Tramo flyover sa Pasay City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Bert Tizon.
6: Tito Winnie, puspusan ang ginagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa natanggal na bahagi ng pader ng Tramo flyover sa Pasay City. Matapos bahagyang bumagsak ito at kumarang sa isang lane ng southbound portion ng flyover. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ang repair work sa flyover sa loob ng 3 araw. Nauna nang napaulat ng MMDA, sandang alas 7:15 ng gabi noong Biyernes nang maiulat ang insidente. Agad naman naglagay ng safety lines, plastic barriers at mga warning signs ang MMDA upang maiwasan ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon, Department of Justice. Department of Justice, tiniyak na nakatutok pa rin sa kaso ng missing sabungeros. Oo, natatabunan. Dami natatabunan ng mga kaso-kaso, di ba? E narito naman po para tayo i-update tungkol sa missing sabungeros. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol, Steve Raz.
7: Dito wini siniyak ng Department of Justice na nakatutok pa rin ang mga prosecutors sa kanilang mandato na nagutin ng negosyanteng si Atong Ang at iba pang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ito ng mga pangamba na posibleng maka-apek sa kaso ang sinasabing pag-amin ng abogado ni Ang na nagbigay siya ng pera sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero bilang tulong. Pero ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi dapat nakabase lamang sa testimony ang kaso dahil meron ding tinatawag na object or real evidence na may naturing na mas matibay. Inihalimbawa ni Vida ang nangyari barilan sa Senado na pawang espekulasyon lamang sa simula, pero nang lumabas ang video ay nakita ang katotohanan na magisilbing batayan ng investigasyon. Una nang itinanggi ng company Ang na may kapalit ang ibinigay na pera para hindi dumalo sa pagdinig ang pamilya ng mga biktima. Maradadang si Ang ay may warrant of arrest para sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention matapos siyang ipurok na utak sa pagkawala ng mga sabungero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZNM.
1: Salamat sa iyo, Steve Raz. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pang mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa Headline sa Hapon, alas 4.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNM. Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Yes! Katulad nga po ng ating nabanggit, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay burnout. Epekto ng burnout sa ating kalusugan. Kasama po natin mula Medical Center Chief ng National Center for Mental Health, Dr. Noel Reyes, via Zoom. Hello, Dr. Noel Reyes. Tita Winnie Cordero po kasama ninyo.
9: Ay, magandang hapon, Winnie, na sa lahat ng mga iyong tagapakinig.
1: Ayan, sige sir. Okay. Burnout. Eh, di ba pagod lang yun, Doc Noel? Paano ba mako-consider na burnout siya versus pagod lang ako?
9: Yeah, tama ka, no? Pagod. Pero may kaduktong.
1: Mm.
9: Matinding pagod at matagal na pagod, no?
1: May
9: it's a chronic form of fatigue, no?
1: Okay.
9: And ang pinakapangunahing ano dyan is job stress dahil sa trabaho. No, maaring it's ito isang condition na mental, physical at emotional exhaustion, so pagkapagod, no? Dahil sa pangmatagalan na hindi na manage na stress sa trabaho.
1: Okay. So anong epekto po nito sa syempre pag napapagod tayo, nanghihina, ganun, parang nababawasan po ba ang lakas ng resistensya pagka burnout na?
9: Sa lahat naman ng uri ng stress, talagang bumababa ang ating immune system o yung ating naturalesa sa panlaban sa mga common infection, common viral infection.
1: Opo.
9: No, kaya madalas ang problema ay nagiging sakitin, pala absent, no, dahil doon. Pero pag sinuri natin ang mas malalim, ang dahilan pala ay talagang matagalang job stress, no, o overwork, no. Iba-iba ang perception ng bawat siguro yung mga trabador sa o mga employee.
1: Opo.
9: Sa burnout, pero sabi ng WHO, ito isang sa occupational phenomenon, no? At ang tatlong senyales siguro niyan is, number one, nabanggit mo,
1: opo,
9: energy depletion or exhaustion.
1: Opo.
9: No?
1: Opo.
9: Kasama dyan sa energy depletion is of course yung unable to recover. No?
1: Mm-hmm.
9: Kahit na mag-leave siya ng 5 araw, ika-6 na araw, parang pagod pa rin siya pagka sinabi na papasok na ako sa trabaho, no? So yung okay, question yung nabanggit mo kanina na ano ba ang diferensya niya sa normal na pagod lang.
1: Opo.
9: Marahil ito 'yon, no? yung hindi siya masyadong nakaka-recover kaagad, no?
1: Uh-huh.
9: Meron din tayong sinasabi na mental yung distance, oh, no? Maybe. Yung pagka-negative, no, sa trabaho. Parang nagde-detach siya. Ayaw niya nang makarinig ng trabaho o sa tingin niya, lahat ng efforts niya ay walang bisa sa pagdating sa trabaho, uh-huh, no? At yung panghuli is of course reduced productivity, uh-huh, o yung reduced professional efficiency, no? Parang hindi na siya dating productive, no? Ngayon hindi na siya hindi na siya productive ngayon, or yung kanyang efficacy, yung motivation niya, uh-huh, ay wala na. Uh-huh. So pag nakita natin yung tatlong yan, ika nga ng WHO, marahil ay ang isang empleyado ay nagsasuffer na sa isang burnout.
1: E paano ginagamot yun, Doc?
9: Ang treatment niyan, prevention muna tayo, no, sa prevention. Kasi mas importante yung mag-prevent, no?
1: Oh, okay.
9: Of course, kailangan mag-set ka ng boundaries mo.
1: Yeah.
9: Kung ano lang ang kaya mo sa trabaho, no?
1: Okay.
9: You have to learn to say no to extra task.
1: No?
9: Oh, tapos merong konting manipulation o may konting intervention na dapat nang gagaling sa top management. When they realize that their employees are going to burnout, dapat may binibigyan na sila ng konting ano, no?
1: Parang
9: work-life balance.
1: Opo,
9: do, yung
1: yun. Meron ng ano, may ang tawag dito, may mga hakbang na ini-implement ang management para maiwasan, ma-burn out ang kanilang mga empleyado. Like, for some, ine-encourage nila ng Zumba before work. Meron silang ganun, eh. May ibang mga tapos pangalawa, merong recreational activities. Oo, like sports fest, family day, etc. Yeah, may mga ganun. Okay. And then?
9: And then, siyempre, sa personal side ng empleyado, meron din dapat siyang ginagawang hakbang para ma-prevent yung burnout. Okay. Meaning, he has to
1: on
9: know...
1: Their own. On their own.
9: On their own. Uh-oh. He has to... He or she has to know the limitations ng kanya,
1: okay,
9: no, ng kanyang katawan.
1: Okay.
9: No? Tapos, of course, sa mga boss, yung knowing yung mga nagpe-pressure ng deadlines, no, submission, no, so learn to, of course, sometimes the employee needs to delegate more, needs to really look at his limitation in what he can do,
1: okay,
9: no?
1: Nga eh, kung if all these things are not present, Doc, at nagkaroon na nga ng burnout, how do you treat it?
9: Yeah, the common symptoms of burnout kasi, 'di ba? Tulad nga ng sinabi natin, it's severe physical, mental and emotional.
1: Yes.
9: So physical side, of course, i-examine natin 'yan. Baka talagang may dahilan naman. For example, madaling mapagod because of anemia, no? So papa-examine natin. Usually naman, if the case is burnout, tapos makikita natin na normal yung kanyang laboratory, normal ang kanyang blood pressure, no? Na da-diagnose na natin as this is something job related, no?
1: Okay.
9: So burnout. So nagpo-propose tayo ng mga relaxation techniques, no? How to balance yung kanyang mga stress sa buhay,
1: okay,
9: no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na okay, magpunta ka sa doktor, tatanggalin ang stress mo. Hindi naman, wala naman ganun. Walang ganun, no? Ang gagawin lang natin, papalakasin natin ang naturalesa mo to handle the stress. Kasi everyday stress yan.
1: Yes,
9: no?
1: Yes.
9: Ganun lang ang gagawin natin.
1: So parang may kasama rin counseling ito, Doc? Kasi syempre yung how stress management?
9: Yes. Lalo na sa workplace, no? Ang stress management sa workplace, no? And then of course, alam mo tayo mga Pilipino kasi lalo-lalo na 'yung mga OFW, no? They are people pleasers, eh.
1: Yeah.
9: Kasi ang boss nila ibang nasyon, no? So talaga nagsisipag. lahat. Hindi makasay ng no. No, tanggap lang ang tanggap ng trabaho. Pinipilis nga, people pleasers.
1: Eh, para hindi kasi ano, para hindi masisante at hindi ma-end contract, Duke.
9: Yeah. Pero we should not be like that because we have to know our limitations.
1: Of course.
9: And of course, sa top management din, learn to appreciate the employee. No, if he has done a good job, then say so. No?
1: Yeah.
9: Hindi yung ano, and then if kung nasa ang level na siya ng management, should be included in the everyday decision na hindi naman siya winawalang bahala, no? O yung mga proposal niya. Kasi dun nanggagaling sometimes ang disappointment and frustration.
1: Oo nga. Naku, sana nakikinig ang mga bossing ngayon.
9: Yeah.
1: Give due ano, justice to give Caesar what Caesar should have, di ba? Parang ganyan.
9: Yeah.
1: Pero Duke Noel, magbigay naman po kayo ng mga exercises kasi nabanggit po ninyo eh, di ba? To manage our own stress, kailangan meron na sa sarili natin, alam natin kung paano pakalmahin ang ating mga sarili. Kasi sabi nyo nga, Doc Noel, eh hindi naman ho nawawala ang stress sa buhay, hindi lang naman nasa work, meron ding stress sa bahay, ang mga na-stay at home mothers or parents, ba? Diba? May kanya-kanyang stresses, source of stress ang bawat isa at may kanya-kanyang level ng endurance sa bawat isa, ba diba, Doc?
9: Tama ka dyan, Winnie, no? Iba-iba talaga ang tanggap natin sa stress. May mga ibang tao na sobrang stress na pero they enjoy it.
1: Yeah.
9: No? We're talking about personality na, no? Yung type A, very competitive,
1: yes.
9: At saka yung type B na very passive, no? So, talagang, since burnout is a job stress, no? Talagang malaking contribution dapat ang management, no?
1: Yun.
9: On how to prevent, no, kasi sila din naman ang mawawala, if nawala ang motivation ng mga staff nila, nawala ang productivity, doon ba siguro sila ang apektado, no? So they have to maintain a good working environment, no? And one of the techniques is of course detached, you know, work life balance. When does the work ends, no? And do not bring problems of the work at home.
1: Yes.
9: No? Learn how to breathe.
1: Easier said than done for some.
9: Yeah, easier. No. Actually, ang daming literature na sinulat dyan about work life balance.
1: Yes.
9: No, pero napakahirap talaga gawin, ano?
1: Yeah.
9: Kasi pag kahit nasa holiday ka, may email, may text.
1: Right.
9: Oo, no? So may mga issue sa pinagtatrabahuan mo.
1: Right.
9: So mas maganda siguro kung work-life integration. We have to learn how to integrate both. No, kasi yung kasiyahan naman natin, satisfaction ng isang tao ay nakukuha natin dapat kung nasa sa private life natin, pero para matugunan natin yung private life, yung ating pamilya, masuportahan sila, importante yung trabaho.
1: Ayun.
9: So kailangan i-integrate natin. We have to find joy in what we are doing in terms of our work.
1: And,
9: no?
1: And
9: so
1: that, important, sorry Doc, and most importantly, we have to take care of ourselves physically.
9: Yes.
1: Dahil kung hindi natin naaalagaan ang ating mga katawan, ang ating kalusugan, eh hindi rin man tayo makakapagtrabaho ng epektibo, di ba, Doc Noel?
9: Correct ka dyan, Winnie. No? Talagang dapat. No?
1: Yes,
9: so,
1: Doc.
9: Hindi tayo pwede yung ano eh, yung nandiyan na tsaka tayo nagagawa. We have to prevent it. No?
1: Right.
9: We have to eat right, sleep enough, no? Tapos practice good personal hygiene, no?
1: Mm-hmm.
9: And of course, in the long run, if we are healthy, we can work, no?
1: Yun. Mm-hmm. Doc, may phone in question lang tayong konti, ano? How helpful, sabi, tinatanong ni Marvin Reyabad, how helpful po yung iron supplements for stress? Recommended po ba ito at ano po ang tamang dose sa pag-inom nito? Salamat po.
9: Yeah, vitamins and any other multivitamins are beneficial.
1: Yun.
9: If you need it. No, kaya nga tinawag na supplement 'yan eh.
1: Yes.
9: They're just supplementary. Ay, ang ibig sabihin, if hindi kailangan ng katawan mo, idudumi mo daw, ilalabas mo din yan.
1: Yeah.
9: No? But they are, no? Medyo meron naman tayong mga gamot dyan na plant-based, no, natural, mm. no, hindi naman synthetic. Mm. That can really help, no? If I know, no, importante yung tulog sa atin.
1: Yeah.
9: And I do recommend some form of, like for example, what is a naturally occurring diet supplement, melatonin, yeah. No, to help you to sleep, no?
1: Uh-oh.
9: Okay yan, no?
1: Walang problema.
9: If there's some indication for it, yun. No? Pero kung hindi mo naman kailangan, eh talagang wag na muna natin kuhanin.
1: Si Ella, Doc, I've been occasionally feeling tired and overwhelmed sa job ko. Pero passion ko naman po ito. Pero hindi po kami makapagpahinga kasi medyo short staff po kami ngayon. Ano po kaya ang possible quick fix tips na pwede ko pong gawin? Salamat po.
9: Prioritize things, no? You have to do what is the most important thing na muna, no? Yung feeling occasionally fatigued, no? Ano lang yan, sometimes may confusion or unable to focus, no? Because there's too many to think, no? Hindi natin alam. So,
1: right.
9: at the start of the day, oh, bago ka pumasok, learn how to journal na. Now, my goal for today is 1, 2, 3, no? And then reward yourself if nagawa mo yung tatlo, no? So you deserve a reward, a pat on the shoulder and anything else, no?
1: Yeah.
9: But pero pag mayroon hindi ka nagawa, learn to forgive yourself kasi talaga namang hindi mo na kaya.
1: Yeah.
9: Hanggang dalawa lang. So you have to yung third thing, that's the first thing in the morning. Tomorrow mo gagawin.
1: Yeah.
9: No, parang ganyan. Learn to prioritize things, no? Hindi naman tayo sinabi na nila ang reason why short staff. No.
1: Uh-oh.
9: This is beyond our control. Top management niyan, you have to hire more people.
1: Right.
9: No.
1: Oh, and they have to realize and activate.
9: Yes.
1: Thank you, Doc Noel. Maraming salamat. Maraming po kaming natutunan sa inyo. Thank you, sir.
9: Thank you very much for the opportunity.
1: It's our pleasure. Maraming salamat si Dr. Noel Reyes po yan, ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. So, babalik pa po tayo sa ilang sandali lamang, pero bago ang lahat, meron po tayong ite. Thank you!
10: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Yes, maraming salamat sa masarap na paalmusal at pamerienda. Ay, teka lang ha, meron pa tayong kwentong aksyon. Ito yung grupo na travelers na nagpapaiting ng turismo sa ating bansa. Wait lang!
11: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
11: DZMM Numero uno sa aksyon.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 7 minutes to go, 3 o'clock na. E nasa linya nga po natin ang chairman at co-founder ng Philippine Global Explorers o PGE na talaga namang tawag mo doon, pinupush nila ang turismo dito sa ating bansa. Hello, Dr. Riza Rasco. Hello po.
18: Hello, Tita Winnie. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong listeners and viewers.
1: Thank you. How do you do this? How do you promote tourism? By traveling and vlogging?
18: So hindi po, Tita. So, ganito po. We are an organization of the most traveled Filipinos po.
1: Mm-hmm.
18: And we happen to be the biggest, the world's largest national travel club. Kasi ang mga miyembro po namin ay located all over the world.
1: Wow.
18: In fact, we have 9 chapters around the world.
1: Wow.
18: To become a member of PGE, you must have traveled to at least 20 countries.
1: Wow.
18: So, ito po yung mga passionate talaga ng travel. And our members are from all walks of life. You can mention any profession, ambassador, Philippine ambassador of Melbourne, of mga doktor, mga attorney, a nurse, everybody, mga content creators, mga influencers, they are members of our organization. Ang ginagawa po namin ay, dalawa po yung part yung mission namin.
1: Opa.
18: The first part is we help each other travel and achieve our travel goals. We want to see the world.
1: Uh-huh. Anong klaseng help po, Dr. Risa?
18: Yeah. So, ang second part po na ginagawa namin is we harness our network to give back to the Philippines.
1: Okay.
18: So, ang public service component po ng PGE is yung giving back to our country. We have projects all over the country in the areas of education of the youth, preservation ng environment natin, helping our local tourism. We work with provincial governments to help them achieve their tourism goals.
1: Mm-mm-mm-mm.
18: But and lastly, we also have projects around the preservation of our arts and culture.
1: Wow. Ano pala,
18: so yun yung
1: multifaceted pala ang inyong mga programa. Hindi lang basta travel ng travel, biyahe ng biyahe, vakasyon ng vakasyon. Hindi ganun. Paiba lang ako, Doc Risa, regarding the tourism here in the Philippines, paano po natin tinutulungan na mapaigting ang turismo dito sa ating bansa?
18: So, meron po kaming dalawang projects na nanatapos.
1: Okay.
18: Bibigyan ko kayo ng example kung para makita niyo kung anong ginagawa namin. So sa Bicol, sa Camarines Norte, sa town ng Vinsons, may aspiration po sila maging eco heritage town.
1: Hmm.
18: So meron kaming miyembro na from Vinsons.
1: Hmm.
18: So ang ginawa niya, he put a project together para matulungan ng PGE, ang Vinsons. We hosted and funded a workshop to help them try to establish yung pagka eco heritage nila.
1: Ah.
18: So marami kaming in-invite na stakeholders, speakers.
1: Mm-mm.
18: So matrain yung town, you know, how they can establish themselves as an eco heritage town
1: with their goal. Another
18: another example po is sa Sulu, which used to be part of the Bangsamoro Autonomous Region. Meron kasi silang history of terrorism, pero over the years na-achieve na nila yung peace. The situation there is much better.
1: Yeah.
18: So one of our projects is we work with the Sulu government, provincial government, with Governor Tan to bring international travelers. International travelers, mga foreigners, to really bring Sulu at the forefront of international tourism and domestic tourism. It will give our own local tourists confidence pag nakita nila mga foreigner pupunta na uli sa Sulu.
1: And it hypes up their confidence as locals, diba, Doc?
18: Yes, exactly. Yan po yung ginawa namin in collaboration with the government, with the AFP,
1: nice.
18: Who had a lot of work and who's yung success po ng Sulu in achieving their peace had to do a lot with the good work of our armed forces of the Philippines.
1: That's
18: so we
1: nice.
18: Work with them, and it was one of our successful projects. We brought in two batches of foreign travelers from all over the world.
1: Opo.
18: And then ngayon ang dami nang pumupunta sa Sulu, mga Pilipino,
1: hindi na natatakot.
18: Hindi na.
1: okay.
18: You know.
1: Very good.
18: Every place.
1: Yes, very good yan. Very good to know, Doc Risa, na may katulad ninyo na tumutulong sa gobyerno para mapaigting ang ating turismo na isa sa mga pinagkukuna ng budget para sa mga proyekto ng pamahalaan. And I'm afraid I ran out of time. It's if ever po, saan po ba pwede kayong makontak kung sakasakali may mga nanonood sa atin na gustong sumama sa inyo sa PGE?
18: Meron po kaming website, philippineglobalexplorers.com. We are also in Facebook. Doon namin ina-announce yung mga projects namin. And so, we have projects all over the country. Meron kami sa Agusan del Sur, sa Lanao del Sur right now.
1: Mm-hmm.
18: In those areas that I mentioned.
1: That's
18: so, it's very important that we help our local communities back home.
1: Of course. Kudos to you and your groupmates in PGE. Maraming salamat. Dr. Risa Rasco, siya po ang chairman and co-founder ng Philippine Global Explorers. And with that, ako po yung magpapaalam na dahil narito na po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami. Bukas po ulit! Bye-bye!
19: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
20: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, aarangkada na mamaya ang unang SAROS conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na inaasahang si sentrong SAROS conference sa mga usaping administratibo at mahalagang hakbang sa paglilitis gaya ng lengguwaheng gagamitin sa trial at pagrepaso sa mga inaasahang libo-libong ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Sa ibang balita, PNP naghigpit ng seguridad sa paligid ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga sa gitna ng search and retrieval operation sa lugar. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hatin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
4: Recently, nag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melancho Nertatas Jr. sa Police Regional Office 3 at Angeles City Police Office.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Lain ito maipatupad ang mahigpit na security perimeter at maayos na search and retrieval operations sa collapse site. Nagpatupad na rin ng 24 na oras na police visibility sa paligid ng collapse site habang dinagdagan ng mga tauhan para sa traffic management at crowd control sa mga kartig na lugar ng Barangay Balibago para naman maiwasan ang matinding pagsikip ng trapiko habang nagpapatuloy ang retrieval operations gamit ang heavy equipment ng mga otoridad. Mahigpit din binalinan ang mga tauhan sa lugar na tiyaking mapapanatili ang dignidad ng mga nasawi at masisiguro ang maayos na pagpasok at paglabas ng mga disaster response vehicle habang umuusad ang clearing at structural safety assessments. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Biernos, DZMM.
3: Maraming salamat Marlene Padiernos. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Apat na lugar na umunoy pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sabay-sabay sinalakay ng PNP at NBI. Isa pang bangkay natagpuan sa trash slide sa landfill sa Davao City. At apat patay sa pagsalpok ng tren sa school van sa Belgium. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Aba, aba, aba. Nasa bakasyon ba kayo? Dahil holiday po ngayon, ano? Aba, sana all, sabi nga. Mukhang may mga nag-file ng leave sa trabaho, ha? At hanggang weekend na ang bakasyon. Abay, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Napakainit po sa labas ngayon, as in sobra. So, uminom po ng maraming tubig, magsuot ng preskong kasuotan. Pero bago nga ako umalis ng bahay, ay napulis pa ako ng aking anak. Sabi talaga, eh, bakit ganito ang suot ko at nakasando daw ako? Eh, napakainit, anak. Pwede naman. Eh, kamusta ho, ha? Sana may mga baon kayong payong. Sombrero, lalo na kung may budget po sa sunscreen. Ano, kay napakainit po. Eh, mainit din po ang ating hapon dahil meron po tayong mga kaganapan na inaantabayanan. Pero bago ang lahat ng yan, ay syempre gusto ko muna kayong i-welcome dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Ano man pong usapin sa mental health, sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ay narito po yan sa ating programa, lalo na ngayong hapon, dahil ang ating pong segment ay Anong Feels Mo? Pag-uusapan natin, eto parang ang daming nagsasabi nito sa akin eh. Lalo na yung mga nanay. Parang nasa stress daw sila doon sa usapin na parang nape-pressure sila na kailangan eh laging malakas. O diba? Parang meron daw bang pwedeng araw naman na medyo bumitaw ng konti at sabihin, ay, ayoko namang maging malakas. So ang tanong, paano daw ba nakaka-apekto yung dapat palagi akong malakas mindset? At bakit nga ba maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan? So yan po ang ating bibigyang atensyon at pansin ngayong hapon. Kaya kung may mga katanungan kayo, eh ngayon pa lang ho, ipadala nyo na sa ating Viber number. Pwede po mag-text or sa Viber. Ang ating number ay 0919278-3000. Pwede rin po sa ating Twitter account, sa X. Hanapin nyo lamang po ang Chung MEP. At magandang hapon din sa mga nakatutok sa atin sa online, sa YouTube at ganun din po sa Facebook. Present na si Nona Damian, Estrella Garcia, Josh Kyle Edip Official, Ligaya Ching Tan, si Mami Tess Villamin. Mainit na hapon daw, sabi niya. Ay oo, sobrang init po. Si Dai Kesa Wang, 5734. Maraming salamat. Ay, nasa Sweden pala siya. Sweden with love. Uy, salamat. Kapag pagod na ang puso. Si Roberto Clemente, binabati rin natin na magandang hapon. Si Andro Anosa, 8133. Magandang hapon, kapamilya. Nariyan na din ang ating mga aminatics. Ay, si Ma'am Ligaya Ching Tan. Good, good afternoon. Si, abay, nabati na natin yan. Si Chris John Gatmunton. Siyempre, good, good afternoon din kay Tita Cory Alejandro. Si Tita Nona Damian, yes, opo, huwag na magtampo, Tita Cory. Sorry na minsan, ang dami kasing nagme-message, natatabunan yung ibang mga messages po ninyo. O, ayan, kagaya niyan, umandar na. Si Donald Figueroa Bagawisa, yes, kasama natin si Coach Rainier mamaya po sa ating Anong Feels Mo? Virgo Profogo, magandang hapon. Julius Bangalando at ang mga taga North Caloocan City. Binabati rin natin si Ryota Takeshi Kabalan O'Hara at ang kanilang buong angkan. Si Rosario Cedillo Kabalan sa Barangay Katmon sa Malabon City. Good afternoon. Kapag ang mga salita ay may sugat na Yes, meron po tayong inaantabayanan na special coverage. Kaya medyo magsisimula na po tayo agad. Mamaya-maya na po yung iba pang mga pa-shouted out. O si Edmund Pabon, 1999-10. Good afternoon po sa inyo. O sige, si Grace Groyon, Marvin Riabad, si Vanessa Dancel. Unahin po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Pagkano Police of Firearms License ni Senator Ronald La Rosa kinwestiyon. Ito po ang balitang kumamado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert Italia.
1: Ang AMI, iginiit ni Atty. Elito Torion, the counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na walang sapat na legal na basihan ng pagkansela ng PNP sa lisensya ng mahigit 100 baril at armas ng senador. Ayon kay Torion, maling ginamit umano ng PNP ang Section 4G ng Republic Act 10591 dahil nakasaad lamang anya rito ang mga requirements sa pagkuha ng lisensya at hindi ang mga dahilan para ito ay bawiin. Sinabi rin ng abogado na nakasaad umano sa Section 39 ng batas ang mga grounds para sa revocation ng lisensya at hindi kabilang dito ang pagkakaroon lamang ng pending case. Dagdag pa ni Torion, wala pa umanong inilalabas na utos ang alinmang korte sa Pilipinas laban kay De La Rosa at wala rin conviction laban sa senador. Question din niya ang argumento ng NBI na maituturing na court of law ang ICC sa ilalim ng Doctrine of Incorporation. Ayon kay Torion, hindi bahagi ng hudikatura ng Pilipinas ang ICC at hindi rin umano maaaring ituring ng Philippine Court ang naturang international tribunal. Nagbabala rin si Torion sa umano'y pagtrato kay De La Rosa bilang armed and dangerous habang binawi naman ang legal authority nitong magdala ng armas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos inawaran ang pinakamataas na parangal sa state call sa Imperial Palace sa Japan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, wala naman po sa Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Siyang aming ginawaran ang pinakamataas na antas ng parangal ng pamahalaan ng Japan, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos matapos dumalo sa ipinatawag na state call na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Pangulo sa apat na araw niyang state visit sa Japan ngayong Linggo. Sa isang seremonya kanina, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japanese government na iginagawad sa mga heads of state, royalty at mga leader na nagbigay ng natatanging ambag sa Japan. Tinanggap naman ni First Lady Lisa ang Order of the Precious Crown na iginagawad sa mga babaeng miyembro ng royal family at high-ranking women dignitaries sa mga state visit. Bilang tugon, ipinagkaloob ng pamahalang Pilipinas ang Order of La Candula na may ranggong supremo kay Emperor Naruhito at habang Order of Gabriela silang naman para kay Empress Masako. Present sa state call ang ilang pangmiyembro ng Japanese Imperial Family at delegasyon ng Pilipinas. Ilan pa sa aktibidad ng Pangulo ngayong hapon ang pulong kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League at roundtable meeting kasama ang mga Japanese stakeholders. Nakatakda rin saksihan ni Pangulong Marcos ang pangpirma ng kasunduan ng pribadong sektor sa ilang Japanese companies at magtatapos sa state banquet sa Imperial Palace mamayang gabi. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:17 ng hapon. Meron po muna tayong pasasalamatan.
4: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Kayo po ay nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. Binabati lang muna natin ang happy happy birthday ng ating kaibigan na si Cherry Pie Pikachu. Happy at birthday! Si Tita Linggitan, Miss LT, na nariyan sa Batangas. Uy, maganda yung kanyang beach resort doon. Pwedeng pumunta. Nakapunta na ako doon kasama ang aking buong pamilya. Happy birthday, Miss Linggit! TZMM Teleradio version 2.0. Magandang hapon. Yes, opo, meron po tayong

laging kailangan ay strong ka. Bakit maraming tao ang natatakot daw magpakita ng kanilang kahinaan? Malugakad, maraming salamat, Makoy Agustin. Magandang hapon din. Eva de Dios, good afternoon. O yan po ang pag-uusapan natin sa ating pong anong feels mo sa pagbabalik po ng Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM! For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
7: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
2: Basta AM, DZMM!
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
9: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM, DZMM!
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
11: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kayo po'y nakatutok at nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Ay gusto lamang po natin palang batiin ang ating pong mga kapatid na Muslim ng Eid Mubarak. Dahil kaya po tayo holiday ngayon. Oo, baka hindi po ninyo alam. Si Leon 2866, good afternoon po. Gusto ko pong pag-shoutout ng Pokemon VGC ng London at Yoshi and the Mysterious Book ng North South America and tumutok mamaya. Ay, thank you po. Magandang araw sa inyo dyan sa London. O, eto na nga po. Ang goal natin ngayong hapon ay may paliwanag kung bakit maraming tao po ang natatakot daw. Di umano na magpakita ng kanilang kahinaan at bakit ito nagiging normal sa ating lipunan ngayon. At maipapakita na yung dapat laging malakas ang mindset. At minsan, nagiging dahilan ng emotional burden o kaya pagka-burnout at may mga mental health struggles din po na nararanasan at maipapaliwanag din na okay lang. Paminsan-minsan maging mahina tayo at higit sa lahat, humingi ng tulong. O para po, turuan tayo ngayong hapon at gabayan. Makakasama natin ang ating life coach tuwing araw ng Wednesday mula sa Limitless Life Coaching. Walang iba, kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon!
12: Ay, magandang araw, Chang Ami, mga kapamilya at mga

0: Pa ako amin natin.
1: Ay,
0: Salamat po sa inyo.
1: wow! Talaga ba? Thank you, thank you.
0: Sa'yo pa lang. Yes.
1: Kamusta ka naman dyan sa iyong lugar? Mainit ba?
0: Okay. Sobrang init dito sa Pampanga. Alam mo yan, bagong ligo ka pero pagpapawisan ka.
1: Totoo.
0: Kaya ito, dito ko lang actually sa DZMM na ngayon ko lang nalaman na holiday pala ngayon, Chang.
1: Oo nga, yes, holiday. Ako din eh, kaninang umaga ko lang nalaman din. Nung nasa ano na kami ng anak ko, maglalaro kami ng golf, sabi ko, ba't ang daming tao? Akala ko pa naman ako lang yung walang pasok. Yung pala, walang pasok lahat. May holiday, ayon, sa ating mga kapatid na Muslim. Eid Mubarak, ayan. Yung kanya lang pagtatapos ng Ramadan, kung hindi ako nagkakamali. So ito, coach, pag usapan natin. Ito medyo, ano ito eh, kumbaga maraming nag-uusap-usap sa social media tungkol dito. Yung sinasabing pressure to always be strong. Or yung to always be positive. Ano ba ang ibig sabihin nito?
0: Okay, so parang ano yun eh, usong-uso yan, parang usong ngayon ang pagiging strong eh, di ba? Strong independent woman, strong provider ka, strong parent ka, okay, strong friend ka.
1: Strong breadwinner!
0: Totoo, di ba? So parang wala ka ng choice pa kundi maging strong, lalong-lalo na Chang Amis. Pinag-usapan natin last Wednesday is about stress. So parang ito, continuation siya na paano pag stress ka, kailangan dapat strong ka ba lagi, di ba? So ibig sabihin ng ano Chang, yung pressure to always be strong ay yung ano, pakiramdam na parang wala kang karapatang mapagod, umiyak, manghina. Pressured na pressured ka na, pagod na pagod ka na, pero sige ka pa rin, hindi ka pwedeng magpakita na parang may iyak ka na, ganun. So, sa culture ng Filipino, yun yung pagiging strong, hindi ka makapag-express emotionally. Mm-hmm. Hindi porket, parang ang strong woman or ang strong person ay dapat hindi napapagod, hindi umiiyak, ayan. So, makikita natin, very common ito na the behavior or personality ng mga breadwinner.
1: Yes,
0: yan sila
1: totoo.
0: So tapos yung mga parents, kasi usually yung mga tao na may multiple roles, yung nagtatrabaho na, tapos nanay pa sila, tapos tatay pa sila, ayan, panganay, yan may sa lahat ng magkakapatid, yan yung may mas maraming responsibility at expectations. Of course, yung mga caregivers and yung mga OFWs natin, kasi malayo sila sa pamilya, kailangan nilang magtrabaho, at kahit sa mga taong sanay maging strong friend, barkada, ganyan, na dapat sila lagi yung nasasandalan, pero sila mismo hindi sila pwedeng maging weak, di ba? Ayan.
1: Totoo.
0: Yun ang ano, pressure to always be strong.
1: Yes, ang hirap nun, kasi kaakibat ng emosyon na yun, yung pressure din na to always provide. 'Di ba?
0: Yeah.
1: Magkadikit yun eh, coach. Kaya kung minsan parang 'di ba sasabihin ng ibang mga breadwinners, "Uy, ilibre mo naman ako," sasabihin sa kapatid o kaya sa tita, kasi lagi na lang ako ang taya. Bakit naman kahit na isang ano lang, isang order lang ng taho, masaya na ako. Basta at least na nalibre mo ba ako? Yung ganun?
0: Oo, 'di ba yung parang meron lang silang kahit hindi kapantay nung binibigay nila, is maramdaman lang nila na inisip sila. Parang isang malaking isang malaking ginhawa na para sa kanila na minsan na libre pa sila, 'di ba? Pero kapag breadwinner ka kasi, lagi mong iniisip yung kailangan may ma-provide ka, kailangan hindi kayo magkulangan, 'di ba? Kaya instead na magpahinga ka, instead na mag-break ka muna saglit at umiyak ka muna, ay hindi. Magtatrabaho ka, mag-iisip ka ng solusyon sa mga problema. Katulad ng mga pinag-usapan natin last Wednesday ng mga demand sa atin, no? Katulad ng mainit, kuryente, mga matasang bilihin. Ayan. Tapos, ang sasabihin sa'yo is be strong na lang. So parang medyo nakakapanghina din ng loob na may problema ka na nga pero bawal ka pang mag-express ng emotions mo.
1: Totoo. Kaya, alam mo, na-appreciate ko din na nagkaroon ng ganitong programa. At least, alam mo yun, nakakapagsalita ka, ako,
0: yes,
1: na pag-uusapan natin ito na it's okay to not be okay. Di ba? Meron ng mga ganyang mga palabas ngayon na pag-uusapan na yung pwede kang hubarin mo muna yung kapa mo sa pagiging superman mo, superwoman mo. Oy, wag ho magagalit ang mga tatay. Hindi lang ang nanay ito, ha. May tatay din. May anak, may tito, tita, uncle. Kasi dito sa atin, yung tita na OFW, ang daming sanga nung tinutulungan nun. Diba? Mm-hmm. Tapos, talagang minsan, pagod na. Hindi na lang nila pinapakita yung true emotions nila, coach.
0: Yes, and dito sa program, yung mas naiintindihan ng mga nanonood at nakikinig sa atin, yung ibig sabihin ng it's okay to not be okay. At yung weakness ay hindi ibig sabihin ay yung pag-iyak or pagpapahinga. No? Yeah. So, hindi yun yung parang nagbabago na yung simbolo ngayon ng weakness. Ang weakness ngayon ay ang ibig sabihin ay hindi mo ma-acknowledge yung totoong nararamdaman mo at hindi mo siya ma-express. Yun yung totoong weakness. Mm-hmm. At gusto nating ipaalala sa mga kapamilya natin na kapag may umiiyak at kapag may gustong magpahinga, it's not a sign of weakness. It's actually a sign of strength. Mm-hmm. Kaya gusto natin na kapag sinabihan tayo na be strong, ang ibig sabihin nun ay you're safe to cry and you're safe to take a pause and rest for a while, diba?
1: Yes.
0: Yun yung tanong gusto nating mabago after this episode.
1: Yes. At naku, eto na ang iyong ano, ang number one, ang president ng Rainernautics, si Adrian Conosa. Sabi niya, pag si coach ang kasama na expert, nakaka-relate talaga ako, sabi niya. Grabe, Chang, alam nyo yan, ang struggle usually kapag manager or team leader ka, na you have to stay strong. Show up kahit deep inside you're tired, worn out na, nakakatakot na makitaan kang parang weak or incapable ka. Is there a way na pwede mo namang i-express yon ng maayos to your boss? Kanino ba? To your family? To your workmates? Coach?
0: Actually, dapat kahit kanino, dapat pwede nating express kasi bilang member ng halimbawa ng family, ng friendship o kaya ng opisina, dapat safe space ka, 'di ba? Ang safe space hindi lang about gender equality, yan, hindi lang about discrimination. Safe space din para mag-express ng emotion. So it's either kung yung boss mo yan, kung may HR department kayo, 'di ba? Usually sila dapat yung nagko-conduct ng counseling, ng training ganyan. At syempre yung mga workmates mo na feeling mo trusted mo. Yan, basta i-express mo sila. At kailangan parang outdated na yung paniniwala natin siyang amin na kapag leader ka, kailangan strong ka. Mm-mm. Diba? Kailangan hindi mo pakita na nasa stress ka. Eh, hindi ka naman robot. Tao ka, diba? So, nararamdaman mo dapat. So, palitan natin ng as a leader, kapag pinakita mo na stressed ka, na napagod ka na, pero nagpahinga ka, ibig sabihin, you are sending a message to your team na it's allowed, it's safe here to experience all emotions. Okay lang na magpahinga. Okay lang na mag-step tayo ng one step backward para makatulong tayo ng two steps forward sa trabaho natin. Yeah. Ang pahinga ay hindi reward. Yan ay bahagi ng trabaho. Kumbaga, magtatrabaho ka, magpapahinga ka para makapagtrabaho ka pa ng mas madami. Diba? So, it's needed. It's necessary. Mm-hmm. Kaya kailangan pinapakita natin as leaders, no? Pinapakita natin na worse, it's safe to cry. It's safe to rest sa ating mga team.
1: Totoo. Sabi naman ni Nona Damian, it's okay to see you on cam, coach. So, kita mo, pag wala ka talaga sa Zoom, hinahanap ka ng mga ano, Rainernautics.
0: Hello po.
1: Yeah, sabi ayan ni Tita Cory. Oo, meron ka ng bagong grupo. Sabi ni Tita Cory Alejandro, nakaka-relate ako, coach. Need talaga sa buhay natin na maging strong tayo. Eto naman, ano ba yung palatandaan, coach? Meron bang sign, symptoms ng isang tao ay medyo overly burned na sa pagiging strong para sa iba? Yung hindi na talaga iniisip yung sarili niya. Puro give na lang ng give to others.
0: Okay, so baka habang ine-enumerate ko yung signs ay maisip po ninyo mga kapamilya na dinidescribe ko po kayo.
1: O din, baka maisip ko yun, ha. Susulat ko yan. Sige, go ahead, coach.
0: O baka kayo na to. O sige, ang naiisip ko na una ay lagi kang okay, lagi kang sa trabaho, sa bahay, you're always smiling, ayan, pero halatang drained ka na. Ayan. Pero parang pag kinumusta pag kinamusta ka, parang sabihin mo, oh, okay lang, hindi mo na ma, pero yung tono, iba, yung expression sa face mo, iba. Diba? Pero sabihin mo, okay lang ako. Parang ganun. So, yun yung unang sign.
1: Nakakainis ka naman. Hagip agad kami, coach, ha?
0: Nung sinabi mong
1: always smiling, tinanong ko talaga yung sarili ko, lagi ba ako nakangiti pag pumapasok? Yeah. Parang oo ah. Pero drained ka na pala. Ay, ako oh, ito, coach, ha? Sakit ah.
0: Di ba parang,
1: sapul kami ha?
0: Sapul pa. Ito
1: sapul
0: pa isa.
1: O, isa pa.
0: Isa pa, hirap kang mag-open up. Ayan. Yeah. So, parang ikaw mismo, pag may naramdaman ka, dina-judge mo na yung sarili mo na baka isipin nila weak ka, baka anong isipin nila sa'yo.
1: Sakit mo
0: diba?
1: Talaga
0: parang,
1: magsalita, coach.
0: Oo.
1: Sa pool na naman eh.
0: Yeah.
1: Ay, hirap mag-open up. Oo, oh, yan.
0: Oo, baka, yan, yung mga viewers natin, huwag po kayo nga alis. So, another thing is, hindi mo napapansin, pero sa maliliit na bagay, nagiging irritable ka. Minsan pa nga, nagsisisi ka na bakit mo nasigawan yung asawa mo, yung anak mo, pero maliit na bagay lang pala yun, mga ganun. O kaya kabaligtaran naman ito na lagi kang mainit ang ulis, kabaligtaran na wala ka nang nararamdaman. Parang, hindi iba yung nonchalant eh. Parang manhid ka na kahit na anong gawin nila, bahala ka kung
1: or
0: anong gusto
1: mo. Or NR ka, yung parang no reaction. Ganon?
0: Oo, yung, sige, tama ka na, ayaw ka na. Parang ganon. So parang hindi, kabaligtaran naman yun yung lagi kang, very sensitive ka, diba? Yung kabaligtaran niya is numb ka na. At syempre, yung, pakiramdam mo, wala kang choice kung hindi magpatuloy.
1: Naku, ang dami nang umaray sa live chat natin. Daming tinamaan, yes. Coach.
0: Diba? So, yan po, sensya na po. Pero yan, para magising tayo at kayo yan, dahil pinag-uusapan natin na para sa inyo. Diba? Oo. So, yan po yung mga tingin ko signs na overly burden. Iba kasi yung stress ka lang eh. Pero yung stress mo, pag hindi mo siya, pag hindi ka nagpahinga doon, pag hindi mo inalaw yung sarili mo na mag-express ng emotions, ay overly burdened talaga yung tawag natin dyan.
1: So, parang ang sinasabi mo, coach, it's very important na yung emotions natin, whether ikaw, lalaki, babae, tatay, nanay, anak, tito, yes, tita, pinsan, di ba? Yung ina-acknowledge natin, yung feelings natin, at inaalaw natin na maramdaman kung ano yung dapat maramdaman, imbis na tinatago lang ito. Kasi parang, baka ang mangyari, pumutok ka na parang bulkan na lang.
0: Mm-hmm. Yes. Yun yung ano natin, sa psychology and kapag nagmamanage tayo ng psychotherapy and counseling, ganyan, yun yung unang-unang mahalagang ginagawa ng isang psychologist, no, ng isang therapist or ng isang coach, yeah, na tatanong niya sa'yo kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mabigyan mo siya ng pangalan. Diba? Kung naiinis ka, nalulungkot ka, nawawalan ka na ng pag-asa, kahit yun, dapat kahit sabihin natin siya, i-verbalize natin siya, ibig sabihin, in-acknowledge natin siya. Hindi siya, ano lang tayo dito, reality check lang tayo dito na lahat tayo nakaranas na ng mga mabigat na problema na muntikan na tayong sumuko, di ba? So, kapag maririnig natin yon sa ibang tao, is natural lang siya. At kapag maranasan natin siya ulit, know that it's a natural experience of humans, di ba? And kapag malungkot ka, may gusto kong sabihin sa puso mo, di ba? At ine-express natin yun. Kasi, kumbaga, ano yan eh, may balde, kunyari. Siguro mga pamilya, di ba? May mga balde tayo lahat sa bahay. Kapag napupuno yan ng tubig, ito yung tubig, yung pressure o yung stress at saka yung problema. Pag napupuno yan, bumibigat yung balde, di ba? Mas nahihirapan nating buhatin siya. Pero, kapag binawasan natin siya ng laman, mas magaan na siya. na nabuhatin at wala nang natatapon na tubig, parang ganyan. Yung eksakto lang sa kaya mong buhatin. Yun po yung ibig sabihin ng ina-acknowledge at ina-express natin yung emotions. Ibig sabihin, nilalabas po natin siya. Di ba? Para, hindi dahil para maging weak ka, pero para gumaan yung loob mo. Yung loob mo at yung puso mo at ready ka to fight again.
1: Oo. Sabi nga ni Virgo, it's okay to unload. Pero sabi naman ni Dai Kesa Wang, life isn't always about what we want or what we wish for. Sometimes it's about adapting and growing stronger through the challenges. Diba? May nabasa nga ako, ang buhay daw ay parang isang napakahabang kalsada. Diba? Hindi mo i-expect kung ano yan. Kung yan ba ay maayos ang pagkakasimento na parang kalsada sa Amerika. O baka naman parang kalsada sa Pilipinas na patsi-patsi ang diba? O baka naman daw binabaha. O di kaya naman may mga umbaga may mga lumulubog diyan dahil may mga lupang ngayon kumbaga may mga manhole ganyan. Basta ang importante daw ay tuloy-tuloy lang ang lakad ng buhay.
0: That's right. That's right, Chang Ami. And dun sa nabanggit mo na yung life, hindi natin alam kung ano yung ano no, yung mararanasan natin diyan. Ang natutunan ko at laging tinuturo ko sa mga kliyente ko, Chang Ami, is yung mga problema natin ngayon are parang training sa atin.
1: Mm-mm.
0: No? Training siya at nagpapalawak siya ng capacity natin to handle problems. Mm-mm. Para sa mga susunod na mangyayari. Not because alam mo na may mas mabigat na mangyayari, sana wala, pero yung capacity natin to handle problems, mm-mm, yun din kasi yung capacity natin to handle our blessings.
1: Yes, totoo yan. Naku ah, malubak parang sa Valenzuela. Sabi si Nona Damian, I love listening to Coach. O sige, magbe-break lang tayo, Coach, ha? At sa ating pagbabalik, yung mga katanungan pa ng ating mga kapamilya, pwede ho kayong mag-text or magpadala ng Viber message sa 0919278300. At babalik po kami ni Coach Rainer dito nga po sa ating pinag-uusapan sa ating anong feels mo, pressure to be always strong, at bakit maraming tao ang natatakot na magpakita ng kanilang kahinaan. Sa pagbabalik po yan, ang ako to si Chang Ami, oras 3:41 ng hapon.

0: ako to. Si Chang Ami.
1: Ang ubuot hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM, DZMM!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: And we are back, mga kapamilya. Kasama pa rin natin via Zoom si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. O ito, Coach, may katanungan. Naku, may social media pa nga ngayon, hindi ba? So lalong nadagdagan yung pressure kasi kailangan mag-post ka ng mag-post ng mga my day o mga pictures or update na okay ka. Yung iba ayaw magpo-post ng mga kanilang mga kahinaan. Okay lang ba daw yun?
10: Ayun, sa social media kasi ang culture kasi 'di ba ng media ay ipakita mo kung ano yung maganda, yung best picture mo, 'di ba? Yun yung ipapakita mo at very curated. Ibig sabihin ng curated sa social media is pinipili lang nating mga tao kung ano yung i-upload natin at hindi natin i-upload, 'di ba?
0: Yeah.
10: Although social media, syempre public 'yan, no. Nasa sayo kung ano yung allowed mo na ia-allow mo sa sarili mo na i-share mo sa public, no. Ngayon kasi there are many ways on expressing ourselves, no. Minsan ay minsan sa journaling, minsan pakikipag-usap sa tao, at sa panahon ngayon ng technology, nagiging way to express na rin yung sarili natin by way of social media, no. So tandaan lang natin na kapag nag-express tayo, make be sure na siyempre, ito ay hindi ito parang nakasakit ng ibang tao. Nag-i-express ka lang, ganun. At tandaan natin na before we express that lahat ng mga emotions natin are temporary. Huwag po tayong mag-post ng on our heightened emotions, di ba? Kasi baka paglipas ng emotion natin is magsisi tayo sa pinos natin. So it's better talaga na ina-express natin yung sarili natin in a way na it is safe, no, personal, yun muna kasi bago ka pumunta dun sa social media. Pero kapag nakakita tayo ng mga i-acknowledge natin na pwede tayong makakita at pwede tayong mag-post ng mga nararamdaman natin sa social media, and let's make social media also a safe space kapag nakakita tayo ng mga post na ganun.
0: Yeah. Isa pa sa mga concern ng ating mga kapamilyang nanonood at nakikinig ay yung sinasabi nila na ito, kumbaga, sa mental health mo ito, sa emosyon, hindi ba?
10: Mm-hmm.
0: Pero yung pagtago ng tunay na emosyon, physically, merong effect din yun sa body mo, di ba, Coach?
10: Oh, yes, Chami. Kasi
0: marami emotions kang pwedeng maging sakit.
10: Oo. So, emotions kasi yan eh. Ibig sabihin ay may epekto siya sa mga sa system mo, no? So kapag
0: sa nervous system
10: ka, hindi mo pinapay parang hindi ka nakakapag unload or nakakapag-express, no? Bumibigat yung immune system mo, bumababa, tapos yung stress levels mo tumataas dahil hindi ka nakakapagpahinga, nakakatulog, yung cortisol levels mo tumataas. Ayan, hanggang sa yung stress na yun ay magmamanifest sa mga mas maging vulnerable ka para magkaroon ng mga sakit. Tapos dahil na-stress ka na nga sa trabaho, sa pag-provide, magkakasakit ka pa, hindi ba? So bawal kang magkasakit. Ayan, naririnig natin yan. Bawal magkasakit. So itutuloy mo pa yan. So, parang dodoble yung problema natin, mga kapamilya, kapag hindi natin in-acknowledge na na-stress tayo at nagpapaka-strong tayo kahit pwede naman tayong magpahinga muna.
0: Yun. Ito magandang concern din at katanungan ng ating mga kapamilya ay meron daw bang simple steps para maiwasan yung burnout dahil sa sobrang responsibility?
10: Napakasimple, libre lang lahat. Yung mga steps natin is kapag meron na tayong nararamdaman na heavy emotions, i-acknowledge lang natin siya. I-acknowledge natin siya, ano ba itong nararamdaman ko? Bigyan natin siya ng pangalan, no? I-locate natin sa body natin, saan ko ba siya nararamdaman? Halimbawa, kung na-stress ka, may problema ka, o kaya nalulungkot ka, saan ko ba siya nararamdaman? Minsan, mararamdaman natin siya, may sakit sa ulo.
0: Minsan, sa balikat. Yan. Diba, dito, parang lahat ng stress lagi dito, sa balikat, ganyan. Pag na medyo napapansin nyo, tumataas na yung balikat nyo, medyo madami-dami ng stress yan.
10: Kapag malungkot ka naman sa amin, minsan dito sa may puso, di ba? Parang ang bigat. Parang wala namang sugat pero masakit. Diba? So, kapag na-name na natin yung emotions at na-locate natin siya, ay i-acknowledge natin siya by hawakan natin. Pwedeng kung balikat is, pagod ako ngayon, alam ko, itong ano na to, parang kailangan ko na magpahinga, so ina-acknowledge kita. Parang ganun lang. Tapos, pansinin mo yung mararamdaman mo sa sarili mo na ano, parang gagaan dahil lang na pinansin mo siya. Wala ka pang ginawang solusyon. No? So, isa yun sa mga practical steps natin. Aside dun sa mga usual na nire-recommend natin dito sa programa na yung magsulat, mag-journal at mag-express at maghingi ng tulong sa mga professionals. Oo.
0: Mag-exercise, magpa-araw. Actually, marami na ngayong available na mga ganyan sa YouTube. Ako minsan nanonood lang ako ng mga tai chi exercises, yung mga qigong, yung mga ganyan. Ang laking tulong din siya, ha? Tsaka yung paghinga, sabi nga nila. Sabi ni Xiang Ling, do not waste time arguing what a good person is, sabi. Yun din eh, yung argumento, nakaka-drain din yan.
10: Oo, kasi iba-iba tayo ng mga perspectives. Iba-iba tayo ng mga paniniwala talaga. Ang magandang tandaan natin is kapag may argument, ang goal natin doon is not to change the person. Ang goal natin is to express, and it is up to the other person if they will accept it and change it. Ayun. Change themselves. Diba?
0: True. Ito,
10: para nawawala yung stress natin.
0: Ito, meron isa pang katanungan dito. May mga simpleng paraan ba or steps daw na pwede nating ituro kay nanay at kay tatay or sa kahit na sinong miyembro ng pamilya or kaibigan mo man yan. Dahil parang, naku, ano ba, ang mga Pilipino ba ma-pride? Kasi minsan ayaw daw natin humingi ng tulong. Ayan, o para din sa mga kabataan na nakikinig na it's okay to ask for help and it's okay to delegate. Yan naman ang sakit ng nanay. Ayaw i-delegate minsan kahit punong-puno na yung plato, ang daming trabaho.
10: Ayan. So, two-way yan, di ba? I-delegate mo at the same time sa mga nakikinig. Siyempre, kailangan maging sensitive din tayo at mag-initiate din tayo. No? So, yung masasabi ko na mga simple steps or tips natin para sa paghingi ng tulong is start small. Kasi yung paghingi ng tulong sa amin is a skill. Hindi siya pwedeng basta-basta sabihin na basta manghingi ka lang ng tulong, seek for help, ask for guidance, ganyan. Pero kung lumaki ka dun sa bahay na nakasanayan mo na ikaw lang mag-isa, independent ka, breadwinner ka, napakahirap po talaga na humingi ng tulong. So it's a skill and you start with small things. Start with small things na pwede bang paabot ng plato? Pwede bang pakipatay yung ilaw? Mga ganun. So kapag yung nervous system mo is na may data na siya na ay okay lang pala na mag-ask ng favor. Tapos hindi naman pala nila ako, parang wala naman silang sinabing masama sa akin. At habang ginagawa mo yun araw-araw at nasasanay, hanggang sa mapunta na dun sa collaboration ng family, ng partnership, ng friendship. Yun yung isang tip ko, no? Start with small favors at sanayin natin yung sarili natin na humingi ng tulong.
0: Mm-hmm.
10: And isa pa is yung kapag nararamdaman natin sobrang stress sa katawan natin, we can do the tapping. Ang tinatawag natin dito is parang Chinese na acupuncture. So tinatap natin yung dito sa may temporal lobe natin dito and dito. Ayan. Yan yung mga kaya dito yung butterfly tapping na to. Yan yung mga nakaka-release ng energy sa katawan po natin.
0: Oo, stress tuloy ako, pinagalitan ako ni Xiang Ling. Kulang pala daw yung basa ko doon sa ano? Sa asa na ba yun? Yung quote ni Marcus. Sabi, kasi natakpan kanina. Do not waste time arguing what a good person is. Be one. Yun daw pala.
10: Okay.
0: Mahalaga.
10: Ayan, so,
0: yun.
10: Diba? So, kung gusto natin na matuto tayong humingi ng tulong, be one.
0: Naku, sabi naman ni Romeo Nonong, trabahong-trabaho lang ako, walang chance ang mag-exercise. Ayan, setting boundaries. Isa rin yan sa mga problema natin. Kailangan ginagawa rin natin yun. Sir Romeo.
10: Diba, ano yan? Kasi yung ginagamit natin siyang amin sa pagtatrabaho ay yung katawan natin. Diba? Ang tahanan ng isip natin ay yung katawan natin and yung soul natin.
0: Kailangan alagaan.
10: Kaya kailangan alagaan natin siya. Mag-exercise tayo. Move na yung konti-konti.
0: Paano naman kung ang kaso ni Donald Figueroa Bagawisa ay nag-aaway ang mga kapatid ko dahil sa pagsasabi ng mga hindi magagandang salita? So ayaw daw magbati. Siyempre pag gaganon, hindi mo naman pwedeng i-pressure agad na magbati sila dahil may mga pagproseso din ng kanilang mga damdamin. Yeah. Yung nasaktan, nakasakit, ganyan. Hindi ba, Coach?
10: Mm-hmm. Yes, Chiang Ami. And may mga family therapist tayo na available para mag facilitate nung mga discussions kung lahat ng parties ay willing na ma-resolve yung differences nila, no? Pero ang nakikita ko, Chiang Ami, sa based sa mga experiences ko sa mga clients ko sa family therapy is yung mga simpleng away na nagagalit sila tapos hindi sila nag-uusap ay may mga pinag-uugatan pa yon in the past. No? So, hindi lang basta-basta pagsasabi ng masakit na salita yan. Meron in the past yung ano pa yan, parang mga sakit sa loob, parang gano'n. Mm-hmm. Sakit ng loob nila sa isa't isa.
0: Nahanap sa basurahan, tapos ibinabalik-balik-balik, ganyan.
10: Nire-recycle, tsang
0: ami. Oo, diba? Paano nga ba pagka gano'n? Pag meron kang gano'ng kapatid, paano mo yan i-handle yun?
10: Kailangan nating aminin sarili. Kailangan ng radical accountability na yung relationship nyo na magkapatid ay may pinag-ugatan na problema at yung problema na yun ay kinasasangkutan ng dalawang party, kayong dalawa or higit pa. No? So, ibig sabihin, kahit nag-away kayo, i-accept mo din na may part ka doon sa pag-away na yun kasi relationship yan eh. So, hindi pwedeng wala kang part. Nasa doon magsisimula at maiiwasan naman natin siya, Chiang Ami. Kung maliliit na bagay pa lang, huwag tayong magtiis. Kung may maliit na bagay na ayaw tayo, sabihin natin, i-express natin para ma-resolve ka agad. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, nagiging siyang sakit ng loob. Na itatanim siya at katulad ng kahit na anong Uno, mamumunga siya.
0: Oo, no? Magkakabunga. Sabi ni Tasho, filosofo, Chang Ami, salamat sa programa mo. Ang dami nitong natutulungan. At ang galing mo daw, Coach. Oh, doon po sa mga interesado to get in touch with you, Coach Rainier, saan po ba? At ang iyong social media accounts?
10: Yes, hanapan niyo lamang po ang @lifecoachrainier sa mga social media accounts. At huwag niyo pong kalimutan, holiday ngayon, magpahinga po tayo. Kasi deserve niya. Thank you, Chang Ami.
0: Ayun, deserve nating lahat ang magpahinga at magsabi ng, teka, wait lang, it's okay not to be okay. Pupunta muna ako sa dagat. Kaya sabi ko sa'yo, Coach, diba, ang lagi kong pangarap yung sa isang buwan, magkaroon man lang ako ng isang araw na ang simple lang ha, yung pupunta lang ako sa medyo malayang lugar, tutunga nga lang ako. Yung hindi ako mag-iisip.
10: Nakaka-relax yun.
0: Wala akong sasaguting cellphone, di ba? Wala akong maririnig na tawag ng anak ko. Yung asawa ko, hindi ako tatanungin kung nasaan ang t-shirt. Hindi rin ako tatanungin ng anak ko kung nasaan ang medyas niya.
10: Ayan, kaya
0: In short, parang lalayasan ko na sila eh, no? Hindi naman ganun, mga kapamilya.
10: Hindi naman. Ang tawag natin dyan siyang Ami, unplug. At yan ay ini-schedule.
0: Yeah. Yes.
10: Schedule pa next month. At pwedeng i-schedule, ha?
0: Oo, pwede siyang i-schedule at hindi po tayo dapat mag-guilty. We deserve that. Kaya naman, ang dami natin natutunan ngayong hapon. Kasama, syempre pa, ang ating life coach tuwing Wednesday, Coach Rainier Grospe. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day. And we'll see you next week, ha? Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa loob ng isang oras. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony V. At happy birthday naman kay Princess Jillian Pineda, ating production associate. Happy birthday hanggang tomorrow. See you all. Bye. Thank you.

DZMM, número uno sa aksyon. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 na buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Apat na lugar na may pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa, sabay-sabay na sinalakay ng PNP at NBI. Lisensya ng higit 100 mga baril ng senador, binawi na ng pulisya. Senador Robin Padilla at ilang pang personalidad sa sampahan ng obstruction of justice dahil umano sa pagtulong para makatakas si Senador de la Rosa. DILG bumuo ng fact-finding team para imbestigahan ang insidente na pagguho ng gusali sa Pampanga. Halos 300 milyong pisong shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Maynila. At short drama star Linda Walker na sumikat sa social media, bibisita sa Pilipinas sa Hunyo. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, bumuo na ng fact-finding team ang Department of Interior and Local Government para imbestigahan ang pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa pagbisita sa Ground Zero, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na inatasan na ang Criminal Investigation and Detection Group na manguna sa investigasyon at tukuyin kung may posibleng criminal liability ang may-ari ng building na si Ernest Jackson Lim at ang contractor na si Joel Young. Kabilang sa iimbestigahan kung bakit nasa ilalim ng itinatayong gusali ang barracks ng mga construction worker. Iniimbestigahan din ang Angeles City Engineer and City Building Office kung may kapabayaan sa inspeksyon. Nakatakdang maglabas ng subpoena ang CIDG para kay Lim at Young na hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinabi naman ni Secretary Rimulya, nahihirit siya sa DOJ ng hold departure order para sa dalawa. Pinaghihinalaan na substandard ang mga poste sa mga gumuhong gusali sa Pampanga. Balita mula sa Angeles City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
1: Hindi kumbinsido, Tony, ang mga nakaligtas na construction workers sa gumuhong gusali. Dito yan sa Angeles City na nasa 16 lamang ang nawawalang mga individual na hindi hinalang natabunan. Ayon kay Erwin Dungka, mason ng ginagawang 9 na palapag na gusali, kasama rin ng ibang mga trabahador ang kanilang mga pamilya kabilang na ang isang sanggol. Aminado rin umano siya na maliit ang pagkakagawa ng mga poste ng tinatayong building. Paliwanag kasi niya, 30 by 20 lang ang pagkagawa ng mga poste imbis na 60 by 60 ang sukat. Narito ang kanyang payag.
2: Kaya po gumuho kasi yung building, yung pong pagkagawa ng poste, maliit po kasi. Yung poste po nila, 30 by 60 lang at 30 by 20 lang. Kaya po lagpulap yung building. Siyempre, kami po mga nagtrabador, kung ano po sila sa amin, yun lang po pakikinggan namin kasi kami lang po gumagawa.
1: Yan ang pahayag ng isa sa mga construction worker na nakaligtas sa pagduho. Kahit niya, may pananagutan ang may-ari ng gusali sa trahedya, lalo na sa mga naghihintay ng mga kaanak ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa iba pang balita, apat na lugar ang sabay-sabay na sinalakay ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation sa sinasabing pinagtataguan ng puganting senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kabilang dito ang isang bahay sa subdivision sa barangay Balibago, Angeles City na sinasabing pagmamayari ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Carino na tiyuhin at kasalukuyang consultant ni Senador Robin Padilla. Sinasabing antyuhin din ni Padilla ang may-ari na sasakyang nakitang nakasunod noong umalis si De La Rosa sa Senado noong 14 ng Mayo. Pero sa kabila ng operasyon, bigong mahanap si De La Rosa sa subdivision. Gayon din ang sinasabing tiyuhin ni Padilla. Bukod sa Angeles, nagsagawa rin ang operasyon sa 3 syudad sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na sinuyod din ng NBI at PNP ang Paranaque City at Bulacan para hanapin ang senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Binawi na ng Philippine National Police ang lisensya ng mga baril ni Senador De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ng senador, kabilang ang semi-automatic and select fire rifles, Uzi submachine gun variants, high-powered caliber 338 rifles, battlefield-grade shotguns at iba pang uri ng baril. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan hindi maaaring magmamayari ng lisensya sa baril ang mga may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte at may parusang mahigit 2 taon. Samantala, muling tiniyak ng PNP na walang magiging special treatment kay De La Rosa sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Kinwestiyon naman ng legal team ni Senador De La Rosa ang pagkansela ng PNP sa firearms license ng senador. Giit ni Attorney Israelito Torion, walang sapat na legal na basihan ang pagkansela ng PNP sa lisensya ng mahigit 100 baril at armas ni De La Rosa. Mali umano ang pinagbatayang Republic Act 10591 dahil nakasaad lamang anya rito ang mga requirement sa pagkuha ng lisensya at hindi ang mga dahilan para ito ay bawiin. Nagbabala rin si Attorney Torion sa umunay pagtrato kay De La Rosa bilang armed and dangerous, habang binabawi naman ang legal authority nitong magdala ng armas. Sa sampahan ng obstruction of justice ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, si Senador Robin Padilla at ilang pang personalidad sa sinasabing pagtulong para makatakas si Senador Ronald De La Rosa. Ire-refer ng PNP-CIDG ang reklamo sa National Prosecution Service ng DOJ. Sa pahayag, sinabi ng CIDG na lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lang basta nakisakay si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla, kundi planado at highly coordinated para hindi mapansin ang pagpuslit ni De La Rosa noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang putukan sa Senado. May nag-convoy rin umanong isang sasakyang kay Padilla na nagsilbing security escort sa operasyon. Samantala, pinalagan ng asawa ng puganting Senador De La Rosa ang paggalugad ng NBI at PNP dahil sa kawalan umano ng search warrant. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert!
1: Tony, kwinestyon ni Nancy De La Rosa, misis ni Senador Ronald De La Rosa, ang umano'y kawalan ng search warrant sa paghahanap sa kanyang mister sa iba't ibang property. Ayon kay Mrs. De La Rosa, mistulang marsyalo ang operasyon dahil sa pagsalakay ng mga otoridad ng walang kaukulang dokumento. Sa post sa social media, ibinahagi niya ang karanasan ng isang kaibigan na umano'y nakaranas ng ganitong operasyon kaninang umaga. Kwento ng kaibigan ni De La Rosa, hinanapan umano nila ng search warrant ang NBI at PNP para magsagawa ng paggalugad, pero sinabi sa kanila na hindi umano ito kinakailangan. Sa kabila nito, pinayagan na rin umano niyang magpatuloy ang search operation. Tinanong din umano siya ng mga otoridad kung malapit kay Senador De La Rosa at General Mau Aplasca, bagay na hindi niya itinanggi. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Nancy De La Rosa sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala at sinabing hindi nila kagustuhang madamay sila sa issue. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sundin na lang ang proseso sa pag-amyenda ng Senate rules para hindi magkagulo sa Senado. Iginiit yan ang minorya sa Senado kasunod ng kanilang pag-walkout kagabi matapos ipilit ng mayorya na talakayin ang panuhala ni Senador Rodante Marcoleta na layong payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sinabi sa DZMM ni Senate Minority Member Sherwin Gatchalian na dapat tinalakay muna ang usapin sa komite. Kaya nagkagulatan na lang nang iakyat ito sa plenaryo at ipinilit na mapagbotohan. Nanindigan naman si Senador Erwin Tulfo na hindi makatwiran ang iginigiit ng mayorya para lang mapagbigyan ang kapwa senador na nagtatago o posibleng makulong dahil sa kinakaharap na kaso. Nagsorry naman sa publiko si Senator Erwin sa naging walkout ng minorya.
3: Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami. At in the past, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon.
4: Kami po sa minority, humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, nire-railroad nila, hinuhokus-focus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word, itong Section 41. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, para may boto pa rin sila.
0: Nanindigan naman si Senadora Riza Ontiveros na hindi dapat bigyan ng procedural benefits ang isang senador na nagtatago sa batas.
5: Tatlong linggo na kaming parang nagpapatintero sa floor sa mga issue na parang mas may kinalaman sa aming mga senador. So dapat talaga bumalik sa trabaho namin para sa bayan.
0: Para kay Senador Panfilo Lacson, pagbabago sa liderato ng Senado ang solusyon sa lumalalim na sigalot sa mataas na kapulungan. Balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, John Garner. John?
6: Tony, naniniwala si Senador Panfilo Lacson na pagbabago sa liderato ng Senado ang maaaring solusyon sa kasalukuyang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa loob ng mataas na kapulungan. Ito ang naging tugon ni Lacson nang tanungin kung paano mareresolba ang umiiral na impasse kaugnay ng usapin sa remote participation at online voting sa Senado. Ayon kay Lacson, kinakailangan umano ng fresh start para muling maayos ang sitwasyon sa Senado. Nang tanungin kung ang ibig bang niya sabihin ay pagbabago sa Senate leadership, diretsahan niyang sinagot na yes. Samantala, sinabi rin ni Lacson na batay sa kanilang karanasan noong panahon ng pandemya, naging magulo at hindi maayos ang pagsasagawa ng online session at committee hearings. Nag-walk out ang mga miyembro ng minorya kagabi sa gitna ng mainit na debate tungkol sa motion ni Sen. Rodanto Marcoleta na nagpapahintulot ang online participation sa mga pagdinig ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. John Garner, CMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Hindi umano magagampanan ng Senator Judge ang tungkulin sa paglilitis kung aaprobahan ang pagdalo online sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santamaria na former dean ng FAU Institute of Law na may itinalagang korte para himayin at kilatisin ang ebidensya at nasasakdal na dinisenyo para sa face-to-face attendance na maaaring makaapekto kung pagbibigyan ng hiling na teleconferencing para makadalo ang puganting si Senator Bato de la Rosa.
7: Basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. And therefore, kung ganyan, anong punto nun? Political convenience lang, comfort nila. Hindi na isinasaalang-alang ang partisipasyon na nating lahat.
0: Ngayong nasa Senado na ang paglilitis, paliwanag ni Santamaria na substantial evidence sa magiging batayan ng mga senator judges bago pagbotohan kung dapat ba ma-convict o ma-acquit ang pangalawang pangulo. 16 na boto ang kailangan para ma-convict, habang 9 na boto naman para ma-acquit si VP Sara.
7: They may really control not only the verdict but the process kung intact sila. Kaya dapat talaga tayong lahat tinutukoy natin yung mga kakulangan nila para makonsyensya naman.
0: Iginit naman ng Malacanang na hindi target ng administrasyon ang Senate Majority sa kabila ng mga kinakaharap na kaso ng ilang senador. Pahayag ito ng palasyo matapos sabihin ni Senadora Amy Marcos na posibleng tinatarget o mano silang 13 senador sa mayorya sa pamamagitan ng case build-up laban sa kanila. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang umiiral ang mga issue laban sa mga senador at hindi ito nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Nauna nang umusa ng mga kasong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva habang may hold departure order na para kay Senador Rodante Marcoleta. Tiniyak ng Malacanang na hindi ito makikialam sa investigasyon at hahayaan ng mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho. Ginawaran ng pinakamataas na antas ng parangal ng pamahalaan Japan sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdalo sa state call kina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Tokyo Imperial Palace. Bahagi ito ng mga aktibidad ng Pangulo sa 4 na araw na state visit niya sa Japan. Sa seremonya, tinanggap ng Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japanese government na ginagawad sa mga heads of state, royalty at mga leader na nagbigay ng natatanging ambag sa Japan. Tinanggap naman ni First Lady ang Order of the Precious Crown na iginagawad sa mga babaeng miyembro ng royal families at high-ranking women dignitaries sa mga state visit. Bilang tugon, ipinagkaloob ng pamahalaang Pilipinas ang Order of Lakandula na may ranggong supremo kay Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang kay Empress Masako. Dumalo rin sa state call ang ilang pamyembro ng Japanese Imperial Family at delegasyon ng Pilipinas. Sa kabila ng mababang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa isang survey, iginiit ng Malacanang na nararamdaman pa rin umano ng publiko ang mga programa ng pamahalaan. Ayon sa palasyo, patuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga mamamayan at nagkakaiba lamang ang resulta ng mga survey depende sa respondents. Sinabi rin ng Malacanang na magsisilbi itong hamon para lalo pang pagbutihin ng administrasyon ang trabaho at serbisyo sa publiko. Aabot sa 292 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakumpiska nila ang shabu na aabot sa 43 kilo. Iniimbestigahan na ngayon ang naturang kontrabando para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking. At susunod, isa pang bangkay natagpuan sa gumuhong landfill sa Davao City. At sa ating headline abroad, 4 patay sa pagsalpok ng tren sa isang school van sa Belgium. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Mga anak, napiko na yung bago niyong sabong panligo.
10: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
11: Me too, Mama!
9: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din.
10: And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
12: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
11: Papa!
10: From germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
13: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted.

0: Sa hapon!
1: Headlines sa hapon!
2: Sa ating traffic report, alamin natin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Tony, abisa sa mga motorista, asahan na ang heavy traffic sa kahabaan ng Katipunan Avenue southbound. As of 4 p.m, sarado pa rin ang C5 Bonnie Serrano Tunnel dahil sa isinasagawang clearing operations matapos tumagilid ang truck na may karagang mga basura kaninang umaga. Tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan sa northbound. Samantala, luluwag ang traffic sa service road ng Katipunan Avenue bago lumiko o palabas ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules sa 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos ng plaka sa 5 and 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa iba pa nating mga balita, binatikos ng Makabayan Block sa Kamara ang pagtatangka ng Senate Majority na isulong ang remote to online participation at voting ng mga senador sa mga proceedings. Balita mula sa Kamara, hatid ni Rad Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, Tony, sa press conference, tinawag na garapalan ng Makabayan Block ang hakbang ng Senate Majority para mapanatiling umano ang bilang, lalo na sa botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Kung mananatiling ganyan ang sitwasyon, ay again, pwedeng magamit na naman ang rule ng quorum para mapigilan ang trabaho. Essentially, lahat ng trabaho ng Senado yan.
4: Party List Representative Renico, bagamat magkaiba ang rules sa legislation at impeachment, kung pagbabatayan ng rules ng Kamara, applicable o maaari lang mapagbigyan ng online participation at voting sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari.
6: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc. Ang maging pero hindi po nakalagay dito na kapag hindi nire-respondan yung warrants of arrest, for example.
4: O mahalaga ang personal na pagdalo at paglahok ng mga senator judge para sa quality appreciation at pagsusuri ng ebidensya sa pagliliti. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginiit ng PNP na walang halong politika ang rekomendasyon na kanselahin ang lisensya ng mga baril ng pag-ating Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Camp Crame at inirado patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
7: Tony, walang bayad ng politika ang kanilang hakbang dahil sa pagbawi ng lisensya ay nakabatay raw sa legal na tamang proseso. Yan ang iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melacio Natatas Jr. at anayay patalima ito sa kanilang mandato na tiyakin ang responsable ng paggamit ng baril para sa kaligtasan ng mga tao, na natili rin ang kanilang matibay ng commitment sa rule of law sa lahat ng kanilang aksyon ng may paggalang sa karapatang pagkao at profesional na sa lahat ng pagkakataon. Samantala, tiniyak naman ng PNP na patuloy ito makikapaugnayan sa mga sinukulan na tanggapan at gagampanan tukulin para sa patas ligtas at profesional na pamaraan na hakbang at igiregalang din ang sinasabi karapatang pagkao. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat sa social media na meron umanong data breach na nakaapekto sa mahigit 80 milyong rehistradong botante. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Steve!
8: Yes, sorry, ayon sa COMELEC, hindi totoo ang naturang impormasyon at nananatiling ligtas, buo at protektadong datos ng mga botante na nakalagay sa kanilang network at database. Kasunod ito ng sinagawang verifikasyon at investigasyon ng COMELEC Information Technology Department Security Incident Response Team na nagpatunay na walang ebidensya ang kompromiso sa sistema ng ahensya. Tiniyak ng COMELEC na patuloy ang mahigpit na seguridad sa mga datos ng mga botante at hinimok ang publikong maging maingat at panunuri sa mga impormasyong kumakalat online. Ang datos anilin ng Pilipino ay protektado ng COMELEC kasabay ng paalala sa publikong iwasan ang pagpapakalat.

0: kalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Para sa official na update sa tamang impormasyon kaugnay ng halalan, pinapayuhan din ang publikong bumisita sa official website ng COMELEC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Balita naman po tayo sa mga lalawigan. Patay ang isang lalaking kumakain ng noodle sa bangketa nang pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Napagalamang dati nang nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso at kung may kinalaman ito sa krimen. Sa Davao City, natagpuan na ang isa pa sa dalawang bangkay na natabunan sa gumuhong basura sa isang landfill sa barangay New Carmen, Tugbok. Isa naman ang nawawala pa rin pero patuloy ang retrieval operations. Sinuspindi muna ng DENR ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon.
2: Headline Abroad! Headline Abroad!
1: Sa ating headline abroad, isang chemical tank ang sumabog sa isang pabrika sa Washington State sa USA na ikinamatay ng isang individual at ikinasugat ng siyam na iba pa. Ayon sa mga otoridad, nag-implode ang tangking may lamang kemikal na ginagamit sa paggawa ng papel. May ilan pa umanong nawawala. Pansamantalang itinigil ang rescue operations dahil nananatiling delikado ang lugar. Sa Belgium, apat ang patay, kabilang ang dalawang estudyante matapos salpukin ng tren ang isang school minivan sa tawiran ng tren. Sugatan naman ang limang iba pang pasahero. Iniimbestigahan na kung paano nakapasok ang sasakyan sa rilis kahit nakababa ang safety barriers. Wala namang nasugatan sa mga pasahero ng tren. Mga kapamilya, sa mga oras nito ay umarangkada na ang unang status conference ng ICC Trial Chamber sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tulad nga ng inaasahan, no show si Duterte sa status conference habang humarap naman sa unang pagkakataon ang kanyang bagong lead defense counsel na si Peter Haynes. Kabilang sa inaasahang tatalakayin sa conference ang mahahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtakda ng petsa ng trial at pagripaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Abangan pa ang ilang mga detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at DZMM Teleradio. Nagtipon-tipon ang mga Muslim para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw nang magsimulang dumating ang mga Muslim para sa Eid al-Adha. Ganito rin ang sitwasyon sa Mosque sa Quiapo, Maynila at sa Taguig. Sa Luneta, dagsarin ang mga dumalo kasabay ng panalangin ng pagkakaisa ng bansa sa harap ng krisis.
3: Dito inilada, kaya manalangin tayo dito sa Pilipinas, magkaisa tayo, magmahalan tayo. Yun ang masasabi ko sa mga pinuno natin dito. Kung sino nagkasala, may kulungan, ikulong.
1: Nakiisa naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha ay isa sa greatest feast sa Islam kasama ang Eid al-Fitr. Sa ilalim nito, kinikilala ng mga Muslim ang pananampalataya ng Propetang Ibrahim na handang isakripisyo ang anak bilang pagsunod sa Diyos. Sa sports, patuloy sa paghataw ang mga student-athletes sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa swimming, binasag ni Charles Nathan Poneo ng Calabarzon ang record sa elementary boys 50-meter butterfly at umukit din ang bagong record sa 400-meter freestyle. Ang first-timer naman sa palarong pambansa na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region, nagpasiklab agad matapos maglista ng bagong record sa elementary girls 400-meter dash. Sa huling update kaninang alas 9 ng umaga, nangunguna ang NCR sa medal tally na kumolekta ng 12 gold, 5 silver at 7 bronze medal. Mga kapamilya, natatandaan niyo pa ba si Linda Walker? Si Linda Walker na naka 719 points sa exam ay isa palang anak ng mayamang pamilya sa Capital City. Aba, ibibisita sa Pilipinas ang beloved short drama character na ginampanan ng Chinese actress na si Jiang Yingfei. Ayon sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, June 7 hanggang 11 mananatili si Linda Walker sa bansa para magbigay inspirasyon sa mga estudyante na paghusayin ang pag-aaral sa nalalapit na back-to-school season. Hango ang karakter ni Linda Walker sa short drama reels na The Heiress Who Won With Brains. Buti pa siya may brains ha. Na pinatunayang sa kabila ng kahirapan ay maaabot ang academic excellence kung magsusumikap. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Anong oras na, kuya? Anong oras na? Anong oras na, kuya?
1: 31 makalipas ang alas 4.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Habang nagkakagulo pala kahapon, habang nag-walk out dyan sa Senado, ito palang kamera, ikaw nagtataka po yung mga kababayan natin, mga kapamilya at mga kaservisyo.
2: Mm. Mga walang kilay ngayon.
1: Nagsunog ng kilay ang mga kongresista kahapon para nga maipasa yung mga panukalang batas na hiniling din ano, yung tinatawag na LEDAC.
2: Yung mga priority bills.
1: Priority bills, yung legislative, executive, ano ba yung...
2: Advisory Council.
1: Ayan.
2: Kaya karamihan malamang ng mga reporter ngayon, mga mugto ang mata.
1: Eh, holiday naman. Huwag na kayong ano. Holiday naman ngayon.
2: Speaking of which, binabati natin yung ating mga kapatid na Muslim.
1: Ay, oo nga.
2: Eid Mubarak, mga kapatid naming Muslim. Ngayon kasi yung Eid al-Adha.
1: Yung Feast of the Holy Sacrifice.
2: Yan.
1: Ayan.
2: Ito kasi yung ano. Ito kasi yung mga panahong sinubok si Abraham ng Diyos.
1: Ayun ba yun?
2: Yun yung na ialay daw yung kanyang anak. So, tumugon si Abraham, pero nung idadampinan ni Abraham yung kanyang kamay sa kanyang anak na si Isaac, biglang pinigil siya ng isang anghel.
1: Kasi at isasakripisyon niya.
2: Isasakripisyon niya anak niya. Uh-oh. So, itinuon niya yung nung anghel, yung kanyang atensyon sa isang hayop na naiipit doon sa ano. So yun ang inalay.
1: Ayun ang inalay pala, ano? Eh kasi nga rin naman alam mo na, akala ko nung una ito ay mismong sa paniniwalang Islam, ito nakasentro. Yun pala doon.
2: Doon.
1: Yun pala yung pinagmulan.
2: Kasi mayroong mga aral din sa Islam na parehas lang naman din sa ano, sa ating mga Kristiyano. Oh, dahil sumusunod din sila sa ano. Parehas tayo nung doon sa unang tipan. Yan.
1: Alam mo kay Willie.
2: Kaya sa Middle East ngayon, masaya. Sa Middle East, kapag ikaw ay bumati ng Eid Mubarak, nagbibigay ng pera.
1: Talaga?
2: Oo, nagbibigay sila ng pera.
1: Dito sa Pilipinas?
2: Kaya na makakaipong karun eh.
1: Dito, wala bang ganyan sa Pilipinas?
2: Hindi ko alam. May mga Pilipinong Muslim. Hindi, pagka binigay mo ng, binati mo ng Eid Mubarak, ano sa iyo yung bibili? Ano bibili mo?
1: Pero yun nga. So paano siya, paano ba yung pagbati dyan ng Eid Mubarak?
2: Yun lang, Eid Mubarak.
1: Alam niyo na po, Eid Mubarak.
2: Hindi ko lang kung makakausap natin, Muslim din ito eh.
1: kanina yung pinag-uusapan nga natin tungkol dyan sa LEDAC. Ano? Talagang... ito ay galing din dati doon eh. So alam niya yung mga prioridad na dapat ipinapasa at hindi nga inuuna yung mga kung ano-ano.
2: Kung talaka ng ano. Di ba? Malaman natin mamaya. Pero
1: iba yung
2: ngayon
1: topic
2: din
1: natin
2: po
1: eh.
2: Ay nagsimula po yung ano man tawag doon?
1: Yung
2: isa sa mga status conference. Diyan po sa ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Ano bang nangyayari kapag nagkakaroon ng status conference? Himayin natin ano yung mga pinag-uusapan kanina bago tayo umere. Nakita ko nagsimula na pala, no? Kanina pa ito nagsimula. At ongoing yung mga pagdinig. Kung ano-ano yung mga pinag-uusapan dyan, hihimayin po natin dahil makakasama po natin live mula sa studio. Dito
2: in
1: po,
2: the flesh.
1: In the flesh, si Attorney Nery Colmenares, isa pong human rights lawyer at chairperson po ng Bayan. Magandang hapon po.
3: Magandang hapon sa Andrew Willy at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo.
2: Welcome back po ulit,
3: yes,
2: Kong
1: Nery. Tsaka laging live si Kong Nery sa atin.
2: Kung malungkot man siya sa kanila, tatawa ngayon ulit ito sa atin.
1: Oo nga. Ito nga po, balikan natin yung topic. Ano po ba yung pinag-uusapan dito sa isinasagawang pagdinig ngayon dyan sa ICC?
2: Tama ba yung tawag? Status conference?
3: Yes, tama. Ngayon, Willie, yung status conference, parang kumbaga kahawig ng pre-trial natin na kung saan ayusin doon yung mga bagay-bagay para smooth ang trial. So, pag-usapan na limbawa nila, una muna yung schedule. kailan magsa-start ng trial, ang sabi ng prosecution, pwede ba November 30 na? Ang sabi ng depensa, pwede ba 19 months muna, isang taon kalahati mo ng i-delay pa ang trial? So di 2028 na yan kung sakali. Siyempre, ako naman sa mga biktima, sana sooner than November 30. Kasi matagal na to eh. Dapat simulan na yung trial. Pero isa yan sa iayusin doon. Pag-agrihan nila yon. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na opposed talaga kami dyan sa 19 months na extension. Baliktad dito eh. Ang normally, pag nakakulong ka, ikaw yung humihingi ng speedy trial eh. Dito, baliktad eh kami na mga complainants. The second topic there, of course, at syempre yung mga witness, ilan bang mga witness na i-present nyo para maayos na natin. Mm. Ilan ba sa'yo? Gaano katagal ang ano niyan, testimony niyan? Ano bang mga sasabihin niya in general? So ayusin nila yan. At syempre, pangatlo, yung mga ebidensya na ipipresent, pwedeng mag-stipulate doon. O kaya sabihin na yung nag-agree na ang prosecution at yung depensa na halimbawa sabihin ng prosecution, the fact na presidente si President Duterte, hindi na namin kailangan mag-submit ng ebidensya, no? Uh-huh. Siyempre, sabihin ng depensa, oh, sige, okay na yon, stipulate na natin yon na hindi. So, may mga bagay na nag-agree na yung dalawa, hindi na kailangan i-prove, therefore, makakat yung trial dates, di ba? So, yun yung isang pag-uusapan nila doon. Anong mga ebidensya or mga facts na mag-agree na sila. At pangapat, syempre, ang isa doon yung lingwahe. Ano ba ang mga language o ano ba ang, you know, how do we speak here? So, mayroon bang English? Mayroon bang Pilipino? Mayroong Cebuano, halimbawa? Depende na yan sa usapan nila. So, they can agree na ito ang i-translate, halimbawa. So, more or less, yun ang status conference at pag-uusapan doon. Paano maayos at smooth para pag magsimula na yung trial, dire-diretso na kayo doon sa trial.
2: Yung mga parang, I don't know kung rules matatawag ito. Ito ba'y sariling rules ng ICC or meron sa panig ng prosecution, meron sa panig ng depensa na katulad nung nabanggit nyo kanina, pagsasalin sa lokal na lingwahe, kung dito sa Pilipinas, Tagalog o Bisaya o kung ano pa man.
3: Status conference, rules siya ng ICC,
2: okay.
3: Wherein iko-consult ng korte yung both ang tatlong partido, ang prosecution, yung depensa, tsaka yung biktima. Kukonsult, tapos mag-agree ang lahat. O, agree na tayo ha. Halimbawa, November 30 yung trial natin. Then we will hold it every month, halimbawa, or every 2 weeks, etc. So, ano yan? Depende sa pag-agreehan nila, yun na yung daloy ng trial para mabilis na. So, pero based yan sa rules ng Rome Statute.
2: Anong magiging primary role ng mga testigo? Kasi dito sa atin, pagka pinag-usapan yung mga litigation, especially sa mga criminal procedures, napakahalaga ng testigo eh.
3: Yes.
2: So, yung mga sinasabing pwede maging testigo laban kay dating Pangulong Duterte, ano yung magiging primary role nila doon?
3: Well, ang testigo, kasi tatlo ang prosecution, sa side halimbawa ng prosecution. Ang unang ipuprove ng prosecution ay yung elements ng crime against humanity. No? So, apat yon. Ang una ay widespread or systematic. Hindi ko alam, parang hindi nag-agree ang depensa dito eh. Kaya ipuprove talaga yan. Kasi sabi ng depensa, hindi naman malaganap yung patayan. Ah. Parang ilang ano lang, lugar lang, di ba? The second element na ipuprove is that against civilian. Ano? So, siguro naman wala namang contest yan. Hindi na kailang i-prove yan na civilian naman yung mga pinatay, di ba? At pangatlo, yung pursuant to a policy. Ibig sabihin niyo may patakaran. Ayon, bakbakan yan. Kasi sabihin ng depensa, wala kaming patakaran. Sabihin ng prosecution at namin, meron.
2: Okay.
3: So, may witness yan na magte-testify na patakaran talaga yan. No? Halimbawa, sabihin ni, halimbawa lang, hindi natin alam kung sinong maging witness yan. Halimbawa, sabihin ni Colonel Ruina Garma, siya ang witness ng prosecution, halimbawa. O hindi, sabihin niya, hindi policy talaga yon, inutusan kami, halimbawa, ganon. So, pang-apat, syempre, with knowledge of the attacks. O alam ni President Duterte. So, siguro, ipakita ang mga witness na nagsasabing alam niya talaga, o kaya yung mga video or mga media reports, malay nyo, mapatawag kayo ni Sandro doon sa ICC to testify na nandun kami sa press con nung sinabi niya yung kill, kill, kill. Di ba? Mga ganon. So, of course, ang depensa, may witness rin sila para kontrahin yun.
2: Dito sa atin, ang prinsipyo ng sa criminal procedure, yung burden of proof nandun sa mga nagbibintang eh.
3: Yes.
2: Di ba kadalasan?
3: Yes.
2: Paano ba dun sa ano? Paano ba
1: pareho ba?
2: Ganun, same lang din.
3: Ganun na ganun. So, the prosecution submits their own evidence, ipuprove nila, kung baga sa atin beyond reasonable doubt, ipuprove nila na yun. Mm-hmm. Ay ganun talaga ang nangyari.
2: O, kasi dati, may understand, may mga nag-imbestiga na dito long time ago, di ba? Mga prosecutors. So, parang ipinresinta ito sa ICC. So parang ang burden of proof ngayon nandoon sa ano?
1: Nandoon
2: sa depensa.
3: Ah, hindi. Sa trial itself. Wala, ito na yung trial.
2: Okay.
3: Sa trial itself, ang prosecution ang may burden of proof na ipakita na crime against humanity were committed. And secondly, na may order. Ito ngayon yung laman ng sa confirmation of charges, kung napansin nyo. Ang sinabi ay may order. May common plan at may order to kill. Tapos pinatupad yun ni, inutos yun ni President Duterte, pinatupad nila Senator Bato, etc. So, burden talaga yan ng prosecution.
2: Confident ba tayo na yung mga kinuwang pwede tumistigo against President Duterte, hindi bumaligtad? Dahil alam naman natin yung mga kinuha, mga dating ano
1: tauhan
2: to,
1: din
2: mga tauhan din ito eh.
3: Well, ang mga posibleng witness, hindi naman natin alam kung ano sino talaga yung posibleng witness ng prosecution, ha. Yung posibleng witness, hindi lang nanggagaling sa tauhan niya. Marami pa dyan mag-corroborate na rin ng mga widespread. You don't need an insider to corroborate that. Halimbawa, nag-utos siya publicly, kill, kill, kill. Hindi mo naman kailangan ng insider yan. Marami nakanood yan eh. So, pero kung babaliktad o hindi babaliktad, na siyempre, lahat ng testigo, pwede talagang matreten yan eh. Pwedeng bilhin o kaya takutin. So, ini-insure lang ng ICC palagi na ang witnesses, ang protection at security ng mga witnesses and even ng mga biktima ay assured. No? At hinahanap talaga ng ICC na hindi mapahamak yung ang mga witnesses na ipipresenta doon. So, I am very confident naman na many of the witnesses will attest to for the prosecution and the victims. In fact, tingin ko, kaya nga ina-avoid ni President Duterte ang trial kasi alam niya na pag may trial na,
2: delikado siya.
3: Oo, wala akong maisip kasi na ano bang ebidensya ang ipipresent niya doon para sabihin wala siyang kinalaman sa drug war. Para kahit napakagaling mong lawyer, medyo may problema ka dyan. Kaya sa kanya, dinidelay niya ng dinidelay. Siguro pang walong motion niya na ito. May interim release na naman the other month na dininay na naman. Tapos ngayon, gusto niyang 19 months, no? 19 months na delay. So, 2028 magsimula ang trial. E, 2017 pa pinatay yung anak mo. 2028 na, hindi pa nagsimula ang trial. So, pero that's the tactic ni President Duterte. I-delay ng trial kahit na nakakulong siya. Ayaw niya ng normal na ginagawa ng isang nakakulong, na inosente syempre, na dinidemand niya ang speedy trial para matapos na ito, makalaya na ako, maprove ko ng ako ay inosente, makalaya na ako dito. So basically, yun yung tactic nila ngayon. And I'm sure malakas ang ebidensya talaga ng prosecution at ng mga biktima laban kay President.
2: Hindi kaya dumidelay-delay, hindi pa sila sinasagot nung kanilang mga nililigawan na testigo na posibleng bumaligtad kung sakasakali.
3: Well, hindi ko alam kung may sinong nililigawan nila, pero dapat mabanggit na yan sa confirmation of charges na ito, may 10 kaming testigo. Pero yun pa man, kahit may testigo kang mahanap doon, magte-testify ang testigo na hindi alam ni President Duterte yung patayan na yun. Wala siyang kinalaman doon. Parang ang hirap magharap ng testigo na yan eh. Kasi kung naalala niya sa confirmation of charges, ang depensa ni President Duterte, walang order. Walang common plan, wala akong order. So, nung tinanong, ano yung mga patayan na yun? Gawa lang yun ng mga pulis. So, ibig sabihin, yung mga pulis na yun, yun ang pumatay, pero hindi ko inutusan yun. Mm-hmm. So, basically, nilaglag ni President Duterte yung mga pulis at si Bato. Mm-hmm. In fact, pag ganun ang depensa ni President Duterte, si General Swakma. Bato ang matatamaan dyan kasi siya ang may direct command sa PNP. So, hindi naman pwedeng gawin yun na... So, ang ipoprove naman ni Senator Bato dyan, hindi siya umutos, hindi siya nag-utos.
1: Pero sa tingin niya, hindi po gagawin yun na depensa ng kampo ni dating Pangulong Duterte?
3: Ginawa niya sa confirmation of charges. Sabi niya, itong mga acts na to, gawa lang to ng mga polis na sa Hega ko noon. Medyo nagulat ako doon kasi for a long period of time, sinasabi niya sa mga polis, gawin nyo yan, ako bahala sa inyo, ipapardon ko, amnesty ko kayo, magpapakulong ako para sa inyo. Ay ngayon, sinabi niya, hindi, gawa nila, hindi ko inutos yun. So medyo, kaya kwidaw ang mga polis na sumusunod kayo sa order.
1: At yun din kaya yung dahilan, kaya nagtatago, ano?
2: Hindi kaya, bakit na bago yung tono ng dating pangulo, eh hindi kaya dito pag-usapan yung edad na parang lumalabas. Hindi, nagiging ulyanin na eh.
3: Ako naman, kay ulyanin siya o hindi siya ulyanin, kay matanda siya o bata, syempre yung depensa mo sa isang criminal case, ituro mo sa iba, di ba?
2: Hindi nga, what if ito yung gamitin ng depensa?
1: Lalo na kung Neri, kasi di ba yung handwriting eh, di ba? Pinakita yung handwriting, tapos yung lagi daw siyang natutumba.
3: Actually, natutumba na rin ako ngayon, Sandro. At yung penmanship ko hanggang ngayon, hirap nga ako pumasa sa bar dati kasi pagit ng penmanship ko. Anyway, dalawang beses na nasalang yan. Nagkaroon ng independent panel. Hindi sila satis. Sabi naman ng independent panel, eh tumatanda naman. Lahat naman tumatanda. But is that sufficient to say unfit for trial? Sabi ng independent medical experts, hindi sufficient. Kasi kung yun lang naman pala, o di lahat ng matatanda dyan sa Bilibid, di release na sila. Kasi o kaya may kaso sila, eh may mga alam akong mga kinasuhan ng graft and corruption dati, 80 anyos na eh. 90, alangan namang iligtas mo na yun, di ba? So, ngayon, ang gusto lang ng depensa doon, ay hindi, dapat mag-appoint din kami ng medical expert namin. Eh sabi ng korte, ang hirap pag ang independent medical experts natin, mula sa prosekusyon, mula sa biktima, at mula sa depensa, paano naging independent yun? So, kumuha talaga sila ng independent panel na walang pakialam kay Duterte, hindi naman nila kilala yun. So, yun ang mga doktor na geriatrics ata, tsaka iba't ibang expertise, na then sabi nila, everybody's getting old, of course, may malilimutan ka. Malilimutan mo kung saan mo nilagay ang susi mo kaninang umaga, di ba? Minsan nga ako nalilimutan ko, kumain ba ako ng tanghalian kanina? But it's not sufficient na para sabihin mong unfit siya for trial.
2: Hence yung ruling na sinasabing fit at
1: magtuloy-tuloy trial, na.
3: Diba? Tuloy na. Tayo.
2: So, sa kabila ng edad niya, fit talaga siya. Yes. Kasi may kilala ko, bata pa, unfit eh.
1: Sino yan?
3: Unfit for trial. Sino yan?
2: Unfit yan? To hold office.
3: I like that. Ginulat mo kami ni Sandro doon eh. Wala namin, sobra naman.
2: Wala mag-i-strike ha, wala mag-i-strike. No? Kasi uso ngayon yung strike eh.
3: So, na-resolve na yan. Ni-raise naman nila last month ulit. Tapos, di ba, meron silang interim release, may fit for trial. So, dinenay na ng court yan. Tsaka, lalong i-deny ngayon ng court yung mga interim release na yan. Kasi nakita nila paano si General Bato tumakas eh. Nga, ang lakas pala ng support nito, di ba? So, siguro isipin ng court, nako, pag mag-interim release dito, hindi na babalik yan. Kasi they're capable of escaping. And of course, pag tingin mo, dihado ka sa trial.
2: So, napasama pa.
3: Oo, napasama yung ginawa ni General Bato kasi it proved to the ICC, pag humingian si General Bato o si President Duterte, mahirap pala to kasi capable silang tumakas at alam nila na para sa amin kasi they really did it, ginawa nila yon. Alam nila mahirapan sila sa trial, so tatakas na lang talaga yan, lalo na hindi naman nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Ang madali lang naman sabi, tumakas ako kasi wala namang jurisdiction yung yan. So the more reason na hindi i-grant yung mga interim release na ito.
2: Lalo magagalit si Digong kay Bato. Ikaw na nagsipatay ng mga ito eh. Ako ngayon nakakulong. Tapos nung huhulihin ka, tumakas ka pa. Nadamay tuloy ako.
1: Hindi, tsaka sinabi niyo, di ba, alagaan niya si tatay. Gusto niya samahan doon. O asan ngayon?
2: Wala na.
3: Oo nga eh. Nangako siya dati na alagaan niya. So ito, libre na. Libre pamasahe. Libre tulugan. Libreng pagkain para maalagaan niya. In any case, I really hope the trial will continue na this year para hindi na talaga mabinbin yung matagal nang hinahanap na hustisya ng mga kaanak.
2: Pero what's the reaction in general, especially ng mga pamilya ng mga biktima, yung apila ng asawa ni Bato na huwag siyang dalin sa Deheg?
3: Well, siyempre maintindihan natin yung apila ng asawa kasi asawa niya si Senator Bato, naintindihan naman natin yon. Pero siyempre, on the other hand, sa korte naman, paano na yung apila din sa hustisya? Yes, so. Hindi nang isa, libo-libo na mga nanay ng anak pinaslang, yung mga anak na ang magulang pinaslang, libo-libo yun eh. So, mahirap kasing tingnan mo lang sa ganung level eh. Pangalawa, ang sabi doon sa letter na yun na nabasa ko, na weakness yun, na mahina tayo na klaseng bansa pag sinabi nating hindi natin kayang i-prosecute dito sa Pilipinas. In the first place, kaya finile sa Hague yung sa ICC. Noong 2018 kami nag-file eh. Kasi noong 2018, nang tinanong ako ng kaanak ng biktima, pag finile natin si President Duterte dito, madi-dismiss lang yan. Kasi immune from suit ang presidente. So pangalawa, nung panahon nyo, Senator Bato, kayo ang PNP, inimbestigahan nyo ba lahat ng pumatay? Hindi naman nila inimbestigahan. Ang ginawa lang doon, nung sinabi na nanlaban, ang sabi nila General Bato,
2: Noted.
3: Oh. Pero alam mo, sa ilalim ng batas kasi natin, Willie, Sandro, pag pumatay ka, pero sabi mo self-defense, ang gagawin dapat ng pulis dyan at ng piskal, kasuhan ka sa korte, tapos sabihin sa'yo, sige, doon ka sa kay judge, magpaliwanag ng self-defense. Ang self-defense kasi is in the nature of confession and avoidance, na inamin mong pumatay ka, tapos ang pwedeng mag-absuelto sa'yo ay ang korte lang, pag nakonbinsi mo siya na nanlaban, di ba? Pero hindi pwedeng i-absuelto ka ni General Bato. Okay bata, nanlaban pala, sige go, okay ka na. Hindi pwede yan, sa batas natin dapat kinasuhan nila ang mga pulis na pumatay noon kahit nagki-claim na self-defense.
1: At yung blanket na mismong sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay sapat para masabing nagkaroon ng crimes against humanity.
3: Yes, widespread yun or systematic eh. So basically widespread mula apari hanggang hulo and systematic dahil, you know, galing sa system,
1: galing sa president
3: policy. Eh. So, that I think mapuprove namin yun sa ICC.
2: Since March daw, hindi na pagkikita na si dating Pangulo Duterte even sa TV or sa ano. Ano to? Part ba ito ng strategy?
3: Well, hindi natin alam. We were expecting na nandun kami sa Hague ng confirmation of charges hearing na lalabas siya. In fact, nag-isip nga ako dun eh. Kasi pwede ka namang magpahaba ng buhok mo, di ba? Hindi ka mag-ahit, di ba? Tapos huwag ka munang kumain, papayat ka, di ba? So sabi ko, pag lumabas itong mahaba ang buhok, tapos may balbas na, tapos ang payat-payat, na ang simpatya ng tao, baka ma-win over niya. So I was thinking, baka lumabas, pero hindi pa rin lumabas eh. So hindi namin alam, pero definitely sa trial, makikita siya kasi rule ng ICC na umattend siya ng trial either physically or online.
2: Yung teleconference.
3: Basta attend siya ng trial.
1: Alright, sige po, siguro abangan na lang natin kung ano yung magiging resulta po ngayon nung pagdinig dyan sa ICC at sa mga darating
2: na pag-uusapan. Ang pinag-uusapan yata ngayon yung petsa,
3: petsa, witnesses, number, mga stipulation, yung mga evidence or facts na pwedeng pag-agrihan na tanggalin na natin, at of course yung lengguwahe
1: na nagkagamitin,
3: may translation ba or wala.
1: Alright, sige po, marami pong salamat
2: Attorney Nery, maraming salamat sa inyo.
3: Maraming salamat din. Thank you.
1: Thank you po. Yan po si Attorney Nery Colmenares, isa pong human rights lawyer at chairperson po ng Bayan
3: Muna.
1: Bayan Muna. Bayan Muna. Okay, paano kuyang? Magbabalik ang ATM.
0: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na kuya?
1: Isang minuto makalipas ang alas 5.
2: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, kuyang, yun nga, ito nga, balikan natin yung LEDAC, ano, kasi nga, ang daming palang naipasa, ano, na sa second reading, 5. Yung mga panukalang batas na naipasan na sa ikalawang pagbasa dyan sa Kamara. At kabilang dyan, kuyang, yung yung panukalang batas hinggil sa freedom of information. Kasi nga naman, simula nung 2010, actually.
1: Ano ba nangyari na dyan sa freedom of information? Panahon pa ni, ano yan?
0: Ni Pinoy yan,
1: di ba?
0: Naging executive order.
1: Oo.
0: Ay kaso nga, kapag EO, kapag katapos ng termino mo, pwede nang hindi siya ipatupad.
1: Hindi, dapat may ano yun. May panibagong EO yun.
0: Oo.
1: Na binabasura na yung previous na ano na EO.
0: Oo.
1: Meron ba nun?
0: Wala.
1: Oh, wala din, di ba?
0: Noong panahon yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. So, anong mga nakalipas na mga...
1: Priority pa niya yan, noong mga panahon na yun.
0: Oo, noong mga nakalipas sa Kongreso, maraming nagtangka na maghain, pero laging hindi datutuloy. Ayun ang nangyari doon. At bukod dyan, ano, yung Strengthening the Basis Conversion and Development Authority, yung Child Online Safety and Protection Act, at yung an act prohibiting the deliberate dissemination of false information that poses verifiable public harm or serious threat to national security, establishing digital platform accountability and transparency mechanisms and promoting media and digital literacy. Nga ba nung title? Baka meron tong shorter title.
1: From the top. Repeat from the top.
0: At itong converting the national feeding program into a national nutrition program. Eh, mahalaga rin to. Ha? Kasi nga, di ba, nung kapag nakakausap natin dati, si Congressman Romulo, diba ang pinakamalaking suliranin talaga ng sektor ng edukasyon yung
1: gutom.
0: Oo, yung stunted growth ng mga pumapasok natin ng mga mag-aaral.
1: Walang laman ng tiyan.
0: Kaya lalong hindi sila makapag
1: alam mo, natatandaan ko pa nung araw, inabot pa namin yung Nutriban.
0: Ano lasa nun, kuya?
1: Masarap yung Nutriban. Araw-araw yun supply. Tapos nung elementary days, May kainan pa kami palagi.
0: Lunch ba to?
1: May budget sa school. Tapos yung mga bata mag-aambag ng 25 centimos.
0: May ambag.
1: Tapos may pagkain kang ano, araw-araw kami makakain nung time na 'yon. Kaya kita mo, lumaki ako masiba. Joke lang, ho. Hoy, binabati muna natin, ha.
0: Hoy, sinigyan.
1: Si Angelo Redaha.
0: Uy,
1: lagi pala.
0: Ang hapon, ha.
1: Ito, kung saan ako nandun, eh. Lagi nakabuntot ito. Para itong BB, eh. At saka si Elle, yung girlfriend ng anak kong bunso. Tsaka yung mga staff nung pinapasukan niya, pinagtatrabaho niyang cafe diyan sa Binangon ng Rizal. Magandang hapon po sa inyo. Lagi pala na nakatutok sa ano, sa ATM.
0: Uy, maraming salamat. Maraming pong salamat sa pagtutok ninyo. Teka lang, mayroong nagpapabati sa akin. Nawawala yung message.
1: Oh, pag nakalipas po isang minuto, di pa nakita. Bali, wala na po yan, ha? Wala na.
0: Teka lang. Asan na to? Sandali nga. Wala na, wala dito sa ano.
1: Oh, 10 segundo na lang. 10 segundo. 10 seconds na lang. 10 seconds.
0: Ay, naku, ano ba, Sandro? Ano bang pinaggagawa mo sa life mo? Hindi, kasi ito yung mga taga Dante ang associates. Eh, nakikinig sa atin lagi.
1: Ay, talaga?
0: Oo. Eh, asan na yung ano message? Naku, nandun pa naman yung mga pangalan.
1: Dante Ang?
0: Oo, yung kanyang kumpanya, eh yung mga staff doon laging nakikinig sa at, naku nawawala. Ay, i-message yun na lang ako para
1: basta po lahat ng empleyado ng ano, nung opisina ng Dante Ang.
0: Baka i-message yun lang, walang nawawala yung message.
1: Kaya na lang ho.
0: Nag-promise man. Kasi kabon, di ba, punong-puno yung topics natin, hindi na natin nabati.
1: Alaka, pag hindi mo binati yan, baka mag-walkout din yan.
0: Hindi, hindi. Yan, sila Ate Baby. Ayan, ito ka lang, mga kasama na natin. Sa linya ng telepono, ang kinatawan po mula sa Cagayan de Oro, si Congressman Lordan Suwan. Magandang hapon po, Kong.
3: Magandang hapon po.
0: Po, si Willie po at Zandro. Kong Lordan, ito pong, kayo po, ano, tama po ba kayo yung may akda nitong Freedom of Information Act of 2026?
3: Yes, ako po yung main author ng Right to Information Act of 2026.
0: Opo, opo.
1: Nasaan na po ngayon ito? Ano na po status nito?
3: It was just approved last night on second reading sa House of Representatives. So, mag-third reading na po yan, probably next week.
0: Mm-hmm. At pasok na rin po siya doon, kasi dahil nga priority bill siya, so yung matatalakay na to next week, so asahan natin na yung version po ng Kamara ay maipapasa na. Pero kamusta po yung counterpart dito sa Senado?
3: Sa pagkakaalam ko po sa Senate, na-approve na daw ata sa third reading. So, ang kulang na lang dyan, yung bicameral conference committee, pag after sa approval on third reading dito sa House of Representatives, yung bicam, saka pag okay na yun, yung pirma po ng presidente.
1: Aha, yung FOI bill, marami na rin po ito sa ano eh, parang nag-attempt na mag-file, no? Ano po ito? Bukod ho ba ito? Panibago ho ba ito? O susug lang po ito ng mga dati ng mga naka-file na bill?
3: Siyempre, yung main goal natin, same lang sa mga na-file before, pero yung tawag natin dito ngayon, right to information, hindi na siya freedom.
1: Okay.
3: Kasi may right talaga tayo sa information eh.
1: Oho.
3: Yung bill po natin, hindi nagbibigay ng freedom, nire-recognize lang po yung right ng taong bayan sa lahat ng information regarding the government.
1: Oh. So ano pong, what's the story behind para palitan yung titulo? Meron po kayo nakitang dapat na baguhin mula dun sa mga dati nang na-file na same bill?
3: Dito po, mas in-emphasize natin yung constitutional right ng bawat Pilipino na malaman natin yung anong ginagawa sa gobyerno natin, anong ginagawa ng public official, anong ginagawa ng lahat ng ahensya ng gobyerno natin. So, nandun yung emphasis. Kaya ginawa nating right to information as compared to freedom of information. Kasi para sa amin ngayon, parang hindi lang to freedom, parang right talaga ng bawat
1: karapatan,
3: Pilipino.
1: Karapatan,
3: and rights are enforceable.
0: Ano pong pagkakaiba nito dun sa ano?
1: Tsaka ano mga sakop nito?
0: Oo,
1: anong sasakupin?
0: Kasi parang diba may mga pagtatangka noong mga nakalipas sa taon, yung right to reply naman. Kumaga parang ito ay kunwari kaya napag-usapan doon sa isang balita. Kailangan na bibigyan ka ng pagkakataon para mag-reply. Ganito rin po ba yun o mas iba po, mas malawak yung pagtingin?
3: Mas malawak talaga tong right to information bill na na-approve nung last night. Kasi sa lahat ng branches of government na to nag-a-apply eh. Yung Freedom of Information kasi, yan yung Executive Order number 2 series of 2016. Sa previous year lang po yun. Ngayon, ginawa na talaga nating batas. So kung batas siya, hindi siya ganun kanaling bawiin kung may bagong administration.
1: Apo.
3: So, yan yung pagkakaiba. At ang pinakamalaking pagkakaiba dito, yung Right to Information Commission.
1: Oho. Kung ano pong sasaklawin nitong version nyo ng batas na ito, ito po ba'y be it mga documents o kung anong po pwedeng
0: CCTV, mga ganyan.
3: Lahat pong information. Uh-huh. Sa lahat ng branches of government, kahit sa LGUs, government-owned or controlled corporations, sa Congress, sa Senate, kahit sa judiciary, Supreme Court, lahat ng court, sa executive branches. Tapos lahat ng klaseng information, hindi lang mga files, mga photos, mga research data, lahat ng makakatulong sa ano, mga bawat Pilipino at kung anong gusto natin malaman sa mga infrastructure projects, mga government contracts. So everything that you can think of na ginagawa ng gobyerno natin, especially kung public funds are involved.
1: Wala namang
3: pwede 'yun. Oh. Pwede natin hingin 'yun na information.
1: Oho. Wala namang clause 'yan kung Lorda na ano, na pwedeng tumanggi yung isang government office halimbawa.
3: Dito sa Right to Information Act of 2026, ang general rule po ay ibigay talaga.
1: Okay.
3: Disclosure talaga ang general rule.
1: Mm-hmm.
3: May mga counting exemptions lang, syempre, yung privacy. So, isa pa rin yun, nire-respeto pa rin natin yung right to privacy. Pero once information yung hinihingi natin sa government, ilalabas talaga natin yan.
1: Mm-hmm. Oh, ano po yung privacy na pinag-uusapan natin?
3: For example, privacy ng mga public officials, for example, sa mga SALN, ganun, hindi natin pinapakita yung address, yung signature,
1: okay.
3: Yung mga sensitive information na yung nire-redact natin yon kasi hindi na siya important eh.
1: Oo.
3: Yung information, yung data, yan yung important.
1: Mahalaga numero.
0: At mahalaga merong maipapakita sa publiko, hindi yung completely itatago.
1: Oo.
3: Actually, hindi, parang halos lahat ang ipapakita natin. Yung mga security risk lang yung hindi.
0: Ayun. Opo. Eh, ito pong siguro, panghuling tanong ko na lang po, kahapon po, medyo may nagkaroon ng eksena ulit dyan sa Senado. Pero kung ikukumpara po doon sa nangyari dyan sa inyo sa Kamara, talagang nagsunog kayo ng kilay at ipinasa nyo hindi lang itong inyong panukalang batas, kundi yung talagang iba pang mga priority bills na mismong napag-usapan dyan sa LEDA. Ano po
1: nabalitaan nyo ba ito dyan sa Kongreso o dead ba lang kayo at busy kayo dyan kagabi?
3: Medyo busy po kami talaga sa Congress eh. Hanggang 11:59 kami kagabi.
1: Oo.
3: Para tapusin lang talaga yung trabaho namin. So medyo wala kaming masyadong balita sa nangyayari sa Senado at focus lang kami sa trabaho namin.
1: So pinaspasan ninyo dahil alam nyo, holiday kinabukasan.
0: Oo.
3: Holiday kinabukasan. Tapos priority din to eh. So kailangan tapusin muna yung trabaho kahit magdamag kami dyan.
1: Yung lahat ng mga pumasa, be it second or third reading, ito'y enclosed ito dun sa laman ng priority bills ng under LEDAC.
3: Hindi naman po lahat, pero
1: okay.
3: May mga LEDAC priority bills talaga na tinapos kagabi.
1: Mm-hmm. Ilan po yung ano, yung nasa LEDAC na tinapos nyo talaga kagabi?
3: Kagabi, dalawa yung sa alam ko eh. Kasi doon muna ako nakafocus sa committee ko, yung
1: okay.
3: Committee on Public Information. Mm-hmm. So, dalawa yung pinaprove namin on second reading. So, yun lang po yung alam ko. Kasi medyo busy, medyo stress yung pagdedepensa kasi eh, sa sa in-author ko na bill. Tapos yung isa pa, nandun din sa committee ko sa public information. So, I had to defend it. Doon muna ako nag-focus.
1: So, smooth sailing na po ito sa third and final?
3: Yes, tingin ko smooth sailing na po.
0: Okay, alright. Ang importante dyan, Kuyang Willie, sa Kamara, alam nila yung kanilang priorities.
1: Oo.
0: Hindi yung para...
1: Hindi, alam din naman doon sa Senado eh. Kung anong priorities nila eh. Kaya sila lang nakakaalam doon.
0: Maraming salamat po, Kong Lordan.
1: Kong Lordan, maraming salamat po sa inyo.
3: Salamat po, Sandro and...
1: Willie po.
0: Oh, apo, ayan po, marami po si Congressman Lordan Suan na ang Cagayan de Oro at pangunahing ang may akda nitong panukalang Freedom
1: yung,
0: of
1: ano eh,
0: Information
1: Pinalta
0: Act.
1: Mo yung title eh. Hindi freedom lang eh.
0: Right.
1: Karapatan.
0: Tama.
1: Mula sa kalayaan ginawa ng karapatan. So wala nang ano to. Wala nang ligtas dito. Wala nang pwedeng kabila, maging alibay.
0: Yung sa kabila.
1: Hindi naman kalokohan.
0: Ano ba yung Freedom of Survival Act?
1: Dapat itong mga ito pa patakboy natin sa Survivor series.
0: Ay, nakukong yan. Ano oras ako yan?
1: 16 na minuto, makalipas ang alas 5.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Okay, Kuyang, kumuha tayo ng report. Sino ba yan, Kuyang?
1: Unang status conference, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
5: William Alexandro, umarangkada na nga ang unang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa pangungunayan ng ICC Pretrial Chamber 3 judges na sina Judge Joanna Corner at Judge Ibong Paek at Judge Nicolas Gilyu. Hindi humarap si Duterte sa status conference ng ICC matapos niyang i-waive ang kanyang karapatang humarap at payagan ang kanyang legal team na kumatawan sa kanya. Marap naman sa unang pagkakataon ang prominenteng British lawyer na si Attorney Peter Haynes bilang kanyang bagong lead counsel. Matatanda ang pinalitan ni Duterte si Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs bilang kanyang lead at associate defense counsel. Gaya ng inaasahan, ilan sa mga unang tinalakay ay kung kailan magsisimula ang trial ng dating Pangulo. November 30 ang petsang irekomenda ng prosecution para simula ng trial ni Duterte para makumpleto ang disclosure ng mga ebidensya. Gita man ni Haynes o ng depensa, sa susunod na taon na lang simula ng trial dahil kailangan umano nila ng 3 buwan para mapag-aralan ng mga ebidensya at ang mga gagawin nilang hakbang kaugnay ng trial. Natalakay din ang pangangailangan na ihanda ang mga interpreter sa wikang Tagalog at Ingles dahil na rin sa hindi sanay yung mga biktima at witness sa salitang Ingles na ginagamit sa trial. Naabot naman umano sa 60 to 70 ang bilang ng mga witness ayon sa prosecution. Nabanggit din ang halos 200 speeches na kasama umano sa mga documentary evidence ng prosecution. Dahil sa dami ng mga isyong tatalakayin sa status conference, hinati ito sa 3 bahagi. Una na dyan yung kaninang 3:30 p.m. to 5 p.m. na katatapos lang dahil may 30 minutes delay. At mamaya, sisimulan niya 5:30 to 7 p.m. at 8:30 to 10 p.m. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, GDMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong oras na, Kuya?
1: 18 minuto makalipas ang alas 5.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ito, Kuya, yung susunod nating makakausap, pwede nating tanungin sa kanya, no? Kung ano yung mangyayari dyan sa Senado. Matapos nga itong mga eksena. Kasi ako, tingin ko, Kuya, yung nangyari kagabi, ay ito'y preview na nung kung ano yung mga susunod na maaaring mangyari sa mga darating na linggo at buwan dyan sa Senado.
1: Pangalawang beses na ito sa Senado, yung walkout. Yung una, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Tanda mo yun, di ba?
0: Oo, na may sumayaw pa.
1: Oo, sumayaw si Tao. Kilala niyo yun si Tao? Hindi niyo kilala yun.
0: Ayaw pa yung initials niya, no?
1: Si Tao.
0: Si Tesi Aquino Oreta.
1: Si Tao. Kung tawagin siya si Tao.
0: Ito, kausapin na natin si Professor Edmond Tayaw, isa pong political analyst at professorial lecturer mula sa San Beda University Graduate School of Law. Magandang hapon po, Prof. Edmond.
1: Prof. Edmond, good afternoon.
8: Magandang hapon po sa inyo at sa mga taga-pakinig.
1: Apo. May katwiran ba yung nangyaring

0: importante sa pagpapatakbo ng legislature, no? Kasi kung walang parliamentary rules, walang mariresolba na mga issue at mga policy issues, no, na dadaan sa kanila. At yung mismong procedures ang pinag-uusapan kahapon. At ang lumalabas, ipinipilit nilang baguhin yung rules na yan. At inihahalin tulad nila doon sa panahon ng dating senador at ngayon ni Representative Leila De Lima na merong ganong hakbang. Pero panahon kasi ng pandemic yon.
1: Mm-hmm.
0: At nung panahon na yon, inaallow yung video conferencing for purposes of participation. Pero iba yung voting kasi.
1: Mm-hmm.
0: No? Lalong-lalo na kung ang ina-anticipate nila ay yung impeachment proceeding, hindi ka pwedeng nandun physically in person kasi hindi ka lang senador noon, huwis ka din.
1: Uh-huh.
0: At kailangan mong makita first hand yung mga ebidensya at mga witness na ipipresenta ng prosecution. Ganito na lang, Willie Sandro, no? Halimbawa, no, ikaw nakikipag-usap. Siguradong alam mo yung difference nung kausap mo in person kaysa yung kausap mo virtually o nasa telepono. No? Kasi nakikita mo yung facial expression. So, na-judge mo yung pinanggagalingan nung witness. At ganun din pagdating sa concrete evidence, no? Madali mong ma-size up, no, yung extent nung yung bigat nung concrete evidence na ipapakita. Kaya kahit saan mo tingnan, technical, procedural and substantive, wala sa lugar yung ipinipilit nila na ia-allow yung video conferencing. At halatang-halata na ito kasunod pa din nung kanilang plano na siguruhin na sila ang may control ng Senado.
1: Oh, isa pa rin importante dyan na dapat ay yung presence nando doon. Yung body language, napakalaga nun.
0: Yun nga yung sinasabi ko, no? Kapag ikaw, lalo na kung merong testimonya, titingnan mong mabuti. Alam mo, walang pinag-iba yan. Halimbawa, alam natin, no? Laging tinutulig sa, alam mo, itong mga DDS, talagang hindi mo na maintindihan kung paano reaction mo, kung matatawa ka, maiinis ka, no? Kasi, kaya ko nabanggit yan. Tingnan ninyo yung comparison kay Gutesa doon sa ini-insist nila na 18 Marino at saka dito kay Madriaga. No? Sabihin na natin na criminal ito si Madriaga, wag na nating sabihin akusado pa lang. Ano? Pero ang layo kapag katinimbang mo yung pagiging testigo nila. No? Nung kinausap si Gutesa, hindi niya alam kung ano isasagot niya at ang sumagot si Senator Marcolet at halang-halatang nag-abogado sa kanya.
1: Uh-huh.
0: Ito namang pinalalabas nilang 18 Marino na sa kaduluduluhan, hindi naman pala Marino at karamihan sa kanila dishonorably discharged pa. Nung kinakausap din, hindi rin nila alam ang isasagot nila. Nagtitinginan sila at sa kaduluduluhan, yung abogado din ang sumasagot at higit sa lahat. Uh-huh. No, dahil nga 18 sila, bakit hindi sila pumayag na isa-isa silang kakausapin? Kasama sa procedure yon, ano, bago mo tanggapin, no, ang isang ebidensyang ipinipresenta. Ganun din kapag ikaw merong isinampang regular na kaso sa piskal. Titingnan muna ng piskal yung mga ebidensya na ipipresenta mo, isa-isa yan, no? Kaya halatang-halata mo na hindi nila alam ko ano yung sasabihin nila. Kumbaga, conscious sila na kailangan pare-pareho sila ng sasabihin. Pagdating kay Madriaga, hindi siya tumingin sa abogado niya nung nagsasalita siya. Alam niya, dire-diretso. Kahit balibaligtarin mo yung kwento.
1: Pwede bang sabihin napaka unparliamentary?
2: Mm-hmm.
1: Yung parang kinukutya mo yung mga kapwa, yung colleagues mo,
2: mm-hmm,
1: na walang
2: dahil di kasi abogado,
1: walang knowledge pagdating sa batas.
2: At dagdag pa, dagdagan ko na rin yan, Prof. Eh yung hindi ba kaya nila ginagawa?

0: nagawa itong lahat ng ito ay dahil kailangan nilang magmadali dahil posibleng may maglabas ng panibagong warrant.
1: Oh, yung sinasabi ni Senator Erwin, di ba?
2: Ganun na nga. Actually, kahit na nga hindi pa maglabas ng panibagong warrant, eh. Critical kasi yung isang miyembro nila, si Senator Bato. At obviously, hindi naman na magpapakita yan ulit, ano? So kahit nakalimutan na muna natin yung mga bagong warrant na lalabas, kalimutan muna natin yun. Yun lang isang numero, problema na yun. Kasi lalabas 12 lang sila at 11 yung kabila. Ano? Napaka unstable, no? Nung ganong sitwasyon, no? So sa madali sabi, hindi nila kontrolado. Eh lalo na tama nga, no, halimbawa lumabas yung warrant of arrest nung 4 pa. Actually, hindi nga lang 4, 6 ata sa kanila, no, yung tinatayang magkakaroon ng kaso. At yung kasong inaasahan na ipapataw dito sa mga ito, plunder. Ang kasong plunder, walang bail yan, no? At dahil walang bail, ibig sabihin ang tawag dito, huhulihin ka kaagad at ikukulong.
1: So ano? obvious, nangangarag na sila.
2: Yes, actually nung umpisa pa lang alata mo na katulad nitong pinalalabas nilang Senate siege na talagang kahit na anong gawin nila, hindi nila mapaniwala yung tao na meron talagang Senate siege. Yun pa lang kita mo na na pinilit nila na makontrol yung Senado kasi nga ang kaduluduluhan nito isalba yung puon nila pagdating ng impeachment, no? Yun lang naman yan, wala nang ibang dahilan yan at gawa-gawa na lang pati itong chapter change na tutusin kailangan natin talaga dinidemonize nila, no? So sa madaling sabi kahit na pagpalagay mo na masama itong chapter change, saan biglang nanggaling yung kwentong yan, ano? Para lang mayroon silang excuse na ginawa nila yung pinalabas nila yung siege.
0: Alright. Sige po. Sige po. Sa susunod, kailangan yata isang buong episode tayo kay Prof. Edon. Ang dami natin pag-uusapan pa eh.
1: Pasyal ka rito minsan, Prof. Edmond. Para mahaba-haba yung ano natin.
2: Basta pwede naman. Walang problema.
0: Ayan. Yan po siya, Professor Edmond Tayo. Maraming salamat po.
1: Salamat, Prof.
2: Salamat.
0: Paano kuya, ang susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Bataliones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Dela Radio Cable Channel, DZMM Dela Radio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
0: Bye!
3: ATM. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
4: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
6: Nagseserbisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo. kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
10: Masdan po nating bayan, anong iyong...
11: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
11: Ano man ang opinion mo?
13: Kalma, kalma.
11: Pag-usapan natin yan.
13: Tingnan natin anong kanilang saloon dyan.
11: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Isi ka naman
11: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto. Ora-orada, ibabalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
10: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
11: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
11: Ano man ang opinion mo?
13: Kalma, kalma.
11: Pag-usapan natin yan.
13: Tingnan natin anong kanilang saloon dyan.
11: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Isi ka naman
11: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
10: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
10: Masdan po nating bayan, anong iyong...
3: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Kwentong kanto.
14: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
11: Labagan ng komentaryo.
15: Bakit ikaw ang gustong banatan?
14: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
16: Anong klase ng partner ko po?
3: Sa 4, alas.
15: PRTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
17: Anong ibig sabihin?
3: Michael Fatin.
18: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
3: Alan Herman.
19: Masyadong maingay.
3: At Ronald Liamas.
20: Magkakamon ng debate.
3: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: Kadakada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Silipin itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati. Dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, slow moving ang mga sakyan habang paangat kayo dyan sa Shaw Underpass dahil may malaking mall kayo na dadaanan. Actually, dalawang mall ang dadaanan nyo dyan. So medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Quezon City, galing na San Juan, at papasok ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, mabagal din ang galaw ng masakyan habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass sa southbound lane.
1: May 27, 2026, Miyerkules. Sentro pa rin ng mga balita ang ating mga senador. Ang CIDG inirekomendang sampahan ng obstruction of justice si Senador Robin Padilla, habang sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay na hinihinalang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Alamin natin ang detalye niyan mamaya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: DIOG Secretary John Picrimulla, nilino na ipagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa bumuhong gusali sa Pampanga. Ilang miyembro ng Senate Minority nanindigan na hindi maaaring amendahan ang batas para sa video conferencing dahil walang national emergency. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang crimes against humanity. Lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa, kinansela na ng PNP Firearms and Explosive Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinaalala ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa ngayong Eid al-Adha.
0: No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM.
3: Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang three counts ng crimes against humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng common legal counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang final na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30, ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipanlalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 60. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lingwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posible magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan. At pagtapos niya na meron pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack?
0: So tama, Jay, after ng session ay sunod na i-discuss na ay yung possible schedule, tama ba?
3: Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung una nga November. Pero naging September 30 dahil yun nga rin yung sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack.
0: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
1: Nagsimula na ngayong araw ang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami naman ang iniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. May umarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine.
4: Maan, umarangkada na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mamamaya naman ang nagbahayag ng saloobin ukol dito.
5: From the VWS.
6: Tinututukan ng mga Pilipino ang pagdinig sa International Criminal Court kaugnay sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ng dating leader ang mga kasong kinakaharap nito. Tulad ni Tatay Carlito Santos na nagsabing dapat na harapin ni Duterte ang kaso.
7: Sa akin talaga yung dapat harapin.
8: Harapin niyo dapat.
7: Wala lang marami pang katanungan.
6: Pero para kay Tatay Alex, natabunan ng mga Crimes Against Humanity sa drug war ang mga nagawa ng Duterte administration.
9: Pero sobrang kapangyarihan niya, pumapangit na, maraming mayor nga na mamatay, diba? Mga droga.
6: Sinimula na ngayong hapon ang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kaso ni Duterte. Pero no-show pa rin ang dating Pangulo. Ayon sa panayam ng DZMM kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, mabigat pa rin ang mga paksa rito.
10: Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin.
6: Ayon pa kay Attorney Conti, pag-uusapan din dito kung kailan ang pagsisimula ng paglilitis.
10: Sabi kasi ng victims, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula. At mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial.
6: Kung kailan ang ibinigay na timeline para sa dalawang kampo, sabi ni Attorney Conti, nakadepende ito sa maraming factors. Gaya na lamang kung nakalatag na ba ang mga ebidensya at ang medical ng dating Pangulo.
10: Kung sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa.
6: Bagay-anya ito na pinangangambahan ni Conti dahil kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Bagay na posibleng makapagpapatagal sa paglilitis. Sakaling hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Attorney Conti, mag-a-adjourn ng proceedings. Pero nakadepende pa rin ito kung siya ba ay permanente o pansamantala lamang hindi fit sa trial.
11: However, after the submission of the parties, we had further consultation.
4: Maan, katatapos lamang ng live stream ng ICC alas 5:30 nitong hapon. Muli itong magsisimula mamayang alas 6 hanggang 7:30 ng gabi at muli itong magkakaroon ng break at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi ang simula ulit nitong status conference. Yan muna ang latest, Maan.
1: Maraming salamat sa iyo, Justine Ignacio.
0: Senator Ronald De La Rosa hindi natagpuan sa bahay na sinasabing pinagtataguan niya sa Angeles City, Pampanga. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
1: May
8: kahit sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Labot sa langit, alam ko magpasalamat.
12: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!
21: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
22: Nagpagas na ba ang lahat?
21: Ano man ang opinion mo?
23: Kalma, kalma.
21: Pag-usapan natin yan.
23: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
21: Kasama sina Sandro Ochona.
22: Easy ka naman dyan.
21: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
24: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. TV Prime Media.
0: Pag-usapan natin ang isinasagawang ICC status conference ngayon sa The Hague. Kasama ang Senior Expert for International Center for Transnational Justice, si Attorney Ruben Carranza. Magandang hapon po, Attorney Carranza. Welcome back sa Arangkada Balita.
25: Magandang hapon din, Jack.
0: Yes, Attorney Carranza, una paliwanag po natin siguro sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaano kahalaga itong status conference na ito?
25: Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso at ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference, pero para dito, ito yung mag... lalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? So hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang idaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang
0: pag-uusapan.
25: Purpose ng pre-trial ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para paghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no?
2: Opo.
25: At saka anong mga petsa pwede nilang mapagpasyahan na magsimulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng pag-ilitis. No? Mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito.
2: Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po?
25: Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng kinasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin, dito sa Duterte case, posible may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor at ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, hindi not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posible may kinalaman sa walo o higit pa sa walong tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor. No? Mga pangalan na binanggit to, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So, sa kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers
2: na malaman
25: to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte.
2: Pero is this kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito or ginagawa talaga ito?
25: Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference, hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis sa ibang kaso. No? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang, no, kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC.
2: And Attorney Carranza, no, isa sa nagiging issue nga ay itong kalusugan. Pero dati, sinabi na naman na fit to stand trial ang dating Pangulo. So ito, may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating Pangulo? Paano makaapekto to dito sa kaso?
25: Merong motion na pending ang bagong finale ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to determine whether he is fit to stand trial at this point, no? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ginawa yung test pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila, dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video, binigay naman ito ng registrar, no, yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati at ngayon parang mahirap baguhin yan. No? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat. No? So, I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa nasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila na sinasabi rin naman ng registrar, no? At saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no? It's hindi naman na parang hindi nila alam, no? Parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya.
2: And at attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din di sa mga nanonood, paano pinagkaiba na itong gagawing trial sa ICC sa nakikita natin na trial sa mga korte dito? Guilty beyond reasonable doubt ba? Kung sakali dumating na tayo sa formal trial sa ICC, ano ba ipay magiging basehan ng verdict po?
25: May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya. O may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no? Former French colonies, no? Na pwedeng magtanong yung mga judges halimbawa na para sila prosecutor din. Ang isa sa pinaka tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kaso nito, sa ICC, in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute, no case for proceeding with the trial. No? Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang tinatawag ng mga abogado, demurrer to evidence, no? Parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed. No? So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganun kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito dun sa iba niyang kliyente, lalo na dun sa kaso ni Jean-Pierre Bemba na unang hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una.
2: Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Caranza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada.
25: All right.
1: Sinalakay ng pinagsamang pwersan ang Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang isang bahay na sinasabing pinagtataguan ni Senador Ronald de la Rosa sa Angeles City, Pampanga. Ang bahay, pagmamay-ari ng tsuhin ni Senador Robin Padilla. Live mula sa Angeles City, may umarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor.
3: Maan, kinumpirma ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group ang kanilang isinagawang operasyon sa isang bahay sa loob ng subdivision dito yan sa Angeles City, Pampanga para sa kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Pasado 6 ng umaga kanina nang pasukin ng pinagsamang puwersa ng NBI at CIDG ang isang bahay dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Dito kasi hinihinalang nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang operasyon kaugnay ng pagtakas ng senador sa Senado nitong madaling araw ng May 14 at ang ginamit na sasakyan nito. Bitbit ang warrant, sinuyod ng mga otoridad ang bahay na pagmamay-ari pala ng tsuhin ni Senator Robin Padilla na sila kay Carino. Kasama sa naturang operasyon ang purok leader ng naturang subdivision na si Maribel Gadong.
7: Tinawag lang po ako ng
6: ng kagawad namin sa ka-XO na mag-search po daw sila dito. Meron po daw silang warrant of arrest kay Senator Bato.
3: Sa loob ng 30 minutong operasyon, bigo ang mga otoridad na mahanap ang puganting senador. Ayon kay Maribel, sa tagal ng kanyang paninirahan sa naturang subdivision ay hindi niya kailanman nakita si Senator Bato sa lugar.
6: Matagal na po ako dito, sir. Wala kami nabalitaan na may bahay sa dito. At hindi naman po pumupunta si Senator Bato dito po eh.
3: Napag-alaman na hindi na nakatira sa naturang bahay ang tsuhi ni Senator Padilla at pinapaupahan na lamang ito. Madalang lang din umano siyang dumalaw sa lugar. Nagulat naman si Vina Pahantoy, tenant ng niraid na bahay. Kwento niya, dakong alas 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa kanyang bahay ang NBI at CIDG.
6: Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell na. Kasi daw, hinahanap nila si Senator Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila. Wala, inopen ko sa kanila. Wala naman akong tinatago.
3: Maan, bukod sa Angeles City ay nagsagawa rin no yung PNP, CIDG at katuwang nila rito yung NBI sa tatlo pang law enforcement operations sa Parañaque at Bulacan. Pero bigo pa rin ang mga ito na mahanap o mahuli ang Senador Maan.
1: All right, maraming salamat sa iyo, Lester Aler.
0: Kinansila na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO ang mga lisensya ng barila na kapangalan kay Senator Ronald De La Rosa. Pinirmahan ito ni PNPFEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Sa ilalim ng nasabing desisyon, revoke na ang mga lisensya ng mahigit 100 iba't ibang uri ng baril na pag-aari ng senador. Batay sa record ng PNPFEO, may hawak na Type 5 license to own firearms si De La Rosa, isang kategorya para sa mga gun collector na pinapayag ang magmay-ari ng maraming baril. Ayon sa PNPFEO, ang hakbang ay kaugnay sa umano'y kinakaharap na kaso ni De La Rosa kung saan naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs.
1: Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Justice Department ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong para umano makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
7: Hindi lang simpleng nakisabay sa sasakyan. Ito ang naging konklusyon ng Criminal Investigation and Detection Group matapos mabuo ang investigasyon sa pag-alis umano ni Senator Ronald Bato De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Sa findings ng CIDG, isa umano itong organisado at planadong pagkilos para hindi mamalayang nakalabas na ng gusali ng Senado si De La Rosa. Bukod kay Padilla, inaalam na din ng CIDG ang iba pang sangkot sa pagtulong kay De La Rosa. Nakita rin kasi ng CIDG sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod sa convoy na nagsilbing security escort at backup vehicle. Ayon sa CIDG, maaaring ituring na direktang pagharang sa pagkapatupad ng batas at paghadlang sa proseso ng hustisya. Una lang sinabi ni Senator Padilla na nakisabay lamang sa kanya si De La Rosa at ibinabaraw niya sa Makati. Wala na raw siyang alam kung saan dumiretso ang senador. Wala rin daw humarang o pumigil sa kanilang pag-alis sa Senado kahit napakaraming pulis at security personnel sa lugar. Samantala, sinabi ng DOJ na sinusuri na rin nila ang mga naging pahayag ni Padilla, kabilang ang kanyang mga naging pag-amin kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Umabot sa pagwo-walkout ang Senate Minority Bloc matapos ang tangkang pag-aamyenda sa Rules of the Senate patungkol sa virtual participation o online attendance. Banat ng minorya, sundin ang patakaran pero para sa mayorya, dapat itong idaan sa botohan. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
4: dalawang linggo matapos ang putukan at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado, muling nag-init ang sesyon kahapon at ang paksa ng usapan ang Rule 14 at Section 41 ng Rules of the Senate na nais amyendahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ani Marcoleta, dapat nang amyendahan ang patakaran para payagan ang mga senador na may sapat na dahilan para dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng online attendance. Noong May 11 ipinasa ang nasabing motion sa Committee on Rules at dito na nagsimula ang tensyon. Tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung paano nakabalik sa plenaryo ang motion kung wala pang pagpupulong na naganap ang Committee on Rules na wala pa ring opisyal na mga miyembro.
8: Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? Is that the new rule now, Mr. President?
4: Madam President? Agad naman itong sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano.
9: We're talking about a motion to amend the rules. The committee on rules has an option to take it up and the plenary is more, supreme.
4: Umalma rin ang iba pang miyembro ng minorya, gaya ni mismong Minority Leader Vicente Soto III at Senator Francis Pangilinan. Ayon din kay Senator Risa Ontiveros, kung walang miyembro ang Committee on Rules, sino ang nag-utos na ibalik ito sa plenaryo? Sinagot naman ni Marcoleta si Ontiveros at sinabing kaya posibleng magkaiba ang interpretasyon sa mga patakaran ay dahil hindi lahat ng senador anya ay may legal background. Dito na pansamantalang sinuspindi ang sesyon kung saan makikitang tila nagkasagutan si Ontiveros at Marcoleta. Pagbalik, iminungkahi na ni Senate President Cayetano ang butuhan kung tatalakayin ba ang motion o hindi. Pero bago pa mangyari ang butuhan, hindi na nakapagpigil si Senator Erwin Tulfo dahil wala naman anyang force majeure o national emergency para payagan ang video conference.
10: My question is, why are we in so hurry? Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
4: Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya. Maliban kay Minority Floor Leader Soto, inihain ni Soto ang quorum call at isang motion to adjourn na sa ilalim ng parliamentary rules ay hindi na maaaring pagtalunan pa at may pinakamataas na prioridad. Dahil dito, sa Lunes, June 1, alas 5 ng hapon na magbabalik ang sesyon kung saan inaasahang muling magiging sentro ng talakayan ang motion. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: At sa puntong ito ay makausap natin ang journalism professor sa UP Diliman, si Ginoong Danilo Arao. Magandang gabi, Professor Arao. Welcome back sa Arangkada Balita.
11: Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening to everyone.
1: Oh, ito na nga, Professor. Ano masasabi niyo sa estado ngayon ng Senado na parang napakalaking entablado? Oo, lahat ng genre, napapanood na natin.
11: Oo nga eh. Nakakahiya po talaga sapagkat dapat na nagsasagawa sila ng legislative intervention sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon, pero bangayan ang nangyayari. Kaya yun yung nakalulungkot at hindi talaga natutugunan yung mga pangangailangan ng mamamayan, kahit yung panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa o kaya solusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis, ano na ba yung nangyayari? Mula pa nung 11 ng Mayo, gaya nga ng napanggit sa report ninyo, nakatutok lang dun sa kaguluhan. Mahalagang issue yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero may iba pang issue na dapat na tinatalakay at hindi dapat nagdadigress sa kung saan-saan. Kaya nakakainis talaga yung nangyayari sa kasalukuyan.
1: Oo, pero yung walkout kagabi, ay hindi ba ito isang legitimate na political protest dahil nga sa planong amyenda, no, na maging virtual na lang yung participation, na tila lumalabas paborable kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon, Professor?
11: Apo, hindi lang kay Ronald De La Rosa or Bato De La Rosa, meron ding sinasabi nga na baka makasukan o maaresto pa nga in the next few days or probably even within the week. We refer to Senators Jingoy Estrada, Joel Villanueva, tapos hindi pa natin alam yung estado ng kaso na isinampa laban kay Chis Escudero, tapos si Marcoleta rin, may kaso rin sa ombudsman. Sino pa ba? Marami pa eh. Si Bongo, si Senator Bongo, yung baka susunod din siya sa ICC. Mm. Kumbaga, medyo mahaba ang listahan, and what do they have in common? All of them are affiliated with a new majority of 13 na napaka-precarious yung number. Kaya yung motion ni Marcoleta para i-allow yung online voting, kumbaga napaka-sinister for a better word dun sa kagustuhan ng mayorya na panghawakan pa rin kahit na napaka-shaky ng kanilang posisyon. Kung merong ounce of delikadesa pa si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya na mismo yung mag-voluntaryong magpitiw para masolusyonan na at matuldukan na itong malungkot na issue na to, at mas makapag-focus yung Senado sa mga importanteng gawain, lalo na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aside from yung iba pang mga dapat na ipasa na mga bill na makatutulong sana sa mga mamamayan.
1: Eh yun na nga, Professor, lagi bang walk out or deadlock lagi, no?
11: Yes.
1: Walang mapapagkasunduan ang Senado dahil dyan. Although yung walk out noon, turning point sa ating kasaysayan, yung sa COMELEC walk out noong 1986, yung walk out sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. So anong tingin nyo?
11: Opo, kasaysayan talaga ng walkout yung mga nakaraang dalawang people power natin noong 1986 at saka noong 2001. Kaya nga mas mahalaga yung reorganization ng Senate leadership, all the more, para sigurado tayo na magiging impartial to some extent yung impeachment trial. Bukod pa sa, tama po kayo, hindi dapat paulit-ulit yung pag-walkout. Kasi napaka-volatile ng ating political situation sa kasalukuyan, at talagang napaka-unwieldy ng sitwasyon. At saka napaka-untenable din ng panghawa sa kapangyarihan ng bagong mayorya. Kasi unti-unti na silang nababawasan. Yung 13, 12 na ngayon. Tapos malamang kesa sa hindi, mababawasan pa yan kapag natugis na at nahuli na yung at sumuko or sumuko yung mga iba pang makakasuhan sa iba't ibang alleged na pinagagawa nila.
1: Eh yun na nga, paano ito makakaapekto? Sabi nyo, napipinto pa yung pwedeng isilbe yung warrant of arrest ng ICC sa mga natitira pa. Yung mga kasong kinakaharap ng ibang mga senador, nakaamba na rin na isampa sa kanila yung mga yan. Paano yan makaapekto sa impeachment trial? Dahil may magkakaproblema sa quorum ng Senado.
11: Definitely, magkakaproblema hindi lang sa impeachment trial kundi dun sa usual na gawain ng 20th Congress. Kaya nga dapat talaga na bantayan ng mabuti itong ginagawa sa Senado. At syempre po, may options naman na available kapag kailangan magpasa ng batas. Halimbawa na nga dun sa regular Congress, kailangan talaga na masigurado ng mayorya o minorya, they will band together to pass yung legislation na kinakailangan. Tapos, sa usapin naman ng impeachment, the same numbers apply regardless kung sino yung physically present o hindi, 16 to convict, 9 to acquit. Kaya we expect certain senators to cross party lines and to cross certain alliances that they forged through the years para sa katotohanan. At dito papasok yung public pressure. Ang publiko, ang mga mismong mamamayan ay may susing papel po para makumbinse yung mga senador natin na boboto sila ayon sa kung ano ang tama at kung ano yung nararapat batay sa ebidensyang ilalakad sa usapin po ng impeachment. Kasi we are talking of 4 articles of impeachment laban kay Sara Duterte, at kahit isa lang ang mag-result sa conviction or yun na nga, tapos kahit ma-acquit siya sa 3, mako-convict pa rin siya. Kaya yun yung mahalaga eh. So the magic number here is 16. Kahit nasabihin mong maraming maa-aresto, batay sa aking headcount, kaya pa namang ma-master yung 16 votes na yan na physically present dapat yung mga senador. Mm. Kaya pa naman.
1: Mm-mm. Professor, di ba kayo yung nag-file ng complaint sa ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta noong December? Ano pong reaction nyo? Umuusad na ito?
11: Finally, umuusad na. Bagamat lilinawin ko lang, isinumite namin ito sa ombudsman noong November 2025, a few months ago. Tapos po, ang aming reklamo lang ay perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling siya dun sa kanyang sose. Kasi bilang kontradaya, ang aming interest po ay yung election, yung implications ng election sa mga susunod na panahon na baka mamaya pwede pala yung ibang kandidato na mag-declare ng zero campaign contribution, magsinungaling, and then they can get away with it. Ang ginawa ng ombudsman sa aking pagkakaalam po, batay sa kanilang pahayag kahapon sa publiko, ang datos na ginamit namin sa aming grounds for perjury laban kay Marcoleta, yun yung ginamit nila for plunder naman. So ibang kaso ang dinesisyonan nila. Tapos para lang sa kaalaman ng publiko, nakuha ko yung notification ng second endorsement ng ombudsman doon naman sa COMELEC. Yung mismo naming kinomplain sa ombudsman, ipinasa ngayon sa COMELEC for comment. So iba pa, para lang malinaw sa publiko, merong sariling desisyon yung ombudsman, yung field office investigators ng ombudsman na mag-file ng plunder, pero iba pa po yung perjury. Mm-hmm. Even if both complaints use the same set of facts. Mm-hmm. So talagang in hot water talaga itong si Marcoleta, at ang problema dun, at ang problema ni Marcoleta ngayon, ang ginamit naming ebidensya yung mismong mga testimonya niya. At may kasabihan sa batas na kapag ka ikaw mismo ang nagsabi ng bagay na magtitiin sa'yo, mas lumalakas po talaga yung kaso. So he's in trouble right now, I'm sorry to say.
1: Kasabihan nga, huli sa sariling bibig. Yes. Alright, maraming salamat Professor Danilo Araw. Magandang gabi.
11: Magandang gabi po, salamat.
2: Sinuportahan ng Makabayan Vlog ang naging walkout ng Senate Minority kahapon. Mainit ang naging debate sa Senado kaugnay ng panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online attendance sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkat ng balita ni Mari Ocampo.
12: Tangka ito na mapanatili.
13: Garapalan, ganito tinawag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang mga nangyari sa Senado kagabi. Unang isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng regulasyong makapili ang mga mambabatas na umatend ng sesyon online. Uminit ang debate hanggang sa nag-walk out ang minorya sa panukala ni Marcoleta.
12: Maganda at natuklasan at nag-decide ang minority na iwas-iwas nila yung kapangyarihan through the questioning of quorum. No, dahil ito ang pinaka-epektibo and precisely nandyan para mapigilan ang pagratsyada ng minority at pagsagasa ng majority sa minority.
13: Hindi nakabuo ng quorum ang Senado, dahilan para maisantabi ang pagtalakay sa panukala ni Marcoleta. Tinuligsa rin ito ni Kabataan Party List Congressman Rene Co. Aniya, kahit sa House Rules, hindi basta-basta ipinapatupad ang online sessions.
14: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc.
13: Isang malawakang manhunt na ang isinasagawa ng otoridad laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ang paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaabang-abang para sa mga mambabatas ang magiging development, lalo pat na lalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lamang ang remote participation at voting sa ilalim ng extraordinary circumstances.
14: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures,
13: Base sa Senate Rules on Impeachment, kinakailangan ng 16 na boto para magkaroon ng conviction. Ngunit hanggang ngayon, patuloy ang pagtatago ng senador mula sa mga otoridad. Sakali man na wala pa rin ang presensya ni De La Rosa sa araw ng botohan, hindi pa rin mababawasan ang kinakailangang bilang ng boto. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala ang dating law school dean na si Attorney Mel Santa Maria na labag sa saligang batas sakaling magdesisyon ng Senado na payagan ng isang senator judge na dumalo sa impeachment trial via video teleconference o yung online. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
15: Dapat pakita ng mga West na ito na talagang...
16: Pinalagaan ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng FEU Institute of Law, ang posibilidad na magkaroon din ng online attendance ng Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng walkout ng minority senators dahil sa plano umanong madaliin ang desisyon ng Senado na payagan ng online voting sa mga sesyon. Ayon kay Santa Maria, kung mangyayari ito sa impeachment trial, labag ito sa saligang batas na inaproba noong 1987.
15: Unconstitutional iyon kung gagawin nila niyan sa impeachment proceeding. Tandaan natin, wala pang Zoom noon, wala pang online noon. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha niyo at kamukha ko at mga framers ay face to face iyon.
16: Mas

0: na nauwi sa acquittal sa kabila ng ebidensya.
1: Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-resign. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
0: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos i-anunsyo kahapon ng BFP na search and retrieval na ang operasyon, iginiit ni Remulla na magpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga natrap na biktima. Nagbabalik si Lestor Aler.
3: Nagpatuloy kaninang umaga ang sinasagawang operasyon sa paghahanap sa natitirang katao na natrap sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maingat ang rescue team upang hindi na magkaroon pa muli ng pagguho mula sa debris. Ilan sa kanila ay nasa tuktok ng guho at patuloy na inaalis sa mga nagbagsakan na scaffoldings. Kasabay nito, bumisita pasado alas 9 ng umaga kanina si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng nagpapatuloy na operasyon. Ayon sa kalihim, patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa humigit-kumulang na 16 na individual na nananatiling nasa loob ng gumuhong gusali.
4: We are still going, it is still a search and rescue operation. Di ba po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob? However, hindi po tumitigil yan. Okay, we will continue. Tuloy-tuloy ang suporta rito.
3: Maaalalang una ng inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na mula sa search and rescue operations ay magta-transition na sa search and retrieval operations matapos na wala nang ma-detect na signs of life sa paligid ng gumuhong gusali. Samantala, bubuo ang DILG ng fact-finding group na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa nangyaring pagguho. May mensahe naman si SILG Remulla sa pamilya ng mga nawawalang individual.
4: Okay, mawawala na pag-asa. Sa tragedy na ito, baliwala ang pagkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nagkagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
3: Bumisita rin sa site ng nag-collapse na building ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Acting Secretary Francis Tolentino, kung saan binigyang diin niya na may malinaw na paglabag sa labor laws at handa ang ahensya na magsampa ng kaso.
5: Yung mga naging pananagutan sa paglabag sa labor laws, blatant yun. Kami na magsasenta.
3: Umaasa rin ang kalihim na may buhay pa sa ilang mga individual na nananatiling nadaganan ng debris sa loob ng gumuhong building. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
6: Ito na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Dustin Yu sa ginanap na birthday surprise para sa kanya ng kanyang mga solid supporters. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot exclusives.
7: Matapos nating mahalin at mas makilala ang binansagang Chinito boss sikap ng Quezon City na si Dustin Yu sa Pinoy Big Brother collab, ngayon nga ay maraming blessings at talagang kitang-kita na ang mga dating pinapangarap sa karera ay kanya ngang unti-unti nang naaabot.
8: Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at dahil sa kanila, naging posible ito.
7: Nakapag-adjust na ba siya sa kasikatang kanyang tinatamasa ngayon? At kamusta na ang buhay niya?
8: Good thing na lang talaga kasi ako ever since mahilig ako magtrabaho, alam mo naman yan. So, nandun yung trabaho pero never ko kinakalimutan na magpahinga.
7: Sa kasalukuyan, nasa mid-season na nga ang series nila with its co-housemates na Secrets of Hotel 88. At sa mga naging proyekto pa ni Dustin, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng kanyang mga supporters?
8: Siyempre, sa industriya natin, hindi natin masasabi kung kailan hanggat hindi pa nangyayari. But ako, I'm really hoping na makapagtrabaho ulit.
7: Samantala, sa showbiz, hindi maiiwasan na kapag ikaw ay nagtatagumpay, patuloy kang babatuhin ang mga negatibong balita. Agad naman nating hininga ng pahayag si Dustin patungkol sa mga bashing na patuloy na ibinabato sa kanya online.
8: Hindi ko naman talaga pinapansin yung mga ganyang bagay. Never akong pumatol or what. I mean, ganun naman talaga sa industriya.

0: na yung masasabi at nasasabi ang mga tao. So, wala. Hindi naman din nila ako kilala. Hindi rin naman nila ako... Hindi rin naman nila ako, kumbaga, sinusuportahan. So, maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin. maraming salamat sa pag-celebrate ng aking birthday. Napakalaking bagay po nito sa akin.
1: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat sa'yo, Joy.
3: Oh, partner, mukhang may oras pa tayo para balikan, magre-resume na yung session daw dyan sa status conference.
2: Second and third, tama ba yun? Parang 6:30 yata.
3: Tsaka alas 9 yung susunod. Medyo mahaba pala to kung sakaling magkakaroon ng trial. Mahaba, no, taon daw. Biro mo, 60 to 70 na witnesses.
2: Ang pwedeng isa lang. Eh, syempre, prosecution pa lang yun. Eh, di ba, meron pang ang defense.
3: So, taon yung bibilang.
2: Oo. Kaya talagang intay talaga, patience, kailangan, di ba?
3: And sana nasa mabuting kalusugan na ating dating Pangulo para siya doon sa trial mismo.
2: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.

0: bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senador Ronald De La Rosa, inalubhog ng PNP at CIDG para isilbi ang arrest warrant ng ICC. Umano'y bahay ng tiyuhi ni Senador Robin Padilla binuntahan, pero bigo pa rin matagpuan si De La Rosa. Reklamo obstruction of justice, ikinakasalaban kay Robin Padilla, ariba pang tumulong umano sa pagtakas ni Senator Bato. Musyong amendahan ang Senate rules at payagan ng virtual attendance at remote voting ng mga senador naging tensyonado.
5: Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend?
6: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay.
4: Minoria, nag-walk out.
7: Wala silang crossing.
4: Sa pool sa video, 10 lalaki tinangay ang kable sa manhole. Liga ng basketball ng mga kabataan sa Tundo, nauwi sa Rambol. Pwetsa ng paglilitis at bilang ng mga testigo, kabilang sa tinalakay sa kauna-unahang public status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At unang araw ng Tayo sa Wakas, pinilahan Donnie at Belle nag-ikot sa mga sinihan.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa paghahanap kay Senador Ronald Pato de la Rosa. Sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ang BNP at NBI ngayong Miyerkules para matunto ng senador na may nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Irerekomenda naman ng CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at ilang pang individual na tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Live mula sa Campo Pramaria, sunsunin ng Papa Droll, Karen De Guzman. Karen, kumusta na ang paghahanap kay Senator De La Rosa at ano-anong mga lugar ang napuntahan ng mga otoridad kanina?
2: Alvin, bigo pa rin ng mga pulis at NBI na maisilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Isa nga doon sa mga pinuntahan nilang lugar ay yung sinasabing bahay ng umano'y tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla. Bukod pa doon ay pinuntahan din nila yung ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay sa senador. Pinaligiran ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Angeles City ngayong Miyerkules. Ayon sa otoridad, posibleng pinuntahan nito ni Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sabi ng isang opisyal ng Barangay Balibago, pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla ang nasabing property, pero ang mga umuupa lang sa bahay ang naabutan sa lugar.
3: Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang kagawad.
4: Tapos yun nga, inahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, mali ko rin.
2: Kalahating oras din naghalughog sa bahay ang mga operatiba, pero hindi nila natuntun doon ang senador.
4: Sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala naman po. Tsaka imposible yun, sir, na nandito po yun. Itaga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap?
2: Ayon kay Kapitan Joseph Ponce, may hinahanap din ng mga pulis na isang pickup na pagmamay-ari din na nasabing tiyuhin ni Padilla.
5: Parang na-trace nila ang address through dun sa sasakyan na pickup na naka-backup dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla sa Senate nung nangyari yung kaguluhan dun sa Senate building.
2: Dagdag ni Kapitan Ponce, higit isang linggo na nilang hindi nakikita sa lugar ang nasabing kaanak ni Padilla at sasakyan nito. Bukod sa Pampanga, sabay din ginalugad kanina ng mga otoridad ang ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay kay De La Rosa, pero bigo rin makita doon ang senador. Ayon sa pahayag ng CIDG, ang magkakasabay na operasyon ay alinsunod sa direktiba ng Department of Justice para ipatupad ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa mambabatas. Pero inalmahan ito na may bahay ni De La Rosa. Sa isang post online, pinuna ni Nancy De La Rosa ang nasabing operasyon matapos sabihin ng isa niyang kaibigan na walang naipakitang warrant ang mga otoridad noong pasukin ng kanilang bahay. Pero iginiit ni DILG Secretary John Vicrimulya sa isang mensahe na alinsunod sa proper police procedure ang kanilang mga operasyon. Hindi rin anila sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang senador. Samantala, matapos ang masusing investigasyon, sinabi ng CIDG na ang pag-alis ni De La Rosa sa Senado ay hindi lamang simpleng pagsakay sa sasakyan ni Padilla, kundi isang planadong pagtakas noong madaling araw ng Mayo 14. Natuklasan din nilang may isa pang sasakyan na nakasunod sa sasakyan ni Padilla na nagsilbi umanong escort at backup car noong sila ay lumabas sa Senado. Dahil dito, irerekomenda na CIDG sa DOJ ang pagsasampa na reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at ilan pang individual na tumulong sa umano'y pagtakas ni De La Rosa.
6: Alvin, inaprubahan na rin ng PNP Firearms and Explosives Office ang pagbawi o yung pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa. Ibig sabihin, kinakailangan na niyang isuko ang mga nasabing armas. Umapela naman dito ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa isang pahayag, iginiit ni Torion na hindi ground for revocation ang Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naging batayan ng PNP sa pagkansela ng mga lisensya. Nakasaad-an niya sa Section 39 ng batas ang 10 grounds for revocation at hindi-an niya kasama rito ang anumang pending criminal case. Wala pang tugon ng PNP sa komento ni Attorney Torion. Alvin?
1: Karen, ang touring van ng mga otoridad kay Senator Bato ay armed and dangerous at anong impormasyon nandito pa ba sa bansa si Senator De La Rosa?
6: Alvin, nauna na nga sinabi ng NBI na itinuturing nilang armed and dangerous si De La Rosa dahil sa dami na kanyang mga armas na karamihan nga rito ay high-powered rifles, submachine gun, kaya sinasabi na lubha itong delikado para doon sa mga operatiba na magsisilbi ng warrant of arrest. Ayon naman sa otoridad ay nandito lamang pa sa Pilipinas si De La Rosa kaya patuloy yung isinasagawa nilang coordinated and simultaneous operations ngayong araw. Alvin?
1: At wala namang paramdam yung kampo ni Senator Bato na baka naman madaan sa mapayapang pagsuko sa mga otoridad.
6: Sa ngayon, Alvin, ang tanging nakuha nating pahayag mula sa abogado ni De La Rosa ay yung pag-apela nga nila o yung pagpuna doon sa pagkansela ng kanyang mga armas. Maliban doon ay iginigiit nila na hindi pa rin talaga sakop yung Pilipinas nitong ICC. Hindi nila kinikilala. At sabi rin nila, ay wala pa naman din sinasabi ang Korte Suprema na dapat nang i-implement itong warrant of arrest. Taliwas ito doon sa sinasabi ng mga otoridad na enforceable itong nasabing warrant ng ICC. Alvin?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman.
7: Nauwi sa walkout ng Senate Minority ang tangka ng mayorya na muling pag-usapan sa plenaryo ang off-site o electronic voting ng mga senador na hindi pisikal na nasa sesyon. Babala naman ang isang leader ng Senado, posibleng mauwi ito sa stalemate o pagtatabla ng minorya at mayorya. Nagpapatrol, RG Cruz.
8: Can be discussed.
9: Ito ang eksena sa Senado Martes ng gabi ng isa-isang magsialisa ng mga miyembro ng minorya bago pa matapos ang sesyon. Ang pinag-ugatan ng walkout, ang tangkang pag-usapan muli, ang panukala na payagan ng mga senador na wala sa sesyon na makasali at makaboto pa rin gamit ang electronic platforms. Sa ngayon kasi, pinapayagan lang ito kung may national emergency o force majeure gaya nung pandemya. Una na itong pinanukala ni Senador Rodante Marcoleta na magpalitan ng liderato at dahil walang tumutol noon, ni-refer sa Committee on Rules.
10: The Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action.
9: Pero puna ng minorya ni hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee, kaya paano ito masusumite sa plenaryo para aksyonan?
11: Was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none. And by the way, Mr. Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
12: Eh ako minority leader eh, hindi ako member ng Rules. Ex officio eh, tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso?
9: Pero para sa mayorya, pwede talaga itong talakayin ng plenaryo sa bisa ng Senate Rules na nagsasabing pwedeng baguhin ng mayorya ang patakaran basta naihain ang panukala isang araw bago ito talakayin.
8: Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules.
9: Sagot ng minorya, dapat sa Lunes na ito talakayin ng plenaryo hanggang sa nauwi sa motibo ang usapan.
13: Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here?
14: Is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
8: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
15: Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba? Because that argument can cut both ways.
9: Nagka-tension pa sa pagitan ni Senador Risa Ontiveros at Rodante Marcoleta na nauwi sa suspensyon ng sesyon.
16: And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
17: Madam President, without giving meaning to anything. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito.
14: Point of order. Ad hominem.
17: Sinasabi ko lamang po. Hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
14: Hindi po tama yun.
9: Nagpaumanhin naman kalaunan si Marcoleta.
15: I'm sorry na so, namaring sa panic nila ay may nasaktan. Wala pong pakay na gano'n. That's why I was trying to explain to her.
9: Pagbalik ng sesyon, dito na nag-walk out ang minorya.
18: This is a travesty of our rules. This is a travesty of our rules.
19: Sariling rules.
20: Teleconference, ginagawa naman kung may pandemya. Wala naman pandemya ngayon.
19: Wala. Walang national emergency.
20: Bakit natin babaguhin?
19: Walang force majeure.
21: Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila?
19: Wala sa rin.
22: Pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukunti. 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito.
9: Dito na nag-motion si Soto na mag-adjourn na.
12: Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules.
17: Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
12: Yes,
17: I think we still have the quorum.
12: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
9: Para kay dating Senate President Franklin Jolon, kinailangan gawin ng minorya ang walk out.
23: The walk out was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority bloc walked out, there was no more quorum, and therefore the proceedings or the session could not proceed.
9: Plano naman ng mayorya na igit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
24: Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami.
23: Nasa minority yan, how to prevent a vote employing parliamentary procedures and techniques in order to prevent a vote, and ultimately if they do not succeed, bring it to the Supreme Court.
9: Pero babala ni Drilon, maaaring wala nang magawang trabaho ang mayorya sakaling absent ang mga miyembro nila dahil sa mga kaso, habang hindi pa makabuo ang minorya na 13 miyembro para mabawi ang liderato. Tingin naman ni Senadora Amy Marcos, hindi lang matanggap ng minorya na hindi na sila ang nasa liderato.
24: Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami. Siguro may nagmanais na buwagin.
9: Umaasa si Marcos na magkakaisa na sila para makabalik sa trabaho. Pero ang minorya handang makipagbakbakan laban sa naturang panukala. RG Cruz, EBS-CBN News.
25: Naniniwala po ang isang senador na napapanahon na para payagan ang online participation sa sesyon sa Senado at magampanan ang kanilang tungkulin. Pero ang mga miyembro ng minorya sinabing mas maraming negatibong epekto ang teleconferencing. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
26: Sa ilalim ng Rule 14, Section 41B ng Senate Rules, maaring idaos ang session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang uri ng electronic na paraan kung may force majeure o iyong pambihira, hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari. Papayagan din ang teleconference kung may national emergency.
17: Section 136.
26: Nais itong amyendahan ni Senador Rodante Marcoleta at dagdagan ng Section 41C. Sabi ni Marcoleta, kailangang sumabay ang Senado sa makabagong teknolohiya.
15: Maski yung ating corporation code, alam mo, pinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun?
26: Si Senador Amy Marcos nanindigan na walang mali sa pagbabago ng rules.
24: Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh.
26: Pero ang ilang minority senator nanindigan na mas maraming negatibong epekto ang online participation kaysa pakinabang. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, wala umano itong mabuting idudulot maliban sa pagpabor sa sitwasyon ng mayorya, oras na tatlo o higit pa sa kanila ay hindi na maaring pisikal na makadalo sa sesyon. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatakda na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Maihahain na rin umano ang parehong kaso laban kay Senador Joel Villanueva sa lalong madaling panahon.
14: Why are they?
26: Kinontra rin ni Senador Erwin Tulfo ang teleconferencing. Sakaling may makulong na senador, hindi rin anya umano patas para sa ordinaryong mamamayan kung papayagan sila na gumamit ng internet.
0: PBLs are not allowed to have internet access. They're not allowed to have cell phones. So because they're senators, they'll be excused so that they can attend the hearings. So the senators are higher than the people who elected them, di ba? Ano naman fairness doon, di ba?
26: Si Senador Juan Miguel Zubiri sinabing isang panlalait sa Senado ang pagpayag sa teleconferencing. Sasang-ayon lang umano sila kung mayroong pandemya o giyera. Para kay Lacson, mareresolba lang ang issue kung magkaroon ng fresh start. Nang tanungin kung nangangahulugan ba ito ng pagbabago sa liderato ng Senado, sumagot si Lacson ng oo. Ayon naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, may benepisyo ang teleconferencing sa Senate session, pero depende umano yan sa dahilan. Sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi anya katanggap-tanggap na payagan ang mambabatas na lumahok sa session gayong nagtatago siya sa batas.
1: Ginawa itong proposed rule change na ito for evidently to help somebody na hindi nakakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula from NBI, CIDG, other authorities no, na pwede mag-aresto sa kanya. Regardless of the reasons or validity of those reasons, it will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place.
26: Dagdag ni Tamase, hindi akma ang teleconferencing para sa mga kritikal na papel ng Senado gaya ng impeachment.
1: The moment na pagbigyan itong instance na ito na hindi naman ganun kaklaro or kaganda or articulated yung rason, may chance talaga na maaabuso yan.
26: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Opo.
2: Sa ibang balita, ginawaran ng Japan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pinakamataas na karangalan sa kanyang state visit doon. May sagot naman ang palasyo tungkol sa pagbagsak ng satisfaction ratings ng Pangulo base sa pinakahuling survey. Live mula sa Tokyo, Japan, Papa Patrol, Jervis Manahan. Jervis, ano ang tugon ng palasyo sa sadsad na ratings ng Pangulo?
3: Alvin, dumepensa ang palasyo sa naging pagbagsak sa satisfaction ratings ng Pangulo. Sinabi nila na may mga pag-aaral at mga survey naman na nagpapakita na mataas ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman ay sinabi nila na hindi sila magpapatinag sa mababang ratings na ito at gagamitin nila ito bilang hamon para mas paghusayan pa ang paglilingkod sa mga Pilipino. Ngayong araw, Alvin, ay kabi-kabila ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang state visit dito sa Japan. Matapos makipagpulong sa Filipino community Martes ng gabi, formal namang tinanggap ni Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos Miyerkules kaninang umaga. Iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakaprestihiyosong pagkilala na ibinibigay ng Japan sa mga heads of state na may malaking kontribusyon sa kanilang bansa. Nakipagpulong din ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League.
4: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
3: Dahil dito, lalo pang itataas ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas.
4: This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges and the opportunities that await us.
3: Tiniyak ng palasyo na lahat ng mga magiging bunga ng mga kasunduan sa Japan ay madadama ng mga Pilipino. Naniniwala ang Malacanang naramdam pa din ng mga Pilipino ang ginagawa ng Marcos administration. Sa kabila ito ng pagbagsak ng satisfaction ratings ni Marcos sa negative 15 o poor, ayon sa Social Weather Stations o SWS.
5: Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno.
3: Samantala, sinabi rin ng palasyo na labas sa mandato ng Pangulo ang usapin para baguhin ang alituntunin ng Senado, lalo na pagdating sa botohan. Sabi ni Castro, wala namang pandemya o anumang kalamidad na magbibigay katuwiran para payagan ang online voting. Itinanggi rin nila na ang Pangulo ang nasa likod ng tila pag-target sa mga senador sa mayorya, tulad ni na Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta na nakaambang kasuhan ng pandarambong. Alvin, kaninang hapon ay nagkaroon ng high-level roundtable meeting ang Pangulo kasama ang mga Japanese stakeholders at mga business leaders dito sa Japan. At ngayong gabi ay nag-host naman ng state banquet ang Imperial Couple para sa first couple naman ng Pilipinas. Bukas ay inaasahan na magkakaroon ng meeting ang Pangulo sa Japanese Prime Minister Takaishi Sanae para mas mapag-usapan ng mas malalim ang depensa at seguridad. Alvin.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan from Tokyo, Japan.
25: Gretchen, kumusta ang unang araw sa takilya ng Tayo sa Wakas?
6: Ati B, nag-ikot sina Donny Pangilinan at Bel Mariano sa mga sinehan sa unang araw ng kanilang pelikula kung saan pinilahan ang regular at block screenings nito. Bumuhos naman ang luha ng fans at celebrities sa star-studded premiere night ng pelikula nitong Martes. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Buong maghapong nag-ikot sa mga sinihan ngayong araw sina Donny Pangilinan at Bel Mariano. Ngayong May 27, ang first day ng Tayo sa Wakas sa Takilya. Back-to-back-to-back ang mga block screening ng kanilang mga tagahanga. Ramdam ang excitement at kaba na mapanood ang kanilang mga idolo sa huling proyektong pagtatambalan nila sa ngayon.
7: It's so nice that, you know, we see them jumping. Yung, alam mo, parang nasa edge sila ng seat nila. So, sobrang nakakataba ng puso, syempre.
8: Umiikot po kami sa mga block screenings, pero nakita rin namin yung mga regular screenings na pumipila sila. So, we're very, very blessed, very grateful.
3: Bukod sa kanilang fans, may mga advocacy groups ding na imbitahang manood. At isa sa mga sorpresa ay ang 93-year-old fan ng dalawa. Martes ng gabi, hindi napigilang maiyak ni na Donny at Bel matapos ang screening. Lahat ng mga bisita, mugto ang mata sa binuhos na emosyon ng dalawa sa kanilang mga karakter bilang sina Cisco at Cheska.
8: Kami, first time namin mapanood yung film last night. So that was an experience that we got to share with our family, our friends, yung supporters namin. Grabe, ang daming emotions na nandun.
7: Naiyak pa din ako. Grabe talaga, kasi yung journey talaga namin dito, sobrang grabe, ang dami namin pinagdaanan, and it was worth it.
3: Captured din ang moment ng yakapin si Bel ng mga magulang ni Donny. Si Maricel Laksa, hindi mapigil sa pag-iyak.
7: They were all crying, nakakatuwa, syempre. Even when I got home, my mom was like, I'm still crying, so I'm glad they liked it.
3: Ang celebrities at fans na dumalo kagabi, halo-halo ang reaksyon.
10: Nakakalungkot dahil yung simulat sa pool na saksihan ko rin, ilang beses ko rin sila nakatrabaho.
11: Siyempre malungkot, pero naniniwala kami na last project for now.
13: Mahal na mahal namin kayo, Don Bel. Kahit hanggang saan, hanggang dulo, walang wakas, Don Bel.
27: Hindi ako naniniwala. Infinity sila siya. Infinity!
3: Palabas na sa mahigit 200 sinihan sa buong bansa ang Tayo sa Wakas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, petsa ng paglilitis, agad tinalakay sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang lugar sa Mindanao, niragasan ng baha. Investigasyon sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, uusad na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: MM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
18: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
20: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
23: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
28: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
30: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
31: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, Serbisyong Sigurado, DZMM.
25: Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng grupo ng mga lalaki sa isang manhole sa Caloocan City. Sa Maynila naman, naaresto na ang nang hold up sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz matapos ang isang buwang pagtatago. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
1: Gatol na tinutukan ng baril at hinold up ng lalaking naka-helmet ang dalawang babaeng staff ng tindahan ng chocolate sa Santa Cruz, Maynila noong Abril.
2: Sorte na lang po.
1: Matapos ang mahigit isang buwan, naaresto ang sospek matapos takasan ng Oakland City ng pulisya sa Rizal Avenue Martes ng hapon. Naharang ng pulisya ang minamanehong van ng sospek sa Quirisada Street at doon na-recover sa loob nitong isang baril at dalawang sachet ng hinihinalang droga.
3: Inabol ng tropa hanggang nahuli. I-check lang po sana yun natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung ORCR. Eh hindi po nag-stop yung L300, so pinagdudahan po ng tropa na merong tinatago yung driver.
1: Natuklasan din na carnap ang sasakyan na ninakaw sa labas ng bahay ng negosyante sa Aliaga, Nueva Ecija noong Lunes.
4: Nakalock yun eh. Hindi nga namin malaman kung bakit ganun kabilis na kuha. Thankfully, yung suspect po is dito pala nagpunta, which is yung dinadaanan na way nung isang kaibigan ko. Nakilala po yung L300 dito sa lugar.
1: Inaresto din ang kinakasama ng suspect na iginiit na walang alam sa illegal na aktibidad ng live-in partner.
5: Ang alam ko lang po, mamamasyal lang po ako, sinama lang po nila ako. Hindi ko po alam na ganun po yung gagawin nila.
1: Nakakulong na ang dalawa dahil sa mga reklamong resisting and disobedience, carnapping, illegal possession of firearms at illegal na droga. Sa Caloocan City, Martes ng madaling araw, sa pool din sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng 10 lalaki sa isang manhole sa A. Mabini Street. Ito na ang ika-4 na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso.
6: May mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin.
1: Kilala na umano ng pulisya ang 3 sa mga sospek at inihahanda na ang kaso habang patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasabwat. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
7: Nauwi sa Rambol ang liga ng basketball ng mga kabataan sa isang barangay sa Tondo, Maynila nitong Linggo. Hindi bababa sa 5 ang mga nasugatan, kabilang ang 2 lalaking nataga sa kamay at leeg ng umano'y mga rumesbak na kaanak ng ilan sa mga manlalaro. Nagpapatrol, Jessica Cusan.
8: Imbis na pasahan ng bola, palitan ng mga suntok at tadyak ang nangyari sa liga ng basketball ng mga kabataan sa barangay 116 Tondo, Maynila noong Linggo ng gabi. Ang lalaking ito, napahiga na lamang sa gilid ng court ng pagtulungang bugbugi ng ilan pang lalaki. Ang isa namang lalaki na nakadilaw na sando ng amba pa ng saksak. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-umpisa ang gulo ng tawagan ng foul ang isang player.
9: Tinanggap naman nung naka-foul at saka nang pumaul ang kanilang pagkakamali. Tinulungan pa nga eh. Diba? Pagkatapos, kanya lang may sumugod na kapatid. Kung di ang nagkakamali, kapatid. Kamag-anak nung na-foul, nung natumba. Siyempre, naging iba interpretasyon siguro ng kabilang side, sinugod din siya. Nung sinusugod din siya, sumugod na rin nila ang mga kamag-anak.
10: Nalungkot, nawalan po ako ng balanse. Nung ngayon ko po, nag-sorry po ako sa kanya. Yung kuya niya po, sumugod sa akin. Tapos bigla po akong tinulak. Tapos lahat po ng taga-Osmeña, pinagsisuntok po ako.
8: Dito na nagsimula ang gantihan ng mga Miron at mga kaanak ng magkabilang team. Ang player na ito, bakas pa ang pasa sa bibig.
10: Yung nagkagalo na po, nakatayo lang ang bigla po akong sinapak. Di po siya player.
8: Isang lalaki din ang nadamay matapos tagain sa braso ng isa sa kaanak ng player.
11: Well, na alam din ng mga panig ng kaaway yun nung nakaalitan na nila na hindi ako kasali. Alam nilang lahat sa sarili nila yun na miski isang suntok. Miski nga yung tumaga sa akin, inawat ko yun eh. Kumbaga, napakasakit lang sa akin dahil dinamay nila ako.
8: Habang nangyayari ang gulo sa basketball court, isa pang inkwentro ang sumiklab sa kaparehong barangay ng magkasalubong ang mga kaanak na mga manlalaro. Nakuna ng video ang isang lalaking may dalang baseball bat na lumapit sa isa pang lalaking may hawak na espada. Pero napaatras ang lalaking may baseball bat nang sugurin ang kaaway hanggang mapaupo sa kalsada at tuluyang mataga sa bandang leeg. Pagtayo ng lalaki, pinagbabato pa siya ng ilang lalaki.
12: Itong mga ito ay pumunta roon para rumesbak. Yun ang term na ginamit nila. At nagkasulubong itong dalawa na ito dito sa nasabing kalsada. Kung saan nga, doon sila nagpang-abot. Nauwi ito dito sa Pananaga.
8: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng lalaking nanaga na maharap sa kasong frustrated homicide. Samantala, nilinaw naman ang referee ng liga na tama ang naging tawag nila sa laro.
13: Gusto lang namin dinawin kasi yun naman ba sa balita na sa amin daw nagsimula yung gulo, pero hindi naman gagawin ba namin yun. Kami educator ng mga player. Educator kami, hindi kami magtuturo ng mali. Lahat ng tama sa basketball, tinuturo namin.
8: Desidido ang magkabilang panig na magsampa ng reklamo sa mga sangkot sa gulo, lalo't karamihan sa mga nasakta na manlalaro ay minor de edad. Bukas naman ang barangay na pagharapin sila sa oras na humupa ang tensyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Sa lagay po ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling datos ng PAGASA, namataan ang tropical storm Jiang Mi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 65 kilometers per hour at pagmugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilaga ng kanluran at inaasahang papasok ng PAR bukas Huwebes ng gabi. Pero sa forecast track, hindi ito nakikitang tatama sa lupa, ngunit nakaapekto ang buntot ng tropical storm sa silangang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental at Occidental. Hinahatak din ito ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magpapaulan naman sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Posible naman ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa.
14: Rumagasa naman ang baha sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng mga pagulang dulot ng malahabagat na hangin at buntot ng tropical storm Jiang Mi. Sa Bagumpayan, Sultan Kudarat, nakuha na ng video ang paghapaw ng tubig sa sapa at pagragasan ito sa mga taniman at kalsada sa Purok 5 ng Barangay Kinayaw. Nasira rin ang ilang kubo ng dana ng baha ang residential area sa Barangay Buhok, maging ang kilalang tourist attraction na Trangkini Falls sa Lake Cebu, South Cotabato ay hindi nakaligtas sa baha. Apektado rin ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa ilang mga kababayan nating Muslim sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay, ang ilang residente sumakay na sa bangka, makaiwas lang sa paglusong sa tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa natura mga pagbaha.
15: Sa kanilang powerful at emosyonal na birit, pero paano nga ba umusbong ang kanilang pagkakaibigan sa gitna ng mga singing competition? Yan ang sinagot ng singing duo at season 4 winners ng Your Face Sounds Familiar na sina J.M. de la Serna at Mariel Montaliano. Ikinwento rin ng JML sa latest episode ng Oh My Gan kung paano nila hinarap ang expectations ng kanilang fans.
16: Thankful sa lahat ng mga bagong dumadating na opportunity.
17: Nung sinabi po sa akin na may TNT duets, parang ayoko na po kasi natatakot po ako, baka hindi ko na kaya yung pressure ng competition.
16: Hindi mawawala yung pressures.
17: I found it hard to accept na may ano pala, iba-iba palang gusto ang mga tao.
16: Yung pumatak sa akin yung ano eh, yung about sa family na talaga.
17: Sasabi na yung mga tao na parang, wala namang si Mariel kung walang JM. Gumanon. So, parang all those years of hard work, na yung mga sacrifices din, parang na-delete.
16: Sana maintindihan lang din nila. At mas lawakan pa yung pangunawa.
18: Pag pinupush ng mga tao na hindi lang sila friends, talagang ano yan, talagang sila yan in real life.
16: Ayun. Tumatawa lang kami.
15: Samahan si Star Patroller Daniel Christian sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
0: At susunod, search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City. Itutuloy taliwas sa unang payag ng Bureau of Fire Protection. at lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga disgaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon!
20: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
26: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
27: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
26: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
30: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
29: Ay, malabo.
30: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
29: Para malinaw.
31: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
32: EO, love your eyes.
33: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
34: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Hello, Attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Magpapatuloy po ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ang iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla taliwas sa unang pahayag ng Bureau of Fire Protection. Uusad naman ang investigasyon sa nangyaring trahedya. At live mula sa Angeles City, Pampanga, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, sino ang mangunguna sa investigasyon?
8: Bernadette, ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang inatasan ng DILG na manguna sa gagawing investigasyon para matukoy ang criminal liability ng may-ari at contractor ng gumuhong gusali. May mga engineer ding ipapadala ang DILG para magsagawa ng pagsusuri sa kalidad ng semento at bakal na ginamit sa pagtatayo ng gusali.
9: Nag-iinuman si Rexy sa kanilang barracks nang mangyari ang pagguho ng gusali. pero nakaligtas siya matapos utusang bumalik ng alak. Habang pabalik, doon nangyari ang trahedya. Tatlong katrabaho ni Rexy ang nawawala. Masakit para kay Rexy na walang balita sa mga kasama. Pero dagdag isipin din niya kung paano makauwi sa Maynila dahil wala siyang pera at hindi kasama sa mga nabigyan ng tulong.
10: Sir, tatawagan na lang daw, sir. Ang tagal ko na dito, 3-4 na araw na mismo dito, sir. Wala pa akong laro.
9: Sa mga tent naman, nakikitulog si Erwin. Gusto na niyang umuwi sa Mundinlupa, pero wala ring pera dahil kasamang nabaon sa guho ang kanyang sinuweldo noon Sabado.
11: 2 araw lang po akong paikot-ikot dito sa Balibago, naghanap ng trabaho para may pamasahe po ako pauwi. E wala po maingin na tulong kahit sa po sa VSWD. Wala po kasi kami patunay na diyan kami nagtatrabaho. Unang-una,

0: seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the Idole Resolution and the Building Code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado.
1: Gusto rin ni Remulla na maisyuhan ang whole departure order si Naglim at Yang na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Sisilipin din ang pananagutan ng city engineer at city building official ng Angeles City.
2: In those counts will be left unturned. No? Kapag nagpagawa ng isang comprehensive investigation, lahat po yan hihimayin lahat.
1: May hiwalay din na binuong investigating team ang DOLE. Nais ni Labor Secretary Francis Tolentino na magkaroon ng mahigpit na pag-monitor sa mga construction site kahit na alis na ang work stoppage order.
3: Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya.
1: Nilinaw naman ni Secretary Remulla na mananatili ang search and rescue operations taliwas sa unang inihayag ng BFP na nakatutok na ang operasyon sa search and retrieval matapos wala nang makitang signs of life.
0: We have not given up hope. Hindi tayo nawawala ng pag-asa na may buhay pa rin doon. Nangyari na po na minsan dalawang linggo na nasa ilalim ng gantong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Nakaisang linggo na po tayo, hindi po tayo nawawala ng pag-asa.
1: Bernadette, nanatili sa apat ang bilang ng kumpirmadong nasawi dito sa trahedyang ito at ngayong araw ay walang panibagong katawan na nakuha sa guho. Pero maghapon ang naging clearing operations kung saan ay inalis o maingat na inalis yung mga bakal na nasa guho. At kapag nalis na lahat ng bakal na yan, ay magagamit na ang heavy equipment para mapabilis ang pagbubungkal sa napakakapal na semento na bumagsak dito. Bernadette.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
5: Sa ibang balita naman, umarangkada na ang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isang truth commission na pinamumunuan ng isang dating ICC judge at ni Cardinal Pablo Virgilio David ang binuo para ilabas ang katotohanan sa mga nangyaring patayan sa Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: Umpisa pa lang ng status conference, nagpaalala na si Presiding Judge Joanna Corner sa lahat ng partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking magiging maayos at mabilis ang magiging paglilitis na kung tutuusin ay simple lang ang layunin.
6: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty.
4: Agad tinalakay ni Corner ang mga panukalang petsa para sa unang araw ng paglilitis, September 1 para sa common legal representatives ng mga biktima, November 30 para sa prosecution at Enero 2027 para naman sa ICC registry. Hindi naman nagbigay ng petsa ang depensa na humingi ulit ng panibagong medical evaluation para sa kanilang kliyente. Nilinaw ni bagong defense lawyer Peter Haynes na importanteng mabigyan sila ng di bababa sa tatlong buwang paghahanda pagkatapos ang disclosure ng mga ebidensya at testigo ng mga taga-usig na ayon sa prosecution ay matatapos sa September 30.
7: So that would all tend to suggest that the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start. But our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3.
6: But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your lay client.
4: Nauna nang ipinaliwanag ng prosekusyon na may mga ebidensyang kailangan pang repasuhin para maisama sa disclosure.
8: Picking the September 30 date

0: That was not random. It was made in the spirit of efficiency and expedition that you have highlighted. And we believe that is a date that we can meet.
1: Nagpaliwanag din ang ICC Registry kung bakit maaaring abutin hanggang Enero ang pagkuha at pagsasanay sa mga interpreter dahil sa dami ng mga testigo na inaasahang magsasalita ng Tagalog at Cebuano.
2: Are finally allowed.
1: Bukas namang makipagtulungan sa ICC ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na matagal nang tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Pero wala pa siyang natatanggap na formal na imbitasyon.
3: Again, I'm just standing by. If they need me, I'm here, but I have not heard anything definite from them.
1: Isa si Fortun sa mga commissioner ng bagong lunsad na EJK Truth Commission, kung saan si Cardinal Pablo Virgilio David ang advisor at chairman naman si dating ICC Judge Raul Pangalangan. Layunin ng Truth Commission na ilabas ang kwento ng mga EJK victims at maisaayos ang dokumentasyon sa mga nangyari. Bagamat hindi ito korte, pwede ring makatulong ang magiging findings ng Truth Commission sa ICC at sa iba pang korte o institusyon.
4: To the extent that we uncover truths which are relevant to their work, and if they find it relevant, of course they are free to use that information, whether as direct incriminating evidence or maybe as a background information.
1: Para sa komisyon, importanteng maituwid ang mga naratibo na nagsasabing pro-life at pro-human rights ang Duterte drug war.
5: It's the people who will judge for themselves after listening to the real stories of people. So hindi siya nagsisimula sa isang naratibo lamang ng isang nagpo-promote ng isang klase ng politika o ideolohiya, kundi yung actual experience of people that matters.
1: Target ng Truth Commission na ilathala lahat ng mga resulta ng isasagawang investigasyon. Pero kasabay nito, siniguro nitong poprotektahan ang seguridad ng lahat ng mga testigo at biktima. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
6: Kumuha po tayo ng latest update sa status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Live mula sa The Hague, the Netherlands, the Capitol, Jovel Tesorio. Jovel, ano ang naging sentro ng usapin sa sesyon?
7: Yes, natapos na nga yung ikalawang sesyon ng status conference kaugnay ng paglilitis sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinulong ng prosekusyon na simulan na ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Pero ang sabi ng depensa, bago magtakda ng PEDSA, kailangan magkaroon muna ng panibagong examination sa kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Judge Joanna Corner, ang presiding judge ng Trial Chamber 3, na maglalabas siya ng order sa panel of experts para tingnan ang fitness to stand trial ni Duterte. Ang grupo na siya ring mga eksperto na sumuri noon sa dating Pangulo at nagsabing kaya niyang humarap sa paglilitis ang aatasan ding maglitis o magsuri. At hindi naman tumutol dito ang panig ng depensa, prosekusyon at ang mga abogado ng biktima. Sinabi lang ng prosekusyon na dapat at sa lalong madaling panahon ito gawin. Maglalabas ng order ang Trial Chamber 3 sa huling bahagi ng session mamaya kung kailan ang simula ng paglilitis. Sa panukala naman kasi ng prosekusyon, dapat simula nito sa November 30, 2026. Giit nila, makukuha na nila ang lahat ng mga ebidensya sa katapusan ng Setyembre. May plano rin ang prosekusyon na magdagdag pa ng incidents o bilang ng mga insidente para patibayin ang kanilang kaso. Pero giit nga ng depensa, dapat ay isaliwalat muna kung magdadagdag ang mga prosecution ng incidents bago gawin ito.
6: Maraming salamat, Jovel Tesorio.
8: Kasado na ang bigating lineup ng Fusion, the Philippine Music Festival. Kabilang sa magtatanghal ang bandang Forbes Fades, new gen hitmaker na si Mackie, at ang aces of P-pop BGYO. Magtatagisa naman ang talento ang mga estudyante sa Battle of the Bands. Nagpapatrol, Rod Macenas.
9: Lineup pa lang, ramdam na bida ang kabataan sa Fusion, the Philippine Music Festival 2026, kapartner ang isang coffee brand sa June 26 sa Alabang. Sa temang Gisingin ang Mundo, headliner ang Four of Spades, Mackie, Earl Agustin, BGYO, at marami pang iba.
10: Blessed ako na mas dumadami yung mga nakikinig. I'm very sure na magiging exciting ang future ng OPM.
9: May space sa emerging artists at student startups. Walo naman ang magpi-perform sa stage sa pagbabalik ng Free Jam Intercollegiate Battle of the Bands.
11: Ang kabataan, grabe ang gagaling nila, and they can produce their own music. They record it, home recording, sobrang talented, and we want to give them that opportunity.
12: Itong platform ng Fusion is really a great way for us to be able to connect people together, really ignite itong ating celebration of OPM artists.
9: Eco-friendly din at solar-powered ang music festival. Pati ang makukolektang basura ay ia-upcycle. Rod Macenas, ABS-CBN News.
8: Susunod, inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente sa Hunyo, hinahanapan ng paraan para mapigilan. At ang mga winning negosyo bago magbalik eskwela ang mga bata, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: DZMM Numero uno sa aksyon.
14: Ang oras sa 7:33 ng gabi.
15: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
13: Magpabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
19: Gambling, 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Responsible gaming at pagcor.ph.
16: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro!
24: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
25: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
26: May tutugon,
25: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: DZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM!
4: Naghahanap na ng paraan ang Energy Regulatory Commission kung paano masasalag ang inaasahang pagsipa na naman ng singil sa kuryente sa Hunyo ng mga taga-Luzon at Visayas dahil po sa serye ng brownout at pagnipis na reserbang kuryente ngayong buwan. Hirit naman ang isang grupo, gamitin na ni Pangulong Marcos ang kanyang emergency power at huwag ipasa sa consumer ang resulta ng pagpalya ng mga linya at planta ng kuryente.
5: Bukas na ang due date ng May billing ni Winnie pero binayaran pa lang nila nung isang araw ay ang bill para sa Abril. Bukod sa pataas ng pataas, nagpapang-abot lagi ang buwan ng bayarin ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. Pero ayaw nilang magbayad ng pautay-utay kahit namumroblema na sa paparating na June billing.
6: E paano naman po kami ng August pagdating ng onwards? Di nagpapatong-patong na paano naman po yun? Tapos lalaki pa. Siguro ang gagawin na lang din, no choice talaga, delayed ka man makapagbayad siguro at least hindi ka maputulan.
4: Pero mukhang hindi lang si Winnie ang sasakit ang ulo sa paparating na June billing sa kuryente. Ngayon pa lang, nagkukumahog na ang Energy Regulatory Commission sa paghahanap ng paraan kung paano masasalag ang inaasahan na namang pagsipa ng singil sa kuryente ng mga taga-Luzon at Visayas dahil sa serye ng red at yellow alerts.
5: Noong May 13 hanggang 15, kung kailan may red alert sa Luzon grid, pumalo ng hanggang 32 pesos kada kilowatt hour ang naging presyo sa spot market na kinukuhanan ng parte ng supply ng Meralco at maraming electric cooperatives. Paliwanag ni ERC Chairman Nino Juan, pwedeng iutos ng komisyon ang panibagong refund ng Meralco para may bawas singil.
7: Kung ito ay maihahabol namin at madidesisyonan at kung ito ay for refund, maaari namin itong maipalabas nang sa ganun ay kahit paano makapag-mitigate dahil inaasahan talaga natin na magkakaroon ng pagtaas sa singil.
5: Pero paano naman ang mga consumer sa ibang parte ng Luzon at Visayas?
7: We continue to act on yung mga request nila for staggering, lalo yung mga may increase na inaasahan na lalampas sa piso. So marami rin naman na nagpapaabot sa amin sa komisyon ng kanilang notice na magtataas sila ng ganito kalaki.
5: Para sa grupong Power for People Coalition, hindi nga dapat consumer ang sumalo sa epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta na nagresulta sa brownout o pagnipis ng reserbang kuryente.
8: Sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts. Hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nag-shutdown.
5: Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat i-monitor ng ERC na nasusunod ang staggered o utay-utay na dagdag singil para maproteksyonan ang mga consumer.
9: Tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan yung kuryente ng isang bugso. Isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
5: Samantala, bagyang nabawasan ang bagsak presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang bawas sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasolina at lagpas 8 pesos sa kerosene. Nagsagawa na naman kasi ng defensive airstrike ang US kaya nag-anunsyo ng posibleng restback ang Iran.
10: Naibenta na lahat ng Bureau of Customs ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port, tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng apat na sasakyan ng mga diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 115 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng mga diskaya.
11: Inanunsyo po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na voluntaryong itinigil muna ang pamumutol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling opsyon lamang ang pagputol sa mga puno. Ikinlugod ng grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanenteng ipahinto ang pagputol sa mga puno. Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y ilegal na pagputol sa mga puno. Lapit lang pasukan. Ano ba ang pwedeng pagkakitaan?
12: Naku, Ate B, may sapat na oras pa para kumita bago mag-back to school ang mga bata. Subukan gumawa ng burlap bags. Alam niyo ba yung burlap bags? Customized din ang design nito. Ito pala ang burlap bags.
13: Ito po yung mga gawa ko pagka-customize ng burlap bags.
12: Apat na taon na sa pagko-customize ng mga disenyo ng burlap bag si Kate Estacio.
13: Ang nag-drive talaga sa akin na mag-start ng business is pagiging solo parent. So, para may makapag-provide ako dun sa mga anak ko. And at the same time, naaalagaan ko sila ng maayos dito kahit nasa bahay ako.
12: Sa pagdidisenyo ng burlap bag, i-layout muna ang design na ilalagay.
13: Ayan yung mga gadget ko, itong iPad, saka ito pong pencil. Mahirap pag walang pencil kasi kailangan isusukat mo talaga. Kailangan po talaga, creative ka din talaga.
12: Kapag handa na ang layout, humanap ng shop na may direct-to-film printing, isang makabagong paraan ng pagpiprint ng mga disenyo.
14: Winning discarded tip number one ni Kate, mag-invest sa automatic heat press para maging mas madali ang paglalagay ng disenyo sa burlap bag.
13: Once na lumapat yung heat press dun sa design, kakapit talaga siya mabuti dun sa burlap.
14: Wala namang nagsisimulang perpekto agad ang paggawa. Winning discarded tip number 2, maging matyaga sa paglalagay ng disenyo sa bag. Huwag agad susuko.
13: Pag nilagay mo yung design, minsan mali, may natutuklap. So kailangan mabilis yung utak mo para matroubleshoot na magawa ng paraan yung design para maging maayos at the end.
14: Once na kumapit na ang disenyo, ready to use na ang inyong customized burlap bag. At bilang solo parent of 2, sinisikap ni Kate na mabalanse ang oras ng pagiging mom at mompreneur.
13: Prioritize mo pa rin yung mga anak mo, kailangan hindi silang pababayaan habang nagbe-business ka.
14: Oh, diba? Tawag pala sa ganung bag.

0: Huwag dito mga dokumento, etc. O, multi-ano, purpose. Ay, mali! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, Alexa Ilacad palaban sa kanyang bagong serye. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo?
12: Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
13: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
14: Issue Spotted.
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. DZMM. Numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 4 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
5: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: CBN vertical drama na Twist of Fate. Aabangan ang kanyang gigil sa taksil na mister. Slay at palaban naman si Alexa Ilacat sa bagong I Want original series na Misbehave. Pero ano kaya ang naramdaman ni Alexa sa kanyang kissing scene? Nagpapatrol Daniel Krishnan.
1: Palaban at mas mature na Alexa Ilacat ang mapapanood sa bagong mystery drama series na Misbehave. Aminado si Alexa, magkahalong ka ba? At excitement ang naramdaman niya sa pagsabak sa mga challenging na eksena. Kabilang ang kissing scene nila ng aktor na si JC Alcantara.
2: It's my first time. It's scary.
3: Pinagandaan niya yun, yung scene na yun. Sobrang na-shock din ako nung una.
4: Everything is done in good taste, by the way. Everything is art.
1: Pero higit sa ilang maiinit na eksena, tutumbukin ng serye ang mensahe tungkol sa women empowerment at pagharap at pag-move on sa trauma.
4: So it's about a group of girls who go through something very traumatic, something very real and timely. This is not fiction, by the way. This happens in real life.
1: Iikot ang kwento ng Misbehave sa karakter ng limang high school girls na nasangkot sa eskandalo matapos kumalat ang kanilang pribadong photos. Bukod kay Alexa, bibida rin si Cyril Manabat, Rain Parani, Andy Abaya at Ryan Sirpol sa serye na mapapanood simula June 3. Samantala, nagbabalik sa pag-arte si Yen Santos sa pinakabagong vertical drama ng I Want the Twist of Fate. Muling patutunayan ni Yen ang husay sa acting, sa matinding kwento ng pagtataksil, paghihiganti at pag-ibig. Makakasama ni Yen si Rafael Rosel, gayon din si Tony Labrusca at Angelica Lau. Ang Twist of Fate ang pinakabagong handog ng I Want matapos mag-trend ang short romance series na The Chambermaid's Daughter ni Alexa Ilacat at Jello Rivera na humakot ng milyong-milyong views at naging number one sa most watched shows ng platform. Mapapanood na ang Twist of Fate simula May 30 sa direksyon ni Andoy Renay. Gaynel Krishnan, ABS-CBN News.
5: Oh, wow. Gusto ko lang sabihin, pwede kaming mag-dance number.
6: Alam mo actually.
5: Hindi kami nag-usap pa. We didn't talk about it. Talaga lang dumating siya naka-jumpsuit. Ako rin, one piece ba to?
6: Tinanong ko si Yaya kung anong gagawin for you.
7: Nga, parehong-pareho nga.
5: Yeah! Oo, hindi. Two-piece or one-piece kay ate.
6: Anong combo?
5: Pwede. Pero ikaw, you didn't get the memo.
7: No.
5: Meron.
7: Hindi ko nakuha yung memo. Para ako yung mga senador.
6: Pero minority ka ngayon.
5: At least dito naman sa may quorum. Dito sa studio may quorum.
7: Hindi, pero ang tanong ko
5: paano
7: is...
5: Paano yan, Alvin?
7: Hindi, ang tanong ko is, nakabuti ba o lalong nakasama sa imahe ng Senado ang ginawa nila kahapon?
5: Which part?
6: O sila?
5: Hindi, which part? Yung paghingi ng amendment o yung pag-walk out ng minorya?
7: Di ba?
5: Ano?
7: Hindi, yung kabuuan, kasi anong ang objective nila? Natin, iangat nga natin naaangat ba o lalong nalulugmok? Yeah.
5: Pero ang objective ng ilan doon, makaboto ang iba kahit wala doon. Nairot ng objective yun.
7: Hindi pa inaamin, ha?
5: Yun ang sinaka ako sa Sean.
7: Ayun ang ako sa Sean.
5: Diba?
7: Pero come to think of it, matagal ng panahon, dapat nandun ka, bayad ka ng taong bayan to be physically present.
5: Correct. Pero magandang analysis mo doon sa quorum. Yung 13, ang hirap na yun. Si Senator Bato wala doon. So paano ngayon yun? Di yung mayoriya 12. 12 sila. E di ko ang minority lagi magwo-walk out, walang quorum.
7: Oo nga. Pero
5: di ba parang they're stuck?
7: Hindi, pero kung nandun si Senator Cheese, may quorum sila. Kaya tanong na, saan nagpunta si Senator Cheese? Kasi 13 sila with Escudero and
5: Bato. Ang mayoriya kahapon, wala si Bato,
7: wala si Cheese.
5: So they were technically only 11.
7: Yes, 11 lang sila. Plus si Senator Tito Sen, 12. Walang quorum. Pero kung nandun sana si Senator Cheese, di 13 sila.
5: Hindi, kung nandun si Senator Cheese, 12, mag-walk out na rin sila. walang quorum ulit.
7: At abangan nyo sa Monday. Exciting yan.
5: Yan. Ang pangalan ng pelikula sa Lunes, quorum. Okay.
7: Galing at mo, akala mga... ko kaya Ate V yung mga ganyan.
5: At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
7: Okay, yun na. Sa teleseryeng Korong.
5: Horror.
6: Ano ba, action ba yan?
7: Horror.
6: Okay. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagay na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagalipas na 40 taon. Ngayon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy ng magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin,
3: Spot Report!
0: Spot Report na po. Ngayon ay araw ng Wednesday, May 27, 2026. At dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman bawat kaso. Aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Ito po ang
3: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Kami po ay inyong patuloy na papakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan ring napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel.
1: Hey, kami po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil dito nga sa Spot Report Partner ay una ang kaligtasan mo. E para sa inyong mga mensahe o may nais ho kayong iparating, meron ho kayong mga kung anumang impormasyon, saan man ho kayo naroroon, kayo nasa biyahe, meron kayong gusto ipaabot ng mga pabate, ay bukas na po ang aming Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000.
3: Spot Report!
0: Kamusta ho kayo mga kasibisyon kapamilya? Abay, mapapauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan, mga papasok sa kanilang mga trabaho, mga panggabi. Yung mga nasa kalsada, mag-ingat-ingat po kayo. At yung mga nagdi-dinner, kami ho inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa
3: Spot Report!
0: Pasadaan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
3: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
1: Sa unang pasada ng ating balitaan, mga kapamilya, umarangkada na ang unang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo na nauna nang lumagda ng waiver para hindi sumipot sa status conference ng ICC Trial Chamber 3. Pinangunahan ni Judge Joanna Corner ang status conference na nagpaalala sa lahat ng partidong tiyaking maayos at mabilis ang magiging paglilitis.
4: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are, first, the acquittal of the innocent and the conviction of the guilty.
1: Humarap din sa unang pagkakataon ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Peter Haynes, na pinalitan si Nicholas Kaufman. Ayon kay Haynes, mahalagang mabigyan ang defense team ng hindi bababa sa 3 buwang paghahanda matapos ang disclosure of evidence na ayon sa prosecution ay posibleng matapos sa September 30.
5: We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that should not be a date which leaves us with perhaps one or two months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of three.
0: At kaugnay niyan, tinalakay sa status conference ang ilang mahalagang detalye kaugnay ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang wikang gagamit sa pag-broadcast ng paglilitis kung saan isinusulong ng prosecution team na gumamit ng Filipino. Kinumpirma ng prosecution team na 60 hanggang 70 testigo kabilang ang 31 insider witness ang isasalang sa paglilitis sa dating Pangulo. Sinita naman ng trial chamber ang 157 speech ng prosecution team kaugnay ng mga ebidensya sa kaso ni Duterte. Hiniling din ng prosecution team na itakda sa katapusan ng Agosto ang deadline sa pag-usumite ng mga bagong impormasyon kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Pero ang pagtakda ng petsa para sa paglilitis, ipinagpaliban muna ng trial chamber dahil kailangan muna umunong suriin ng ang fitness to stand trial ni Duterte. Nauna rito ay inilatag ng iba't ibang partido ang mga panukalang petsa sa paglilitis kung saan ang prosecution team ay inirekomendang simulan ng trial sa November 30 habang ang defense team naman ay inirekomendang simulan ng paglilitis 3 buwan matapos ang disclosure of evidence ng prosecution. Sa panig naman ng biktima o ng mga biktima, hiniling na simulan ang trial sa Setyembre habang Enero sa susunod na taon ang rekomendasyon ng ICC Registry.
3: Spot Report!
1: Sa ibang balita naman, 4 na lugar ang sabay-sabay na sinalakay ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na sinasabing pinagtataguan ng puganteng senador na si Senador Ronald De La Rosa. Kabilang dito, isang bahay sa subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga, na sinasabing pagmamayari ni Virgilio Abdul Lakay Aribon Cariño, na tiyuhin at kasalukuyang consultant ni Senador Robin Hood Padilla. Sinasabing ang tiyuhin din ni Padilla ang may-ari ng sasakyang nakitang nakasunod nung umalis si De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Pero sa kabila ng operasyon, bigong mahanap si De La Rosa sa subdivision, gayon din ang sinasabing tiyuhin ni Padilla. Bukod sa Angeles, nagsagawa rin ng operasyon ng otoridad sa 3 syudad sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na sinuyod din ng NBI at PNP ang Paranaque City at Bulacan para hanapin ang senador. Si De La Rosa ay may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Spot Report!
0: Sa ibang balita naman, aabot sa 292 million pesos ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nakumpiskan nila ang shabu na aabot sa 43 kilo mula sa shipment. Iniimbestigahan na ngayon ang naturang kontrabando para matukoy ang pinagmulan at mga posibleng sangkot. Patuloy naman ang case build-up laban sa mga responsable habang pinaiting ang pagbabantay sa mga pantalan laban sa drug trafficking.
3: Spot Report!
1: Balita naman sa lalawigan, mga kapamilya kaserbiso, patay ang lalaking kumakain lang ng noodles sa bangketa ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect.
0: Naku.
1: Napag-alamang dati nang nakulong ang biktima pero tinutukoy pa ang kaso at kung may kinalaman ito sa krimen. Sa Davao City naman, natagpuan na ang isa pa sa 2 bangkay na natabunan sa gumuhong mga basura sa isang landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok. Isa naman ang nawawala pa rin pero patuloy ang retrieval operations. Sinuspende muna ng DNR ang operasyon ng landfill habang patuloy ang investigasyon.
3: Spot Report!
0: Tiniyak naman ng Prime Electric Holdings Corporation ang mas murang singil sa kuryente sa mga franchise area nito sa Visayas dahil sa mas murang power supply contracts at mas epesyenteng pagbili ng supply ng kuryente. Dahil dito bumaba ang power rate sa Iloilo, Negros at Bohol. Pinakamalaki ang bawas singil sa Bohol Light Company Incorporated na umaabot sa 2 pesos o higit 2 pesos sa per kilowatt hour. Kaya bumaba naman ang average residential rate na sa 10 pesos and 50 kilowatt hour. At sa Iloilo naman, buwabarin ang singil ng More Power, habang nagtala naman ang Negros Power ng isa sa pinakamababang rates sa Negros Island. Sinabi ni Prime Electric President at CEO Roel Castro, naging posible ang pagbabawas dahil sa mas mababang generation at transmission charges, pagbaba ng line rental cost at suspension sa charge o sa JHOL charge, alinsunod sa direktiba ng Energy Regulatory Commission.
3: Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Ang National Food Authority nagpatupad ng emergency milling services sa Bicol para mapalakas ang rice buffer stock ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Marnik, ayon sa DA, ito ay para masuportahan ang 20 pesos kada kilo na bigas na programa ng pamahalaan. 6 na rice millers mula Albay at Sisugon ang kinontrata para iproseso ang mahigit 114,000 sako ng palay na katumbas ng halos 75,000 na sako ng bigas. Umabot sa 19.1 million pesos ang halaga ng kontrata. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Loral Jr., makatutulong ang hakbang para makabili pa ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka habang pinalalakas ng food security ng bansa. Sinabi naman ni NPA Administrator Larry Lacson na mas mapapabilis nito ang pagdagdag ng disaster ready rice reserves at pagpapaluwag ng mga bodega para sa susunod na anian. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDNA.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Sa ibang balita, Bureau of Immigration natanggap na ang precautionary hold departure order laban kina Senators Rodante Marcoleta at iba pa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
7: Jeff Marling, kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na ng kawanihan ang precautionary hold departure order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang individual. Kaugnay iyan sa reklamong plunder at indirect bribery, ayon kay immigration spokesperson Dana Sandoval, ipagbibigay alam ng immigration sa Sandigan Bayan kung mamataan sila Marcoleta at iba pa. Sa ilalim ng precautionary hold departure order, ilalagay sa system ng immigration ang pangalan nila Marcoleta sa mga airport at seaport sa bansa para ma-monitor ang kanilang travel history. Matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan 7th Division kahapon matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na masampahan si Rodante Marcoleta ng reklamong plunder at bribery kaugnay yan ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Batay sa complaint at itibit, kabilang din sa inireklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga individual na sila Joseph Espiritu at Aristotle Viray, nagbigay umano ng 30 milyong piso si Defensor, 25 milyong piso si Espiritu at 20 milyong piso naman si Viray para sa kampanya ni Marcoleta noong January 2025. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
1: At anong kaibahan ng precautionary hold departure sa hold departure order tsaka doon sa ILBO, partner, di ba? Oh, yeah. Sa immigration lookout bulletin. Kaibahan yan.
7: Yes, yet pag precautionary hold departure order, ito ay for monitoring purposes lang. Meaning, ang kaibahan niya sa hold departure order, pag hold departure order kasi, at ikay namataan sa airport at seaport, ikaw ay aarestuhin ng mga law enforcement agency. Whereas kapag precautionary hold departure order, it's just for monitoring purposes ng kanilang travel history.
1: Kung dadaan ng airport.
8: Paano pag nag-back?
7: Kung dadaan ng airport. Pero alam mo naman, maraming daanan sa Pilipinas. So baka isla iba-iba ng mga means plus of exit tumaan.
1: Salamat, Bert Dizon.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't
8: may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ayun naman pala.
1: Then, napakadami naman talaga, partner eh. Kung sa airport lang, ilan ba airport natin na IA?
0: Meron pa
1: tatlo.
0: Sa...
1: apat, ano?
0: Mga probinsya.
1: Meron pa sa Clark. O, mga probinsya pa. Dapat sa mga Pantalan din, ano?
0: Mega, ano? Pero partner, yun naman pala, partner. Hindi pa naman pala talaga ipalagbabawal.
1: Precautionary pala.
0: Precautionary pala. Pero syempre, eh, ano't ano pa, ang patutunga pa rin yan, eh, bantay sarado pa rin. Sa legal na daanan. Eh, kamusta ho kayo at yung mga kasibisyon kapamilya? Eh, kami ho inyong napapakinggan ngayong oras na ito. Marami po tayong pag-uusapan maya-maya lamang. Aba, ay may mga update na ho tayo ha, patungkol po doon sa patuloy na pagtugis kay Senator Ronald De La Rosa. Dahil kanina, partner, may mga sinalakay na mga lugar, mga tauhan ng NBI at CIDG. Mm-hmm. Pero, surprise, wala pa rin po De La Rosa ang natagpuan. At bukas natin magkakaroon din ng pulong balitaan na CIDG para magbigay din ng update patungkol dito dahil inaprubahan na rin, partner, ang kanselasyon ng mga lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator De La Rosa. Hanggang kailan kaya ibibigay,
1: pero,
0: partner, na palugit, di ba?
1: Pero napakinggan ko, partner, yung sa yung Purok Leader ba yun?
0: Yung Captain, Balibago, Barangay Captain.
1: Purok Leader. Eh, sinasabi niya nga, bakit nga naman nyo dito nyo hinahanap eh, taga Davao yun?
0: Pero kasi, eh...
1: Maganda matanong nyo bukas doon sa CIDG kung may efforts din ba sa Davao. Kasi taga doon si Senator De La Rosa.
0: Correct. At hingin tayo update talaga kung paano yung kanilang gagawin. Doon may mga pangamba kasi, partner, ilan sa ating mga kabansis, since dating PNP chief, itong si Senator De La Rosa, baka mayroong reservations daw ang pambansang pulisya. Pero sinabi naman ni PNP Chief Tartates na bagamat thankful o talaga naging former chief PNP si Senator De La Rosa, eh hindi yun.
1: Ibang
0: labas
1: usapan.
0: Po yun
1: usapan,
0: doon sa operasyon nila para tugisin dahil nga meron kinakarot na arrest warrant.
1: Saka maganda rin matanong bukas, partner, sa lahat ba ng mga kaibigan ni Senator ba to? Kasi diba, parang may nabasa ako eh, yung may-ari ng bahay, parang diba? Umaapelasan na lahat dapat ng wag namang masingle out na ako.
0: Correct.
1: Parang yun na sinasabi. Eh.
0: Kasi syempre, iba pa rin, partner, ang pag ikaw, ang pagbahay mo, pinuntahan at na pinalibutan ng mga pulis.
1: Tsaka yung mga yung matanong nyo rin, syempre, marami kasi nagtatanong, diba, yung legal legal ba yun?
0: Diba?
1: Pero sabi naman ni SILG, legal. Diba?
0: Legal may naman daw. Pero may mga lumurutan kasi partner ng mga kagay sa kampo ni Atty. Israelito Torion. Sinasabi niya, wala raw hawak na warrant of arrest.
1: Yeah.
0: E parang hindi naman din kikilos ang pulisya, partner, kung walang papel. Yo. Pero yan yung ating mga kukumpirmahin pa.
1: Partner, bago tayo mag-gap, request ko nga, pindutin mo nga yung DZMM numero 1 sa aksyon.
8: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Numero 1 na tayo. Partner, para sa akin, numero 1 tayo. Kailangan i-project mo yan, partner.
0: Anyway, so
1: darating tayo dyan.
0: Darating tayo dyan. Bukod po doon, dito sa nga sa malaking balita about kay Senator De La Rosa, may development din po sa nagpapatuloy na paglilitis sa International Criminal Court. Kaugnay naman ho sa kinakarap na rin na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May makakausap tayo mamaya. Of course, ang ating favorite, ating suki si Atty. Cristina Conti. Hingi tayo ng update. Para saan ba to? Ano ba yung sabihin na to? Diba?
1: Kasi nilabas na yung calendar. Yun ang magandang maitanong kay Atty. Conti. Kung ito ba ay, kumbaga, yung calendar, yung sapat

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Responsible gaming at Bagcore.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
14: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:26. Ako pa rin po si Radyo Patron Marlene Padiernos.
15: At ako naman po, Jeff Caparas.
14: At kaugnay nga po yan, may kapapasok lamang pong balita dito ngayon na magisimula na raw ho na pagdesisyonan ng ICC Trial Chamber na pasimulan ang trial kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Kaugnay niyan, hingi tayo ng impormasyon at update kay Attorney
15: Reaction,
14: Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer. Good evening po, Attorney Marlene po at Jeff sa Spot Report.
15: Good evening, Attorney.
16: Magandang gabi at in a few minutes, magsisimula na ang hearing sa La Hague. Pero in 30 minutes, alas 9 pa po natin mapapanood yung last or third session for the day.
15: Okay, Attorney, ito nga pong kapapasok lang ho na balita na sa November 30 ho, magsisimula ho yung trial. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito, sir? Ma'am.
16: Uy, hindi ah.
15: Sabi ho, kapapasok lang ho.

0: Ma'am, sabi ho, we'll start on November 30, yun po ang sabi.
1: Okay. O baka dahil sa ano nga.
0: Opo.
1: Palagay ko, meron kasing inuna yung mga judges na issue. At yun yung issue patungkol sa fitness to stand trial. Kung maalala natin, naging malaking kaguluhan ito noong pre-trial pa lang na bakit, ang sabi nga, fitness to stand trial. At ipapaulit in a sense itong fitness to stand trial examination kay Rodrigo Duterte sa parehong independent panel of experts.
0: Oo.
1: So, uulitin po yan at ang huli kong alam kanina nung nabinbin ay kumbaga tatansyahin pa kung aabot ba ito dun sa mga proposals. Mm-hmm. So, ang proposal po kasi ng victims, syempre, una ka agad yan at gusto namin matapos agad. September, pwede nang magsimula. Mm-hmm. Sabi ng prosecution, November 30, 2026, ready na silang magpresenta ng ebidensya. Ang sabi ng defense, teka lang, gusto pa namin tingnan itong fitness to stand trial na issue na to. Baka may ilan pang mga bagay na kailangang kutkutin at hinihintay nila yung ibang ebidensya. In fact, yung listahan o pagbabaybay ng mga expert na ihaharap di umano bilang witnesses. Yun ang may deadline kanina, August 24 yata yung suggestion para ibigay yung at least list or gist ng kung anong mga sasabihin nila para maayos na mabusisi nitong prosecution ng defense. Ang hiling din kasi ng defense ay may ilang buwan naman sila bago or matapos ng final submission ng ebidensya bago magsimula ang trial. Kumbaga parang sinasabi nila 3 months or pwede nga 5 months na paghahanda bago magsimula talaga yung trial. Ang hiling nila hindi ngayong taon. May umeksena din kanina kasi at sabi ng registry, kung gusto niyo po ng live stream at live translations from Bisaya, from English to Bisaya or vice versa or also to Tagalog, January pa nila kakayanin. Kaya yun po yung mga schedule kanina na pinag-uusapan. Hindi ko alam kung ito na ba yung final na pinagpasyahan na November 30.
0: Yun nga ma'am eh, ang sabi ho attorney, November 30 na ho siya magsisimula. Eh ang sinabi ho ni Judge Joanna Corner, ang gusto niya ho maayos at mabilis. So tingin niyo ho ba eh mabilis pa ho ito na November 30 ho magsisimula ang trial?
1: Ay opo, sabi nga eh isa to sa mga pinaka maikling panahon, turnaround period mula sa confirmation decision hanggang start ng trial.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung decision natin or yung hearing nakuha natin ng February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. 9 months. At dapat pala binilang natin from April, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ano't ano man, isa na to sa mga pinakamabilis. At by all intents and purposes, bibilisan din ng prosecution ang kanilang pagpapresenta ng ebidensya. Kayang-kaya nila to. Kaya sana hindi 10 taon nang ihintayin sa trial, kundi ilang taon lang.
0: Mm-hmm. Actually nga, yung tono nga partner kanina ni Judge Corner, ang sinasabi niya nga rin kasi, yung estado nga nung dati rin Pangulo, kumbaga, kaya dapat maayos tsaka mabilis ho ito, attorney, ano, hindi ba?
1: Mm-hmm. Ang susunod na pag-uusapan dyan, yung kumbaga mismong schedule, ang tawag nila ay sitting schedule. In particular, at saka yung mismong schedule, kumbaga kailan mismo, every 2 weeks ba, every day ba in those 2 weeks. Tapos, yung sitting schedule ay, katulad yung nangyari ngayon, 4.5 hours ang parang allotted period. So, 1.5 hours, 1.5 hours, that's 1.5 hours.
0: Mm-hmm.
1: Nung nakaraan kasi nung February, 3 hours lang yung inabot sa isang buong araw, yung upo ng korte. Eh, pwede namang 4 hours. Kaya yon pag-uusapan din yon, kung baga anong period sa isang araw ang gugugulin, 9:30 to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 ba? Parang ganon. Pag-uusapan din eventually, yun nga, yung sa schedule, kailan ang presentation ng prosecution or intended period, tapos kailan naman magsisimula ang victims, tapos kailan naman magsisimula ang defense.
0: Mm-hmm. Doon sa mga schedule na last na partner muna ako for a while. Ano? Doon sa mga schedule na yun, attorney, Meron ho ba dong schedule na talagang hindi, kumbaga talagang i-re-require na humarap si o mag-appear si dating Pangulong Duterte, di ba, partner? Hindi na siya mag-waiver ba?
2: Yeah.
1: Alam nyo, generally, ay kailangan humarap. Nakalagay yan sa Rome Statute eh, that the accused has to appear before the court. Pero may mga konsiderasyon kasi na pwedeng makilala na reasonable, kumbaga yung excuse. Pero merong, kumbaga, kailangan sa kanya na kailangan sabihin niya guilty or not guilty, yes or no, di ba? Ay kaya lang parang may nagsasabi na posibleng ipaabot niya na lang ito sa pamamagitan ng katulad ng ginagawa niya sa mga excuse letter niya ngayon, mm-hmm, through a signed document. Pero parang wala pa sa kasaysayan ng ICC na kumbaga hindi nagpakita na akusado. Ang medyo komplikado dyan ay ang pagpapasya kung pupunta ba o hindi, eh yung may katawan. So, kumbaga, hindi mo naman pwedeng hilahilahin yan o ipiliting pumunta. Kaya, tapos, paano kung sa sinasabi nga nila may medical condition. So, may ano dyan ha, may particularidad na special circumstance itong kaso ni Duterte. Dahil, una, ayaw niya. Paano mabibitbit ang ayaw, ang may ayaw. And then, pangalawa, pag sinabi niyang, eh, masakit ulo ko o kung ano man, edi excusable yon siguro on the part of the accused. Basta lang malaman kung ano yung feelings niya, katulad ng ginagawa niya ngayon, through written documentation, pakapayagan.
2: Pero attorney, kagaya nga na nababanggit po ninyo kanina, may inuuna ngayon eh, yung fitness to stand trial. Gaano ba katagal ang iaalat na panahon para mapagdesisyon na itong fitness to stand trial? Kasi nababanggit nyo na rin kanina na may mga pagkakataon din talaga na nakadepende doon sa mismong may katawan kung siya ay makakadalo o hindi.
1: Yung fitness to stand trial kasi, hindi naman siya usapin ng mismong pagdalo, kundi kaya ba niyang dumalo? Mm-hmm. So, mas ganun yung phrasing doon. Kasi, sa ngayon, ang siste, kaya niyang dumalo. Kaya niyang masundan yung hearing, kaso ayaw niya lang dumalo. Nung nagpasya or nag-examine yung mga experts noong December, parang inabot sila ng halos 1 month, 1.5 months. Parang November kasi yung final qualification nila or appointment. Tapos pinagsubmit sila ng report by December 15. Kaya maikling na period, tingin ko kaya nila to within 1 month, 2 months. Lalo na, hindi na bago sa kanila yung pasyente. Sila, kung sino po yung mismong nag-examine nung December, balik din po ulit sila para, sabi nga ng korte, para hindi na tayo mga abala pa ng iba tsaka panibago na namang explanation. Naging issue lang kanina ay sino magbibigay ng ano, ng instructions. Sabi ng defense, ay may ready na po kaming instructions. Sabi nung judge, ay sorry, hindi ko natanong yung prosecution, bakit mag-o-object ba kayo? Sabi niya parang, I assumed hindi kayo mag-o-object. Yun lang, sabi ni prosecution, well, wala na kaming magagawa kasi sabi niyo judge, mag-i-examine na. Pero po, yung instructions, sana po manggaling sa korte, hindi sa defense.
2: Attorney, kasi nababanggit ka nun yun, nakadepende to sa kung kaya bang dumalo sa pagdinig ang isang nililitis. Pero kasi recently may mga kumakalat sa social media, yung kopya, yung picture, nakita mo yung partner, picture nung parang handwritten na letter ni dating Pangulong Duterte na mali-mali yung nakalagay. Pwede ba maging pagbasihan yun? Ano ba ang...
0: Yung may mga parang
2: erasure. Hindi naman pa. Sira-sira yung magulo yung pagkakasulat. Uh-huh. Anong nakakita niyo doon, attorney?
1: Ako, huwag po nating bigyan ng ganun kalaking halaga yung ganun. Kasi ako, ganyan din sulat ko kapag nagmamadali.
0: Nagmamadali.
1: Diba? Lang. Sa mga logbook. Kuya, late na ako.
0: Hindi
1: yung minsan ng pagsulat ang magiging batayan. Uh-huh. Kaya inaabangan yung examination.
0: Mm-hmm.
1: Pero napapaisip tuloy ako, may isang nang nagsabi, baka po may naratibo na gustong ipaabot.
2: Mm-hmm.
1: Pwede.
0: Mm-hmm.
1: At tiwala naman ako na mahahagip ito ng experts. Yung mga minsanang ganyan, di ba, paarte-arte, posibleng may makumbinsi ka. Mm-hmm. Pero yung eksperto, nung nakaraan may binabanggit na ganyan eh, na may underperformance sa ilang tests. Uh-oh. Pero on the overall, mahahagip mo yan. Kaya niyang mag-isip, naiintindihan niya kung anong mga pangyayari, naiintindihan niya kung anong sakdal sa kanya, at kaya niyang depensahan ang sarili niya sa korte. Yun po ang importante.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So sa start po ng trial, attorney, on November 30, ano na ho yun? Planchado na ho lahat yun. Ano, no? Ipepresenta niyo ho, both prosecution tsaka ng defense.
2: Or pwede pa ba yung magbago, attorney?
0: O may dadagdag ba ba?
2: Pwede pa ba yung mag-adjust? Ano ho ang...
1: Generally, kung ano yung na-commit mo sa status conference hearings, sa bago yung hearings,
0: yun.
1: ang ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwedeng excuse, katulad ng kahahanap lang ng ebidensya, kaka-presenta lang ng testigo. Pero may proseso at kailangan may pagpayag yung mga judge. Reasonable dapat yung dahilan, hindi yung, kasi nakalimutan kong sabihin eh, o kaya akala ko noon hindi naman ubra to, pero ngayon ipepresenta ko. Hindi po. Kaya kung mapansin nyo, ay sobra-sobra yung binabanggit ng prosecution. 60 to 70 witnesses daw ihaharap nila. Nako, 5,000 pieces of evidence. Mm-hmm. Tapos meron daw silang 13,000 na dokumento, kapapelan, o pieces of evidence pa na nandoon sa kanilang parang library, na yung lahat ng mga nakalap na ebidensya. So sobrahan mo na kaysa sa kukontian, para mas madali, kumbaga approve na lahat for presentation, pero ikaw na yung magre-renda sa sarili mo na, oh sige, sa 60 to 70, siguro 30 lang ang hiharap ko talaga. Kung sakali, para mas madali na, kumbaga pagdating ng trial, mas madaling magbawas kesa magdagdag.
0: Hmm. Tama ba ako, attorney, ang ina-expect nyo na dapat start ng trial ay September 1 ba? Tama po ba? Tapos ngayon ay naging November
1: 3. Sa victims.
0: Tama po ba?
1: Hindi naman ito tipong expected. Ito po ay mga suggestion. Ng parties.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, nung hiningi yung observations, parang anong say mo, nung may submissions po yan, nung nakaraang linggo, sabi ng victims, September kami.
0: Oo.
1: Sabi ni prosecution, November 30 kami. Sabi nung defense, hindi kami makapagsabi kasi ang dami pa namin gustong silipin, katulad nung medical situation ni Duterte, at ngayong araw nga, nilabas yung kanilang request for medical examination. May ganun pala. Pinatungkulan din yun kanina. Sabi, di ba meron kayong request for medical examination?
0: Mm-hmm.
1: Ano na natin, yung fitness to stand trial na ang alamin natin.
0: Oo, tapos nagpalit pa ng abogado, hindi ba, attorney, si dating Pangulo? Ano? Isa pa rin yun, ano? Naka-apekto ba yun?
1: Hindi naman. Parang may presumption na kung saan mang punto papasok ang isang abogado, look out nung abogado. Kung baga, tatanggapin mo ba yung kung ganun nakahapit yung oras. Yung pagpapalit din ng abogado, perfect halos yung timing, sabihin na natin.
0: Okay.
1: Katatapos lang po nung, kung baga, yung unang phase or yung pre-trial phase, pagtungtong ng trial phase, saka nagpalit. So, kumbaga, ang inabutan niya yung buong period ng trial phase. May dehado lang siya ng konti kasi nung pre-trial, nagkaroon na ng transmission o nakapagpalitan na ng ebidensya. Siya ngayon, overtime sa kababasa.
2: Oo. Attorney, ako naman, panghuling tanong ko na lang ho ay malihiso ko ng very very light. Kanina ho ay naglabas ng rekomendasyon ang CIDG na sampahan ng reklamo na obstruction of justice si Senator Robin Padilla. At kanina, may isa sa mga lugar na sinalakay ng otoridad ay yung isang lugar na naugnay din kay Senator Padilla. Kaugnay naman to. Partner sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ano ho ang reaction ho ninyo dito, attorney?
1: Sabi nga ng mga biktima, talagang tinulungan yan. Para po sa kanila, kahit na alam ni Robin Padilla, or sa ngayon kasi sinasabi niya, hindi niya sigurado or hindi niya tinatanggap na puga si Bato de la Rosa, eh bakit niya tinatago? So, ang pinaka-importante lang sa amin ay sana mahuli na po. Kung sino man po ang nasa mga bahay at mga lugar-lugar pa ni Senator Robin o kung sino pa man, mm-hmm, sana po makipag-ugnayan na kayo. Kasi, litong-lito na nga ako eh. Akala ko ba, hindi nila kinikilala yung warrant pero nagtatago.
2: Mm.
1: Kaya, ayusin din nila yung script nila, pero para kay Senator Robin, ito pong kakaharapin mo na kaso na obstruction of justice, bagaman maliit at hindi naman makakagambala doon sa, may parliamentary immunity dito eh, kasi less than 6 years ba?
2: Mm-mm.
1: Ang penalty, maliit lang. Eh, tingnan nyo naman yung other side, yung pinagkakaitan nyo po ng hustisya at katotohanan.
2: So, para sa inyo, nararapat lang ng rekomendasyon ng obstruction of justice?
1: Ah, yes, opo. Sa pananaw din namin, talagang pasok siya doon sa pinagbabawal ng PD 1829. Mm-hmm. Ang harboring criminal, assisting a criminal or a fugitive from evasion of prosecution.
2: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers.
0: Thank you, Attorney.
2: So much,
0: thank
2: ma'am.
0: You.
2: Ingat po kayo.
1: Ingat.
3: DTTZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report!
2: 8:44.
0: Ayun, eh, gap na ba? Gap?
2: Ayun, may gesture
0: siya.
2: Magabalik po ang Spot Report makalipas ilang mga paalala.
3: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
9: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report!
2: Nagabalik po ang Spot Report sa oras na 8:47. Oy, mula po sa usapin sa International Criminal Court, babalik po tayo sa usapin ng krimen. Aba, na isa na naman pong minor de edad ang sangkot.
0: Kahapon, ganyan din tayo.
2: At diba? Isang bata po, isang paslet ang pinag-uusapan natin biktima rito. Kaugnay niya na sa kabilang linya, si Lieutenant Colonel Abdelon Galong, ang Public Information Officer ng Mountain Province Provincial Police Office. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
12: Good evening po.
2: Colonel, ay hihingi po kami sana ng papakwenta sana namin sa inyo. Meron daw hong isang
0: tatlong taong gulang
2: na bata ang natagpo ang patay dyan sa bahagi ng Mountain Province.
0: At umamin ho na may kagagawan ay mga bata
2: mga
0: rin.
2: Mga minor de edad.
0: Ilan taon nga ito? 8 tsaka 10. Paano ho nangyari, Colonel?
12: 12 at saka 8 po.
0: 12 at 8. Okay, okay. I stand corrected po, Colonel. Okay, paano ho nangyari?
12: Yung timeline ng report po ba yung sabihin ko yung one?
2: Yes, sir. Ano, pakikwento po sa amin, sir, ano po ang nangyari?
12: Yung doon, bisata police timeline ng report ng natunin ng PS, noong May 15, pinunta yung bata doon sa sitio Batnong, Barangay Banawan, natunin ng nanay niya para magbakasyon. Mm-hmm. Noong May 18, iniwan ng nanay doon sa maternal grandmother at grandfather sa custody ng lula at lula niya kasi bumalik na ng Baliliw Buntok yung nanay. By May 23, around 9 a.m, pumunta yung lula at saka yung bata sa parang homecoming, ang tawag nila doon, Amamong di Ibatnong. Parang mo yung mga taga Ibatnong, Sitio Banawal, natunin Mountain Province. Around 1 p.m., pinakain naman ng lula yung bata. Nag-lunch sila. Around 2 p.m. out of same day, nalaman nung lula na nawala na yung bata na dating nakita nang nakipaglaro sa ibang bata doon. So, nagpatulong sa mga kapag-anak doon kung tinanong kung nakita nila yung apo niya.
2: Mm-hmm.
12: So, around 3 p.m., nag-conduct po sila ng search, hinanap yung bata. Nang hindi mahanapan, yung pong lulo ng bata, pumunta po sa Natunin Police Station at nireport po na nawala yung bata. So ang ginawa ng Natunin MPS, alongside the BFP personnel at saka sa community, nag-conduct po sila ng search. Umabot po sila ng hanggang 2 a.m. ng May 24, that is already Sunday. Nung napagtanto nila na pagod na rin sila at puyat, napagkasunduan nila na itutuloy nila bukas ng maaga. Ngayon, yung 7:30 a.m., 24 pa yung Sunday, nung naghanap sila, nakita nung lulo niya yung bata around 200 meters away from the St. Martin Forest, the chapel, na doon, wala nang buhay. At as the son is office, the procedure, dinala yung bata sa Anastasia Rafael Sabiel Memorial Hospital kung saan dineklara ng attending physician na wala na yung lanang yung bata.
2: Colonel, ano ho ang ikinamatay ng biktima?
12: Lumabas na po yung una, yung sabi ng attending physician is traumatic brain injury. Para masatisfy yung mga pulis at mga kamag-anak dahil kinumbinsi ng PNP yung kwan para autopsy para malaman kung talagang kinamatay. Lumabas po sa autopsya na hemorrhagic shock secondary to blood traumatic head injuries yung kinamatay ng bata.
0: Oo, pero yung umamin ho yung, tama ba, Colonel? Umamin ho yung 8 tsaka ho yung 12 na mga minor din.
2: Mm-hmm.
0: Paano daw ho nangyari?
12: Separate po yung participation kasi nila. Ganito po kasi nung nakakandak po ng kwan para paano natuntun yung kwan, dalawang bata.
0: Oo.
12: Nakakandak po ng investigation yung mating natunin ng PS. May nakapagsabi po na tanungin nyo yung dalawang bata na nakita ko dito kahapon. So, tinanong ng polis kung sino yung mga bata na yon. Kasi malapit lang sila sa simbahan.
2: Okay.
12: So, pinuntahan ng natunin MPS yung isang bata na sinabi nung isang tao. Ngayon, pumunta yung mga polis sa bahay ng yung minor one. Tinanong kung andun yung bata. Sabi naman ng nanay, andito. So, pinatawag. Tinanong yung bata, itong minor one, kung saan siya nung araw nung May 23.
0: Okay.
12: That is Sabado po, Saturday. Sabi niya, andun siya sa Banawal Elementary School lang. Tapos umuwi ng alas 5 ng hapon. Hindi po rin siya, kwan. Negative po tayo dyan. Ngayon, pagkaalis ng mga polis, tinanong yung bata, tinanong niya yung nanay niya, kung ako yung gumawa ng gano'n, yung tinatanong mga polis, ano pong gagawin sa akin? Parang nagbaka sa kaliban at tumanong sa nanay. Ang sinabi ng nanay, pag bata ang gumawa, hindi siya makukulong, mapupunta siya DSWD. Nagulat yung nanay nung nagsalita yung bata, sabi niya, di dadahin ako sa DSWD. Nasak yung nanay. Siya, yung talang nasak talaga, hindi siya nakapagsalita kagad. Kasi doon nga sa revelation, disclosure ng anak niya na ganun. Ngayon, nang medyo nakapag-tino ng pag-isip na rin yung nanay, tinanong niya, ikaw ba ang gumawa nun? Sabi ng anak niya, mas lalong nasak uli yung nanay, kapag tanto niya, tinawagan niya yung asawa niya, yung tatay ng bata. Nag-usap sila. Sabi nung kwan, nung babae, yung nanay, dalhin natin sa police station.
2: Mm-hmm.
12: At sabi naman ng kwan, mag-check tayo ng kwan, ng guidance o kaya kung i-advise ng kamag-anak nila. So, tinawagan nila si Kapitan Roland Uyangon doon sa barangay Podo sa Natuninding. At pagkasunduan nila na ipunta yung bata sa Natuninding PS. So, around 27, para alas 9 ng May 27, kahapon, May 26, kasi 25 nung nag-imbestiga sila, kahapon po, stand to be corrected, alas 9 ng umaga po kahapon, nalang yung bata sa MPS, tumawag naman yung kwan.
2: Colonel,
12: na
2: sir.
12: Colonel,
2: sorry to cut you off. Bale, sir, itong kinukwenta niya, ito pa lang yung isa doon sa mga menor de edad na sala rin po doon sa kaso. Yung isang minor, ano po naging participation niya?
12: Noon po, nung andun po sila sa station along with this WD, pininto po ng bata, ni-reveal niya na may kasama siya. So, pagkasabi ng kwan, pinunta uli rin ng kwan ng sumunod din yung isang bata, si Minor to.
0: I don't mean to cut you, Colonel. Pero to cut it short, ano ho ang motibo ng dalawang bata? Ba't ho ginawa ho yun sa 3-year-old?
12: Yan po. Meron po tayong corrected copy dyan. Kasi nung in-interview po ko nung una, hindi po nakalagay doon yung minum pala sila.
2: Uminom ng alak, sir?
12: Nakainom po sila ng alak.
2: At ang mga minor
12: sa bagong revelation nila. Kasi nung una, parang nagpalit sila ng statement. Pero nung palaunan, yun ang sinabi nila na may isang store doon kung saan, na close store doon kung saan sila uminom. Nag-consume ng
0: edad, alak. Edad 8 tsaka 12 o pinag-uusapan, Colonel. Ha?
2: Napayagang makabili ng nakakalasing ho na inumin.
12: Yan po yung kwan. Lumabas din na kwan. So, yan nga ang kwan natin. Bakit sila, paano sila nakabili? Nagbinta sa kanila? Ang allegation nila, close store daw.
0: Walang guardian ho, Colonel, na nagbantay?
12: Tingnan lang natin sa kwan kung baka sa DSWD magsabi sila doon kung sinong store pinagpulahan nila at kung sinong nagbinta.
2: Oo. Colonel, sorry, kapag ganito, kasi may alak na involved, tapos krimen ho yung nagawa ng dalawang minor de edad, may pwede bang maging pananagutan yung mga magulang ng mga CICL natin?
12: Opo. Talagang pan po yan. Kasi ba't nila hinahayaan ng mga bata na uminom?
2: Anong pananagutan nila, sir?
12: Supposed to be nag-aral ang mga yan. Kaya lang, bakasyon kasi ngayon, pero yun nga, ba't nila hinahayaan yan? Dapat sa kwan din yan, may pananagutan din mga parents dyan.
2: Mm-hmm. Sa ngayon ho, nasa ano ho yung mga bata, yung mga minor de edad?
12: Busy doon sa base doon sa kwan pista pista menta pista ano yun, statement ng mga bata the nung napagtanto ng DSWD nung participation ni Minor to iniwan po yung kwan na pag-iwan po yung isa under sa custody ng parents pa rin po kasi doon sa participation nila pero yung isa po nasa pangalanan po ng DSWD.
2: Okay. Medyo nagulantan kami sir doon sa revelation na may alak na involved at mga bata
12: po. Yun nga rin po yung pangalit. Ah, po na may corrected copy po pala.
2: Oo.
12: Na binigay din yung NPS kasi nung interview ako nung hindi po nabanggit yan.
0: Pero ibig sabihin no, aminado sila na inatake ho nila yung biktima, Colonel. Ganun ho ba? Kasi sabi nyo may mga pinsala ho yung bata eh.
12: Yun naman yung statement nila. According sa statement nila.
0: Grabe ito.
12: Yun ang ginawa nila.
2: Kalunas tunos. Ay nako. Totoo yung partner na bumisita lang, nagbabakasyon lang yung biktima doon sa lugar. At taganto yung...
12: Actually po, medyo in shock rin kami dito kasi first time po dito sa Makin province na mayroong ganyan din.
0: Totoo.
12: Especially sa municipality ng Natuning na walang ganyan. Palimit po yung municipio na
0: ito. Oo. Grabe ho ito, Colonel. Talaga hong nakakagulat. Tsaka ang isa ho kagulat. Paano ho sila nakahawak ng alak?
2: Oh,
0: 'di ba? Partner, yung baso nga lang na may laman na
2: correct. At saka yung yosi nga, isang stick ng yosi, 'di ba? Kanya kasi pa pagbibili yung isang minor de edad.
0: Grabe ho ito. Anyway, Colonel,
2: sir, baka may mga panawagan ho kayo. May paghihigpit ba kayong gagawin, sir, pagbabantay para kung alak pa lang punot dulon na tong krimen na ito, ano ho ang magiging aksyon ng pulisya?
12: Actually po, may mga panaman, may mandato kami tungkol sa mga ganyan kasi dito po sa sentro, dito sa municipality of Putok, ito po kasi yung melting ground. Kaya nag-pit kami rito kasi may mga paaralan po dito. At may mga drinking establishment. Kaya busy po yung mga police natin dito nagkakandak ng officers sa mga establishment. Ang kaso lang, yung dito kasi, may mga galing sa ibang munisipyo. Nakainom doon sa ibang munisipyo. Siyempre may curfew doon. Tapos may curfew rin dito. Sinasamantala nila na nakainom na rin galing sa ibang munisipyo, pupunta rito. Kaya kung minsan nakakaroon tayo ng aksidente dyan sa daan. Kasi magsatrabol pa na kainom.
2: Bale, Colonel, maghihigpit na ho kayo at magbabantay sarado na rin sa mga ganyan.
12: Ilang beses na po tayong may mga IEC po tayo, may panawagan tayo sa mga mamamayan dito, nagkatandak po tayo ng information education sa radio.
2: Yan.
12: At may best practice po yung Mountain Province Police Provincial Office. Meron po tayong safety road trip.
2: Alright. Maraming salamat po, Colonel, ha, sa inyong oras. Napakarami po namin gustong itanong, pero bawi po kami, sir, kapag may mga development po dito sa kasong ito. Ingat po kayo palagi, Lieutenant Colonel Abdilon Galong, ang PIO po ng Mountain Province Provincial Police Office. Thank you po, sir. Ingat po kayo.
0: Oh, partner, susunod na programa na.
2: Susunod na programa. Alam na dis, kasama sino Papa Awel Pass at Mama Jai Ho!
0: Mag-ingat kayo, kapamilya, sa mga naroroon.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!

0: Yahoo! Palak, pak, pak, pak, pak! Ito na! Ito na nga ang programa mag-atid sa atin ng latest chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin. Hindi magpapahuli. Ako pa rin yung ever lovable. Papa-awapas.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest sa showbiz chika. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho. Sobrang saya.
0: Oo nga, kasi holiday mode ang lahat.
1: Idil Adha sa mga kapatid at mga kapamilya, kaservisyo nating mga Muslim.
0: Yes, mabuhay po ang lahat. Kaya sumabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
3: Walang bigis!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sagura na po natin ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, Janella Salvador at Marlo Martel. Reunited! Kaya ilang fans sumirit din ng Reunion Project!
2: Alam na this!
0: At actor-comedian Pepe Herrera, bahagi na ng Home Along the Realest, The Reunion, kanyang karakter sa sequel film, Tutuka!
2: Alam na this!
1: Samantala, sa oras na 9:05, Pinoy fans pinuri ni international star Luffy bilang best dress sa unang araw ng kanyang Manila sold-out concert.
2: Alam na this!
1: At Indonesia-based music festival dadalhin sa Pilipinas sa Agosto. Viral sensation na si Linda Walker, bibisita naman sa Pilipinas.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, mga kapamilya, alam nyo bang bibisita sa Pilipinas ang viral short drama character na si Linda Walker na ginampanan ng Chinese character na si Zhang Yingfei sa anunsyo ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated June 7 hanggang 11. Mananatili si Linda Walker sa bansa para magbigay inspirasyon sa mga estudyante na pag-usayan ang pag-aaral sa nalalapit na back to school season. Hango ang karakter ni Linda Walker sa short drama reels na The Heiress Who Won With Brains na pinatunayan sa kabila ng kahirapan maabot ang academic excellence kung magsusumikap.
2: Alam na this!
1: Uy, abangan natin. Sana mag-guest natin si Linda Walker.
0: Oo nga. Sana pag pumunta si Linda Walker dito, naglalakad lang din siya.
1: Hindi pwede. Lakad talaga, Papa.
0: Oo, yun.
1: Ay, alam mo, Papa A, speaking of paglalakad kanina, habang naglalakad ako papasok sa studio natin, nagaganap ang shooting ng Blood versus Duty dyan.
0: Correct. May taping dyan sa taas. Akala mo nga polis eh. Akala ko nga, dinadampot ka na.
1: Hindi pwedeng dampot yung Papa A.
0: Correct.
1: Kasi syempre taping lang yun.
0: Oo, diba?
1: In character lang.
0: Siya. Hilot pwede.
1: Ay, speaking of hilot.
0: Ay, bakit? Ba't may ganyan? Ay, may listahan.
1: Na, yes.
0: Bakit may listahan? Kuya Ann, may listahan siya.
1: Pangalan nila to.
0: Ah, ganyan.
1: Ano, pinalike ko sila sa ating YouTube.
0: Ayan.
1: Kasi sabi ko, may radyo ba kayo? Sabi niya,
0: huwag lang like, subscribe.
1: Pati subscribe, yes. Sabi ko, may radyo ba kayo? Yeah. Ganyan. Sabi niya, naku sir, wala. Sa cellphone lang po yan. Yeah. Huwag kayong mag-alala dahil ano kami, universal.
0: Correct.
1: Meron kami sa Transistor Radio.
0: Yes.
1: Meron din kami sa YouTube. Meron kami sa Sky Cable.
0: Correct.
1: Sa TFC at sa ating mga local cable channels nationwide.
0: Correct.
1: Lagi-lagi na daw silang tututok. Actually, viewers natin sila and listener natin sila.
0: Yes.
1: Si Kuya Joseph, na dating nagtatrabaho din sa Abu Dhabi daw.
0: Oh,
1: isang medical technician siya doon.
0: Wow.
1: Tapos nag-for good na siya dito sa Pinas. Nag-for good na siya sa Pinas kasi nga, siya taga Davao. Tapos nung nawala doon.
0: Ano yung kinakamot mo dyan?
1: Nung nawala, hindi yung chan ko lang, papa. Nung nawala daw yung kanyang magulang, mama at papa niya. Ngayon daw, sinamahan niya na yung kapatid niya at siya nagtustos ngayon.
0: Ayun,
1: siya si Kuya Joseph. Ayan. Mm-hmm. Si Ate Alicia Mirador, Christina Dayan, si Christina, si Dayan, si Sally, si Reggie, at si Daisy. Ayun. Sila yung ano, nadaanan ko lang to. Parang dyan sa may timog, Velspa, Pinoy Hilot, traditional Ayun. Pinoy Hilot. Sana po ay huwag na kayong ano ha, maglipat ng inyong YouTube channel kapag ka 9 to 10 p.m.
0: Correct.
1: Lagi niyo po kaming samahan ng aking partner na si Papa Awel.
0: At pakisabi rin po sa mga kapitbahay niyo tsaka mga katabing tindahan niyo dyan. Ganon. Tsaka sa mga ano customers ninyo.
1: Kanina
0: ganun.
1: Hindi ko talaga magalaw yung shoulder ko pero ngayon.
0: Ay, oh, wow, ganon. Taray. Pati yan inilot.
1: Alin?
0: Yan.
1: Yung ilong ko.
0: Ay, wala ko sinabi.
1: Yung Doc ano. Marlo.
0: Ay, ma'am. Okay, na yung listahan. Doon na lang.
1: Eto na nga.
0: Ayan na.
1: Mga kapamilya, reunited naman si Nikki at Nicolo na minahal na karakter ni Janella Salvador at Marlo Mortel mula sa hit teleseryeng Be Careful With My Heart. Sa social media post, ibinahagi nga ni Marlo ang muling pagsasama sa pamamagitan ng live duet ng theme song na Please Be Careful With My Heart. Ikinatuwa naman ito ng mga fans na humihirit ng reunion project mula sa dalawa. Sila yung ano, binansagan na Marnella.
0: Correct. Nung mga bata talaga naman, no, tinutukan niyan. Sa malayo doon si Marlo Mortel sa video, kamukha ni James Reid. Kita mo pag gumarap siya, pati yung, kita mo kahit naka-side view, Tapos, ayan na, tama pag gumarap siya. Tsaka ang ganda nun, pareho silang magaling kumanta. Di ba
1: ang
0: naman,
1: importante dyan, Papa A, every time na nakakapanayam ko si Marlo tsaka si Janella, hindi kasi nawawala ever yung tinatanong ko nga na kamusta kayo ni Jeya, may pagkasamaan ba kayong project, ganyan. Laging lang sagot, ang importante daw, nung panahon na nagkaroon ng Marnella, nagkaroon sila ng projects, ganyan, marami ring mga fans, remember, kasi nag-umoshow sila. Ang pinaka-importanting nasabi nila talaga, ang maganda daw sa kanilang tambalan ay hindi man sila nakikita ng tao na magkasama.
0: Yes.
1: Pero nanatili sila na good friends.
0: Totoo.
1: Kaya alam mo, ito parang feeling ko, parang kuha to sa launch or sa isang parang album something ni Marlo or ni Jeya. Pag tinawagan daw yung isa't isa,
0: go kagad.
1: Oh, diba?
0: Yun yung maganda, even outside ng mga project, nagre-remain na magkaibigan, di ba naman, nananatili. Naku, sana nga matuloy ang iniling ng mga fans na reunion project ni Janella tsaka ni Marlo Mortel.
1: Pero alam mo, Papa, well, I heard ha, ito yung na-excite ako kasi na-miss natin yung Home Along Darile na recently nagkaroon ng ano, inilabas yung parang trailer, teaser nila.
0: Yes!
1: Anong meron sa Pepe, Papa?
0: Kasi, ba't ano meron sa Pepe?
1: Hindi.
0: Kay Pepe?
1: Ay, Pepe pala.
0: Ano ba naman yun?
1: Sorry.
0: Oo.
1: Sorry
0: kasi bahagi
1: po.
0: Na ang Pepe.
1: Ay, bahagi si Pepe.
0: Oo, Herrera. Sa nalalapit na comedy drama sequel na Home Along Darilis, The Reunion. Ikaw naman,
1: Home Along the...
0: Ay, may pag-anon na.
1: Lisa. Home Along the...
0: Ay, ganyan.
1: Maraya.
0: Oh, galing.
1: Tagalog version.
0: Inilabas na nga po ang poster ng talent agency na Star Magic. Gagampanan ni Pepe ang karakter ni Baby Boy na inilarawan bilang bagong energy sa OG Realist Squad na sina Miss Nova Villa, Claudine Barreto, Vando Kison, Smokey Manaloto at marami pang iba. Una nang ipinasilip ang teaser trailer ng pelikula na umikot sa pagpapatuloy ng buhay ng pamilya Cosme. Matapos ang pamamaalam ng kanilang padre de pamilya na si Kevin Cosme na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy.
1: Yes.
0: Sa direksyon ni Boy 2 Kizon, mapapanood ang Home Along the Realest The Reunion sa June
2: 17.
0: Along the dish! Naku, excited dyan makapanood dyan kasi generation niya maraming lumaki dyan sa Home Along the Realest.
1: Correct.
0: Diba naman? Tsaka maganda niya pamilya ang manood. Promise. Diba?
1: If I'm not mistaken, diba there was a time looking back, diba?
0: Yeah.
1: Parang ano, throwback kahit hindi Thursday.
0: Yes.
1: Ngayon is a Wednesday, di ba? Mm-hmm. Papa, I remember, di ba dati, pag Monday, yun yung bida si Mr.
0: Yan, Bidasinis. May ganyan talaga. May time may slot na yun ang susundan mo. Oh, yes, oh, susundan mo yan.
1: Totoo, oh, bago magbandila.
0: Correct.
1: Oh, oh. Bida si Mr. Bida si Mrs. Mm-hmm. Tapos, pag Tuesday, yung Okidok.
0: Yan, yung
1: Okidok,
0: mga ganyan.
1: May ganyan. Tapos pag Wednesday, yung kunyari, Watamen or Ata Girl.
0: Yes.
1: Tapos Thursday, ang Home Along
0: Home
1: Dariles.
0: Along Dariles.
1: Pag Friday, alam ko, may...
0: Maalaala mo kaya.
1: Hindi, Thursday din ata yung maalaala.
0: Oo, parang ganyan.
1: Friday ang ano.
0: Oo.
1: Ma Friday ang Home Alone.
0: Parang ganyan.
1: Parang ganun. Kasi,
0: parang pa-weekend
1: oo,
0: kasi.
1: Pa-weekend kasi. Oo, pa-weekend kasi.
0: Oo.
1: Alam ko, I'm sure tumutrowback sila Tita Nona Damiani.
0: Correct.
1: Thursday nga ba ang ano, Home Alone o Monday?
0: Kasi ano yun, talaga may block na
1: may
0: ganyan.
1: May block sila
0: na,
1: dati.
0: Entertainment block na ganyan.
1: Saka
0: na,
1: ano, uso ang, may Ariba-Ariba pa.
0: Yan.
1: Pag Sabado or Linggo ang Ariba-Ariba. Yung
0: weekend, weekend, yan.
1: Yes, si Julina Magdangal. Ang oo. Once upon a time para sa mga bata.
0: Yes.
1: Pag Sunday ang once upon a time
0: yan.
1: Kasi parang the next day,
0: complete
1: Monday,
0: mga bata may
1: pasok. Oo.
0: Okay. Sa hapon yung ano, bagong ilog.
1: Tabing ilog. Bagong ilog.
0: Pasig pala. Sorry, galing kasi ako sa bagong ilog. Sorry naman. Lugar pala. Hello sa mga taga bagong ilog.
1: Bagong,
0: tabing ilog.
1: Tabing ilog. Yun. Pag Sunday yun.
0: Pag Sunday yan.
1: Totoo. Tapos pag Saturday naman, G-Mic.
0: Yeah.
1: Nung panahon nila Angelica.
0: Correct.
1: G-Mic nung panahon nila G-Ton.
0: Correct.
1: G-Mic,
0: na inano, tinapatan ng TGIS.
1: Totoo.
0: Yung mga ganun-ganun.
1: Ayan o. Ayan, diba sabi sa'yo. Sabi ni Louie Basco,
0: ayan.
1: Sunday po ng gabi ang one sa pana time kasi very iconic yung pata ni Michelle Atay din noon
0: yes.
1: Eh. Ayalde or Atay. Ayalde. Michelle yun. Sa ating buhay.
0: Ganang.
1: Home Along the Reels. Home Along the Reels. Okidok. Okidok. Okidok. Ganun. Ganun. Oh my God. Ang sarap mag-throwback. In fairness, no? Those were the days na ang pinapanood at pinapa at bago tayo matulog ay iniiwanan tayo ng ngiti sa
0: that's
1: mga lobby ng mga napakagagandang programa ng Kapamilya Network.
0: Correct.
1: Diba?
0: Sana manumbalik yung ganung sigla ng telebisyon.
1: Sa mga taga-Tacloban, maupay na gabi.
0: Ayan,
1: ang dami nating listeners
0: naku,
1: sa Tacloban.
0: Nationwide. Tsaka worldwide of score.
1: Truly remarkable. Ito naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo, nagtipon-tipon daw po ang mga fans ng yumaong screen legends na sina superstar Nora Honor at Kokoy Laurel para sa isang special screening ng kanilang documentary film at kumalunga sa event si Ian De Leon bilang suporta at pasasalamat sa organizers at fans na bumuo ng proyekto para patuloy na alalahanin ang Nora Kokoy iconic tandem. Inihayag din ni Ian na bumubuo na rin sila ng documentary film Tampok ang Buhay at Legasya ng Superstar.
0: Yeah. I love that
1: I'm sure kapag inanunsyo na ito ay confirm mado na papawin. Agad-agad talaga ano mag-uunahan ang mga Noranians para dito sa documentary at legacy film ni Ate Guy, 'di ba?
0: Correct. Naku, mananatili kasi yung buhay sa puso't isipan ng bawat Noranian.
1: Totoo.
0: At ng bawat Pilipino rin.
1: I'm sure matutuloy yan kasi 'di ba, sabi nga ni Ate Guy, walang himala.
0: Yon.
1: Ang himala ay nasa tao.
0: Yon, 'di ba?
1: Ang himala ay ganun.
0: Iconic na talaga
1: iconic
0: 'yan. Hindi
1: talaga.
0: Din mawawala 'yan.
1: Mali
0: diba?
1: Ako. Walang himala.
0: Ay, ganun. Ganun. Parang may mas magandang may tunog dyan. Yung parang...
1: Walang himala.
0: Ay, may ganyan pa. Oh, basta abangan natin yung docu na yan at marami pang iba. Pero eto ha, ito ang pakinggan mo dahil sa iba pa nating showbiz chika.

0: Oh, nakisigaw din po ba kayo? Baka nandyan di kayo sa loob ng sinehan na yan. Humirit nga po ng Part 2 ang fans na Donny Pangilinan at Bel Mariano matapos mapanood ang pelikulang Tayo sa Wakas. Sa special premiere kagabi, bumuhos ang emosyon, mapa-fans, celebrities at mismong Don Bel na maigpit ang naging yakap sa isa't isa matapos ang pelikula. Una nang inanunsyo ng dalawa na ito na ang magiging huling proyekto ng kanilang love team. Sa ngayon, palabas na ngayong araw ang pelikula sa mga sinehan sa bansa. Alam na des! Grabe, ang ganda nung timing nun, Mama Jay, kasi ngayong araw na to, holiday, tapos first day ng ano, Tayo sa Wakas, nakot, dagsa ang tao niyan, tsaka kaya abangan bukas kung ilan ang benta sa takilya, 'di ba?
1: True. Ako hindi ako nakadalo ng premiere night dahil kakabalik ko lang from Boracay, 'di ba, papaawit. Pero sobra akong parang nakuha agad-agad na dapat kong mapanood ang Tayo sa Wakas dun sa post ni Ate Darla.
0: Oo, yung kanyang review.
1: Sabi niya, I quote, "This will remind you to never forget about your love for someone.
0: Yes.
1: To never ever give up dahil anuman ang pagdaanan ninyo, pag binalikan nyo lang yung pagmamahal kung saan nagsimula ang lahat, may Tayo sa Wakas."
0: Oo. Yan lagi yung ano natin. Ang ganda niyan, Mama Jai. Yan lagi ang paalala natin kapag may kinakasal. Nire-remind natin sa kanila na, ngayon masayang-masaya kayo dahil araw ng kasal. Parang sana ang pakiramdam ay laging araw-araw bagong kasal, ganun. Pero aabot talaga sa punto na hindi magkakaunawaan ang mag-asawa o magkarelasyon, di ba? Hindi may iwasan yun. Bahagi yan. At yan yung mas magpapatatag ng samahan ng dalawa. Gaya ng sinabi dun sa pelikula at sa review, huwag natin kakalimutan, balikan kung ano ang dahilan bakit kayo nagmamahalan.
1: Kung maganda, diba, meron nga sa mas sikat na saying, ang pagpapakasal at pag-iisang dibdib ay hindi bagong kain ng maing na sinaing na kapag napaso ka, iluluwa mo, diba, papa?
0: Hahanap ka ng ulam. Kasi asan yung ulam?
1: Tama. Kanin at saka dapat jasmine yung... Hindi.
0: Tsaka dapat naka ano na yun, Japanese rice.
1: At saka hindi. Nasa na yung 20 pesos na.
0: Yun na nga.
1: Hindi. Mali.
0: Yun na nga po, yung ang pag-aasawa at pag-isang dibdib ay hindi gaya ng
1: parang sinaing na kapag napaso, iluluwa mo na lang agad-agad. Alam mo, kahit sa magbo-boyfriend and girlfriend, di ba? Parang ano, ako, di ba?
0: Pag ganun din, di ba? Susubo.
1: Hindi.
0: Tapos iluluwa din hindi. Pag ayaw mo na yung
1: hindi kasi
0: relasyon.
1: Naman minsan din, sa relasyon, di ba, dapat, ibinibigay natin yung words of affirmation sa partner natin. Hindi natin hinahayaan na nagsasalita tayo ng mga masasakit na salita. Don Bel, wala ko
0: yung talaga. Totoo na. Pero baka yan ang sasalamin. Hindi pa natin napapanood. Pero baka lahat.
1: Baka mamaya, yan
0: doon mo makikita yon.
1: Yeah. Hindi, yung napanood ko na pala kasi na showing na sa, sa isang online streaming platform yung The Love One ni Jericho tsaka ni Anne. Diba?
0: Parang ganun din.
1: Kagabi na panood ko, sabi ko, ganun pala na parang, syempre sa una, puro happy.
0: Oo, dadaan din yan sa pagsubok. Pero pag nalampasan nyo yan, yan na magpapatibay ng inyong samahan. Ganun.
1: Correct.
0: Basta babalik kayo sa araw na kung bakit nyo minahal ang isa't isa.
1: Na dapat laging pinipili para laging nyo sasabihin na, Tayo sa wakas.
0: Ganun. Manawagan ka na, Coach? Coach, naku. Eto pa, Mama Jai.
1: Ayaw na. Hindi. Eto na po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Matagumpay. Matagumpay nga po ang unang gabi ng sold-out concert ni international singer-songwriter Luffy na kinoronahan ang mga Pinoy fans bilang best dressed. Ayon nga po kay Luffy, hangang-hanga daw siya sa effort at pananamit ng kanyang Filipino fans. Kaya naman, nagpasya siyang pumili ng isang concert goer na bibigyan ng espesyal na korona. Ang napiling fan ay isang fashion designer na nagsabing inspirasyon ng kanyang outfit ang mga kanta ng singer na Forget Me Not at Bewitch. Nagpasalamat naman po si Luffy sa mainit na suporta ng Pinoy matapos niyang ma-sold out ang tatlong gabi ng kanyang concert sa Maynila.
2: Alam na din! Yes.
0: Oo, may nag-text. Mm. Nako, ang bigkas daw ay Leve.
1: Ah, talaga?
0: Leve.
1: Sa amin sa Mambog Bacoor Cavite kasi ganun.
0: Ah, ganun.
1: Oo, so, iba-iba po. Different school, different upbringing.
0: Ah, ganyan.
1: Different pronunciation.
0: So, ano upbringing ni Kuya MJ Felipe?
1: Ano? Pangmayaman.
0: Ayun. Ay, naman pala, Kuya.
1: Yes.
0: Hello, Kuya MJ.
1: Hi, Kuya
0: Felipe.
1: MJ. Ayan, hello. Ako. Thank you so much for correcting the discorrect.
0: Oo. Hindi naman siya ang nag-text.
1: Sino ba?
0: Yung lolo.
1: Ani na ni MJ?
0: Lolo, yes. Yung lolo ang sinabi niya. Leve.
1: Yes. Yon, ano daw?
0: Yan. Okay, sige. Go!

0: sa eksaktong venue, pet chat lineup ng mga performers. Kilalalalala ang lalalala festival sa pagdadala ng international artists mula sa iba't ibang bansa sa nakatakdang 2026 edition nito sa Jakarta. Kabilang sa mga headliners sina Rex Orange County, The Flaming Lips, Caudalyn, Steve Lacy at Two Door Cinema Club.
1: I love this!
0: Yan.
2: Samantala,
0: yan, diretso
2: na. Eto na ang mapaawel. Siyempre, ayan. Inanunsyo naman ang OPM band na The Ones na ilipat sa Setyembre ang kanilang Live in Europe tour habang tinatapos pa nga po ang venue at production preparations para sa mga shows. Ayon nga sa banda, napagkasunduan nila na kasama ang tour producer ang pag-reschedule para masiguro kung magiging maayos at memorable ang concert experience ng Pinoy fans sa Europa. Original sanang magsisimula ang tour sa Milan, Italy.
0: Wow!
2: Paano?
3: Italy.
2: O, diba?
0: Italy na yan!
2: Hindi!
0: Ano yan? Ay!
2: Italy! Mali! Diba? Ito po ay sa May 31 bago nga bumiyahe sa Paris.
0: Sa Retiro yan? Or sa ano?
2: Retiro. Sa, original. Okay. Hindi! Ah. Iba to. Yung may iba Eiffel.
0: Wow!
2: I fell for you. Ooh. Wow! Mali! At sa Madrid, pati na rin sa Frankfurt.
0: What? Sinasabi na yun.
2: Sobra na.
0: Hindi na
2: ganun. Sa Frankfurt ngayong Hunyo. Gayun pa man, tiniyak nga po syempre ng banda na tuloy pa rin ang kanilang pagpunta sa Europe ngayong taon. At nagpasalamat din ang The Ones sa patuloy na suporta ng mga fans. Tiniyak nga nila na magbibigay sila ng update sa mga nakabili na ng tickets.
1: Love na this!
0: Diba nag-guess pa natin sila?
2: Truly!
0: Oo, para dyan sa kanilang Europe tour.
2: Sino? Mahusay na makeup artist from all the way from Angeles sa Pampanga.
0: Wow!
2: Si Malone. Malone Orsal Pangan. Ayan, hello.
0: Sana hindi mag-isa si Malone.
2: Yes, kasi nga dapat hindi siya pwedeng laging alone.
0: Wow, yan.
3: Yun naman yun.
2: Pero eto na.
0: Eto na sa oras na 9:25. Mama Jay, may balita ka daw kay DJ.
2: Opo.
0: Yun na, ituloy na.
2: Eto na mga kapamilya at mga kaservisyo, Daniel Padilla nagbigay ng paalala sa kapatid at sa kapamilya big winner na si Lela Ford. Sa isang panayam, sinabi nga ni Daniel na isa sa sekreto o recipe para tumagal sa industriya ay ang patuloy na pagpapahusay sa sariling craft.
4: Ako, lagi ko lang sinasabi kay Carmela is laging work on your craft. Diba? Dahil for me, yan ang mga maliliit na mga recipes para tumagal sa industriya, syempre. Pangalawa, ang mga tao, they deserve better.
2: At ayon nga po kay Daniel, marami pang mararanasan ng kanyang kapatid ngayong nagsisimula pa lamang ito sa showbiz industry. Dagdag pa nga niya, proud aniya siya kay Lela kung paan nito dalahin ang sarili sa mga kasama at maging sa trabaho. Iginiit din ang aktor na wala siyang inilabas na pera noong nasa PBB journey pa ang kanyang kapatid. Aniya, nanalo ang kapatid dahil sa mga kabutihan at pagiging genuine ang pagkapakita ng kanyang pagkatao sa loob ng bahay ni Kuya.
4: Sabi ko lang sa kanya, it's all you. It's all you, Carmela. Dahil yan sa genuine na pinakita mo sa mga unang-una sa mga kasama mo dyan sa loob ng bahay, kung paano ka bilang tao. Sabi ko, hindi, goal is manalo. The goal is maging mabuti kang kaibigan sa loob ng bahay na yan. Yun lang.
2: Oh, di ba naman, Papa Awel? Talaga namang natuwa tayo.
0: Ang gwapo ni DJ dyan sa ano na yan, no? Sa
2: correct. Video akala na ng iba, throwback.
0: Yes.
2: Kasi nga, di ba, from bald.
0: Oy,
2: wow, diba, from kalbo-kalbuan ng atake. Ayan na, tumubo na po ang hereret ng ating supreme idol and blockbuster actor na si DJ P.
0: Yun. Samantala, sa isang panayam, ibinahagi ni ex-PBB housemate Dustin Yu na bagamat hindi niya in-expect ang mga nangyayari sa kanyang karera, ay natutuwa siya sa malaking support ang natanggap mula sa kanyang mga fans.
5: Never ko naman talaga naisip na magkakaroon ako ng ganitong kalaking pamilya at ganitong grabe ka supportive ng mga supporters.
0: Bagamat abala sa mga trabaho at projects ay sinisikap

0: pa rin ang aktor na magpahinga at gawin ang mga bagay na gusto niya. Aminado rin si Dustin na naninibago pa siya sa takbo ng showbiz industry pero willing siyang matuto at mas mag-explore pa sa mundo ng entertainment.
1: I love Bongga.
2: This! Sa oras po na 9:28, talaga namang siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating mga showbiz balita. Pero may gusto tayong pasalamatan at syempre gusto nating i-anunsyo sa ating mga kapamilya at kaserbisyo para magkaroon ng masiglakas na araw katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Samantala, paraanin po natin muna ang mahalagang report na ito. DPWH nagsagawa ng technical assessment sa C5 Bonicerano Tunnel sa Quezon City matapos tumagilid ang isang truck kaninang madaling araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Kuya Bert!
3: Papa-awel, nagsagawa ng technical assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bahagi ng C5 Bonicerano Tunnel sa Quezon City matapos tumagilid ang isang trailer truck na may kargang basura bandang alas 5 ng madaling araw kanina. Sa ginawang assessment, walang nakitang damage sa bahagi ng C5 Bonicerano Tunnel kung saan tumagilid ang truck. Nagtulong-tulong ang QCLGU, MMD at PNP para maisaayos at maibalik sa normal ang sitwasyon ng trapiko. Batay sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bumahay ang truck mula Porac, Pampanga at patungong Batangas upang maghatid ng basura nang mawalan umano ng kontrol ang driver habang binabaybay ang madulas sa bahagi ng tunnel. Ayon sa driver, dumulas ang truck dahil sa basang kalsada kaya hindi na niya naituwid ang manibela kahit preno na siya ng preno bago tuluyang tumagilid ang trailer truck. Sugatan sa insidente ang driver, nagtamo ng sugat sa kanang siko habang nasugatan naman sa kanang kilay ang kanyang asawa na sakay din ng truck. Hindi naman nasaktan ang helper ng truck. Agad namang nagpadalan ang mga responders ng MMDA kabilang ang forklift at tow truck upang alisin ang tumagilid na trailer at magsagawa ng clearing operation sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: At Mama Jai, naku, sa pagbabalik natin, maraming excited kasi makakasama po natin ang next batch ng mga candidates sa paparating ng Miss Philippines Earth 2026.
2: Siyempre, live to live sa studio ang ating Miss Philippines Earth 2026 mula sa Payao, Sambuanga, Cebu, Gay, na si
0: Queen Limay Cañete.
2: Makakasama rin natin ang ating Miss Philippines Earth 2026 Marikina City.
0: Alisa or Eliza Reza Bala.
2: At para sa tanan ng mga kababayan namon na Ilonggo kag Ilongga, ang Miss Philippines Earth 2026 sa Putotan, Iloilo,
0: Angel and Paulines Teruel. Para tayong lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ang Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalagi ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
7: At live na live pa rin po natin makasama. Naku, ang sayo-sayo nila off the air. May pa-practice pa. Bandingan ng mga girls talaga ngayon dito ng Miss Earth Philippines Candidates. First time mangyayari, ano, may pa-talent portion tayo. Naku, eto na, babalik po ang ever laughable, ever lovable Papa A, Awal Pal.
8: At kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz, chikang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
7: Eto na, Mama Jai. Meron yata mag-host, ganun. Merong kakanta, tapos may mga pa-teaser sila. Naku, tingnan natin kung ano ang iandog sa atin ng Miss Philippines Earth 26 candidates ng Zamboanga, Sibugay, Marikina City, and Pototan, Iloilo.
9: Alright, good evening ladies and gentlemen. Let us all welcome Miss Pototan's Iloilo and Marikina City in their talent exposure.
10: It's so easy to fall in love.
11: Okay, na po yun.
7: A very teaser kasi dapat teaser. So watch out mga pag ganun-ganun. Watch out watch for out. The ganun.
9: Of course, watch out for more performance from these two beautiful ladies. And of course, for Miss Pio itself.
7: Yes, and the other candidates in the upcoming other. Ganyan na go.
9: Yes, of course. And all the candidates and delegates here in Miss Philippines Earth 2026.
7: Ayan. So ituloy na natin ang promo natin. Kailan yung Talents Night? Ano pa yung mga activities ninyo? And of course, the Grand Coronation Night of the Miss Philippines Earth. Go.
12: So, hello everyone. I'm inviting you all to watch the Grand Coronation Night of Miss Philippines Earth 2026 this upcoming June 27 at Bukidnon, Mindanao. So, for more updates, please subscribe, like, and follow our page, Miss Philippines Earth, on Facebook, YouTube, and on Instagram.
7: Yes. And when is your upcoming talent portion? Talent segment?
12: Our upcoming talent portion, first up, it's the dancing category. And the creative category is on June 6 and 7.
11: Ayun.
12: And lastly, the singing category is on June 13.
11: Ayun, ay ganun-ganun pa. Ang dami.
8: May singing, may dancing.
12: Yes.
8: Kumbaga parang ang hinuhon, binibuild ng Miss Philippines Earth, not just yung beauty,
11: correct,
8: yung intelligence,
11: yes,
8: ganyan, pero pati yung parang ano, overall, talagang pang flexibility of every candidate.
11: Tsaka ngayon, sinegment nila, hindi lang isang gabi, sabay-sabay yung,
12: yes,
11: talent. So, merong singing, may dancing, may planting,
8: cooking,
11: sewing, ganon.
8: Oh my God.
11: Yung lahat na pala. Kung ano nangyari, di ba? Yun naman. At syempre, yung Grand Coronation Night. How many candidates again are represented?
12: 33
11: candidates. Tapos yung mga segments natin, of course, may presentation, may swimsuit.
12: Yes.
11: Yes, may evening gown. Yes. At syempre, ang Q&A. Ano yung mga titles, Alin, na abangan ulit natin? Aside from Miss Philippines Earth, syempre, ang mga elemental beauty.
12: Yes.
11: Ano titles? Ano to?
12: Miss Philippines Earth Ecotourism. Mm-mm. Miss Philippines Earth Fire, mm-hmm, Miss Philippines Earth Water, and Miss Philippines Air.
11: Air, ayun. At syempre, ang Miss Philippines Earth. Diba, yun naman yun. Diba, nakakatuwa naman na kabang-bang-bang talaga itong ano, paparating na pagtatanghal ulit. Pang ilang taon na natin ulit ito ng Carousel Production?
12: 26.
11: And we're proud to say that this is the only Filipino-owned beauty pageant in the Philippines, diba?
12: Tsaka,
11: kaya kinukuha na rin yung iba, diba? Alam niyo ba kung saan lalaban ang mananalong Miss Philippines Earth? Saan bansa?
9: It's not yet announced for
11: okay.
9: Now.
11: Hindi pa. Baka abangan natin, diba?
12: Yes.
11: Baka sa ibang planeta na gawin. Malay natin. Hindi lang sa ibang bansa, diba? Yun naman. Pero syempre, hindi namin kayo iiwanan na hindi niyo sasabihin yung pinagmamalaki sa lugar ninyo. Kasi syempre, parang malaman naman nila na, ay, ganyan pala. Yung mga hindi pa namin masyado alam, ganon. Kahit mga one-two-liners lang na ano ba ang kaabang-bang-bang sa Pototan, Iloilo, for example.
12: Well, I could probably say that Iloilo is also known as UNESCO's Creative City of Gastronomy.
11: Ayon.
12: So we have our bachoy.
11: Yeah.
12: Your Iloilo travel wouldn't be complete without eating bachoy. So it shows that even a simple ingredients can turn into flavor one. So mga Ilonggo, hindi lang basta guwapa, kundi makadagisang manamis.
11: Ay, di ba naman? Maganda yan. At syempre, sa Marikina.
12: Sa Marikina naman po, hindi lang basta shoe cap capital of the Philippines. It is an upcoming food industry na capital po.
11: Yes.
12: So, don't forget to visit Marikina City for its food and masarap talaga ang mga putae sa Marikina.
11: Correct. Yun naman. Kaabang-bang-bang. Ang dami din kasi yun. Yung mga, isang buong kalye na puro kainan na. Diba? Iba-iba yun. At syempre sa Zamboanga, Sibugay.
9: Yes. So, in my home, since we are coastal municipality, we have this beautiful island called the Pandalusan Island.
11: Mm-hmm.
9: And I am really inviting you all to go there. Why? It's very beautiful. Aside from that, the people were also nice as well.
11: Yes. Okay naman. Syempre, may kanya-kanyang pinagmamalaki ang inyong mga lugar. Kaya maraming salamat sa ating Miss Philippines Earth 2026 candidate. Siyempre, let's continue to support them. Thank you very much,
12: thank
11: girls!
12: You very much.
11: Maraming salamat. Ayan, and of course, more candidates to come sa mga susunod pang mga guestings nila.
8: Ay,
11: yun. Susunod na po ang Love Connect.
8: Kasama si Coach V. Vanessa Antonio. Batingin ko lang papaawel na. Yes, oo. Tama ba? Batin ko lang. Happy birthday kay Mama I. Mama Irene. Sana ay magluto ka na ulit ng spaghetti. Miss na po ng lahat ang iyong spaghetti. Today yung birthday niya. At syempre, kay Princess Jillian Pineda, ang ating production associate. Ayan.
11: Yan.
8: Happy birthday.
11: Correct. Ang makakasama pala natin sa Love Connect ay si DJ Kim Chorva. Ayun naman. At maraming salamat po sa mga nanonood na nakinig sa atin. Thank you again, girls!
12: Thank you very
11: good luck.
12: Much.
11: Alam nyo, meron kaming tradisyon dito sa mga nag-guest. May bumabalik talagang may corona. Alam mo yan. Sino kaya sa inyo ang babalik na may corona dito sa Miss Philippines Earth 2026? Abangan po yan. At mga kapamilya, nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
8: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga paborito ninyong mga artista.
11: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
8: Siyempre, shoutout din kay Professor Jessie Grijaldo. Ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jaiho.
11: Sabay po tayong lahat. Alam ko na.
8: Alam nyo na.
10: Alam na this.
8: Aha, let's go.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: evening mga kapamilya at kaserbisyo. At welcome of course sa programang Love Connect. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama, ang Chinitang Chikadora, Kim Churva ng 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. And of course, napapakinggan at napapanood tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang oras po natin, 10:05 ng gabi. Kaya naman, isang good evening sa lahat ng mga ka-vibes at sa lahat ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Kamusta sa mga kapamilya at kaservisyo natin sa mga oras na ito? Kayo ba ay nakauwi na ng safe sa inyong tahanan? O ikaw eh, tulala na naman sa gilid. Hindi mo alam kung uuwi ka ba o ano. Hindi mo kasi alam kasi syempre may mga pinagdadaanan tayo in life. Diba? On a Wednesday, May 27, 2026, hanggang ngayon talaga namang hindi ka tinatantanan at tinitigilan ng mga challenges, problema. Isa sa mga dahilan kung bakit bumabagabag pa rin sa iyong puso't isipan. Oy, grabe yung daming sinabi. Ang daming hugot, DJ Kim. Lalo na kapag dating sa pag-ibig, diba? Kaya nga eh. Kaya nga, DJ Kim, bakit ganun? Kapag dating sa pag-ibig, parang ang hirap. Ang hirap tanggapin. Ano ang hirap tanggapin? Tanggapin ang mga pangyayari. Kasi diba parang nung una, okay naman. Tapos biglang nawala na yung ano, yung consistency nung karelasyon ko. O kaya hindi ko alam kung ano ba, kami ba talaga hanggang dulo? Ano ba talaga? Bakit ang pag-ibig sobrang laki na pinagbabago nito sa atin? Speaking of pagbabago, iyan ang ating aalamin at pag-uusapan para sa programang Love Connect. Paano ka ba binago ng pag-ibig? That's our question of the night. Kaya naman sa mga kapamilya at kaserbisyo, kung gusto nyo rin ng may makakausap on air tungkol ito sa ating topic for tonight, pwede kayo magpadala ng mensahe sa ating DZMM Teleradio text line o Viber line 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline 8924-4101 or 5671-5672-5673. Paano nga ba talaga naapektuhan ng relasyon ang identity o ang personality ng isang tao? Kasi diba, minsan napapansin nyo, kapag nasa relasyon ng isang tao, parang may mga bagay sa kanya na biglang nagbabago. Uy! Nakarelate yung ating kapamilya at kaservisyo, si kuya, si ate. Parang totoo yun, DJ Kim. Diba, yung dating sobrang independent nung kakilala kong kaibigan, biglang laging meron siyang kinoconsider sa bawat desisyon niya. Kasi syempre, when you're in a relationship, diba, dalawa kayo dyan, hindi lang pwedeng ikaw ng ikaw, hindi ba? Yung pwede rin yung tahimik dati, tapos nagiging expressive na lang bigla. O kaya naman yung masayahin, tsaka yung confident. Parang unti-unting nawawalan ng spark dahil nga sa relationship. Kaya minsan, nasasabi talaga natin, grabe no, ibang-iba na siya ngayon. Pero normal lang ba talaga na magbago, DJ Kim, kapag ka nagmamahal? Hanggang saan healthy ang pagbabago at kailan nagiging pagkawala naman ng sarili? Sa totoo lang, ang pag-ibig o yung love, kung tawagin, malaking epekto hindi lang sa emotions natin, kundi pati na rin sa identity at personality natin. Habang mas nagiging close kasi tayo doon sa isang tao, naapektuhan din yung habits natin, yung mindset natin, yung mga priorities natin, at kahit paraan sa pakikipagtungo sa ibang tao. Syempre, lalo na kapag meron kang karelasyon na over kung magselos, diba? Parang overthinker. Syempre, mag-a-adjust ka. Magkakaroon kayo ng compromise to each other. Pero syempre, minsan, maganda rin naman yung effect nito. Mas nagiging mature ka, mas nagiging, alam mo yun, mas mahaba na yung nagiging patience mo sa isang tao na hindi mo akalain, ha? Hindi mo akalain, teka, mahaba pala yung pasensya ko. Kaya ko palang mag-intay. Kaya ko palang intindihin at unawain siya. At marami ka pang ma-unlock. Na parang unlock features yon na ma-unlock at madi-discover sa sarili mo. Especially if you're with someone you truly love and you truly care. Interesting din pag-usapan nito kasi halos lahat tayo nakaka-relate, 'di ba? Pag-usaping pag-ibig or love kung tawagan, 'di ba? Kahit isang beses may nagbago talaga at may magbabago talaga sa sarili natin. May mga pagbabago na nakakatulong para maging better person tayo at meron din namang mga changes na parang ginawa lang natin para manatili or tanggapin tayo ng partner natin. Aminin niyo 'yan. May mga pagkakataon talaga na hindi ka naman talaga mahilig lumabas, di ba? Hindi ka pala gala. Kumbaga, taong bahay ka lang. Pero, dahil nga sa partner mo at sa bago mong nakilala, parang gusto mo na lang mag-explore bigla, di ba? Na gusto mong alamin kung ano pa yung mga bagay na gustong gusto niyang gawin, na gusto mo na rin gawin, di ba? Mabibigla ka na lang sa sarili mo na, hala, kaya ko pala yun. Kaya ko pala maging martyr. Hoy! Martyr? Pero paano nga ba tayo binabago ng pagmamahal? Paano malalaman kung growth ba ito? O pagkawala na ng identity? At posible bang magmahal ng buo without losing yourself in the process? Well, alamin natin yan dito sa programang Love Connect. Kaya naman sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na gustong sumagot para sa ating question of the night na paano ka binago ng pag-ibig? Magpadala na po kayo sa ating DZMM text line o Viber line 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101-5671-5672-5673. Oras po natin, mga kapamilya, it's 10:12 ng gabi. Baka mamaya, napapasarap na kasi yung pag-scroll ninyo sa phone, nakakalimutan yun ng lambingin ng mga misis at mister ninyo. Diba? Minsan nakakatulog na lang kayo bigla ng walang good night, sweet dreams, I love you, it's your time, ba? Diba? It's a sign na gawin mo na yan. Baka mamaya, hindi mo alam na lalamig na pala sa'yo yan. Nang hindi ka aware, ba? Diba? Baka mamaya biglang maghanap ng bago yan. Oh, ano ba hinihintay mo? Alabitin mo na. And of course, sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, muli pwede po kayong sumagot para sa ating question of the night. Paano ka binago ng pag-ibig? Once again, tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. And welcome po sa mga bagong kaka-tune in lang sa ating programang Love Connect. Baka yung iba nabibigla, teka, parang nag-iba yung boses. Kasi ang ganda ko rin po si Coach V, pero ako po ito, si Kim Churva. Pasamantalang humahalili muna kay Coach V Vanessa Antonio. Palang biro ka pala, DJ Kim. Minsan lang. Pero anyways, mga kapamilya at kaserbisyo, kapag dating or pagdating talaga sa usaping pag-ibig, diyan tayo nagigising. Kaya naman, mag-message na kayo, aabangan kayo, natiintayin natin, babasahin po natin yan sa programang Love Connect. Again, ang numerong 0919-278-3000. And sa mga hotline po, 8924-4101-5671-5672-5673. And of course, dahil nga, Wednesday ngayon, May 27, may mga nagbo-birthday, nagsa-celebrate na kanila mga birthdays. Kaya naman, happy birthday muna kay Princess Jillian Pineda. Ayan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Naway masaya ang iyong puso at nahanap mo na ang the one. Wow! Ang lalim! Pero paano ba yan? Paano ba mahahanap yan? Di pag may nagbago na. May ganun pala. Siyempre, pagka may nagbago na dyan, di ba? Hindi mo alam yung kaibigan mo, may nililihim na sa'yo. Meron na pala siyang happy crush. O kaya, meron na pala siyang, alam mo yun, kausap. ka-situationship, di mo pa alam. Kaya ito na yung sign kapag nagbago siya sa'yo. Pag dati nanlilibre yan, tas biglang naging kuripot. Ay nako, abangan mo yan, kapamilit ka sa Eurovision. Marami talagang nakaka-relate dyan. Parang dati kahit saan tayo magpunta, hala sige, G lang siya. Ngayon parang, teka, magpapaalam muna ako sa kanya. Na para bang dinaig yung magulang mo. Diba? Yung magulang niya. But anyways, pag-uusapan nga natin, ano-ano ba? Ano bang nagiging effect nito kapag, kumbaga, pag nagbago ang isang tao pagdating sa pag-ibig? May mga good, may mga bad. At malalaman natin yan, of course, sa programang Love Connect. Alam nyo, kapag ka nagmahal naman tayo, napakalawak talaga ng pag-ibig. Pag-usaping pag-ibig, pagmamahal, kaya ka talagang baguhin ito. Kaya mong hamakin lahat. Diba? Na parang nagkakaroon ka bigla ng superpowers. Superpowers in a way na bigla ka na lang, alam mo yon, magiging manhid. Bakit manhid? Kasi syempre may mga pagkakataon talaga na hindi naman lagi eh. Lagi lang kayong happy, lagi kayong, alam mo yon, go for the go, diba? Lagi kayong nagkakasundo. Well, magiging manhid, no, in a way na parang hindi mo na rin siya masyadong iisipan. Yung paulit-ulit na lang. Pero may mga manhid kasi talaga na hindi maganda kapag ka tinotolerate mo na masaktan ng paulit-ulit yung puso mo. Diba? Ang hirap nun. And alam nyo naman, kapag ka pinag-usapan natin tong pag-ibig, pwede kasi yan in a way na nagbago ka na baka mamaya sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, nakakalimutan mo na kung sino ka, kung ano yung una mong mga naging hobbies, kung ano ba yung talagang unang goal mo in life. Well, let's be honest naman, ba? Diba? In reality, or sa realidad ng buhay, hindi mo kasi talaga alam kung totoong hanggang dulo kayo. So, it is really, really important na hindi ka mawawala sa sarili mo kapag ikaw ay nagmahal. Lagi kang magtitira. Yun ang problema ni DJ Kim. Hoy! May magamit! Hindi kasi sobrang hirap kapag ka, alam mo yun, ikaw na yung nasa sitwasyon na akala mo kayo na ang endgame, pero hindi pala, diba? Ang dami mo nang na-invest, diba? Invest, hindi lang ito ay usaping pera, kumbaga invest yung feelings mo, yung efforts mo, alam mo yun, yung mga pangarap na binuo nyo together, diba? Ang hirap na biglang mawawasak na lang at biglang mag-end, and then hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi again, dahil nga sa pag-ibig na binago ka, eh nakalimutan mo na rin kung sino at ano ka talaga in the first place. Kapag nagmamahal ang isang tao, natural naman talaga na may mga pagbabago sa kilos niya, pananaw niya, and of course, sa priorities niya. Diba? Kaya nga may mga couples na nag-aaway or nagkakaroon ng mga arguments, diba? Na, ano ba yan? Lagi ka na lang, like, let's say for example, career versus love. Diba? May mga ganun. Lagi naman na pag-uusapan yan. Sobrang workaholic ng partner, hindi ba? Bakit hindi mo kayang maging priority rin ako? So, magbabago at magbabago talaga ang isang tao. And minsan nagiging mas maalaga din siya. Hindi niya, halimbawa sa bahay nila, tamad pala yan talaga. O kaya sa bahay nila. Alam mo yun, hindi naman pala yan maasika. So, pero dahil nga, nakahanap siya ng katapat, kung tawagin natin, or ng pag-ibig, eh nag-iba siya. Mas naging maalaga, mas mahaba na yung pasensya, mas emotionally expressive, and dahil nga gusto niya na maging better partner doon sa kanyang karelasyon. And ang relasyon naman, parang salamin yan and training. Bakit kamo? Kasi sabay kayong nagpapakita kung sino at ano yung mga pwede nyong maging in the future, diba? Hindi naman lahat ng pagbabago masama. At sa katunayan, maraming tao ang natututong maging mas mature, mas maging responsible at emotionally aware dahil nga sa pag-ibig. Syempre, mas kailangan mong maging maingat kasi hindi na lang ikaw yan. 'Di ba? Parang pagdating sa pagpapamilya, since may family ka na, hindi lang pwedeng ikaw ang magde-desisyon without consulting it to your partner, 'di ba? Kasi nga syempre, paano kung mapahama ka, wag naman sana, 'di ba? Eh dahil nga sa padalos-dalos ng desisyon mo, kawawa naman yung mga taong mahal mo. So, magbabago at magbabago talaga yung priorities, yung personality ng isang tao kapag ikaw ay nasa pag-ibig, yung tunay na pag-ibig. Ganon. And marami pa tayong mapag-uusapan, mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya kung gusto nyo nga makisagot sa ating question of the night na paano ka ba binago ng pag-ibig, pwedeng-pwede ka magpadala again sa ating DZMM text line o Viber line 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101 5671-5672 or 5673. At magbabalik pa rin po ang programang Love Connect.
1: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM. Numero uno sa aksyon!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin

0: at nagbabalik ang programang Love Connect. Ako po muna ang inyong makakasama pansamantalang mahalilit kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva. At welcome po sa programang Love Connect. Napapakinggan pa rin po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ang oras po natin mga kapamilya at kaserbisyo, it's 10:32 ng gabi. Yung iba dyan for sure talaga namang nag-message na, nakisagot na para sa ating question of the night. Paano ka binago ng pag-ibig? O, diba? Napakabigat na tanong, lalo na sa mga, halos lahat naman tayo for sure ay may kwentong pag-ibig. At dahil nga po dyan, again, pwede pa po kayong humabol para sa inyong mga komento sa ating DZMM text line or Viber line 0919-278-3000 and hotline 8924-4101 5672 and 5673. Paano ka binago ng pag-ibig? Meron na tayong kasagutan mula kay Ira from Quezon City. DJ Kim, dati sobrang takot ako magtiwala sa tao kasi ilang beses na rin akong nasaktan. Pero dahil sa pag-ibig, natutunan kong maging mas open at mas patient. Hindi na ako mabilis magalit at mas naiintindihan ko na ngayon yung halaga ng effort at consistency. Habang pinapakinggan kita gabi-gabi, parang mas lalo kong naiisip na ang tunay na pag-ibig hindi lang puro kilig, kundi yung may respeto at pag-intindi kahit mahirap minsan. For sure, lagi mong naririnig yung puso't damdamin mo, yung kabog ng dibdib mo, especially if you're with someone you truly love, diba? And shout out, of course, sa lahat ng mga taga Quezon City. Ayan. And kay Jom from Bulacan. DJ Kim, binago ko ng pag-ibig sa paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Uy, maganda to ah. Dati wala akong confidence at feeling ko hindi ako enough para mahalin. Pero nung may taong naniwala sa akin, natutunan kong mahalin din yung sarili ko. Simula noon, mas naging motivated ako sa buhay at mas naging positive kahit maraming problema. Kaya saludo ako sa mga payo mo kasi ramdam kong totoo at galing sa puso. Alam mo, Jom from Bulacan, I am happy for you kasi syempre, na-discover mo na yung kanina nababanggit natin kapag ikaw ay umibig sa isang tao, marami kang madidiscover sa sarili mo na nahihiya ka lang ilabas. Kasi syempre, wala namang naniniwala sa'yo. Kaya it's very important na meron kang support system at may mga taong naniniwala sa'yo. Hindi mahalaga kung gaano karami o kaunti. Ang mahalaga, meron kahit iisa naniniwala. And even yourself, ha, counted yan. Kahit ikaw na lang yung naniniwala sa sarili mo na kaya mo, kakayanin mo. And congratulations for that, Jom ng Bulacan. At si May naman from Laguna. Ayan, ang aking kabaryo, si DJ Kim. Dahil sa pag-ibig, naging mas mature ako emotionally. Natutunan kong hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo agad. At minsan, kailangan mo ring magsakripisyo para sa taong mahal mo. Totoo yan, ha? At hindi man naging perfect yung relationship ko, malaking lesson pa rin siya sa akin. Ngayon, mas maingat na ako pero hindi na takot magmahal ulit. Salamat kasi kapag nakikinig ako sa'yo, parang may kaibigan ako nagpapaalala na okay lang masaktan. Basta natututo. Alam mo, I agree naman kay May, no? Kasi, alam mo yun, the experience is the best teacher of all, diba? Kapag na-experience mo ang isang bagay, marami kang matutuklasan, marami kang matututunan, and hopefully, hindi mo na maulit pa kung ano man yung mga pinagdaanan mo na hindi na maganda, diba? Mistakes man yan, sakit man yan, sana magbibigay sa'yo ito ng tanda or ng lesson. Hindi para dahil mas matakot ka, kundi para mas mabigyan ka ng tsansa na mabuhay mo ulit at magawa mo ulit kung ano yung mga hindi mo pa nagagawa. Na malay mo, magaling ka pala. And Shout out sa lahat ng mga taga-Laguna. Ayan, at kay Renz naman from Cavite. DJ Kim, ang pinakamalaking pagbabago sa akin ng pag-ibig ay naging mas responsable ako. Dati puro sarili ko lang yung iniisip ko at wala akong malinaw na direksyon. Pero nung nagmahal ako ng totoo, natutunan kong magsumikap, hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa future na gusto naming mabuo. Kahit hindi naging kami sa huli, dala ko pa rin yung pagbabago na itinuro ng experience na yun. Maganda yung nabanggit ni Renz from Cavite. Kasi nabanggit niya yung namin in the future. Yung kayo, yung tayo, yung salitang tayo, hindi lang ako. Diba? Ganyan talaga eh. Kapag ka ikaw ay nasa larangan ng pag-ibig, magbabago talaga ang pananaw mo sa buhay. Kumbaga, hindi na lang palaging ako dahil meron na tayo. And malaking epekto yan sa isang relasyon kasi ibig sabihin, you're doing to be, or kumbaga, ginagawa mo yung magkaroon ka ng better version of yourself. Hindi lang para sa'yo, but of course, sa magiging future ninyo, ng partner nyo. Kaya naman, napakahalaga yan na, yung nagkaroon ka ng, ano, ng identity shift. Yung from ako to tayo. Ang sarap kaya pakinggan kapag meron laging, alam mo, nakoconsider mo yung partner mo na, tayo, di ba? Balang araw, tayo, magkakaroon tayo ng sariling pamilya. Di ba? Kesa naman sa, pag napapakinggan niya, yung mga plano ko, sana nasusunod yun kasi yun yung gusto kong mangyari sa relasyon natin. Diba? Naririnig nyo ba yung pagkakaiba? Diba? It sounds like parang, okay, controlling to kapag dapat nasusunod yung plano ko kasi yung gusto ko para sa atin. Ganon. Versus nung maganda yung mga plano natin. Diba? Yung may tayo pa rin. Yun yung pinakamahalaga din sa isang relasyon. And magkakaroon ka rin talaga ng personality changes inside a relationship. Kasi may mga taong nagiging softer kapag ka minahal ng tama, habang ang iba naman nagiging guarded kapag ka nasasaktan. Siyempre, nasaktan eh. Anong iisipin, di ba? Ganun naman yun eh. Sa pag-ibig, whether masaktan ka o hindi, magbabago at magbabago ka, di ba? Masaya ka man o hindi, may magbabago sa'yo. At na, depende na yan sa'yo kung paano mo i-handle yan. Ang secure at healthy relationship, kadalasan, nagpapadalas din yan. Or nagpapalabas ng, alam mo yon, yung pagiging kampante, diba? Yung pagkakaroon ng confidence sa sarili. Kasi, diba, kapag ka sinabi mo na meron akong partner, diba, malaman ng iba, ay, may nagmamahal dito. Diba, nakakataas ng ano yun? Ng, alam mo yon, ng confident na wala akong pakialam kung ano sabihin ng iba basta nandito yung mahal ko. Pwedeng magbago talaga sa personality ng isang tao yung confidence level, 'di ba? And it's a good thing. Nagkakaroon din ng pagbabago when it comes sa pagtitiwala, 'di ba? Depende yan eh sa kung anong meron. Halimbawa, pwedeng dahil nga sa nasaktan siya, medyo mas naging guarded na siya, pero kapag hinahal mo naman siya ng tama, mas yung taong yun, mas unti-unting matututunan, mas maging maging open sa'yo at sa ibang tao. And of course, when it comes doon sa ating tinatawag na social behavior, di ba may mga tao na kapag nalalaman mo na lang na, ay, wow, outgoing siya, extrovert din pala siya. Kasi dati lagi na lang siya nasa gilid, tahimik, 'di ba? May sariling mundo, pero nung nagmahal siya, natutunan niya kung paano kumilala pa ng iba, ay may makisama sa ibang tao. And that's good thing. Ang sarap magmahal, 'di ba? Kasi nga ang dami mong madidiscover sa sarili mo and at the same time dun sa partner mo. At mas, alam mo yon, mas gaganahan ka talaga at mas mamomotivate ka sa buhay kapag ka nagmamahal ka. Diba? Huwag mo lang lolokohin. Ibang usapan na yun. Ibang pagbabago talaga ang mararamdaman mo sa partner mo kapag yan ay niloko mo at sinaktan mo. Ibang pagbabago ang mangyayari. And of course, meron pang pahabol. Si Cheska from Pampanga. DJ Kim, binago ako ng pag-ibig kasi natutunan kong magpatawad. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili ko. Dati sobrang bigat ng puso ko dahil sa mga pagkakamali at heartbreaks. Pero habang tumatagal, na-realize kong bahagi pala yun ng paglaki bilang tao. Kapag narinig ko yung mga usapan tungkol sa love, mas naiintindihan ko na hindi sukatan ng tunay na pagmamahal ang tagal, kundi yung mga aral at pagbabago na naiiwan nito. Alam mo, napakaganda ng nasabi nito ni Cheska mula sa Pampanga. Kasi darating talaga sa punto na, alam mo yun, yung tao kapag may nakilala ka, matututunan mo siya na, okay din pala, no? Kapag nagpatawad ka. Kasi, syempre, magkakaroon ka ng another perspective sa buhay. Diba? Imagine, lagi mong nakakausap, napagkukwentuhan, diba? Nasasabihan ng mga lihim, ng mga sikreto, ang partner mo in life, diba? Kasi kapag meron kang partner, kesyo maganda o hindi maganda yung nangyari sa buong araw mo, meron kang napagsisheran, meron kang napagkukwentuhan. And, believe me or not, diba? May mga pagkakataon na kapag ikaw talaga yung mali, doon sa naikwento mo sa kanya, ipapaintindi niya sa'yo na, babe, mahal, nagkamali ka talaga sa part nito. So, diba, kapag sa kanya nanggaling, edi mas matututunan mo, oo nga, no, mali pala ako. And then, kapag ikaw, syempre, may mga wins in, kumbaga may mga small wins ka sa buhay, siya ang unang papalakpak at magiging proud sa'yo. And imagine, magkaroon ka ng ganong tao, diba? Unti-unti mong natatanggap yung mga bagay na hindi mo matanggap dati. Na, alam mo yun, malalaman mo rin yung kwento niya eh. Pwede yung kwento niya before, ako rin naman nagkaroon din ng ganyan. Pero, not to compare my situation to you, but I will just share it, diba? For example, nag-share siya na dati kasi lumaki ako sa broken family, but I've learned to patawarin, diba? To forgive my mom or yung dad kung sinong nagloko, kasi pwede rin meron din sa kanya, nagkaroon din ng situation sa buhay niya na nagkaroon ng pagkakamali one of his or her member from the family, na alam mo yun, baka pwedeng, ay, kung ikaw nga eh, baka pwede rin siguro paunti-unti. So yan yung isa sa mga bagay na mahalaga kapag isa sa mga magagandang epekto kapag ikaw ay nasa isang relasyon, kasi you will learn to each other, from each other, diba? And of course, meron pa tayong ilang komento. Paano ka ba binago ng pag-ibig? Ikaw ba, kapamilya at kaserbisyo na nakikinig ngayon, paano ka binago ng pag-ibig? Again, pwede ka magpadala sa 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Let's hear from Ella from Taguig. Ayan. DJ Kim, binago na akong pag-ibig kasi mas natutunan kong pahalagahan yung maliliit na bagay. Dati hindi ko napapansin yung simpleng effort o yung simpleng pangumusta, pero ngayon alam ko na kung gaano pala iyon kahalaga. Mas naging appreciative ako sa mga tao sa paligid ko at mas naging soft-hearted din. Kaya kapag nakikinig din talaga ako sa programang Love Connect, pakiramdam ko ang daming tao na pare-pareho lang pala ng pinagdadaanan. Kaya it's very important din, mga kapamilya at kaserbisyo, na makiparticipate or makisagot, lalo na kung relate ka doon sa topic natin at may gusto kang i-share. Kasi malay mo, yung experience mo, yun din pala yung pinagdadaanan ng isa sa mga listener or viewers natin right now, na hindi niya alam kung ano yung pwedeng maging desisyon. But from your, dahil nga sa nag-share ka, edi malalaman na rin nila kung ano yung pwede nilang makuhang advice from it, diba? Wow, taray, nag-message ka lang, nag-comment ka, nag-share ka, nagbahagi ka ng iyong experiences sa buhay. Naging lesson pa ito sa ibang tao at nakakuha pa sila ng advice. Kaya naman, sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, huwag nyo nang kimkimin yan. I-share nyo na yan. Again, sa 0919-278-3000. And We have here Bri from Valenzuela. DJ Kim, dahil sa pag-ibig, natuto ko maging accountable sa actions ko. Uy, maganda to ah. Magandang realizations to. At magandang pagbabago to sa isang tao. Dati kapag may problema, madalas akong umiwas o manahimik lang. Pero nung nagseryoso ako sa isang tao, na-realize kong mahalaga pala yung marunong kang umamin ng pagkakamali at marunong makipag-usap ng maayos. Hindi naging madali yung relationship namin pero malaking tulong siya para mas maging mature ako bilang tao. Napakaganda ng na-share nito ni Bri na isa sa mga nagpabago sa kanya. Dahil nga, umibig siya, naging accountable siya sa mga actions niya in life. Naku, lalo na ngayon sa panahon natin, napakahirap na panindigan itong accountable. Walang paninindigan, diba? Kumbaga, hindi niya na, kumbaga, lagi niyang kinakalimutan, iniiwasan yung problema. Paano mo nga masosolusyonan kung hindi ka marunong humarap at hindi ka magiging accountable doon sa nangyari, hindi ba? So, it's a reminder din sa ating mga kapamilya at kaserbisyo ngayon na iniiwasan yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Okay lang naman na maging malungkot, ilabas mo yung emotions mo, kung galit ka, okay lang yan. Take time to take a breather, diba? Inhale, exhale, but after that, you have to face it. Kailangan mong harapin yan, especially kapag ikaw ay nasa isang relasyon. Isipin mo na lang, lalo na kung matagal na kayo, diba? Marami na kayong pinagsamahan. You have to wait kung is it worth it? Is it worth fighting for or hindi na, 'di ba? Hindi pwedeng hahayaan niyo na lang din yung panahon. Okay? Na magtakda kung anong pwedeng mangyari sa relasyon ninyo kasi kapag hinayaan niyo yun, mas lalo kayong masasaktan sa isa't isa. Baka yung isa, yung partner mo pala umaasa pa na babalik ka sa kanya, magbabago pa ang lahat, masisave pa. Yung pala ikaw nasa moving on stage, 'di ba? Wala man lang closure. So again, maganda to at dapat hindi mo iniiwasan kung ano man ang pinagdadaanan mong problema para naman sa gayon. Wala kang tao, alam mo yun, naagabyado or walang ibang tao na umaasa. And meron pa tayo dito ha, ang daming mga nag-message at ngayon pa lang maraming salamat sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo natin. We have here from Iloilo, si Trina. DJ Kim, sa totoo lang, binago ako ng pag-ibig sa paraan ng pagharap ko sa buhay. Dati ang dali ko mawalan ng pag-asa kapag may problema, pero nung may taong naging inspirasyon ko, natuto akong lumaban at mangarap ulit. Kahit wala na siya ngayon, yung lessons na iniwan niya, daladala ko pa rin hanggang ngayon. Kaya saludo ako sa mga pinapayo nyo sa programang Love Connect kasi ramdam kong maraming tao ang natutulungan ninyo. Diba? Nakakatuwa at nakakataba ng puso na yung mga realizations or kumbaga yung mga sagot ng ating mga kapamilya at kasibisyo na paano ka binago ng pag-ibig. It's more of discoveries sa life nila. Diba? And it's more of what they've learned from that relationship, di ba? Medyo, it sounds sad kasi syempre, may mga nababasa rin tayo as of this moment na hindi nag-work out yung relationship. But then again, congratulations kasi nalagpasan nyo ang problemang iyon. And congratulations kasi naging bigger person ka, di ba? Mas hinayaan mo to let go than to hold on para alam mo yun, para mas mag-grow kayo individually. So, again, maraming salamat sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Hindi pa tayo nagtatapos dito. Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa numerong 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At alamin pa natin kung ano-ano pa ba ang pagbabago na ganap sa ating mga kapamilya at kaserbisyo pagdating sa pag-ibig. Magbabalik po ang programang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro!
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro!
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:03.

nagbabalik ang programang Love Connect. Oras po natin, 11:04 ng gabi. At napapakinggan nyo pa rin po kami sa DZMM Radyo Patrol sa Isterenta at DZMM Teleradyo. Pansamantalang humahalili kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po, ang chinitang chikadora, Kim Chur. And of course, sa ating mga kapamilya at kasidbisyo na gusto pang humabol para sa ating katanungan, paano ka ba binago ng pag-ibig? Tayong nakalap na impormasyon. Impormasyon? Grabe naman yun, DJ Kim. Sa oras na 11:05, meron pa po tayong mga kapamilya kasabisyo na humabol para makisagot sa ating question of the night na paano ka binago ng pag-ibig?

0: servisyo natin. Ayan, sa mga kapamilya at kaservisyo natin. Muli ang oras po natin, 11:05 ng gabi. At napapakinggan nyo pa rin ang programang Love Connect. At bago tayo tumungo, para mas pag-usapan pa, ano ba yung mga pagbabago na naganap sa buhay ng isang tao, lalo na nung sila ay pumasok sa pag-ibig or tinatawag nating love. Ayan. Para sa masiglas na araw, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Again, oras natin 11:06 para sa ating mga kapamilya at kaserbisyo nagtatanong anong oras sila uuwi, anong oras ba sila kakain para sa kanilang midnight snack. Ayan, 11:06 po. At kung ikaw naman ay may pinagdadaanan sa buhay, gusto mong i-share at nakaka-relate ka naman sa ating pinag-uusapan ngayong gabi, pwede na po kayong tumawag again sa ating hotline 8924-4101 or 5671-5672-5673 or mag-message sa 0919-278-3000. At ito na nga, meron tayong na-receive na message from Rizal. Ito ay si Kim. DJ Kim, dahil sa pag-ibig, mas naging mas tahimik at mas mahinahon akong tao. Ay, ganun kakaiba to ha. Kumbaga mas naging malumanay na siya. Bakit? Lagi ka bang dragon? Every day? Every night? Pero kidding aside, okay. Pagpatuloy natin. Dati, madali akong sumuko kapag may problema. Pero nung nagkaroon ako ng taong mahalaga sa akin, natutunan kong lumaban at maging mas matatag. Hindi man naging madali yung journey, thankful pa rin ako kasi mas nakilala ko ang sarili ko. Ang dami kong na-realize tungkol sa effort, loyalty at kung gaano kahalaga ang communication sa isang relasyon. Akala ko hindi magandang effect eh. Pero ibig sabihin lang nun, eh, mas naging kumpiyansa sa sarili itong si Ken from Rizal. Lalo na nung siya ay magkaroon ng partner. And congratulations dahil may mga pagbabago ka na, alam mo yun, maganda ang naging effect sa buhay mo. At si Laika naman from Antipolo. DJ Kim, dati akala ko ang pag-ibig puro saya lang at kilig. Akala ko rin dati. Pero habang tumatagal, na-realize kong kasama rin pala dito yung pain, sacrifice, at understanding. Dahil sa pag-ibig, naging mas sensitive ako sa nararamdaman ng ibang tao. Hindi na ako puro sarili ko lang ang iniisip. Mas natuto akong makinig at umintindi kahit minsan hindi ako naiintindihan pabalik. Kaya sobrang nakakagaan kapag naririnig ko yung mga thoughts mo or sa programang Love Connect tungkol sa love. Kasi parang may reminder na hindi sayang magmahal ng totoo. Alam mo, totoo naman yan. Laika from Antipolo. Kasi syempre kapag ikaw ay pumasok sa isang relasyon, sa pag-ibig, eh marami ka talagang haharapin dyan. Hindi lang palaging masaya. Syempre sa umpisa, lagi naman natin nababanggit, diba? Ay, alam ba, sa umpisa ganyan talaga yung alam mo yun, sobrang sobrang intimate ninyo, sobrang gusto nyong makasama yung isa't isa, yung sobrang gusto mo pa siyang makilala pa, alam mo yun. Sa umpisa talagang susuyuin ka, diba? Liligawan ka. Pero alam mo, ang maganda dyan, hindi lang sana sa umpisa, diba? Hindi lang sana sa umpisa masaya, kikiligin ka. Pero kahit nasa kalagitnaan kayo ng mga, alam mo yung mga hindi pagkakasunduan, eh, sana eh, matutunan nyo yung or balikan ninyo kung paano kayo nagsimula at paano nyo mame-maintain ang relasyon na meron kayo. Kasi ang importante talaga dyan is yung magkakaroon kayo ng consistency sa isang relasyon. Ang traits pwedeng magbago, okay? Pwede yan, magbabago ka talaga dyan. Kung dati hindi ka ma-effort na tao, bigla ka magiging ma-effort. Pero kapag nagbago na ang taste ng partner mo, aba, mahirap yan ha. Kaya sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nakikinig ngayon, di ba, may asawa ka man, single ka man, may partner ka man, eh lagi niyong iisipin na kapag hindi nyo na talaga, o hindi na kayo talaga masaya sa isang relasyon, at talagang nakikita nyo na parang magiging lesson lang siya, eh, sabihin nyo na ng totoo or ng personala, di ba? Maging honest na kayo sa feelings mo at sa feelings ng partner mo, di ba? Instead na masaktan mo pa siya, di ba? Ano yung pag nahuli ka, di ba? Kapag ka niloko or nanloko ka, di ba? Anong sasabihin mo? Pasensya na, patawad, nagpadala ako sa tukso. Di ba? Paulit-ulit na lang natin ibinabaling or talagang sinisisi sa tukso na yan. Where in fact, may control ka. Kontrolado mo naman yung mga pangyayaring iyan, di ba? So again, sa mga kapamilya at kaservisyo natin, it's very important, okay, na sa isang relasyon, yes, pwedeng magbago ka talaga yung pananaw mo sa buhay, pero sana huwag magbago yung respeto na meron ka at na-earn mo doon sa partner mo. At kay Paolo naman from Manila. DJ K, malaking pagbabago talaga ang ginawa ng pag-ibig sa buhay ko. Dati wala akong plano at bahala na, mindset lang ako palagi. Pero nung may taong dumating na, naging inspirasyon ko, nagsimula akong mangarap ng mas seryoso, natuto akong mag-ipon, magsikap, at maging responsable sa mga desisyon ko kahit tapos na yung chapter namin. Bakit laging tapos na yung chapter? Nakakalungkot naman pakinggan, di ba? Oh my God. Wow, ang arte, DJ Kim. Pero again, it's normal, di ba? May mga tao talagang dumadaan lang sa buhay natin to give us a lesson. At may mga tao rin naman na darating sa buhay natin at sila na talaga ang para sa atin. Or tinatawag natin, wala, ito na yun, end game na ito. So, maganda nga kapag ka, di ba, maaga pa lang, nararamdaman mo na. Alam mo yun. Sa bagay, kapag ka may nagbago naman sa relasyon ninyo, hindi mo naman agad-agad mararamdaman yun. Kasi nga, again, pag nasa relasyon ka na, lalo na kapag matagal, mas nagiging kampante ka, yung tiwala mo, nasa kanya na buong-buo, without knowing na behind your back, may mga nangyayaring milagro. Uy, hindi ko naman kayo pinag-overthink ha, sa mga misis na nasa tahanan nila, at syempre sa mga graveyard shifter ang kanilang mga partner, okay? Hindi ko naman sinasabi na nagloloko yung behind your back, okay? Ang sinasabi ko lang, eh syempre kapag ikaw ay nasa isang relasyon na binigay mo na yung tiwala mo, kampati ka na kasi nga ang tagal na ninyo, eh nawawala na yung, alam mo yun, ang tawag dito, yung pagiging protective natin sa sarili natin. Kasi nga, ang nangyayari, ah, okay, hindi naman niya ako lolokohin eh. So, dapat nandun din tayo sa mindset na, alam mo yun, every time na may pumasok sa isip mo na gusto mong gawin, kausapin mo siya, i-share mo sa kanya, or kahit sa mga oras na ito, diba? Alam ko, busy yan sa trabaho, pero kamustahin nyo, diba? Hindi naman everyday, diba? Lalo na kung ikaw ay may, kumbaga, laging workaholic ang iyong partner, diba? Hindi mo na pala nakakamusta dahil sobrang focus na makapag-ipon at magkaroon kayo ng magandang buhay, eh, nakakalimutan mo na pala siya. So, it's very important na kamustahin din yung mga partner natin. Alright? Okay. Para hindi mag-end yung chapter. Hoy! Nandun talaga siya sa ano. Si DJ Kim talaga, ano, very hopeful na tao. Actually, sa mga nababasa ko ngayon, well, it's good to know na alam nyo na yung relasyon na nagdaan sa inyo, it's a lesson. May iba kasi dyan na kahit paulit-ulit na siyang saktan, paulit-ulit na siyang binigo, niloloko, nagko-hold on pa rin siya. Bakit kamo? Kasi nandun siya sa relasyon na panatag na siya, nandun siya sa isang relasyon na pagod na siyang kumilala ulit ng bago. Kaya pinipili niya magstay kahit pa ulit-ulit na siyang nasasaktan. At hirap na hirap siyang mag-let go. Kaya sa mga kapamilya na nag-message po sa atin, and alam niyo yun, naging firm kayo dun sa desisyon ninyo, congratulations, kasi meron kayong lakas ng loob para harapin yung mga uncertainty sa buhay ninyo. Yung mga, alam mo yun, hindi mo na alam kung ano yung mga posibilidad or mga possibilities na mangyayari sa buhay niyo. So, yeah, it's good job to know and to share din yung inyong mga experiences. Nakakatawa. And si Jessa from Batangas. DJ Kim, dahil sa pag-ibig, natutunan kong maging matapang. Hindi pala madaling ibigay buong tiwala mo sa isang tao. Lalo na kung nasaktan ka na dati. Pero nung nagmahal ako ulit, na-realize kong worth it pa rin sumugal kahit walang kasiguraduhan. mas naging emotionally strong ako ngayon at mas marunong na akong pahalagahan yung sarili ko habang nagmamahal ng iba. Ayan, babalik na naman tayo dito. Of course, na huwag niyong kalilimutan yung sarili ninyo. Kasi at the end of the day, sarili nyo lang din ang makakatulong sa inyo. Ano man ang pinagdadaanan nyo. Sa relasyon man yan, sa pag-ibig, sa pamilya, kaibigan, sa trabaho. Alam nyo, minsan talaga, bukod naman sa inyong, kumbaga sa mga sineshare, napagtanto ko rin. Talagang, because of your experiences na isi-share nyo sa amin, natutunan ko pala na people sometimes change to feel accepted. Diba? May mga taong tiyunting binabago yung sarili para lang maging fit na gusto ng partner. Diba? May mga nag-message sa atin na nagbago ko kasi ganito, ganyan. At of course, isa na dyang factor yung nagbabago siya ng pananamit niya, yung mga interest niya in life, opinions, ba? Diba? So, umpisa parang simpleng adjustment lang siya. Kasi nga gusto mo yung tao eh. Pero kapag nawawala na yung authenticity, nagiging delikado na yan. At ang tunay na relasyon, hindi dapat humihingi ng pagkawala ng totoong pagkatao. Growth should feel natural, not forced. At sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na gusto rin mag-share ng kanilang personal experiences or sagutin ang ating katanungan na paano ka nabago o binago ng pag-ibig, pwede kayong tumawag sa ating hotline 8924-4101 5671-5672-5673. At meron na nga po tayong caller from Marikina na si Nolly. Hello Nolly, good evening.
1: Hello, magandang gabi DJ KM.
0: Magandang gabi Nolly.
1: Kaya pa ko yung click sa'yo eh.
0: Thank you so much. At dahil dyan, Nolly, ikaw ba?
1: Marina.
0: Mm-hmm. Hello?
1: Nasa ko sa yung ano ninyo, katanungan na paano napago ng pag-ibig.
0: Mm. Ano naman ang masasabi mo? Ano masasagot mo para sa ating question of the night?
1: Malaking bagay sa akin, DJ King. Kasi nung nawala ang misis ko, lagi malungkutin ako. 5 years ago, may nakilala ulit ako. Yun, muli ako. Nakamubun ulit ako.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, ano siya? Yung dalaga.
0: Mm-hmm.
1: Hello?
0: Hello, Nolly? Mm-hmm.
1: Yun, okay. May nakawala eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: So, ibig sabihin...
1: Nabago ulit ako.
0: Mm-hmm.
1: Muli, nabuhay ulit.
0: Kumbaga... sinasabi mo dito is syempre again I'm sorry for your loss na mahirap, 'di ba? Mahirap talaga na mawalan ng kapartner and mahirap mawalan ng taong mahal mo. Pero ang tanong ko lang sa iyo, Nolly, paano mo nakayanan 'yun? 'Di ba? Paano ka naka-recover?
1: Yung mga anak ko, may na yung mga kasama ko mga anak ko, yun lang ano ko.
0: Mhm.
1: Naging kasama ko adob ng 5 taon.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang naging ano ko na lang, parang nagpalaga sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Naging nasa akin sila, yun.
0: Mm-hmm. Pero
1: kasama nila sa akin, kasama.
0: Mm-hmm. Doon sa unang relasyon mo, yung nanay ng mga anak mo, ano-ano yung mga bagay na masasabi mong natutunan mo doon sa pag-ibig na yun?
1: Marami akong bagay na muskan na yung
0: ano ba
1: mas magandang kasama namin.
0: Mm-hmm. Ano-ano yung mga nagbago sa'yo nun? Ano ba? Mas naging sweet ka bang tao? Mas naging vocal ka ba? Kapag may problema, nasasabi mo na? Marami ka bang natutunan sa sarili mo na siya yung nakapagpatulong para maalamin kung ano pa yung mga kaya mong gawin sa buhay.
1: Maraming bagay na nagawa sa akin ng pag-ibig. Kasi lagi ako nga sa bahay, hindi ko magkipagpintuhan.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang nagkasarila ko sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Ganon. Mm-hmm. Eh, siya nga naging ano ko, napamahal, natutumildig, yun. Natutunan ako magkipag minsan sa mga kaibigan, kapitbahay. Dati lagi na ako nakakulong eh. Sa bahay eh. Nagumukmok.
0: Kumbaga, dati pala. Kumbaga, Noli, ikaw pala yung tipo na introvert kung tawagin. Yung hindi ka nakikisalamuha sa ibang tao. Bakit? Anong reason? Bakit takot ka ba na makipag-usap sa ibang tao?
1: Hindi naman. Parang nasanay lang ako simulang bata ko. Nasanay lang ako na sa sarili ko lang sa ibang bahay. May kaibigan man ako, pero ilan lang. Hindi yung nakipag-ano talaga. Yung tamang kwentuhan lang.
0: So natutunan...
1: Ano, ganun, ngayon, natutunan ako. Kumalabas na rin.
0: Wow, ito glad dati. Napakagandang share yan. I mean, yung na-share mo, Nolia, na ikaw ay natutong, kumbaga, makibagay, makisama sa ibang tao.
1: Makibagay na yun, oo.
0: Kumbaga, yun yung nagbago sa'yo simula nung umibig ka doon sa unang relasyon mo. Ngayon, na may bago kang karelasyon, ano naman yung masasabi mo na, okay, mas binago ka ba ngayon ng kapartner mo ngayon?
1: Oo, malaking binago yun. Parang nakikipag may social time na ako ngayon. Mas lalong dumaming mga kaibigan. Dahil sa kanya.
0: Pala kaibigan ba itong bago mong girlfriend?
1: Oo, mga pala kaibigan siya eh. Marami siyang kaibigan. Kaya pati ako nadadami na siya.
0: Aha, okay. Kasi nga dati nga, dahil nga nawala yung una mong karelasyon.
1: Diba, may kikisama ka din.
0: Nalungkot ka. At dahil nga yun, nawalan ka ulit ng drive sa buhay, na kumilala ulit ng iba. And then, biglang may dumating. Paano kayo nagkakilala pala? Chismosa ako. Paano kayo nagkakilala?
1: Sa mga kaibigan. Tapos sa kaibigan, sa social media.
0: Ay, okay. So,
1: kasi malayo siya, hindi man taga dito eh. Social media, yun. Nagpag-ano ako sa kanya. Yun. Nagkikita na kami preso, pupunta sa rito.
0: Tamis
1: madalo,
0: naman.
1: Madalo, ganun.
0: Nakakakilig naman.
1: Dito yung
0: naman.
1: Mga kaibigan niya eh. Kapit sa namin lugar.
0: Ako, magandang, maganda yung mga na-share, no, Liha. Ngayon palang kinikilig na si DJ Kim. And I'm happy for you and na finally, bumalik ulit ang fire sa iyong puso na hindi ka na ulit natakot na magmahal ulit. Baka may gusto.
1: Sige, babatiin ko pala siya. Baka nakikinig ngayon.
0: Ayan, sige nga. Sige, batiin mo muna ang iyong mahal.

0: pick-up lines, yung mga ganon. Siyempre, para mo siya napaibig.
1: Hindi eh.
0: Ay, may pagka-torpe ka pa pala, Noli. Tama ba ako?
1: Hindi eh. Ano lang, yung diretsuhan lang.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat.
1: Yung formal.
0: Mm-hmm. Pa-formal ngang tao itong si Noli. Napapakinggan ko eh. Mm-hmm. Kaya maraming salamat, Noli, sa pag-share. At syempre, sa mga kaibigan mo, baka may gusto kang i-shout out.
1: Shout out kila Ning Pabros, Rosalie Lopez, at kay May Dadian.
0: Ayun.
1: Mga kaibigan niya yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Mga kaibigan niya rito.
0: Mm-hmm. At dahil dyan, baka may request song ka.
1: Yung kanta sana ni Diana Rose, yung It's My Turn.
0: Kanta ni Diana Rose na?
1: Oh, it's My Turn.
0: It's My Turn. Bakit It's My Turn ang iyong request song?
1: Hindi, dati ko pong paborito yan.
0: Hmm, akala ko dinidedicate mo sa kanya eh. Uy, kinikilig po rin si Noli.
1: Alam naman yan na paborito ko ang kanta na yan eh.
0: Iyon.
1: Nasabi ko.
0: Mm-hmm. Naway mas pagtibayin pa ang inyong relasyon, Noli. Maraming salamat sa pagtawag sa programang Love Connect.
1: Maraming salamat din sa iyo, DJ Kim. Magandang gabi.
0: Magandang gabi din. Ayan. And of course...
1: Patingin naman ako sa Manila, Radio Manila. Nakikinig ako sa inyo eh.
0: Wow! Sa 92.3.
1: 92.3.
0: Iyon. Sige, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din. Pag-upo ko bukas, ikaw agad ang babatiin ka. Okay ba yun?
1: Sige. Yeah. Okay, salamat.
0: Alright. Maraming...
1: Mayikinig ako. Sige, mayikinig ko sa inyo.
0: Maraming salamat, Noli ng Marikina. Ayan, and of course, sa mga nakakatuwa naman ang naibahagi sa atin ni Noli na talagang mararamdaman mo eh. Dun pa lang sa pagngiti niya, sa pagtawa niya, paghagikik niya sa telepono, mararamdaman mo, kinikilig siya. Diba? After all na nangyari sa buhay niya. Diba? Kung ako yun, napakahirap nun. Diba? Mawalan ka ng kapartner sa buhay na alam mo yun, hindi na talaga kayo magkikita pang muli. Diba? And ang dami niyong mga pinagdaanan, pinagsamahan. Kaya, ang galing. And I'm happy that finally, nakilala muli at natutunan muli ni Noli or tulad din ni Noli na nakikinig ngayon na umibig muli. Diba? Huwag tayong matakot umibig. Basta, huwag niyong kalilimutan din yung sarili niyo habang kayo ay nagmamahal. Kasi mahirap yan, diba? Mahirap na sa sobrang chine-chase mo yung taong gustong-gusto mo sa buhay mo, nakalimutan mo na yung sarili mo, diba? Again, yan nga yung mga napag-uusapan natin na common example dyan. Magbabago yung hobbies nyo. Pag-iwas mo sa mga dating hobbies, baka gusto mo palang maglaro sa labas, pero dahil nga nakilala mo siya, kailangan nasa bahay ka lang, kailangan siya lang din yung kasama mo, diba? Yung magbabago yung personality mo para lang magustuhan ka niya. Kumbaga, ikaw gusto na niya demure na tao, demure na babae, yung mahinhin. Hindi ka naman talaga mahinhin, pero nagpapakamahinhin ka, ba? Diba? Pagiging people pleaser, ayan. And pagkakaroon ng mga, eto ha, talamak to, dahil na-mention nga ni Nilo kanina, sa social media, nakilala niya itong kanyang bagong partner. Dapat ho, kapag yung mga pinapakita natin sa social media, sana yung totoong ikaw, okay? Huwag tayong gumamit ng mga fake image online or kung ano man na hindi naman sa'yo. Kumbaga, kumbaga, ikaw dapat, okay? Kung ano man yung itsura na meron ka, yun yung ipopost mo, okay? Sa mga social media. Huwag po tayong manggamit ng ibang pagkatao para lang magustuhan tayo ng iba. And of course, ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating usapin dito sa programang Love Connect. Matapos lamang ilang paalala. Oras po natin, 11:28.
2: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang atay ay importanteng

0: organ ng katawan sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May silymarin, may multivitamins pa.
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
2: At nagbabalik ang programang Love Connect. Kasama pa rin, pansamantalang humahalili kay Coach V. Vanessa Antonio, ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, dahil ang oras natin is 11:32, it's time para sa ating Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magandang gabi, DJ Kim. Mahingi naman ng advice. Ako ito, si Rico. May nakilala ako sa dating app few months ago. Okay naman kami from the start. Magaan kausap, same humor. Tapos ang dali naming mag-click. 3 dates pa lang, pero parang mabilis yung naging closeness namin. Sweet siya sa chats, maalaga, at lagi siyang may mga kwento tungkol sa future plans niya. Honestly, akala ko nga may potential talaga. Pero nitong mga nakaraan, napapadalas na mapunta sa pera yung usapan namin. Madalas siyang magkwento tungkol sa delayed bills. Late daw yung sweldo niya. Tapos may mga big girl purchases pa siya. Kahit medyo tight daw yung finances niya, nasisingit niya po yun. Naiintindihan ko naman na minsan may mga rough patches talaga financially. Kaya ko namang manlibre pa minsan-minsan at maging patient habang inaayos niya ang sitwasyon niya. Ang problema, nagsimula akong makaramdam na parang may ibang direksyon na yung relationship namin. One night, sinabi niya na kailangan daw ng co-maker or guarantor para sa installment ng laptop ng kapatid niya. Tapos sabi niya, ako na lang daw. Kasi best credit score daw sa aming dalawa ako. Dinagdagan pa niya ng lambing na parang proof of commitment. Doon ako kinabahan. Hindi pa naman kami ganun katagal. Kaya sinabi ko ng maayos na baka may ibang options muna. Like, humanap ng lower cost na laptop, second hand unit, o baka pwedeng family member muna yung magiging co-signer niya. Sa isip ko kasi, malaking responsibility yung ganong setup. Lalo na, early stage pa lang kami. Pero bigla siyang nagtampo. Sabi niya, I'm stingy ko raw. At parang hindi ako marunong maging romantic. Mas masakit pa. Sinabi niya na baka raw. Ibig sabihin nun, hindi ako pang long term. Ngayon, alos hindi na kami nagkikita kasi na-off daw siya sa pagtangki ko. Kaya, honestly, turn ako hanggang ngayon. Part of me, iniisip kung dapat bang pinagbigyan ko na lang para mapakita na sincere ako. Pero part of me, natatakot na baka tama yung kutob ko, na hindi healthy yung sitwasyon naming dalawa. May tanong ako, DJ Kim. Mali ba talagang mag-set ng boundary? Muli, ito si Rico.

Muli, nagbabalik ang programang Love Connect. Una sa lahat, maraming salamat, Rico, para sa pagpadala ng iyong story, ang love confession mo. Wala namang problema sa ginawa mo. Wala kang dapat isisi. At iniisip mo lang din naman yung magiging kalagayan mo. Na, diba, imbis na magkaroon ka ng mga what if, eh, sinunod mo lang naman kung ano yung sigaw ng damdamin mo. And mind you, ha, lalo na kung ikaw ay nasa bagong relasyon pa lang at sabi mo nga, nakilala mo online. It's not, disclaimer lang, hindi ko naman sinasabi na porket meron kayong nakilalang tao through online or dating app, eh, hindi na siya ganon ka-effective or may mga hindi nag-work na relationship or sinasabi na, ah, pag sa online, may connotation agad na di naman totoo yan. So, ako naman, magbabase doon sa sinabi mo sa kwento mo, Rico, na you feel something, let's say, let's be honest, fishy. Umpisa pa lang, pero parang na-open up bigla yung mga finances. Kasi diba kapag nasa relasyon ka, ang unang-una mo nga alamin, syempre, bukod sa kung ano yung mga hobbies niya, ano ba yung gusto niyang color, gusto niyang food, diba mas kailangan andun pa kayo sa stage na, alam mo yun, mas kikiligin ka na parang unti-unti mo siya nakilala, eh mas unti-unti mong nalalaman, natutuklasan kung ano yung mga interest niya sa buhay. And alam naman natin na kapag ka nag-share na ang isang tao sa'yo, lalo na kung personal, itong purchases, yung mga bills, financially, yun na yun. Eh, ibig sabihin, malaking party ka na talaga sa buhay. But, sa part naman nung girl, sana hindi mo na agad-agad na ganun yung naging step mo, diba? Lalo na, kung kakakilala niyo lang, kasi talagang mapag-iisipan ka talaga. Alam mo yon na, ah, baka hindi naman siya seryoso sa relasyon na meron kami ngayon. At parang binaliktad ka pa dito, di ba, Rico? Ikaw pa yung hindi kinikita, nagtampo pa sa'yo. Pero, alam mo, Rico, ako na magsasabi sa'yo, okay lang yung ginawa mo. Inisip mo lang din yung sarili mo. Paulit-ulit nating sinasabi na kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat hindi ka babaguhin nito. Dapat mafe-feel mo yung security, yung hindi ka mawawala, malalost sa kung ano talaga yung goals mo sa buhay. And at the same time, kapag nasa relasyon ka, it will give you peace, kapayapaan. Hindi yung araw-araw parang nakikipag, alam mo yun, nakikipagsagupaan ka sa gera. It's not love. Hindi pag-ibig yan. So, Rico, ngayon pa lang, sabihin mo kung ano talaga yung totoo mong nararamdaman towards her. At tanungin mo siya, ano bang gusto mong gawin sa relasyon natin? Mas okay nang magtanong ka kaysa hayaan mo na lang na maging Madam Aureng ka, nahuhulaan mo kung kailan siya magiging okay, kung kailan kayo magiging okay. Dapat ngayon pa lang, matuldukan na ang dapat matuldukan. Hindi ibig sabihin na matuldukan is to end, ha? It's to give you peace, na magkaroon din ng clarity, clarification, paglilinaw kung ano ba talaga ang intention ng iyong partner, diba? At syempre, ma-share mo din kung ano talaga ang naisin mo. Again, may mga changes tayo in relationship dun sa ating pinag-uusapan kani-kanina pa. Eh, paano ba binago ng pag-ibig? Ang changes na yan, it can be good and it can be bad. And hopefully, huwag ka nang umabot, Rico, doon sa punto na pipikiin mo na lang lahat. Ipagsasantabi mo lahat ng
mga pangamba mo, ng mga gusto mo, just for her sake. Again, sa relasyon, hindi lang siya at hindi lang din ikaw. Kayo dapat dalawa. Kaya, sana nakatulong sa'yo ang mga advice na sinabi ko ngayon. I don't know, ha? Kasi syempre, may mga kanya-kanya tayong coping mechanism. And again, nandito lang naman ako to remind you, hindi to control your ano, your life. Ang bola naman nasa iyo na eh. Kumbaga, nasa sa iyo ang huling say. So hopefully na nagkaroon ng linaw sa gabing ito para alam mo kung ano yung magiging hakbang mo. Itutuloy mo pa ba? O hindi na? And of course, yung dulo mong tanong, mali ba talaga na mag-set ng boundaries? Hindi. Tama lang yung ginawa mo. Setting a boundaries between your relationship, it's very important to earn respect and to maintain that respect na meron kayo sa isa't isa. Once again, magandang gabi kay Rico. At sana nakatulong tayo sa iyong naging love confession. Again, sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, ang oras natin, 11:48. Sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nagpahabol ng kasagutan, sige, pili lang tayo ng isa. Eto, kay Adrian from Laguna. Humabol para sa ating question of the night na paano ka binago ng pag-ibig. DJ Kim, ang pinaka malaking pagbabago sa akin ng pag-ibig ay natuto akong magpatawad. Hindi lang sa taong nanakit sa akin, kundi pati sa sarili kong mga pagkukulang. Dati ang bigat-bigat daling naggalit at galit at sama ng loob. Pero habang tumatagal, na-realize kong mas tahimik pala ang buhay kapag marunong kang bumitaw. Kaya kapag naririnig ko yung mga usapan tungkol sa healing at love, sobrang nakaka-relate ako. Maganda yung naging kasagutan ni Adrian tungkol sa pag-ibig. Kasi syempre, kapag ikaw ay, alam mo yun, pumasok sa isang relasyon, pag ikaw ay na-in love, magbabago't talaga eh. Na yung dating palaban na babae or palaban na lalaki, magiging ano yan? Magiging mahina rin yan. Mahina pagdating sa kanya. Magiging kahinaan yung isa't isa. Kasi syempre, takot ka eh. Takot kang mawala yung taong mahal mo. Kaya you will do everything, anything in the name of love. Diba? Totoo yung kantang yun. In the name of... Taray, kakanta pa. Kakanta pa siya. And of course, sa ating mga kapamilya at kasabisyo, naway natulungan namin kayo ngayong gabi sa programang Love Connect. Na sana, sa mga nakikinig ngayon, mapamay asawa, naghahanap pa lang ng makakapareha, may ka-talking stage, jowa, naway, yung pagbabago na nararamdaman ninyo at meron kayo ngayon. It's not to, alam mo yun, mawala ang sarili ninyo. Sana hindi kayo mawala sa sarili ninyo. Oo, gusto natin, mahal natin ang isang tao, pero not to the point na babaguhin natin ang meron tayo. It's like, ano eh, parang pag-fake, alam mo yun. And it's not a good thing kasi kapag nagustuhan ka niya sa mga bagay na hindi mo naman talaga ginagawa at hindi ikaw, ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal. Tatapwat ang mahal niya ay yung mga characteristics na binago mo para lang mapaibig siya. Ang sarap kaya magmahal kapag tanggap ka ng taong yun. Kaya nga, di ba, ako naman, based on my experience, mas maganda ng ilatag mo na kung sino ka at kung ano yung mga gusto mo sa buhay at kung anong meron ka compared doon sa mga bagay na pampagood shot lang. Kasi ibig sabihin, hindi magtatagal yung relationship nyo. And for sure, mapapagod ka magkunwari sa harap ng taong mahal mo. Hanggat sa
magkakaroon lang kayo ng betrayal, di ba? Sabi nga nila, kapag hindi maganda ang naging umpisa ng relasyon ninyo, eh baka hindi rin maging maganda ang kahinat na nito. But of course, depende pa rin naman yan kung paano nyo i-handle ang relationship na meron ka. Again, sa ating mga napag-usapan, sa mga na-share ninyo, meron talagang magpapago. Hindi natin na-highlight gaano yung mga priorities. Of course, diba, kapag ikaw ay pumasok na sa isang relasyon, magbago at magbabago talaga yung priorities mo, na mas uunahin mo, of course, yung relasyon nyo kesa sa mga sariling needs mo. Or, let's say, for example, yung nangyari kay Rico at sa girlfriend niya, diba? Isinantabi ni girl ang kagustuhan din, ang partner niya na si Rico, alang-alang lang sa gusto niya, diba? Bili dito, bili doon, diba? Ang, to the point na hindi niya naman din kinoconsult sa partner niya. And, of course, magbabago rin yung confidence. Pwedeng tumaas, pwede rin bumaba. And, yung emotional stability niyo sa isa't isa, naapektuhan ng peace or yung stress sa relasyon ninyo. And eto, napakahalaga nito, yung dreams and goals. Magbabago talaga yan. May mga taong binabago yung future plans nila para sa relasyon. Hindi siya ano ha, hindi siya nakakatakot. May mga dreams or goals lang din tayo sa buhay na personally, we want to achieve it, diba? Individually, but at the same time, meron ka ding, matadagdagan din yung dream and yung goal mo with your partner. And that's a good start sa isang relasyon. Para at least, di ba, nasa iisang landas lang pala yung patutunguhan ninyo. Hindi kayo pa-right ka, tapos siya pa-left, bahala na sa buhay. So, it's really important na magtatagpo talaga kayo at the middle. Para pares kayo ng landas, di ba? Again, normal lang naman na talaga magbago ang isang tao kapag ka nagmamahal. Huwag ka matakot. Ang relasyon kasi ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kasama mo, kundi proseso siya ng paghubog ng ugali, emotion, at pananaw mo sa buhay. May mga pagbabago nagpapalakas talaga ng tao. Nagtuturo ng maturity, patience, at deeper understanding, hindi lang sa sarili niya, but of course, pati na rin sa mga taong mahal niya at mga taong nakapaligid sa kanya. Meron din namang pagbabago pa rin na unti-unting nagpapawala ng sariling identity kapag sobra na talagang umiikot ang buhay ng isang tao sa relasyon. At mahalagang tandaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng pagkawala sa sarili. Hindi mo kailangan baguhin ang buong pagkatao mo para lang manatili sa isang relasyon. Ang healthy love ay parang tahanang may ilaw. Hindi nito binubura kung sino ka. Bagkus, tinutulungan kang makita ng mas malinaw ang pinakamagandang version ng sarili mo. And I hope na sa mga kapamilit kaservisyon natin ngayon, naliwanagan na sila sa kanilang or sa mga bumabagabag sa puso at isipan nila. Muli, nakasama niyo po sa ngalan ni Coach V. Vanessa Antonio, ang chinitang chikadora. Kim Churva ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. And again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa programang Love Connect dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Oras po natin, 11:56. Susunod na po si Kuya Dan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas sa alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Pamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ng kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang salita. May kilala akong tao

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

Swabeng umaga, May 28, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 yan hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa na talaga namang ang sarap-sarap pakinggan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? Hindi-hindi rin mawawala ang topic na ating pagkukwentuhan hanggang abutin tayo ng alas 4. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood na at nakikita na sa kanilang mga TV ang itsura ni Kuya Dan. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga bahay o kung saan man kayo nanonood via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, happy Thursday! Ganun din po sa mga nakapihit naman sa kanilang mga radyo sa bahay din yan, sa kalsada man yan o sa opisina man yan. Magandang morning sa inyo sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol si Estrenta. Thursday na. Ay, magandang umaga sa mga nakapahinga kahapon. Sa mga naka-holiday kahapon. Pero lumabas din ako kahapon eh. May meeting kami dito sa ano, dito lang din around sa area. Madami pa ding mga ano, madami pa ring sasakyan. Marami pa ring mga nasa kalsada kahapon. So I guess hindi sila masyado nagpahinga. Either kasi pagka ganyan yung holiday, yung nasa gitna ng linggo. Magandang pagkakataon yun para asikasuhin yung mga bagay na hindi mo maasikaso kapag ka meron kang pasok. Ano-ano ba yun? Bawa, may kailangan kang bilhin sa bahay, may kailangan kang kumpunihin sa bahay, di ba? Nakita mo yung bubong, may tumatagas na kasi malapit na ulit magtag-ulan, di ba? Ito yung perfect na ano na window para makapag-run ng iyong errands. Let's run ng errands. Kasi 'di ba ang hirap pagka laging ano eh. Pagka laging busy sa buhay eh, no? Pagka nakahanap ka ng pahinga. It's either magpapahinga ka talaga na wala kang gagawin at all, sa bahay ka muna, ganyan. Relax ka ganyan. Or 'yun nga, asikasuhin mo yung mga bagay na hindi mo maasikaso on a normal day.

hanggang alas 6, alas 7, alas 8 pa yung mga yan. Kung kailangan nyo po ng kakwentuhan, kailangan ninyo ng kasama ng ganitong oras para pagka medyo inaantok-antok na kayo, may maingay sa gilid ninyo. Andito ang Remember Your Music. Originally, para ma-relax kayo or para antukin kayo, pero I guess nag-evolve. Para magising na ho kayo, no? Ito na yung ano ng Remember Your Music. Na ang ating goal para samahan kayo, pero magising o makatulog, no, sasamahan pa rin naman kayo. So I think ano, nandun pa rin naman tayo sa path na yun. Yung may kasama kayo ng ganitong oras, kasi hindi biro yung magising ka ng madaling araw, tas 'di ba? Yung hindi lang gising ha, kasi syempre minsan nagigising ka yung naalimpungatan ka lang. Pero pag nagising ka na parang yun na yung araw mo, no, yung okay, ano nang gagawin ko. Yung ganong gising, 'di ba? Yung gising na gising yung buong diyo. Nangyari na sa akin 'yan dati. Walang ano, ito yung mga panahon na nag-a-adjust pa ako ng ano, ng tulog ko, kasi nga pagka weekends biglang magiging normal yung tulog ko, which is ang hirap i-flip ng oras, 'di ba? May one time, nagising ako ng alas 3 or alas 2 yata yun. Tapos gising na gising na talaga ako. Tapos parang gusto ko pa sanang matulog, pero wala na. Hindi ko na kayanin na matulog ulit. Alam niyo, ginawa ko, naglinis ako ng garahe. Nagwashing ako ng sasakyan. Yung mga ganon, di ba? Yung literal na hahanap ka ng mga gagawin sa bahay. Eh, paano kung nagawa mo na yung mga gawaing bahay bago ka matulog? Tapos pagising mo, sobrang clueless ka na kung ano nang next na gagawin mo. Kaya, enter Remember Your Music. Yan. Sasamahan ka ng ganitong oras. Music, di ba? May mga tugtugan dito na talaga namang kung nami-miss mo eh, dito mo mapapakinggan ulit. Alright? So, samahan niyo po ako, ha? Na tayo ay pwede kayo tumawag, pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-PM. Pero I highly recommend, lalo na good morning sa mga silent listeners natin dyan. Tawag na ho kayo para makapagkwentuhan tayo. At ano nga bang pagkukwentuhan natin ngayong umaga ng May 28, 2026? Matatapos na ang Mayo! Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Makakalahati na natin ang lubi-lubi. Okay, ang topic natin for this Thursday morning, dudugtungan mo lang ang salita. Parang lately nahihilig ako sa mga dugtungan. Ano? Oh, parang gusto ko kasing marinig talaga yung mga saloobin ninyo. Yung mga thoughts ninyo. So ang ating pagkukwentuhan, dudugtungan mo lamang ang mga salitang may kilala akong tao. Dalawa yan. Pwedeng ang idugtong ninyo ay something negative or something positive, no? Wala na akong laban doon kung anong gusto niyo idugtong. Pero syempre, as much as possible, gusto natin positive. Para naman, di ba? Marami naman tayong kilalang tao na marami tayong magandang bagay na masasabi. Pero syempre, meron din tayong mga kilalang tao na hindi kagandahan ang masasabi natin pag naalala natin sila. Kaya nga naman ngayon, Thursday morning, yun ang ating pagkakwentuhan. May kilala akong tao. Ang entry ko dito sa Facebook, pinost ko yung ano, yung tanong natin. Ang sabi ko dyan, may kilala akong tao na laging nagugutom kapag madaling araw. And that is Kuya Dan. Lately, nagugutom na naman ako ng madaling araw at hindi siya magandang sign. Parang mali na naman yung nagugutom na naman ako ng madaling araw lagi. May kilala akong tao. Ayan. Bahala na kayo, no? Kung ano ang pumasok sa isip ninyo o kung sino man yung taong pumasok sa isip ninyo, welcome na welcome yan. So, I guess hindi naman natin siya pinagchichismisan. Naalala lang naman natin kung ano siya. Kaya nga, I highly recommend yung mga positive traits ng isang tao na yun ang ating pagkwentuhan. Okay? Sige, i-viber mo kung may naalala ka na sa 0919-278-3000. Yan ang ating Viber line. Maganda kung tatawag ka at magkukwentuhan tayo sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kung online ka naman sa mga sandaling ito, naka-Facebook ka dyan, hanapin mo lamang si Kuya Dan. No? Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang aking Facebook page. Pwede kang mag-comment, pwede kang mag-PM. Babasahin natin.

0: ganyan, inyong mga kasagutan. Sabihan nyo lang ako kung anong klaseng tao ba yung naalala ninyo. o yung kilala ninyo. Marami naman, di ba? Halimbawa sa pamilya nyo na lang, di ba? Meron kang kakilala na sobrang tipid. Oo, yung ang galing ng diskarte sa buhay, yun talagang idol, di ba? Kapag naaalala mo siya, talagang idol tong tao na to. At syempre, may kilala din tayong hindi natin ina-idol. Dalawa lang naman yan, di ba? It's either positive or negative. Pero, bahala kayo. Pero ako gusto ko alalahanin ninyo yung mga, alalahanin yung mga tao na talagang nagbigay sa inyo ng positive impact sa buhay ninyo, di ba? Kumbaga, pwede mo nga ibida dito, di ba? May kilala akong tao, bata pa lang, ang galing dumiskarte. Oo, talagang maganda ang kapupuntahan ng buhay. Bahala na kayo. Once again, i-viber nyo 0919-278-3000. Tumawag sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Oras po natin 12:31 ng umaga. Meron lamang tayong ilang paalaala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: I've got a crush on you ni Ella Fitzgerald. What the world needs now ni Jackie Del Shannon. Georgia on My Mind ni Ray Charles and Chances Are ni Johnny Mathis. Ang ating napakinggan, ganun din ang Crying Time ni Victor Wood. Sa oras po nating 11 minutes bago sumapit ang alauna ng umaga, welcome sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga telebisyon at kakapihit pa lang sa kanilang mga radyo. Kayo po ay nakatutok na dito kay Kuya Dan sa Remember Your Music. Para mas masaya, sama ka sa kwentuhan natin ngayong umaga ng Thursday. Kukumpletuhin mo lamang ang mga salitang may kilala akong tao. Sabi dito, may kilala akong tao na galit sa chismis pero updated sa lahat. Paano yun? Parang mag-ano yun ah. Parang naglalaban yun ah. Galit sa chismis pero updated sa lahat. Ibig sabihin, nag-chismis din siya. O baka naman well-informed lang siya. Sabi yan ni Jenny ng Cavite. Ang galing nun. Oo. Galit sa chismis. May mga ganun tao talaga eh. Yung parang akala mo ganito pero ganito pala. Yung mga ganun. Aha, sabi, may kilala akong tao na online lagi pero pag hinanap mo sa GC biglang parang multo. Bakit? Nawawala bigla? Oh, I mean, hindi kasi, minsan parang ano yan eh, parang bug ng social media yan. Yung akala mo naka-online pero pag biglang chinachat mo, biglang nawawala. Diba? May green yan, diba? Tapos biglang mawamatay yung green. Hindi naman pala talaga online. Sige kayo, anong mga entry ninyo? I-viber nyo 0919-278-3000. With the same number, pwede kayong magpatawag dyan. O kaya naman tumawag na sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673. Tawag. I'll be waiting for you. Sa Facebook, pwede rin sa ating Facebook page na Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan po ang spelling. Nag-good morning sa atin si Miss Madeline De Leon. Sabi niya, may kilala akong tao. Ano yun? Bigla nag-refresh. Wait a minute. May kilala akong tao na gusto niya lagi siya ang tama. Ah, may kilala din akong ganyan. Bakit nga ba? Eh, minsan, pagka may mga ganyang pagkakataon, no? may mga tao tayong kakilala na ang gusto sila lagi ang tama. Ang dapat na reaction dyan ay no reaction at all. Di ba? Kasi kapag alam mo ang tama, edi, kumbaga, sa sarili mo, alam mo na kung mali na yung mga sinasabi niya, alam mo sa sarili mo na mali na yung mga sinasabi niya. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mo makipagtalo, kailangan mo makipagbangayan. Ang pwede mong gawin ay i-inform siya ng feeling mo ay kung ano talaga ang tama. Ngayon, pag hindi niya tinanggap yun, kasi nga sila yung mga tao na gusto nilang laging sila ang tama, eh di okay. Sabihin mo, sige. Kung yan ang pinapaniwalaan mo, kung dyan ka masaya, kung sasaya ka ba na ikaw lang lagi ang feeling mo tama, di ikaw. No? Kasi sa mga panahon ngayon, mas importante na yung peace, di ba? Kesa manalo tayo sa argument. No? Dati, ganun tayo. Yung parang, hindi ako titigil. No? Dapat mapatunayan ko sa'yo na ako ang tama, di ba? Pero sa panahon ngayon, mas importante na yung peace of mind natin. No? Mas importante na hindi tayo kung ano-anong iniisip dahil lang pinilit natin na tayo ang tama. No? So sa mga kakilala ninyo na feeling nila sila ang laging tama, number one, inform them. No? Bigyan natin sila ng pagkakataon na malaman kung ano talaga ang tama. Ngayon, kung ayaw, hayaan nyo na lang. Para hindi tayo sabay-sabay na si stress, di ba? Tama? Okay, tama. 12:53 ang oras natin. We have our first caller all the way from Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey ay tinatawagan natin. Oo, dahil siya ang susunod na ating caller. Pero habang wala pa, basa muna tayo ng mga comments niyo dito. Andiyan na, oh, ito na. Oh, nagtanggal lang pala ng sapatos para makapasok. Hello Jeffrey, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Swabing morning sa iyo.
1: May natatanda. Swabing morning din sa'yo. May natatanda na ako sinabi mo na may update ka pag next na tumawag ka sa akin. So, excited akong malaman niya, Jeffrey.
2: Update. Hindi ko maalala. Di ba nabanggit ko na I am ano?
1: Oo nga. Nandun ka na, di ba?
2: Nabanggit ko na noon. Oh, pero... Oh.
1: May isa pa eh. May isa ka pang i-update, di ba? Yung kinagigiliwan mo. Ano na nangyari?
2: Ay, yung kinagigiliwan? Ay,
1: diba? Nako, Jeffrey. Parang makakalimutin, Jeffrey. Oh, kinalimutan mo na lang sadya, ha? Anong nangyari?
2: Hindi ko siya focus ngayon. We're still good friends.
1: Okay.
2: But we're not yet getting there.
1: Okay.
2: So... Ano muna, hinahinay muna ako. Huwag ko muna akong atake.
1: You're under attack. Okay, hindi ka muna umaatake.
2: Huwag muna.
1: Nagbago
2: tamang,
1: ng ano?
2: Tamang pakikipagkaibigan lang.
1: Okay.
2: Alright. Yan, malay natin. Kikilalanin pa natin.
1: Alright. Mabuti naman. Kilalanin. At least malinaw na... hindi under attack, no? Wag andos malinaw.
2: Hindi. Wala. Hindi tayo attack mode ngayon.
1: Hindi attack mode. Okay, sige. Nalala ko kasi, pagkakita ko ng pangalan mo, biglang yung mga update yung hinihingi ng utak ko biglang. So, pero kumusta ka? Anong bago, Jeffrey?
2: Medyo busy ako. Naka-holiday kasi kami. Because we're following Philippine holiday.
1: Ah, talaga?
2: Kaya ngayon, we're being asked to do some assignments nga. Meron akong project na inaad dito. Pero madali na lang tong submission. Ibig sabihin, after ng submission ko, pwede na akong matulog. Balik ako tomorrow for the regular ano. Ay, hindi pala tomorrow, tonight pala.
1: Tonight, oo, kasi pasok na ngayon, Thursday. Oo, tapos pasok ka na ulit.
2: Balik na kayo mamaya for the training. Yeah.
1: Alright, okay. So, nakakailang buwan ka na doon? Medyo matagal ka na din.
2: Sa grasya at awa ng Diyos, I'm entering my eighth week.
1: Okay, that's two months? Two months.
2: Magdadalawang buwan na po. So, papasok pa lang. Ano, pakumpleto pa lang ako ng pang-walong araw. Pang-walong linggo.
1: Pagka ganyan, kasi naalala ko yung ano, may ina-plan din ako dati. Tas sobrang ano siya, sobrang like... ibang-ibang mundo sa ginagalawan ko ngayon, no? Kasi nagtry lang din ako. 'Di ba iba din yung feeling kapag ang daming ini-introduce sa iyo ng mga kung ano-ano na mga tools, mga ganito yung gagamitin natin. Nakaka-overwhelm, no? Nararamdaman mo pa ba hanggang ngayon kung pang 8th week mo na?
2: Ayoko sanang banggitin yung salitang overwhelm kasi baka kami nakikinig sila. pero
1: I think that's normal. Oo, kasi syempre.
2: Ang daming lalo sa mundo ng virtual services.
1: Correct.
2: Marami talagang mga tools na kailangan ano ayusin because hindi ka lang taga-layout ng kung ano-ano, hindi ka lang taga-maintain ng social media. Ano 'yan? Taga-sagot ng emails taga-sagot ka rin ng email ng kliyente.
1: Yeah.
2: I mean, taga-gather ka lang. Hindi ka naman nasasagot talaga yung kliyente. Pero taga-gather ka lang ng mga inquiries nila para makabuo ka ng frequently asked questions. Paggagawa mo sila ng website.
1: Yeah. Diba?
2: So,
1: kasi...
2: And many other things.
1: Oo, kasi naalala, pinasok ko din yan eh. Kasi before yun mag-remember your music, so sabi ka, ang dami kong time, ganyan. So parang extra lang. Pero sobra ako na-overwhelm ako kasi, yun nga, ibang-iba sa mundong ginagalawan ko, di ba? Dito, very straightforward, itong gagamitin nating aparato, ganyan. Pero doon, maraming tools, maraming mga kailangan mong tandaan na ganitong pipindutin, ganito, ganyan. So, pero na-enjoy, overall na-enjoy ko rin. Just like, ang gusto ko lang sabihin is, nakaka-overwhelm talaga sa simula. No? Kasi nga, bago sa'yo.
2: Nag-part-time ka ba?
1: Oo, pero wala na nga.
2: Wala na.
1: Oo, kasi hindi na kaya ng oras ko, di ba? Kumusta naman yung tulog ko? Oo, naalala ko lang kasi, yun nga, nandyan ka lang din sa ano eh, nagsastart pa lang. So, pero pagka maganda niyan, pag nagamay mo na talaga niyan, ako para ka na lang niyang, ano ka na niyan, relax ka na dyan, Jeffrey, pagka gets na gets mo.
2: Oo, totoo. Tsaka nag-aantay na lang din ako ng, ang sa ngayon na ginagawa ko ay nag-upskill ako.
1: Yeah.
2: Yung mga hindi tinuro sa amin nung first 4 weeks of training, yun yung inaaral ko ngayon.
1: Mm-hmm.
2: So, medyo nadadagdagan din yung mga tools, nadadagan din yung mga bagay na kailangan kong, i-prepare. Pag halimbawa dumating na yung kliyente sa wakas, alam ko na yung gagawin, alam ko na yung interest ko, alam, meron na akong mga, malawak na yung skills eh.
1: Yeah, importante yun. Importante yung malawak na ang kaya mong gawin at kaya mong ikutan na mundo. And that's good, pagpatuloy yan, Jeffrey. Oh, ito naman, ang topic today, ito, kompletuhin mo. May kilala akong tao. Anong pumasok sa isip mo?
2: Actually, hindi lang tao eh.
1: Mga
2: kilala
1: tao?
2: Kilala akong pamilya.
1: Ah, pamilya. Okay, sige.
2: may kilala akong pamilya na talagang pumasok sila sa... Kasi sabi ko nga, nakakwento ko noon, I'm part of a Catholic community. Napaka-overwhelming ng ano nito, ng pamilyang to. Very generous, very accommodating. Doon sila sa Lingayen, ang nirahan, Baywalk. At pwede silang puntahan, pwede silang istorbohin anytime. Pwede kong bumisita. Ang galing, i-host ka nila. Tapos yung mga ano doon, kwentuhan tungkol sa buhay. Ang sarap na lang kakwentuhan tungkol sa buhay.
1: Wow.
2: Random things about life. And that's one thing I personally needed. Kasi parang perfect fit din sila sa akin. Kasi itong buong pamilyang ito, they're a family of four. Malawak ang kanilang malawak ang kanilang faith, ang kanilang relationship, and yung outlook ng buhay nila ay talagang ma-inspire ka.
1: Mm-hmm.
2: Kung mapakinggan mo din sila, kung mapakinggan mo yung kwento ng buhay nila, talagang they've been through a lot, but how they get through there, at talagang it was a faith journey para sa kanila. At ako man din ay na-inspire tuwing yung dami mga kwento nilang mind-blowing. Na ma-inspire ka din kung mapakinggan mo sila. They're also part of the community, na Catholic community namin, at they're very much they're involved into marketing and promotions. So tapos yung isang anak nila ay kasama ko sa creatives, na inintroduce lang din sa akin, na tinuruan ko din kung paano mag-live stream. Na for the past three years talagang ang galing niya matuto, mabilis niya matuto. Ngayon, tapos after 3 years, wala lang, autopilot na siya. Tapos siya na rin nagtuturo ng mga bagong ano, so medyo gumagaling na sa ako kahit paano. But going back to the entire family, parang sa buong community namin, masasabi kong siya yung model family namin. Model family talaga.
1: That's nice. At saka, gem, kapag ka nakatagpo ka ng mga ganyang klaseng tao, di ba? Yung very
2: gem,
1: accommodating.
2: Asset.
1: Yeah, treasure.
2: Whatever you call it.
1: lahat ng mga... yung kasi hindi lahat may kakilala na, alam mo yun, anytime pag naisip nila, i-welcome sila, di ba? So, kung meron kang... person in mind na pag inisip mo, alam pa paano kaya ako, saan kaya ako pwedeng maki-stay, or sino pwede kong makasama ng ganitong biglaan. Tapos may pumasok sa isip mo, you're so blessed pagka ganun, di ba?
2: Napaka nila eh. Tsaka, yung last na punta ko sa kanila is I was emotionally down. And wala akong talagang planong pumunta sa kanila, but yung yung tapat kasi nila ay Bayfront. So doon lang ako tatambay, pero napansin nila ako what brings me to the beachfront, anong ginagawa ko doon.
1: Wala
2: na akong nakwento. And then eventually nagulat na lang ako, welcome, bakit ka mag-dinner muna sa amin, makitulog ka muna, and then
1: uwi
2: ka na lang tomorrow, di ba? Parang yung ganun.
1: Maganda
2: yun. Grabe, overwhelming ang kabaitin nila at generosity ng buong pamilya nila. Kaming lahat sa community namin, we're very, very blessed.
1: At dahil dyan, siyempre, hindi ko palalampasin, batiin mo naman yung pamilya, kung pwede.
2: Cruz family. Cruz family from Lingayen. Tito Dennis, Sister Marge, si Jaime, and si Pocholo. Napakabuting family ninyo, at maraming salamat for being such a model family. You are an inspiration to each of us. And God bless you. lahat ng mga endeavors ninyo sa pag-aaral ng mga ano, ng mga hindi na sila kids, eh, teens na mga to, eh.
1: Mm-hmm.
2: So, and then kanilang ano, they're involved in real estate, yung mga magulang. So talagang ano, we're so blessed to have you, and yeah, may God bless you in all your endeavors, and may God bless you 100-fold.
1: Yun, shout out, no? Yeah. Huge shout out sa Cruz family. Wala, baka may baka pang gustong batiin. Go ahead, Jeffrey.
2: Yeah, wala. Sa community namin, sa feast, sa the feast, Tugupan, we'll see you again on Sunday. Mapapalaban na naman tayo. May fellowship na naman tayo sa OHO. Sa favorite nating part is makikikain na naman uli dahil mayroon tayong ka-member na may birthday.
1: Right.
2: Kaya naman lagi pag may birthday, sumod ka na.
1: Libre food. Okay. Happy birthday dyan sa ka-member ninyo. Okay, song request, Jeffrey.
2: Song request. Is, pwede na ba akong mag Can You Feel the Love Tonight by Elton John?
1: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? I think we have that, so ilalagay na lang natin. Marami?
2: Oo.
1: Okay.
2: Unang naalala ko, yan, Lion King talaga.
1: Oo naman, syempre. Talagang, ano yan, tumatak yan dun sa pelikulang Lion King. Alright, nandito na, kasada na, Jeffrey. Maraming salamat
2: sa
1: iyo.
2: So
1: thank you sa pagtawa.
2: Thank you, madam.
1: Ingat palagi. Bye-bye. Jeffrey ng Pangasinan ang ating nakakwentuhan. 'Di ba? Yung meron kang ganung naalala, no? Maraming mga comments na parang medyo kumbaga parang naalala nila yung mga tao na hindi kagandahan ng ugali. Pero ang sarap din alalahanin ng mga tao na maganda yung naging impact sa buhay natin, no? Lalo nito ni Jeffrey, 'di ba? May mga tao tayong naalala na alam mo ito yung mga tao na anytime, anywhere kapag tumawag ka sa kanila, sasakluluhan ka nila o pupuntahan ka nila. Kaya talagang you are very blessed kapag may mga ganyan tayong tao na naaalala. Ikaw ba, ha? May tao kang nakilala o naalala? Pwede mong ikwento kay Kuya Danyan. Mamaya sa ating pagbabalik, dahil ang oras po na natin, 1:06 ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 107.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:19 ng umaga. Kayo nakatutok dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan ang mga salitang may kilala kang tao. Sino ba yan? O, ano bang pagkakakilala mo dyan sa tao niya? Kukumpletuhin mo lang, may kilala akong tao. Pwede mong itawag sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman eh, mag-PM sa aking Facebook page katulad nito. Basahin natin, sabi ni Ate MJ Tosok. Kuya Dan, good morning. At sa lahat po na nakikinig na inyong programa, happy Thursday po. May kilala akong tao na sa kabila ng nararamdaman niya sa buhay ngayon, ang nararamdaman niyang sakit na hindi mapaliwanag ay pilit niyang kinakaya at laging lumalaban araw-araw. Maraming salamat dahil lagi siya nakikinig sa inyong programa. Kahit paano, may inspirasyon po siya palagi. Maraming salamat po Kuya Dan lagi sa inyo. I-shoutout niyo si Mami Lynn ng Barangay Dalig ng Antipolo at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi silang nakatutok sa inyong programa. Isama ko na din batiin si Mami Shaylee ng Green Park Village, Pasig City. Sana lagi kang kumakain at magpalakas ka. Oh, bait naman ito ni... I mean, alam ko trabaho ni Ate MJ yun, pero iba rin pagka nakita mo yung tao na totoo yung concern, di ba? Yung talagang hindi lang dahil yun ang kanyang kailangan gawin, pero dahil gusto niyang gawin, no? So, mabuhay ka Ate MJ. Ang song request daw niya ay Panalangin ng Apo Hiking Society at Take Me Out of the Dark, My Lord. Take... Yun ba yung title? Take me out of the dark, my Lord. Ni Sir Gary V. Maraming thank you. Maraming salamat sa'yo, Ate MJ Tosok. Oras 1:21. Kausapin natin next caller from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning. Are you there?
2: Kuya Dan.
1: Hello. Good morning, Ate Tess.
2: Happy Thursday, everyone.
1: Happy Thursday. Happy Thursday sa ating lahat. Kumusta ka, Ate Tess?
2: Okay naman. Ikaw, Kuya Dan, kumusta? Nakapagpahinga ka naman ba?
1: Mm-mm. Nakapagpahinga.
2: Parang dumaan yata sa ilong yun.
1: Hindi. Kasi medyo okay yung tulog ko kasi nakatulog ako siguro mga 5 a.m. Nagising ako alas 12. O, pwede na, di ba? Not bad.
2: Pwede na.
1: 6, 7, 8, 9, pero 10, na. 11, 12. 7 hours yun. O, parang ano yun, ha?
2: Oo.
1: Complete
2: okay
1: yun, ha?
2: Na.
1: Bakit parang hindi mo matanggap na okay naman yung tulog ko? Ayaw mo ba?
2: Kasi kulang pa na isang oras, Kuya Dan.
1: Ano ka?
2: Sobrang pagod mo, 8 oras dapat.
1: Pwede na yun kaysa 4 na oras. Kasi alam mo, normal ko, Ate Tess, mga 4 hours lang talaga. So, pwede na yung 7 hours. Parang ano na yun, malaking ano ko na yun, malaking success ko na yun sa tulog. 7 hours. Ikaw, ilang oras tulog mo?
2: Ay nako, Kuya Dan, sa totoo lang, ang hirap makatulog yung mga bumabata. Minsan isang oras lang.
1: Huh?
2: Ang pinakaano ko yung 2 hours, oo. Pero parang ano na, alam mo yun, parang deep sleep na yung nararamdaman ko pag ganon. Pag naka 2 hours ako.
1: Nang 2 hours, maano na yun, parang solid na yung tulog mo na yun. May mga ganun nga. Parang power nap lang yata yung ganun natin. Sa bagay, hindi. Ang power nap, 30 minutes eh. So, okay ka na pag nakadalawang oras. As in, araw-araw, dalawang oras lang. O pagkatanghali nakatulog ka naman.
2: Sometimes, sabi ko nga sa'yo, isang oras lang eh. Kasi oras, may mga bagay ako na, alam mo yun, yung saging nag-iisip, ano, kaya may gagawin. Kaya kailangan tapusin ko muna lahat ang gagawin ko kasi nasa utak ko pa rin yun eh.
1: Nag-overthink ka ba pagka patulog ka na? Nako, mahirap nga yung ganyan. At least eh, kahit papano, makapahinga pa rin kahit pero sana haba-habaan mo pa. Oh, masyadong bitin yun. Masyadong bitin yun sa dalawang oras, Ate Tess.
2: Oo, naiingit nga ako sa iba.
1: O kaya kung...
2: 6 to 7 hours. Just like you. O kaya yung iba, 8 hours.
1: Pero pagka ano, tanghali, hindi ka bumabawi ng tulog sa tanghali?
2: Bumabawi naman ako, Kuya Dan.
1: Mm-hmm. Okay. At least kahit papano.
2: Kaya lang ngayon, super.
1: Super init.
2: Makapulog.
1: Siyang tunay, siyang tunay. Ang hirap nga ng ganyan. Oh well, basta bumawi kapag may pagkakataong bumawi, ate. Ano, ha?
2: Ate, maraming salamat, Kuya okay. Dan.
1: Oh, ito naman, ang ating usapan ngayong morning. May kilala akong tao. Sige nga, dugtungin mo nga yan. Dugtungan mo nga yan.
2: May mga kilala ako na talagang
1: madami.
2: Ang turing nila sa akin eh, ano, magkapatid to. Ang turing nila sa akin eh, kapatid. Nakatagpo ako ng kapatid sa

0: pwedeng asahan, no, constant sa buhay mo na anytime, anywhere, kapag biglang meron kang dinadamdam o meron kang pinagdaraanan, pwede mong i-share sa kanila, di ba?
1: Oo, tsaka sila yung tao na kahit ano mangyari, sabi nga niya, kahit na magkasamaan tayo ng loob, kasi hindi naman maiwasan yung kung minsan magkasamaan ng loob, eh hindi lalabas kung ano man yung alam nila tungkol sa akin. Kaya very trusted ako sa kanila.
0: At in, talagang napatunayan mo na wala talagang lalabas.
1: Yes. Oh, yes, walang lumabas.
0: Wow, ayos yung ganun. Gaano mo na sila katagal kakilala? Para magkapatid ba? Ilan ba to? Isa lang?
1: Magkapatid.
0: Magkapatid. Gaano mo na sila katagal kakilala?
1: Since 2022.
0: Okay. Tagal-tagal na, four years, tama ba? 4 years.
1: Oo, four years na sila. Talagang nagbibigay sa akin ng ano, talagang kinukomfort nila ako, Kuya Dan. Kaya pag nawala ang isa man nila, talagang malulungkot ako dahil parang kapatid ko sila.
0: Di ba pagka ganyan, katulad yan, 2022 mo nakilala, may point yan na doon mo na-realize na importante sa akin itong mga taong to. Ano yung point na yon kung kailan mo acknowledge na itong mga taong ito ay hindi lang basta-basta taong dadaan lang sa buhay mo?
1: Yun nga yung kapag halimbawa may problema ako, most especially to my love life, sila talaga yung natatakbuhan ko.
0: Okay.
1: Talagang ano sila, good listener, and at the same time, mag-a-advise sila sa akin.
0: Oh, importante yun, yung marunong makinig at saka marunong magbigay ng... Kasi yung iba, magaling magbigay ng payo, pero hindi marunong makinig, di ba?
1: At saka hindi, meron din naman, ano na, ay, kasi ganyan eh, ano yung muna nga, tama na yun, ganun. Sila hindi. Pero nag-a-advise sila ng, ano, nun sa akin, ng ganun. Pero, kasi alam nila kasi yung kwento. Kaya nag-a-advise, ay, bigyan mo ng lechon.
0: Akala ko lechon. Sabi ko pa, parang gusto ko din. Bigyan mo din ako ng lechon, Ate Tess, kung lechon pala yung ibigay.
1: Sana nga. Pero, ano, lesson.
0: Lesson. Alright, maganda yan. And, ikaw anong klase ka bang, ano, kasi yung iba, di ba, pa ang gusto nila nung minsan, yung iba ang gusto, parang pa-sermon kapag binibigyan sila ng payo. Ikaw, ayaw mo ng ganun eh, no? Gusto mo yung tipong medyo gentle at ipapaintindi sa'yo ng marahan.
1: Kasi nga, di ba nga, nabanggit ko na very sensitive ako.
0: Yun nga, oo.
1: So, pwede kang mag-suggest, mag-advise, pero deep inside, ako pa rin ang mag-i-decision.
0: Tama. Oo. So, ang kailangan mo talaga yung magaling talagang makinig at makiramdam sa mga pinagalaman.
1: Sila yun.
0: Yun ang pasok sa
1: akin. Talagang proud ako na nakilala ko sila. Andiyan lang sila. Ano din sila, silent listener.
0: Ay, talaga? Nandito rin sa RYM. Hello.
1: Hindi. Nakikinig sila. Sa taga Metro Manila lang sila.
0: Okay, kaya nga. So, ibig sabihin, nakikinig nga ng RYM.
1: Lagi.
0: Alright. Hey,
1: kilala na nila yung ibang caller nga eh. Sa totoo lang.
0: Ay, that's nice.
1: Kaya nakikinig sila.
0: Hello sa inyo, sa trusted person ni Ate Tess. Mabuhay kayo. Mag-iingat kayo palagi. Okay. Hindi pa sila nakatawag dito ever?
1: Hindi pa eh. Nahihiya daw tumawag eh.
0: Naku naman. Ba't naman nahihiya pa kayo? Ate Tess, nakahiya ba tumawag?
1: Sila, mahinahon. Malumani talaga.
0: Kaya ko rin namang maging mahinahon sa pakikipag-usap sa kanila, Ate Tess.
1: Pero sila, nakilala ko sila from the beginning, from the start.
0: Bakit ayaw? Gusto ko ngang, gusto mo eh, mahinahon. Kayang-kaya ko rin naman. Kung ganito bang boses, ang gusto mo.
1: Pero kayo ng madaling araw, sumakit ang tiyan ko sa iyo at atawa.
0: Bakit na naman?
1: Dahil sa gama ninyo, ni Lito.
0: Oo. Galing ni Lito eh. Talagang parang totoo yung hapo niya, Ate Tess eh. Diba? Palakpakan pala kay Lito na magaling siyang mag-ganon. Yung hingal-hingal. Akala nga namin totoong hinihika na, Ate Tess eh.
1: Effective. Kaya ako hindi ka pa tumigil, kundi pa kayo tumigil. Ay nako. Para akong, alam mo yon.
0: Ikaw na yung hiya eh.
1: Para akong luka-luka na tao ng tao dito nag-iisa.
0: Malupit kasi. Talagang may mga tao, may kilala akong mga tao na magaling din talaga sa mga voice acting, parang si Lito. Naks.
1: Ikaw ang number one.
0: Ay, salamat. Siyempre. Thank you. Salamat. Alright, bumati ka muna, Ate Tess.

0: Go ahead.
1: Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya Dan. Hindi ko na isa-isahin. Basta sa lahat, thank you so much. Sa lahat ng mga kasama mo dyan sa buong staff, si Ma'am Angelica, si Ma'am Arlene, sa akin talaga mga two friends, Ate Lucy, Kuya Jaime, Ate Mel, good morning, Nicholas, good morning. Salamat sa pagbati mo sa akin dito, Sir Joel, JR, Jay ng Taguig, si Nanay Flor ng Victoria Tarla, si Erickson, Edwin pala, thank you rin sa pagbati mo sa akin, Edwin. At aking sweetheart na nakikinig din sigurado ngayon. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
0: Thank you.
1: Thank you, thank you.
0: So ang request mo, nandito na.
1: Yes, ang request ko nandiyan na.
0: Okay, salamat Ate Tess. Good morning.
1: Thank you, thank you. Bye-bye.
0: Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakakwentuhan. Nakakatuwa naman yung mga naaalala niyo mga tao, yung mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. That's nice. Ibig sabihin meron kayo talagang malalapitan at feeling ko naman talaga sa buhay natin kailangan meron tayong mga ganong klaseng tao, 'di ba? Kasi sabi nga nila, no man is an island. Talagang minsan akala lang natin kakayanin natin ng tayo lang yung wala tayong hinihinga ng tulong or kahit makausap man lang, pero ang realidad so ano tayong tao no? Social tayo Kailangan meron tayong nalalapitan, no? Tayo minsan na nagbibigay ng payo, minsan tayo yung pinapayuhan, 'di ba? Ganun tayo para mag-exist, no? Kaya shout out sa mga taong ganyan sa buhay natin. Oras natin 1:32. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya nga alis, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin 1:35 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Yung tipong pag may nagsabing, ang galing mo naman, automatic mong iisipin na baka nambobola lang sila. Ikaw yung taong laging nagdo-double check ng messages bago mag-send kasi baka may maling salita. Yung takot magtaas ng kamay kahit alam mo naman yung sagot dahil baka pagtawanan ka kapag nagkamali ka. Araw-araw, parang may maliit na boses sa isip mo na paulit-ulit na nagsasabing, hindi ka naman talaga magaling. Kaya kahit may opportunities, umaatras ka na agad bago pa man subukan. Kapag may mas maganda, mas matalino, o mas confident na tao sa paligid, pakiramdam mo, automatic, talo ka na. Hindi mo na napapansin na habang abala kang ikumpara ang sarili mo sa iba, unti-unti mo nang kinakalimutan kung sino ka talaga. Minsan, nasa harap ka na ng salamin habang naghahanda pumasok, tapos tinitingnan mo yung sarili mo ng matagal. Hindi dahil ina-admire mo ang sarili mo, kundi dahil hinahanap mo kung anong mali. Bakit parang hindi ka sapat? Bakit parang andali para sa ibang maging confident samantalang ikaw, simpleng pag-introduce lang ng sarili mo, kinakabahan ka na. Naalala mo yung time na may gusto kang salihan, contest man, trabaho o simpleng gala lang kasamang ibang tao, pero hindi ka tumuloy kasi iniisip mo agad na baka hindi ka bagay doon. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil mas pinili mong maniwala sa takot kaysa sa sarili mo. Ang masakit pa, sanay kang i-cheer up ang ibang tao. Ang dali mong makita yung worth nila. Kapag sila nadadapa, sinasabihan mo silang, okay lang yan. O, kaya mo yan. Pero kapag ikaw na yung may kailangang marinig ng ganon, parang hindi mo kayang paniwalaan. At nakakapagod, dear. Nakakapagod dalhin araw-araw yung pakiramdam na kailangan mong patunayan yung halaga mo. Nakakapagod magpanggap na okay ka kahit ang totoo naman. Bawat criticism, tinatamaan ka ng sobra. Bawat rejection, ginagawa mong patunay na hindi ka enough. Pero isang araw, mapapansin mong hindi naman pala nawawala yung halaga mo kahit hindi mo nakikita. Hindi porket tahimik ka, mahina ka. Hindi porket natatakot ka, wala ka nang kayang gawin. Minsan, yung mga taong mababa ang tingin sa sarili nila, sila pa yung may pinakamalambot na puso at pinakamalaking potensyal. Nasanay lang silang maliitin ang sarili nila dahil yun ang matagal nilang naririnig at pinaniniwalaan. At siguro, hindi naman kailangan na bigla kang maging confident overnight. Baka ang kailangan mo lang muna ay matutunang hindi ka labanin yung sarili mo araw-araw. Kasi dear, nakakalungkot isipin na habang sinusubukan mong mahalin at intindihin ang lahat ng tao sa paligid mo, ikaw mismo, hindi mo mabigyan ng parehong pagmamahal.

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:48 ng umaga. Napakinggan natin Sir Gary Valenciano with the song Take Me Out of the Dark. Ganun din ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Bridge Over Troubled Water. 1:49, nasa programa pa rin po kayong Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Sabi dito ni Pat ng Mindoro, may kilala akong yabang, yung tipong... Mga naalala nyo talaga mga tao, mga negative eh. Tipong mema sabi, ginaya yung negosyo namin. Ako, binigyan ko pa ng tip sa manok, 45 days at baboy. Nung bumili ng 45 days na manok, bukas na lang daw ang bayad. Then, nag-itluga na naman ako. Bumili naman ng ilang tray, nilugi na naman sa deliver. Sasabihin pa, wala ako sa cash, bukas na lang. Aso parang hindi nagbabayad, tapos kumukuha sa'yo. Ah, pangit yung ganun. Bibili kasi kami ng lupa doon sa blabla. Yun ang mga dahilan. Kape muna kayo, nagpapalinis pa ako ng pool, etong ang duyan, etc. Nasa gilid ng pool, binigay pa presyo kung magkano daw ang bili. Old friend ko naman yun, kaya sanay na din. Nagbayad din naman nung kinulit ko via e-wallet na lang daw. Tita. May mga ganun talagang klaseng tao eh. No? May si, batiin ko si Tita Cora, oh, nandito nanonood. Hello, hello sa'yo, Tita Cora. Honest natin, 1:15 ng umaga. Bago natin kausapin ang ating next caller for this morning. Good morning muna sa lahat ng mga gising na gising sa mga sandaling ito ng mga nagtatrabaho dyan, nasa kanilang mga bahay o nasa kanilang mga trabaho. Pero syempre, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Kaya naman salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you, thank you. Oh, maganda yun. Masiglakas, masigla na. Malakas pa. Oras natin, 1:50. Kausapin natin next caller from Cavite. Nang sa linya natin, si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
2: Hello, good morning, Sir Dan.
1: Oy, good morning sa'yo. Kumusta ka
2: naman? Hi, fans.
1: Ano?
2: Hi, fans.
1: Hi, fans. But hi, fans?
2: Hi, fans of Sir Dan.
1: Anong hi, fans?
2: Bati ko yung mga fans mo.
1: Ah, hi, fans. At ganun kasi na may tono yun.
2: Kasi ako nakatapat lang sa electric fan.
1: Okay lang yan. Kasi kailangan mong tumapat kasi mainit ang panahon.
2: Sobrang init, grabe. Naka-electric fan ka na, pinapawisan ka pa.
1: Walang laban ng electric fan sa init ng panahon.
2: Talagang ganun. Kailangan na gumamit.
1: Okay, kumusta naman? Anong ganap-ganap sa buhay?
2: Ito, by Sunday, nasa Laguna uli.
1: Sa anak mo? Oo, correct.
2: Birthday kasi ni Commander.
1: Uy, happy birthday sa Sunday?
2: Sa Sunday, yung anak ko doon kami.
1: Ito kayo, kompleto kayo doon?
2: Oo naman.
1: That's nice.
2: Si Mrs. Angelina.
1: O nga, pareho tayong nasa name, angel side.
2: After yung wife mo na Angelica.
1: Bakit? But name after my wife, nauna pa yung asawa ko. Pero parehong angel sa buhay
2: angel
1: natin.
2: Angel. Kaya nga lang, wala kasing kantang ano eh. Yung Angie.
1: Anong Angie? May kanta bang Angie?
2: Oo, Rolling Stone. Angie.
1: Kantahin mo na lang.
2: Angie.
1: Paano?
2: meron nun. Anje
1: talaga? Anje?
2: Totoo yun. Meron nun.
1: Anje? Yung bang nickname ng asawa mo? Yun ang nickname niya?
2: Oo, Anje. So, tawagan talagang nickname niya, baby.
1: Wah! Tawag mo lang o nickname niya sa lahat?
2: Nickname niya talaga.
1: May mga ganun, no? Ba't kaya may mga nickname na malayo sa pangalan?
2: Oo, malayo talaga.
1: Baby?
2: Yung mga classmates niya, Angie. Pero sa family nila, Baby.
1: Bunso ba siya?
2: Hindi. Pangalawa. Out of 8 sila.
1: Ang dami din. Pero, Totoo, alam mo, ang naming system talaga natin dito sa Pilipinas, kakaiba talaga eh, di ba? Minsan, ang layo. Ako, malayo kaya yung totoong pangalan ko. Hindi ko sasabihin sa inyo.
2: Kasi yung minsan, di ba, iba yung sa Quezon. Kung nabay siya kasi kami, siya yan. Di ba, pag ate, ating.
1: Correct.
2: Pag pangalawa, Sanse. Pag pangatlo, pangalawa, Diche.
1: Diche.
2: Pangatlo, Sanse.
1: Sanse. Alam, pang ilan yung Diko? Sa kuya ba yon Diko? Pangalawang kuya.
2: Dikong. Dikong.
1: Dikong.
2: Pangalawa yun.
1: Pangalawang. Hindi, sa Bulacan, Diko lang eh. Walang kong.
2: Nueva Ecija, Dikong.
1: Kong. Correct. So,
2: tapos kuyang, Dikong.
1: Pero siya, baby.
2: Baby. Ewan ko kung bakit
1: baby. Baby. Okay lang yun. No? Ako din, layo din ng palayo ko sa totoong pangalan ko eh. That's okay. Ito na.
2: Reveal mo nga?
1: Ayoko, hindi ko rin. Hindi ko i-reveal unless alam niyo na. May mga nakakaalam.
2: Pero
1: mga...
2: imposibleng kapus ka.
1: Oo naman.
2: Hindi ka kapus.
1: Apelido lang, apelido lang. Kapus yun. Ito na. Ikaw, may kilala akong tao. Sige nga, dugtungan mo.
2: Okay, meron. Bibilisan ko na lang kasi ako may mga Colors Cafe.
1: Go ahead.
2: May kilala ako to pa sa tropa namin nung dito sa Etibac. Pag nagkukwentuhan kami, siyempre harapan, medyo konting ano-ano. May talagang isang mapangontra.
1: Negative, ganun.
2: Na talagang pag may nagsalita siya, yung isa, kumukontra siya lagi. Meron palang taong ganung mapangontra.
1: Meron.
2: Lahat kinukontra.
1: Minsan hindi mo alam kung anong pinaglalaban ng mga ganung tao, no? Parang gusto ba nila bida
2: si... kinukontra niya, wala na rin sa lugar. Dahil yung inaaral ko, yung pangontra niya,
1: ano?
2: Basta makapangontra.
1: Oo, kasi may mga nangongontra na may point, di ba? Yung parang... Okay, valid yon. Okay, tama ka naman. Pero may mga nangongontra na makakontra lang, sabi mo nga.
2: Makakontra lang talaga.
1: Correct. Oo, yung... parang... Minsan hindi mo na alam ano ba, sino bang kaaway mo, sarili mo, mundo. Kasi, totoo yan, minsan may hugot sila eh. Parang yung mga ganyang klaseng tao, Sir Eduardo. Kasi may kakilala din ako ngayon. Na may hugot sila, no? It's either may pinagdaanan sila, meron silang past, meron silang kwento na hindi na natin alam, pero ang naging effect nun sa kanila, parang negative sila masyado.
2: Pero sa akin, okay naman siya. Okay na may life niya. Pero parang may pagkaugali sa maganda, pangontra.
1: May nag-entry dito, Sir Eduardo. Sabi ni Pat ng Mindoro, di ba, mahilig siya kumontra. Ang tawag doon, hindi ko entry to ha, entry niya to ha, sabi niya, ang tawag na doon ay contractor. Pwede, di ba? Pwede.
2: Pashit tuloy.
1: Oy, huwag mo nang ulitin.
2: Yung sitting mapangontra.
1: Pasok, di ba? Pwede. Contractor eh, no? Kumukontra eh. Salamat, Pat, sa entry ha. Nagamit ko dito kay Sir Ed.
2: Sorry, Pat, ha?
1: Okay. So, pero paano mo nilulusot ang usapan kapag
2: kausap mo siya? Kumahimik ko na, layaan mo na lang siya.
1: Di ba?
2: Yung kasi yung ano niya eh. Yung ugali niya eh. Kung mo narang kontrahin, baka umabot sa hindi maganda.
1: Tsaka ano, hindi ka mananalo talaga. Di ba? Baga, sayang energy.
2: Hayaan mo na lang. Cool. Tapos meron pang isa, bibilisan ko na lang.
1: Ano yung isa?
2: Yung may ugali, yung isang tao may ugali, yung salitang, yung kasi, yung ganito, yung ganoon, yung kasi, ano.
1: Hindi malino kausap.
2: May kausap, yung taong may kausap na kasi yung ano kasi ganito eh, ano.
1: Medyo mahirap nga din kausap
2: yun. Mahirap ulihin.
1: Hindi yung ano,
2: kausap
1: no?
2: Kausap na puro ano.
1: Hindi detalyado, parang.
2: Hindi, meron akong alam na gano'n.
1: Bakit kaya?
2: Kasi ano eh, ganito eh, ano eh, kasi ganito eh. Puro
1: ano, no?
2: Kasi... Puro ano.
1: Bakit kaya? Ano kaya tumatakbo sa...
2: Hindi ko alam. Ewan ko sa kanya kung ano yan.
1: Hindi, pero minsan kasi pag hindi ka ready, tapos nagkwento ka kaagad, ganun ang resulta, yung puro ka, alam mo yun, wala kang information eh, so puro ka ano.
2: Hindi mo alam kung ano yung tinutumbo ko niya, puro ano eh. Pero alam talaga totoo, meron akong alam na ganun. Meron akong nakausap na ganun, puro ano.
1: Naalala.
2: Kasi ganito yun eh, ganito, Kasi ano, yung si ganito, ano yun?
1: Sabihin mo, tigil, isipin mo muna kung anong gusto mong sabihin, tsaka ka magsalita.
2: Ayoko nang sabihin na, ano ba yung ano mo?
1: Ikaw, baka, maano ka din, yeah, Sir Eduardo.
2: Gusto ko nga sabihin, inano ka ba?
1: Eh baka kasi kausap, baka kasi maano ka din, Sir Eduardo, kaya ka inaano lagi. Ano ka ng ano kasi dyan. Sige na, bumati ka na.
2: Hindi, lastly.
1: Oh, meron pa.
2: Hindi ko makakalimutan. Yung taong napaka mabagbigay na ubod na ng ginawa ng buhay niya pero sa kanyang isip, yung pagbibigay sa kapwa.
1: Sino yan?
2: Hindi ko nababanggitin.
1: Oh. Dino mo, para ka din yung ano eh. Sinabi mo, tapos hindi mo inano. O, paano yan?
2: Kamag-anak ko.
1: Yan, o, sige. Kamag-anak mo.
2: Kilala okay.
1: Niya. O, sige. Sobrang mapagbigay.
2: Sobrang generous.
1: Yan. Mabuhay ang mga taong, mga kapamilya nating marunong magbigay.
2: Hindi, bubulong ko na lang.
1: O, sige. O,
2: ang apelido Eduardo.
1: Ah, okay. Maganda,
2: kilala
1: maganda.
2: Si Alice, saka si Paul.
1: Ang lakas ng bulong mo, narinig tayo sa buong Pilipinas.
2: Hindi nga eh. Kasi mahal ko yung mga pinsang ko, nene. Maria Joseph, kung pwede lang, te-text ko yung mga vlog nila. Partihan naman ako kasi nagsasubscribe ko.
1: Vlog sila?
2: Oo, vlog.
1: Wow, vlogger. Ay, pinsan mo yung...
2: Oh.
1: Ah, talaga ba? Oh, okay. Kasi, okay na maingay, baka ano,
2: hindi, baka makaudlap ako, hindi yeah. Naman ako mayaman.
1: Ayan, ayan mo na.
2: Wala naman akong bodyguard.
1: Ang tagal nag-sync in sa akin, no? Sige na. Oh, sige, maraming salamat, Sir Eduardo. Bumati ka muna.
2: At alam ko, nararamdaman ko na kahit paano sila nakaka-ano sa inyo, alam mo na. Kasi ABS-CBN,
1: talagang
2: DCNM.
1: Nag-ano-ano ka din, ha?
2: Oh. Kausap nila si kapag friend nila si ano.
1: Mm, diba? Ikaw talaga yung ano ng si ano, ganito. Kwento-kwento ka dyan, eh. Puro ka din ano, eh.
2: Hindi, ayoko kasing magsalita.
1: Well, huwag mo nang sabihin kung ayaw mong
2: salitain.
1: Okay na yan, okay na yan. Huwag mo na ikwento.
2: Ayaw,
1: kasi
2: hindi natin dapat...
1: Magtutunog ano-ano lang din yan.
2: Iwasan natin yung... Ayoko yung nagyayabang.
1: Okay na, hindi huwag mo nang ikwento kung gano'n. Okay na yan, bumati ka na. Go ahead.
2: Binabati ko siya.
1: Sino siya?
2: Yung pinsan ko.
1: Ang gulo mo din. Maano ka din, no? Naanuhan din ako sa'yo. Sige na.
2: Yung mga pinsan ko. Pinsan ko na yan. Saka lahat ng callers mo, mag-stay kayo kay Sir Dan.
1: Saan? Saan sila?
2: Mawawala ang lungkot nyo.
1: Ah, naman. Sige.
2: Saan ba? Masisiyahan kayo tuwing kausap nyo siya.
1: Tumawag saan sila, di ba?
2: Pag may problema kayo, from Coach Dave to Sir Dan, masosolve problema nyo.
1: Yo, talaga naman, no? Na-pressure ako. Sabihin mo, invite mo sila, tawag sila dito sa programa natin.
2: Supposed. Tapos dapat tumawag ka lang. Kung yung mga silent caller, tumawag kayo. Huwag kayong mahiya. Kasi pagkakataon nyo yan eh. Para masabi nyo yung nasa loobin nyo. Eh, kayo, hindi nagpapabati nga lagi sa akin. Tiperli.
1: Tiperli.
2: Silent caller ka. Naglagi ka nagpapabati, nabatiin kita. Sa susunod, pag tumawag ako sa kay Sir Dan, di na kita babatiin.
1: Nangaaway ka pa.
2: Caller ka na ka sa kanya.
1: Sige, natawag ka na daw, Tiperli. Sige na, song request mo.
2: Please, mga silent caller. Tumawag kayo. Pasarap kausap ni Sir Dan. Mararamdaman nyo talaga yung puso niya.
1: Talaga naman.
2: From puso nyo sa puso niya.
1: Parang di kapuso na yun pagka ganun. Kapamilya tayo, Sir Eduardo.
2: Totoo naman. Yung sinasabi ko, nasa puso ko talaga.
1: Yan. Sige. Salamat. Thank you. Kung ganun. Ano nang song request mo para may lagay natin
2: dito? Nandyan na yung stars.
1: The Red. Alright. Sige. Medyo, ano na to, ha?
2: God bless you lahat.
1: Bilis ng konti ito ko, Sir Eduardo. Ha? Meron ka bang mabagal-bagal ng konti?
2: Ha?
1: Meron bang mas chill ng konti? Okay na ba to?
2: Naku, baka nakakaiyak.
1: Okay lang, yung medyo chill ng konti.
2: Pero gusto ko yung kantang Give Thanks.
1: Ayun na lang, oh, mas maganda yun. Give thanks
2: to the Holy One.
1: Si Jamie Rivera ba yun? Tama ba? Give thanks.
2: No. Si ano yun eh.
1: Sino ba yun?
2: Ang kay Jamie Rivera kasi.
1: Ay, si, meron kaming Fatima Soriano version.
2: Ayan, Fatima Soriano. Okay,
1: sige, yun na lang.
2: Kasi kay Jamie Rivera, sino ako, ang aking dasal. Alam na lang ko lahat.
1: Sige, Fatima na na lang. Soriano. Alright, okay. Thank you, Sir Eduardo. Good morning.
2: Okay, bye-bye.
1: Salamat.
2: Lahat ng callers, ha? Okay, BBTV, Sir Dan.
1: Man, talaga na.
2: Please.
1: Ganda ni Sabrina Carpenter yun. Salamat, Sir Eduardo. Good morning. Please. Call Kuya Dan. Makulit lang to si Sir Eduardo, pero ano tayo niyan? Love na love tayo niyan dito sa programa natin. Alam mo yung tito mo na nagkukwento na hindi mo makontrol. Ganon si Sir Eduardo. Ganon klase siya. Oo. Kaya minsan kinakabahan ako sa mga kinikwento niyan on air. Eh. Pero ano yan, pero talagang love na love tayo niyan dito sa Remember Your Music. O kaya tawag na po kayo ha. 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Oras 204. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music. Sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:05.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 2:21 ang ating pinag-uusapan. Mga kakilala ninyong inyong naaalala. Sabi ni Miss Delia Kiope. Good morning, Kuya Dan. Delia Kiope po from Malolos, Bulacan. Kumusta na? Okay naman ako, Miss Delia. Kumusta kayo, ha? Kayo po ba ano ba kayo? Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi na kayo napapatawag. Tawag lang po kayo anytime, ha? Sabi niya, ang kilala kong tao na nagturo sa akin kung paano magtabi ng pera para sa emergency fund. Uy, maganda yun. Tama yun. Ay ang pang-anim kong kapatid. Salamat, Dan. Salamat, Miss Delia. Thank you so much. Emergency fund, no? Importante na meron tayo niyan. So, kung may mga nakikinig sa atin na hindi pa alam ang konsepto ng emergency fund, ano po yun? Ito ay iyong savings. Oo. From the word itself, fund. Ito yung pera na itatabi mo na para mahuhugot mo sakaling magkaroon ka ng emergency. Ano ba mga emergency? O, ano ba, nagkasakit ka, ganyan. Huwag naman sana, no, na-aksidente, may bigla kang kailangan bayaran, di ba? Importante na meron tayong emergency fund. Kasi halimbawa, nawalan ka bigla ng trabaho, di ba? Ang emergency fund, ang suggested na dami, no, or kumbaga yung itatagal, dapat 6 months, no, ng iyong monthly expense. So, halimbawa, sa isang buwan, gumagastos ka ng mga, sabihin natin, 10,000 a month. Dapat 6 months ng 10,000 meron ka. So, dapat may 60,000 ka as your emergency fund. Para kung sakali lang, di ba, na kailangan mong gamitin, mahuhugot mo, di ba? Yun ang konsepto ng emergency fund. Oras natin, 2:23, kuha tayo ng caller from Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: How are you? Kumusta, Susan?
2: Okay lang, Kuya Dan. Ikaw?
1: Ito, okay na okay naman. At medyo hindi ako inaantok ngayon. Gising na gisang diwa ni Kuya Dan. O, ikaw ba? Naantok-antok ka ba? O ano?
2: Hindi naman, Kuya Dan.
1: Hindi naman. That's nice. Alright. Susan, ang kwentuhan natin today, no, tudugtungan mo lang ang salitang, may kilala akong tao. Anong, sinong pumasok sa isip mo?
2: May kilala akong tao na napakakulit.
1: Mm-hmm.
2: Kahit hindi ko na sinasagot yung mga tawag niya, sige pa rin siyang tawag ng tawag.
1: Oh, kinukulit ka. Bakit hindi mo na sinasagot ang tawag niya? Ayaw mo na siyang kausap?
2: Kahit hindi ko na sinasagot yung mga tawag nila, tawag ko yung sila ng tawag.
1: Ah, so marami sila?
2: Mga at siguro na makakulit.
1: Oh, bakit sila makulit? Ano ba, gusto kanilang kausapin?
2: Hindi ko alam, Kuya Dan.
1: Gusto kanilang kausapin? Ganun?
2: Siguro, pero wala na akong time makipag-usap sa kanila eh.
1: Teka, parang nararamdaman ko ito ay ganda problems eh. Kinukulit ka nila kasi gusto ka nilang maging friend or kakwentuhan. Pero dahil wala ka ng time at meron ka ng ibang kakwentuhan, hindi mo na sila sinasagot, ganun.
2: Kinukuya Dan, kasi alam naman nila na meron
1: akong taong pinupukusan. Well, in fairness naman kay Susan, ang dami pa rin nangungulit kahit meron ng nakakausap.
2: May tao talaga na makulit eh.
1: Susan, teka sadali, naapakan ko yung buhok mo dito. Ang haba ng hair ni Susan, umabot dito sa Mother Ignacia. Pero in fairness naman sa'yo, ibig sabihin, ganyan ka din ka, kumbaga, ka-loyal.
2: Sinang masyadong makulit. Ako naman nila na may pinaglalaanan ako ng panahon ko.
1: Ah,

0: last time sa mim, this is the last time na magsasabi ako sa inyo na okay na ako.
1: Kinakausap ko din naman sila minsan, kaso hindi ako nagagandaan sa mga sinasabi nila.
0: Ah, yun lang. Oo, pangit kausap, no? Pangit ano, pangit kakwentuhan. Ay, naku, tigilan nyo na si Susan. Oo, wag na kayong nang gugulo dyan. Kung okay sana kung matino kausap, pero kung hindi naman, di ba, bakit mo naman i-entertain pa nga yung mga ganyan? Lalo silang tatlo, ganun kausap? Sabi mo tatlo eh.
1: Basta tatlo yung nangungulit sa akin.
0: Tama, tama.
1: Pero ang pinakamakulit ay yung isa eh.
0: Mm. O yung isa dyan, na kinukulit si Susan, tigilan nyo na raw.
1: Nakikinig dyan, Kuya Dan.
0: Oo, talaga, tumatawag dito?
1: Tumatawag yan sa'yo.
0: Oo, talaga naman kayo, may mga sikreto kayong hindi ko nalalaman, ha?
1: Kaya message ko lang doon sa makukulit.
0: Yeah, sige, message mo kung nakikinig dito. Ano message mo?
1: Message ko lang doon sa makukulit. Tama na yung kakulitan niyo. Kasi, siyempre, alam niyo na.
0: Taken na nga daw si Susan. Oo, better luck next time. Mag yun na daw ho siyang kulitin. Yan ang kanyang public service announcement.
1: Yan lang, Kuya
0: Dan. At least naparating mo yung message mo, Susan. Oh. At kung nakikinig sila, oh, ayan ang message si Susan sa inyo, ha? Huwag nyo nang kulitin, ha? May iba nang kinukulit si Susan. Isa lang ang gusto niyang kulitin ngayon, hindi kayo yun.
1: Oh, may iba na, meron na akong taong, kaisa-isang taong kakulitan.
0: Jesus, Jesus, talaga naman. Oh, sige na nga, bumati ka na. At itong Susan na may kakulitan mula sa Tagkawayan. Yan, oh, bumati ka na.
1: Siyempre, binabati ko nga pala yung mga friend ko, Brother Erickson, Sister Hanikin, si Ate Lenda Cruz, si Ate Dino, si Kuya Naldo Cube, si Ate Jennifer, lahat na lang makikinig sa'yo, Kuya Dan. Kaya nga pala yung darling ko dyan na nakikinig ngayon. Yun, alam na niya yung kung sino siya.
0: Yung favorite kulitin ni Susan. No? Walang ibang kukulitin, ikaw lang, darling. ano ang message mo sa kanya? Feeling ko kinikilig yun ngayon, Susan, kung naririnig niya to. Kasi, tinan mo naman, no, ang dami mo nang nire-reject kasi siya na lang talaga yung gusto mong kakulitan.
1: Siyempre, pag ako talaga nagmahal, Kuya Dan.
0: Maganda yun,
1: ha? Kituwan ako, eh.
0: Kapag ako ay nagmahal. Gusto mo yun na lang request mo? Parang bagay sa iyo, kanta na yun. Oo, sige. Ano song request mo? Yeah.
1: Yung Just Tell Me You Love Me.
0: Ah, sige.
1: Para yun sa pinakamamahal ko dyan, nakikinig. Favorite niya kasi yun eh.
0: Yun? Hindi mo pa i-reveal sa amin kung sino siya?
1: Next time na lang, Kuya Dan.
0: Oh, hindi, wag na para, kumbaga sabi nga yung mga artista, di ba, pagka ganyan, private yung relationship. Oh, mas maganda yung ganun para hindi makasingit yung makukulit, di ba? Okay ba yun?
1: Kasi pag maraming nasasalam, maraming
0: kismosa
1: eh.
0: Asumot. Tama. Oh, sige. Maraming salamat sa pagtawag, Susan.
1: Maraming comment.
0: Oo, maraming comment. Hindi naman ano, no? Hindi naman kailangan ng comment nila. Oo. Tama, correct. Tama yan. Sige, private na lang ang relationship. Private relationship. Maraming thank you, Susan. Good morning sa iyo dyan sa Tagkawayan.
1: Bye-bye, Kuya Dan.
0: Bye-bye. Good morning. Akala ko may sasabihin ka pa eh. Salamat, Susan. Si Susan ng Tagkawayan. Sabi ni Lavina, gusto daw niyang tumawag. Pag gusto niyang tumawag, pag may landline ho kayo, pwede kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Pagka naman ho kayo gusto nyong kayo ang tawagan, mag-text lang ho kayo sa 0919-278-3000. Okay? Oras natin, 2:30 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZ

bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Radyo.

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Oras po natin, 2:51 ng umaga. Napakinggan natin Tavares with his song Abracadabra, I Love You Too. Kayo po ay nakatutok dito sa programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Si Miss Evangeline Bagtas ay nagpapabati. Babati po ulit ang aking alaga, si Faye Hizon ng Orion, Bataan. Lagi po silang nanonood sa inyo. Maraming thank you. Sabi ni Miss Vera Gadiano, may kilala akong tao na kung todo kompleto, pagpapaganda, pero may may amnesia sa utang. Nakakalimot ang utang, no? Yun ang problema. Paul Roger Lau, Kuya Dan, may kilala akong tao kapag sinabi niya, bibiruin ka pa pero magugulat ka na lang yung sinabi niyang gadget nasa iyo na naibigay na niya. Ano daw? Kapag sinabi niya bibiruin ka pa pero magugulat ka na lang yung sinabi niyang gadget, bigla na lang binibigay sa iyo yung mga kunyari joke pero ibibigay talaga sa iyo. Maganda yung kaibigan mo na yan. Oo, baka naman pwede maging friends ko rin siya. 2:52 ang oras natin. Oy, happy birthday! Oo, mamaya. Nandito kaya yan? Papasok kaya siya? Oo, birthday! Oh, ano yun? Kala ko may magbibideo okay na. Nasabi ko lang na birthday, nakaredy na yung video okay. Happy birthday kay Steve Raz! Oo, si Radyo Patrol Steve Raz. Nagbe-birthday siya today, May 28, 2026. Aabutan ko pa kaya ang kanyang May pahanda kaya mamaya si Steve Raz?
1: Steve Raz!
0: Sabi nga ni Sir Peter. Ganun dapat yung pagkakasabi ng kanyang apelido. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, good morning Kuya Dan, may kakilala ako pala advice kahit hindi ka naman nag-ask ng advice. Ayun lang. Yung tipong gusto lamang may mapaghingan babanat ng advice. Meron namang magaling mamuna ng ibang family pero family naman niya hindi naman ayos ang samahan. Hey! Meron din lahat pinanghihimasukan ng buhay ng may buhay. Nanghihimasok tapos sa huli sasabihin puro siya hay nako. Mga nangingialam sa buhay ng mabuhay. Kilala akong ganyan din . Maraming salamat, Miss Fatty. 6 minutes bago mag-alas 3, we have our next caller from Tarlac. Nandito na. Kausapin natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning. Nanay Flor.
2: Nagbabalik na naman.
0: Ayan. You're in, Nanay Flor. Hello.
2: Hello po. Hello, Kuya Dan.
0: How are you? Long time. Kumusta?
2: Tumatawag ako ko yan kaya lang puno na.
0: Ako, o
2: katulad niya, nakasunod ko na naman si Ate Tess ng Pampanga.
0: Pampanga, oo. Hindi nakaka-join agad. Parang lumalayo ka sa mic. Ate, hello, Ate Tess. Ay, Ate Tess.
2: Hello.
0: Ate Flo. Ate Tess tuloy.
2: Nadidinig mo ako.
0: Ayan, okay na. Sige po. Uh-huh. Ano yung sabi mo kanina? Nawala yung audio mo?
2: Yung kwan po, kaya sabi ko ganyan si Ate Tess ng Pampanga, sabi ko.
0: Oh.
2: Nagising ako kanina mga mag-aalauna. Kaya subukan ko nga tumawag baka sakali. Kasi Kuya Dan, dalawang beses akong tumatawag napuno na.
0: Pero at least ngayon nakapasok, Nanay Flor. Umabot sa huling biyahe natin.
2: Oo, opo. Nasa huling biyahe.
0: At least umabot, yun ang importante.
2: Ito. Kaya sabi ko, miss ko na si Kuya Dan.
0: Yan.
2: Mga staff nila. Kaya kinukumusta ko na kayo, baka makalimutan ko kayo dyan. Binabati ko kayo ng happy good morning.
0: Happy good morning din sa'yo, Nanay Flor. Ito, ang ating kwentuhan today, dudugtungan mo lang, may kilala akong tao. Sino bang naalala mo pagka ganyan? May kilala kang tao?
2: Marami ko yun, kaya lang, yung isa lang ang dapat na piliin. May kilala kong tao na mapagtulong, mahingin ng tulong. Isang kamag-anak ko, na katulad yung i-mention ko, halimbawa si Kagawa Gina Gib. Sa amin, siyempre po, lapitan din ng mga tao na para tingnan ng tulong. Kahit din naman din po ako, kung minsan kapag meron, ganyan.
0: Nalalapitan
2: siyempre
0: din.
2: Po, ang unang-una po natin nagawa kasi sa atin, kapwa, yung kung may maitulong, tutulong.
0: Tama, o diba kasi?
2: At kung yung iba kasi naman kuya, tulitan. May maitutulong na nga pagsasalita pa. Kaya pupunta ka na lang sa yung tutulong talaga ng kusa na walang ano, di ba?
0: Yung walang mga side comments. Oo, kasi yung iba.
2: Yung mga natulungan. Tulungan ka na nga, kaya lang pag nakatalikod ka, meron sinasabi. Hirap yung ganun.
0: O, pagka ganun, ibig sabihin, pagka ganun, parang hindi totoo yung tulong, no? Parang hindi,
2: oo, Kuya Dan. Hindi galing sa puso. Eh. Kasi nakakasakit sa damdamin yung, kunyari, ako katulad ko, Kuya Dan, marami akong nakakahalimulang tao.
0: Mm-mm.
2: Kahit alam ko pong plastic, nakikipag-plastikan din po ako, ganun lang.
0: O, di ba? O, sasabayan mo lang ang trip, di ba?
2: Oo, Kuya Dan. Siyempre, kung plastic sila ako, Tupperware.
0: Branded
2: ako. Siyempre.
0: Sinasabayan mo lang.
2: Pero hindi. Sanya, Kuya Dan, siyempre, mababasa ko yung panang tao, salita ng salita, salita ng salita. Kaharapan ko yan. Pero pag nakatalikod, siyempre, Kuya Dan, napuprop ko yun dahil, napakabait mo dyan sa, ano mo, ganito. Ito, pag nakatalikod ka, sinisirang kayaan mo, sirang-sira rin siya, kako naman.
0: Oo, hindi, tsaka, pero feeling ko, pagka ganun, hindi nga naman magiging automatic plastic ka din, di ba? Parang, kumbaga, marunong ka kasi makisama eh. Yun ang ganda ng marunong makisaman tao, na kahit anong ugali pa ng tao ang kaharap mo, kaya mo silang kausapin, kaya mo silang
2: entertain. Kuya Dan, kasi katulad nito, diba? Magbuhat po nung naging senior ako, yan po ang hindi ko po nakalimutan na bilin ng aking asawa. Alam mo, sabi ng asawa ko, kasi Kuya Dan, nung medyo hindi pa ako senior, pag may matinig lang ako dyan ng konting kaluskos na para sa akin na yung masama na yung sinasabi, susugurin ko kaya.
0: Nako, yan ang sinasabi ko. So medyo kalmado na kayo ngayon.
2: pero Kuya Dan, siyempre, mga bata na naman ulit tayo, kaya medyo naiisip naman kung maganda o hindi yung dapat nang tinataha. Kasi yung ang kasabihan na, uy, yan si ano, si Nanay Flor, ganito, palaawa yan, palikera. Yung pang ganun, Kuya Dan, medyo iniiwasan ko na po yun.
0: Pangit
2: ayan,
0: din eh, no?
2: Nakikinig yung mga taga-kabarangay ko yan, may nagising na dyan.
0: Mga saksi. Di, tsaka, siyempre, tao, sabi mo nga, tumatanda, no, nagkakaedad. Pangit din naman na tumatanda ka, hindi nagbabago yung tingin ng tao sa'yo, lalo kung negative, di ba?
2: Ay, oo, Kuya Dan. Kasi tayo, bilang tayo kami, lalo't kami mga senior, minsan nga, Kuya Dan, ayan, kung may nakikinig, pag mga alas 5 na yan, naka-dress to kill naman na ako, pupunta lang ako mag-jogging. Nagtatakang kapit pa ako ni si Nanay Flor. Kapag umaga, siyempre may nasasabi po na pupuna, kaya lang hindi nila sinasabi sa harapan. Matang ka na naman pupunta, Nanay Flor, maglusumba ako. O siguro, magtataka po sila, ba? Kung kailan naman po si Nanay Flor, doon maraming ano. Siyempre po, kasi
0: sabi mga senior,
2: dapat lang na medyo gagalaw-galaw din kami, hindi lang kami nakaupo.
0: Ba't sila nakikialam? Di naman sila yung napapawisan, di ba?
2: kaya nga, Kuya Dan, sila nakaupo lang. Ako gusto ko magpawis. Biroin mo, Kuya Dan, pag puwi ko dito, doon tumutuloy ang daming pawis talaga. Halos binubukusan ako ng pawis. Ay. Na dapat, yun ang dapat sa mga senior.
0: Hindi, tsaka buko doon, mainit kasi talaga. kaya doble-doble ang pawis.
2: Hindi, Kuya Dan, kahit hindi mainit, kung talagang nasubukan ko na, Kuya Dan, Kasi noon, hindi ako, puro bike lang ako. Hindi pala pwede yun.
0: Dapat galaw talaga.
2: Mag-walking ka rin, tapos mag-jogging ka, mag-ano ka, kunyari po, 1 hour, ganyan.
0: Correct, di ba? Para talagang lahat ng parte ng iyong katawan eh, na-exercise o galaw-galaw din. Tama, yan mo na yung mga nagko-comment kasi nagja-jogging ka, bakit ba sila nakikialam? Hindi naman sila ang napapawisan.
2: Hindi nila kasi, uy, saan ka na naman pupunta? Yung ganun. Uy, bakit di ba ninyo alam? Maghahanap naman ako ng boyfriend ko, bakit?
0: sabi mo ganun.
2: Opo.
0: Yan mo sila.
2: Ako, sabi ko ganyan, kikitain ko yung boyfriend ko doon, sa ano, sabi ko nag-aantay. Yung mga ganun, Kuya Dan, kasi nakukuan ko yung mga kwan ng tao eh. Kaaga-aga ni, ano, saan na naman kaya yung pupunta? Yung mga ganun po yan. Ay, ganun po ang tao ngayon.
0: Alam mo naman, ang mga taong walang magawa, buhay nang may buhay ang pinakikialaman, di ba?
2: Ay, hindi natin pumalis yan. Filipino style.
0: Para spaghetti, ano? Filipino style. Nakikialam ng buhay na may buhay.
2: Masanay na po tayo kasi sa panahon na ito, ang Pilipino hindi po nabubuhay kung walang Marites.
0: Ay, nako. Sinabi mo pa, nasa paligid lamang sila. Sige pa.
2: Ngayon, Kuya Dan, kasi sa amin mga senior, kanga nila kung bakit ko kung kailan senior doon daw sila gumaganda. Ganon.
0: Talaga?
2: Sabi ko ganon eh. Ganon ba?
0: Bakit? Kailangan ba pumapangit pag sumisenior? Ano bang gusto nilang
2: kasi,
0: mangyari?
2: Kasi Kuya Dan, marami po yung mga senior naman din na kaya naman din siguro nilang, kunyari ganito po, ay kaya ko rin palang magdala ng ano, kasi po ganito yan eh. Adi, tinatawag po akong magsumpa. Pero tinitignan ko po ang paligid ko talaga. Alam mo, sabi nila sa akin, ay, puro mga class yung mga kasama mo. Eh, bakit? Ako, hindi ako pwedeng mag-class. Kahit wa-class ako, bakit alam ba nila na ako'y wa-class, mahirap? Mag-class din tayo. Siyempre, yung pananamit mo lang kung galingin mo. Di parang class ka na rin. Di ba, Kuya Dan?
0: Tsaka, alam mo, sa totoo lang, wala namang bearing ang comment ng ibang tao talaga sa buhay natin. No? Gawin lang natin kung anong, kung saan tayo masaya, kung ano nagpapahealthy sa atin. Ano ba, pakialam natin sa mga comments, sila ba ang gaganda? Hindi naman, tayo naman. So,
2: sabagay, Kuya Dan, hindi na natin maalis sa mga Pilipino style nga sa mga tao. Yan po. Lahat po napupuna pero hindi nila alam yung sarili nila na punahin.
0: Correct. Kaya nga ano, pag ganun, ano lang, dead maka lang kasi bahala sila. Sila naman ang nangangal.
2: Ano, lalaluin ko pa ah. Yung bang tumingin ako dyan yung mga damit kong mga ano, yung mga hindi nala ilalabas na nandyan sa baul. Ay, kasi pa ito sa akin. Ito nga damitin ko. O punta lang po ako ng patay eh. Katingin nila sa akin eh, bakit kamo? Ni sino yan, sino na, hindi daw nila nakilala. Kasi nga, nagbabago naman ang estilo. Oo, senior na ako. Kasi alam naman sabi ko, pupunta ako sa munisipyo, pupunta ako sa DSWD. Ang suot ko ay pambahay. Hindi naman.
0: Tsaka hindi naman sila bumibili ng damit mo. Ba't ba sila?
2: Alam mo, Kuya Dan, hindi ako mahilig bumili ng damit. Puro bigay.
0: Hayaan mo sila, hindi naman sila ang gumagasto. So, hayaan mo mangalay ang mga bunganga nila kakakomment sa iyo.
2: Kuya Dan, bumati na ako kasi maubos ang oras na.
0: Sige, go ahead na yung floor.
2: Ay, binabati ko po, siyempre, yung unang-una, yung mga kabarangay ko, mga nakikinig po dyan, si Mr. and Mrs. Servidad ng Atiente, mga co-officers ko ng senior citizen all dito sa Victoria. Nakikinig po sila, Madam Edna, tumama, nakikinig po yung mga yan. Pari Raul ng San Vicente, Raul Villagustin, na yung binabati ko pong isa ay namatay na si Katawad ko, pari ko, kaya...
0: Mm-hmm.
2: Kaya sumalangit talang kaluluwa mo pare. At parati ko rin Kuya Dan yung aking mga kaibigan doon sa Paitan Norte, Vicente Dasalia, yung mga Dasalia family po dyan sa ano, sa Kuya po. Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Kuya Dan.
0: Thank
2: Tumawang
0: you.
2: Tumawag naman kayo.
0: Salamat.
2: At saka
0: Lord,
2: yung binabati ko Kuya Dan sila isusan ng tagkawayan test sa Pampanga. Si Teles, chat mo ako, Flor Ganapin, para mag-usap tayo kasi nakakrush ko yung aking boses malambing. Malambing kasi niya Kuya Dan eh.
0: Ay, sige.
2: Si Kuya JR.
0: Alright.
2: Kamusta kayo? Good morning dyan. At binabati ko rin Kuya Dan yung mga aking mga anak ko sa Corpus dito sa San Vicente. Oh, maglilinis naman to tayo, mga anak.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Papirin sa inyo, good morning. At sa mga staff ni Jan.
0: Some request na ni Flor.
2: Request ko dyan na music ko, Ekwan, yung kay Cilla Black.
0: Cilla Black.
2: Yung I Only Live to Love You.
0: I Only Live to Love You ni Cilla Black ang song request sa atin na ni Flor. Alright, sige.
2: Yun ang request ko, Kuya Dan. Thank you, Kuya Dan, sa pagtawag. Salamat.
0: Good morning din, Nanay Flor. Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac ang ating nakakwentuhan. Hayaan niyo yung mga namumuna lagi sa inyo. Sabi nga ni Emilio, isihan niyo lang. Si Emilio the Great ay nanonood sa atin ngayon. Sabi ni Direk Z, pabati po ng birthday si Carlito Pagtalunan. Maraming thanks po. Uy, may kaklase akong pagtalunan dati. Pantalunan. Ay, pantalunan lang pala yun. Ito pala, pagtalunan. Happy birthday po, Carlito Pagtalunan. Oras, 3:06 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa kwento na tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 307.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:19, sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, may kilala po akong tao na magaling magpiano, magaling maggitara at magaling kumanta. May kilala din po akong taong masiyahin, yung pag magkasama kayo, mahahawa ka sa kulit ng tawa niya. Yung tipong hindi ka nga makarelate sa topic, pero nag-enjoy ka sa halakhak niya. Palatawa po kasi siya. Ano si Kuya Dan yun, ha? Kaya kahit seryoso ng usapan, tapos biglang sumablay, pag tumawa siya, wala na. Basag na ang trip, sabi ni Martina Manaay. Very masiyahin naman yung kakilala mo na yan, Martina. Tuloy-tuloy po tayo sa kwentuhan, ha? Pinag-uusapan natin. Dudugtungan nyo lang salitang, may kilala akong tao. Sino ba yung mga kilala ninyo at i-flex nyo dito? Sabi ni Simon Wright, may kilala akong taong makakatulong sa akin sa aking mga kasanayan sa pagluluto at pagbe-bake dahil nahihirapan pa rin ako sa paggawa nito. Paturo ko sa aking misis. Mahilig yung mag-bake ko kung gusto mo mag-bake. Sabi ni Sir Noel, ang balita, Kuya Dan, hindi na kita kumustahin dahil dama ko naman sa tinig mo na naman sa maayos kang kalagayan. We thank you. Kumustahin ko na lang ang mga listeners mo, pati na rin ang mga may katungkulan. Baka pag hindi kinumusta, sila naman ang mag-walk out. Kamaga, ano? Kamaga, short for kaninang umaga. History repeated itself. 2 out of 2 song requests, wala. Oo nga eh. Wala ka nang pangatlong na i-request eh. Sabi niya, 20. Sagot ko sa kwentuhan ngayon. Ay, unwell ng Matchbox 20. I think meron, pero hindi pa natin mape-play yan. No? Medyo nasa 2000s yata yan. Ano? Sagot ko sa kwentuhan ngayon, may kakilala akong malakas ang pang-amoy. Pag oras ng lunch break sa office, napapadaan siya sa table namin. Masaya naman siyang kasama, may kusa. Hindi mo na kailangang imbitahing sumalo, uupo siya ng kusa. Oy, yung pag in-invite mo, kumakain talaga. Pag sinabi mo, uy, kain ka, uy, may kilala din kaming ganyan dito. Hindi mo nga ini-invite kumakain eh, may kusa din ito eh. Pero love namin siya kung okay lang. Ay, hindi namin to love, yun lang pinagkaiba. Oh. Shoutout sa kanya at sa mga kalugar natin sa balik-balik na magdiriwang sa linggo ng pista ng Patrong Santissima Trinidad. Ay, Holy Trinity! Correct, oo, dyan sa balik-balik, Sampaloc, Manila. Oo, yung simbahan dyan, Holy Trinity. Nagsisimba kami dyan dati, nung taga-balik-balik pa ako. Teka nga, tingnan ko nga tong kung anong year itong song request mo. Kasi parang feeling ko ano to eh. Oo, 2003, hindi pa natin mape-play yan, Sir Noel. O, lalo mong inuntian yung ano mo, yung request mo, hindi papasok yung isa lang. Alam mo namang 60s to 80s tayo dito, tanong si Sir Noel. Eh. Pero happy fiesta sa mga taga dyan sa balik-balik, Sampaloc, Manila. Namimiss ko na yung balik-balik. Naalala ko nung nakatira pa ako dyan, dyan ako nakaranas ng unang pagbaha sa Maynila na pumasok sa loob ng bahay namin. Oo, sa balik-balik ano. Kasi yung street namin, yung Masbate, Luzon, medyo pababa siya, di ba? Di ba from balik-balik, yung unang street niyan sa baba, medyo ano siya, may slope pababa, no? Binaha kami dyan dati. Sana hindi na bumabaha dyan sa balik-balik. Ricarpio Esteban, sabi niya, Kuya Dan, may kilala akong tao na ang yabang. Akala mo magaling, pero wala namang nagawa. Nakagawa, yabang lang, sabi niya. Oo. Pakiplay po ang song na sulat by Freddy Aguilar. Sabi ni Di Cheryl Tuazon, may kilala po akong taong mapagbigay. Yan. Mga gusto natin, kakilala natin, mapagbigay. At yung mga binibigay niya, gusto niyang magagamit mo talaga at may enjoy mo pang matagalan. That's a quality friend. Good morning, Kuya Dan. Pabati po ang parents ko. Maging sina Ate Martina, ganun na rin po ang mga visually impaired na nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Sabi ni Di Cheryl Tuazon. Lori Santos, may kilala akong tao ang hilig magsuot ng sobrang iksi na damit. Pagkatapos, sasakay sa jeep, hinihila naman ang damit para humaba. Magsusuot ng ganun, pagkatapos, mahihiya. Sabi. yung sinasabi ko sa inyo. Igaganon-ganon nyo, tapos gaganonin nyo din. Nagagalit tuloy si Miss Lori Santos. Bakit nga ba? Hindi ko din alam. Di pa naman ako nakapagsuot ng ano, ng kailangan kong ibaba sa jeep. Oo. Hindi ko pa na-try. Pag ho na-try ko na yan, malalaman ko kung bakit nila sinusuot yung maiksi tapos hihilahin pa baba. Iniisip ko talaga kung bakit. Nag-iisip tuloy talaga ako, bakit nga ba kaya? Siguro, pagka nakatayo siya, sakto lang yung iksi. E di ba pagka umuupo tayo, parang nababatak yung ano, di ba? Nababatak yung damit. Oo, so... Oo, tama. Sa motor nga, nangyayari din sa akin yan eh. Kanina, nakashorts ako pag motor. Pag upo ko, gumanon sa may... Nakita yung buong legs ko eh, pag sakay ko dun sa motor eh. Ayun pala, ibig sabihin na-experience ko na pala. Oy, nako, ito pa yung isa. Na-experience din niya. Ay, sabi ko na nga ba, na-experience din niya. Oo. Hindi po pwedeng hindi niya na-experience. Oo. Pati daw medyas nakikita. Bakit naman nakikita yung medyas? Kasi nakapants ka. Siyempre. Ay, nako, meron din siyang sariling experience. Oo. Tago natin sa pangalang Sak. Lagi din siyang may experience talaga. Oo nga eh, nasa shorts nga, tapos biglang nakikita yung medyas. Siyempre, kita yung medyas pag naka-shorts ka. Kasi naman. Marilyn De Leon, good morning Kuya Dan. May kilala akong tao na gusto lagi siyang tama. Ay, nako. Ako, may kilala akong tao gusto lagi siyang kasali. Ganun din.

0: is for a cause naman pala yun. Si Sak din daw. Lagi din daw siya kasali. Sabi ni Miss Joe Bueno, may kilala akong tao na praning. Ay, may kilala din akong tao na praning. Oo. Oh. Sobrang praning. Hanggang ngayon nga, at this moment, napapraning siya. Kasalukuyan siyang napapraning. Kilalang-kilala ko din niya. 3:27 ang oras natin. Uy, maulan daw sa labas. Ano naman, hindi na maulan mamaya. Dahil pag maulan pa rin hanggang mamaya, may kilala akong taong mababasa talaga. May kilala akong tao pag uwi sa bahay ay parang basang sisiyo pagka umulan pa rin. Nakamotor ka ba? Oh, siyempre, hindi ka nakamotor, di ba? For the clout lang naman yun eh, di ba? Uy, alam nyo ba? Yung gas ko sa motor, isang buwan. May 1 ako nagpagas, hanggang ngayon, 2 bar lang yun nabawas. Na-amaze ako kanina. Oras natin. Laging may entry si Sak. Oras natin, 3:28 na po ng umaga. Meron lamang tayo ilang paalaala sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umagang ito ng May 28, 2026 ang ating alam yun. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip, DZMM!
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, May 28, 2026. Bangkay ng ikalimang biktima sa pagguho ng itinatayong gusali sa Pampanga, natagpuan. Mga poste ng gumuhong itinatayong gusali, substandard ayon sa isa sa mga survivor. Mga biktima ng extrajudicial killings, naniniwalang may tumulong kay Senador Ronald De La Rosa para makatakas. Pagilitis si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, itinakda sa November 30. Malakihang rollback sa presyo ng langis na mumuro sa susunod na linggo. Alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula sa Angat Dam ititigil simula sa Hunyo. Balita sa lalawigan, ilang lugar sa Mindanao binaha dulot ng pag-ulan.

0: Sa Showbiz, Department of Tourism, planong italagang tourism ambassadors ang Bini. Sa sports, rain or shine, Elasto Painters at Barangay Ginebra tabla sa tigdalawang panalo sa PBA Commissioner's Cup semifinals. Abangan ang mga detalye mamaya ang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:38 ng umaga. Kayo ba'y nakatutok dito sa Remember Your Music? Batiin ko, oh, si yung kapitbahay namin nung mga batang to dati, nung mga bata pa sila, kapitbahay namin, naglalaro-laro lang. Ngayon, mga malalaking tao na din. Hindi lang malalaki, matatanda. Si Jerome. Oy, Jerome, good morning. Oh, kamusta kayo dyan nila, Ate Mavic? Mga kapitbahay namin na kamag-anak din naman namin halos. Oh. All the way from Cavite, nakakapanood sa atin ngayon. Oras 3:38 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa kwentuhan. Oo, pag may mga pahabol dito, eh, babasahin ko yan. Mga kakilala ninyong tao, ha? Sabi ni Miss Fatty, nice ang mga music, thank you. Love you, Nak. Sabi niya. Maraming salamat din po at nag-i-enjoy kayo sa ating tugtugan. Mga kakilala niyong tao, si Sir Ricarpio Esteban. Nabasa ko ba ito kanina? Sabi niya, may kakilala akong tao, ang yabang, akala mo magaling, pero wala namang nakagawa, yabang lang, sabi niya. Siguro maganda pagka meron tayong mga kakilalang tao na gano'n na ugali. Huwag na natin silang bigyan ng atensyon. Kasi the more na finifeed natin sila, 'di ba? Parang lalo silang nafi-feel nila na ay. Nako, talagang may ambag ako sa buhay nitong isang ito, 'di ba? Dapat hindi ganoon. Maraming thank you po sa lahat ng mga nagpadala ng mensahe nila, sa mga tumawag sa atin, nakakwentuhan natin, sa mga pumunta sa Facebook, hinahanap si Kuya Dan at talagang nag-message pa. Maraming thank you. Sana yung mga kakilala natin ang maalala natin lagi doon sa mga kakilala nating tao, yung mga nagbibigay sa atin ng positive outlook sa buhay. Kasi pagka yung mga naalala natin, nagbibigay lang sa atin ng stress, huwag na lang alalahanin niyang mga yan. huwag na lang natin silang itabi sa memory natin. Sayang pa, no? Kung memory card ito, di ba? Parang sayang pa yung space, no? Ang alalahanin na lang natin yung mga tao na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? Yung pagka naalala natin, yung, ay naku, may kakilala akong ganito. Ang galing mag-business, ang galing mag-ano. Ang galing niya mag-manage ng pera, ang galing niya mag-manage ng business nila. Yung mga ganong taong alalahanin natin. Kasi sila yung nagpapa-inspire sa atin na tayo din, galingan din natin sa buhay, di ba? Naku, may kakilala akong tao na bata pa lang, talagang dumidiskarte na, o ngayon, nagbubunga na yung pagdiskarte niya. May kakilala akong tao dati, sobrang sobrang bilis mo, Jirbo. Sobrang bilis ni Jirbo. Wala nga. Wala kayong narinig. Kasi naman si Jirmo kaharap ko eh, kung ano-ano tuloy, nai-slip off the tongue tuloy ako. Sobrang bilis niya, parang wala pang 0.5 seconds kung nasabi yon. Mali ka lang niyang, alam mo, linisin mo tenga mo, Jirmo, ha, masyado ka dyan malisyoso. Sabi ko, may kakilala akong tao na dati, sobrang struggle din sila sa buhay, pero dahil nagsumikap siya, hindi. Isa ka pa, Christine, ha? Bumaboses ka na dyan, ha? Ikaw, mag-aral ka dyan, hindi yung nakikinig ka ng kung ano-anong nakikinig mo. Mali ang nakikinig mo. hindi ko tuloy matapos-tapos yung sinasabi kong kakilala kong tao. Na dati struggle sa buhay, pero dahil nagsumikap, 'di ba? Talagang ginawa ang best niya para may angat sa buhay, ang estado ng buhay nila. O ayun. Ngayon, ito totoo, true to life, no. That alam ko yung hindi ako kakilala ko nga eh. Alam ko yung story ng buhay niya. Alam nyo ngayon, meron na silang tatlong branch ng restaurant na sarili niyang, sarili nilang ano ha, brand ha, hindi sila nag-franchise. Nagtayo sila ng sarili nilang restaurant na ano yun eh, Vietnamese cuisine yung ano nila sa ano nila. Doon sa restaurant, ang laki, yung isa sa Alabang, yung isa sa Laguna. Tara. Pero hindi ko libre, kain lang tayo. Nakaka-proud kasi kasama ko dati yun si ano eh. Batiin ko na nga, pwede naman yun, nakaka-inspire naman siya eh. Si Ate Dawn, kasama ko siya dati sa YFC. Oy, maganda umaga sa mga YFC diyan. Mga miyembro ng Youth for Christ dati. Kasama ko siya dati sa Quezon Province pa. Tapos lagi niyang pino-post yung mga struggles niya dati nung ano sila, nung college sila, tapos nung bago silang mag-asawa. Tapos ngayon tatlo na yung branch ng sarili nilang brand ng restaurant. Nakaka-proud, di ba? Doon tayo sa Alabang. Oo nga. Maganda doon. Ano ba yun? May lugar dyan sa may Alabang na puro mga kainan. Yung Paseo ba yun? Yun ba yun? May, hindi ka ba ano? Good morning sa mga taga-south dyan sa Alabang. Paseo yata yung tawag doon. Sabi ni Lil's, ano to? Lil Susie. Hi, Daddy Dan. Namiss ko yung boses mo. Daddy. Baka mamaya yun eh. Marinig tayo ni Daddy Johnson, ha? Oo. Ako nga pala ang inyong Daddy Dan. Oh, yes. What are you doing, Daddy? Pero alam nyo, may mga tumatawag talaga sa akin ng Daddy Dan. Sa ano, sa VO. Oo. Pero yung mga tita yun, mga titas of Manila. Ang tawag nila sa akin, Daddy Dan. Tsaka si ano, si yung caller natin, si, ano pangalan nun? Sino? Si Sir Bob ng Antipolo. Kumusta, Daddy Dan? Sabi, yun yung boses si Sir Bob. Sir Bob, good morning. Ikaw din, no? You can't call me Daddy. No. I know. 3:44 na po ng umaga. Thank you again ha. Sabi ko nga again, yung mga nakaka-inspire na tao na lang ang ating alalahanin pagka ganitong usapan, no? Yung mga negative vibes, wag na lang. Hindi nakakaganda ng morning. Good morning sa mga nasa biyahe sa mga sandaling ito at inuulan. O kung nasan man kayo, maulan daw ha. Yung mga mototaxi drivers natin dyan, mga kuya natin. Ingat po tayo. Kasama si Kuya Dan kasi nakamotor lang din ako kanina. Ingat po tayo lahat. Mga jeepney driver, bus driver, taxi driver, TNVS. Si ano din si Jamie. Yung kaibigan ko si Jamie, taga Marikina. Maulan din daw dun sa kanila kanina. Ay naku. Oo, sa Marikina siya nakatira eh. Maulan daw. Sana, hindi ko masabing sana tumigil yung ulan kasi parang kailangan natin yung ulan ngayon para hindi masyado mainit. Pero sana tumigil na mamaya pagka ano na. Mga alas tres, so hindi ko alam kung umuulan pa. Mga naman tumigil na. 15 minutos bago mag alas 4 ng umaga. Ang ating tugtugan para sa ating yugyugan. OPM Classic from Sampaguita. Yung mga kakilala natin na di maganda ang mga sinasabi sa atin, ang sabihin nyo lang sa kanila, no si Balasi? Gising na, bango na, yugyuga na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, birthday boy!
1: Oras natin, 4:02 ng madaling araw.
2: Ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang namumunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Huwebes, May 28, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, 5 na mga poste ng gumuhong istruktura substandard ayon sa isang survivor.
1: Ilang lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa, sinalakay. Lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa, pinawalang bisa.
0: Paglilitis si dati Pangulo Duterte sa International Criminal Court, sisimulan sa November 30. Truth Commission para sa mga biktima ng War on Drugs ng Duterte Administration, binuo.
1: Minority Senators narindigan laban sa tangka ng mayorya na amyendahan ng Senate Rules. Planong pag-amyenda sa rules ng Senado, tinawag na garapalan.
0: Sa lalawigan, nawawalan 3 taong gulang na batang babae na tagpo ang patay sa Mountain Province. 2 menor de edad, suspect.
1: At sa balitang sports, rain or shine Elasto Painters, tinalo ang Barangay Ginebra sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals Best of 7 Series tabla sa tig-2 panalo.
0: Maganda madaling araw mga kapamilya. Good morning! Maulang madaling araw dito sa Quezon City at sa may bahagi ng North Luzon Expressway. It's Thursday! Team Pogi, of course, 4 a.m. to 5 a.m. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Magandang morning, kapamilya. Good morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Happy birthday!
3: Thank you, partner.
4: Buwe naman yung partner.
3: Siyempre.
4: Buwe naman ang pabati yan.
3: Maraming salamat.
4: Baka naman bago magtapos, bago mag-extra, tumating ang iyong...
3: Happy birthday.
0: Simulan po natin ang balitaan. Kaugnay pa rin po na gumuhong... Itinatayong gusali sa Pampanga. Umakyat na po sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Nadiskubre ang bangkay ng isa pang biktima pasado na 6 kagabi sa Sector 1 ng gumuhong gusali sa tulong ng K-9 Dogs ng Philippine Coast Guard. Pahirapan ang retrieval operation sa bangkay ng biktima at nag-iingat ang mga rescue worker dahil sa posibilidad na muling gumuho ang struktura. 4 ang unang namatay sa trahedya kabilang ang Malaysian PWD na naka-check-in sa katabing hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 15 pang nawawalang biktima. Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na nananatili ang search and rescue operations taliwas sa unang deklarasyon ng Bureau of Fire Protection na search and retrieval operations dahil wala nang sign of life sa ilalim ng guho.
1: Gumugulong na ang imbestigasyon sa pagbagsak ng itinatayong gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga para matukoy ang sanhi at kung sino ang mga dapat managot sa trahedya. Bumuo ng fact-finding team ang Department of Interior Local Government o DALG at ang Criminal Investigation and Detection Group ang mauuna sa imbestigasyon. Ipatatawag ng CIDG ang may-ari ng itinatayong gusali na si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Young kabilang sa mga sisilipin kung bakit pinayagan na matulog sa loob ng construction site ang mga trabahador na pinagbabawal po yan ng DOLE at Building Code of the Philippines. Aalamin din ang posibleng pananagutan ng City Engineering Office at City Building Official ng Angeles City. Gusto ni DILG Secretary John Vic Remulla na ma-issue na ng hold departure order laban kina Lim at Young.
2: Basta AM, DZMM!
0: Ibinunyag ng isa sa mga nakaligtas sa trahedya na substandard ang pagkakagawa ng mga poste ng gumuhong itinatayong gusali. Kabilang ang mason na si Erwin Dungka sa mahigit 20 nakaligtas sa trahedya. Paliwala ni Duka, 30 by 20 lang ang laki ng mga itinatayong poste imbis na 60 by 60. Naniniwala rin si Duka na mahigit pa sa 15 ang mga nawawalang biktima na natabunan ng gumuhong gusali. Ilang trabahador anya ang kasama ang kanilang pamilya sa construction site kabilang ang isang sanggol. Gayit pa ni Duka, may pananagutan na may-ari ng gumuhong gusali sa mga biktima.
1: Sa ibang balita naman, sinalakay ng PNP at NBI ang ilang lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ng wanted si Senador Ronald De La Rosa. Kabilang sa sinalakay ang isang bahay sa Balibago, Angeles City sa Pampanga na pag-aari ng tsuhin ni Senator Robin Padilla. Hinanap din sa lugar ang pickup truck na nakitang nakabuntot sa sasakyan ni na Padilla at De La Rosa nang lumabas sila ng Senado noong Mayo 14. Hindi nahagilap sa lugar si De La Rosa, gayon din ang sasakyan at tsuhi ni Padilla. Nagsagawa rin ng raid ang mga otoridad sa tatlong syudad sa Metro Manila. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na sinuyod ng NBI at PNP ang Paranaque at Bulacan sa paghahanap sa nagtatagong si De La Rosa. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Misis ni Senator Ronald De La Rosa na si Nancy pumalag sa amunay kawalan ng warrant ng raiding team. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Nancy De La Rosa, misis ni Senador Ronald De La Rosa, ang umunoy kawalan ng search warrant sa paghahanap sa kanyang mister sa iba't ibang property. Ayon kay Mrs. De La Rosa, mistulang martial law operasyon dahil sa pagsalakay ng mga otoridad ng walang kaukulang dokumento. Sa post sa social media, ibinahagi niya ang karanasan ng isang kaibigan na umunoy nakaranas ng ganitong operasyon kahapon. Kwento ng kaibigan ni De La Rosa, hinanapan umano nila ng search warrant ng NBI at PNP para magsagawa ng paggalugad. Pero sinabi sa kanila na hindi umano ito kinakailangan. Sa kabila nito, pinayagan na rin umano niyang magpatuloy ang search operation. Tinanong din umano siya ng mga otoridad kung malapit siya kay Senador De La Rosa at kay General Mau Aplasca, bagay na hindi niya itinanggi. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Nancy De La Rosa sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala at sinabing hindi nila kagustuhang madamay sila sa issue. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Bert Dizon!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Pinakakasuhan ng PLPCIDG ng Obstruction of Justice sa Department of Justice si Senador Robin Padilla at ilang pampersonalidad na umano'y tumulong para makataka si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Matatandang inamin ni Padilla na nakisakay umano sa kanya si De La Rosa noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang sinasabing shooting incident sa Senado. Bumaba umano sa Makati si De La Rosa at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pero sa pahayag ng CIDG, planado at highly coordinated ang pagtakas ni De La Rosa at hindi ito simpleng nakisakay lang kay Padilla. Sa panayam, sinabi, o sa panayam ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti na naniniwala mga biktima ng EJK na may tumulong para makatakas si De La Rosa. Nagtataka pa si Conti na iginigate ng kampo ni De La Rosa na hindi nito kilala ang o kinikilala ang ICC warrant of arrest, pero nagtatago naman ang senador. Nararapatan niyang masampahan ang kasong obstruction of justice si Padilla dahil sa pagtulong na makataka si De La Rosa. Una nang binawalan ng mga otoridad na panagutin ang sinumang magkakanlong sa wanted na si De La Rosa.
1: Isa pang report ng Radyo Patrol. Lisensya ng mahigit sa dam baril ng puganting si Sardo Ronald Bato De La Rosa, pinawalang visa na ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Krame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
7: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya at rehistro sa mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Batay sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LTAF si De La Rosa at nagmamayari ng kabuang 117 na mga armas na ipinasusuko na sa lalong madaling panahon. Ayon kay FEO Legal Service Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo, maaaring irepresenta ng kanyang mga abogado si De La Rosa para sa pag-surrender ng kanyang mga baril. Pero oras na mabigo ay tsaka magsasagawa ng police action ang mga otoridad alinsunod sa umiiral na batas at tamang proseso. Giit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr., walang bahid ng politika ang naturang hakbang ng pulisya dahil alinsunod ito sa kanilang mandato. Kasabay nito, tiniyak din ng Chief PNP na walang magiging special treatment sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Marlene Padiernos.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sisimula ng ICC Trial Chamber 3 sa November 30. ang paglilitis ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit isang taon na nakakulong sa ICC si Duterte na naaharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na madugong war on drugs ang kanyang administrasyon. Sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na pinagbigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang motion ng prosecution na simula sa November 30 ang paglilitis. Araw-araw ang magiging pagdinig ng kaso ni Duterte maliban sa Christmas judicial recess mula December 18 hanggang January 11. Aabangan ng Trial Chamber 3 ang report ng mga eksperto na susuri sa kalusugan ni Duterte at alamin kung may kakayahan itong dumalo sa paglilitis at handa ang korte na iadya sa mga araw na kailangan niyang humarap sa hearing. Inatasan naman ni Corner ang ICC Registry na kumuha ng mga interpreter para sa opening statement ng magkabilang panig sa November 30. Binigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang prosecution hanggang June 29 na magsumite ng provisional list ng mga testigo at ebidensya at hanggang August 31 para maghain ang trial brief, pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya na ilalatag sa paglilitis. Sa panayam ng DZMM, kumpiyansa si ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti na maayos at mabilis na mailalatag ng prosecution team ang mga ebidensya kaya hindi natatagal ang paglilitis. Pero hindi rin inaalis ni Conti ang posibilidad na magbago pa rin ang petsa ng trial. Itinakda sa trial chamber o ng trial chamber ang susunod na status conference sa June 23 at July 14.
1: Alas 4.14 na po ng madaling araw, inilunsad ang Truth Commission na layong tutukan ng mga pang-aabusong iniuugnay sa war on drugs. Kabilang sa mga miyembro ang chairperson si Judge Raul Pangalanagan. Gayun din ang advisor si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na magbibigay ng moral at institutional guidance sa komisyon. Pangungunahan naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang forensic review procedures at pagreserba sa mga ebidensya. Umaasa naman si Commissioner for Public Documentation Carlos Conde na makatutulong ang Truth Commission para matutukan ng pamahalaan ng mga biktima ng war on drugs. Si Sentro ang aktibidad ng komisyon sa pagdaraos ng public truth hearings at maghahanda rin ng mga rekomendasyon para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Commission on Human Rights, NAPULCOM, Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI. Inaasang isumite rin ang mabubuong rekomendasyon sa Kongreso, gayon din sa opisina ni Pangulong Marcos Jr.
0: Narindigan ang Senate Minority sa pagkontra sa panukalang amyendahan ng Senate Rules at payaga makadalo ang mga senador sa sesyon online o via teleconferencing. Matatandaan nagmosyon si Senador Dante Marcoleta noong Mayo 11 para amyendahan ng Rule 14 Section 41B ng Senate Rules. Sinabi ni Senador Palfilo Lacson na base sa kanilang karanasan, walang mabuting idinulot at magulo ang idinaos na session o committee hearings online noong pandemya. Papabor lang anya ito sa mayorya sakaling tatlo o higit sa kanila ang hindi pisikal na makakadalo sa Senado. Kasalukuyan nagtatago si Senator Ronald De La Rosa na ipinaareso ng ICC habang una nang sinabi ng Ombudsman na kakasuhan ngayon ng plunder sa Sandigan Bayan si Senador Jinggo Estrada kaugnay ng flood control scandal. Isinasapinal na rin ang kaso laban naman kay Senator Joel Villanueva. Para kay Senator Erwin Tulfo, sakaling may makulong na senador ay hindi patas na payagan silang gumamit ng gadget para makadalo ng session habang ang mga ordinaryong bilanggo ay bawal gumamit ng cellphone.
1: Tangka ng mayorya na amyendahan ang Senate Rules, tinawag na garapalan ng makabayan block. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez, Pam.
8: Tinawag na garapalan ng makabayan block ang hakbang ng Senate Majority para mapanatili umano ang bilang lalo na sa botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang pagtatangka ng mayorya ay hindi katanggap-tanggap kaya tama lang anya ang paninindigan at pag-walkout ng minorya. Di naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, bagamat magkaiba ang rules sa legislation at impeachment, kung pagbabatayan ng rules ng Kamara, applicable o maaari lang mapagbigyan ng online participation at voting sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari, halimbawa ang kalamidad, pandemya at iba pa. Punto pa ni Co, mahalaga ang personal na pagdalo at paglahok ng mga senator judge para sa quality appreciation at pagsusuri ng ebidensya sa paglilitis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Pamela Vasquez.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Alam mo, partner, yung issue na yan ang sa minority-majority dun sa remote participation. Diba? Sa session, sa hearing, or kung ano man. Eh, ang ibinabala naman ngayon ng iba, ang sinasabi, bakit kailangan mag-walk out? Bakit hindi itinuloy yung debate para na i-push yung gusto nila? Ano daw? Sabi nila eh, ano to? Habang pag hindi nyo gusto, mag-walk out na lang kayo. Kapag hindi nyo gusto yung pag-uusapan, mag-walk out kayo and then tatanungin nyo o kukwestiyonin nyo yung quorum. Diba? May sinasabi din na hindi naman first time na i-vinyl o inagkaroon ng ganyang request.
3: May motion. 11 pa raw eh.
0: Oo. Dati, sa time ni Senator, then Senator Laila De Lima, di ba, ipinush din daw nila yan.
3: Oo, nakita ko.
0: Pero hindi na payagan. Di ba? At ang ipinush din nila ay hindi lang sa session, pati doon sa mga committee hearings. Di ba? And then meron din, may mga request din before doon sa panig naman ng Senator, former Senator Antonio Trillanes, ganun din. So, timbangan ngayon kung alin talaga dapat yung bigyan. Kasi ang paliwanag ay, noon dati, kapag hindi maipresent ng senador, makaparticipate ang isang senador doon sa sesyon, doon sa hearing, eh yung nire-represent niyang milyong mga Pilipino ang nawawala ng representation sa Senado.
3: Correct.
0: Kaya ang ipinupush nila, magkaroon ng mga online na payagan online. Oh. Pero this time, eh magkakaiba ngayon ng pananaw.
3: Tapos na tayo sa pandemic eh. Halimbawa,
0: ang
3: sinasabi, force majeure or national emergency, pwede ka mag-online. Pero dahil ngayon, hindi naman ganun yung ano, yung sistema, puganti yung yung kailangan umatid online. Parang unfair naman yung sa ibang senador.
0: Yun naman yung inaayawan ng minority. Para lang maunawaan ng mga kababayan natin. Ito pa isa. Nahaharap naman sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si dating Senate President Francis Escudero dahil sa umano'y pagtanggap ng 586 million pesos na kickback sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa field investigation ng Office of the Ombudsman, dalawang beses umano'y tumanggap ng kickback si Escudero na nagkakahalaga ng 306 million pesos at 280 million pesos base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang umano'y bagman ni Escudero na si Maynard Ngu ang sinasabing tumanggap ng mahigit 500 milyong pisong kickback para sa senador. Base sa counter affidavit ni Escudero, maringiti lang ginang senador na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects at hindi niya pinayagan si Ngu na umakto para sa kanya. Gid ni Escudero, pabago-bago ang testimonya ni Bernardo dahil hindi nito nabanggit ang umano'y 306 million pesos na kickback sa tatlong affidavit na isinumite ng dating DPWH official sa Senate Blue Ribbon Committee.
6: Basta AM DZM.
1: Alas 4:21 na po ng madaling araw, hinikayat ni Ombudsman Jesus Crespin Rebulla ang mga idinadawit sa multi-billion pesos flood control scandal na ibalik sa gobyerno ang umano'y ninako na pondo ng bayan. Sinabi ni Ombudsman Rebulla na bukas ang gobyerno sa restitution o pagsauli ng pera sa kaban ng bayan para makaiwas sa kaso at posibleng pagkakulong ang mga responsibilidad o personalidad na dawit sa skandalo. Pero nilino ni Rebulla na dapat ibalik ng buo ang perang ninako sa kaban ng bayan at hindi makikipagdawaran ng gobyerno. O sabi niya, ibalik ng buo pero yung mga state witness ninyo na kinuha hanggang ngayon, hindi namin alam kung nakumpleto na yung perang ipinangako nila, di ba? Pero sa ngayon, absuelto pa rin sila sa kaso. Sana malaman po ng taong bayan kung lahat ba ng pera na ninakaw nila ay nasa uli na po sa gobyerno. Dagdag pa po ng Ombudsman, target nilang maresolve ang kaso ng flood control scandal sa loob ng 2 taon at hindi ma-pending ng ilang taon. Maratatang sinabi ni Rebulla na sasampa ng kasong plunder sa Sandigang Bayan ngayong araw si Senator Jingo Estrada habang inihahanda ang kaso na inihain laban kay Senator Joel Villanueva.
0: Birthday boy, anong oras na birthday boy?
3: Happy oras po natin. 4:22 na madaling araw.
0: 4:22 ha. Dahil birthday ni Pogi 2, aba baka gusto niyo mag-message sa kanya, ipadala niyo yan sa... Yan ha, yung mga pag-greetings nyo sa ating birthday boy.
3: Baka pwede
0: na si Pogi 2 si Brass.
3: Pwede hindi message na. Baka pwede kayo magpadala ng almusal.
0: Para dapat ikaw yun. Dapat ikaw ang taya doon. Ipadala sa ating Viber number na 0919-278-3000. At syempre, babasahin natin yung pag-greetings nyo ng...
3: Ay, salamat, salamat.
0: Mamaya ha. Eh, hindi pwedeng hanggang doon lang. Partner, hindi ka makakalabas dyan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Ilang lugar sa Mindanao muling binaha.
1: At mag-ama, inanod ng rumaragas ang ilog sa Davao City, patay. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape-kape, may pasok.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Oras natin 4:26.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, 5 na mga poste ng gumuhong istruktura substandard ayon sa isang survivor.
1: Ilang lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa, sinilakay lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa, pinawalang bisa.

0: Magandang umaga po sa ating lahat. May nakataas nga po tayo na thunderstorm advisory dito po sa Metro Manila, specifically sa Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Malabon at Manila. Kaya inaasahan po natin yung mga pag-ulan na aabot ng 2 hanggang 3 oras. Doble ingat dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dumadalas na nga po yung mga thunderstorm activities dulot nitong ating southwesterly wind flow. At ito nga po ay nakakaapekto sa ngayon sa may kandurang bahagi ng Visayas and Mindanao maging sa may Palawan. Kaya taasahan din po natin dyan yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, asahan din po yung maulap na panahon dulot naman nitong trough o extension ng binabantayan natin na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po sa umaga, ngunit taas yung chance ng thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ukol naman po dito sa binabantayan natin itong tropical storm Jiangmi, ito po'y nasa labas pa ng ating PAR at huli pong namataan sa layong 1,195 kilometers silangan ng Eastern Visayas, tropical storm category, at meron pong taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan po natin, papasok po yan sa ating PAR, possible po ngayong gabi o bukas ng madaling araw at tatawagin natin sa pangalang Domeng. Aside po dito, no, hindi naman natin inaasahan na ito po'y magla-landfall. Ngunit ito po'y magdadala ng mga pabugso-bugsong hangin, maging matataas na mga pag-alon dyan po sa may extreme northern Luzon over the weekend. Kaya doble ingat pa rin po, especially sa ating mga manlalayag. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa.
2: Kalusugan. Ulat kalusugan.
3: Sino mahilig dyan sa malalaki, partner? Mahilig ba sa malaking prutas? Yung binili natin nung nakaraan sa Pampanga.
1: Ano yun?
3: Anong tawag doon?
1: Pakwan.
3: Pakwan. Mm-hmm. Oo, mahilig din ako sa pakwan na yan eh.
1: Mahilig ka sa pakwan?
3: Sa pakwan. Mahilig ako sa pakwan. Yung malaking pakwan, tapos matamis-tamis.
1: Ang tamis. Kasi iref bo, no?
3: Ah, para mas ano.
1: Oh, or yung iba nilalagyan ng asin.
3: Ay, yung asin, pakwan?
1: Oo.
3: Masarap kasi may pakwan na pag binuksan mo, dry.
1: Oo.
3: Masarap pa rin yung...
1: Ay, hindi. Pag bumili ka kasi, partner, sabihan mo yung bibili. Ay, bago ba to? Matamis ba to? Tapos, i-slice niya ng maliit siya. Papakita niya sa'yo yung sample.
3: Dapat,
1: titikman mo.
3: Mamasa-masa siya yung pakwan.
1: Oo. Correct.
3: Ayan po ha. Maraming benepisyo ang pagkain ng watermelon o pakwan sa ating kalasugan dahil po yan sa mataas itong tubig. Ayan na, number one. Ayan na, ayan at sustansya. Ayan po sa mga eksperto, dahil 95% ang tubig ito, nakarutulong ito sa hydration, pag-iwas sa pagkapagod at tamang body temperature. Mayaman din po ito sa lycopene na antioxidant na maaaring makatulong laban sa sakit ng puso, diabetes at ilang uri ng cancer. Taglay din ito ang vitamins A at C para sa malusog na balat, habang ang L-citrulline ay nakarutulong sa maayos sa daloy ng dugo at blood pressure. Maaari rin ito makatulong sa digestion, weight management at muscle recovery dahil mababa po ito sa calories pero nakabubusog.
1: Ayun.
3: Paalala ng mga eksperto, kainin ito ng may moderation, lalo na sa may diabetes o sensitibong tiyan dahil sa natural sugar at epekto sa digestion.
1: Ayun.
3: Sakto naman pala yan ngayong summer.
1: Moderate pa rin naman pala.
3: Moderate pa lang. Hindi yung kakainin mo ng buo yung malaking pakwan. Diba? Yan po ang ating ulat kalusugan
1: on a Thursday morning.
3: Thursday pa lang yun.

Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at serbisyo banging isda. Para po sa ating agribalita, sumailalim sa dried fish processing trading ang ilang agrarian reform beneficiaries sa bayan ng Ragay sa Camarines Sur. Layo po nito na makapag-produce sa mga beneficiaryo ng mas dekalidad na produkto at inaasahang mas makakaakit ng mga mamimili at makakapagbigay ng dagdag kita. Ayon po sa Department of

Veterinarian Reform, nakatutulong ang training para maging higher value goods ang mga produkto ng mga benepisyaryo at kaya makipagkompetensya sa merkado. Una nang nakatapos ng training ang ilang miyembro ng Katabangan Proper Agrarian Reform Beneficiaries Organization. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning!

0: Sa oras po natin ng 4:33, punta na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Muling binaha ang ilang lugar sa Mindanao dulot ng malakas sa pag-ulan na dala naman ang buntot ng bagyo sa labas ng par sa Sultan Kudarata. Umapaw ang mga sapa na nagpalubog sa mga taniman at kalsada sa barangay Kinayaw sa bayan ng Bagong Bayan. Nasira na ruwaragas ng tubig ang ilang kubo sa barangay Buhok. Sa Maguindanao del Sur, binaha ang mga bahay ng mga residente sa bayan ng Sultan sa Baronggis kasabay ng pagdiriwang ng Idiladha. Nagbangka ang mga residente para umiwas sa lubusong sa baha. Wala namang nasaktan sa pagbaha.
2: Ama at dalawang anak, inanod ng rumaragas ang ilog sa Davao City, patay.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumerbaro sigurado mula sa Davao at hindi Hernel. Talk mo, Hernel.
3: Nasawi ang isang ama at dalawa nitong anak habang naliligo sa ilog sa sitio Tipolo, Barangay Kalinan, Davao City nitong Martes. Sa isang video sa social media, makikitang masaya pang naliligo sa ilog ang mag-ama nang biglang lumaki at rumagasa ang tubig dahil sa malakas na ulan sa bundok. Hindi na nakaahon sa tubig ang mag-ama. Agad namang nagsagawa ng search operations ang mga responder at mga pulis. Unang natagpuan ang bangkay ng 4 na taong gulang na batang lalaki nitong Martes. Kahapon, natagpuan sa isang irrigation dam sa katabing barangay ang bangkay ng 38 taong gulang na ama at isa pang anak na lalaki na 8 taong gulang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Sa Davao City pa rin, dalawa na ang patay sa pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen noong Mayo 20. Na-recover ng mga rescue o search and rescue group ang bangkay ng 78 anyos na biktima. Una nang na-recover ang bangkay ng 31 anyos na babaeng biktima habang patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala. Tumuho ang bundok ng basura dulot na naipon tubig bunsod ng ilang araw na pag-ulan sa Davao City. 22 pamilya ang apektado ng pagguho sa landfill.
2: Batang babae na nawawala, natagpo ang patay sa Mountain Province, 2 minor de edad, suspect.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Mountain Province at ni April Rafales. April.
4: Nagluksa ang isang komunidad sa Natonin Mountain Province matapos matagpo ang patay ang 3 taong gulang na batang babae na iniulat na nawawala noong May 23, Sabado. Ayon kay Natonin Acting Police Chief Captain Bea Pulaw, isinama ng lola ang bata sa isang pagtitipon sa Banawel Elementary School sa Sitio Batnong, Barangay Banawel noong umaga ng Mayo 23. Bandang alas 2 ng hapon, nagpanik ang matanda nang hindi na niya makita ang apo kaya inireport na sa mga otoridad. Agad nagsagawa ng search operation ng mga tauhan ng Natonin Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection hanggang Linggo ng madaling araw. Tumulong din ang mga residente at concerned citizens sa paghahanap sa pamamagitan ng social media. Linggo ng umaga, natagpuan ang biktima sa likod ng St. Martin de Porres Chapel sa Sitio Batnong. Dinala pa siya sa paggamutan pero idineklarang dead on arrival dahil sa traumatic brain injury matapos magtamo ng malaking sugat sa ulo. Sa iwalay na panayam ng news team, kinumpirma ni Mountain Province Provincial Police PIO, Lieutenant Colonel Abdilon Galong, na may mga testigong nagturo sa 2 lalaking edad 8 at 12 na huling nakitang kasama ng biktima bago ito nawala. Nakausap na ang mga menor de edad at kanilang magulang kung saan umamin umano ang isa sa mga bata sa kanyang ina na agad namang isinuko sa pulisya. Tumanggi naman ang pulisya na magbigay pa ng detalye sa inilahad ng mga bata. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang 2 menor de edad para sa kaukulang counseling habang nailibing na kahapon ang biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
0: Sa pagkasiran, arestado ang 59 na taong gulang na apugante ng Amerikano sa bayan ng Mangaldan. Dinampot sa enforcement operation ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso sa Florida, kabilang ang lascivious molestation at second degree felony. Pinoproseso na ang pagkansela sa pasaporte ng suspect na nakatakdang ipatapon pabalik ng Amerika.
2: Arestado dalawang dayuhang may kinaharap ng mga kaso sa magkakahiwalay na operasyon sa Isabel at Palawan, dinampot sa Cagayan City sa Isabela. Ang 38 taong gulong na Nigerian na natuklas ang overstaying sa Pilipinas. Sa Palawan, natimbog naman ang 39 na taong gulong na Chinese na sinasabing nagpanggap na Pilipino. Nangarap nang ilipat sa Immigration Warden Facility ang mga dayuhang suspect na nakatakdang ipadeport sa kani-kanilang bansa.
0: Sa Isabela naman, Special Investigating Task Group binuo para tutukan ang investigasyon sa naganap na pamamaril sa bayan ng Santo Tomas na ikinasawi ng 4 na biktima.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Isabela. Hatid ni Harry Sulio. Harris.
5: Kumikilos na ang Special Investigation Task Group Rafael Abajo na binuo para tutukan ang paglutas sa kaso ng pamamaril sa Santo Tomas, Isabela. Pinangungunahan ito ni Isabela Police Director Colonel Manuel Bringas, katuwang ang iba pang opisyal mula Police Regional Office 2. Sa naging pagpupulong ng SITG, naglatag ng mga hakbang para sa agarang pagtukoy at pagdakip sa mga salarin. Linggo ng gabi ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin ang mga biktimang dumalulang sa pista ng Barangay San Rafael Abajo. Nasawi sa insidente sinakulongan punong barangay Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista at dalawang sibilyang edad 18 at 48 anyos. Sugatan naman ang isa pang pulis at tatlong sibilyan kabilang ang isang minor de edad na babae. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis laban sa mga salarin na tumakas sakay ng puting van at dalawang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala ng caliber 5.56mm at 2 basyo ng bala ng caliber 45 na baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio!
2: Alas 4:40 na po ng madaling araw, dyan naman po sa Zamboanga del Sur, patay ang 2 lalaki matapos pagbabarilin na mga hindi pa nakikilalang armadong suspect sa loob ng isang mosque sa Barangay Upper Sang-An sa Labangan. Ayon sa pulisya, nagdarasal sa mosque ang mga biktima nang pasukin ng mga suspect at pinagbabaril. Agad tumakas sa mga suspect sakay ng isang itim na kotse patungong bayan ng Tukuran. Patuloy ang dragnet at hot pursuit operations sa pulisya para matukoy at mareso ang mga salarin.
0: Sa Cebu, patay ang 56 na taong gulang na magsasaka matapos sa aksidente mabaril habang umaawat sa away ng 2 kainuman sa Barangay General Climaco, Toledo City. Ay sa pulisya nakikipaginuman ang biktimang si Juan Engaling sa 2 kapitbahay ng magkainitan at nagpamuno ang mga ito dahil sa matagal ng alitan. Naglabas ang baril ang sospek at pumutok ito habang nagpambuno ang 2 at tinamaan ang biktima. Sumuko sa mga pulis ang sospek at naharap sa kasong homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Magsasaka sa Albay, arestado matapos mahulihan ang baril at shabu.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
6: Huli sa checkpoint ang isang 40 anyos na magsasaka sa Albay matapos di sinasadyang makuhanan ng baril at droga sa Barangay Matakon, Pulangi, Albay, Martes ng tanghali. Sa ulat ng Pulangi Municipal Police Station, nagulat si alias Leo nang makita ang checkpoint kaya dali-dali ito sanang tatakas. Kaya lang naadulas ang motorsiklo nito at natumba sa mabuhanging bahagi ng kalsada. Nang alalayan siya ng mga pulis para tumayo at hinga ng lisensya, nakita sa kanyang bag ang isang .38 caliber revolver. Kagad itong inaresto, subalit habang hinuhubad naman ang suspect ang jacket, saka nahulog ang sachet ng iniinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may halagang 13,600 pesos. Maharap ang suspect sa mga kasong may kinalaman sa hindi lisensyadong baril at illegal na droga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Cavite naman, arestado ang isang motorcycle rider matapos maulihan ang hindi lisensyadong baril at 5 na sachet ng inihinalang shabu sa checkpoint ng mga pulis sa bayan ng General Mariano Alvarez. Ayon po sa Cavite Police Provincial Office, Nagsasagawa ng offline sita mga pulis ng parahin ang suspect dahil walang suot na helmet. Sa inspeksyon, nakita ng mga pulis ang nakasukbit na baril at illegal na droga sa kanyang baywang o sa baywang ng suspect. Naharap ang suspect sa mga kasong illegal possession, possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
2: Yan naman po sa Pangasinan, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng substandard cellphone at mobile accessories ang nasabsam ng PNP CIDG sa isinagawang raid sa dalawang tindahan sa Dagupan City. Ayon sa CIDG, hindi aprobado ng National Telecommunications Commission ang halos 400 cellphone at accessories. Maharap sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines ang dalawang babaeng naaresto ng mga pulis sa mga sinalakay na tindahan. Oras po natin, 444.
0: Abangan sa aming muling pagbabalik. Regasco, hindi umano magtataas ng presyo ng LPG sa Hunyo.
2: At presyo ng langis, may namumurong rollback sa susunod na linggo. Mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
2: Kape.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigoria. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
2: 447!
3: Happy birthday!
2: Balik tayo sa mga balita. Sususpindiin ang National Water Resources Board sa Hunyo ang alokasyon ng tubig mula hanggat dam para sa irigasyon ng mga palayan sa ilang lalawigan kabilang na ang Pampanga, Bulacan at Rizal dulot ng pagbaba ng tubig sa reservoir. Sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na katatapos lang ng mag-ani ng tanim ng mga magsasaka kaya wala itong epekto. Tatapyasan ng NWRB sa Hunyo sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila at karating lalawigan at 2 cubic meters per second na standby allocation. Sinabi ni David na walang epekto ito sa supply ng tubig ng mga taga Metro Manila. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa hanggat dam dahil sa tag-init na nararanasan sa kasalukuyan. Tiniyak ng NWRB na may nakalatag itong aksyon para sa pangambang mas lalo pang bumaba ang tubig sa hanggat dam at iba pang water reservoir. Lalo't may banta ng El Niño simula sa susunod na buwan.
4: Walang pagtaas sa presyo ng LPG ng Regasco sa susunod na buwan. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na tumaas sa $16 per metric tons ang contract price ng LPG pero bumaba naman sa $15 per metric ton ang shipping cost. Naglalaroan niya sa 1,350 pesos ang presyo ng 11 kilong tangke ng LPG mula sa dating 950 pesos bago ang digmaan sa Middle East. Noong May 19, nag-rollback ng piso kada kilo sa presyo ng LPG ang Regasco. Aminado si T. na walang katiyakan na mababalik pa sa normal ang presyo ng LPG ngayong taon dahil sarado pa rin ang Strait of Hormuz at nagsisimula ng mag-imbak ng LPG ang ilang bansa para sa winter season.
2: Namumuro malaki ang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw na kalakalan sa world market, mahigit 7 pesos kada litro ang rollback sa diesel at mahigit 4 pesos naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene, posibleng i-rollback na mahigit 8 pesos ang kada litro. Ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
4: Sa ibang balita naman, muling tiniyak ng COMELEC na matutuloy ang halalan sa 2028. Kasunod dito ng akusasyon ni Senator Amy Marcos na may niluluto umanong chacha o charter change at pagpapaliban sa halalan para mapalawig ang termino ng kapatid na si Pangulong Marcos at iba pang opisyal. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kahit sa May 8, 2028 pa, isa sa gawang susunod na halalan, nagsimula na ang mga paghahanda ng poll body na una ng tinawag ng Malacanang na diversionary tactic ang alegasyon ni Senator Marcos.
2: COMELEC, itinagyang umano'y data breach na nakaapekto sa milyong-milyong botante. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Maring itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat sa social media na may umano'y data breach na nakaapekto sa mahigit 80 milyong rehistradong botante sa bansa. Ayon sa COMELEC, hindi totoo ang naturang impormasyon. at nananatiling ligtas, buo at protektado ang lahat ng datos ng mga botante na nakalagay sa kanilang network at database. Ito ay matapos ang isinagawang masusing beripikasyon at investigasyon ng COMELEC Information Technology Department Security Incident Response Team na nagpatunay na walang ebidensyang nakompromiso sa sistema ng ahensya. Tiniyak ng COMELEC na patuloy ang kanilang mahigpit na seguridad sa mga datos ng mga botante at hinimok ang publiko na maging maingat at mapanuri sa mga impormasyong kumakalat online. Ang datos anila ng Pilipino ay protektado ng COMELEC kasabay ng paalala sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi peripikadong impormasyon. Para sa opisyal na updates at tamang impormasyon tungkol sa halalan, pinapayuhan din ng publiko na bumisita sa opisyal na website ng COMELEC. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Arestado ang isang pintor matapos mahulihan ng ilegal na baril sa Pasay City. Ayon sa pulisya, dinakip ang suspect si alias Enrique sa bisa ng search warrant sa loob po yan ng kanyang bahay sa F. Victor Street. Nakuha mula sa kanya ang isang kalibre 45 pistol at mga pala. Dinalang suspect sa kusturiya ng pulisya para sa dokumentasyon habang isinalalim na sa imbisigasyon ang nakumpiskang armas at bala.
2: Sa Caloocan City, timbog ang isang grupo ng mga lalaki matapos magnakaw ng telecommunications cable wires sa A. Mabini Street, Barangay 15. Ayon sa Caloocan Police, nakuha ng CCTV ang pagbubukas ng mga suspect sa manhole at paghatak sa mga kable papasok sa eskinita. Tatlo sa 10 suspect ang nakilala na ng mga otoridad. Ito na umano ang ikaapat na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso. Patulang investigasyon ang panghinihintay ang reklamo ng telecommunication company.
4: Arestado ang isang kasambahay matapos tangayin ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng cash at alahas ng kanyang mga amo sa barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Ayon sa investigasyon, binigay pauna ng suspect ang mga lasa isang hindi nakilalang lalaki. Umamin ang suspect sa ginawang pagnakaw matapos kumprontahin ng biktima. Hindi pa rin natatagpuan ang mga ninakaw na gamit habang naharmang suspect sa kasong qualified theft sa Quezon City Prosecutor's Office.
1: Basta AM, MM! Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, pupulugin ni U.S. President Donald Trump ang kanyang gabinete para sa isinusulong na peace agreement sa Iran. Ayon sa White House, positibo ang itinatakbo ng peace talks sa Iran na naglalayong tuldukan ang digmaan sa gitnang silangan. Nagbanta naman ng Iranian government na posibleng makaapekto sa peace talks ang pag-atake ng U.S. military sa southern Iran. Pero kumpiyansa pa rin si Trump na malapit na mabuo ang peace agreement. Samantala, 7 naman ang namatay sa heat wave na nararanasan sa France at iba pang bahagi ng Europa. Ipinatupad ang heat wave monitoring o system sa Italy kung saan naman mahigit 10 lugar ang inilagay sa orange alert.
1: Balita!
4: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating Kachika sa Umaga, Erica Balmes. Erica,
0: anong latest?
3: Chika Morning, kapamilya, eto na nga ang latest.

0: Inaabangan ngayon ang kanilang tambalan sa teleseryeng Sigabo. Sa iba pa nating chika sa umaga, kinokonsidera ng Department of Tourism na gawing tourism ambassador ang Nation's Girl Group Pini. Plano nilang makipagpulong sa Pantropico hitmakers at hinihintay lang ang kanilang tugon matapos ang kamakailang historic milestone bilang unang K-pop act sa Coachella stage. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sa
1: ating sports balita.
3: Aha.
1: Sino?
3: Siyempre, ang nag-iisa.
1: Big man.
3: Ang big man at DZMM with a big heart. A
1: with
3: killer
1: a
3: smile.
1: Soft skin.
3: Soft skin. Gusto ko yung soft skin talaga na yun lagi eh. Sobrang soft eh.
1: Oo.
3: Kala ko tender.
1: Hindi.
3: Tender eh.
1: Malis.
3: Ang detalye na ating sports balita yatin, De Alfred Dahl. De Alfred, good morning.
4: Good morning, Robert, at happy birthday, Steve, para sa ating balitang sports. Isang panalo na lang ang defending champion Oklahoma City Thunder para muling makapasok sa NBA Finals. Tinalo ng Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Western Conference Finals sa score na 127-114 para makuha ang 3-2 lead sa best of 7 series. Nag-aabang sa NBA Finals ang New York Knicks na winalis ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Samantala, tabla sa tigdalawang panalo ang Rain or Shine Elasto Painters at Barangay Ginebra sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals. Tinalo ng Elasto Painters ang Barangay Ginebra sa score na 97-85 sa Game 4 ng serye. Sa second game, pinataob ng Meralco Bolts ang TNT Tropang 5G sa Game 4 ng Best of 7 Series sa score na 101-90 para itabla sa tigdalawang panalo ang kanilang semifinals matchup.
5: At yan
4: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, Alfred Dalde!
1: Dami niyang partner ah.
3: Mga marami ang utang. Para marinig mo, para alam mo na ibig sabihin yan.
5: Happy birthday!
3: Birthday po na nag-iisang Steve Raz!
1: Ay, maraming salamat po sa mga bubate.
3: Anong wish mo, partner, ngayong birthday?
1: Ang wish ko lang ay sana makulong lang dapat makulong. Magkatawa. Yun ang wish ko sa birthday ko. Makulong ang dapat makulong. Managot at dapat managot kung sino pa man yan.
3: Sige. Ayan. Ano pa, bukod doon?
1: Ah, siyempre, sana maging healthy tayong lahat dito.
3: Uh-huh.
1: Diba? At more power sa DZMM Radio Patrol Station Strength at DZMM Radio.
3: At siyempre, diba, doon sa mga listeners natin, yung mga bumati po sa partner ko, ha? Hintayin nyo sa mga pintuan ninyo. May kakatok. I-deliver yung mga pa-breakfast niya.
1: Tag-isang fried rice tapos may kasamang longganisa yan.
3: Ako. Happy birthday, partner! At syempre, batiin din natin ang maganda morning.
1: Talagang,
3: ayun naman pala, apaka-poging bata.
1: Full name talaga.
3: Sa mga nanonood po sa teleradio, makikita nyo po si John Stephen Marshall Raz na nag-birthday, ha?
1: Ano ang pangalan na yan?
3: Tingnan mo naman, no? Gawa yan ni Papang, ano?
1: Papang! Sino man po ang gumawa, maraming salamat po, ha?
3: Alam mo yan
1: po ang pangalan ko.
3: Alam mo, nag-effort.
1: Oh.
3: Alam na ibig sabihin, ha?
1: Sige.
3: Hindi pwedeng hanggang thank you lang, partner. Walang lalawas dito. Nang hindi mo nag-order.
1: Ay, thank you po.
3: Good morning. Oh, your greetings, partner.
1: Maraming salamat po. Kaya...
3: Or baka may gusto kang pasalamatan, ha, sa mga sponsors mo. Go ahead.
1: May sponsor. Ito, batiin ko lang, partner, na good morning. Si Tita Ron na Damian, Tita Lina ho. Kay Jeanette Zulueta, Marie Aragon, Alvin Capocyang, kay Zenaida Ramoneda, at syempre kay Joy Gonzalez, Ermina Amora Progenia, Lakay Batangan, IG Ramos, Ermina Manugi, Study Soundtracks, bah, kay Leia Paringit, Henry Santos, at syempre maraming salamat dyan sa girlfriend ko, partner. Pagising ko may cake na agad eh. Kay Karel Oliva,
3: thank you.
1: Maraming salamat.
3: At syempre magandang morning din kay Teacher Teresita Loria. Maraming salamat sa padalang pa-breakfast. Nako, ma-enjoy na to, partner. Galing Bicol. Ina-announce ko talaga na pinadala niya tayo ng pa-breakfast galing Bicol. Thank you very much, Teacher Teresita Loria. Sir Tix Pakapak, magandang morning. Tita Villanueva, good morning. It's 5 o'clock.
1: Paano?
3: Susunod na.
1: Pasada balita, kasama si Daddy Johnson. Manabat
3: at si Christian your source, your source.
1: Bye!
2: Steve Raz, Robert Manosa, Rock Patrol Balita alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP ang oras, 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manamat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada!

0: Pilipinas. Ngayon po ay May 28, 2026. Gising, bangon na po. Araw po ng Huwebes. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
1: Siya ho naman si Christian Yosores. Gising at, na.
0: At sa oras na 5:03.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating pong mga headlines, mahigit 50 lugar posibleng makaranas ng delikadong heat index. Bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok ng bansa mamayang gabi.
1: Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal, binawasan. Alokasyon naman ng tubig para sa irigasyon sa ilang probinsya, sususpindihin sa Hunyo.
0: Patay sa gumuhong itinatayong gusani sa Pampanga, umabot na sa 5. Search and rescue operation sa iba pang nawawala nagpapatuloy.
1: Paglilitis na International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisimula na sa November 30.
0: At sa ating Pasada probinsya, 2 patay sa pamamaril sa loob ng moske sa Zamboanga del Sur. Muli, samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Oy, mga kapamilya, inaasahan po ang delikadong heat index sa 53 lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, habang 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City at San Ildefonso sa Bulacan. 45 degrees Celsius sa 6 na lugar at 44 degrees Celsius sa 13 lugar kabilang na rito sa Metro Manila. Kahapon, bumagsak pa sa 174.44 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 174.83 meters noong Linggo. Bahagyaring bubang level ng tubig sa Ambuklaw, San Roque, Pantabangan, Magat Dam at Caliraya Dam. Samantala, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naasahang papasok ito ng power mamayang gabi at tatawaging Domeng. Maaaring hilahin ng bagyo ang southwesterly wind low o malahabagat na hangin na magdadala ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Lian Loreto. Mula po yan sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Dumadalas na nga po yung mga thunderstorm activities natin dulot nitong paunang ihip ng habagat. Sa ngayon nga po, may nakataas po rin na thunderstorm advisory dyan sa May Rizal at Batangas. Inaasahan natin yung mga pag-ulan within 2 to 3 hours. Aside po dyan, yung southwesterly wind flow nga ay nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao and also sa May Palawan area. Asahan po natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Yung trough din po o yung extension ng bagyo na binabantayan natin ay maaari din po magdala ng mga kaulapan sa silangang bahagi naman po ng Mindanao. But for Metro Manila and the rest of the country, inaasahan naman po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. Although, pagsapit nga po ng hapon, mataas po yung chance ng mga thunderstorms o yung mga panandaliang buhos ng mga pag-ulan. At update naman po tayo dito sa binabantayan nating bagyo, itong si Tropical Storm na may international name na Jiangmi. Ito po ay huling namataan sa layong 1,195 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay pong hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumiklos po ito pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan nga po natin ngayong gabi o mamayang madaling araw no ay possible nga po pumasok po ito ng ating PAR at tatawagin po natin sa local name na Domeng. Sa ngayon nga po, less likely naman po mababa yung chance na ito po'y mag-landfall. Ngunit maari nga po tayo makaranas ng mga gusty conditions o yung mga pabugso-bugsong hangin and also matataas na mga pag-alon sa may extreme northern Luzon over the weekend. At hindi naman natin inaasahan no, na magkakaroon tayo ng wind signals, although hindi din natin naman po ito inaalisan ng chance sa may areas po na extreme northern Luzon. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Ma'am, isang tanong lang doon sa inaasahang papasok na bagyo sa PAR mamayang gabi. May mga lugar po ba ang posibleng ulanin? Mga maapektuhan po ng ulan kung sakali?
3: Actually, itong bagyo nun, indirectly makaka-apekto po ito sa itong paunang ihip ng habagat. So, actually, sa nakikita natin, yung bagyo po, ma-enhance niya, magpapalakas niya yung southwesterly wind flow. At yung southwesterly wind flow, yung magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw and actually over the next 4 days, nakikita natin, magiging madalas po yung mga pag-ulan natin.
0: Alright, maraming salamat. Yan po si Ma'am Lian Loreto mula po sa PAGASA. Thank you, ma'am.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Pansamantalang sususpindihin ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang pang bahagi ng Rizal simula sa susunod na buwan. Sa gitna ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam dahil sa matinding init. Kahapon, bumagsak sa 174.44 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.83 meters noong Martes. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Amboklao, San Roque, Pantabangan, Magat Dam at Caliraya Dam. Pero, iginiit ng NWRB na wala namang masyadong epekto ang suspensyon dahil katatapos lang ng panahon ng anihan. Ibinaba naman sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Sa kabila nito, nanindigan si NWRB Executive Director Sevillo David Jr. na walang epekto ang bawas alokasyon sa mga consumer sa Metro Manila.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 12 planta habang 12 ang kulang ang produksyon. Tuwing nakararanas ng yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Matatanda ang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo. Nanindigan naman ang grupong Power for People Coalition na hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta. Nauna nang iginiit ng grupo na sakaling may dagdag singil, sisingilin nila si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag na walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
1: Sa iba mga balita, 5 na ang patay sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Natunto na isa pang bangkay sa tulong ng K-9 dogs ng Philippine Coast Guard, pero pahirapan ang pag-recover dahil sa nakadagan na malalaking debris. Nilino po naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na mananatili ang search and rescue operation sa 15 pang nawawala. Akala ko very tribal na. Taliwas po ito sa pahayag ayon, meron hindi nagtutugma. Taliwas po ito sa pahayag ng Bureau of Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa pagguho. Bumuo naman ang DILG ng fact-finding team na mag-iimbestiga sa trahedya, kabilang na ang posibleng pananagutan ng may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Young. Hiwalay pa ito sa binuong investigating team ng Department of Labor and Employment.
0: So ano ba talaga ang gagawin ngayon? Search and rescue, search or retrieval?
1: Ay, sabi ng kalihim, search and rescue. Sabi ng BFA, search and retrieval.
0: Dapat ilawin po natin kasi may mga pamilya pong umaasa dyan kung talaga nga po bang buhay pa yung kanilang kaanak na natabunan ng gusali o patay na po at kailangan nang kunin na lamang yung kanilang mga bangkay.
1: Kaya...
0: 5-12, itinakda ng ICC Trial Chamber sa November 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang status conference, inatasa ng Trial Chamber ang ICC prosecution na magsumite ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang August 31 matapos hilingin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions. Alinsunod din sa hiling ng depensa, hihintayin muna ng Trial Chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ng 81-year-old na dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Target magsagawa ng 5-day trial na may isang araw na midweek break para kay dating Pangulong Duterte na hindi humarap sa pagdinig sa gitna ng sinasabing isyo sa kalusugan at memorya. nakatakdang magpresenta ang prosekusyon ng halos 70 testigo sa paglilitis, kabilang ang 31 insider witness. Isinulong din ng prosekusyon na i-broadcast ang paglilitis sa Tagalog, lalo't maraming Pilipino ang interesado sa kaso. Itinakda ang susunod na status conference ng trial chamber sa June 23 at July 14.
1: Bigo pa rin ang mga tauhan ng Philippine National Police at NBI na mahanap ang puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa, kabilang sa hinalughog ang bahay ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla sa Pampanga na posibleng pinuntahan umano ni de la Rosa na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Na-trace ang address ng bahay dahil sa pick-up ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing nakasunod sa sasakyan ng senador nang umalis sa Senado matapos ng insidente ng pamamaril noong Mayo 14. Pero hindi natunton si De La Rosa at naabutan lamang ang umuupa sa bahay. Sinasabing mahigit sa isang linggo na rin hindi nakikita sa lugar ang tiyuhin ni Padilla, gayon din ang pick-up truck. Hinalughog din na ilang may-ari-ari ang iniuugnay kay De La Rosa sa Parañaque City, Bulacan, pero hindi nakita ang senador. Ikinasa naman ang mga operasyon alinsunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero binatikos ng misis ng senador na si Nancy De La Rosa ang operasyon at inakusahan ng mga otoridad na nagsabing hindi kailangan ng search warrant sa paghahalughog ng mga bahay ng mga kaibigan. Depensa naman ng DILG, sumusunod sa police procedure ang operasyon at nangakong hindi titigil hang hindi naaaresto si De La Rosa. Binawi naman ng PNP ang lisensya ng mahigit sa 100 baril ni De La Rosa, kaya kailangan itong isuko ng senador.
0: Irekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong o reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Sa investigasyon, natuklas ang highly coordinated at pre-planned logistical maneuver ang pag-alis ng dalawang senador para hindi makita si De La Rosa ng mga otoridad habang tumatakas palabas ng Senado. Taliwas ito sa pahayag ni Padilla na nakisakay lang si De La Rosa at bumaba sa Makati City. Sinasabing nagsilbing security escort at backup vehicle ang isa pang sasakyang nakabuntot sa kotse ni Padilla. Pinag-aaralan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni Padilla kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
1: Natanggap na ng Bureau of Immigration ang precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marculeta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sa ngayon, wala pang record ng immigration kaugnay ng pagbiyahe ni na Marculeta. Ipinalabas naman ang Sandigan Bayan ng kautusan matapos irekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marculeta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nauna ng kinwestiyon ni Marculeta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Pero iginiit ng ombudsman na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo kay Marculeta ang lahat ng mga ebidensya.
2: Pasada Balita!
0: Gising bangon na po mga kapamilya, ang oras natin.
1: Oras sa mga tinatamad pong bumangon dahil medyo malamig at kauulan lang.
0: Guilty!
1: 5:17.
2: Pasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Responsible gaming at Bagcore.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Pilipinas! Pasada balita na! Pasada balita!
0: 519, balik po tayo sa mga balita. Pinuri ng ilang kongresista ang pag-walkout ng mga miyembro ng Minority Bloc sa sesyon ng Senado noong Martes. Ito'y matapos isulong ng Majority Bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Iginiit ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na tama ang ginawa ng minorya dahil makikinabang lang sa panukala ang nagtatagong senador na may kinakaharap na lehitimong warrant of arrest. Para kay House Trial Spokesperson Rene Co, mahalagang mapanatili ang integridad ng proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at dapat ay personal na dumalo sa pagdinig ang mga senator judges. Wala rin nakikitang dahilan ang Malacanang para payagan ang online voting sa paglilite sa vicepresidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makikita ang tunay na motibo ng ilang senador sa pagtatangkang amyendahan ang patakaran ng Senado. Plano naman ng Majority Bloc ng Senado na muling igiit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
1: Nangako ang Pilipinas at ang Japan na palalakasin ang diplomatic relation ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sinasabing umabot din sa $3.4 billion ang ipinangakong investment matapos ang pulong ng Pangulo sa mga business leaders sa Japan. Naniniwala naman ang Malacanang naramdam pa rin ng mga Pilipino ang ginagawa ng administrasyon kahit bumagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction ratings ng Pangulo noong Marso. Ito ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos na nalagpasan ng dating record low na minus 12 noong Marso ng nakaraang taon.
0: Naibenta na ng Bureau of Customs ang lahat ng sasakyang nabawi mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Ito'y matapos isailalim sa negotiated sale sa halagang mahigit 12 milyong piso. Ang 4 na natitirang sasakyan ng mga Discaya, kabilang na ang Maserati Levante Modena. Sa kabuuan, halos 115 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan na mag-asawang Discaya, kabilang na ang 2023 Rolls-Royce Cullinan na may payong na naisubasta sa halagang 29 million pesos.
1: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, bumaba sa 7 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang mahigit 4 pesos naman sa gasolina at 9 na piso sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas, gayon din ay ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makakaapekto ang posibleng pagganti ng Iran matapos ng airstrike ng Amerika sa Iranian missile sites at dangkang nagtatangkang maglagay ng mines o pampasabog.
0: Walang inaasahang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ayon kay Rigasco President Arnel T., Tumaas ang halaga ng contract price ng LPG pero bumaba ang shipping cost. Aminado naman si Tina walang garantiyang babalik sa normal ang presyo ng LPG ngayong taon dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz at nagsisimula ng mag-imbak ng supply ang ibang bansa bilang paghahanda sa winter. Pero sakaling magbukas ang Strait of Hormuz, posibleng magkaroon ng 20 pesos kada kilong bawas sa presyo ng LPG. Sa ngayon, naglalaro sa 1,350 pesos ang kada regular na tangke ng Regasco.
1: Itinigil muna ang pagpuputol ang mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pagtutol ng ilang environmental groups sa aktibidad na bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o ng SALEX. Sinasabing galing sa project proponent na San Miguel Corporation ang voluntaryong pagtigil sa pagpuputol ng puno. Ayon sa DNR, pag-aaralan ng posibilidad na bunutin at ilipat na lang sa ilang lugar ang mga puno sa halip na putulin. Tinatayang mahigit sa 500 puno ang maapektuhan ng proyekto.
0: Sa Maynila pa rin, naaresto na ang lalaking ng hold-up sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz. Abril, pinasok ng sospek ang tindahan, tinutukan ng baril ang dalawang tindera saka tinangay ang pera at iba pang gamit. Natimbog ang sospek matapos tumakas sa checkpoint habang sakay ng van sa Kirikada Street. Narecover sa sasakyan ng isang baril at dalawang sachet ng shabu. Natuklasan ding carnap ang van na tinangay sa labas ng bahay ng isang negosyante sa Nueva Ecija.
1: Sa Parañaque City, nasamsam ang mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa barangay Don Bosco na araso ang target matapos magbenta ng 500 gramo ng shabu na isinilid sa plastic pouch. Inaalam pa kung sino ang supplier ng suspect.
2: Pasada Balita!
0: Sa oras na 5:25, pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Dalawang patay sa pamamaril sa loob ng moske sa bahay ng Labangan sa Zamboanga del Sur. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima, kabilang na ang senior citizen na nagtamo ng 7 tama ng bala sa katawan. Sa investigasyon, nagdarasal ang mga biktima ng pagbabarilin ng 4 na sospek na sumugod sa moske. Tumakas ang mga sospek sakay ng itim na kotse.
1: Sa Mountain Province, natagpuan ang bangkay ng 3 taong gulang na bata sa tabi ng kapilya sa bayan ng Natunin. Mayo 23, napaulat na nawawala ang biktima hanggang sa matagpo ang patay at may malaking sugat sa ulo. Traumatic brain injury ay kinamatay ng bata dahil sa pagpukpok ng matigas na bagay sa ulo. May lead na ang pulisya sa posibleng responsable sa Kemen.
0: Sa Rizal, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Antipolo City. Sa investigasyon, unang nagkaroon ng pagtatalo ang sospek at biktima kasama ang kapatid. Makalipas ang 2 araw, natsempohan ang sospek ang magkapatid at pinagbabaril. Agad namatay ang biktima habang nasugatan din ang kanyang kapatid. Patuloy na tinutugis ang sospek na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga.
1: Sa Laguna, patay ang lalaking negosyante sa pamamaril ang riding in tandem sa Calamba City. Pababa na ng sasakyan ng biktima ng pagbabarili ng mga suspek sa tapat ng kanilang bahay sa barangay Canlubang. Tinangay din ng mga suspek ang bag ng biktima sa katumakas.
0: Sa Masbate, empleyado ng lokal na pamahalaan timbog sa illegal na droga. Balita mula Masbate, ihahatid ni Vince Villar.
13: Kalamboso ang isang 48-anyos na empleyado ng LGU di Masalang sa Masbate matapos makumpiskahan ng higit 60,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa kanyang bahay sa barangay Kanumay di Masalang, Masbate. Sa ulat ng Masbate Police Provincial Office, kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Manny. Sa bisa ng isang search warrant, nakumpiska sa kanya ang 9 na sachet ng hininalang droga na may kabuang timbang na 8.9 gramo at standard drug price na 60,520. Na-recover din sa suspect ang 3 bala ng kalibre 45. Dinala na ang suspect sa Dimasalang Municipal Police Station para sa

0: ang mga balitang nakalap na ating mga radyo. Patrol! Tatlo timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Good morning, Kuyang Rod.
1: Good morning, Christian Johnson. Siya na namang drug trader at dalawang wanted person ang naaresto ng Bataan Police sa kanilang patuloy na operasyon laban sa droga at wanted persons. Sa Barangay Townsite, Limay, Bataan, higit 185,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang drug trader matapos mahulog sa isang buy-bust operation. Higit sa 27 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Samantala, dalawa namang wanted person ang nahulog sa kamay ng Bataan Police. Ang isang suspect, arestado sa Barangay Cabcaben, Maribeles, na may kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ang ikalawang suspect, naaresto sa Barangay Upper Tuyo, Baranga City, at may kasong attempted homicide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, ABS-CBN.
0: Maraming salamat, Rod Eason. Samantala, PNP at AFP, pinalakas ng koordinasyon sa Mima Ropa. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
2: Good morning, Johnson and Christian. Pinagtibay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan sa seguridad matapos bumisita si PRO Mima Ropa, Acting Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, Sakab General Arsenio Ricarte sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Sa pulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang patuloy na koordinasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpapalakas ng public safety operations at pagpapantay sa Mima Ropa at kanilurang hangganan ng bansa. Binagyardiin ng PNP at AFP ang kahalagahan ng inter-agency coordination at nagkakaisang suporta sa mga operasyon para sa regional stability, maritime security at kaligtasan ng komunidad. Ayon sa PRO Mima Ropa, bahagi ito ng patuloy ng pagpapalakas ng partnership ng mga ahensya bilang suporta sa pambansang seguridad at mas maayos na serbisyo publiko. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, GZMN.
0: Metro Pasada. 5:31 sa ating Metro Pasada. Kasambahay na nagnakaw sa pera at alahas ng amo na aresto sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Christian, batay sa ulat ng Quezon City Police District na mamasukan bilang kasambahay sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City, ang suspect na si Elias Angelica, 31 anyos. Itinaon ng suspect na wala sa bahay ang mga employer nang pumasok ito sa isang kwarto at tinangay ang perang umaabot ng higit 1,000,000 piso at alahas na nakakahalaga rin ng higit 1,000,000 piso. Isinilid ito na suspect sa isang paper bag at iniabot sa hindi pa nakikilalang lalaki. Pagka-uwi ng biktima sa kanyang tahanan, nadiskubre nitong nawawala ang pera at alahas kaya kinumpronta ang suspect na umamin din sa krimen. Naharap si Elias Angelica sa reklamong qualified theft habang patuloy na tinutuntun ang kasabwat na lalaki at ang kinaroroonan ng mga ninakaw na hari-harian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Senior citizen arestado sa buy-bust operation sa Paranaque City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Johnson, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng shabu sa buy-bust operation sa Paranaque City. Ayon sa Paranaque City Police, kinilala ang suspect na si alias Gerald na naaresto sa Barangay Don Bosco sa ikinasang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit. Nasamsam mula sa suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Na-recover din ang marked money, coin pouch at 2 self-contained plastic pack. Ayon sa pulisya, tinatayang nasa 10 gramo ang nakumpiskang illegal na droga na nagkakahalaga ng halos 70,000 piso. Dinala sa Southern Police District Forensic Unit ang ebidensya para sa pagsusuri habang naharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, BZMN.
0: Thank you, Rowen. Tatlo timbog sa illegal na droga sa Maynila. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
5: Good morning, Christian at Johnson. Arestado.

0: dalawang babae at isang lalaki matapos mahulihan ng tatlong plastic sachet ng sabu sa Barangay 31 sa Tondo, Maynila. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang concerned citizen, saka naaktuhan ng mga suspect na may dalang ilegal na droga na nagkakahalagang halos 7,000 piso. Nakapit ang tatlo na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trish Salindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
2: Good morning! May pasok po ulit ha, kahit may holiday kahapon. Good morning!
4: Medyo ipit ang holiday kahapon ha. Medyo tatamad-tamad na naman siguro bumangon. Ito Webes na eh.
2: Lalo pa yung mga siguro mga nagtatrabaho sa public offices. Kasi diba pag Biyernes, ano pa rin sila? Work from home?
4: Oo nga, di ibig sabihin pala eh. Webes na lang ipapasok ano?
2: Serte ah!
4: Ay ko ako man yun.
2: Happy birthday na lamang po kay Steve Ross. Binabati
4: Steve,
2: namin
4: happy birthday!
2: Happy, happy birthday si Steve Ross. Oh, 5:34 pa lang Steve ha. Baka naman.
4: Abot pa yan.
2: Abot pa yan. Good morning po sa mga nagbo-birthday din ngayong araw po ng Webes, May 28. Maraming maraming salamat sa maagang pag-isip para samahan kami. Hanggang 6 o'clock po kami ha, kaya good morning po at bangon na po sa inyo.
4: Ay, batiin lang natin na maganda-maganda umaga ang ating mga suking laging nanunood at nakikinig po sa atin. Si Teacher Elmer ay nagbe-birthday pala today. Ay maganda umaga and happy, wow, happy birthday kay na Teacher Elmer ng West Central School at kay Nina Claire Mandalones ng Molave, Zamboanga del Sur. Pagbati mula kay Ate Floor Manabat. Happy, happy birthday sa mga nagbe-birthday today.
2: Happy birthday! Good morning naman po kay La Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine ng Quezon City. Good morning!
4: Ay, second birthday daw today ni Grand Season Lee. Pagbati mula sa iyong Lola Joy and Lolo Jean Season ng Mandaluyong. Happy birthday, Grand!
2: Dami nagbe-birthday. Happy, happy birthday! Pagbati naman ng Happy Thursday kay Jonathan Limaano na bumabiyahe mula Alipa papunta dito sa Manila. At pwede na rin good morning din kila Sir TJ David at kay Jude Tadeo Socrates. Maraming salamat po. Sa oras na 5:35.
3: Kakaibalita!
5: Kakaibang balita!
2: Bakumustahin po ninyo inyong mga kaibigan ha. Kahit kumusta po yan kayo? Kumustahin ninyo yung inyong mga kaibigan at palagi ninyong batiin at lagi ninyong alamin ang kanilang kalagayan kung kumusta nila, kung kumusta sila. Dahil sa ating kakaibalita, walang lahi ang tunay na pagkakaibigan. Yan po ang pinatunayan ng magkaibigang baboy at aso.
4: Ay, ang galing.
2: Yan sa video po sa teleradyo. Ang cute oh, sa Tupongan
4: Parang
2: Island sa Samal Island. Yan.
4: Parang may hawig.
2: Sino? Anong sinakyan nila? Kasunod po ito ng viral video ng paglalaro ng asong siling at alagang baboy na si Pinky. Kito, naglalaro oh. Parang magkapatid lang ah.
4: Mag-aaway din yan.
2: Inakalang matatakot ang aso sa pagpalit ng baboy. Pero parehong naglaro ang dalawang alaga. Halos daganan ni Pinky si Ling pero dead ba ang aso at hinayaan lang ang baboy na makipaglaro. Dahil dito na-inspire rin ang ilang netizen na ibahagi ang kakaibang friendship ng mga alaga tulad ng, ito makinig ka, magkaibigang aso at unggoy.
4: O pwede. Ano pa?
2: Ayaw ko magsalita. Baka ba may muwala naman tayo.
4: Ay, meron naman talaga magkakaibigan.
2: Oo naman talaga. Wala, kasi nga walang pinipiling lahi, di ba? Basta kung kayo ay nakapag-form ng magandang bond bilang magkaibigan, walang pinipiling ano yan, lahi o estado sa buhay, basta kayo po ay magkaibigan. Parang yung aso at baboy lang sa video, ano. Gayahin natin. Pero wag lang magdaganan sa ano, sa semento.
4: Feeling ko itong baboy na to tumakas lang to.
2: Ay nakatali pa nga o para nakatali pa yung pa.
4: Nakatali ba?
2: Oh,
4: 'di ba? Hindi tumakas 'yan.
2: Sa koral.
4: Tulungan.
2: Sa koral.
4: Oh, koral.
2: Oh.
4: Kasi 'di ba usually ang baboy hindi naman 'yan yung parang manok na
2: pwedeng tumakbo kung saan-saan.
4: Pwedeng mag-roam around at pag-alagala ang baboy, nakakulong.
2: At dito meron siyang kaibigan. Baka tinulungan siyang tumakas ng kaibigang aso.
4: Siguro feeling ko itong aso ang nagbukas ng pinto.
2: I mean, kasi yung aso na tuturuan yan, marunong yung magbukas ng mga gate.
4: Totoo.
2: Iyahin nyo na lang po yung paglalaro nila.
4: Enjoy!
2: Enjoy!
6: Kakaibalita! Kakaibang balita!
2: Kayo talaga! 5:38 po ang ating oras. Sa atin pong pagbabalik, ay balikan po natin yung naging status conference kahapon dyan sa ICC. Dahil yung binalita po natin, November 30, no? Partner, yung magiging initial schedule po ng trial ng dating Pangulong Duterte.
4: Kaya abang-abang ho tayo, talaga naman hong may prosesong sinusundan ng International Criminal Court at uusad po ang pagdinig sa kasong yan.
2: At mamaya po makausap lang po natin muli yung pamilya po ng mga biktima ng EJK na sila pong nag-aabang dyan sa mga development sa ICC. At syempre malaman din po natin yung kanilang reaksyon sa patuloy pa nga rin pong paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na itinuturing na nga pong wanted ng ICC.
4: O, kahapon eh, pinuntahan pala yung bahay daw ng kamag-anak nung Senator Robin Padilla sa Angeles.
2: Pero,
4: tinanong yung nandoon sa bahay, sabi nung nandoon sa bahay, mali ko rin.
2: Hindi niya rin alam eh.
4: Diba? Kaya, nga naman.
2: Baka inahanap din niya.
4: Ba't diba? Niya sa amin nahanapin? Kami ba'y taguan ng nawawalan tao?
2: Nagkagulatan tuloy. Malaman natin kung ano po ang reaksyon at saloobin ng pamilya po ng mga biktima ng EJK at kung ano po ang inaasahan nila sa mga susunod na buwan sa development po dyan sa kaso sa ICC.
4: Oy, kung totoo man yung sinasabi nung may bahay ni Senator De La Rosa na allegedly ay may mga otoridad na pinupuntahan yung bahay ng mga kamag-anak or kaibigan nila ng kahit walang mga dalang search warrant, ay baka naman may ma-violate na correct karapatan ng mga pribadong individual dyan na wala namang kinalaman sa kaso at nagkataong kakilala or kaibigan lang, wag naman.
2: At lalo pat ngayon, napaka-sensitive po ng mga bagay-bagay at maalam na rin po ang publiko sa kanilang karapatan. Kaya siguraduhin din ng mga otoridad na merong karampatan mga dokumento yung kanilang pagpunta sa mga doon.
4: Although ang sabi ng DALG, sinusunod naman daw nila yung tamang proseso, ay sana nga.
2: Sana nga, at para naman po hindi rin malatayan yung kabilang panig na dahil lang po may mga ganitong utos, may kailangang labagin ng mga protocol para lang po masabing ginawa nila yung kanilang trabaho. Oras po natin ay 5:40, magbabalik po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
4: Siya ho naman si Christian Yosores, sandali lang.
6: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 5:43 po ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores.
1: At ako po si Johnson Malabat. Sa mga nasa biyahe na po dyan, nakikinig sa kanilang mga sasakyan, ingat po kayo ha.
0: Ingat po sa pagmamaneho. At ngayon po yung mga kasama na po natin ang ina ng EJK victims na si Sir Crisanto Antonio at Juan Carlos. Siya rin po ang coordinator na at core leader ng Rise Up for Life and for Rights, si Ma'am Liore Pasco via Zoom. Good morning po, Ma'am. Christian at Johnson sa DZMM.
2: Hello po. Good morning, mga sir.
0: Maraming salamat po, ma'am. Opo, ang pinakahuling balita po na ating natunghayan mula po doon sa The Hague ay may schedule na po yung trial ni dating Pangulong Duterte, November 30. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am?
2: Doon po sa ano, no, yung schedule, lubhang... Matagal nga sana, para sa amin po, no, ng mga victims, family victims, ay labhang matagal. Mm-hmm. Pero dahil marami silang inaayos, gawa ng bago yung defense counsel ni Duterte, at kami rin naman, nagkaroon din naman kami ng mga panibagong judges. Okay na rin po, at hoping na talagang matuloy na po yung November 30 na yun na binigay ng ano. Yun naman ang napagkasunduan nila.
0: Apo. Meron po ba kayong pinangangambahan, ma'am, doon sa nabanggit po ninyo na parang lubhang matagal naman yung November 30 na itinakdang schedule?
2: Sorry po.
0: Meron po ba kayong pinangangambahan, ma'am? Kasi nabanggit po ninyo parang lubhang matagal naman masyado yung November 30 na schedule.
2: Wala naman po, wala naman. Ang iniisip na lang po namin ay mabilis lang din naman ang mga takbo ng araw, ng buwan. At marahil ay talagang mas okay na rin po na November para mapaghandaan na talaga po ng maigi.
1: Ano pong sabi sa inyo na inyong mga abogado, Ma'am Liore, dito sa iniuusad ng kaso, bagamat ika nga ninyo, mukhang medyo matagal, pero syempre merong sinusundan na, kumbaga, timeline ang International Criminal Court. Anong sabi po na inyong mga abogado?
2: Syempre po, ang payo ng mga abogado namin ay palagi lang po kaming maghanda. Maghanda po dahil... kutuusin niya po yung November na yan napakabilis na po niyan kesa naghintay po kami ng halos isang dekada na po para dun sa ibang biktima na noong 2016 pa talaga pagkaupo pa lang ay pinaslang na po ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung sa akin po ay 9 years at mayroon naman pong mga 8 years na. Okay na po din yun.
1: Opo. Kumbaga, nanay, kayo po ay nakakakita naman ng kumbaga'y pag-asa na kahit papaano ay merong mananagot doon sa nangyari sa inyo mga kamag-anak sa iba pang biktima ng extrajudicial killings dahil una, naaresto na si dating Pangulong Duterte bagamat meron pang mga ipinapaarestong hindi pa humakuha ngayon o hindi maaresto ng otoridad.
2: Opo. Talaga isang malaking... pasasalamat na po namin yan na talagang si former President Duterte ay naroon na. Panatag na po yung aming mga kalooban o kampante na po talaga kami kasi naroon na po siya sa loob. Although talagang alam namin na kahit na sa loob siya ay napakarami pa rin niya supporters. Malakas pa rin po ang kanilang influence dito sa Pilipinas po.
1: Opo. Dun ho sa halimbaway sa specific na kaso ni dating PNP chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na hindi maare-aresto bagamat dati nasa Senado na kumbagay abot kamay na ng arresting team pero hindi pa rin naaresto. Anong masasabi ho ninyo doon bilang kamag-anak na isa sa mga biktima ng EJK?
2: Talaga pong dismayado po kaming mga pamilya. Siyempre matagal na rin po naman siya nagtatago 6 na buwan na pagkatapos na nandyan na sa Senado, kumbaga abot kamay na pero nakawala pa. ay talagang isang malaking kumbaga isang malaking frustrations po 'yan sa aming mga biktima.
0: Opo. Ano po siguro ang panawagan po, hiling po ninyo sa mga otoridad kasi inaabangan po na maaaring maglabas pa po ng iba pang arrest warrant doon sa iba pang mga tinukoy na kapwa akusado?
2: Siyempre po inaasahan namin talaga yan na hindi lang po si Bato ang dapat na mahuli at dapat managot dahil alam naman namin na napakarami pong sangkot diyan sa inilunsad ni Duterte na yan na uplantokhang at inaasahan po namin yan na sana ay lahat yan ay mahuli at mapanagot.
0: Opo, pero dahil po sa nangyari kay Senator Bato na ngayon po'y pinaghahanap, parang nakatakas po siya sa mga otoridad. Ano po ang inyong panawagan sa mga otoridad na hindi po maulit para doon sa mga susunod na ipapa-aresto?
2: Ang panawagan po namin sa mga sa otoridad at sa kay Pangulong Bongbong Marcos na sana ay gumawa ng talagang final na aksyon na mahuli ito si Senator Bato para po mapanagot. Dahil kung ang sabi ko nga o ang sabi nga ng mga biktima, kung talagang wala siyang kasalanan, wala naman siyang dapat ikatakot. Yan naman ang sinasabi ni Duterte na bakit matatakot kung walang kasalanan. E di harapin po nila yung kanilang mga ginawa po. Kung totoo kung hindi, ay di absuelto po sila. Ganun okay. Lang naman po yung kasimple.
0: Ano lang po yung masasabi ninyo, ma'am, doon sa patuloy pa rin pong pag-iit nung mga abogado ng dating Pangulong Duterte na siya po ay may problema sa kalusugan kaya siya po ay hindi naka-attend sa status conference kahapon at yun din po yung kanilang ipinupunto para sa mga susunod pang pagdinig?
2: Well, yan po ay karapatan naman po niya yan kasi bawat individual naman po ay mayroong sariling karapatan. Pero para sa aming mga biktima po ay talagang ano rin po kami, dismayado na bakit hindi niya kami hinaharap. Kasi from the start po, yan na talaga yung dahilan niya, yung kanyang kalusugan. Pero sa nababalitaan naman namin, ay at saka ayon din naman sa mga pamilya niya, sa anak niya, na laging sinasabing okay naman siya, nakakausap ng maayos, maganda ang kalagayan niya doon sa loob, bakit hindi siya humaharap? Pero sa ganun pa man po, dinadasal pa rin namin na sana ay umayos ang kanyang kalusugan at humaba pa yung kanyang buhay nang sa gayon ay managot siya po sa kanyang mga ginawang kasalanan. At maramdaman din po niya talaga yung mga bagay na napakasakit na nawalan. Ay kami nga po nawalan kami ng mga mahal namin sa buhay na wala na po talagang balikan. Samantalang siya po ay nariyan lang at anytime naman ay lagi siyang dinadalaw ng kanyang mga anak at mga kamag-anak.
1: Nanay, para lang ho dun syempre hindi sa mga nakasubaybay nung kwento nung mga anak po ninyo at sa dami rin ng mga napatay sa ilalim ng drug war ng Duterte administration, yung mga anak po ninyong sina Crisanto at Juan Carlos, ano ho bang nangyari at yun hong kaso nila dini sa Pilipinas, sa ano ho umabot?
2: Ay, yung dalawa po na yun ay hindi po kami nag-file dito sa atin, sa Pilipinas, dahil mahirap po mahirap. Dahil malaki yung aming kalaban Mahirap dahil wala po kaming pera. Sa pagkuha pa lang nga po ng mga dokumento, hirap na po kami. Paano pa kung isusulong namin yung kaso. At saka isa pa, ang kaso po sa Pilipinas, ayon sa ating pagkakaalam, ay napakabagal po. Kaya Nagpapasalamat nga kami at nung dumulog kami sa ICC ay pinakinggan naman po ang aming mga hinaing.
1: Mm. Sino ho baling tumutulong sa inyo para sa pagsusulong ng kaso sa International Criminal Court?
2: Unang-una po, ang tumutulong sa amin ay yung aming mga attorney, yung mga NUPL lawyers po.
1: Mm.
2: At ganun din po ang mga iba't ibang organisasyon na mayroong mga puso din po na tumulong sa amin. Kaya nagkaroon po kami ng lakas ng loob na dumulog sa ICC po.
1: Opo. Meron ho bang naiwang mga anak, yung dalawang anak po ninyo na biktima nitong drug war?
2: Yes po, si Crisanto po ay may pamilya na po yon at may apat na anak.
1: Mm.
2: Kaya sa totoo lang po, siyempre po napakahirap dahil wala na rin po silang ina. Kaya ako po yung tumatayong magulang sa kanila kasi siyempre mga apo ko yan, hindi ko naman pwedeng pabayaan. Pero sa awa ng Panginoon naman po ay nakakaraos naman po kami.
0: Para lang po siguro sa pagkaunawa po ng mga naikinig sa atin na po, Nanay Liore, matapos po ang halos isang dekada, sa tingin po ninyo bakit napakahalagang ilaban pa rin po itong kasong ito na nangyari po sa inyong anak at sa iba pa po mga biktima ng EJK?
2: Napakahalaga po na ipaglaban namin yan dahil yan naman po talaga ang aming layunin na magkaroon kami po ng hustisya. Kaya hindi po kami tumitigil, hindi po, kumbaga, hindi po kami nagsasawa na ipaglaban po ito. Ang sabi nga namin sobrang tagal na nga po kung tutuusin ngayon pa ba kami aatras na nakakasilip na po kami o nakakakita na po kami ng liwanag dyan sa aming pinaglalaban. Kaya ano po, tuloy ang laban at doon po naman sa aming mga kasamahan pa na mga biktima na hindi pa rin nagsasalita hanggang ngayon ay hinihikayat din po namin na lumabas na po sila. Sumama po sila dito sa aming panawagan, sa aming laban para po makamit namin ang totoong hustisya kahit matagal pa po yan.
0: Alright po. Nanay, marami
2: po kaming maghintay.
0: Opo. Maraming salamat po, Ma'am Liore, at sama-sama po tayong tututok dito sa mga mangyayari sa ICC kaugnay po dyan sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat.
1: Ingat po kayo. Ingat po kayo.
2: Maraming salamat din po, sir, sa inyong pagbibigay sa amin din ng ganitong pagkakataon upang muling maipahayag at muling marinig po ng sambayan ng Pilipino. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
0: Salamat po. Ayan po si Nanay Liore Pasco, ang coordinator at core leader ng Rise Up for Life and for Rights. Siya rin po ang ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos.
1: Doon daw nangyari yung pagpatay doon sa dalawang anak niya, 34 years old si Crisanto na isang security guard, si Juan Carlos, 31 years old, na isa namang contractual worker para sa isang power utility. Na sabi nga naman ni Nanay, hindi naman sila nag-file ng kaso din sa Pilipinas dahil malaki ang babanggain nila, although umaasang mabibigyan ng hustisya sa International Criminal Court.
0: At maaaring yun din yung pinanggagalingan ng ilang mga pamilya na siguro natakot mag-file ng kaso before kasi naniniwala sila na baka wala ring mangyari. Kaya sila dumulog na lang sa International Court. Yung kasi ang kadalasang argument ng mga supporters ng kabilang panig na ba't natin isusuko sa ibang bansa? Meron naman tayong justice system.
1: Dapat dito muna isinampa ang kaso kung mayroon talagang reklamo laban ho dun sa mga nasa likod ng pagpatay sa kanila mga kamag-anak.
0: Pero I think kung napatunayan din siguro noong nakaraang administrasyon na talagang magiging patas sa investigasyon, walang magiging bias, walang papanigan, siguro baka nagkaroon din ng lakas ng loob yung mga biktima na sige nga, subukan natin yung justice system natin kung talagang magiging patas sila sa mga kaso.
1: Lalo ho't sa mga pamilya na talagang hindi naman humura ang mag-file ng reklamo or kaso dini sa Pilipinas, una, bayad pa lang sa abogado at sa araw-araw pong gastusin na mga yan, ay talagang hindi nakapagtatakang merong pinanghihinaan ng loob na ilaban yung kaso ng kanilang mga kamag-anak na namatay sa drug war.
0: At buti rin sana kung yung ilan, hindi po lahat ha, kung yung ilan po sa ating mga otoridad ay talagang fair, patas din po sa paikipag-participate, pagbibigay po ng mga kinakailangan dokumento at ebidensya sa mga ginagawang pagdinig, baka siguro merong naging kumpiyansa din sa panig nga po ng pamilya ng mga biktima para pagkatiwalaan at least yung ating justice system.
1: Ay medyo talaga hong napakabagal ng usad po ng hustisya sa Pilipinas. Ang inaasahan na lang nung ilan, kahit papaano, bagamat November pa raw yung trial, simula pa lang ng trial, kahit papaano yung umuusad ang kaso sa International Criminal Court.
0: Although marami pa rin pwedeng mangyari at magbago kasi before November 30, pero nakatutok naman po tayo ng sabay-sabay dyan sa mga nangyayari sa ICC kahit malayo, at least nakakatanggap po tayo ng update mula po dun sa mismong ICC. Diba? Bantayan na lang po natin. Ang oras po natin ay 5:59. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Johnson. Hanggang bukas po ulit, Biyernes. Muli ako po si Christian Yusores.
1: Ay, si Attorney Chris Bendijo pala ay nagmamagandang morning na rin, and belated happy birthday kay Nanay Esther Bendijo na 80 years old. Nanay
0: wow.
1: Esther, belated happy birthday.
0: Happy
1: God
0: birthday
1: bless you
0: po. Maraming salamat.
1: Susunod ako po na. Si Johnson Manabat at susunod na. Andiyan na ba?
0: Sumisilip na. Wala pa.
1: Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo ha, medyo maulan.
0: Bye-bye. Ingat po.

0: número uno, Sa-Acción.
1: Gisen, Pilipinas.
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
0: dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
2: Bango na! Gising Pilipinas na!
1: Gising Pilipinas!
3: Mr. Gising, reporting in the morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. O, halika na. Arriba, narito na mga mainit na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 30 centavos naman sa gasolina at 8 piso at 80 sentimo sa kerosene. Ganyan pa rin po ang trading sa pangatlong araw dahil holiday. Idil Adha din po sa Singapore. Kaya wala pong trading, yan pa rin po yan. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din po ang ipinapataw na risk premium ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaapekto ang posibleng pagganti ng Iran matapos ang airstrike ng Amerika sa Iranian missile sites at bangkang nagtatangkang maglagay ng mines o pampasabog. Walang inaasahang paggalaw naman sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Aga ng contract price, ha? AMG Regasco President Arnel T. Tumaas ang halaga ng contract price ng LPG para bumaba naman ang shipping cost. Anong offset? Aminado naman si T na walang garantiyang babalik sa normal ang presyo ng LPG ngayong taon dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz at nagsisimula nang mag-imbak ng supply ang ibang bansa bilang paghahanda sa winter. Pero sakaling magbukas ang Strait of Hormuz, posibleng magkaroon ng 20 pesos kada kilong bawas sa presyo ng LPG. Sa ngayon po naglalaro sa 1,350 pesos hanggang 1,600 pesos ang kada regular na tangke ng LPG. Pero mas mababa po dyan yung brand ni Arnel Tina Regasco. At meron pa mas mababa pero wala na pong below 1,000. Lahat mas mataas sa 1,000 piso ang bawat presyo ng bawat regular na tangke ng LPG. Samantala, good news mga kapamilya, itinaas sa 10 milyong piso ang limit sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Layo nitong marisulba ang oversupply sa urban property at gawing abot kamay ang pautang para sa mga middle income workers. Kasi ngayon pong limit 6, ano? Parang 6 million ang todong pwedeng mautang sa pabahay sa Pag-ibig Fund. So itinaas nila sa 10 milyong piso. Target po ng adjustment sa pautang ang mga high density areas katulad ng Metro Manila kung saan dumarami ang mga condominium units na maari ng tirhan pero wala naman pong bumibili. Sa taya ng mga eksperto, 6.8 years na halaga nang hindi pa naibibentang bahay at kondo ang residential property market sa Metro Manila at hindi pa kasama ang 13,000 na mga bagong kondo units na inaasahang matatapos ngayong taon. Sabi po sa akin ng isang eksperto, hindi, wala na kasi pogo. Kasi ang nag-uubos po ng mga condo unit dati, yung mga Chinese, nakakasali sa pogo, wala ng pogo. Ayan, ang dami pong bakanting condo unit at hirap na hirap magbenta po ang mga real property developers. Yung mga condo developers, hirap na hirap po silang magbenta. Alas 6:04, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 12 planta habang 12 ang kulang ang produksyon ng kuryente o kung tawagin po ay derated capacity. Tuwing nakararanas ng yellow o red alert, abay tumataas din po ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at ng mga maraming electric cooperatives. Matatandang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairman Francis Nino Juan, humahanap sila ng mga paraan para mabawasan ang dagdag singil kabilang ng posibleng pag-utos ng panibagong refund na naman ng Meralco. Nanindigan naman ang grupong Power for People Coalition na hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta na nanaiginit ng grupo na sakaling may dagdag singil. Sisingilin nila si Energy Secretary Sharon Green sa pahayag na walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas. Ay sana nga po, ano, si Secretary Green mismo nagsabi, sabi niya walang epekto yan. And rightly so, dahil wala naman po tayong kasalanan dun. Ano bang kasalanan natin na red at yellow alert nung mga nakaraan linggo dito sa Metro Manila? Wala. O ay bakit tayo ngayon ang magbabayad ng kapalpakan ng mga players sa power industry? Ayun ang hindi po makatarungan. And wala naman po tayong magawa, magbabayad at magbabayad tayo ng bill eh. Dahil syempre, masakit sa kaloobang maputulan at may abalang dulot pag hindi po kayo, pag wala po kayong kuryente, lalo na po ngayon nanukunukan ng alinsangan. Tinan nyo ito ha, inaasahan po ang delikadong heat index sa 53 lugar ngayong araw. Eh kung wala kang kuryente, brown out sa lugar ninyo, o di kaya hindi ka nagbayad, naku, lagot ang init. 47 degrees Celsius po ang heat index sa Cavite City, habang 46 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City at San Ildefonso sa Bulacan, 45 degrees Celsius sa 6 na lugar at 44 degrees Celsius naman sa 13 lugar kabilang narito sa Metro Manila. Samantala, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ito sa Pilipinas mamayang gabi at tatawaging Domeng. Maring hilahin ng bagyo ang southwesterly wind flow o malahabagat hangin na magdadala naman ng pag-ulan sa southern Luzon, Visayas at western Mindanao. Kaya pala siguro na ulan, ano? Para naambun, basa yung kalsada eh. 607, patay ang isang lalaki at dalawang anak. Matapos tangayin na rumaragas ang ilog sa Davao City, naliligo ang mga biktima ng biglang lumaking tubig sa ilog dahil sa malakas na ulan mula sa bundok. Nagsagawa ng search and rescue operations at natagpuan ang bangkay ng ama, gayon din ang anak na edad 4 o 4 na taon at 8 taong gulang. Sa Sultan Kudarat, umapaw naman ang tubig sa sapa at rumagasa sa mga taniman sa kalsada at kalsada dyan sa lugar na kung tawagay Bagumbayan. Nasira rin ang ilang kubo ng daanan ng baha ang residential area sa Barangay Buhok. Sa South Cotabato, naapektuhan ng baha ang tourist spot na Trangkini Falls sa Lake Cebu. Sa Maguindanao del Sur, pinasok din ng baha ang ilang bahay sa Sultan sa Barongis. Samantala, 5 na po ang namatay sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Pero pahirapan ang pag-recover sa mga labi na natuntun sa tulong ng K-9 dogs ng Philippine Coast Guard dahil sa malalaking debris. Nalinaw naman ni DILG Secretary John Vicramulia na mananatili ang search and rescue operation sa 15 pang nawawala. Taliwas ito sa pahayag ng Bureau of Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa mga gumuhong gusali na sinimulang itayo noong 2023. Ano ba talaga? Ay, masama yan sa kalooban ng mga pamilya nung nandun sa loob o sa ilalim. Ano ba talaga ayusin nyo naman? Kayong nagdeklara noong una, sabi nyo search and retrieval na. Tapos ngayon, babawiin ng DILG Secretary na search and rescue. Parang pinaglalaruan ninyo yung damdamin nung pamilya ng mga nandun sa ilalim. Anak na. Umuna po ang DILG ng fact-finding team na mag-iimbisiga sa trahedya kabilang na ang posibleng pananagutan na may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Yang. Hiwalay pa ito sa binubuong investigating team ng Department of Labor and Employment. 9 na minuto makalipas ay 6 na umaga, itinakda na ng ICC Trial Chamber sa November 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang status conference, sinatasan ng Trial Chamber ang ICC prosecution na magsumiti ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang August 31 matapos hiningin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions. Alisunod din po sa hiling ng depensa, hihintayin muna ng Trial Chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ang 81 anyos na dating Pangulong humarap sa paglilitis. Target magsagawa ng 5-day trial na may isang araw na midweek break para kay dating Pangulong Duterte na hindi humarap sa pagdinig sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya. Nakatakdang magpresenta ang prosekusyon ng halos 70 testigo sa paglilitis, kabilang ng 31 insider witness. Isinulong din ang prosekusyon na i-broadcast ang paglilitis sa Tagalog, lalo't maraming Pilipino ang interesado sa kaso. Pinayuhan naman ni Presiding Judge Joanna Corner ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na alisin ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya bago magsagawa ng paglilitis. Kabilang sa sinita ang halos 200 speeches sa ebidensya ng prosekusyon na magkakaparehas lang naman ang nilalaman. Tiwala naman ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na hindi tatagal ang paglilitis ng ICC at mabilis na mailalatag ng ICC prosecution ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Itinakda ang susunod na status conference ng trial chamber sa June 23 at July 14. Samantala, bigo pa rin po mga tauhan ng Philippine National Police at NBI na mahanap ang puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kabilang sa hinalugog ang bahay ng tiyuhin ng senador o na si Senador Robin Padilla sa Angeles City sa Pampanga na posibleng pinuntahan ni de la Rosa na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Na-trace po yung address ng bahay dahil sa pick-up ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing nakasunod sa sasakyan ng senador nang umalis sa Senado matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 14. Pero hindi po natuntun si de la Rosa at inaabutan lamang ang mga umuupa sa bahay. Sinasabing mahigit isang linggo na ring hindi nakikita sa lugar ang tiyuhin ni Padilla, gayon din ang pick-up. Hinalugog din ang ilang ari-ari ang iniuugnay kay de la Rosa sa Parañaque City at Bulacan, pero hindi nakita ang senador. Ikinasang operasyon sa iba't ibang lugar sa Luzon, alinsunod sa direktiba ng Department of Justice, na arestuhin si de la Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court. Pero inupakan ng misis ng senador na si Nancy de la Rosa ang operasyon at inakusahan ng mga otoridad na nagsabing hindi kailangan ng search warrant sa paghalugog sa bahay ng mga kaibigan. Ay, hindi po kailangan ng search warrant. Depensa ng DILG, sumusunod sa police procedure ang operasyon at nangakong hindi titigil hanggang sa maaresto si de la Rosa. Binawi naman ang PNP ang lisensya na mahigit 100 baril ni de la Rosa, kaya kailangan itong isuko ng senador. Alas 6:13.
4: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Litin mo nga, ang oras po natin ay alas 6:13.
4: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo, Ted Cu at Paolo Balden ng Virac Catanduanes. Alam nyo bang irerekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa naman ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla? Aliba pang inakusahang tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo 14 sa investigasyon na tuklasang highly coordinated at pre-planned logistical maneuver ang pagalis ng dalawang senador para hindi makita si de la Rosa ng mga otoridad habang tumatakas palabas ng Senado. Taliwas ito sa pahayag ni Padilla na nakisakay lang si de la Rosa sa kanyang sasakyan at bumaba sa Makati City. Sinasabing nagsilbing security escort at backup vehicle ang isa pang sasakyang nakabuntot naman sa kotse ni Padilla. Pinag-aaralan na rin ang Department of Justice sa mga pahayag ni Padilla kaugnay ng pagtakas ni de la Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court. O, andito na yung mga Radyo Patrol, ha? Unahin natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus! Zeus!
5: Alvin, kahit hindi pa official na... Yes, Alvin, no? Kahit hindi pa official na dinideklara ang panahon ng tag-ulan sa bansa, nagtaas na ang presyo ng ilang gulay sa Agora Public Market, dito yan sa San Juan City. Ang sayote, nagmahal ng 30 pesos at ngayon ay 90 pesos na ang kada kilo mula dating 60 pesos. Ang ampalaya, 140 pesos na ang kilo mula dating 110 hanggang 120 pesos. Nagmahal din ang labanos, 40 pesos na rin, at repolyo na 50 pesos mula dating 40 hanggang 45 pesos. Ang carrots, bumaba ang presyo na 100 pesos na ngayon kumpara 140 pesos noong nakaraang linggo. Nananatili namang matatag ang presyo ng ibang gulay tulad ng talong na 80 pesos ang kilo, sitaw na 35 pesos ang isang tali, kamatis na 55 pesos, bawang na 120 pesos at pulang sibuyas na 90 pesos ang kilo. Dito naman sa Agora Public Market, mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy kung saan 430 pesos ang kilo ng diempo. Malayo pa yan sa istinusunod na price cap na 380 pesos per kilo sa liempo ng karneng baboy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: So, ang produktong nagmahal, puro nagmura, Zeus, walang nagtaas presyo.
5: Yung ilang gulay, Alvin,
3: ah, gulay na lang.
5: Gaya nung sayote, 30 pesos yung itinaas, 90 na ngayon mula dating 60. Ang palayarin at saka labanos, pati repolyo, Alvin, yung sabi sa atin na nagtaas kahit hindi pa ginediktara yung tag-ulan ng pag-asa no, sa bansa.
3: Ay, meron namang alternatibo. Gaya nung sayote, ay, ikaw ba kumakain ka ng tinola? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba sayote, papaya? O ano bang masarap? Umahal din ang papaya.
5: Sabi kasi, Alvin, sayote yung gamit eh.
3: On. Mm-hmm. Hindi, di masarap yung sayote. Masarap yung papaya. Ikaw, mas gusto mo sayote. Yung ko ng texture ng sayote. Yung parang, ha? Hindi, tsaka masyado malambot, no? Pag nalaga. Mas masarap yung ano, papaya.
5: O, hindi,
3: kanya-kanyang taste naman yan eh. Ano? Eh, pero mas mura pa rin yung sayote kaysa sa papaya.
5: Ganoon na nga yung lumalabas sa Alvin kasi yung papaya dito, yung kulay green na papaya, mas mura pa rin yung sayote. Nasa ngayon, 90. Kahit pa dati, 60 lamang.
3: Ayun. Sige, thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Oo, hindi daw yellow, ha? Yung green Zeus, ha? Yung yellow, ano yun? Pang-dessert yun. Huwag mo ilagay sa tinola yun, ha? Yung ilalagay mo yung kulay green. Oh, prutas-prutas yun. Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Isunod natin si Tricia Lino na may bili ng ano, school supplies dyan sa Divisoria. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Higit isang linggo bago masahad, hirap pa rin makabenta ng school supplies ang ilang tindero sa Divisoria sa Maynila. Kwento ng tinderong si Jess, marami anila sa kanilang customer, ay magtatanong ang presyo, ngunit hindi naman bumibili marahil ay nagtitipid. Hamon din yung maulan na panahon, Alvin, minsan dahil maraming mas konting customer yung lumalabas at nagagawi sa Divisoria. Dahil mas mahina yung bentahan ngayong taon kumpara noon, nag-aalok ng diskwento sa kada 2 pirasong gamit para sa ilang paninda nito ng mapaubos gaya sa pencil case at envelope na 150 pesos ang presuhan. Hindi ginalaw o gagalawin pa yung preso sa mga paninda gaya sa backpack na 150 to 450 pesos, 120 pesos 10 piraso ng notebook habang 50 to 80 pesos sa crayons depende sa klase. Para hindi na bumili ng tingi-tingi, Alvin, makakatipid kung bibili na ng set ng mga lapis, pambura, pantasat, pencil case sa halagang 50 to 150 pesos. May makukulay rin na nabaunan 150 pesos yung presuhan. Ganyan din dun sa tumbler na hanggang 250 pesos ibinibenta. Sa mga sito, Alvin, sarado pa yung karamihan ng mga tindahan dito at alas 7 pa ng umaga nagbubukas. Samantala dun sa lagay ng panahon, Alvin, makulimlim at maulap mula nang bumiyahe tayo sa Binondo papunta dito sa Divisoria. At yan.
3: Hindi naman naulan o naambun.
6: Kanina, Alvin, sabi na sa atin ng mga tindero kasi nadatan ko na lang yung kalsada eh, medyo basa na. Ang sinasabi ng mga tindero dito sa Divisoria, 4 a.m. nagsimulang bumuhos yung ulan, particularly dito sa Mea 1 Luna Street sa Mea Divisoria.
3: Sana nga lumamig-lamig kasi pag ganyan na biglang aaraw, naku, mainit pa rin, maalinsangan ano. Thank you, Trish. Maraming salamat, Trisha Lindo. Isunod naman natin si, sinong next dyan? Magandang umaga si Attorney Chris Bendijo, present now. Ganun din si Dr. Carlo Lazaro, nanonood sa bahay kasama ang pamilya. Si Ma'am Heidi, si Lucio, si Lucia at si Liana. Happy weekend daw. Hindi, bukas pa. Roen Cueto, go Roen!
7: Moderate hanggang heavy traffic ang naranasan sa northbound lane ng Buendia flyover matapos ma-aksidente isang motorcycle rider bandang alas 5 ng umaga. Ayon sa responding police, lado na tumano sa kalsada ang rider ng motorcycle habang binabagtas ang bahagi ng Buendia northbound. Sa ulo at kaliwang paso ang rider. Sa ngayon, pagbaba ng flyover ay bahagyang maluwag na ang daloy ng trafiko pero pagsapit ng Ocampo Street ay muli itong bumigat dahil sa build-up ng mga sasakyan. Maliwalas na ang panahon sa lugar pero kapansin-pansin pa rin ang mga basang kalsada dulot ng naunang pag-ulan kanina madaling araw na posibleng naging dahilan ng pagdulas ng rider. Yan, kumpirmado. Sigurado, ito, Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
3: Thank you, Roy Cueto. Isunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Malawakang coastal cleanup ang inilunsad ng Philippine Airport at lokal na pamahalaan ng Orani sa Bataan sa mga baybay dagat. Layunin ang hakbang na mapalawak ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa wastong mamahala ng basura at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa pangalaga ng kapanagiran at kalinisan ng mga baybayin. Nakibahagi din sa krusadang inilatag ng Philippine Air Force ang mga sundalo sa ilalim ng 84th Infantry Battalion at 7ID ng Philippine Army, maging ang buong pwersa ng Menro at mga Fisher Fox ng bayan ng Orani. Samantala, sa Zambales, sinimula na ang ilatag ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fire Protection ang kanilang ocular inspection sa mga beach resorts ng bayan ng San Antonio. Unang tinumbok ng dalawang araw na joint inspection ng mga resorts na matatagpuan sa iba't ibang mga coves, mga kuweba ng bayan ng San Antonio sa Zambales. Ayon sa lokal na pamahalaan, kailangang matiyak ang seguridad ng mga turista ngayong panahong patuloy ang pagdagsa ng mga ito sa mga beach resorts ng Zambales at matiyak ang implementasyon ng umiiral na safety at environmental protection sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Mano Rod Eason. Magandang umaga kina Ma'am Elsie Balion Florentine. Gising na gising na.
9: Good morning!
3: Din si Ma'am Eli Trinidad at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. So of course, si Ma'am Sara Concepcion. Gising na gising na. Isunod natin si Noel Alamar na may balita naman dyan sa Laguna. Go, Noel!
10: Good morning, Alvin. Libo-libong kabataang lagunense at dumalo sa paglulunsad ng Laguna Youth Patrol sa Binyan City para sa isang araw na pag-aaral, inspirasyon at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa lalawigan. Layunin ng programa na mabigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga kabataang lagunense sa journalism, responsibleng paggamit ng social media at community-based reporting. Dumalo sa programa ang mga veteranong mamamahayag na sina Abner Mercado, Michael Deliso, Julio Segovia at Dolan Castro na nagbahagi ng kanilang karanasan at salamat sa larangan ng media at citizen journalism. Ilan sa tinalakay sa aktibidad ng kahalagan ng digital reporting, ang papel ng citizen journalism tuwing panahon ng crisis at iba pa. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Governor Sol Aragonet na dati ring mamamahayag ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng tama at makatotohan ng impormasyon sa kanilang mga komunidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Akala ko mag-walkthrough si Governor Sol eh. Ayun yung style ni San Aragonis na reporter, palakad-lakad. Naglakad-lakad ba dyan sa audience, Noel?
10: Naglakad-lakad din. Ang pag-aakit-aakit, napakaraming head na alam.
3: Adi,
10: yung signature niya.
3: At saka yung mga guest speaker ninyo, ba mga kaibigan ko rin, nandun pala si Abner, ngayon ko lang nakita ulit si Abner, pati si Julius, nakita kami ng isang linggo niyan, nag-iipon-ipon kami from time to time. Sino pa ikaw mo nagsalita? Si Donald?
10: Si Michael Deliso, si Donald.
3: Si Mike Deliso pala. Oh, ang galing ha, very good. Regards mo kami kay Goba.
10: Dapat pupunta rin si Jackie Manabat pero nagkaroon ng emergency on the last minute kaya hindi sila karating.
3: Oo, sige. Eh kama, ako lang naman yung hindi niya ini-invite eh. Ganyan siya eh. Hello ko lang. I-regards mo ko kay Governor Sol Aragonés. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Laguna. Wad, alam mo, dyan ako pinanganak eh. Thank you, Noel. Maraming salamat. Ako po'y pinanganak sa San Pablo City, sa Laguna. Hindi naman ako natira doon. Ay, wala akong alam na lugar masyado sa San Pablo, Laguna. Pero yung birth certificate ko nakalagay, doon ako pinanganak sa San Pablo City, sa Laguna. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Laguna. Mabuhay kayo, ha? Sunod na ang katabing lalawigan ng Batangas kung saan nandun naman po si Arnello Zaitagonel.
11: Yes, good morning, Alvin. Patay na at may saksak sa leeg ng matagpuan ang mag-live-in sa kanilang inuupahang kwarto sa Calamba City, Laguna. Inilanan ng Calamba City Police ang mga biktima na sina Alias P, 21 anyos, production operator at ang kinakasama nito na si Alias Patrick, 26 anyos, kapwa-residente ng Barangay Parian, Calamba City. Base sa investigasyon ng pulisya, alas 8:30 ng gabi nang madiskubre ang duguan at wala ng buhay na katawan ng mga biktima. Ayon sa mga kasama ng sa trabaho ng biktimang babae, madalas umano magtalo ang mag-live-in dahil umano sa selos. Sa pinakahuli nitong pagtatalo, nagpa siya umanong maghiwalay at si Fe kay Patrick na posibleng kinagalit nito. Lumalabas sa investigasyon na hindi umano matanggap ng lalaki ang pakikipaghiwalay sa kanya, kaya sinaksak nito sa leeg ang babae bago sinaksak ang sariling leeg na naging sanhi ng kanilang kamatayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
3: Maraming salamat, Arnel Ozaita. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ay magandang umaga muna sa manager ng, VP na pala ito si Jack, Vice President ng Pag-ibig Fund na si Jack Jacinto Jr. Mamaya pa, ang dami na nagtatanong sa akin, ano daw ibig sabihin nung tumaas yung sa housing loan? Mamaya po, may makakausap tayo na taga Pag-ibig Fund, himayin natin, ano po, may epekto yan sa, actually sa masang, ano, walang epekto yan, Camille, kasi hindi naman kakayanin ang kanilang income, kasi makakautang ka lang ng mas malaki kapag meron kang kapasidad na magbayad. Siyempre, maniniguro po yung Pag-ibig na makababayad po kayo. Hindi yung porket tumaas yung pwede nyo mautang, ay eligible na kagad kayo doon. Ay hindi po ganun. Ano? Mamaya tatanungin natin, sino ba yung eligible? Kasi sangkaterba po ang bakanting condo unit sa aming, sa condo lang namin. Ang dami pa pong bakante. Ano? Na hindi na ibibenta. Ewan ko ba anong nangyari at kakaunti ang demand? Ay siguro nga po dahil taghirap, ha? Dr. Angelo Libro, magandang umaga sa iyo. Si Attorney Gilbert Andres, ang common legal representative ng mga victims sa pag-prosecute po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
9: Good morning!
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay!
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits.

0: Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
0: EO, love your eyes.
3: Palitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
12: Hoy, may pasok ah. Baka yung holiday pa rin, kapo na yung holiday. May pasok po kayo ngayon. Ay, ano bang breakfast natin dyan ha? Ako kamote. Kamote sa umaga. Eh, alam nyo na, healthy-healthyan tayo ha. Pero maraming salamat po. Ang daming pinadalang tinapay ni Attorney Chris Bindiho. Attorney Chris, thank you. Maraming salamat po sa pinadalang mong tinapay. Ang oras ay 6:31.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Itong si Glenn Dacas at si Alex Ramos, na ibabati muna natin, nasa ibang bansa po ito, late na kapag nakamonitor sa atin. Kasi magkaiba'y oras eh. Glenn Dacas at saka Alex Ramos, yan binabati natin. Ganon din siyempre si June Villa, Ma'am Lina Ho at si Cecil Lopez at si Ricky Miranda. Yung iba mamaya na po, dahil yung ating bisita, iba din yung time zone. Si Attorney Gilbert Andres, ang common legal representative ng mga victims at isa sa mga prosecutor po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
13: Good morning!
14: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga sa iyong mga viewers.
12: Opo, ay kontento ba kayo sa naging resulta ng hearing? Ano ba tawag mo dun? Anong tawag mo dun sa event kahapon?
14: Yun po ay status conference.
12: Ayun,
14: hearing
12: status
14: po.
12: Conference hearing. Okay naman po kayo sa resulta, like November 30 yung start.
14: Opo, napakainam po. Ang maganda po, meron talagang nakaset po na trial date, November 30 nga po.
12: So okay sa inyo 'yon, ano? Hindi siya masyadong malayo o akala kasi ng iba magsisimula na agad-agad. Ay hindi po pala ganoon. Kailangan talaga plantsahin lahat ng mga dates ano kung kailan magsisimula, kailan. Kumbaga dinumero lahat, attorney.
14: Opo, kasi isipin naman po natin, marami pong mga kailangan gawin ano bago po magsimula ang paglilitis, yung trial. Ano, meron pong mga disclosures yung prosecutor po. Ang dami nga nilang gagawing disclosures, ano, disclosures sa mga witnesses na kanilang tatawagin, disclosure ng mga ebidensya ang kanilang ilalatag, at disclosure din ng mga eksperto na kanilang tatawagin, at meron nga silang August na deadline ano, at kailangan din kasi ng tamang panahon bago po magsimula yung paglilitis. Kaya okay na rin po sa amin yung November 30 po.
12: Okay lang din po ba sa inyo ang sinabi nung judge na bawasan na natin yung magsasalita sa prosecution kasi iba pa ulit-ulit lang naman. Okay lang sa inyo 'yon.
14: Ang konteksto kasi noon, Alvin, yung 197 na speeches ni Mr. Duterte, ano? Kasi kung paulit-ulit din lang naman, wala ding kabuluhan. Kasi opo, 197, marami siguro dyan, paulit-ulit, ano? Kaya sinabi na rin ng prosecutor na pipiliin lang po nila kung ano mo yung akma na mga numero ng speeches. Kasi kung 197, baka abutin po tayo ng 5 taon po niya. Kaya mainam na rin po yan.
12: So okay lang.

0: Union, hindi yan makababawas sa tsansa ng prosekusyon na manalo sa kasong ito. Hindi yan paramihan, ibig sabihin.
1: Ang mahalaga po kasi may ebidensya. Now, meron kasi mga ebidensya na paulit-ulit din. Ano, yung kanang trial chamber ay paspasan, mahusay, at patas, yung paglilitis, eh, ma-achieve din naman po yon with evidence po na pipiliin po ng prosecution.
0: Okay. Ngayon, doon sa request na magkaroon ng Tagalog na transcription siguro or pagbo-broadcast ng paglilitis sa Tagalog, ano ang maitutulong nito sa prosecution? Kayo nag-request nito, attorney, di ho ba?
1: Nag-request po kami bilang common legal representative of the victims. In fact, Alvin, dinagdagan pa namin Tagalog at Cebuano po.
0: Bisaya, oo.
1: Opo, Bisaya, opo. Ngunit sa tingin po namin, mainam po itong pagtatranslate po sa wikang Tagalog o Filipino dahil nakakaintindi naman po tayo lahat ng Filipino. At ang mahalaga po, mayroong isang wika po ng ating bansa na siyang gagamitin po para real-time translation po.
0: Oh, at saka hindi naman din siguro mahirap kasi ang kailangan lang naman ng korte dyan ay interpreter. Ano po, Attorney Gilbert? I mean, hindi naman siya in the realm of things, hindi naman ganun kahirap yung request na yun. Attorney, ano nangyari kayo?
1: Hello,
0: Attorney, napuputol po kayo.
1: Yes, apo.
0: Hindi naman ganun kahirap yung request ng prosecution. Apo, hanap lang naman ng interpreter po ng korte.
1: Opo. Kaya nga po, sabi ng korte, maganda yung sabi ng korte, sa November 30 ay dapat merong nakahanda na po na translator po para yung sasabihin sa opening statement, maintindihan po ng lahat ng mga tao dito sa Pilipinas.
0: Ah, so ibig nyo po sabihin, approve na, inaprubahan ng korte yung request ninyo?
1: Opo, approve yun. So meron na po pong tinalaga na November 30, dapat po nakahanda na yung mga a translator para kung may sasabihin po tayo na nasa wikang Ingles, eh matatranslate po sa Filipino.
0: Ibig sabihin, Attorney Andres, di ba ngayon may naririnig tayo, naalala mo yung dati, yung babae, French yung salita niya, di ba? Pero may nagtatranslate sa English.
1: Opo.
0: Ngayon, ang maririnig ng mga kababayan natin, kung gusto nila yung Filipino interpretation, ganun na rin, pwede na nating marinig dito sa Pilipinas sa mga nagmumonitor po.
1: Yes, ganun na rin po. Opo. Yes po. At real time po yun habang nagsasalita po dun sa korte, eh mayroon na pong translation kaagad in Filipino.
0: Ayun, very good. Ano, kahit papano mapapakinggan po ng mga hindi nakakapunta dyan sa The Hague. Ano po? Ngayon, dun naman sa issue po ng pag-titest ng kalusugan, fitness check kay dating Pangulong Duterte, okay naman po kayo dito na gagawin ulit natin. Kasi nagawa na natin dati, ngayon gagawin ulit, attorney.
1: Okay, kung base lang po talaga sa Rome Statute, Alvin, talagang kailangan pong suriin, ano? Kasi ang ibig sabihin po ng fair trial rights ay naintindihan ng isang akusado kung anong mga karapatan niya. At naintindihan niya rin po yung proseso. Kaya talagang requirement po ito sa paglilitis. At unang ano po yan, hakbang po. So wala naman po kaming problema doon kasi yung ginawa po ng pre-trial ay para lang po sa pre-trial proceedings. So naintindihan po namin kung bakit kailangan po ito gawin. Ngunit ang kagandahan, Alvin, sabi na rin ng trial chamber, ang magsusuri po ay parehong yung tatlong eksperto din po na nagsuri during pre-trial. Kaya hindi po dapat ito matagal at ang gusto rin naman ng trial chamber ay paspasan po ang mga proseso.
0: Apa, what if sasabihin ng mga health experts na hindi na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte? Siyempre, pagandaan nyo po yung posibilidad na yun. Although malamang sa malamang, fit naman siya dahil yun din naman na nag-check sa kanya. Although sa edad po niya, hindi natin malalaman kaagad-agad. Ano po? Paano pag sinabi ng mga health experts doon na no, hindi niya nakaya na to face the trial, medyo nag-uulyanin na, may problema na sa pag-iisip or something like that. What happens?
1: Alam mo, in that hypothetical, Alvin, ano, at kailangan nating emphasize hypothetical yan kasi ayoko pong pangunahan yung pong three experts. Now, in the hypothetical po, ang nangyayari po ay nag-adjourn yung proceedings. Ngunit, kailangan pa rin po suriin in the next 120 days yung pong akusado kung ano na pong nangyari o from the last po na findings. Ngunit, kailangan po nating hintayin po muna o yung talagang report po ng three-person expert panel bago po tayo magkaroon ng mga conjectures.
0: Oh, tama naman po, ano po, kumbaga huwag nating pangunahan, although siyempre isa din po yun sa mga posibilidad. Yung sa akin naman po ay baka isipin ng iba na pag sinabi ng doktor na hindi siya fit, ibabalik siya agad-agad sa Pilipinas. Hindi po ganun. Mayroon pa ulit na mga pagsusuri. No? Pakilinaw nyo ngayon, Attorney Gilbert.
1: Opo, hindi po ganun yun na bigla na lang pong i-release. Hindi po ganun ng ICC. Kasi una, mahalaga pong nasa kustudiya pa rin nila yung isang akusado. Ikalawa po, kung kailangan po ng attention medical o iba pa pong mga needs, ibibigay po yon ng ICC. Kaya hindi po basta-basta lang po na-release ang isang detainee po.
0: Ayun, para lang malinaw, ano po, ha? Para lang malinaw. Kasi baka akalain nga ng iba na ganun po ang mangyayari. Hindi po. Kumbaga, kasi pwede din na nag-alter yung mental state mo, attorney, ano? Ibig sabihin, meron ka pagkakataon na ngayon, baka down na down siya. Pero pwede naman bumalik sa normal na kaya na niya yung trial. Kaya siguro hindi siya immediate na pag sinabi ng doktor ngayon na hindi siya pwede, oy, dismiss na yung kaso, pauwi na yan sa Pilipinas. Hindi po ganun.
1: Hindi po ganun yun. Opo.
0: Okay, ngayon.
1: Nasa Rule 35 po ang patakaran po dyan.
0: Paano yung Rule 35, ikaw mo, attorney?
1: Rule 135 po, kailangan pong suriin, kailangan pong mga eksperto, at kung meron man pong pangangailangan, binibigay po, at kung kailangan pong i-review, ni-review po, ano, every 120 days. Parang kagaya din siya, Alvin, sa detention, ano, na every 120 days or 4 months, ni-review po yung detention. Ganun din po sa fitness to stand trial.
0: Okay. Ngayon po, yung prosecution ay magpipresenta ng halos 70 testigo sa paglilitis, attorney, kabilang na ikamo yung 31 insider witnesses. So ito, mabubulgard ang mga pangalan din ito sa depensa. Kumbaga magkakaalaman tayo, or ito'y magiging public document, kumbaga ilalabas din ito sa website ng ICC, attorney, o confidential yan, secret yan hanggat hindi pa sila nagtitestify?
1: Okay, dalawang anong talaga yan, Alvin? Ano, una, sa defense po, alam na po yan ang defense. Kasi kung yan po yung mga witnesses din na ni-refer po nung pre-trial, alam na po yan ng defense. In fact, nakaparte po yan ng obligasyon ng prosecution na mag-disclose po. Isiwalat po kung sino mga testigo at ebidensya po nito. Now, ikalawa po, yung patungkol naman sa publiko, kung napansin mo, nakaredact po kasi yung mga pangalan po, ano? In fact, mga codes lang po yun, naka-redact din po. So pwedeng alam po yun ng defense po, hindi po isisiwalat sa publiko po. Dahil na rin po sa kapakanan at seguridad po ng testigo pong yun.
0: Tama. Eh kasi po pag naka-publish po yun, baka kuyugin po yun ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Ginagawa po nila yun sa iba na kukontra sa kanilang idol, ay talagang kukuyugin po nila, Attorney Gilbert.
1: Alam mo, Alvin, hindi lang siguro yung testigong yun, no? Baka yung mga kaanak at pamilya, yes, na rin po. Kaya yung pong sinasaalang-alang po ng ICC. Kaya nga, alam mo, Alvin, nag-a-apply po ako for remote attendance, ano? At hindi po pinayagan kasi hindi po maka-assure ng secure link sa akin. Ganun po ang talagang pagtingin sa kapakanan po ng seguridad ng testigo at mga witnesses po.
0: Naku, mag-ingat din kayo, Attorney Gilbert, kasi ang mukha ninyo ay nagiging kilala na rin kahit papaano, at syempre nagpo-prosecute din kay dating Pangulong Duterte. Mag-ingat din po kayo. Attorney Gilbert, one last. So kung November 30 magsisimula, ano po, kailan yung tansya ninyo matatapos ito? Will it take years or probably months lang or baka half year tapos na ito? May decision na.
1: Sige. Ito yung magiging basihan ko, Alvin, sa sagot ko, ano, kasi Meron ding isang kaso na na-decide na before, yung Al-Hassan case, ano, may 14 charges po siya. At halo-halo po yung 14 charges. Meron pong crimes against humanity at meron pong war crimes. Ngunit kay Mr. Duterte, ay tatlo lang po yung charges sa kanya, ano, at isang tipo lang po ng krimen, ano, crimes against humanity. Now, yung Al-Hassan, it took mga 4 years, ano, kaya sa tingin ko lang po, itong kay Mr. Duterte ay pwede na pong 2 taon ng paglilitis po.
0: Mahaba pa rin, attorney. Akala ko months lang ang buti. Mahaba pa rin pala.
1: May proseso pa rin, ano? Pero gusto kong in-emphasize, kasi in-emphasize po ito ng trial chamber kahapon, na itong paglilitis na to ay mayong kahusayan, efficiency, at mayong pong patas na paglilitis, fair trial po.
0: Ah, okay. So ano impression niya, attorney? Mukhang fair naman si judge. Ah, para nakakatakot yung demeanor ni judge, ano? Para talagang rerespetuhin. Ang lalim pa ng boses. Yung babaeng judge, yung presiding judge, attorney Gilbert, mukhang istrikta, ano po?
1: Opo, yan pong gusto po namin, na patas po sa lahat. Kasi lahat naman po gustong paspasan. Sa victims po, mayroong right to expeditious proceedings. Pati rin naman yung akusado, mayroong right to trial without undue delay. Kaya nakakaganda din po ito sa lahat po. At sa prosecution, gusto rin nila agaran po matapos ang paglilitis. Pati po yung registry.
0: Oh, thank you, Attorney Gilbert. Maraming salamat sa insights mo. Sana hindi po kayong magsawa sa kapapaliwanag sa amin na hindi naman masyadong maalam pagdating po dyan sa batas. Ano po? Paliwanagan nyo kami ng paliwanagan, ha? Thank you po.
1: Welcome, Alvin. At mabuhay tayo.
0: Mabuhay ka. Attorney Gilbert Andres, ang common legal representative po ng mga victims, the prosecutor versus Duterte. Ano pangalan ni Justice, ni Judge? Corner ba yun? Yung babae? Akala ko talaga yung nagsasalita lalaki. Ang lalim ng boses ni Judge. At saka pag tiningnan mo, talagang magbabaw ka, talagang respetuin mo, ano? Pwedeng, ano, asali si Judge, pwedeng karakter sa mga, ano, mga Game of Thrones. O yung mga Harry Potter, no? Parang, ganoon. Yung tipong wizard si Judge, ha? Eh, panoorin natin, abangan natin si Judge kung paano kanyang diskarte habang umuusad po yung kaso. Ang dami po nagtatanong tungkol sa pautang sa pag-ibig. Fan, saglit lang po, ha? Maganda umaga muna kay Rose Anna Hernandez. Ganon din si Rafael Reyes at si Francis Padilla at si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Pinky Villanueva. Na kayo pa rin ang nandyan sa YouTube, ha? Ganon din si Perry Totok. Magandang umaga sa inyo. At si Josh Kyle Edip. Gising na rin. At si Ma'am Lina Ho. Nabati ko na ba si Ma'am Lina Ho? At si Gina Estela Sambo. Oh, this is Gina watching from Dallas. Ayun, si Gina daw Sambo. Nanonood from Dallas, Texas. Today is my birthday. Can you please make a shout out for me? Oh, naman, Ma'am Gina. Happy, happy birthday po, Ma'am Gina Sambo. A birthday niyo po si Steve Raz. Na birthday din po today. Oh, may ano ba? May paramdam ba si Steve Raz dyan, Bea, Jilliam? Ah, meron naman. Oh, okay, akala ko. bakit ni naman ako naambunan dito? Ako naman bumabati, ha? Thank you. Maraming salamat po. Ano daw? Sabi ni Ricky Miranda, panoorin mo yung skit ni Gerald at saka ni Pepe. Yung tungkol sa papaya at sa yote. Naku, wala. Eh, mamaya na po yan. Nagpuprograma pa ako, ha? Nakakatawa ba yan, yung skit? Agaling ng mga kumudyente yan, ano? Teka muna. Ay, spaghetti daw. At chicken. Hindi yan pang breakfast. Alexander Elario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Member Services Cluster ng Pag-ibig Fund, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
6: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
7: Me too, Mama!
5: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
7: Baba!
5: Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines,
3: crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Sila rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
2: Balitang kumpirmado sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin Chico. Chico. Gising Pilipinas.
13: Good morning.
0: Thank you, Attorney Chris, ha, from Casa Elmira pala yung mga tinapay. Shared, ano na, shared na with everyone, ha. Magandang umaga din sa iyo, Sharon Crisologo from Kawit. Oh, thank you, Sharon, ha. Ganon din si, magkape po tayo at ingat po tayo lagi. O, tama yan. At si Ramji ng Almuneda, Naga City, Ramji Almuneda ng Naga City sa Bicol Region. Si Melchor Go, ayan. At si Diana Alforte from Canada. Si Fixed Gear Culture, sabi niya na sa Malacanang daw siya, dami daw ghost. Ewan ko sa'yo. Maria Risa Barbosa, ayan, nanonood din sa atin. Oy, huwag ka dyan pakalat-kalat sa Malacanang, ha. Wala si Presidente dyan. Bukas pa yung balik, ha. Magandang umaga sa iyo, Sir Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing Product Development and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. Boss Alex, magandang umaga po.
14: Good morning!
15: Good morning! Good morning kasama nga Alvin. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa.
0: Opo, ikaw na magkwento, ano, bakit ninyo itinaas ang todo po kasing housing loan dati sa Pag-ibig Fund, 6 na milyong piso. Ginawa 10 milyong piso. Anong rasyonal? Go!
15: Okay, so magandang balita naman tayo, Alvin. Alam mo, dapat paminsan-minsan may mga balitang ganito. Bakit? Dahil na rin sa direktiba ng ating Pangulong BBM na dapat i-expand yung ating pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino, yung ating tinatawag na expanded for PH. Ngayon, hindi lang tayo natuon sa mga lower income brackets at also para makinabang din yung mga middle income at higher income brackets sa ating mga miyembro. So, ito ay paraan ng Pag-ibig para mas maging mawak ang kanyang mga programang pabahay, lalong-lalo na para mabigyan din ng tulong yung mga miyembro natin na nakatira sa mga urban areas na alam naman natin na napakamahal ng mga pabahay dito. Katulad sa NCR, sa Metro Cebu at iba pang mga urban centers ng bansa.
0: Ang target nito, Alex, hindi naman yung masang Pilipino, hindi ba? Yung target nito yung mga nasa gitna, yung mga middle income kasi meron itong aspetong capacity to pay. Kumbaga hindi ito correct. Pwede na, hindi, gusto ko ng 10 million, hindi po ganun. Depende sa kapasidad mo.
15: Opo, tama po kayo kasamang Alvin. Hindi natin iniiwan yung mga kapatid natin na mababa o kulang pa sa kita. Pero ito, sinasabi natin, bigyan din natin ng pagkakataon na magkaroon ng kumbaga ng balance yung ating mga programa. Kaya tumutuon din po tayo sa mga young professionals, yung mga manggagawa, mga empleyado na medyo maganda na ang kita at nangangailangan ng pabahay dito sa mga tinatawag nating mga high rental areas. Ika nga ni CEO Acosta, kaysa nagbabayad sila ng renta, ay mabuting mag-invest na sa kanilang sariling mga pag-aari.
0: Opo, pero yung mga baka akala kasi nila house and lot lang, ano po, hindi po pwede po yung mga kondo dyan. Ano, actually, pasok pwede sa po. Kondo yan.
15: Pwede po. Tamang-tama yan sa mga kondo ngayon, ano? Lalo na dito sa NCR, na, di ba, meron na mga istorya, may mga balita na meron tayong maraming RFO o yung mga ready for occupancy units dito sa NCR. Ito ay minamatch natin sa mga young professional, so sa mga bago pa lang na nagpapamilya, para mapalapit sila sa kanilang mga areas ng opisina. Alam mo naman, ang pabahay ngayon dito sa NCR medyo mahal na, tapos karamihan ay lumalabas na sa southern or northern portion of Metro Manila. Ito, tutulungan natin sila upang makabili sila ng kanilang mga kondo. Maraming mga kondo dito. At isa yung hamon nga namin sa mga nagpapagawa ng mga kondo sa mga developers. Sabi nga ng aming butihing sekretary, si Secping Aliling, mag-meet kami sa gitna. Ibig sabihin, baka naman pwedeng babaan ng konti, babaan na ng mga developers yung kanilang mga, yung presyo ng kanilang mga kondo, lalong-lalo na yung mga nasa segment na 40 to 55 square meters, ay sana magbaba sila ng konti para masalubong naman ng mga financing programs ng Pag-IBIG at mas maging affordable sa mga miyembro natin dito sa NCR, sa Metro Cebu at sa mga urban areas.
0: Alex, give us a little idea, magkano ba ang dapat na income mo monthly para eligible ka sa pag-utang ng 10 milyong piso? More or less, saan naglalaro dapat ang monthly income mo? Sweldo mo man o racket mo man, magkano dapat para swak ka sa 10 million?
15: Okay, sa 10 million kasamang Alvin, ang income required dyan, dapat kumikita ka ng around 150 to 166,000 a month. Ang magiging monthly amortization mo dyan ay 62,400. Pero itong programa na ito, tandaan natin, hindi ito 10 million lang. So, pwedeng yan above 6 million up to 10. So, mas mababa dun sa 10 million na 166.
0: Oh, malaki masyado yung sweldo. So, yung dating 6 million, magkano yung income requirement doon?
15: Okay, 6 million siguro mga, hindi ako nagkakamali, around mga 70, mga ganyan.
0: Ayun. So, 70,000 ano, yung monthly income mo. Pero syempre, sa mga babae natin, hindi naman uobra po na yung pangbayad ninyo ay, di ba meron yun, kailangan may matira naman sa'yo. Hindi po pwede ng buong sweldo mo ay ibabayad mo sa Pag-IBIG fund. Hindi po ganun.
15: Kasamang Alvin, ang rule of thumb dyan, kailangan ang amortization allowance mo around 30% of your gross income. So, ibig sabihin, one-third ng salary mo, yun yung itataya mo na pangbayad sa iyong amortization.
0: Ayan. So, ano ang objective nitong programa? Ano, what do you intend to achieve? Kayo ni naman lang dyan, anong nakikinikinita ninyo na mangyayari after months or years of implementing o pagpapataas ng loanable amount sa housing loan?
15: Well, simple lang. Kailangan mabalanse natin yung mga programa natin, Alvin. Alam nyo naman, ang miyembro ng Pag-IBIG cuts across all income segments. Meron tayo para sa mga kapos o kulang sa kita, sa middle income earners. Yung mga high income earners, medyo mukhang kaya na nila yon. Kaya sa pananaw natin, sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng programa, mas mapapalago pa natin yung pondo. At huwag natin kalimutan, Alvin, na sa mga ganitong programa, ang Pag-IBIG ay nakakatulong sa pampriming ng economy. Ibig sabihin, nakakadagdag tayo sa trabaho, yung investment ni Pag-IBIG, pag nagpapautang siya ng mas malaki, ay mas maraming nililikha na trabaho. Hindi lamang tulong sa ating mga miyembro na gustong magkabahay, kundi yung pag-produce ng mas maraming trabaho, pag-pampriming ng economy, paglalagay ng mas maraming pondo sa ekonomiya ng ating bansa. Ito po yung hangad natin sa Pag-IBIG.
0: Hindi, tsaka ano lang po, paglilinaw, hindi po kami elitista na ang pinopromote lang namin ito yung 10 million. Hindi po. Kung ano yung income ninyo, meron pong equivalent yan na pwede ninyong mautang sa housing sa Pag-IBIG. Kung talagang decidido na kayo na magkaroon ng sariling bahay. Kumaga ito lang yung pinakatodo. Pero below that, pwede pa rin mangutang yung ating mga kababayan. Depende sa kakayahan nilang magbayad. Alex.
15: Tama po yon. Ang expanded for PH po, bagamat binubuksan na natin itong 10 million na ito, ay nakatutok pa rin po kami dun sa mga low-cost housing. Meron po tayong 3%, yung affordable housing natin, 3%, yung hanggang 950,000 po. Diyan, ang babayaran mo lang diyan ay 4,000 a month, 4 or 5,000 a month. Nandiyan po yung low cost at nandiyan yung economic housing. So, lahat po ng segment ng segments ng economic classes natin ay meron po tayong programang kasamang Alvin. At hindi po natin iiwanan yung mga maliliit po ang kinikita. Lalong-lalo na po sila.
0: Kagaya niyan yung mga kababayan natin na ang kita halimbawa, wala pang 50 mil kada buwan. O, pagpalagay natin, meron ding akma sa kanila na housing kung talagang decide. Kasi po, major decision sa buhay ng pamilya ang pagkakaroon ng bahay. Hindi po biro-biro po yan. Dahil paninindigan po ninyo, pag nangutang po kayo para sa inyong bahay, it's going to be a monthly, taon na nga abutin bago nyo po mabayaran ng buo. Kaya major decision siya ng pamilya, Alex.
15: Tama po yan. Kasamang Alvin, nabanggit mo 15,000.
0: 50. Halimbawa na sa less than 50,000 ang sweldo mo. Anong pwede sa'yo?
15: Eh, alam mo, meron nga tayong mga condominium units din na ginagawa under expanded 4PH. Meron dito ilan-ilan na sa NCR. Sa San Mateo, may ginagawa tayo sa Caloocan. 1.8 million po yung presyo ng mga yan. At swak na swak po dun sa 50,000. Dahil ang babayaran mo dyan at 3% subsidized rate po, around 5 to 6,000 din lamang. So, lahat po, masasagot po natin yung mga... Depende again sa capacity at pangangailangan po ng bawat miyembro ng Pag-IBIG.
0: May tanong si Viana Villanosa. Sir Alex, pakiask naman, Alvin, pakiask naman kay Sir Alex, if retirees with enough pension to pay the monthly amortization can avail of the Mag-IBIG housing loan. Naku, retiree na kayo, ma'am yan. Let's say, for example, I'm receiving 80,000 monthly pension. Hindi sila eligible dito, Alex, ano?
15: Before 65 po kasi kailangan makontract mo na yung loan. So, halimbawa, nag-early retirement ka, 60 pwede pa. Pero pag 65 pataas, medyo hindi na po pwede. Pero may solusyon po tayo dyan. Kasi pwede naman siya maging co-borrower. Pwedeng kapatid niya, pinsan, o kaya kahit hindi sila related, basta sila ay willing na mag-co-borrower, pwede po siyang humiram sa Pag-IBIG at magpagawa po ng kanyang dream home.
0: Okay.
15: Ayun nga, magiging kwan siya, co-borrower siya, at ang principal yung mas mababa ang edad.
0: Sabi ni Rico, kailan po magti-take effect yan? Now na ba pwede na? O it will take some time? Para ngayon, available na yan, di ba?
15: Kapapasa lamang po sa board natin, chaired by our secretary, mga 2 weeks ago, so we will need around 15 days to publish it. And then prepare the systems. Wala naman po masyadong adjustment. So, give us around 15 days at least.
0: 15 days pa pala. Okay.
15: Apo, na-publish na po namin yesterday. So, bilang lang po na 15 araw para maging epektibo na. Pero wag na po natin hintayin yung 15. Alam ko naman na marami pong excited, marami mga RFO, so pwede na po nilang simulan yung proseso.
0: Nako, si Vian Avellanosa, 67 na, hindi na po kayo eligible. Ano po? One last sabo lang natin because it's already 701, Alex. Hindi related sa housing, sa MP2 ito. Eh, siyempre, nung bata-bata pa po ang reporter, madalas kaming mag-interview ni Alex tungkol sa MP2. Kasi kasali tayo sa history ng MP2 na ngayon po ay lumobo na. Ano po? Sabi ni Randy, pakitanong naman ang tagal po ng payout ng MP2 lalo na po sa mga OFWs na short vacation lang po ang leave. Sana mas mabilis ang payout kasi 21 days except Friday, Saturday, and Sunday daw po.
15: Kung lang yun, directional lang yung 20 days. Ano? But pag na-file naman yan ngayon, within 2 to 3 days, sometimes nga within 2 days na re-release na po yan. Ang direktiba po ng aming CEO, kasi yan yung maximum day, no? So, yan yung standard na sagot. Pero ang direktiba po sa amin ng aming Pangulo, ni Manang Malin Acosta, within 2 to 3 days, i-release po ang proceeds ng ating MP2.
0: Mabuhay ka, Alex. Maraming salamat sa oras. Thank you. Mabuhay po ang Pag-IBIG Fund. Regards muna ako sa mga kaibigan natin dyan, ha? Thank you.
15: Maraming salamat po.
0: Mabuhay ka. Si Alexander Ilario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing Product Development and Sales Cluster ng Pag-IBIG Fund. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas!
14: Take two. Napansin ko yung pagkain. Okay, sorry.
0: Nahiya mo yung mga pagkain. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy!
13: Good morning!
2: Gising Pilipinas! Patas!
16: balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisimulan sa November 30, kondisyon ng dating Pangulo muli ring susuriin ng ICC.
14: Ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senador Ronald De La Rosa, hinalughog, pero PNP at NBI, bigo pa rin maaresto ang senador.
0: Reklamong obstruction of justice, inihahanda laban kay Senador Robin Padilla, at iba pang tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato De La Rosa.
14: Patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 5. Search and rescue operation sa 15 pang nawawala, nagpapatuloy.
0: Ama at dalawang anak patay matapos tangayin ng rumaragas ang ilog sa Davao City. Bagyong tatawaging Domeng, posibleng bumasok ng bansa mamayang gabi.
14: Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal, binawasan. Alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa ilang probinsya, sususpindin din sa Hunyo.
0: Alam ko ba hindi babawasan? Halos 300 milyong piso na halaga ng shabu na samsam sa Manila International Container Port.
14: Sa Showbiz Spotlight, pelikulang Home Along the Riles, The Reunion, aksidente lang na pinagplanuhan.
0: Iyan po ang ulo naman nagbabagang balita yung Huwebes, May 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Itinakda ng ICC Trial Chamber sa November 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang status conference, sinatasa ng Trial Chamber ang ICC prosecution na magsumiti ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang August 31. Matapos silingin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions. Alinsunod din sa hiling ng depensa, hihintayin muna ng Trial Chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ang 81 anyos na dating Pangulong humarap sa paglilitis. Target magsagawa ng 5-day trial na may isang araw na midweek break para kay dating Pangulong Duterte na hindi humarap sa pagdinig sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya. Nakatakdang magpresentang prosekusyon ng halos 70 testigo sa paglilitis, kabilang ang 31 insider witnesses. Isinulong din ng prosecution na i-broadcast ang paglilitis sa Tagalog. Lalo't maraming Pilipino ang interesado sa kaso. Pinayuhan naman ni Presiding Judge Joanna Corner ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima. Nalisin ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya bago magsagawa ng paglilitis. Kabilang sa sinitang halos 200 speeches sa ebidensya ng prosekusyon na magkakaparehas lang naman ang nilalaman.
17: Say, what I'm anxious to avoid is wholesale, as I say, dumping of documents through the bar table motion, videos of visits to the country did not seem to help the chamber much.
0: Itinakda ang susunod na status conference ng trial chamber sa June 23 at July 14.
14: Tiwala ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na hindi tatagal ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala si ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti na maayos at mabilis na mailalatag ng ICC prosecution team ang mga ebidensya laban sa dating Pangulong obligado ng dumalo sa paglilitis. Hindi naman inaalis ang posibilidad na magbago ang petsa ng trial.
18: Generally, kung ano yung nakomit mo sa status conference hearings, sa bago yung hearings, ang ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwedeng excuse, katulad ng kahahanap lang ng ebidensya, kaka-presenta lang ng testigo. Pero may proseso at kailangan may pagpayag yung mga judge.
14: Para sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres, walang magiging epekto sa kaso ang utos na bawasan ang ebidensyang speech ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero posibleng tumagal ng 2 taon ang pagdilitis.
1: kung paulit-ulit din lang naman, eh, wala ding kabuluhan. Kasi opo, 197, marami siguro dyan, eh, paulit-ulit, ano. Kaya sinabi na rin ng prosecutor na pipiliin lang po nila kung ano mo yung akma na mga numero ng speeches. Kasi kung 197, eh, baka abutin po tayo ng 5 taon.
14: Now na lang inilunsad ang Truth Commission na layong tutukan na ang mga pang-aabusong iniuugnay sa war on drugs.
0: Alas 7:08, ikaw pa rin ang mga tauhan ng Philippine National Police at NBI na mahanap ang buganteng si Senador Ronald De La Rosa. Kabilang sa hinalugog ang bahay ng tsuhin ni Senador Robin Padilla sa Pampanga na posibleng pinuntahan ni De La Rosa na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Na-trace ang address ng bahay dahil sa pick-up ng tsuhin ni Padilla na sinasabing nakasunod sa sasakyan ng senador nang umalis sa Senado matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 14. Pero hindi natuntun si De La Rosa at naabutan lang ang umuupa sa bahay. Sinasabing mahigit isang linggo na ring hindi nakikita sa lugar ang tsuhin ni Padilla, gayon din ang pick-up.
19: Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So, pinapasok namin sila kasama yung isang kagawa. Tapos yun nga, inahanap nila si Senator Bato. Sabi ko ba, Malik, kurin!
0: Hinalughog din ang ilang ari-ari ang iniuugnay kay De La Rosa sa Parañaque City at Bulacan, pero hindi nakita ang senador. Ikinasama ang operasyon na linsunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin si De La Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court. Pero inupakan ng misis ng senador na si Nancy De La Rosa ang operasyon at inakusahan ng mga otoridad na nagsabing hindi kailangan ng search warrant sa paghalugog sa bahay ng mga kaibigan. Depensa ng DILG, sumusunod sa police procedure ang operasyon at nangakong hindi titigil hanggang sa maaresto si De La Rosa. Pinawi naman ng PNP ang lisensya na mahigit 100 baril ni De La Rosa, kaya kailangan itong isuko ng senador.
14: Irerekomenda ng PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Sa imbestigasyon, natuklasang highly coordinated at pre-planned logistical maneuver ang pag-alis ng dalawang senador para hindi makita si De La Rosa ng mga otoridad habang tumatakas palabas ng Senado. Taliwas ito sa pahayag ni Padilla na nakisakay lang si De La Rosa at bumaba sa Makati City. Sinasabing nagsilbing security escort at backup vehicle ang isa pang sasakyang nakabuntot sa kotse ni Padilla. Pinag-aaralan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni Padilla kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
0: Alas 7:11, natanggap na ng Bureau of Immigration ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Dante Marculeta. Sa ngayon, wala pang record kaugnay ng pagbiyahe ni Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Firay at Joseph Espiritu. Ipinalabas na sandigan bayan ng kautosan matapos rekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery sina Marculeta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nauna ng kinwento o kinwestiyon ni Marculeta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Pero iginiit ng ombudsman na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo sa senador ang lahat ng ebidensya.
14: Pinuri ng ilang kongresista ang pag-walkout ng mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng Senado noong Martes. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marculeta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Iginit ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na tama ang ginawa ng minorya dahil makikinabang lang sa panukala ang nagtatagong senador na may kinakaharap na lehitimong warrant of arrest. Para kay House Trial Spokesperson Renee Ko, mahalagang mapanatili ang integridad ng proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at dapat ay personal na dumalo sa pagdinig ang mga senator judges.
20: Okay. natin kahapon sa Senate, ang pinag-uusapan ay yung general rules lang din, hindi din yung sa rules on impeachment. Kung magkakaroon man ng pagbabago sa modes of engagement, kailangan may amendments doon sa rules on impeachment.
14: Wala ring nakikitang dahilan ang Malacañang para payagan ang online voting sa paglilitis ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na makikita ang tunay na motibo ng ilang senador sa pagtatangkang amyandahan ang patakaran ng Senado.
21: Ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
14: Plano naman ng majority block ng Senado na muling igiit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
0: Alas 7:14, naibenta na ng Bureau of Customs ang lahat ng sasakyang nabawi mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Ito'y matapos sa ilalim sa negotiated sale sa halagang mahigit 12 million pesos ang apat na natitirang sasakyan ng mga Discaya, kabilang na ang Maserati Levant Modena. Sa kabuuan, halos 115 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan na mag-asawang Discaya, kabilang ng 2023 Rolls-Royce Cullinan na may payong na naisubasta sa halagang 29 million pesos.
14: Nangako ang Pilipinas at Japan na palalakasin ang diplomatic relation ng dalawang bansa. Kasunod dito ng pulong ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League bilang bahagi ng 4 na araw na state visit sa Japan. Sinasabing umabot din sa $3.4 billion ang ipinangakong investment matapos ang pulong ng Pangulo sa mga business leaders sa Japan. Naniniwala naman ang Malacañang, ramdam pa rin ng mga Pilipino ang ginagawa ng administrasyon kahit bumagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ng Pangulo noong Marso. Ito ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan ang dating record low na minus 12 noong Marso ng nakaraang taon.
21: Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Nagkakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno.
14: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Alas 7:16, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, habang mahigit 4 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Mari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Gayon din ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto ang posibleng pagganti ng Iran matapos ang airstrike ng Amerika sa Iranian missile sites at bangkang nagtatangkang maglagay ng mga mines o pampasabog.
14: Walang inaasahang paggalaw sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ayon kay Regasco President Arnel T., tumaas ang halaga ng contract price ng LPG pero bumaba ang shipping cost. Aminado naman si T. na walang garantiyang babalik sa normal ang presyo ng LPG ngayong taon dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz at nagsisimula ng mag-imbak ng supply ang ibang bansa bilang paghahanda sa winter. Pero sakaling magbukas ang Strait of Hormuz, posibleng magkaroon ng 20 pesos kada kilong bawas presyo sa LPG. Sa ngayon, naglalaro sa 1,350 pesos ang kada regular na tangke ng Regasco.
0: Alas 7:17, muli na namang isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Puso dito ng forced outage ng 12 planta habang 12 planta pa ang kulang ang produksyon o may derated capacity. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumataas naman ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at marami pang kooperatiba. Matatandang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong kalagitnaan ng Mayo. Ayon kay ERC Chairman Francis Juan, umahanap na sila ng mga paraan para mapawasan ang dagdag singil kabilang na ang posibleng utos ng panibagong refund ng Meralco.
4: Kung ito ay maihahabol namin at madidesisyonan at kung ito ay for refund, maaari namin itong maipalabas nang sa ganun ay kahit paano makapag-mitigate dahil inaasahan talaga natin na magkakaroon ng pagtaas sa singil.
0: Nanindigan naman ang grupong Power for People Coalition na hindi dapat ipasa sa consumer ang epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta. Noon na iginit ng grupo na sakaling may dagdag singil, sisingilin nila si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag nitong walang epekto sa electric bill ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
14: 5 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Natuntun ang isa pang bangkay sa tulong ng K-9 dogs ng Philippine Coast Guard pero pahirapan ang pagre-recover dahil sa nakadagan na malalaking debris. Nilinaw naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na mananatili ang search and rescue operations sa 15 pang nawawala. Taliwas ito sa pahayag ng Bureau of the Fire Protection na lumipat na sa search and retrieval operations dahil wala nang makitang signs of life mula sa pagguho.
6: We have not given up hope. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa na may buhay pa rin doon. Nangyari na po na minsan 2 linggo na nasa ilalim ng gantong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Naka-isang linggo na po tayo, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa.
14: Bumuo na ang DILG ng fact-finding team na mag-iimbestiga sa trahedya kabilang na ang posibleng pananagutan ng may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Young. Hiwalay pa ito sa binuong investigating team ng Department of Labor and Employment.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
14: Ay, 7:20 na po.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
23: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys!
25: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
27: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
27: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
27: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
27: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
27: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi
3: at malaman ang mga tamang impormasyon.
27: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Patay ang isang lalaki at dalawang minorte edad na anak matapos tangayin ng rumargas ang ilog sa Davao City. Naliligo ang mga biktima nang biglang lumaki ang tubig sa ilog dahil sa malakas na ulan mula sa bundok. Natagpuan sa magkakahiwalay na lugar ang bangkay ng ama, gayon din ang mga anak na edad 4 at 8 taong gulang. Sa Sultan Kudara, tumapaw ang tubig sa sapa at rumagasa sa mga taniman at kalsada sa Bagumpayan. Nasira rin ang ilang kubo ng daanan ng baha ang residential area sa Barangay Buhok. Sa South Cotabato, naapektuhan ng baha ang tourist spot na Trangkini Falls sa Lake Cebu. Sa Maguindanao del Sur, pinasok din ang baha ang ilang bahay sa Sultan sa Barongis.
3: Pansamantalang sususpindihin ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal simula sa susunod na buwan. Sa gitna ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam dahil sa matinding init, kahapon bumagsak sa 174.44 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 174.83 meters noong Martes. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ambuklaw, San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya Dam. Pero iginit ng NWRB na walang epekto ang suspensyon dahil katatapos lang ng panahon ng anihan. Ibinaba naman sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
0: Sabi sa atin dati hindi babawasan.
3: Promise.
0: Sabi
3: pa
0: ni David.
3: Sige,
0: tuloy mo.
3: Sa kabila nito, nanindigan si NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na walang epekto ang bawas alokasyon sa mga consumer sa Metro Manila. So,
5: sa ngayon po, no, wala tayong nakikinitang significant, no, impact po, no, para sa mga consumers natin sa Metro Manila. Ang siguro po sa ngayon as part ng conservation ng strategy ng NWS is may mga reduction, no, slight reduction in presyo, no, particularly dun sa mga tinatawag natin mga alang-aning oras, no, yung mga sa mga bandang gabi po ay nag-adjust na po ang NWSS at mga konsesyonaryo ng pressure, no.
3: Nangako rin ang NWRB na may plano para maiwasan ang epekto ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dam.
27: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report mula kay Tris Salindo. Go, Tris.
7: Alvin at Doris, isang pampaserong bus at pampaserong Yugi Express van ang nagkabanggaan sa southbound lane ng Padre Burgos sa yung kaninang alas 7 ng umaga. Ligtas ang driver ng bus at Yugi Express habang isang pasahero ang ginagamot ngayon ng Manila DRRMO matapos magdamo ng sugat sa ilong. Ang tabayanan ang karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you, Tris.
27: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Ituloy natin na iba pang mga balita. Inaasahan ang delikadong heat index na 53 o sa 53 lugar ngayong araw. 47 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, habang 46 degrees Celsius naman sa Tuguegaro City at San Ildefonso sa Bulacan. 45 degrees Celsius sa 6 na lugar at 44 degrees Celsius sa 13 lugar kabilang narito sa Metro Manila. Samantala, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ito ng Pinas mamayang gabi at tatawaging Doming. Maring hilahin ng bagyo ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magdadala ng pag-ulan sa southern Luzon, Visayas at western Mindanao.
3: Sa labas ng bansa, pito na ang napaulat na namatay dahil sa heat wave sa France. Kabilang dito ang lalaking runner na inatake sa puso sa karera sa Paris, gayon din ang babaeng namatay sa heat stroke sa gitna ng sporting event sa Lyon. Tama ba ko?
0: Yung.
3: Tumaas naman ang singil sa kuryente sa Germany dahil sa pagtaas ng demand bunsod ng matinding init. Sa Italy, isinailalim sa Orange Alert ang 12 lungsod kung saan pinag-iingat ang mga senior citizen at may sakit sa matinding init.
0: Hindi pa summer yun. Pwede na, ang summer dun, June, July. Yes.
3: Oo.
0: Ibig sabihin, lalo pang iinit.
3: Oo. Saka huwag kang pumunta ng Germany.
0: Oo.
3: Mataas ang singil sa kuryente.
0: Kaya ako, ayoko na umalis. Hindi na talaga ako muna magliliwaliw.
3: Wee!
0: Good news, mga kapamilya. Itinaas na po sa 10 milyong piso ang limitasyon sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Plan itong maresolbang oversupply sa urban property at gawing abot kamay ang pautang para sa mga middle-income workers. Target ng adjustment sa pautang ang high-density areas tulad ng Metro Manila kung saan dumarami ang mga units na maaari ng tirhan pero wala pong bumibili. Bukod sa house and lot, sakop din ng pautang ang mga condominium units.
8: Para mabigyan din ng tulong yung mga miyembro natin na nakatira sa mga urban areas na alam naman natin na napakamahal ng mga pabahay dito.

0: Cell Group sa aktibidad na bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Sinasabing galing sa project proponent na San Miguel Corporation ang voluntaryong pagtigil sa pagputol ng mga puno. So, utang na loob pa namin, ang dami nyo nang pinatay.
1: Ang dami ng puno na, ang dami puno na yung pinutol?
0: Mahigit 200,
1: oh, partner. Kita mo? Tuloy mo.
0: Tapos ngayon sinasabi niyo pa voluntaryo. Martin, ikaw na nga.
1: Tuloy mo.
0: Sorry. Ayon sa DNR, pag-aaralan ang posibilidad na bunutin at ilipat na lang ang nang lugar ang mga puno sa halip na putulin. Tinatayang mahigit 500 na puno na ang maapektuhan ng proyekto.
1: 500 pala eh.
0: Alam mo, sa Japan, yaman din lamang ando doon ang pangulo. Dapat inutusan natin eh. Sa Japan, yung buong lupa talagang tatanggalin nila. Ililipat.
1: Ay, baka wala tayong ganung equipment.
0: Talagang wala. Pero sana nga, kung andyan naman si Pangulong Marcos.
1: Mag-order siya.
0: Oo, at saka sabihin doon sa Prime Minister, bigyan naman.
1: Sa Maynila, nasamsampuang halos 300 milyong pisong halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Naharang ang shipment na naglalaman ng 43 kilo ng shabong nakabalot sa plastik. Inaalampak kung saan galing ang kontrabando, gayon din ang koneksyon sa mga drug trafficking network. Star News?
0: Oo.
1: Wala si Ganiel?
0: Wala tuloy pa.
1: Ay, hindi makontakt? Ano ba yan?
0: Baka lang pa, Ganiel, magbayad ka kasi.
1: Alamin na natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Doris Bigonia. Go!
0: Ay, gusto ko mas magandang intro.
1: Alamin na po natin na late sa Showbiz Spotlight mula sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa ang nag-iisambot niya ng masa.
0: Yan.
1: Doris Bigonia. Okay na?
0: Thank you.
1: Abay talaga. Go!
0: Inamin ng direktor na si Boy 2 Quezon na aksidente lang na pinagplanuhan ang pelikulang Home Along the Riles.
1: Home Along the Riles.
0: Yan. Oh. The Reunion.
1: Okay.
0: At saka yung Danya, yeah. DA, The Reunion. Oo. Sa Panayam, sinabi ni Boy 2 na nag-umpisa ang pagpaplano nung magkaroon ng reunion ang original cast ng iconic sitcom. Sinasabing inabot ng 2 taon si Direct Boy 2 bago makompleto ang cast ng reunion film. Tumagal din ang paggawa ng script dahil kinonsulta muna ang creatives ng original na sitcom. Nagpasalamat naman si Boy 2 sa ABS-CBN dahil sa pagpaplano payag na magawa ang reunion film na paraan para magbigay pugay kay Comedy King Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Riles, The Reunion sa mga sinihan sa June 17 kasabay ng Father's Day weekend.
1: Di bagay sa yung showbiz?
0: Alam mong hindi.
1: At yan po, kabuuan ng mga balita, itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
9: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions.

0: live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Miss, yung right men dito?
4: Meron kaming iba.
3: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
5: Kaya, basta right med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang program ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Boses nagigising sa umaga.
15: Alvin El Chico.
16: Doris Bigornia.
17: Gising Pilipinas.
18: Good morning!
19: Maganda-maganda umaga muna. Ang bunganga mo, bumubula na naman, ha? Maganda-maganda umaga muna kay Mix Bustos. Kanina pa pala itong alas 6.47, nagpapabati. Ay, ano ba yan?
20: Mag-alas so, sino binabati ni Mix Bustos?
19: Hindi, nakamonitor lang siya sa atin.
20: Hello, Mix. Yan.
19: Sama si yung pamilya niya. At si Arnel Ozaita, kanina pa rin ito, alas 6.2 pa lang. Ano ba yan? Pakibati daw si Dr. Max Montenegro. Ayan. Na ginago relo ang DZMM. O, pati si Ma'am Gladys Santa Rita. O, yeah, the best ang papaya. Sa tinolang manok at manibalang na papaya, hilaw na medyo madilaw. O, super malinamnam. O, kasi, ano bang gusto mo? Sayote o papaya?
20: Papaya.
19: Sa papaya tayo.
20: Oo, papaya. Ayokong sayote. Oo. Pero alam mo ba, sa amin may mga sakit na diabetes ba?
19: Oo.
20: Pag sinabi mo na nilagay mo ang papaya na ripe, looks ripe.
19: Hindi pa pwede.
20: Bawal.
19: Hindi, huwag naman ripe. Dapat manibalang o dapat hilaw. Yung green. Ayoko din nang ilagay sa tinola yung yellow.
20: Kaninong bunganga ba ito?
19: Para kasi si Zeus. Sabi ni Zeus, okay din daw yung sayote. Hindi nga, papaya nga ang gusto namin.
20: Sermon pa. Oy, wait lang, partner. Ito mga masugid na tagapakinig natin at lagi tayong binibigyan ng kung anik-anik. Si Ma'am Joy, season, pinapabati po niya. Tita Joy at sino ba ito? Pinapagrate niya ang kanyang apo na nagdiwang ng kaarawan kahapon. Okay. Ito na nga po, binabati na namin ni Alvin si Grant Season Lee from Lolo Happy Joy birthday. And Lolo Jean Season ng Mandaluyong City.
19: Si Del Jeronimo nandiyan din. Hi, Deo. Good morning. Si Alfred Estilan at si Jerry Diaz, nagpapagmagandang umaga din sa atin. Yung bisita kaya natin, partner, ano bang type nito? Papaya o... sayote, ha?
20: Hula ko ano? Hula ko papaya kasi sweet ang dating.
19: Ganun ang dahil. It doesn't make sense. Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Clavano IV. Nandito po sa studio. Assistant Ombudsman, magandang umaga po sa inyo.
21: Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris. Thank you again for having me.
19: Anong gusto mo, papaya o sayote?
21: Buhang papaya, tao ko kaya ata siya.
19: No? Masarap yung papaya.
21: Masarap yung papaya.
19: Para, siguro, pag wala ka na talagang budget, saka ka magsayote.
20: Mas
19: mura kasi yung sayote.
20: Ah, mas mura.
19: Mas mura yan.
20: Masarap yan. Bakit naging cooking show tayo?
19: Dahil loko lang po.
20: Loko lang.
19: Sabi ni Jules Bayang, apag-rate kami ng wife ko, si MJ at saka si Jules Bayang, naka-monitor sa atin. Anyway, kaya natin gines si Attorney Clavano dahil po ang daming...
20: Clavano.
19: Dahil ang daming ganap sa Ombudsman. Ano? Ang pinaka latest is yung kay Senator Cheese. Ano? Totoo ba yun? Meron ng kaso din si former Senate President Cheese Escudero?
21: Ano, Sir Alvin, actually, nung last week, na-announce ko na yun, actually, na dumating na po sa punto ng preliminary investigation.
20: Mm. Okay.
21: Yung proseso po kasi doon, pag tapos na po yung fact-finding namin, maghahain na po yan ng complaint. Dito pa rin sa office namin, pero sa preliminary investigation team.
19: Okay.
21: Pagdating po sa team na yon, tsaka namin papasagutin po yung respondent.
19: Uh-oh.
21: So, nandun na tayo sa puntong yun. Ang lumabas po ata kahapon ay yung counter-affidavit niya.
19: Uh-oh.
21: Yung part
19: doon. So, sumagot na siya?
21: Sumagot na po siya.
19: Uh-oh. Pero uh-oh, actually, hindi yun bago kasi nabanggit mo na ikamo few weeks ago.
21: Last week po. Nabanggit ko na po na umakit na po sa punto ng preliminary investigation.
19: So, technically, uh-oh, hindi mo pa siya pwedeng masabing may kaso. It's just a complaint, right? It becomes a case once it's elevated to the Sandigan Bayan.
21: Well, in the loose sense, case na rin siya kasi may complaint po.
19: Okay.
21: Ito po yung parte ng due process na tinatawag natin kasi papasagutin pa po natin siya.
19: Pero pwede siyang tuluyan sa Sandigan Bayan.
21: Isa po yan sa pwedeng maging outcome ng preliminary investigation. Pwede po kasi i-dismiss, pwede rin po i-recommend for filing. So, pag recommended for filing po ang naging recommendation, tsaka namin gagawa ng information ay fa-file na po sa korte.
19: So are you going to recommend the filing?
21: Ayoko pong pangunahan po yung ano yung preliminary investigation team. Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chief.
19: So wala pa tayo doon. Kumaga, wala pa tayo doon sa actual na recommendation na sampahan sa Sandigan Bayan.
21: It is submitted na po for resolution pending ko kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties.
19: So,
20: ano pong kaso, if ever?
21: Ano po yan? Meron pong plunder. Meron pong tinitignan na other violations of RA 3019 din po.
20: Non-bailable?
19: Mabigat yung plunder.
21: Opo, non-bailable po yung plunder na ano na crime.
19: Mabigat yung kasong yun.
20: Mabigat.
19: So, review tayo. Ang nasampahan na ng plunder ngayon, may nasampahan na ba ng plunder ngayon among the politicians o si...
21: Hindi pa po. Kagaya po ng explanation po kasi ni Ombudsman, nung pumasok po kami, ang temperature ho ni Ombudsman kasi noon ay ayaw niya mag-file ng plunder dahil napakahirap na po mag-convict sa plunder dahil sa sobrang daming jurisprudence na ang dami ng requirement bigla. No? So, although as the days went on, tsaka pinapag-usapan po yung pwedeng kasuhan given yung evidence po na nakikita ko namin, ang naging direction na po ngayon is maybe we can give a chance to revisit itong plunder doctrines natin. Kasi iba na po yung ano ngayon panahon ngayon. I guess also with the advent of social media na nakikita ho natin lahat at mas aware po ang mga tao sa mga nangyayari, yung temperature or yung atmosphere po ay siguro sa tingin po ni Ombudsman ay ripe na po para i-revisit itong mga medyo humaharang sa pag-convict ng plunder.
19: Yung kay Senator, former Senator Bong Revilla, anong plunder din mang kaso noon? Yung nakakulong siya ngayon, hindi ba?
21: Yes, opo. Plunder ano din po yun? Malversation po yun.
19: Malversation.
21: Through falsification of public documents. Opo.
19: Okay.
21: Yung malversation po kasi, basta mag-over siya ng 8.8 million, ay non-bailable din na din po ang malversation.
19: So may ganyan pa palong threshold?
21: Opo, meron eh. Meron, may ganon, may ganon.
19: Okay.
21: So, pag 8.8 and above, ano na po yun? That is already non-bailable.
19: Okay. So, pero, kay Bong Revilla, malversation. Kay Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada, plunder?
21: Yung recommendation po ng DOJ na na-receive ho natin last week ay plunder.
19: Plunder.
21: Ang Office of the Ombudsman naman po ay gagawa ng isang independent na evaluation of the complaint. Dahil yung expertise po kasi ng Office of the Ombudsman ay corruption and graft eh. Kasama na din po dyan ang plunder. So, i-review, titignan kung okay na sa kanila. Kasi sa Sandigan Bayan po kasi, ang Office of the Ombudsman lang ang may standing eh. So, kailangan yung taya, kailangan aralin talaga din para confident sila or kung maging confident sila, kaya nilang ipaglaban sa Sandigan Bayan.
20: Okay. So, pero pag sa ordinaryong tao, ang dami po niya mga legalist. Naks, meron akong nalalaman na legalist. Wala kaming pakialam sa mga ganyan. Ang tanong lang namin kasi, plunder is plunder. Kailan may makukulong? Kailan merong mananagot? Kasi ang tagal na yan. At parang kagaya kay Bong Revilla, kay Jinggoy, paulit-ulit, bakit ganun?
21: Kaya nga po eh, actually, nawawala po yung ganung usapan sa narrative kasi sinasabi ng iba biglaan itong mga kaso na ito, pero sa totoo lang po matagal na ho talaga ito. Noong September pa po lumabas yung mga pangalan po ng mga ano sa Senate Blue Ribbon Committee pa po yan. Kaya itong due process kasi tsaka yung crime kasi po ng corruption, tinatago ho talaga yan. Wala naman, hindi naman yan nakasulat sa papel, wala namang invoice or delivery receipt, no? Ang pag-develop po ng mga witnesses, ang paghigop ng mga evidence ay isang mahabang proseso, lalo na itong mga respondents ho natin ay hindi karaniwang tao din at may kakayahan na itago yung ibang ebidensya. Kaya tumagal ng ganitong panahon dahil sa mga ganung proseso. Okay. Kaya dun sa mga nagsasabi na ngayon lang to at bigla na lang tong lumabas.
20: Parang tina-timingan nga. Doon sa nangyayari, sa iba pang mga nangyayari.
21: Opo eh. Sa amin po, itong mahabang proseso talaga at matagal na naming sinasabing matagal na proseso ito.
19: Sige, tapos taposin natin yung sinasabi ko. So, si Bong Revilla malversation, si Villanueva, plunder, si Chis Escudero, plunder, Jinggoy, plunder, Marculeta, paano naging plunder yon? Kasi yon ang kanilang narrative na wala namang pera ng gobyernong involved doon, paano naging plunder? Kahit ako nung una, yun ang pinagtataka ko. Please explain to the madlang people, paano naging plunder yung kay Marculeta?
21: I think po, dahil nauna po yung concern over yung campaign period. Kasi we have to understand po no, na yung sose ay sinasubmit sa COMELEC dahil sa campaign period.
19: Tama.
21: Otherwise, kung wala pong campaign period, regular... Well, at the time, congressman lang po si Congressman Marculeta. Magkaiba po talaga yung trato ng batas sa dalawang period na yon. Sa campaign period, pwede kang tumanggap ng donations na ganun kalaki. Kasi, may threshold ho yan. Merong limit po ba, di ba, yung sa sose na parang hanggang, I think... Parang per person kasi yun eh. Parang 7 pesos per person. And kung nationwide po yung yung sako po, then times the number of people in the whole country. So malaki-laki po yun.
19: Okay.
21: No? Sa pag hindi po campaign period, bawal ka talaga tumanggap ng ganung halaga.
19: Okay.
21: Dahil ang nasa batas po ay yung nominal and insignificant gifts lang ang pwede mong kunin or pwede mong tanggapin. So magkaiba po yung trato ng ating public officers when it's normal times at hindi campaign period at saka campaign period. Kumbaga parang exception to the rule lang po yung campaign period. So ngayon, dahil nauna po yung campaign period na issue, naging normal yung 75 million na naririnig natin. Sa tingin natin, act of grace ng isang kaibigan magbigay ng 75 million, pero in normal times, hindi talaga po pwede yun. So, yung act po na yun ay prohibited in itself. No?
19: Siguro, Miko, yung punto ko is, ang sa isip ng tao, pag sinabing plunder,
21: yes,
19: may ninakaw ka sa kaban ng bayan.
21: Na
19: hindi naman pala ganun. Hindi pala matik na pag plunder, may ninakaw. Pwede palang hindi galing sa kaban ng bayan.
21: So, sa plunder law, marami po kasing acts doon na that can become considered plunder. So kasi ang plunder law, it's a combination of series of acts to be able to amass ill-gotten wealth to the amount of 50 million pesos and above. So yung no question na over and above yung threshold. Meron doon po sa mga acts na yon na receiving of gifts. Wala namang gift na nanggagaling sa kaban ng bayan, di ba? Meron tayong distinction din dyan na yung ibang acts doon, tama po tayo na may government funds involved. Pero may mga ibang acts din doon na nakita natin sa plunder law na walang kinalaman sa public funds.
19: Kaya nga, so pwedeng plunder kahit walang involved na public funds.
21: Yes,
20: Ang pag-iikot nila doon sa batas.
19: Hindi, partner. Yun ang nakalagay sa batas. Kaya nila sinampahan, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder.
20: Okay.
19: Kasi akala ng karamihan na pag-plunder, nagnakaw ka sa kaban.
20: Oo naman.
19: Hindi nga. Ang sinasabi niya ngayon, kahit gifts, kahit hindi galing sa public coffers, pwedeng pasok sa plunder. That's what you're saying, right?
21: Yes. Ang purpose ho niyan is, during the normal times, na hindi sa campaign period, we demand neutrality and objectivity from our public officials. Kaya yung ganong kalaking pera, ay hindi talaga po pwede. So ngayon, series siya. Kasi well, ito po yung nakalagay sa complaint no, ng FIB, ng Office of Deputy Ombudsman of Luzon, na it was a gift in the amount of 75 million na during normal times, hindi niya dineclare sa SOSE, hindi oh. rin niya dineclare sa kanyang salin. So nasaan siya? Ngayon, kung sinasabi niyang wala naman siyang tinatago, eh ang basehan lang naman po natin ang dokumento. So, yun po yung naging crux ng complaint ng FIB.
19: At saka galing sa kanya mismo.
21: Opo,
20: siya nagsabi eh.
19: Parang nag-guest siya sa isang programa. Siya mismo ang nagsabi. Hindi naman siya pinilit eh. Siya ang nagkwento. Yeah, na po, marami siyang kaibigan na nagbigay sa... Di ba? Naalala mo yun? Wala namang nagpuwersa sa kanya eh.
21: Tama, Sir Alvin. At hindi lang yung sa interview, nakasulat din yun sa kanyang mga... Opo, na sinadmit sa COMELEC.
20: Okay. Pero so, pwede rin yung sinasabi na ayaw kong pangalanan kung sino yan kasi ni-request niya na maging anonymous. Tama ba yun?
19: Hindi, parang na si Defensora nandun.
20: Hindi nga, nakasulat.
21: Nakasulat naman po yun.
20: Si Defensor?
19: Yes, opo, si dating opo. Congressman Defensor, yung isa sa nagbigay and two others.
21: Naglagay ho ata siya sa kanyang mga submissions, isang table opo, na may pangalan at may amount. No? Okay. So, yun po yun. Wala namang nakadeklara sa SOSE. Yun po yung depensa niya sa COMELEC. Pero yung ating gustong malaman, bakit hindi po naka-declare yun sa kanyang salin din?
19: Okay, opo. Sige. So, may magpapaliwanag naman siya for that. Ngayon, punta naman tayo sa sinabi ni Ombudsman na kaso na pwedeng kaharapin ni former Speaker Martin Romualdez. Ito hindi ko rin maintindihan na kailangan niya ipaliwanag.
20: Kasama rin?
19: Ang kaso, yes. Oo, ang kaso ay grand conspiracy to defraud the Treasury through the national budget. May ganun palang kaso, Miko?
20: Oh, Diyos ko, ang hirap naman yata.
19: Ano yun?
21: Ano po yun? Well, he was describing po no, yung nangyari. Pero there are so many different crimes under, well, plunder law and the RA 1319 kung saan pwedeng pumasok yun. Ang sinasabi lang niyang grand conspiracy to defraud the Treasury ay ang description po doon sa kaso. Kumbaga po, ito po yung parang yung base or ano bang tawag doon? Yung parang nakakabit po lahat ng kaso. So master case, kumbaga. Uh-oh. Tapos marami nakakabit na kaso. Kasi na, po,
19: pero ang ending noon, plunder din ang lalabas doon.
21: Pwede po. Pwede po talaga.
19: Wala, kumbaga walang kaso na grand conspiracy to defraud the Treasury. Walang ganong kaso.
21: Ang conspiracy po kasi it can only be punishable by the law if explicitly said na conspiracy is a crime. Otherwise, conspiracy is only a mode. Kumbaga parang it's a mode of committing a crime na parang nag-conspire ang ibang ano, iba't ibang tao para mag-commit ng isang crime. Ang batas, minsan sinasabi niya, conspiracy in itself na hindi pa na-consummate yung crime, crime na yon. Pero only when that happens na magiging crime yung conspiracy. Otherwise, kailangan mong makita na na-consummate talaga yung crime.
19: So, malamang sa malamang, ang kasong kakaharapin niya, plunder din o paano ba yun? Plunder o malversation o...
21: All of those po are on the table pa po ngayon.
20: Sama-sama na yan.
19: Kahit sinabi niya na, ang depensa kasi niya, wala, hindi nga ako involved. Hindi nga ako miyembro ng small committee. Si ano pangalan ng mama, yung nakatakas, si Zaldico. Si Zaldico lahat yun eh. Wala akong kinalaman dun eh. Yun ang depensa niya.
21: At yun po yung i-raise siguro niya po. Pag ano. Pero ang team ho natin ay... Tuloy-tuloy po yung paghahanap ng ebidensya. Actually, in-announce po ni Ombudsman Remulla na nung, I think last week or early this week, sinubukan ng office namin mag-serve ng isang subpoena sa House, ngunit ni-refuse ng House. No? Although, ang ano kasi nakasulat sa report ng process server ay hihingi pa daw sila ng legal advice. Pero,
19: pwede yun?
21: Actually, hindi talaga. Hindi ho talaga. Opo. May ano po eh, may force of law po yung subpoena na yun eh. Opo. So, nagkaroon na ng dialogue between the House leadership and the Office of the Ombudsman at sinabi na nila na willing na sila mag-cooperate doon sa, at nagkaroon lang na daw ng miscommunication doon sa nag-receive. So, we can expect no, na itong mga minutes, itong mga attendance lists, lahat ng transcripts nila ay ibibigay na nila sa amin.
19: Ang teorya ba, Miko, ng Ombudsman ay ang utak, ang mastermind nitong flood control mess ay si dating Speaker Romualdez?
21: Well, there is that school of thought in the office of the ombudsman na siya nga po talaga. At kumbaga, kung meron tayong command responsibility, ito may functional control din ang house leadership over the committees, diba? At kasama na din po dyan ang Committee on Appropriation. So, yung small committee din po ay hindi karaniwang ginagawa. Kumbaga, may plenaryo naman tayo, lahat po ng congressman ay may say dapat sa budget, ngunit ang nangyayari, biglang lumiliit po yung discretion nila dahil binibigay lahat ng poder sa maliit na grupo na apat lang ata yung kasama sa small committee.
19: Na ang depensa ni Romualdez, hindi naman ako miyembro nun. Kasi ang miyembro nun, si Zaldicos, Senator Grace po, I suppose. At saka may dalawa pa ba?
21: Sa House po, parang yung majority leader, minority leader, chairman ng appropriations at vice chairman po ng committee of
19: appropriations. Sa BICAM na pala yung sinasabi ko, na nandun si Senator Grace po ng finance committee.
21: Yes,
19: so,
21: yes, sir.
19: With that denial, hindi ka pwedeng lumusot. That's what you're saying. Kasi well, sinabi mong hindi ka miyembro ng committee yan, hindi pa pwedeng lusot ka na.
21: Kagaya ng nabanggit ko po kanina, Ma'am Doris, na itong corruption ay wala namang nakasulat sa papel. So there will be attempts to layer, there will be attempts to hide, di ba, itong mga ginagawa nila. So obviously, it will be a matter of defense na lang po na hindi siya kasama sa small committee.
20: Given how many days po siya na makapag-sumite naman ng kanyang sagot?
21: Ito po ay, yung mga money laundering cases po ay nasa preliminary investigation. Yun po yung punto kung ipapasagot na po yung respondent. Itong grand conspiracy na sinasabi ni ombudsman ay nasa fact-finding pa din. Kaya nagsasabina po kami ng mga dokumento pa.
19: Okay. Sinusubukan po namin kunin ang panig ni former Speaker Romualdez sa pamamagitan ni Attorney Adet Fajardo, pati panig ni Senator Jinggoy, pati panig na rin ni Senator Joel, at panig ni Senator Marcoleta. Bukas din po yung programa natin sa kanilang panig. Pero palagi naman hindi nasagot ang mga yan. Pati si Attorney Fajardo, tawag tayo ng tawag, hindi naman nasagot, in the spirit of fairness lang. So, ang bottom line lang naman is dapat may managot kasi meron pong nawala sa kaba ng bayan. Kasi yung ibang mga kababayan natin naiinip din na ang tagal niyo na iniimbisigan hanggang ngayon wala namang nananagot. Miko.
21: Opo, naiintindihan ho talaga namin yan. At saka kami din naman, frustrated din kami na hindi pa namin talagang natumbok. It's just that every time meron kaming lead, parang bumubukas pa lalo yung investigation.
19: Sasanga.
21: Opo, parang kumbaga parang Pandora's box po na
20: bubuksan pa.
21: At minsan nagkaka-connect pa yung iba-ibang kaso na hindi namin alam connected pala. One shot lang na kami. Kumbaga, we have one chance to get it right. Kasi pag sinampan na natin to po at nasa korte na yan, pag na-decide yan on the merits, wala na tayong chance, kumbaga. Sana po maintindihan po ng taong bayan na itong mga bagay na ito ay hindi talaga basta-basta. At yung mga investigators ho natin ay minsan binabaliwala din ng mga may poder, may mga impluensya, at hindi talaga binibigyan ng mga impormasyon na tama. Pati na po yung mga witnesses na kahit sa state witness program na po or nasa witness protection namin at state witness ang trato natin, hindi agad-agad yan magsasabi ng lahat. Siyempre po, may interest din po yung mga yan, di ba? So, you have to develop the witnesses properly. At hindi po yan weeks. Minsan, buwan-buwan talaga ang pag-develop ng mga witnesses.
20: So, masasabi nyo ba na yung alam na ng public so far, ay parang wala pa yan. Mayroon pang mas maraming at mas nakakagilalas o nakaka-shock na iba pang mga kaso na nabuksan dahil nga sabi mo, nagsasanga-sanga.
21: Opo, yung mga narinig naming mga amounts na nakuha ay nakakalula ho talaga. At nakakalungkot talaga. Kaya parang pag may nagsabi sa akin na yung Philippines ay hindi mayaman.
20: Oo.
21: Parang gusto kong sabihin mayaman naman talaga tayo, hindi lang napupunta sa tamang programa. Yun lang ho yun kasi yung nakikita naming amounts ay talagang nakakalula talaga.
19: Yeah. Okay, pangwakas.
20: Oh.
19: Yung ombudsman ba ay inimbestigahan din si Vice President Sara Duterte?
21: May fact-finding pa din po tayo. Although, syempre po, dahil pasimula na po yung impeachment trial, ayaw naming makisabay yung investigation dahil ipepresent din ng prosecution ng evidence po eh. Mm-hmm. So titignan po natin yung paglatagpo ng ano ng ebidensya doon. Kung meron po talaga tayo makita na under ng jurisdiction ng Office of the Ombudsman, tsaka namin pag-usapan po.
19: Yeah, what are you investigating the Vice President for?
21: Well, there are four articles po no doon sa impeachment. And yung iba doon, wala kaming jurisdiction kagaya po ng grave threats. DOJ naman po talaga yun. Yung Madriaga, may nag-take interest po doon sa mga statements niya. So yun po yung isang tinitignan po natin. Although, dahil ipepresent din siya sa impeachment trial, titignan po din natin yung kanyang statement doon.
19: Yung sa bank accounts, I suppose, pwede kayong pumasok doon?
21: Yes, opo. Yung sa bank accounts din.
20: Yung mga asawa.
21: Opo.
19: Pwede kayong pumasok
21: doon? Pwede kaming pumasok doon. Yes, that will also fall under our jurisdiction if ever po, no?
19: So kung sakasakali man, halimbawa ma-acquit siya sa Senado, sa impeachment, sa totoo lang, pwedeng umentra ng eksena yung ombudsman doon naman sa kasong kriminal.
21: Yes, opo. Yun na nga po, yung nagiging legal issue po, yung immunity ng isang vice president. So, pinag-aaralan namin ng husto yon. At lalo na ngayon, na mainit po yung politika, ayaw din naming masyadong diinin pa yung... Anyway, may impeachment trial eh. May impeachment trial. And that is a purely political process. Political ho talaga yan. So, titignan ho natin yung kanilang paglatag ng ebidensya, tsaka namin siguro titignan kung ano yung nasa kanila.
19: Ibig sabihin, Miko, hindi pa established kung merong immunity ang vice president. Established na kasi yung president. May immunity yung president.
20: Kaya
19: what about the vice president?
21: Opo. Yun po yung ano, and there are some decisions of the Supreme Court that we are looking at, yung batas po, yung constitution, para talagang malaman natin kung paano tayo gumalaw.
19: Okay, sige. Thank you. Maraming salamat, Miko. Ano ang gusto ninyo sabihin sa sambay ng Pilipino na nag-aabang din at nanggagalaiti rin at parang na-frustrate na. Ano ba yun? Wala namang napapanagot. Isa pa lang ang nandyan sa pulungan.
20: Sabi nga, kinakalimutan na eh. Yung
19: naiinip, Miko.
21: Hindi po kami tumitigil sa aming trabaho sa Office of the Ombudsman. At si Ombudsman mismo ay, kumbaga, nasa legacy building mode na po. Alam naman natin na si Ombudsman Remulla ay napakaraming nadaanan nung Secretary of Justice siya, health-wise and professionally. So ngayon
19: but
21: po...
19: But he looks good now, ha?
21: He looks very good, sir. Opo. He looks very good. At lumalakas po talaga dahil everyday nag-gym. Pero iba na po talaga yung mindset ni Ombudsman ngayon at tinitignan niya lahat ito objectively. Kaso nga lang, may mga setbacks kami na na-experience dahil po itong mga taong ito ay mga influential, powerful, kaya minsan meron talagang setbacks. Pero hindi po kami titigil hanggat meron po tayong hustisya dito sa flood control issue na ito.
19: Thank you. Maraming salamat. Thank you for coming over. So ulitin.
21: Yes, sir.
19: Saan makaulit kami? As promised, may 20 minutes sa ating...
20: Ano ka mo? Dagang salamat.
19: Sa kanila, dagang salamat.
21: Dagang salamat.
19: Isayan eh. Kami Ilonggo.
21: Dagang salamat sa tanan.
19: Ayan.
21: At may buntag sa tanan.
19: Luwet niya mag-Ilonggo. Mag-Bisaya partner.
20: Okay.
19: Maraming salamat.
20: Thank you.
21: Salamat, sir.
19: Mabuhay ka.
20: Thank you.
19: Si Assistant Ombudsman Attorney Jose Dominic Miko Clavano IV. Partner, mag-time check nga muna.
20: Time check po natin ay 8:02 in the morning.
0: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
19: Ay nako, yellow alert na naman po sa Visayas. Ito na tapang 14 na araw na yellow alert. Yellow alert po kayo dyan, mga Bisaya. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ang ibig sabihin po ng yellow alert ay manipis ang reserbang kuryente dahil yung available capacity ninyo nasa 2,532 megawatts. Pero ang peak demand, yung pinakatodong konsumo, 2,388 megawatts. So maliit lang po ang diferensya dahil...
20: So magpa-brown out
19: ay, wala
20: na kami.
19: Pa, partner. Manipis na reserba. Reserba, ha? Okay. Na 13 planta ang nasa forced outage ngayon. Ay, naku, Visayas pa rin po yan. Yellow alert. Ayon sa NGCP.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
19: Susunod na tandem ng bayan. Wala na akong nabati partner. Nakakahiya.
20: Bukas kay na Jing lang. Subido. Kaya ipaprint mo. Ibabatiin ko.
19: Dr. Angelo Librojo at kagawad Elbinason. Ayan, maraming salamat. Ha? Thank you. Okay, magpapaalam na po kami. Susunod na tandem ng bayan. With the one and only Robert Mano and buti naman sa Doris Bigonia. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy OT.